0: Miss Beautiful, bago mo i-ready yung iyong barrel.
1: Wait lang. Oo, kailangan daw laging present ang barrel.
0: Mm-hmm. Pero dahil this time, toot-toot time, please.
1: Oo, with the toot-toot time na 8:03 in the morning.
2: Oras hatid sa inyo ng Protect Soap. Freshness every day.
3: Sa bawat isyong kailangang himayin, sa bawat balitang dapat busisiin, dalawang tinig ang umaalerto sa bayan, matapang, mapanuri, walang takot. Una ang Masa, ang Temaro. Kasama ang mutya ng Masa, Doris Bigornia.
4: Ganda!
3: At nagbabalita ang Temaro, Robert Mano. Mga batikang tagapagbalita na naghahatid ng malalim na pananaw at masayang talakayan. Ito ang tandem na bubusugin ka sa balita at impormasyon. Tandem! Tandem ng Bayan!
5: Good morning! Good morning!
0: Magandang umaga!
1: Nakakasayaw naman ang iyong tugtugin. Oh, yan.
0: I-induct natin.
1: I-induct. Good morning,
0: good
1: partner.
0: Good morning, Miss Beautiful.
1: Ay, salamat naman. At good morning sa'yo, ikaw. As always, the dapper. The dashing. Dashing to the snow.
0: Merry Christmas. Ilang araw na nga lang ba? 87 ba? May countdown na. Santa, labas ka ka, Santa, para makita ko.
1: Oo nga.
0: Santa. Ayan si Santa. Ayun o, 87 nga o.
6: Merry Christmas.
0: Merry Christmas,
1: Santa. Alam mo na kung anong gusto kong regalo.
0: Good morning, partner. Good morning, mga kapamilya. Tandem ng Bayan hanggang 9 in the morning po tayo. Siyempre, with the one, the only,
1: yan,
0: the beautiful.
1: Oh.
0: Ang napakabait.
1: Napakabait.
0: Easy to go with. At my barrel.
1: May barrel.
0: May barrel ka ba?
1: Kukunin ko man na doon sa bahay namin, doon sa Commonwealth.
0: Ay, nako. Nag-enjoy ba kayo? Nag-enjoy talaga yung tanong
1: kaya
0: no?
1: Nga.
0: Nalibang ba kayo? Oh, eh, ganun po talaga.
1: Nag-trending tuloy, partner.
0: Pero di ba, partner, pag nai-interview din natin siya, ganun talaga siya,
1: ganun
0: magsalita,
1: siya magsalita
0: eh. Even doon sa Senate, kapag dumadaan siya at kinakausap namin, ganun talaga
1: ganun
0: siya.
1: Ganun talaga siya.
0: Mm-hmm. Very charming.
1: So, walang hindi siya pretentious.
0: Yun na talaga
1: yun
0: siya.
1: Yun talaga siya. Oo.
0: Pag naglakad, tapos kausapin mo, all smiles,
1: talaga.
0: Diba, mga ganyan.
1: Oo, amable si ang dating niya. Oo. Gusto ko siya maging kabarkada.
0: Paano kaya no, naging kabarkada mo, partner, pag nandito ka na every morning? Paano ka na, paano na tayo mag-uusap?
1: Hindi ako bagay. Hindi ako bagay sa ganun. Binabagayan din naman yung partner at saka kung ano talaga ang iyong personalidad at kung yun ba talaga ang iyong sabi mo nga yun naman, ganun naman talaga siya magsalita.
0: Oh.
1: Ano naman ang ano naman kaso yun? Ano, ipapa-impeach natin?
0: Hindi. Pero mas kabang-abang ngayon,
1: oh,
0: 'di ba, yung pagharap ni Davao City Mayor.
1: Sigurado ba?
0: Hindi actually. Dahil dun sa letter niya, either today or tomorrow pa siya po pwede.
1: Ay, naglilinis daw ng barrel.
0: Hindi, mali.
1: Mali.
0: Hinahanap yung mga documents na pina-ready ng impeachment court. Kailangan bit-bit niya.
1: Sa pinaduces tecum.
0: Ad testificandum.
1: Ano yung testificandum?
0: Testify siya doon sa documents.
1: Parang ano, sa Harry Potter.
0: Uh-huh.
1: Ad testificandum.
0: Tapos bigla ka nawala. Shun. Ay, ano ba yan? Magandang umaga ulit, kapamilya. Alam mo, partner, nagkakasayahan tayo dito. Kanina ko makain ako habang mag-enjoy ako sa pagkain ko, partner. Alam mo bakit? Breakfast.
1: Bakit? Anong breakfast mo na naman?
0: Bukod dun sa breakfast ko na giniling, may kasamang kwento eh.
1: Ay, talaga?
0: At masarap. May kasamang saging, prutas.
1: Ayan,
0: ikaw
1: masarap.
0: Ba, nagpo-prutas ka?
1: Bawal sa akin eh, yung ibang prutas.
0: Yung iba dapat pili lang, ano?
1: Oo, pili lang.
0: Pero, naku po, partner, kapag bumili ka ngayon ng prutas, napakamahal.
1: Bakit naman?
0: Mahal talaga, promise.
1: Bakit naman, tapos na yung mga bagyo at mga habagat?
0: Ayun na nga.
1: Mm.
0: Katatapos lang, kaya eto na.
1: Ayan. Yan ang epekto.
0: Mangustin lang eh. Napaborito ko. Ah, bahal.
1: Ay, sarap na mangustin.
0: Yung lansones na duko. Ah, ang mahal.
1: Ang sarap.
0: Ang saging na lakatan.
1: Yan ang gusto ko.
0: Ay, nako. Eh, kaya kung sinasabi ang partner, syempre, sabi nga ng mga doktor natin, di ba, dapat balanced diet. Dapat may gulay tayo. May prutas tayo. Di ba? Para maiwasan yung malnutrisyon na nananatiling hamon sa Pilipinas. Pero paano tayo kakain? O magpapapakman lang ng ubas habang tayo pinapaypayan. Kung napakamahal ng ubas.
1: Cleopatra, ikaw ba yan?
0: O, di ba? And then pagkatapos, kailangan mo maggulay kasi di ba yung episode, lalo na sa mga bata nung stunting, pagkabansot, ganyan, di ba? Tapos, kahapon, nag-half day kasi kailangan, di ba, ang mga pamilya magkakasamang kakain sa dinner. Yan yung purpose ng national government. Eh, pagtingin mo sa, inay?
1: Oo.
0: Ito po ba ang pagkain?
1: Asan po yung pagkain?
0: Nakasabit yung tuyo, inaamoy na lang. Para sa pinikula, ganun eh.
1: Oo, mga pelikula ni Dolphy.
0: Nasaan ang prutas sa pinapakain? Ang mahal, kaya naman, tanungin natin yung mga kababayan natin, mga katandem natin, partner.
1: Sige.
0: Kasi sinasabi ganyan eh, kumain ka, energy-giving food. Kailangan, body-regulating yung mga yan, ang mga pagkain.
1: Tama.
0: Pero ano nga ba yung presyo ngayon ng prutas at gulay sa bansa? Kumusta, nakakapag-gulay, nakakapag-prutas pa ba kayo?
1: Ay, hindi na nga na-re-regulate.
0: Kaya nga, ako gulay, ampalaya gusto ko, partner.
1: Ayaw ko, hindi ako masyado sa ampalaya.
0: Tapos gusto ko yung mapait.
1: Gusto ko yung
0: medyo malutong-lutong.
1: O pwede yan, malutong na ampalaya, lagyan mo pa ng itlog.
0: Ayan.
1: Yan, o
0: correct.
1: Isa mo.
0: Eh, pero ganyan. Ikaw, sa gulay, anong bet mo sa gulay? Pak-bet?
1: Talong.
0: Aha. Anong talong?
1: Pero bawal kasi, sa akin.
0: Ah, bawal na?
1: Oo, kasi nagre-retain ng water.
0: Ay, oo. So, dapat din, tama yung kay partner ha, kakain ka ng gulay, yung dapat akba sa health conditions mo. Yung sinabi ng doktor, hindi yung kung ano-ano lang ang kakain. Ay, hindi, pwede to sa akin.
1: Mm-hmm. O kaya kayo mga doktor ko, mabait ako ngayon lang.
0: Partner, meron nga pala akong bulaklak. Chicharong bulaklak.
1: Pakitapon nga yung talong.
0: O yan po, sagutin niyo po yan ha. Presyohan ng gulay at prutas tayo. Kinakaya nyo pa ba? Ano ang diskarte ninyo? Ipadala nyo po ang inyong POV sa ating hotline, sa ating Viber number na 0919-278-3000. At isa-isayin po natin yung mga prutas na yan at mga gulay na yan at ang presyo dyan sa inyo. Kung ha, tumataginting na ba talaga?
1: Yun nga. Wala nang natira doon sa bahay kubo.
0: Ay,
1: wala na natira doon.
0: Kahit yung singkamas, napakamahal. Ganun ba yun?
1: Singkamas at talong.
0: Sigarilyas.
1: Mani. At mani.
0: Sitaw.
1: Bataw.
0: Patani. Dinagdagan may mga mangustin.
1: Mangustin.
0: Lasones na duko.
1: Inadjust
0: eh, no? Ay, anyway, sige po, pag-usapan natin yan mamaya. Pero, for the meantime, ang oras natin, partner.
1: 8:11 na po ng umaga.
2: Oras, hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
3: Tandem ng Bayan sa DZMM.
0: Narito na po ang mga balitang dapat alam ninyo antemano sa linggong nagdaan.
3: Tandem ng Bayan
0: at
3: sa DZMM.
0: Sa maghapon na babantayan natin today. Sa ating po mga balita, apat ang sugatan kabilang ang dalawang menor de edad sa rambulan ng isang paliga ng basketball sa Balot sa Tondo, Maynila. Nahagip sa CCTV ang suntukan at batuhan ng bote sa gitna ng championship game. Isang off-duty na pulis at SK Kagawad ang inareklamo ng mga magulang ng dalawang menor de edad dahil sa umano'y pananakit. Ayon naman sa barangay, umaawat lamang umano ang pulis.
1: Mais kayo. Sa kabila ng pagmahal ng petrolyo, wala pa umanong natatanggap ang Department of Trade and Industry na hiling para magtaas presyo ng mga pangunahing bilihin. Diyos ko po, wag naman po. Ayon sa DTI, nananatiling matatag sa ngayon ang presyo ng basic necessities at prime commodities. Pinayuhan din ng mga consumer na siyasating mabuti ang suggested retail price list ng DTI na dapat nakapaskil sa mga supermarket at maaari ring makita online.
0: Sa ibayong dagat, inatasan umano ang U.S. Immigration and Customs Enforcement o ICE na itigil muna ang pag-aresto sa mga immigrant na walang nakabinbing kasong kriminal. Sa ilalim ng iniulat na direktiba, pinatututok ang mga agent sa mga immigrant na may kasong kinakaharap. Kabilang din umano sa ititigil ang collateral arrests o pagdakip sa iba pang undocumented immigrant na nakakasalubog ng mga ICE agent habang may ibang target sa operasyon. Hindi pa malinaw kung permanente ang pagbabagong ito sa immigration enforcement policy ng US.
1: Usapang kalusugan ulit tayo, partner.
0: Mm-hmm.
1: Oo, kasi meron daw babala. Hindi lang po ang mga matatanda ang dapat mag-alaga ng kanilang puso. Dahil sabi ng mga doktor, maaari ring magsimula sa pagkabata ang mga risk factor ng sakit sa puso. Kabilang dito ang mataas na blood pressure at kolesterol at sobrang timbang na maaaring madala hanggang sa pagkatanda. Payo ng Philippine Heart Association, sanayin ang mga bata sa balansing pagkain at regular na ehersisyo at bawasan ang oras sa gadgets. Mahalaga ring iwasan ang sigarilyo at vape at regular na bantayan ang timbang at blood pressure ng mga bata. Paalala pa ng mga espesyalista, habang bata pa, simulan na ang healthy habits para sa mas malusog na puso hanggang pagtanda.
0: At yan po ang ilan lamang sa mga balitang babantayan natin sa maghapon dito sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
3: Tandem ng Bayan sa DZMM!
0: Miss Beautiful, isa pang ang tutut time, please.
1: Ito na po.
0: Mm-hmm.
1: Pag si Congresswoman.
0: Ay, pag time check natin siya minsan.
1: Oo, 8:15 in the morning. Pero pagka si Doris, 8:15 na po ng umaga.
2: This time check was brought to you by EO Executive Optical. For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes!
0: At dahil 8:15 na, narito na po ang ratsyada ng ating mga radyo patrol! Ang Malacanang dumistansya sa pag-uungkat ng kaugnayan ni na DPWH Secretary Vince Dizon at Senator Alan Peter Cayetano kaugnay sa imbestigasyon sa flood control project sa Taguig. Narito ang balitang kumpirmado sigurado at ni Radyo Patrol Christian Diosores. Christian.
4: Magandang umaga, Tandem. Robert at Doris, ipauubayan na ng Malacanang kay DPWH Secretary Vince Dizon ang pagpapaliwanag matapos paungkat ang kanilang relasyon ni Senator Alan Peter Cayetano sa harap ng investigasyon sa umano'y ghost flood control project sa Taguig. Ayon kay Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro, walang ibang mas makasasagot sa issue kundi mismong si Dizon para mabigyang linaw kung naka-apekto ba ang kanilang ugnay ni Cayetano sa ginawang investigasyon ng DPWH sa mga proyekto sa lungsod. Paglilinaw ni Castro sa ngayon ay hindi naman napag-uusapan sa Malacanang kung may problema ba sa pagtatrabaho ni Dizon at nakapagbibigay paliwanag naman ng Kalihim sa kanisong resulta ng kanilang investigasyon sa Taguig. Iniyak na rin anya ng Kalihim na iimbestigahan kung posibleng may pananabutahe sa nawawalang coordinates ng proyekto sa Taguig na nakita umano sa bahagi ng Leyte at nangakong hindi palalapasin ang pananagutan. Binigyang diin ni Castro na hindi magdadalawang isip si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magsibak muli ng mga opisyal sa pamahalaan kung mapatutunayang may pinagtatakpan sa mga maanomalyang gawain. Magugulit ang pinuna ni Senator Panfilo Lacson si Dizon matapos sabihing walang maanomalyang proyekto sa Taguig sa kabila ng Nariscobreng Snow Protection Project pero nakatag sa Leyte. Nagselbing consultant ni Cayetano si Dizon noong 2013 noong siya pa ang majority leader ng Senado. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Christian Yosores. Samantala, punta tayo, partners, dun sa protesta na ginagawa ngayon, ha?
1: Eh, paano tayo makakapunta? Walang jeep.
7: Di ba may kabayo ka?
1: Ay, oo nga pala.
7: Oo.
1: Oo, mayroon kami pinitsure sa ano sa mutya ng asa, si Fernando.
0: Nakakalimutan mo, partner. Meron tayong reserba dyan, ha?
1: Yan.
0: Ang grupong Piston, nagsimula na ng protesta sa Baclaran, Paranaque, kontra po sa mataas na presyo ng diesel. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, atin ni Radyo Patrol, Zeus Legazpi. Zeus.
8: Robert at Doris, ano, nagsimula na nga yung programa ng mga miyembro ng grupong Piston. Dito yan sa Baclaran, Paranaque. Laban pa rin sa nilay mataas na presyo ng produktong petrolyo. Hiling ng mga miyembro ng grupo, ibalik sa 55 pesos ang presyo ng diesel para makabawi sa kita mga driver ng pampubliko sasakyan. Anila nakapagtatakang hanggang ngayon, hindi maalis ng pamahalaan ang buwis sa produktong petrolyo. Samantalang kaya naman itong gawin sa LPG. Kinundin na rin ng grupo ang anilay kakarampot na dagdag pamasahe.
9: Hindi kailangan magtaas ng pamasahe o dagdagan ng piso. Yung piso, pang 20 na lang yan. Wala na nabibili ng piso eh. Ang sa akin lang, alisin na excess tax. Ba't sa langis? Tapos ang problema ng LPG nga, natanggal ng gobyerno. Bakit ang samantala? Eh samantalang yung excess tax ng diesel.
8: Yan ang tinig ni Wilfredo Cano, ang dating vice-presidente at miyembro ngayon ng PISCO na NCR. Doris at Robert, anong bukod dito sa Baclaran, may protesta rin yung grupo sa bahagi naman ng sukat sa Paranaque City pa rin. Sa kabila nito, napansin nating marami pa rin mga traditional at modern jeepney na bumabiyahe sa ilang mga ruta sa Paranaque at Pasay City. Dito naman sa Pasay City, wala pa tayo namatang stranded na mga pasahero sa bahagi ng EDSA Taft Avenue at Ross Boulevard, pero nakahanda ang libreng sakay ng Pasay City LGU na mag-iikot hanggang alas 9 ng umaga at mabalik mamayang alas 4 ng hapon. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado ito, ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, DZMM.
0: Thank you, Zeus Legazpi. Punta naman natin ang patuloy pa rin na protesta, partner, ng grupong Piston sa Cubao, sa Quezon City. Naroon po, nagbabantay si Radyo Patrol Nico Bagsig. Nico!
10: Magandang umaga sa inyo, Doris at Robert. Ito nga, no, yung mga kakatula na dala-dala ng ilang mga miyembro at kaanak ng grupong Piston ito sa kanilang kilos protesta sa bahagi ng Oro Boulevard sa Cubao, Quezon City. Personal langis, iba pa, ito ang patuloy na panawagan ng grupo Piston, ano, dahil nais nila talagang tanggalin na ang oil regulation law at iba pang mga pulis sa produktong petrolyo dito sa ating bansa para naman mapababa ang presyo ng diesel at ng gasolina. Tungkol dyan ay nagpapatuloy pa rin ang protesta at higil pasada ng grupo Piston. Dito naman yan sa kanto ng Mespoy Street at Aurora Boulevard sa Cubao kung saan makikita natin na handa-handa ang kanilang mga miyembro dahil nagdala na rin sila, Robert at Doris, ng mini gas range para makapagluto ng kanilang mga pagkain ngayong maghapon na tigil pasada. Sa kabila nito, meron pa rin ilang mga GP driver dito sa Aurora Boulevard na namamasada kahit pa rin paano ay meron silang kitain. Ito nga, nakausap natin na si Marlon, kanyang ruta ay mula sa Cubao hanggang Pico Cruz sa Maynila. Sabi niya, maswerte pa siya at sarili niya ang pinamaneho ng jeepney. Ganyan pa man, bukod sa hindi sapat ang pisong taas pasahe, mas mainam para sa kanya ang fuel subsidy naman dahil batid niya rin ang sitwasyon ng mga pasahero sa pagpabudget. Ito nga ang taas presyo sa pamasahe, no, para sa mga commuters. Pakinggan natin na Robert at Torres ang kanyang payag.
11: Taka sa hirap ng biyahe. Nag-increase nga po sila ng pamasahe. Itinanggal naman po yung subsidy namin sa fuel subsidy. Eh kung sa akin lang po, mas gusto pa nga yun, yung ibalik yung fuel subsidy kahit di mag-increase. Kasi yung mga mananakay namin, mga estudyante, mga manggagawa, hindi naman tumatas yung kanilang sahod. Kahit sila po, pahirap din. Parehas kaming pahirap.
10: Yan nga, bahayaga Doris at Robert, ano, isa sa mga GP driver na kausap po ngayong araw dito sa Aurora Boulevard sa Cubao. At sa ngayon, maririnig nyo sa background ko, no, na nagpapatuloy ang kilos protesta dito ng grupo Pistol bilang mga miyembro nila ang lumalahok ngayon. Nakita rin natin si Gabriela Party List Representative Congresswoman Sara Elago, si dating Aki Church Party List Representative Franz Castro nagsasalita before ito nga nagsasalita ngayon. Ano? So isa-isa ang nagsasalita ang ilang mga miyembro ng grupo Makabayan dito nga sa kilos protesta ng grupo Pistol sa Curao. So ayan ang sitwasyon ngayon dito. So far ang lagay ng traffic po dito, medyo moderate ang dali ng traffic po kung manggagaling sila doon sa Anonas papunta naman dito sa Maya and sa May EDSA dahil nga dito sa nangyayaring kilos protesta. May mga police dito na nagsasayos ng traffic pero doon sa kabilang ibayo naman kung manggagaling sila ng EDSA papunta ng Anonas at Marikina ay medyo manumag pa ang dali ng traffic po sa mga oras na ito. Yan ang balitang kumpirmado.
1: Nico,
10: Doris,
1: paano naman yung mga stranded na pasahero? Meron ba? At meron ba nakaabang na mga libreng sakay?
10: So far, Doris, dito sa bahagi ng Aurora Boulevard, wala pa naman kaming namatakan na maraming mga stranded na pasahero. May mga nahihirapan na sumakay ng mga pasahero pero nakakasakay pa rin naman sila. Yun nga lang, kadalasan ay punuan na yung mga jeep dahil hindi naman din lahat ng mga miyembro ng grupo Pistol ay talaga nakilahok. Yung iba na pasada muna bago sila makilahok sa tigil pasada para kahit paano ay may titayin. Katulad na lamang nung nakausap natin kanina na si Marlon Bueno, sarili na kasi yung ano niya, yung minamaneho niyang jeep. Kaya kahit paano ay nakakabawi siya no, doon sa kinta niya compared doon sa mataas na presyo ng produkto petrolyo. Pero may iba talaga na nakikiboundary lamang sila. Sila yung talaga nga nakilahok sa tigil pasada. Dahil tutusin ay wala rin naman daw sila kikitain. Pamasada sila ngayon.
0: Hanggang anong oras ang kanilang kilos protesta at sa mga susunod ng araw, meron pa rin ba? O last day na nila ngayon, baka naisip nila, na-realize na, ay hindi, gayain natin si Manibela, one day na lang.
10: Ay hindi, Robert. Tuloy na tuloy ang dalawang araw na tigil pasada ng grupo Piston. Ayun yan sa kanila pangulo na si Modi Floranda. At hanggang alas 5 ng hapon, ang kanilang magiging huwelga dito sa bahagi ng Cubao. Bukod dito, may iba't ibang mga rally strike points din sila all around Metro Manila at sa ibang panig ng ating bansa. Kaya naman hanggang 5 p.m. yan. Bukas ay magiguloy ang kanilang tigil pasada at ang kanilang transport strike at magtatapos ito ano, dahil magsasama-sama ayon kay Modi Floranda, magsasama-sama ang lahat ng mga nakikinahok sa kanilang kilos protesta dito kasi dalawang araw sa welga doon naman sa bahagi ng Welcome Rotonda sa boundary ng Quezon City at Maynila at tatangkayin nga nila kahit paano ay makalapit doon sa Mendiola. Magmamarcho sila papunta ng Mendiola.
0: May naka-schedule ba sila na pulong sa mga sabihin na natin pinuno, LTO, LTFRB, DOTR?
10: So far, Robert, wala pa kinukumpirma ang panig ng Piston tungkol na doon sa naka-schedule na meeting ano, with all these transportation officials sa ating bansa. Pero ayon din kay Floranda, ay bukas silang makipag-usap sa mga opisyal ng ating pamahalaan tungkol na dito sa kanilang mga pinaglalaban at pinapanungwagan.
0: Okay, maraming salamat, Nico.
10: Maraming salamat, Robert at Doris.
0: At syempre, salamat din sa lahat ng ating mga radyo patrol.
3: Basta may nangyari, naka-report agad sa DTZMM Radyo Patrol sa East 30.
0: Hoy! Balikan ko lang yung ating point of view partner, ha? Yung POV ano natin ha. Sige. I-share nyo sa amin ha, yung POV ninyo sa presyo po ng mga prutas at gulay.
1: Aroy.
0: Diyan po sa mga areas po ninyo para makompare din natin at ma-check natin.
1: Oo. At malaman ng mga ibang kapamilya natin, doon pala mura lang ang gulay at prutas doon. Kung malapit-lapit lang sa inyo, di doon na kayo mamili.
0: Oo, diba? Ay, doon pala mas mura yung ganito.
1: Correct. Diba?
0: Ay, mas mahal doon, mas okay pa pala dito sa abe.
1: Mag-SKL po kayo.
0: Aha.
1: Share ko lang.
0: I-share ko lang.
1: Ngayon lang ako ang bagal ko talaga.
0: Parte, matagal na yun ah.
1: Ayan na nga.
0: Sige, tuturuan pa kita ng mga ibang lengguwaya. Habang tinuturuan ko po ang aking partner, hihinga lang po kami ng sandali. Mabilis lang po ito sa ating pong pagbabalik. Pag-usapan pa rin po natin ang kaliwat ka ng mga presyuhan. Sandali po lamang.
3: ang mutya ng basa, Doris Bicornia, at

0: balang matapang. Walang inuurungan, Doris at Robert, ang tandem ng bayan. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Balitang kumpirmado, Radyo Patrol. Serbisyong sigurado, DZMM.
1: Uy, protect! Uy!

0: healing every day up to 8 hours. With regular use, results may vary. Starts at 1550 pesos SRP na uy! Uy! Uy! It's a cool! It's a fresh! It's a protection from germs! With all new Protect Soul! With regular use, results may vary.
1: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team. Sa DZMM, Radyo Patrol 630 at DZMM Tele Radyo.
2: Mani ba ang hanap mo? Gusto mo ba ng 1,000 piso?
3: Money, money, money!
2: Ito na! May money ka sa DZMM Radyo Patrol 630! Sagutin lang ang question of the day sa 630 kHz AM band. Para magpadala ng sagot, itype ang DZMM 630 space ang inyong pangalan, space ang area kung saan kayo nakikinig, at ang letra ng inyong sagot. At ipadala ito sa aming cellphone number 0919-278-3000. Ang mananalo ay padadala ng 1,000 pesos sa kanilang e-wallet app. Para sa karagdagang detalye, bisitahin po ang DZMM Teleradyo Facebook page o sali na para may money ka sa DZMM!
3: Money, money, money! Money, money, money! Money, money, money!
1: Basta AM, DZMM! Ang mutya ng basa, Doris Bicornia, at nagbabalita antemano, Robert Mano sa Tandem ng Bayan! Tandem ng Bayan! Ang Bicornia at Mano Tandem sa DZMM!
4: Kami po yun!
5: Babalik.
4: Nagbabalik, syempre, partner.
5: Nagbabalik. Partner, bigyan mo pa ako ng energy.
4: Bakit?
5: Eh, kasi hindi ako nakakain ng gulay.
4: Ano ba paborito mong gulay? Ay, bukod dun sa talong,
5: oo,
4: cauliflower, yan, oh.
5: Ay, gusto mo yun?
4: Oo, syempre.
5: Hala?
4: Ayaw mo?
5: Ayaw ko.
4: Bakit?
5: Walang lasa.
4: Bulaklak lang.
5: Bulak, ibang bulaklak ang gusto ko.
4: Ano? Chicharon na yan eh. Sinasabi ko na, partner, hindi yan pwede. Ayaw yan eh, Doc. Bawal yan sa atin. Ano?
5: Tulog muna, Doc. Wala kayo narinig, ha?
4: Hindi pwede. Sabi ni Doc, dapat ang kinakain natin ay yung mga masustansya na para sa ikauulan at ikalalakas sa mga pangangatawan natin, partner.
5: Go! Grow and glow.
4: Ayan.
5: Inabot mo yan, partner. Alam ko, bata ka pa. Inabot mo yan. Go, grow, and glow na proyekto, di ba?
4: Totoo. Lagi meron yan, no?
5: Oh, di ba?
4: Ay, nako.
5: Oh, speaking of, doktor, gusto ko lang
4: batiin
5: ang aking naging doktor doon sa PGH na si Doktora Irma.

0: Luwin yan. Dahil nagmahal yung prutas, yung gulay, mas konti na lang nabibili ko.
1: Ang gusto ko marinig nga kay Luwin, dahil lang taas na ang presyo ng gulay at prutas, hindi na siya kakain.
0: Kasi lagi kumakain din, no? Habang nakikinig sa atin.
1: Habang nakikinig sa atin at habang naglilinis, habang nagwawalis-walis ganyan, abay kumakain.
0: Aba! Pero ito, tingnan ko kung makakain ka pa sa pag-uusapan natin, ha?
1: Ayaw ko na.
0: Oo, ito na. Siyempre, makakausap po natin sa pagkakataong ito ang convener ng Para Commuters Network. Siyempre, ito na yun. Nagdaas ang presyo.
1: Yan
0: may dagdag pasahe ka na. Wala ka namang masangkit dahil may transport strike.
1: Aray.
0: Kausapin po natin si Sir Nanoy Rafael. Sir, magandang umaga po at welcome po ulit sa Tandem ng Bayan.
1: Good morning.
2: Magandang umaga, Doris at Robert at sa ating mga tagapakinig.
0: Eh sir, mangungumusta lang kami sa ating mga commuter, sa ating mga pasahero. Kinakaya pa ba?
2: Ay, matagal na naming hindi kinakaya. Nandito nga ako ngayon sa sa Welga dito sa May Cubao, no? Nakikiisa kami dito sa Welga ng mga chopper at operator at tinuturing na rin namin tong Welga namin, no? Kasi biruin mo ba naman Doris Robert, no? Para naman kaming pinapili lang ng bato na ipupukpok sa ulo, no? Pinapapili kami kung mahal yung magiging commute namin o wala kaming masasakyan. Parang yun lang yung choices namin dito, di ba? Pag hindi nagtaas ng pamasahe, hindi na babiyahe yung mga chopper. O kaya unawang-unawa din talaga namin bakit kailangan magtaas ng pamasahe.
1: Oo.
2: Pero pag nagtaas naman yung pamasahe, tapos napakaliit naman ng sahod namin, tipi mo 60 pesos lang yung tinaas ng sahod, hindi na rin namin kakayanin yung everyday expenses, no? Yung 60 pesos, wala ka nang mabibiling pagkain sa karinderya niyan, no? Siguro, gamunggo na lang yung kayang bilhin niyan. So, napaka-kapos nung ginagawa talaga ng gobyernong Marcos na tugon para sa aming mga commuter, no? Actually, na-insulto pa nga kami kasi itong si Greg Pua ng LTFRB biglang nagbanta pa na yung mga sasali daw sa Welga, magpe-penalty at isususpend yung prangkisa. O di, lalo kaming nawala ng masasakyan.
0: Mm.
2: No? Ito na ang gobyernong to, no? Parang ang gusto na lang talaga, pahirapan kaming mga commuter.
1: Opo. Sir Nanoy, ang sa palagay ninyo ay ang dapat na gawin? Yung agaran. Hindi yung kunyari sinasabi ninyo kasi ang panawagan nila noong pamandin, tanggalin nyo na yung excise tax para yung mga chopper at ang ating mga operator ay makapag-servisyo ng maayos. Yung mga commuter naman ay hindi tatamaan.
2: Mm-mm. Ay, oo. Yun din naman talaga ang pinaka-agarang kayang gawin ni Marcos. Marso pa lang, nagkaroon na siya ng emergency powers, di ba? Niratsyada pa niya yan. Tapos ngayon, ang tinanggal lang niya ng excise tax ay itong sa LPG. Hindi naman yan yung nakaka-apekto talaga sa lahat. No, pinaka nakaka-apekto sa lahat, yung buwis, yung VAT at excise tax sa diesel tsaka sa gasolina. Kasi lahat ng bilihin natin gumagamit ng diesel at gasolina. No? So, dinideliver, no? Ini-import at iba pa. So, kailangan talaga, yan yung pinakamabilis nilang kayang gawin. Pag tinanggal nila yung VAT at excise tax sa diesel, parang around 17 pesos per liter agad yung mababawas. Isipin ninyo ang collection nila sa isang araw niyan. Kumukonsumo tayo around 32 million liters of diesel a day. So nasa around 544 million pesos ang collection nila niyan kada araw, no? Sabi ni Frederico ng DOF, mawawalan daw ng pera yung gobyerno kapag tinanggal yung VAT at excise tax, no? Yung collection na yan. Pero ang sabi naman namin, itong si Gatchalian, kakasabi lang nung isang araw, si Senator Gatchalian, sabi niya nung isang araw, nasa trillions yung nawala within a year pa lang, no? Parang nasa 1.3, no? Trillion yata yung nawala sa corruption, flood control corruption, sa loob lang ng isang taon. Nung kinompute namin yan, that's worth 13 years ng collection ng buwis sa diesel alone. So, kung apanggalin yung corruption, 13 taong pwedeng hindi mangolekta ng buwis sa diesel. So, yun yung namin, no? Yung pinakakagyat na hiling, tanggalin na tong VAT at excise tax.
1: Pero asa pa tayo, dahil ang korupsyon, Korupsyon. Mali ako. Ano nga ang Tagalog? Corruption.
2: Katiwan.

0: nakatiwalian. Eh, talamak na talamak eh. Parang ang napakalaking sakit na nito na ang hirap ng gamutin.
1: Oh, tama naman po, no? Pero yung pagsususpende ng buwis, kayang-kayang gawin. Nasuspende nga nila agad yung LPG, no? So, matter na lang talaga ng tinatawag nating political will. No, ngayon kung hindi nila 'yan gagawin, edi taas nila 'yung sahod namin, no? Hindi yung laban o bawi sila sa sahod. Nagbigay ng 85 tapos biglang binawi kasi may korte na nagsuspende. Tapos ngayon dinaba nila sa 60. Okay, kulang na kulang sa amin 'yan. No, sasabi nga namin lagi, 'yung pagiging mataas ng pamasahe, quote unquote, relatibo lang naman 'yan, gaano kataas ang sahod ng mga manggagawa na nagko-commute din, no? So kung mataas ang sahod namin, eh okay lang sa amin kahit magtaas pa ng 10 pisa yung pamasahe kasi kayang saluhin ng sahod namin yan eh. O di win-win solution yun, no? Kasi mabubuhay kami sa sahod namin, mabubuhay yung chofer, meron kaming masasakyan. Ngayon problema, yung gobyerno natin, no, mas pinapaboran pa rin yung profits ng oil companies. No, isipin ninyo, yung unregulated, yung ating presyo ng diesel at gasolina. O, yung oil companies natin, yung Petron, yung pinakamalaki, kumita ng malinis na 3.8 billion sa loob ng kalahating taon. No? So, paano yung naging makatarungan habang tayo naghihirap? Diba? O, nagpapakasasa yung mga oil companies, no? Laki-laki ng tubo. So, parang ganun eh, no? Yung gobyerno, pabor sa sarili niyang kita, pabor din sa kita ng mga kasosyo niyang oil companies. So, kailan ba papaboran yung commuter? Kailan papaboran yung chauffeur? Yun yung tanong namin sa gobyernong ito.
2: Sir Nanoy, dun sa naging pagtaas na presyo ng pasahe, no, taas pasahe starting yesterday, so far sa monitoring ninyo sa mga commuter, may mga nagkaroon ba ng conflict doon sa mga nasakyan nila ng mga jeep or may mga reklamo na na-encounter kayo sa mga sa panig po ng commuter?
1: Natural naman na magkakaroon talaga ng ganyan, no? Pero siguro yung mas kapansin-pansin, kahit pa naman nung March, nung nagsimula tong crisis na ito, yung mga commuter katulad namin, eh, hindi na nga tumatanggap ng sukli eh. No? So, nagki-keep the change na kami. To the point na yung Baguio, barangay-wide, no? City-wide, yung naging parang keep the change nila. No? Kasi parang in-implement yung usapan sa Baguio na yung mga residente at yung mga chuper nagkasundo sa 20 pesos minimum fare. No, voluntary fare hike yung nangyari sa kanila. So, isipin nyo yun, nauna pa sa LTFRB. No, bagal naman ito ni Napua. Ano bang ginagawa nila? Piso lang yung kaya nilang ibigay, no?
0: Oo. Pero nakikita nyo po ba yung posibilidad na yun na nga part na marami na nagsasabi na ay hindi na ako papasada. Ang dami kong gastos, abonado, wala pang kita.
1: Oo. Napakarami po talagang ganyan eh. Sa estimates namin, nabawasan na talaga, hindi lang sa estimates pala, no? Datos na mismo ng DOTR, nakakuha kami ng datos sa DOTR noong August 2026 na bumaba by 18,000 units ang traditional PUJs at 8,000 units ang nabawas naman sa modern PUJs. So, wala pang, ano no, wala pang, sa isang taon lang yan. So imagine, that's 26,000 vehicles, public transport vehicles, na nabawas sa ating kalsada dahil sa combined na failed policies ng modernization at itong napaka-inutil na tugon, no? Sa oil crisis. Bagal na nga, no? Hindi pa talaga real solutions yung binibigay ng gobyernong Marcos. So opo. Ang talo dyan, talo yung chauffeur, talo operator, talo kaming mga commuter.
0: Opo, opo. Pero sinasabi na, no, partner, hindi naman natin kontrolado, kagaya ng pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo, may mga ibang outside forces, o hindi forces, outside ng mga dahilan na hindi natin kontrolado. Gaya doon sa Middle East, wala naman tayong magagawa. Ano ang pwede natin gawin, Mang Nanoy?
1: Tama po. So tama. Dalawahan yun, no? Meron tayo mga kontrolado, yung gobyerno, kaya niyang una, tanggalin yung VAT excise tax, kaya niyang i-regulate yung tubo ng mga oil companies, kaya niyang taasan yung sahod ng mga manggagawa at taasan din yung kita ng mga chuper. Pero tama, merong mga hindi kontrolado tulad nung ginagawa ng baliw na US, parang hayok na hayok na siya sa gera, no? Lahat na lang ng bansang may langis, kinagera niya. Pero ito nga eh, so di hindi na nga kontrolado yan, pero nakarinig na ba tayo ng pagkokondena mula sa gobyernong Marcos dito sa ginagawa ng US sa Iran? Wala pa rin tayong naririnig. In fact, parang ang ginagawa pa ng gobyernong Marcos, eh hinahayaan pa tayong maging base militar ng US dito sa Pilipinas. Eh yung mga mineral natin, di ba, ibebenta sa US under Pacsilica, no, dito sa Luzon Economic Corridor. Mga foundation sana natin yan para magkaroon tayong sariling industriya, renewable energies, electric vehicles, para hindi na tayo maging reliant dito sa fossil fuels.
0: Okay, so,
1: lumalawig na yung discussion natin. Pero basically, no, ganyan talaga pag yung gobyerno, hindi tayo yung pinagsisilbihan. No? Parang pinagsisilbihan yung mayayaman, yung mga negosyo.
2: Sir Nanoy, last na lang dun sa estado ng mga computer natin, yeah. Nabanggit din yung kanina yung failed na modernization and all. Naka-identify na ba kayo ng mga lugar kung saan talaga ito dito hirap na hirap yung mga pasahero?
0: Uh-oh.
2: Ito yung everyday na convergence na napakaraming pasahero pero walang masakyan versus dun sa mga lugar na ang dami naman bumabiyahe, wala namang halos pasahero. Uh-oh. Meron ba tayong figures or na-identify na ninong group din yung mga ganito?
1: Siguro mahirap magtukoy talaga ng gano'n, no? Pero isang magandang case study talaga yung Baguio, for example. Pinilit-pilit yung consolidation and modernization dyan. Umabot to the point na eto nga, nung nag-peak ang oil crisis, totally nag-stop ang mga biyahe ng mga chopper dyan, no? Combination na yun at kasi nag-drop talaga yung units, no? Yung dami ng units. Tapos hindi na rin talaga kinakaya ng mga chopper. Imagine ang isang modern jeep kumokonsumo ng twice ng consumption ng isang traditional jeepney. Nasa 60 liters a day yung consumption ng isang modern jeep. Mas magastos sa diesel, no? While hindi naman ganun karami yung capacity. 20 ang capacity ng isang jeepney. Ang modern jeep nasa 25 lang. So, mas less fuel efficient actually, no? Yung modern jeep. Kaysa dito sa traditional jeep, no? So, ganun yung nangyayari. Marami din kaming na balitaan. Sa Iloilo, naranasan ko yan personally, no? Sa Iloilo City, medyo baliw yung ginawa nilang local public transport route plan. Wala na akong ibang madedescribe doon, no? Kundi kabaliwan talaga kasi yung dating isang sakay, pinutol nila para maging dalawang sakay kasi hindi magiging profitable yung routes ng mga modern jeep na kasosyo nung gobyerno doon sa LGU kung hindi nila gagawin ganun. So yung mga dating first towns na dumidiretso sa loob ng city, pinutol nila para masolo ng mga modern jeep sa loob ng cities yung mga ruta doon sa loob.
0: Uh-huh.
1: No, pakahirap tuloy sumakay doon.
0: Eh di parang kanya-kanya na tayo, parang labo-labo na ang mangyayari.
1: Oo, parang ganun na nga. Hindi ba, madalas ang tinatanong, may gobyerno pa ba? Kasi hindi natin maramdaman eh. Parang yung gobyerno natin ay hindi para sa mamamayan, kundi para sa mayayaman. O yan.
0: Okay.
1: So, sana naman, no, yung gobyerno natin magising-gising. Ito, nagwe-welga yung mga tao. Kahit kami mga commuter, sumasama sa welga. Imagine that, no?
2: Okay.
1: Welga ng mga chugger.
2: Sir Nanoy, thank you very much po sa inyong oras.
1: Maraming salamat, Doris, Robert, at sa ating mga tagapakinig. Sama po tayo sa welga.
2: Si Sir Nanoy Rafael po ang convenor ng Para Commuters Network. Thank you, sir. Oras po natin, 8:46 ng umaga. Dahil 8:46 partner, gap lang tayo ng mabilis. Sandali po lamang. Wait.
3: Matapang. Walang inukurungan. Doris at Robert, ang tandem ng bayan. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radyo Patrol sa Istrena. Una sa balita, una sa public service. Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita Alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.

0: ng Bayan, Peter Musngi at Rica Lazo. Balitatan! Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The Morning News Team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong Morning News Team sa DZMM Radio Patrol sa Estrenda at DZMM Teleradio. Balitang kumpirmado, Radyo Patrol! Serbisyong sigurado, DZMM! Basta AM, DZMM! Ang Bigornia at Mano Tandem sa DZMM! Tandem! Tandem ng Bayan!
1: Nagbabalik po ang Tandem ng Bayan sa oras na 8:49 ng umaga. Aba, bantayan nyo po yung special coverage pa rin ng DZMM. Day 31 ng impeachment trial.
2: Ganun na pala katagal,
1: Vice President Sara Duterte. Pero before that, kausapin natin partner ang National Chairperson ng National Federation of Transport Cooperative. Sa Modern Jeep ito eh. Si Sir Misael Melina. Sir, good morning po.
2: Good morning.
3: Yes po, magandang umaga po, Ma'am Dori, Sir Robert, at sa lahat po na nakikinig.
1: Opo, kami po yung magugumusta sa inyo sa mga nasa Modern Jeep di po. So far, kumusta po ang, syempre, biyahe, ang kaya kita nga sa mga ganito po?
3: Sa ngayon, syempre, alam naman natin yung dagdag pamasahe. Ito'y malaking tulong sa amin. Sa ngayon, yung dati naming reduced na units, at least ngayon nakakabiyahe na yung buong fleet natin kasi ramdaman naman natin yung malaking pagbabago ng kita natin sa pang-araw-araw dahil dun sa fuel increase. At ngayong araw din naman, meron din tayong fuel rollback at lalo pa itong mas gagaan ng kaunti yung ating biyahe sa pang-araw-araw.
2: Oo. So ibig nyo ba sabihin medyo kayo ang nakikinabang din naman doon sa kasi nahihilo na ang lahat. Taas dito, baba doon. Mm-hmm. Pag tumaas, ang laki. Pag bumaba,
1: kakapranggot.
2: Pero kayo sinasabi nyo okay lang sa inyo kasi nakakakuha pa rin naman kayo ng mga pasahero at tuloy lang ang biyahe.
3: Opo. At meron naman po tayong fuel discount ngayon na yung 12 pesos at kaya kumbaga ang biyahe naman natin ngayon ay kahit pa paano sasapat na. Mm. Yung lalo na may dagdag pamasahe tayo na pinatupad na simula kahapon. Kahapon nga binantayan namin yung aming mga driver at sabi naman nila mas maigi na to kaysa nung mga nakaraang mga buwan natin na talagang halos wala silang naiuwi.
1: Opo, sa isang araw na na-experience na natin yung taas pasahe, yung kahapon, Sir Misael, ano ang feedback? Magkano yung nakita ninyo na idinagdag sa kita ng mga driver po natin sa Modern Jeepney?
3: Ang kahapon nung minonitor namin yung mga driver natin sa traditional natin, nadagdagan po ito ng halos sa 300 to 500 sa kita nila kahapon. Sa modern naman natin, halos ito ay pumalo na ng 1,000 to 1,500 na kita sa isang araw.
1: Ayun, at least kahit papaano, yung pong dagdag na ito, tapos babawasan pa natin ng mga, syempre, gastusin, or bawas na po ito, neto na ito, na iuwi nila, sir?
3: Yung sa traditional natin, neto na po yun, dagdag po yun na kita nila. Yung sa modern natin, alam naman natin under fleet management.
1: Tama po.
3: Gross po yun nakita namin.
1: Ayun, opo. Dahil din po dito sa mga tumataas eh, may sabi nga ng partner ko, bababa ng konti. Dun sa mga nasa Modern Jeepney, sir, wala naman tayo, naka-fleet din kayo, syempre, naka-cooperative yung karamihan dyan. Meron ba dun sa mga grupo na nasasakupan po ninyo na medyo nahirapan, nalulugi, or problema doon sa mga gamit or accessory ng mga Modern Jeep na yun kapag nasisira?
2: Yung
1: mga
2: ganun ba, sir?
1: Oo.
3: Hindi, ang yun naman nung mga maintenance natin, sa ngayon marami ng available na parts. Ang pinaka-iniinda lang po talaga natin ay nasa mga region natin.
1: Mm-hmm.
3: Dahil hindi po lahat ng nasa region natin ay nakukuha nila yung fuel discount na 12 pesos.
1: Dahil walang so, available.
3: Yes po, sa wala pong gasolinahan doon. Na nag-o-offer yun. Ng 12 peso discount doon sa lugar po nila.
1: Oo.
2: At isang problema din daw, partner, eh yung mga nag-modernize, hindi sila makabayad. Hindi nila mabayaran yung unit nila. So sa bayan eh, pasada ka para meron kang kita araw-araw.
1: Mm.
2: At the same time, iisipin mo yung bayad mo doon sa unit mo, kooperatiba ninyo kung meron man.
3: Ma'am Doris, mabanggit ko lang, meron din na rin kasi nga binabang programa ang DOTR, meron pong few financial assistance na 20,000 per unit.
1: Mm.
3: Ito po ay malaking tulong din doon sa mga nababanggit po ni Ma'am Doris na hindi naman na kumbaga hindi sapat yung kanilang kinikita para sa pambayad nila sa monthly amortization. Natutulungan din po ito.
2: Ah, mabuti naman pala.
1: At hindi yun in a form of utang, tulong yun talaga.
2: Oo.
3: Yes po, that's a financial assistance po from DOTR po na binaba sa LTFRB po.
1: Mm.
2: Okay.
1: Doon naman sa mga biyahe, sir, na mga modern jeep na meron tayo ngayon, minsan kasi nagiging mainit yung discussion dyan. Eh. Minsan yung ibang traditional, medyo ang tingin sa mga nasa modern jeep ni kaaway, kakompetensya. Meron naman po ba kayong sapat na mga pasahero din doon sa mga ruta na ibinigay po sa inyo?
3: Meron naman po, ang sa totoo lang naman, kaming may mga modern ay meron pa po rin kaming mga traditional.
1: Mm-hmm. Correct.
3: So, hindi po natin pinapabayaan yung ating mga miyembro na traditional. At sa ngayon nga, ang dinudulog naman namin ngayon ay ilabas na yung fuel subsidy para sa mga traditional natin na dapat naman sanang mailabas na dahil na-reach na po natin yung $80 per barrel at magagamit na natin yung pondo natin para naman po sa mga traditional natin.
1: Ayun.
2: Nationwide ito, sir.
3: Yes po, yun po yung aming hinihiling ngayon sa ating DOTR at LTFRB na sana mabigyan na rin ng fuel subsidy tulad ng mga nakaraang mga panahon natin na may fuel subsidy rin kasama ang ating mga traditional units.
1: Ayun, sige po. So, aabangan natin kung magtutuloy-tuloy yung 300 to 400 pesos sa traditional, 1.5 sa modern, the entire week kasi malaking tuloy ang kung everyday ganito yung range ng kinikita nila.
2: Oh.
1: Eh kahit papaano po, makarecover din yung mga jeepney drivers and operators natin na sinabihan naman din ng mga ibang commuters group, may mga nanakausap din natin partner na naiintindihan nila yung taas pasahin na yan. Dahil kwesa naman nga daw, wala silang masakyan kung hindi sila magbiyahe. Mm-hmm. Sir, maraming salamat po sa inyong oras.
3: Yes po, maraming salamat po Ma'am Doris.
2: Maraming salamat.
1: Good morning po. Si Sir Misael Melina, ang National Chairperson ng National Federation of Transport Cooperative o NFTC. O, balikan natin yung POV natin, partner.
2: May nag-POV na ba?
1: May mga sumagot sa atin.
2: Sige.
1: Ating katandem na si Delia Danieles. Ang sabi niya, para makatipid, papaya ang bilhin natin. Para dual na mayroon ka ng gulay, may prutas ka pa. O nga, na makapaghilaw, isama mo dun sa lutuin mong ulam.
2: Tinola.
1: Correct. O kapag nahinog na, pwede kainin na natin.
2: Dessert.
1: Blantakan na natin yan. Oh, sarap.
2: Papaya.
1: Ay, iba yun.
2: Mali. Ika na naman, Doray.
1: Sino pa? Si Tandem Lina Ho. Yan. Sabi niya, mahilig ako sa gulay at prutas. Kaso, super mahal na.
2: Naku.
1: Mapagulay at mapaprutas. Kabibili ko lang ng lagas na lansones. 100 per kilo.
2: Wow.
1: Ang mangosin at rambutan. Ubod din ng mahal. Sabi naman ni Tandem Bebop Golden Boy, 20 to 25 pesos per kilo ang mangustin. Ang mura. Dito, 170 po. Kaya nakakaiyak pag bumibili ako. Paborito ko pa naman itong mangustin na to. 10 to 30 pesos ang kilo ng lansones. Doon po sa kanila, sa Kidapawan City. Doon, mas mura Kidapawan.
2: Mahalang pamasahe.
1: Di bale, may uuwi tayo mga kaibigan. Papasabay na lang tayo.
2: Ayan, partner, oo. Pasabay.
1: Pasa-by, B-U-Y. Samantala, kausapin natin ang ating katandem na si Angela Repuya mula sa Valenzuela. Ma'am, katandem Angela, magandang umaga.
4: Good morning po.
1: Ma'am, ano ang iyong POV? Go ahead po.
4: Pagabi lang po, bumili ako ng isang peraso lang po na manggang kalabaw.
1: Mm.
4: Nagulat na lang ako 100 pesos, isang peraso.
1: Isang peraso?
4: Sabi, sobrang mahal na po. Tapos nung linggo, bumili po ako 3 perasong talong, inabot na po ng 90 pesos.
1: Wow. Oh, pero diskarte mo, Ma'am Angela, kapag ganyan?
4: Kapag ganyan po, talagang ibabudget na lang po sa pagluluto. That umabot ng mga ilang araw.
2: Oo. Yung mangga, paghati-hatian na lang natin, ano?
4: Tapos din sa... Hanggang buto simot na po.
2: Oo. Yung mga bata gusto nila yung buto.
1: Kasi
2: hindi na ngat-ngat.
1: Yung manggang kalabaw na binili nyo, hilaw pa yon.
4: Oo po, hilaw pa po.
1: Mukhang, bakit naman gabing-gabi binagustuhan nyo pa kasing bumili ng manggang hilaw,
2: Anong Mama meron,
1: Angela?
2: Mama?
4: Meron po kasi bagoong eh.
1: Ayun, tama nga naman. Ang sarap isaw-saw yan sa bagoong.
2: Correct.
1: Panalo. Ma'am Angela, mula sa Valenzuela City, thank you very much po.
2: Thank you.
4: Thank you po.
1: Thank you. Yan po si Miss Angela. Kausapin natin ang ating matagal ng katandem mula sa Pateros. Ay, Tita Rose Flores, magandang umaga.
2: Good morning.
5: Hello, masaya akong makausap po kayo.
1: Ay, good morning po, Tita Rose.
2: Masaya din po kami, Tita Rose. Opo.
1: Ano po ang POV ninyo, hello, Tita Rose, sa presyo ng gulay at prutas dyan sa inyo sa Pateros? Kumusta po?
5: Eh, super mahal na, pero hindi ko na makakain ng pera. Kaya kailangan bilhin din. Diba? Kasi need ng ano natin na yan, eh, health eh. Need ng ating katawan.
1: Opo.
5: Saka nagtatanim ako.
1: I know. Nagtatanim talaga si Tita Rose. Marami yan tanim, partner.
2: Mabuti. Oo. Kesa naman, di yun lang in-encourage ng gobyerno. Magtanim.
1: Oo. Nakarating na ng Pampanga yung tanim niya ni Tita
2: talaga
1: Rose.
2: Ba?
1: Diba?
5: Talaga yun eh.
2: Oo.
5: Kasi nga, ano eh, short sa budget.
1: Oo. Tama nga naman. Oh. Magtanim ka nga naman kung meron kayong empty spaces.
2: Oo, pwede.
1: Diba, sa area ninyo.
2: Oo.
1: Yung iba partner, Tita Rose, yung mga pinaggamitan plastic container, doon nila nilalagay. Tapos namumunga, correct.
2: Oo, pwede pala yung ganun.
1: Anyway, maganda yung ganun. Tita Rose, maraming salamat po.
2: Thank you, ma'am.
5: Salamat.
1: Bye-bye po. Thank you, ha. Thank you po sa pakikinig every day. Si Katandem Rose Flores ng Pateros. O paano? Eksakto. Alas 9. Kaya naman...
2: Bye-bye.
1: Bili akong prutas.
2: Ako naman magdidinis ng barrel.
1: Easy!
2: Doon pa rin.
1: Abang tayo ha. Impeachment trial. Happy birthday, tita. Tita talaga.
2: Tita.
1: Ate IBS, tara ha. Aming news desk. Happy birthday.
2: Happy birthday.
1: Bye. Thank you, partner.
2: Bye. Salamat, partner.
0: Balang matapang, walang inukurungan, Doris at Robert, ang tandem ng bayan!
6: Bawal ang sabaw, pero pwedeng makisaw-saw. Perfect match sa panlasa mo ang tandem ng bayan!

0: Ang oras, 9:02.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: Mga nagbabagang tanong, direktang sasagutin. Mga naglalagablab na issue. Tuwir ang pag-uusapan, walang paligoy-ligoy, walang patumpik-tumpik. Sina Peter Musi at Rica Lazo ang maghahatid ng balitang tapahan at tapatan sa talakayan. Balita Patan! Sa DZMM Radyo Patrol sa East Trenta at DZMM Teleradyo.

0: natin ang Tuesday na ito dahil magiging ma-action po ang araw natin dito sa Balita Patan. Actually, hindi na sa Balita Patan, kundi dito na rin po sa wala akong marinig sa ating impeachment trial. Dahil, ayun, mahina lang pala ang volume. There you go. Okay na. Ayan. Kasi mamaya po, inaasahan nating mag-appear si Mayor Baste Duterte ng Davao para bigyan ng paglilinaw yung GenCorp at ang relasyon ng ate niya, ugnayan ng ate niya dito nga sa, ano bang tamang term? Dito sa GenCorp, kasi nilagay niya sa VP Sara Duterte sa kanyang salin ang GenCorp as one of her assets, pero dun sa GIS ng GenCorp hindi siya kasama. So yan ang kailangan bigyan linaw. Actually, na-raise pa yan ng isa sa mga two of her brothers na sino bang paniniwalaan natin, 'di ba? Ang vice presidente ba o ang sinabi ng GIS ng GenCorp. So yan po, isa po yan sa ating mga babantayan mamaya. Dahil lang mayor ng Davao na si Mayor Baste will be treated as a hostile witness.
1: Mm-hmm. Mm. Pero pwede kayang mag-request na ang mag-offer ng witness na yan ay si Congresswoman Bel Zamora.
0: Oh.
1: Para cute ang question and answer.
0: Malambing lang.
1: Maraming mga barrel. Pwede nyo nang puntahan sa inyong nearest sari-sari store.
0: Alam mo, I've been reading what people are saying, no? Mixed reviews ang mga tao.
1: You're very kind.
0: I am. That I can say.
1: Bigla ako talaga yung naalala.
0: Mabait naman talaga ako, no?
1: Now available at your nearest sari-sari. So many burial.
0: Mixed reviews ang aking mga nababasa.
1: This is one time when the impeachment process was upstaged.
0: Kasi sabi ko nga, partner, naalala mo, sino ba yung attorney na defense? Nakalimutan ko yung pangalan niya. One of the first young ones na lumabas ng una, di ba? Sabi ko pa nga kahapon, aba, parang ang lambing din ni boss, parang di masyadong maangas si sir ngayon.
1: Mabait pa si Rica niyan kasi minsan sinasabi niya, uy, siya talaga? Kala ko nagpa-practicum lang.
0: Paigay. Hindi na naman ako nagsabi dyan. Huwag kayo, ha? Magyari pa kayo, ha? Yung mga nanonood na kikinig pare-pare tayo. Makainisip at one time, ha? At one point. Hindi, kasi nakita din naman talaga natin, partner.
1: Binabili lang
0: na suka na rin. Nakita din naman talaga natin the difference between seasoned veteran lawyers and the green on the gills pa rin. Parang tayo lang yan, partner. Tayong dalawa lang yan, diba?
1: Merong season, merong seasoning.
0: Oo. Ano tayo, dalawa lang yan. Isang multi-awarded. At saka isang gonna be. I-claim ko yan. Dahil, syempre, iyayabang ko na po kahit na finalist pa lamang po kami. No? Dahil ang partner ko po ay nominated bilang Best Public Affairs Host. At ang Balita Patan po as Best Public Affairs Program. So maraming salamat po sa lahat ng support. At sa team partner behind Balita Patan, lalo na kay Camille Postolero.
1: Ay, nako.
0: Multi-awarded din yan.
1: Ay, talaga.
0: Diba?
1: Front row yan. Yung iba nga, wala eh.
0: Back row?
1: Grade 5. Section Gumamela.
0: Pagod tayo. Baka mamaya pagod lang sila tulad ni Kong Benny kahapon. Pagod lang.
1: Ay, nako. Isa pa yan, diba?
0: Ganon.
1: Wala na. Hindi na tuloy napansin yung 51 firearms.
0: Oo.
1: Kasi yung isa natulog.
0: Pagod daw.
1: Yung isa, pati yung alam mo yung sa mga American teenagers,
0: oo,
1: yung mga yung gumagaralgal sa bandang dulo ng sentence.
0: Oo.
1: Narinig ko yun kap.
0: Really?
1: Yeah, ganun tawa. Yeah.
0: I mean,
1: why?
0: Ganun talaga.
1: Yan mismo.
0: Pagtanda.
1: Ayan.
0: Bata pa.
1: Bakit? Where is that coming from?
0: Uso daw yun.
1: Oh, guttural.
0: Oo.
1: Yung ba yung tinatawag na guttural?
0: Hindi ko alam eh. Kasi parang, I don't know, baka sa kanila na lang yun, partner. Kasi may kanya-kanyang nagiging style ang mga bawa generation.
1: Yeah, oo nga. Let's respect each other's generation.
0: Oo, ganyan.
1: This is the generational divide.
0: Totoo. But,
1: one is very hip and cool.
0: Yeah.
1: The other one is very asleep.
0: And cool. But you would see how we
1: out
0: work.
1: Cold.
0: No, how we work on our differences. Ganyan yeah. naman yan. O, sige na. Ang dami natin napagkwentuhan kasi naman yung mga nangyari kahapon, kahit maiksi lang eh. Graduation and talaga now, nag-aaral ako dito.
1: At the best program.
0: I like it. I love it.
1: Pera usog. Ito na po ang inyong mga headlines ngayong araw na ito. And it's already the 29th of September, the 271st day of the year. And yes, mga 94 days na lang po. At pas, 2027 na 87 days before
0: to Christmas.
1: Presyo. Ito na ang inyong mga masasamang balita. Presyo ng mga produkto petrolyo. Abay, bumaba!
0: Abay,
1: hallelujah!
0: Laki ah, laki.
1: Rollback sa presyo ng LPG, ipatutupad din CASBU bukas.
0: Pamasahe sa eroplano, tataas dahil sa pagmahal ng fuel surcharge. Pamasahe sa pampublikong sasakyan, posible namang bumaba kapag bumaba ang presyo ng petrolyo.
1: Tigil pasada ng manibela, hindi na itutuloy pero transport strike ng grupong Piston, kasado pa rin ngayong araw na ito.
0: Tatlong malaking telco pinagmumulta dahil sa mabagal na mobile internet sa ilang bahagi ng Metro Manila.
1: Mga inabandona at hindi pa tapos na proyekto ng DepEd sa Davao del Norte, sinita ng Commission on Audit, sobra-sobrang bayad sa ilang benepisyaryo ng Senior High School Voucher Program, abay kinwestiyon din.
0: Research vessel ng China na mataan sa karagatang sakop ng Batanes pero signal ng barko na detect sa bahagi ng Papua New Guinea.
1: At sa labas ng bansa, US President Donald Trump itinangging nag-alok ng pagluluwag ng sanctions sa Iran kapalit ng kasunduan sa nuclear program.
0: Sa sports balita, Pinay tennis superstar Alex Ayala umabante sa quarterfinals ng Asian Games sa Japan. At sa showbiz, muling nabuhay sa entablado ang mga kwento ni Lola Bashang para sa bagong henerasyon ng mga bata. Tampok sa bagong produksyon ng Philippine Educational Theater Association o PETA, ang dalawang klasik na kwento ni Severino Reyes, ang prinsipeng mahaba ang ilong at ang binibining tumalo sa hari. Kabilang din sa mga itatanghal ang bagong kwento na Ang Bantay ng Huling Buwan, na iniuugnay naman ang mito sa mundo ng cellphone, vlogs at digital information. Interactive din ang produksyon dahil maaring makibahagi ang mga batang manonood sa kwento. Mapapanood dito sa PETA Theater Center at muling magbabalik sa Pebrero 2027.
2: This news was brought to you by EO Executive Optical. For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes!
1: Oras 9:11.
2: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga!
0: Ito na po ang mga nagbabagang mga balita mula sa ating mga Radyo Patrol. Grupong Piston kumbinsidong mapaparalisa ang ilang ruta sa Parañaque at Muntinlupa City. Ang balitang kumpirmado sigurado hati ni Radyo Patrol. Zeus Legazpi. Zeus, go ahead.
3: Ikat Peter, sa pagpapatuloy ng kanilang transport strike ngayong Martes, kumbinsido yung mga miyembro ng grupong Piston na mapaparalisa nila yung rutang sukat Parañaque at Alabang sa Muntinlupa. Ito ang nilang kanilang paraan para mabigyan pansin ng pamahalaan ng mga panawagan hinggil sa mataas na presyo ng produktong petrolyo. Ayon sa mga miyembro ng grupong, matatag at marami ang kanilang hanay sa Parañaque at Muntinlupa City, kaya hindi nila malabong maging matagumpay ang protesta sa naturang mga lugar. Aminado naman ang grupong iilan na lamang ang miyembro ng Piston sa Pasay, kaya marami pa rin ang pumapasada.
4: Okay, 100% mapaparalisan dahil iba kilala namin ng presidente dyan. Sa Alabang, ganun pa rin. Pero dito, sa area namin, hindi natin mga 70% lang.
5: Ayaw ng mamayan ng welga, subalit kailangan nilang tinawain. Kailangan nilang intindihin sapagkat nakasalalay dito sa araw na ito at sa mga darating na mga buwan yung kanilang mga kalagayan na sasapitin sa patuloy na lingkuhan pagpaas ng presyo ng langit.
3: Yan ang tinig na Wilfredo Cano at Bong Bailon, mga miyembro ng Piston. Bilang tugon sa welga ng grupo, naghanda ang Muntinlupa LGU Rigat Peter ng libreng sakay mula Alabang hanggang RMT Tunasan at pabalik ngayong araw yan. Nagpapatuloy naman ang protesta ng Piston sa Baclaran at Sukat, Parañaque. Yan ang balita. Kumpirmado, sigurado ito. Ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, DZM.
0: Maraming salamat, Zeus Legazpi.
1: Usapang piston pa rin, ilang kasapi ng grupong kabataan na kilahok sa strike ng piston sa Cubao. Balitang kumpirmado, sigurado. Mula kay Radyo Patrol, Nico Bagsik. Nico, good morning.
6: Good morning, Peter. At Iga, nandito pa rin tayo no, sa bahagi ng Aurora Boulevard. Kanto ito ng West Point Street no, sa Cubao, Quezon City, kung saan nakikilahok din ang hanay ng mga kabataan, particular na ang mga mag-aaral sa sinasagawang welga ng grupong piston na yung araw. Ang ilan ay lumipas sa kanilang klase at ang iba naman ay dumaan lamang dito para ipakita ang kanilang pakikisa sa hanay ng mga tsuper sa kanilang panawagang pababain ang preso ng mga produkto ng petrolyo at mas matagal ang pagtugon ng pamahalaan sa energy crisis na nararanasan ng bansa. Ang isa sa mga nakapanayam natin na taga-PUP, Polytechnic University of the Philippines, inihandang ang ganitong uri na paikibaha dahil apektado rin natin silang mga kabataan at mag-aaral sa taas pasahe at suliranin ng mga pampublikong transportasyon.
7: Ginagawa ng gobyerno, lahat lang daw ang welga sa aming pag-aaral. Pero malinaw po sa mga kabataan, malinaw sa mga estudyante na ang tunay na hadlang sa aming pag-aaral ay yung kainutilan ng gobyerno, yung pagkaladkad sa krisis. Hanggat hindi tinutugunan ng gobyerno ang krisis sa transportasyon, mahihirapan at mahihirapan ang mga kabataan na pumunta sa aming mga paaralan. At kapag nahihirapan kayong pumunta sa aming mga paaralan, nalalagay sa alanganin ang aming mga pag-aaral.
6: Peter at Rico, besod sa pagpapababa ng presyo ng mga produkto ng petrolyo, panawagan rin ang mga kabataan na kikilahok dito sa welga na bigyang pansin ng pamahalaan ng mga isyu ng mass transportation upang ligtas na makapunta ang mga kabataan sa kanilang mga paaralan para makapag-aral. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
1: Maraming salamat, Nico Bagsik!
0: Isa pa, Malacañang umaasang ipagtatanggol din ang susunod na administrasyon ang karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Narito ang balitang kumpirmado sigurado hatin ni Radyo Patrol Christian Yosores. Go ahead, Christian.
8: Rica, umaasa ang Malacañang na ipagpapatuloy ng leader ng susunod na administrasyon ang mga ginawang akbang ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para maipaglaban ang karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ayon kay Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro, tiyak na magbabago ang mga naging gain o tagumpay ng Administrasyong Marcos Jr. pagdating sa pagprotekta sa mga karapatan ng Pilipinas kung ang papalit na leader ay hindi makapilipino at hindi makapilipinas. Binigyang diin ni Castro ang naunang pahayag ni Pangulong Marcos Jr. na nais niyang magkaroon ng susunod na leader na makapagpapatuloy ng mga naumpisahan ng kanyang administrasyon sa pagpoprotekta sa mga interes, sa teritoryo at maritime rights sa West Philippine Sea. Dasalaan niya ng Malacañang na magkaroon ng susunod na leader na makapilipino, may puso para sa Pilipinas at hindi para sa isang bansa na ang puprotektahan ay interes ng ibang bansa. Pahayag ito ng Malacañang matapos sabihin ni Defense Secretary Gilbert Chodoro na maaaring bumagal o maapektuhan ang momentum na nakamit ng administrasyon sa pagsasayos ng issue sa West Philippine Sea sa pagtatapos ng 2028 elections. Samantala, magiging abala naman sa iba't ibang aktibidad si Pangulong Marcos ngayong Martes kabilang ang pagdaro sa ika-apat na ASEAN Women's Leaders Summit sa Taguig, na susundan naman ng paggawad ng Medallion of Excellence sa 2026 Metrobank Foundation Outstanding Filipinos at pagdalo sa 11th National Innovation Council Meeting na gaganapin sa Malacañang. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM.
0: Maraming salamat, Christian Yosores, at sa ating mga Radyo Patrol.
9: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Istretta.
0: Habang iniintay natin ang ating panauhin para sa programa natin, partner, na si Senator Ping Lacson, eh dapat ma-excite na tayong lahat sa mga pag-uusapan natin today kasi maganda po yung ating tatalakayin mamaya sa impeachment. Medyo mabigat nga actually ito dahil ang ugnayan ng vice-presidente doon sa ilang mga korporasyon, particularly yung GenCorp sa Davao, ang babalikan po natin. Ay, actually, andito na pala si Senator Ping, ang ating Vice Chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee, Senator Judge ng Vice President Sara Duterte Impeachment Trial, ating makakasama ngayon. Senator Ping, maganda umaga po. Si Peter Musi po, ito at Rica Lazo sa Balita Patang ng DZMM.
10: Rica and Peter, good morning. Magandang umaga sa ating lahat.
0: Good morning po.
1: Good morning, Senator Ping. Welcome back dito sa ating munting programa. And medyo napatagal ano po, pero now is, I think, the most opportune time to be speaking with you, sir. Kasi medyo umuusok despite the impeachment trial, ano po, na pag-uusapan, isa sa mga pinaka-pinag-uusapan ito nga pong mga inyong statement ukol sa mga nangyayaring irregularidad di umano dito po sa Taguig.
0: Sa Taguig.
1: Oo. And to add to the plot, si Secretary Vince Dizon, kinall out ninyo nung sinabi niya na wala naman talagang nangyayaring anomalya o irregularidad sa mga proyekto sa Taguig City. May I update that? Ano po, na sinabi niya na nasa initial stage pa lang, lately, sinabi niya nasa initial stage pa lang at syempre iniimbestigahan pa. Ano po ang reaction niyo tungkol dito?
10: Wala namang argument doon eh. Nag-agree naman talaga ako na may preliminary findings at wala pang conclusion kung talagang ghost project. Pero nangyari itong inspection nila July 23 to 25.
1: Okay.
10: Meron kasi sila yung tool ano, na tinatawag nilang AI-generated na similarity image. Yung madali nilang ma-detect. Halimbawa, yung mga photos na ginamit. Madidetect agad nila kung similar yung mga photos na ginamit sa for billing purposes. So marami yan. Ang kanilang na-cover dyan, 15,000 plus. Ang initially, meron silang nakita mga similarity. Ibig sabihin, duplication. Nasa mga 1,500. So nung yung team ko rin, nagsagawa doon ng inspection, physical inspection, marami silang mga site based doon sa contract ID. Kasi may mga grid coordinates yun eh. Ha. Hindi na makita-kita. So, nagpakuha kami sa DPWH ng kopya ng kanilang mga contract IDs at lahat. So, sila rin, nagpadala rin ng tao dahil nga na-plug namin eh, nire-plug namin. Yun, sa findings nila, merong 68 na possible na may anomalya. Kasi okay. Ang naka-indicate sa report nila, findings. So, noong August, nagpadala sila sa akin ng mga crates na mga dokumento at hinimay namin lahat yon. Kasama doon, yun yung 106 na Taguig River Slow Protection, pero nang na-detect namin, nung minatch namin sa Google Map, nasa Leyte, nasa Tacloban. So that's reason enough para magsagawa pa ng mas malalim na investigation kasi nabayaran ito eh, 96.5 million pesos sa Discaya.
1: So may mga proyekto ang mga Discaya mismo sa Taguig, or is it just this sole project na to?
10: Meron pang iba. Sampu yung medyo naka parang sabihin na natin may konting anomalya, no? Sampung contractors yan. Ito yung pinakamaraming kontratang nakuha doon. At halos lahat yon meron problema. Isa lang yung nasa Leyte, yung lokasyon kung saan dapat nasa Taguig. Marami doon yung completed, nakasingil, pero hindi makita yung site. Pero pag ibe-base sa grid coordinates, natakpan na ng panibagong proyekto. Ito rin yung modus operandi sa Bulacan at saka sa Oriental Mindoro, doon sa aking privilege speeches na ginawa in twice. No? Na para mapatakpan yung ghost project, pinapatungan ng bagong proyekto sa susunod na taon. So paano, pero madidetect mo pa rin kasi merong sa contract ID, kompleto yung description doon. Nasa yung grid coordinates. So hindi mo malulocate, pero malulocate mo ngayon yung nakatakip na proyekto.
1: At iba pa po ito doon sa reclamation na binabanggit
10: niyo.
1: Iba pa po to.
10: Oo.
1: Ibang
10: issue yan. Itong slow protection along Taguig River 2 eh. Ibang usapin to. Ito yung may mga suspected na ghost. No? Ulitin ko. Hindi kami nagko-conclude. Tama rin yung sinabi ni Secretary Vince Dizon. Mabuti kinlarify niya. Kasi nagulat ako nung pinadala ako ng... dapat nasa hearing din ako. Kaya lang, meron akong lagari ako dun eh. Meron akong commission on appointment. Lilipat ako sa wala pa siya. Yung pala, nandun sa opisina ni Senator Alan.
1: Okay.
10: Nag-uusap daw. So nagulat lang ako dahil nang pinadala ako ng staff ko ng video footage ng mismong exchanges nila, no?
1: Mm-hmm.
10: Na maliwanag yung sagot niya, wala po, ayon sa aming investigasyon, walang ghost project.
1: Mm-hmm.
10: So siya na rin nagsabi, huwag mag-conclude, pero it appears na noong hearing ng Friday, may conclusion siya na walang ghost project.
1: Mm-hmm.
10: Doon ako nag-react at lalong finalkan namin yung dokumentong galing din sa DPWH, yan. Ni-review namin. Yan nga yung isa. Hinighlight ko lang yan eh kasi medyo brazen at saka nakakagimbal kasi 600 kilometers away eh.
0: Mm-hmm.
10: Yung iba, meron doong isang photograph pero iba't ibang contractors ang gumamit, iba't ibang lokasyon at iba't ibang taon, iba't ibang buwan.
0: Parang reuse photograph.
10: So paano nangyari isang picture ang ginamit mo sa napakaraming kontrata?
0: Oh, wow. Pero aside from that, Senator Ping, napansin niyo po ba na nagka-issue din po sa bidding or lahat po ba nitong mga proyektong inyong nasilip ay sa panahon ng mga Cayetano din po?
10: Matagal na ito eh kasi nag-start ito 2022. Of course, sila yung naandyan. Ano? Mm-hmm. At base doon sa mga nauna ng pahayag na binigay sa amin ng mga testigong nagpunta sa amin, eh mukhang kontrolado yung parang pinpointed, identified na po sino yung mga contractor at ang pinagkakatiwalaan dyan yung dating assistant director, assistant district engineer, ADE, no? Na katunayan, nung mag-call yung bagong district engineer, pinagbilinan siya na ang papakinggan mo lang, ang nakakaalam dyan, huwag kang makikilam sa mga kontrata dyan, ang papakinggan mo itong si assistant director, assistant district engineer De Leon. Retired na ito kasi nag-early retirement, tumakbong mayor yata sa Bulacan, pero hindi natalo. Ano siya, parang isang personality siya na tinitingnan ng ombudsman ngayon. Dahil meron siyang sa mga completed projects, sa mga billing na nabayaran, isa siya sa mga nakapirma. So, magiging subject sa ng investigasyon ng kasong plunder. Kasi mahigit 50 million at saka repetitive yung nakapirma ng yung progress billing hanggang sa completed, siya yung naka-sign off.
1: Okay.
0: Ito po ba, Senator, ay tapos na yung meron na po kayong sapat na ebidensya para i-hand over ang lahat ng meron kayo sa ombudsman?
10: Na-turnover na namin, matagal na. Noong pang simula kami nag-iimbestiga, noong, basta before July pa yan eh, na, di ba, nagkaroon kami ng usapan ni Senator Cayetano kasi kinwestiyon niyo yung aking, parang in-insinuate niya, nag-doble raw yung aking sal-en. Doon ako nag-react kasi inatak niyo yung integridad ko. Sabi ko nga, hindi nag-double, nag-quadruple nga eh. Pero wala ako sa gobyerno noon. At saka legitimate naman yung source ng aking income. So wag ka mag-insinuate na ako'y nag-knockout dahil dumoble ako rin sa alin. Yan ang paglalaban ko. Kasi na yan, ang laki nga yung buwis na binayaran ko ng 2023 and 2024. Wala ako sa gobyerno noon. Nagiging 10 million nga yung binayaran kong income tax noon. Kasi nga, kumita ako. Pero legitimate yung aking pinagkakitaan at wala ako sa gobyerno. So yun ang aming naging unang issue. So since then, yun nga, may mga lumapit sa amin, mga informant, at nagsimula na yung aming pagsaliksik. Umabot na tayo sa ganito.
1: Senator Ping, kung alam po ninyo, no, mga magkano ang total ng mga questionable projects na inyong hinahalungkat ngayon sa Tagig? Would you have figures?
10: Nasa mga 14.4 billion.
1: Billion, as in B.
10: Yes.
1: Wow.
10: Yan yung mga nakita namin na questionable. Hindi hindi ito conclusive. Again, ulitin ko.
1: Yes, yes.
10: Hindi kami nagko-conclude na ghost yan. Pero yan yung may mga issue.
1: Yeah. And kagaya nung ni Discaya, meron pa pong ibang mga contractors na not necessarily the paragon of virtue, sabihin na natin.
10: Yes. Kasama doon sa top 15 na nasa yung sa Pangulo website na pinalabas nila doon, di ba, may top 15 mga questionable. Meron din dyan.
1: Okay. So, obviously po, meron kayong mga nahahalungkat talaga na maaaring questionable nga. No? Pero, how do you react sa mga nagsasabi na, bakit ganun? Ba't personalan na yung labanan nila?
10: Hindi to personal, Peter. Ano to eh, may nakita ka, Malya, pipikit mo yung mata mo. Ganun din nangyari sa Bulacan eh. May mga pumasok na information, pinasaliksik ko, pinapunta ko ng teams, pinagtsaga ang imbisigahan, ay came up with a privilege speech. Yung pangalawa, nadagdagan yung mga information, nag-privilege speech ako, at katunayan, yan yung nagsimula talaga ng investigation ng Blue Ribbon Committee, na napakaraming nasangkot. Nakascade na ito sa mga kaso ngayon, ano, whether sa Ligan Bayan, Ombudsman. Palagi ko naman nakatulong yung aking team, ano, sa pagbubulat-lat, pag-expose ng mga anomalya tungkol sa flood control. Kasi nasimula nito, kung natatandaan nyo, di ba, yung SONA noong 2025,
1: correct,
10: na mahiya naman kayo. Ako nga, as if on cue, natin po naman, talaga nagsasagawa rin kami kasi bagong pasok ako sa Senado. Sinimulan ko na rin yung pagsasagawa ng investigation tungkol sa mga pork barrel, yung mga intersyon. Natin po, nung nagsabing mahiya naman kayo at nag-upload ng website ang Pangulo, malaking tulong sa amin yon. Dahil nga lang, may mga disinformation doon kasi inamin din naman ni Secretary Bonoan na parang iniiba niya yung mga grid coordinates. Kaya hindi kami umasa totally doon sa website ng Pangulo. Nagsagawa kami ng sarili namin pagsasaliksik.
0: Senator Pink, tanong naman po ako na different topic, partner, if okay na okay ka na dun sa Taguig issues, no? Kasi dumating na daw po si Mayor Baste sa Senado ngayon and we're expecting him to take the witness stand mamaya. Ano po yung mga inaasahan natin na maari pong mangyari o maitanong ngayong araw if hindi po ito covered dun sa judicial na pwede niyo pong sagutin, Senator Pink?
10: Yeah, makikinig muna kami kasi ipipresenta siya ng prosecution. Of course, magkocross yung defense, ano? Pero base sa mga naunang information, ito ay may kinalaman doon sa GenCorp na kung saan wala namang record na mayroong interest doon si Vice President Sara Duterte kasi wala siya doon sa BIS, hindi naman siya director at lahat. Pero nagkataon naman na isama niya sa kanyang salin. So doon nagkaroon ng controversy. At ang palagay kong magiging katanungan na dapat sagutin ni Mayor Duterte, may mga kontrata yata sa City Hall na involved ang GenCorp na nanalo sa mga bidding. Pero papakinggan namin kasi hindi pa namin narinig actually yung kanyang testimonya base lang ito sa mga information na pumasok sa impeachment court.
1: I was hoping kahapon po, Senator Ping, na kayo magsasalita dahil lang pinag-uusapan ng mga firearms
0: and baril. Napakaraming baril.
1: Sana magsalita si Senator Ping. Kasi the very basic question kahapon po ng marami is, my God, 51 firearms sa mag-asawa? Parang napaka-abnormal. Or coming from the PNP, sir, nangyayari ba talaga yun?
10: Yes, kasi may mga kategorya. Pag nasa type 5 ka, unlimited na yung firearms. Kasi collectors, ang classification mo, collector ka eh. So maski 1,000 yung firearms mo, basta't lisensyado, may LTOP. License to, di ba, to own, yung personal firearm, walang problema. So ang naging issue lang, yung sa usapin ng SALN. Pero sa tingin namin, kahapon, kaya hindi kami masyadong ganado. Dahil, hindi na rin pangkaraniwan na yung ganong kataas na tao nakapaglikom ng ganong karaming baril at walang nakikitang violation except of course yung hindi deklarado sa SALN. Pero yung amount involved hindi ganong ka parang wala sa wala sa level ng interest kumbaga. Kaya hindi ko sinasabing hindi issue. Pero kami mismo na nag-uusap-usap kami sa lounge parang yun ang common sentiment na hindi kami interesado masyado dahil sabi nga ni Majority Leader Subiri, no? Marami na lumabas na mas malalaki. Tapos babalik ka dito sa ang description nga parang nandun na tayo sa atomic bomb, bumalik ka pa sa Quites.
1: pero ang punto yata po dun eh, abay hindi basta-basta property itong pinag-uusapan na ito, abay pumuputok yung property. Kaya it makes you wonder, kung meron silang ganyan, eh paano pa yung ibang mga politiko na, di ba, may mga baluarte, sabihin na natin yung iba nga talaga namang may private army, di po ba?
10: Yes, pero

0: Okay. Huling hirit na lang po, Senator Ping, din sa inyong payanig sa Tagig. So, anong inaasahan po ninyo na magiging aksyon ng ombudsman at kailan kaya yon? Or will it take another few months before we see any movement from the ombudsman?
1: Matagal na sila nagsasagawa ng fact-finding investigation actually. At give or take, siguro in a few months, mapupunta na sa preliminary investigation. Depende to say, re-recommenda ng fact-finding team ng ombudsman. Pero napakarami namin pinadala mga dokumento doon, pati may mga testigo na nagpunta na doon.
0: Okay. Senator Ping, maraming salamat po, and we wish you well mamaya sa 31st day, no? Day 31.
2: Yes.
0: Ng impeachment
2: kami.
0: Trial.
2: Opo, nakabantay kami.
0: Kami nanonood at hindi natutulog para mapakinggan namin lahat. Maraming salamat, Senator Ping.
1: Pero minsan sa gallery may natutulog.
2: Nahuli.
1: Salamat.
2: Thank you po. Ako hindi na talaga makakalimutan yung mini nap ni.
0: Alam mo tawag doon sa yung mahilig na laging nando sa harapan. Sa American tawag doon front row Joe.
2: Ayan. Front row Joe siya talaga. Front row Benny na siya ngayon.
0: May kilala akong attorney na laging alam niya na dito ako kasi laging kinukunan nito.
2: Ayun, kamera, ayun, kamera. Ako ako dito. Eh, nakatulog. Naulit tuloy niya ang SPO, diba?
0: Na-blame pa, nasisi pa yung defense.
2: Kaya,
0: nakakaanto kasi.
2: Yung line of questioning. Ay, nako, dito na tayo. Dahil 9:34, natatala na po tayo. Hihinga muna tayo ng konti. Tapos magro-robe din kami ni partner. Kasi gusto din namin, feel namin ang impeachment proceedings.
0: Yeah, bathrobe.
2: Yes. Magbabalik po ang programang
3: Balita Patan. Balita Patan. Balitaan at talakayan. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
4: For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
3: Balitang kumpirmado. Radyo Patrol. Serbisyong sigurado. DZMM.
5: Sigurado na panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon ang hatid naman ni Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Anumang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headlines sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing patalakay ng lagay ng ating bansa sa Issues Spotted. Kasama si Tony Velasquez alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa Estrena at DZMM Teleradio.
3: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol sa Estrena. Una sa balita, una sa public service. Basta AM, DZMM. Ito po ang DZMM. DZMM. Vice President Sara Duterte impeachment trial. Ihahatid ng DZMM Radyo Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo at malalimang pagsusuri, mahalagang detalye at mga balitang kumpirmado

0: attended Sara Duterte impeachment trial. The DZMM special coverage.
1: Setyembre 29, panibagong araw, panibagong pagkakataon para sa mga paglilinaw. Ngayong Martes, Day 31 po, inaasahang tetestigo at nandun na nga nakumpirma na ang presence ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte sa ating pagpapatuloy ng impeachment trial kaugnay sa sinasabing hindi maipaliwanag na yaman ng kapatid na si Vice President Sara Duterte. Nakantabay ang taong bayan sa patuloy na paghihintay may sa sagot ng bawat testigo. Magandang umaga mga kaserbisyo, mga kapamilya, saan mang panig ng mundo. Ito po si Peter Musngi.
2: Nauna nang sumalang bilang testigo sina PhilJEPS Division Chief Rendel Sopeña at Mayor Jorickson Sanggalang ng PNP Firearms and Explosive Office. Ilang minuto na lamang ay aarangkada na po ang maiinit na palitan ng mga argumento sa Day 31 ng impeachment trial. Kasama niyo rin po Rica Lazo.
1: Maghahatid ng mga paunang balitang kumpirmado at sigurado kasama sina Radyo Patrol, John Garner at Zeus Legaspi live mula sa Senado. Ito ang The Vice President Sara Duterte Impeachment Trial.
2: The DZMM Special Coverage.
0: Vice President Sara Duterte Impeachment Trial. The DZMM Special Coverage.
1: Hindi dumaan sa public bidding ang 11 kontratang nakuha ng kumpanyang GenCorp Industries sa Davao City LGU. Sa kanyang muling pagtestigo sa Day 30 ng impeachment trial, sinabi ni Philippine Government Electronic Procurement System o PhilJEPS Division Chief Rendel Sopeña na idinaan sa negotiated small value procurement ang naturang mga kontrata na nagkakahalaga ng halos 7 hanggang 8 milyong piso. Kabilang ang GenCorp sa business interests na isinumiting statement or sa isinumiting statement of assets, liabilities, and net worth o SALN ni Vice President Sara Duterte. Sinita naman ng ilang senator judges ang posibleng conflict of interest dahil nakakuha ng kontrata ang kumpanyang konektado kay VP Sara. Sa lokal na pamahalaan kung saan nakaupong alkalde ang kapatid na si Mayor Baste Duterte.
3: Mali po ba na gawing kontraktor ng LGU ang isang kumpanya kung saan may interes ang mismong kapatid ng mayor?
4: Apologies, Your Honor, when it comes to legality po. Medyo I have no personal knowledge po. Okay. I'm more inclined po sa PhilJEPS system.
5: Para sa akin, the fact remains na the Vice President is part owner of GenCorp, and under Article 7 and Section 13, the Vice President should not own or participate in any business company for that matter.
2: 51 baril ang pagmamayari ni na Vice President Sara Duterte at kanyang asawang si Attorney Manasseh Scarpio. Ito ang kinumpirma ng testigo ng prosekusyon na si Police Major Jorickson Sanggalang ng PNP Firearms and Explosives Office. Sa direct examination ng prosekusyon, sinabi ni Sanggalang na nagkakahalaga ang mga baril ng mahigit 7 milyong piso. 22 ang nakarehistrong baril ni VP Sara kabilang ang 14 na pistol, 2 revolver, 5 rifle at 1 shotgun, habang 29 naman ang baril na nakalista kay Attorney Carpio, kabilang ang 16 na pistol, 10 rifle, 2 revolver, 1 shotgun at 1 expired weapon. Nakabase ang testimonya ng testigo sa market value at hindi sa mismong acquisition cost.
1: Samantala, binalaan o binigyan ng stern warning ng impeachment court si House Prosecutor Terry Ridon. Kaugnay ito ng sub judice rule o pagtalakay ng merito ng kaso sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. Matatanda ang nagpalabas ng show cause order ang impeachment court laban kay Ridon at Private Prosecutor Benjamin Tolosa Jr. dahil sa paglabag na konektado sa hindi tinukoy na panayam ngayong buwan. Sa tugon sa show cause order, nanindigan si Ridon na wala silang intensyong impluensyahan ang desisyon ng Senator Judges. Pero dapat din anyang suriin ang pahayag ni VP Sara Duterte na mistulang inaatake ang integridad ng korte. Sa kautusan, ikinonsidera ng impeachment court ang argumento ni Ridon, pero pinayuhang mag-ingat sa pahayag na may kaugnayan sa ebidensya at kung paano ito sumusuporta sa posisyon ng prosekusyon.
6: Hindi po sila pwedeng mag-try outside of the court ng mga motions nila na ganyan. Dapat sa loob po ng korte nila sabihin kung meron po talaga. Pero wala naman po, 2 days, 3 days na po nakalipas mula ng issue yung show cause orders, mukhang sa labas po nila tinatry yung ganong argumento.
2: Sinita ni Senate Impeachment Presiding Officer Francis Escudero si Manila Representative Bienvenido Abante na nakatulog sa kasagsagan ng Day 30 ng impeachment trial. Nakiusap si Escudero kay House Prosecution Advisor dating Congressman Robert Barbers at House Prosecutor Representative Lawrence Defensor. Natapikin si Abante na tila pagod. Pwede anyang magpahinga si Abante basta't wag lang sa likod ng testigo. Nagpaliwanag naman si Congressman Abante kung bakit siya nakatulog.
7: Nakakaantok yung ano yung mga tanong ng defense lawyers eh. Pwede yung nakatulog ako eh. Masarap makinig, pero pag malamya na yung mga tanong ng defense lawyers, nakakaantok.
8: Balijud! Balijud! Ikaw Benny talaga eh.
1: Ay nako. Magkapi ka nga bago magpunta dyan. Kumuha tayo ng balitang kumpirmado at sigurado live mula sa Senado sa pamamagitan ni Radyo Patrol, Jom Garner. Jom, kumpirmado na ba? Nandyan na si Mayor Baste.
9: Yes, Peter. Good morning, Rita at Peter. No, kumpirmado, dumating na sa Senado si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte na nakatakdang maging hostile witness sa impeachment trial ng kanyang nakatatandang kapatid na si Vice President Sara Duterte. Dumating siya rito bago mag 9:20 ng umaga, kumaway sa mga miyembro ng media, pero agad rin pumasok sa Senator Claro M. Recto Room na designated holding room area para sa mga testigo. Ilalalayan siya sa pagpasok ng mga miyembro ng Senate Sergeant at Arms, pero wala naman tayong namataan na mga senador na kilalang malapit sa pamilya Duterte pagkatapos nga pumasok ni Mayor Baste sa nasabing silid. Kahapon, matatandaan tinayagan ng Senate Impeachment Court si Mayor Baste na ngayong araw o bukas humarap bilang witness sa impeachment trial nga ng kanyang kapatid. Ayon kay Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis Escudero, miling ang alkalde ng dagdag na panahon para makakalap, makaayos at ma-authenticate at makapag-reproduce ng mga dokumentong inuutos ng impeachment court na kailangan niyang isumite. Inaprubahan ang kahilingan na yan ni Mayor Baste dahil mula Monday naman hanggang bukas yung validity ng inisyong sabina ng impeachment court. Haharap ang alkalde bilang hostile witness tungkol pa rin dun sa 49 na government service contract na namagitan sa na, o nakuha ng GenCorp Industries Incorporated sa pagitan nga ng Davao City LGU na kanyang pinamamahalaan at ng ilang mga opisina sa Region 11 tulad ng OWA at ng PhilHealth na aabot ang halaga sa 35 million pesos. Yung GenCorp Industries Incorporated na yan, ulit-ulit na nabanggit ito sa mga pagdinig, no? Nakasama yan sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ni Vice President Sara Duterte at nakadeklara bilang business interest mula 2016 hanggang 2025. Ang kaso may problema dyan dahil ayon na rin dun sa General Information Chief nga ng kumpanya na una na rin kinumpirma ng Securities and Exchange Commission, wala ang pangalan ng Vice Presidente bilang stockholder o incorporator ng nasabing kumpanya. Pero bago yan, una na rin nilinaw ni Mayor Baste na walang irregularidad na sa nasabing mga kontrata sa pagitan niya ng GenCorp at ng kanyang lungsod na Davao City, at sinabi rin niyang wala siyang alam na may business interest ang kanyang kapatid na si VP Duterte dito sa GenCorp. Rika at Peter.
2: Oh, sige.
1: Okay. So, mamaya, balikan mo kami ha. Pag,
2: pag exciting na. Baka ngayon na yung fireworks na sinasabi nila.
1: Okay lang yung fireworks.
9: Aabangan natin.
2: Kuitis. Okay. Kuitis na lang. Para hindi tayo masyado aasa.
1: Huwag naman bloodbath. I mean, kahit na figuratively. Okay, John. Sige. Maraming salamat.
9: At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, John Garner. EDMM.
2: Mula sa loob ng Senado, nagbabantay naman sa labas si Radyo Patrol Zeus Legaspi. Alamin natin ano nangyayari dyan, Zeus.
9: Yes, Rica at Peter, dito nga sa labas ng Senado sa JW Diokno Boulevard ay nagtitipo na yung mga miyembro ng grupong Sandugo na sumusuporta kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at tumutulig sana naman o kumukundi na kay Vice President Sara Duterte hindi pa rin sa mga pangyayari sa kanyang impeachment trial dyan nga sa Senado. Ayon dun sa coordinator ng grupo na si Jet Gonzaga, ang bilang nila sa ngayon ay nasa 1,000 at inasahan na daragdagan pa, habang sa hanay naman ng pulisya na kausap natin kanina ang hepe ng Pasay PNP na si Police Colonel Joselito De Sesto, sabi nila yung kanilang bilang sa ngayon ay nasa 100. Mahigpit, Peter at Rica, yung seguridad dito sa kahabaan ng Diokno Boulevard. Yung mga rallyista ay nandito lamang sa northbound lane ng kalsada at hindi na hinahaya pa lumapit doon sa gate ng mismong Senado. Nakabarikada na rin kasi dito yung hanay ng mga pulis, bitbit yung kanilang mga riot shield. Pero ayon naman nga doon sa hepe ng Pasay PNP na nakausap natin kanina, wala naman sila nakikitang banta. Lalo't ayon din sa leader ng grupong Sandugo, sila ay mayroon namang permit para magsagawa ng pagkilos dito sa kaabaan ng Diokno Boulevard hanggang Biyernes yan. Sila rin, Peter at Rica, yung parehong grupo na nagtungo rito kahapon, bitbit ang parehong mga panawagan. Ngayon, Peter at Rica, inaasahan natin, may iba pa kasi sila mga miyembro, miyembro na nandun sa may bahagi ng Alin Theater at posibleng magmarcha papunta dito sa may tapat ng Senado. Sa ngayon, tahimik naman yung sitwasyon dito sa labas. Ang ginagawa naman ng mga miyembro ng grupo bilang bahagi nila ng kanilang programa, eh sila yung nagsasayawan, bit-bit nga yung kanilang mga panawagan. Yan ang pinakauling sitwasyon dito sa JW Diokno Boulevard, Peter at Rica. Yan ang balita. Kumpirmado, sigurado ito. Ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi.
2: Maraming salamat, Zeus Legaspi at kay Jom Garner. So mukhang bunsod yata rin ito ng pagdating ng Mayor Baste Duterte partner, no, yung pagkakaroon nila ng pagtitipon-tipon. Dahil day 31 na tayo ng impeachment at hindi naman sila present for the previous days.
1: Yeah.
2: Anyway, para pag-usapan nga natin ang nangyari kahapon at ang mga posible pang mangyari ngayon, may kasama na naman tayong subject matter expert. Ito na naman sa small, medium enterprise. Ating SME ngayong araw na ito ang ating assistant professor ng Department of Political Science at Ateneo de Manila University, si Professor Arjan Aguirre, joining us on Zoom. Professor, magandang umaga pong muli kasama si Peter at Rica.
10: Hey, magandang umaga, Ma'am Rica, Sir Peter.
1: Good morning, attorney. Ito po yung pinakahihintay ng marami ano pagkatapos dun sa hindi naman masyadong explosive na firearms sa subject matter kahapon. Today we will have Mayor Baste Duterte. Pero Prof. Arjan, paki-explain nga po because I'm not really very sure kung gaano kalalim at kakonsekwensyal itong pagtestigo or pagiging hostile witness ni Mayor Baste. Ano ang pwede niyang sabihin? Ano yung pwede niyang ikubli? At kung halimbawa nga na meron ng patunay na parte ng GenCorp si VP Sara, and so what? Prof, please.
10: Okay. So kung itatagpi natin dun sa naging conversation kahapon, ano? So kahapon, masasabi natin na parang dumami yung mga evidence na parang nagpapatunay na meron ngang nagawang questionable ang ating vice presidente. So today, isasubstantiate siya ng yung presence ng isang this time hostile witness, okay? Yung parang kakailanganin nila ng testimonya. Mm-hmm. So dito kasi sa pagtayo bilang testigo ni Mayor Baste Duterte, tatayo siya bilang mayor ng Davao City na kung saan kailangan ma-substantiate niya kung ano ba talaga ang nangyari doon sa kahapon na nasabi na yun nga, itong mga kumpanya na meron sinasabing connection kay BP Sara Duterte, ay meron ba talaga dito nag-gain or nag-benefit at sino? Kasi ibang usapan, Sir Peter, Pamrika, yung ano eh, na nabanggit lang na itong mga kumpanyang ito, di ba, hindi dumaan sa tamang bidding, kasi kung titignan nyo, 73% yung ano eh, parang laban sa 24, 73% yung hindi dumaan sa bidding, tapos kumbaga parang 24 nga yung parang questionable parang mga transaction. So masasabi kasi dito na yung presence ni Mayor Duterte, masasabi ba na ito ba'y dumaan sa tamang proseso o hindi? Tapos makikita rin kasi natin yung connection dito na mayor eh, yung kapatid. So kailangan sa part ng prosecution, ma-establish talaga nila yung connection. So mahirap kasi na iiwan natin sa sambayanan o sa ating mga senator judges yung conclusion na ito ang ebidensya namin, ito yung testimony ng mayor ng Davao City. So ako ang inaasahan ko mamaya, kailangan masusugan pa ng prosecution yung kanilang parang ini-infer dito sa kanilang binibuild na financial narrative.
2: Syempre may dalang sariling mga dokumento ang opisina ni Mayor Baste. Ang worry ko dito, because he is a hostile witness with documents to support his own claim, syempre, ano pa, aside from what the prosecution has, ano pa kaya ang meron sila para kung ilabas man ni Mayor Baste yung kanyang mga ebidensya na wala talaga siyang alam na may involvement ang kanyang kapatid, what else does the prosecution have para maidiin na meron talagang connect etong si VP Sara sa GenCorp?
10: No, tama kayo dyan, Ma'am Rica, sa nabanggit ninyo, kasi kung titingnan natin, matagal nang request yung pag-appear ni Mayor Baste, Duterte. Pero di ba na-delay kasi nga nag-prepare sila. So asahan natin mamaya na meron ilalabas na mga dokumento ang Office of the Mayor, na kung saan kailangan mapatunayan din nila sa part nila na walang questionable nangyari o kaya walang nag-benefit. Kasi ang inaasahan ko naman sa other side, Ma'am Rica, dun sa prosecution, kailangan dun sa direct examination na dahil hostile witness, kailangan yung pagtatanong nila makapag-draw talaga ng information na masasabi natin makakapag-connect-connect sa mga bagay at makakapag-lead sa atin dun sa conclusion nga na sasabihin nga na uy, meron nag-benefit. Nakinabang itong personality ito. Kasi mahirap pa, Ma'am Rica, na masabi lang na questionable yung naging proseso. Kasi kailangan talaga ma-establish na merong nakinabang, merong nag-benefit. Kasi dito sa labanan na to ng financial narrative, again, it's one thing to present to us the evidence or yung mga dokumento, and another thing kung merong substance or merong testament na talaga magsasabi na ito ang nangyari. So ako, yun yung parang nakikita kong direksyon ng mga discussion today.
1: I am thinking, Prof. Arjan, this will be a very challenging day para sa prosecution, because alam naman natin yung rule na the burden of proof is borne by the prosecution. Pero ito yung tanong, pwede po bang i-invoke ni Mayor Baste Duterte at any given time yung tinatawag na invoke my right against self-incrimination or against the incrimination of my sister? Pwede pang invoke yun?
10: Very tricky nga yan. Kasi kung makikita ninyo, Mayor Baste is not the respondent here. Ano lang siya, kapatid. Masasabi natin na merong connection, magkakaroon nga ng conflict of interest dahil kapatid. Pero ang sa tingin ko kasi dyan, pwede niya ma-invoke yan. Pwede niya ma-invoke yan. At sa tingin ko, i-attempt nga nila na ma-invoke yan. Kasi talaga may connection siya. Kapatid siya ng respondent. At para hindi maisasantabi na talagang interest nila ay parang iisa. Pero I also assume na meron din naman para magpo-contest nitong view na to, na again, you are not the respondent.
1: Uh-oh.
10: You are just, there as, as the mayor of Davao City, at hindi ikaw ay nandiyan dahil kapatid ka ng respondent.
1: Additionally, pwede po bang sabihin ng presiding officer na the witness will answer that? Or pwede pang ultimately, pwede may power of contempt ba ang impeachment court?
10: So to my view, mukhang mayroon dito sa mismong circumstances na to. Remember, he was invited not as the brother of the respondent. He was invited as the mayor of Davao City. Incidental or nagkataon lang na meron siyang connection. That's why magkakaroon nga ng gray area mamaya. Pero again, tama po kayo na tingnan natin yung magiging reaction ng mga stakeholders. Lalo na, for example, yung presiding officer, yung prosecution sa side nila kung sakaling mag-object yung kabila. Kasi asahan po natin na, again, magiging technical na naman mamaya yung mga discussion, kasi as a hostile witness, their job really is to protect din yung kanilang, parang hindi naman ano kasama sa panel nila, pero parang kaaliado kasi aligned yung kanila interest eh. So asahan po natin mamaya na magiging parang madugo yung exchanges between the prosecution, defense, saka syempre yung magiging role ng presiding officer.
2: Oo, partner at prof, ngayon para lang sa kapakanan ng mga nasa radyo, no, at hindi nakikita, on Senate ngayon, nakikita natin si Mayor Baste Duterte is already in the Senate premises. Magkatabi nga sila actually ni Kong Ace Barbers at hinihintay na ang pagsisimula nitong hearing natin ngayon. Balikan po natin yung usapan natin, prof, no. So mukhang magiging nakikita ng prosekusyon na material ang sasabihin ni Mayor Baste dito nga sa ano, dito sa magiging pagdaraos natin ngayong umagang ito. But what if yung katulad na sinabi ni partner, no, maybe he would invoke na hindi siya magsalita. What if he clamps up on certain issues, magkaroon ng cite in contempt siya sa ganyang sa ibang mga katanungan niya o hindi niya pagsagot sa mga tanong. Saan ninyo nakikita ang pag-lead ng, if ever ganito hypothetically ang mangyari, will this actually be something good for the prosecution? O dahil mababahiran ng seed of doubt na para ay ayaw magsalita, may tinatago, will that be a good one for the prosecution? Or sa tingin ba ninyo na wala naman palang patutunguhan kung ganun ang mangyari?
10: Again, dito papasok po yung parang magiging reaction na rin ng ating witness dito, no? Kasi kung magkakamali siya ng sagot, talaga mapipaint ito na pinoprotektahan niya yung kanyang kapatid. Kasi kailangan maging consistent sila sa linya nila na wala silang tinatago. So I think that's one of the motivations why he decided to appear na rin. Saka previously, Ma'am Rica, nagbigay na rin siya ng statement denying eh. Yeah. Denying na may mga ganitong wrongdoings eh.
2: Yes.
10: So I think it has just to be made, parang it has come to the point na talaga na kailangan maging official yung kanyang statement para once and for all matapos na tong parang mga speculation na sinasabi nila na parang patama lang ito or parang harassment lang ito sa kanila.
1: Kung meron pong weather forecast para sa paglilitis ngayong araw na ito, there will be a thunderstorm of objection, Your Honor, kasi mula sa defense. Palagay nyo, Prof. Arjan.
10: Yes, mukhang mabibingi tayo mamaya sa mga objections. Pero do not forget, meron po tayong dapat tingnan mamaya. Watch the connections, not just the transactions. So tingnan po natin yung mga connection ng mga pagsasabi mamaya ng ating hostile witness, pati yung mga cross din siguro nagasabihin ng defense at yung direct ng ating prosecution panel.
2: And with that, we'll have to take a pause dahil magsisimula na po itong ating pinakaabangang araw na ito sa ating Senate impeachment trial. Please stand by with us, Professor Arjan Aguirre. At mga kapamilya, tunghayan na po natin ang mga kaganapan sa Senado sa Day 31 ng impeachment trial ng Vice Presidente.
11: A'udhu billahi minas shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sa ngalan ng Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamawain. Ya Allah, ikaw lamang po ang Al-Alim, ang nakakaalam ng lahat. Ang Al-Hakim, ang pinakamahusay, pinakamatalino. Al-Kabir, ang nakakabatid ng lahat. Al-Basir, ang nakakakita ng lahat. Al-Sami, ang nakakarinig ng lahat. Ang Al-Hakam, ang kataas-taasang hukom, ang Al-Adil, ang bukal ng katarungan, ang Al-Hafiz, ang tagapamangalaga. Kami po, ang mamamayang may kapangyarihan, ay lumalapit sa iyo na nagmamakaawa para sa iyong banal na saklolo upang mapangalagaan ang pinakamataas na batas ng aming lupain. Ya Allah, hinihiling namin na iyong protektahan ang mga pangunahing karapatan at kalayaan na nakasulat sa aming kasunduan. ipagtanggol mo ang aming karapatan sa buhay, kalayaan, ari-arian, at makatwirang paglilitis. Tanuran mo ang aming kalayaan sa pamamahayag, pananampalataya, at mapayapang pagtitipon. Hayaan mo ang mga karapatang ito ay maging isang sagradong kanlungan para sa bawat mamamayan, lalo na ang mga mahihirap, inaapi, at walang kapangyarihan. Upang mailigtas sila laban sa paniniil, pagmamalabis sa kapangyarihan, at pang-aabuso. Ya Allah, igawad mo sa mga hukom na senador ang iyong patnubay. Ganun din sa aming mga hukom, mahistrado, tagapagtanggol, at mga pinuno ng batas. Magtanim ka ng banal na takot sa kanilang mga puso upang sila ay mamuno ng may lubos na integridad, walang kinikilingan, at may tapang. Bigyan mo sila ng karunungan na bigyang kahulugan ng batas na may katotohanan habang tinatanggihan ang anumang suhol, pampolitikang panggigipit, at personal na interes. Gawin mo silang mga instrumento ng iyong ganap na katarungan upang matiyak na ang mga walang sala ay mapapawalang sala at ang mga nagkasala ay maparusahan ng walang pagkaantala. Bigyan mo ang aming mamamayan at mga hukuman ng lakas na labanan ng pagkasira ng katotohanan. Hayaan mo ang saligang batas ay manatiling matatag at hindi dumaranas ng kompromiso. Bilang isang tanglaw ng katotohanan, hak at kapayapaan salam laban sa lahat ng nagtatangkang magbabagsak nito. Amen.
12: Amen. The Clerk of Court will now call the roll.
13: Roll call of members. Senator Judge Aquino. Senator Judge Cayetano Alan. Senator Judge Cayetano Pia. Senator Judge De La Rosa. Senator Judge Ejercito. Senator Judge Estrada. Senator Judge Go. Senator Judge Ontiveros. Senator Judge Lacson. Senator Judge Lapid. Senator Judge Legarda. Senator Judge Marcoleta. Senator Judge Marcos. Senator Judge Padilla. Senator Judge Pangilinan. Senator Judge Soto III. Senator Judge Tulfo Irwin. Senator Judge Tulfo Rafi. Senator Judge Villanueva. Senator Judge Villar Camil. Senator Judge Villar Mark. Senator Judge Zubiri. The presiding officer, Senator Judge Escudero. The Senate President, Senator Judge Gachalian.
12: With 18 Senator Judges present, the Chair declares the presence of a quorum. In accordance with the rules of procedure on impeachment trials, the Chair now recognizes the duly elected presiding officer to preside over the proceedings of the impeachment court.
14: Thank you, Mr. Senate President. If there are no objections, we shall dispense with the reading of the minutes of the journal of September 28, 2026 of the Senate sitting on the impeachment court and shall consider the same as approved. The clerk will please read the case before, call the case before the impeachment court.
13: Case number 004-2026 in the matter of impeachment trial of Vice President Sara Zimmerman Duterte.
14: Appearances of the parties.
15: Good morning, Your Honors. Good morning to our colleagues in the defense. We are ready. Same appearance, Your Honor.
14: Thank you. Attorney Sheila.
16: Good morning, Your Honors. Same appearance for the respondent accused.
14: Honorable Jokno, who will present the witness, Mayor Duterte, this morning?
15: Before I yield the floor to one of the members of the counsel for the prosecution panel, may I know first, Your Honor, if the witness has submitted any documents to the Honorable Court in accordance with the subpoena? It would appear that
14: It's still with him, counsel, but I believe he has it with him, and we have a USB of the documents which we are printing as of the moment.
15: If that is the case, if you're honest, please, could we be given a few minutes to peruse those documents before we begin with the direct examination?

0: request for quotation came from the City of Davao, is that not right?
1: Of course.
0: Thank you, sir. And therefore, this requirement, line of business, requiring that bidders have, must be in this line of business for at least 5 years, this is a requirement by the City of Davao.
1: It should be,
0: to interested bidders.
1: It should be, yes.
0: Thank you, sir. So, I'll go back to your statement, sir. You said that you had rigorously examined, evaluated rather, is your word, rigorously evaluated GenCorp Industries Incorporated. So, in that evaluation, sir, were you able to determine if GenCorp indeed complied with this particular requirement imposed by the City of Davao?
1: I do not know that as of now. We can check.
0: Thank you, sir.
1: Our records in the city.
0: I see. Okay. But as of now, sir, you have no personal knowledge if in fact GenCorp has been in existence for at least 5 years, sir?
1: I do not know.
0: I see. You did not, as part of
1: it
0: your...
1: It is presumed that GenCorp is... has complied.
0: Thank you, Your Honor. Thank you for volunteering that statement, Your Honor. According to you, sir, it is presumed that GenCorp has complied.
1: Yes.
0: I see. And so when you say that, sir, that's not part of the rigorous evaluation that you made for GenCorp, because you said...
2: Argumentative, Your Honor.
0: Your Honor, I'm simply using the witness's own statement, Your Honor.
3: Move on, counsel.
0: Thank you, Your Honor.
3: Move on, please.
0: Now, you did not have occasion to take a look at the corporate documents of GenCorp, sir?
2: Asked and answered, Your Honor.
0: No. I've never asked that question.
3: Witness may answer, and witness has already answered.
0: No. Okay. Let's go to the total number of awards that have been awarded to GenCorp by the City of Davao. You confirm, sir, that this would be 15 awards, sir?
1: No, this is 19.
0: Ah, 19, sir.
1: It is in the statement.
0: I see. So 19, sir. Okay. And were these awards, sir, part of the documents that you have brought before this court?
1: Yes.
0: I see. Your Honor, at this point, may we be allowed a brief recess so we could peruse the document so that we could compare? Considering, Your Honor, that the Phil Jeps representative had in fact identified only 15, and the witness, Mayor Duterte, is saying now there are 19. So, Your Honor, may we be allowed a brief recess to take a look at the documents?
3: May I ask how many minutes the parties would need? Again, I think the documents consist of about 100 pages. How many minutes would each side need to go over them? So that we can roughly calculate it over lunch. We can add the time for lunch recess.
0: Your Honor, would 15 minutes be reasonable, Your Honor?
3: Attorney Justin?
2: We will see, Your Honor. We haven't seen these documents.
0: Same here, Your Honor.
3: About 100 pages. We're about to give it to you.
2: We also do not have the copies yet, Your Honor.
3: They're just collating it. Perhaps we can... With the permission of the senator judges, the chair can just simply make use of the time by issuing a ruling on the request for admission and the objection and motion to expunge by the respondent. And then we pause for an early lunch recess. And then at before 11 o'clock. And convene again at 12:15. I see, I don't hear anyone objecting, so I guess we can do that. We shall suspend the direct examination of Mayor Duterte and shall continue with the same after we resume at 12:15 to afford the parties enough time to go over the documents. Mayor Duterte, meron pong pagkain at dun sa holding room area para po sa inyo at sa mga kasamahan nyo.
1: Yes, Your Honor.
3: So that hopefully we can finish with your testimony today. Forgive us for the time needed by the parties to go over the documents. In the meantime, the chair hereby excuses for the meantime Mayor Duterte so that the chair can make his ruling on the request for admission and rejection and motion to expunge by the parties. You are excused, Mayor Duterte. For the meantime, you can either sit there still and watch the proceedings or go to the holding room at your pleasure. Thank you, sir, for the meantime.
1: I would prefer to go to the holding room.
3: Yes, sir. You may do so, sir. Thank you, po. Again, while the documents are being collated to be given to the counsel for the respondent, the chair will make a ruling with respect to the request for admission and respondent's objection thereto with a prayer to expunge. As is usual, the chair will no longer issue a separate order, but instead the parties can rely on the journal which shall contain in toto the ruling of the chair on the matter. On September 8, 2026, the prosecution filed a request for admission covering 104 matters concerning respondent's personal circumstances and former public offices, her spouse, Manasses Carpio's business interests, and various BAR and bank records. Respondent was given until September 23 to respond. On September 23, 2026, respondent through counsel filed an objection seeking to expunge the request. She argued that Rule 26 of the Revised Rules of Civil Procedure do not apply to impeachment proceedings because, among others, it improperly shifts the prosecution's burden of proof, giving their highly penal character, circumvents their right against self-incrimination, and seeks matters protected by marital and filial privilege. On September 28, 2026, the prosecution manifested in open court its willingness to withdraw or openness to withdraw the request for admission and instead sought stipulations from the respondent. Stipulations require the party's agreement and cannot be compelled by this court. Nevertheless, the impeachment court finds it necessary to address the issues raised by the request, although there is an offer to withdraw the request for admission in order to guide the party subsequently insofar as these impeachment proceedings are concerned, and also for any future persuasive effect this may have on future impeachment courts. Rule 26, Revised Rules of Civil Procedure, for the presiding officer cannot prevail over Section 17, Article 3 of the Philippine Constitution, which provides, quote, "No person shall be compelled to be a witness against himself. Being part of the Bill of Rights, the right against self-incrimination remains protected even under impeachment process as held in Duterte v. HOR, GR number 278353. The principles laid down in People v. Ang as well, GR number 231854, are instructive. If the request is allowed, any material and relevant matter of fact so requested for answer will be tantamount to compelling the respondent to be a witness against herself. Her failure to answer a request for admission, on the other hand, will be deemed an admission of fact requested to be admitted. Moreover, Rule 26 requires the answer to be under oath. Rule 26 requires the answer to be under oath, exposes the party requested to the additional peril of being held liable for perjury, and thus constitutes compulsion that is not allowed under the Constitution. While the impeachment court welcomes the prosecution's desire to narrow the issues for trial, identify matters genuinely in dispute, and avoid unnecessary proof of uncontroverted matters, any such measure to expedite the proceedings must always yield to the protection of the substantial rights of the respondent under the Constitution. In the same vein, the court deems it necessary to state that discovery cannot be used as a substitute for presenting competent evidence. Procedural due process requires the prosecution to establish the charges through competent evidence, and that respondent be afforded a fair and meaningful opportunity to contest such evidence. The prosecution cannot shift its burden of proof to respondent through the simple expedience of a request for admission, citing as basis Solid Bank Corporation versus Gateway Electronics, GR number 164805. To compel the respondent to answer the request under pain of having the matters therein deemed admitted would undermine these safeguards. The impeachment court therefore rules that respondent cannot be required to serve a written response to the request for admission. The prosecution's position that impeachment is not a criminal prosecution does not displace these safeguards. Gutierrez versus House of Representatives, GR number 193459, explains that impeachment is analogous to a criminal trial, although it is not a criminal prosecution. In In Re Impeachment of Jorileño, 43-2212, a 1922 case, the court also noted that impeachment proceedings before the courts have been described in other jurisdictions as highly penal in character. To reiterate Duterte versus House of Representatives previously cited, it holds that the Bill of Rights applies throughout the impeachment process. Respondent's right against self-incrimination under Article 3, Section 17 must therefore be respected in this trial. Accordingly, the respondent's objection to the application of Rule 26 is sustained. Respondent need not answer the request for admission, and her failure to answer shall not be deemed an admission. However, her prayer to expunge the request is denied. The objection, and this ruling shall remain in the record as part of the proceedings, but with the admonition and reminder to Senator judges that the request for admission shall have no evidentiary, factual, or prejudicial effect against the respondent. In view of the foregoing, the impeachment court finds no need to address respondent's objection based on marital and filial privilege. So ordered. It's 10:50. Attorney Sheila, can you confirm that you already have a copy?
4: Yes, Your Honor, we confirm.
3: So we pause for early recess and lunch break, and we resume at 12:15. Would that be okay for the parties? Yes, Honorable Shell, can you confirm?
5: Yes, Your Honor.
3: Can you work over lunch, Attorney Sheila?
4: Yes, Your Honor.
3: So we see each other at 12:15.
5: Thank you,
3: Court
5: Your Honor.
3: Declares an early lunch recess, and we shall resume at 12:15.
6: Nag-recess na muna. Early lunch recess ang Senate Impeachment Court dahil meron pa silang piniprint na mga 100 pages na mga ebidensya na may kinalaman sa pagtistigo ni Mayor Baste Duterte ng Davao City. So, kakaiba ito dahil napakaaga pa, nag-recess na. Pero mamaya kakausapin natin si
4: Professor
6: Arjan.
4: Yeah,
6: tama ba?
4: Oo. Yes.
6: At maraming mga binanggit ang presiding officer na dapat maipaliwanag,
4: yes,
6: sa common tao.
4: Yun yung actually, yeah, gusto kong tutukan kasi ang dami.
6: Oo.
4: Medyo napangangako na ano-ano itong mga sinasabi ni Senator ni SPO Chief nga. No? Although yung documents partner na print na, nasabi
6: na
4: Senator kanina.
6: Kinokulate Senator na lang, pero
4: kailangan i-look over kasi nila yan. Eh.
6: Kailangan pag-aralan ng both prosecution at saka ng defense.
4: Oo.
6: So, palagay ko, habang nagla-lunch sila, nag-aaral din at
4: yes,
6: the same time.
4: So, ang dami kasi nun. At mahirap naman din magsimula ulit bumalik ng questioning na hindi pa nila nakikita.
6: Oo.
4: Kung ano yung mga
6: Ang tanong nga dyan, Rica, bakit ngayon lang, bakit hindi na forecast na dapat ma-print yan,
4: yes,
6: mabigyan ng prosecution, mabigyan ng kopya ang korte?
4: And also because Mayor Baste also asked for time talaga dito, partner, di ba, na inaayos pa nila ang mga dokumento. They did have a USB, sinabi nga. Siguro, ano din, no, imperative din yung nakapagbigay din ng copy on both the prosecution, yeah, defense, and also for the senator judges for their perusal din yan.
6: I am guessing na itong mga piniprint na ito na 100 pages, galing kay Mayor Baste.
4: Yun. Oo. So, but I mean beforehand, no? Before,
6: yeah,
4: the trial even started today, para they had sufficient time.
6: Oo nga. Eh, kaso, kararating lang din ni Mayor Baste. Kaya siguro nagkagulatan on the number of pages na ipipresenta ng hostile witness.
4: Mm-mm.
6: Okay.
4: Oo, so hinga muna tayo ng kaunti para ma-digest natin yun. At mamaya-maya ay babalik tayo kasama si Professor Arjen Aguirre para pag-usapan itong mga nangyari sa iilang oras pa lamang ng Day 31 ng impeachment trial.
6: Ang oras, alas 10:54. Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
5: Vice President Sara Duterte impeachment trial. The DZMM Special Coverage.
7: Basta AM DZMM.
8: Girl, utang mo.
9: Ha? Wala akong utang sa'yo, no?
8: Hindi sa akin. Yung utang mo sa tulog.
9: Ha?
10: Isang oras lang ng tulog ang kulangin. Apat na oras ang kailangan bawiin. Sabi ni Doc, kukulangin ang immunity. Mag-Immune Pro everyday. Tulong papalakas ng immunity with proper diet and exercise.
9: Girl, pautang?
10: Ano bibilin mo?
9: Ano pa? Eh di Immune Pro.
10: Immune Pro.
11: Unilab quality yan.
12: Ascorbic acid zinc is the generic name of Immune Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng Bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Lahat ng detalye kumpirmado. Bawat balita sigurado. Sinuyod ng Radio Patrol mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ibabalita sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
7: Basta AM DZMM.
5: Vice President Sara Duterte impeachment trial. The DZMM Special Coverage.
4: 10:56 ng umaga, kumuha muna tayo ng update mula sa ating mga Radyo Patrol. Unahin natin si Jom Garner. Jom, go ahead. Jom? Babalikan na lang muna natin si Jom Garner. Sitwasyon sa labas ng Senado, naroon pa rin kasama natin Zeus Legazpi. Zeus.
13: Yes, Rica, nagpapatuloy nga no, yung programa ng grupong Sandugo dito yan sa tapat ng Senado sa kahabaan ng Jokno Boulevard. Yung kanilang panawagan pa rin, convict Saranao. Patuloy nga yung kanilang pagsigaw na sumipot sa mga impeachment trial yung mismong pangalawang panguro o pangulo para matanungan nila ng taong bayan. Kung kanina, Rica, ay nasa mismong kalsada yung mga radista dito nga sa Jokno Boulevard, ngayon sumisilo muna sila sa Center Island at sa sidewalk na itong kalsada dahil mataas na rin yung sikat ng araw at maninsangan yung panahon. Kanina nakita natin tila nag-dance battle yung mga rallyista kasabay ng tugtog habang bitbit pa rin yung kanilang panawagang patalisikin sa pwesto si Vice President Sara Duterte. Ngayon meron na nagsasalita sa entablado, ini-interview yung mga rallyista na nandito at ay tinatanong kung ano nga yung kanilang panawagan sa araw na ito. Patuloy naman na nagbabantay dito sa lugar yung mga tauhan ng Pasay PNP. Sa mga motorista, Riga at Peter, kung tatawid naman dito sa may bahagi ng Jokno Boulevard northbound ay makadaraan pa dahil hindi naman sinarado yung buong kalsada. Bagama isang linya lamang yung kanilang nadaraanan dahil nga naukupa ng mga ralista itong malaking bahagi ng Jokno Boulevard northbound. So outbound naman, kung magagaling doon sa may bahagi ng Aliw Theater papunta Makapagal Boulevard ay maluwag ang daloy ng traffic dahil wala namang rally na nagaganap dito sa kabilang bahagi ng kalsada. Okay. Yan Zeus. Ang pinakauling sitwasyon dito. Yes, Peter.
6: Zeus, ama putol kita. Meron bang ibang mga grupo na may nagpapahayag dyan na bukod doon sa iyong sinabi kanina?
13: Yung grupong Sandugo ito, Peter at Rica, sila yung mga nakapula. Meron pa silang mga kasama dito na mga nakaputi na ayon naman dun sa coordinator ng grupong Sandugo ay kaisa rin nila pero hindi opisyal na miyembro ng kanilang mga grupo. Ito nila ay galing sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. Kanina may nakausap tayo galing sa Paseco, Tondo, Manila. Yung iba naman ay galing sa iba't ibang barangay dito mismo sa Pasay City. Nang tanungin natin yung mga nakaputi, no, Peter, kung ano mismo yung tawag sa kanilang grupo, sabi na ay wala silang isang pangalan na kolektibo dahil sumasama lamang sila dito sa grupo naman ng Sandugo.
6: Ah, so pareho sila ng isinisigaw.
13: Pareho. Magkasama sila, Peter at Rica.
4: Zeus, meron ba silang monitor dyan para masubaybayan yung nangyayari sa impeachment trial?
13: Rica, di gaya nung mga dating rally dito ng iba't ibang grupo, no? Wala sila rito nung LED screen kung saan may live feed, ano, nung nangyayari sa loob ng Senado. Kaya wala silang impormasyon pa kung ano yung nangyayari doon sa loob. Ang sa pagkakaalam natin, meron nga silang coordinator at yun yung nagsasabi sa mga host dito sa entablado kung ano yung nangyayari sa loob mismo ng Senado.
4: Alright, sige. Balikan kayo namin mamaya, Zeus, at sa iba pang mga update ninyo dyan. Maraming salamat.
13: Maraming salamat, Rica at Peter. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patron, Zeus Legazpi, DZMM.
6: Thank you, Zeus. Susunod.
4: Jom Garner naman. Babalikan natin mula sa loob ng Senado. Jom, andyan ka na.
14: Peter, Rica, sumalang na nga sa impeachment trial si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte bilang testigo kaugnay ng sinasabing unexplained wealth o yung hindi maipaliwanag na yaman ng kapatid na si VP Sara Duterte. Si House Private Prosecutor Attorney Theodore T. ang nanguna sa prosecution habang si Attorney Justin Gular naman ang sa depensa. Sa offer of testimony ni Attorney T., sinabi nitong o nilatag niya yung pundasyon kung bakit dapat ideklarang hostile witness si Mayor Baste. Kabilang dito yung ilang mga pahayag ng alkalde na may pasaring sa mismong impeachment court. Kinumpirma naman ni Mayor Baste na nagbigay nga siya ng pahayag kung saan sinabi niyang ang pinakapangunahing umanong dahilan ng impeachment ay para umano pigilan ang pagtakbo ni Vice President Sara Duterte sa pagkapangulo sa 2028 kasama rin sa kinumpirma niya ang pahayag noong September 21 kung saan hinimok niya ang publiko na mag-ingat umano sa mga deceptive claims na ang pangunahing pakay umano ay political at may personal na motibo. Dahil dito, sinabi ng prosecution na may adverse interest at dapat ituring na hostile witness si Mayor Baste. Sinubukan pa yung pigilan ng depensa o pigilan ng depensa Pidatrika na sinabing hindi nangangahulugan na ang mga political statements ay hostility laban sa korte. Pero sa huli, pumabos sa presiding officer Francis Escudero sa hiling ng prosecution na gawing hostile witness si Mayor Baste at maaari siyang tanungin ng mga leading questions. Sa direct examination, kinumpirma nga ni Mayor Baste na siya yung head of procuring entity ng Davao City at kinumpirma niya rin na inauthorize niya ang isang attorney Tristan Dwight Domingo na pumirma sa mga kontrata ng kanyang lungsod on his behalf. Kinumpirma rin niya na pumasok nga itong Davao City sa kontrata sa GenCorp Industries Incorporated para sa supply ng food services mula 2022 hanggang 2025. Pero giit niya, tumaan sa proseso itong procurement ng food supply na ito. Ito yung GenCorp, kung matatandaan natin, ito yung GenCorp Industries Incorporated. Ito yung nakalagay sa statements of assets, abilities, and net worth ni VP Duterte na sa siyang stockholder nito mula 2016 hanggang 2025 at sinabi rin niya na may business interest siya dito pero lumabas doon sa naunang pahayag ng SEC na wala yung pangalan niya doon sa general information sheet nito. Peter Trica, kasalukuyang nasa umingi kasi ng 15-minute break itong prosecution para nga matingnan itong mga dokumento na daladala ni Mayor Baste para nga dito sa kanyang pagharap sa impeachment trial. Peter Trica.
6: Hey, Jom, mukhang hindi 15 minutes lang yung hinihingi, no? Kasi kung tama yung dinig namin ni Rica, naka-early lunch break.
4: Naka-lunch na,
6: di ba?
4: Balik na natin 12:15.
6: Oo, ang balik niyan, mayamayang 12:15 na. So medyo mahaba-haba yung lunch break ngayon precisely because yung 100 pages nga ng sinumite yata ni Mayor Baste, ano, eh, kailangan i-print at saka ibigay doon sa prosecution or hawak na ba ng prosecution yan, kailangan bigyan ng kopya ang defense at mismong ang impeachment court, di ba?
14: Peter Trica, yes, tama ka dyan. No? 15-minute break yung hiningi ng prosecution pero dinaretso na sa early lunch itong break na ito para nga din na masuri itong mga dinala na dokumento over 100 pages ni Mayor Baste. Kasama dyan yung pagbibigay o pagre-reproduce o pagbibigay ng kopya sa bawat planning sa prosecution at sa depensa pati na rin sa mismong impeachment court at maging sa mga senator judges.
6: Okay, ito medyo curious lang ako. So pumunta sa holding room si Mayor Baste Duterte, tama?
14: Yes, tama ka dyan, Peter.
6: Eh, meron bang lunch doon o pupunta sa ano cafeteria ng Senado para magkapag-lunch?
14: Actually, Peter Trica, yung bawat holding area dito ng defense and prosecution, pati na rin doon sa mga witness na ang designated room ay yung Senator Claro M. Recto, ay meron namang mga, kumbaga, may mga pagkain na nakalatag o nakahanda para sa kanila doon. So, hindi na nila kailangan pang pumunta pa sa cafeteria or mag-order ng food kung gusto naman nila.
6: May buffet?
14: Wala pa yung sense na mahilip itong kwarto ng mga yung mga designated rooms para sa bawat panig. Pero makikita naman natin minsan-minsan may kumbaga buffet style dun sa mga pag binubuksan ng pintuan dito sa prosecution sa depensa, eh nakikita naman natin na ganun yung style yung pagkain nila.
6: So may coffee, juice, orange, and de siguro heavy snacks, ano, pika-pika.
4: Lunch, ganyan, sandwich, gano'n.
14: Yes, Peter Trica, gano'n na nga.
4: Oh, siguro para to sustain din naman yung buong araw, di ba, mahirap na. Ako, John, curious question lang ako, kung kanina ba nagkaroon kayo ng chance na makausap si dating Senator Antonio Trillanes on whatever he may have said regarding the impeachment?
14: Actually, noong dumating siya dito, hindi siya nagpahayag ng, hindi siya nagpa-interview, no? Kahit ambush, hindi siya pumayag. Agad siyang pumasok dun sa designated holding area para naman sa prosecution. Kausap niya kanina, kasama niya si attorney, House Private Prosecutor at attorney Lorna Kapunan.
6: Okay.
14: Pero agad din itong lumabas at dumiretso na nga dun sa impeachment court. Pero kanina, nung bago tayo mag-usap, habang nag-uusap tayo, actually may ambush interview sa kanya dito. Pero hindi na natin siya nabigyan ng pagkakataon. Hindi na natin narinig doon dahil nagpe-prepare din tayo para sa para nga sa pag-wrap up na itong mga impeachment trial.
4: Oo. Si Mayor Baste, nung lumabas kanina, nagkaroon kayo ng chance na siya'y makausap?
14: Ganun din, Rica, no? Actually, kanina, nung pagdating niya dito, mga 9, before mag 9:20, ang nangyari niyan ay kumaway lang siya dito sa mga miyembro ng media. Yung MRO ng Office of the Vice President ay nagsabi sa atin, no, Media Relations Officer para sa mga kapamilya natin, nagsabi na hindi magpapa-interview itong si Mayor Baste.
6: Okay, meron pa ba
14: pagkatapos ibang... pagkatapos ng impeachment trial, yes.
6: Meron pa bang ibang mga high officials mula sa OVP na umattend din o kahit na nasa gallery lang dahil sa pagiging witness ni Mayor Baste ngayong araw na ito?
14: Actually, wala tayong nakita na any officials from the OVP, no? Pero may mga ilang yung kumbaga may mga media relations officer dito mula sa Office of the Vice President. Pero regular occurrence naman yun kasi lagi naman silang ding nandito providing support para naman dun sa miyembro, syempre, ng defense panel ni VP Duterte.
6: Yung tinatawag na holding area na kung nasaan si Mayor Baste ngayon, yun din ba ang holding area na pinuntahan ni former Senator Sonny Trillanes?
14: Actually, si former Senator Trillanes, dumiretso siya dito sa Sa Senator Ambrosio Padilla Room. Dito siya dumiresto. Ito yung iba. Designated holding room para naman sa prosecution. Ayun. Hindi sila magkasama nitong ni Mayor Baste, no? Pero, kung matatandaan ko rin kanina, dun sa unang part ng mga ambush interview ni at Senator Trillanes, sinabi rin niya na pumunta siya nga dito para makita rin si Mayor Baste.
6: Okay.
14: Yes.
6: Alright.
4: Sige, babalikan ka namin, John, dahil nagsisimula pa lang naman ang araw natin. Ingat ka dyan at kayo ni Zeus Legaspi. Maraming salamat.
14: Salamat, Peter at Ricat. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, John Garner, DZMM.
4: Maraming salamat sa ating mga Radyo Patrol. Balikan natin ngayon, partner, ang ating assistant professor ng Department of Political Science sa Ateneo de Manila University, si Professor Arjun Aguirre, para samahan tayo ngayong haba pa ng oras natin para pag-usapan nga itong binabantayan natin sa impeachment ng Day 31 ni VP Sara. Professor, magandang umaga po.
15: Yes, magandang umaga rin po, Ma'am Rica and Sir Peter.
4: Opo. Good morning, sir.
6: Oh, thank you for staying with us. Ang ating lunch break ay mga 1 o'clock.
4: tayo. Sila ngayon na yun.
6: Prof. Arjan, marami po kayong dapat na ipaliwanag ano, sa presinto. Yes.
4: Siya ba yung witness, sir?
6: Kasi ang dami namin hindi maintindihan. An overload of legal terms, Prof. Arjan. So, please bear with us. Ano po. Unang-una, yung ruling na ginawa, the last being the first question, ano, yung prayer to expunge. What are we talking about here? Bakit po big deal ito at kailangan na ilang minuto para ipahayag yung naging ruling ng presiding officer?
15: Pagkakaalam ko, Sir Peter, no? Correct me if I'm wrong, kasi so, yan yung ano, napansin ko sa ating presiding officer, mabilis magsalita.
4: Sabi na nga ni Justice Ascuna yun, di ba? Ang bilis.
15: Sa aking pagkakaalala, ang alam ko ang issue nila dito yung salitang misrepresentation doon sa presentation ng evidence kahapon yata, di ba? So, kung matatandaan ninyo, kumbaga nag-present ng mga evidence yung prosecution, tapos umalma yung defense na parang sinasabi nila na ano nga, parang nag-misrepresent yung mga data or yung mga ginamit na dokumento. So ako, ang nakita ko yata doon sa naging ruling ay imbis na misrepresentation, parang pinalitan yata ng inaccuracy. Yun yung parang sa aking pagkakatanda or sa aking pagkakaalala.
6: I tried to follow
4: ako din eh, pero babalik ako na lang. Ang bilis eh.
6: You lost me at the prayer. Prayer to expansion. Kasi meron sinasabi na merong offer to withdraw the request for admission. And towards the end, Prof, meron ng request denied to expunge, and this has something to do with marital privilege. Kaya ang gulo na eh.
4: May so, marital and filial privilege yung sinabi. Oh.
6: Yeah.
15: So yun yung sa admission, Sir Peter, ito yata yung ano, yung parang matagal ng debate kung makaka-attend ba sa hearing ang ating vice presidente, kasi it's one thing to request for her presence and quite another to force her, di ba, to say something na magkaka-incriminate sa kanya. So mukhang yung decision ngayon ng ating presiding officer ay nagsasubscribe na dun sa view na hindi niya pwedeng hindi siya pwedeng makapagsalita na makakapag-incriminate sa kanya. So it is the principle that Sara Duterte cannot be forced to personally admit that the bank documents or the bank records belong to her. So ako, ang parang dating sa akin is yung prosecution, meron na silang dokumento, meron na silang evidence, yan yung magagamit nila. Pero hindi nila ma-force ang ating vice presidente na isubstantiate yung dokumento kasi ano na siya, parang pinoprotektahan na siya ng ating konstitusyon.
4: Oo, pero parang sa pagkakaintindi ko, Prof. Arjan, etong sinabi ni SPO Cheese, only for the documents nitong bank records, no, hindi naman ito saklaw yung iba pang mga katanungan on other impeachment articles na maaring gustong itanong sa kanya, ipaharap siya mismo ng prosekusyon.
15: Yeah, that's why we have to take note din yung mismong ruling na ito na in-specify lang dun sa mismong bank documents na makaka-leap nga sa inga kung sakaling makapagbigay siya ng testament, baka yun makapag-commit siya ng self-incriminating ng mga statements. So, pwede po rin siya mapa-appear. Again, we can assume that, you know, the prosecution can still ask her to appear sa trial. Pero again, when it comes to asking her to say something or give testament, mukhang ang direction pa rin ito, Ma'am Rica, doon pa rin tayo sa constitutional right against self-incrimination. Kasi with this new ruling, mukhang yun na po yung magiging direction na ito.
4: Very vocal naman ang Vice Presidente na sabihin na ang kanyang representation talaga doon sa impeachment ay through her legal team na. No? We've always been hearing her affirming that. Balikan naman natin yung nangyari ngayon. Bagamat kakaunti pa lamang yung mga naitanong kay Mayor Baste Duterte, were there already points that stood out to you, Professor?
15: Well, for one thing, yung admission. I was expecting that there would be some resistance on his part. May mga denial na expected naman tayo na I didn't know this, you know, this company. I only heard of this during the trial, mga ganyan. Pero so far, may admission, may cooperation, knowing na hostile ano siya, witness. Tapos, ang talaga nakapag-trigger so far ay yung mismong admission din na it's not 15 contracts, it's 19. That's why, di ba, yes. Nagpo-photocopy sila ngayon, nagpiprint. So, mukhang meron silang tinatago na information. Mm-hmm. That's why dapat natin itong tutukan. Kasi so far, yung pinag-usapan natin kanina na mga numbers, di ba, 11 dito sa 15 contracts ang hindi dumaan sa bidding, tas apat lang yung parang dumaan sa proseso. So dito kung papalo pa ng 19 ito, ano yung status ng apat na nadagdag dito? So parang ano tong mga kontratang ito? So dito sana magiging matinik yung ating prosecution sa pag-direct ng witness, kasi kailangan mabusisi nila mabuti kung talaga bang itong panibagong mga contract na ito ay magiging consistent do sa binubuo nga nilang financial narrative na nais may parating sa mga senator judges sa publiko na may nakinabang dito. So may nakinabang dito sa mga kontratang ito na kasama yung Davao City government.
4: Kanina binabantayan ko din yung mga pangyayari, no? At medyo tumutok tayo dun sa head of procuring entity. Medyo tumutok tayo dun, no, na ang pagiging head of procuring entity ay si Mayor Baste. In fact, tinanong pa siya, alam mo ba na ikaw pa rin talaga yan kahit ibang tao ang pumipirma? But what stood out for me is nung sinabi niya na binigyan niya ng signing power itong certain attorney Tristan Dwight Domingo. That's why nasabi niya na hindi siya aware sa lahat ng kontratang pinirmahan ni Assistant City Administrator na ito ang si attorney Tristan Dwight Domingo. Is that something that you think the prosecution has to crunch down to?
15: Yeah. Again, we can assume that this development, this new information might be useful dito sa binubuong yun nga, financial narrative. But given nga na bago ito, iasaan din natin na dito lang sa conversation ito iikot. So kailangan yung mga tanong mamaya ni Attorney Ted na yung mismong mga involved dito sa pag-approve or yung mismong pag-determine ng mga kontra kung talaga bang ito ba ay maayos na na-prepare. Yung mga ganun detalye kasi, ito yung papasok doon sa mismong entity na sinabi mo nga kanina na dinelegate ng ating head of procurement na yung mayor of Davao City.
6: Pero so far, I agree with you, Prof. Arjan. I mean, for a hostile witness, there's very little hostility shown by he's reacting, and he's reacting in a very civil manner, I think, you know, si Mayor Baste. Pero having said that, yun pong pinag-uusapan natin na the head of procuring entity or HOPE, dinelegate nga ni Mayor Baste
16: eh, wala namang masama doon dahil talaga namang maraming mga bagay ang idinedelegate ng isang alkalde o mayor, lalong-lalo na ng isang napakalaking syudad kagaya ng Davao. Ngunit, ang medyo nakapukaw ng aking isipan doon eh, nung sinabi niya na he's not familiar with GenCorp at all until pinag-usapan na sa Senate impeachment trial. How does that strike you, Prof?
15: Well, this, Sir Peter, this is something that I really expect. Yun po yung parang para mga bagay na parang ine-expect ko sa isang entity or personality na related dun sa yung respondent. So, hindi siya outright denial, but it's more of ano po siya, parang defense mechanism on their part na hindi mo i-admit that you know.
16: Aha.
15: Pero kung tatanungin niyo ako, ano eh, it's impossible that he doesn't know eh. So I'm sure na meron siyang knowledge dito, and again, if we will connect the dots, sinabi ko nga kanina po, 'di ba, nung unang nag-usap tayo kanina eh, look for the connections. So hanapin natin yung mga connection ng mga bagay na nababanggit kahapon tapos ngayon. So kung ang mismong head of procurement entity ay yun nga, o yung mismong mag-a-approve ng mga kontrata ay kapatid mo, tapos yung mga mananalo na parang entity dito sa mga kontrata with the city government, parang masasabi mo na ano eh, go figure, parang ikaw na makakapag connect the dots eh. Pero again, it doesn't stop there, and it should not stop there, Sir Peter, kasi hindi dapat matapos lang dun sa mismong may connection with the GenCorp.
16: Yeah.
15: Kasi kailangan ma-establish din ang yung financial narrative na merong nakinabang dun sa likod ng GenCorp, at kailangan ma-connect nila dun sa mismong respondent yun.
16: Oo, tama. At yan ang role ng prosecution ngayon. Pero thus far, ang binanggit ni Mayor Baste is, yes, meron siyang dinelegate na authority kay Attorney Tristan Domingo. Dwight Domingo. Ano? Pero, so, ang tanong ng prosecution, so alam ninyo, familiar kayo sa mga kontrata, dahil ultimately galing sa kanya yung ano eh, yung delegated authority eh. At sabi niya, pag dumaan sa aking table, alam ko yung mga kontrata na yon. So the chances are, kung ganun nga, and whether nakita niya o nabasa niya o hindi, he still culpable for all those signed contracts. Tama ba yun, Prof?
15: Yeah, from the very principle po, tama po, from the very principle of delegation, hindi porkit dinelegate mo, wala ka ng responsibility. Kasi temporary lang naman po yung binigay mong parang power dun sa entity na dinelegate mo ng response. So ako ang nakikita ko dyan, kahit na ba dinelegate niya yung mismong power na yun, meron pa rin siyang responsibility na masigurado na walang, yun nga, questionable mangyayari dito sa proseso. Lalo na po ang pinag-usapan dito yung kontrata na kasama ang mayor, sorry, ang city government ng Davao. Tapos yun nga, kahit na ba sabihin niya hindi niya alam eh, kung yung mismong kumukontrata sa city government ng Davao ay connected sa sister niya. Pero di ba dapat masigurado niya na walang mga questionable mga mangyayari dito. So ako dapat ano po, matingnan po na maigi yan ng prosecution yung mga detalyeng ganito. So asahan po natin mamaya yan, lalo na po at meron ilalabas pang panibagong mga kontrata itong ating witness.
4: Ako, hindi kasi ako familiar, Prof, dun sa workings of the government, ano, especially sa delegation of power katulad na lang yan. Binigyan ng signing power ang isang abogado, ito nga si Attorney Dwight Domingo, no, assistant district, assistant city administrator nila. If you give someone the signing authority na tinatawag nga natin, hindi na ba dadaan sa iyo yung or kailangan ba nila munang i-report sa iyo what this document, ano ang laman ng dokumentong ito, ano ang naka-stipulate dito bago ko ito pirmahan? I mean, I will sign this but only with your approval. May ganun ba dapat yan, na at least the delegating the head of the agency should know what you're signing up or what you're signing on? I'm sorry.
15: Yeah, may iba't iba pong paraan, Ma'am Rica, ng pagde-delegate ng mga kanya-kanyang power. So, kung specifically ang mismong dinelegate ng ating inga pinuno ay pumirma ng mga dokumento na masasaklaw ito mga function na ito, kailangan naka-specify 'yon, kailangan malinaw 'yon. So, hindi po natin parang alam sa ngayon, sana na papakinggan natin ng susubaybayan natin kung ano yung nature ng delegation na ginawa ni Mayor Baste sa kanyang inga parang entity na kinausap na si Attorney Domingo. So, dapat maging matinik dyan ang prosecution na maitanong mamaya kung ano yung nature ng delegation na ito. Mm-hmm. Tapos kung ito bang delegation ng power na ito ay meron bang kaukulang ano ito, responsibility rin na kung saan yung bang delegated na entity, paano siya magre-report, paano niya i-assess yung mga kailan siya magsasalita sa mismong officer niya. Mm-hmm. So yun yung parang kailangan malinaw sa discussion mamaya, kasi it's one thing to say na dinelegate ko yan. Mm-hmm. Hindi ko alam man nangyari, inapprove ng officer ko yan. And another naman, kung kunwari talagang sinadya nila na merong ganitong layering. Mm-hmm. Na nangyayari na parang nagmumukha lang na hindi ako involved pero alam ko nangyayari. So ako sana makita ho ng prosecution itong mga detalyeng ito, dahil natural po nangyayari yan, Ma'am Rica, sa ating gobyerno, lalo na kung ang public official mo ay masasabi natin passive actor, na hindi naman talaga siya yung hands-on. Nag-delegate talaga siya ng mga tao na talaga may alam, merong ingat, yung technical skill na parang tumingin sa mga ganitong function. Tapos meron din talaga ng mga public official na dinidelegate yung ganitong power kung meron silang attempt na itago yung kanilang mga workings or yun nga, yung mga covert na mga ginagawa sa ating gobyerno.
4: Mm. Because as the head ng procuring entity, hindi ito maaring ipasa ni Mayor Baste doon kay City Administrator na kung hindi ko alam ito, ang tanongin ninyo ay ang City Administrator ko na siyang pumirma dito, di po ba?
15: So tingin ko po tama yan. It cannot be parang used as an alibi na I did not do this, parang I'm not parang responsible to this kasi dinelegate ko. Again, yung delegation of power, Ma'am Rica, siya, temporary lang siya, at ikaw pa rin, nasa sa'yo pa rin ang mismong responsibility. So sana malinaw po yan sa ating mga tagapakinig na dito sa ganitong setup na to, may responsibility pa rin ng mayor, at ina-assume pa rin talaga natin na meron siyang nalalaman dito, kasi siya nga po yung entity na kailangan pumirma doon sa mga kontrata on behalf of the City Government of Davao.
4: Mm-hmm.
16: Oh, Prof, may mga nuances na gusto kong linawin. Sabi nga ng iba, alam mo yan, parang beer yan, case to case basis yan. Kasi halimbawa po sa national government may mga itinatalagang mga kalihim, di ba? O secretary of this and that, di ba? Pag sumabit yung secretary, parang may dinedelegate siya yung little president kumbaga when it comes to halimbawa agriculture or DepEd etc. Ang tanong dito ganun din ba sa LGU, halimbawa sa Davao City? Kasi pag sumabit ang isang secretary of a certain department ng gobyerno, hindi naman sasabihin, kasalanan ng Pangulo yan. Di ba, the buck stops doon sa desk ng Pangulo. Hindi di ba? Parang isolated ang President of the Philippines pag sumasabit yung mga secretaries. Why is that not the case in an LGU, or seemingly at least, parang hindi yata ganun sa mga LGU?
15: Okay. So, dun po sa view ng being an alter ego sa ating mga kagawaran, so meron specific na task or job na meron silang dapat gawin. Tapos kung meron man po nangyayari na hindi natin inaasahan, parang again, kadalasan ang nagiging responsible dito yung secretary, yung mga USEC, kaya po nagkakaroon ng rigo doon. Kasi on the part of the president, ikaw ang may kasalanan dyan sa department na yan. So kailangan umalis ka na, papalitan kita. Now, dito po sa setup natin sa local government, kung magde-delegate man po sila, kadalasan ad hoc po ito, temporary, kadalasan din po wala siyang malinaw na kasulatan, kasi ang anak, ang nakikita nating pattern sa ating mga local government officials ay yung mismo mga city administrator niya, minsan lahat ng mga trabaho binabato doon eh, yung mga day-to-day na mga issues at so kung makita niyo po, kung meron man pong kapalpakan na mako-commit yung city administrator o yung dinelegate niya ng power, hindi po maitatanggi o hindi po ma-disentangle diyan yung mismong authority na nag-delegate ng power na yun. So bakit po? Kasi mas direct yung mismong relationship nila kumpara do sa presidente na nag-create ng kanyang alter ego sa mga kagawaran na kapag sumablay po o hindi nag-perform ang isang secretary or ang USEC, kaya niyang tanggalin on the spot dun sa mismong kagawaran na yun. Dito po hindi eh. Sa mga local government officials, yung kanilang pagde-delegate ng power, parang hindi siya ganun institutionalized na meron tayong parang pagkukuhaan ng pattern o parang structure na makita natin sino ba talaga yung merong parang responsibility dito. So magkadikit talaga sila. Connected sila. Kaya po kadalasan kung ano po yung ginagawa ng parang delegated na officer, nagre-reflect yun mismo sa mismong trabaho ng mayor or yung mismong local government official like the governor. So yan po yung parang naging practice natin so far sa ating gobyerno.
4: Isa po sa mga na-mention nyo na kanina and gusto ko ring balikan natin, partner, no, yung lumabas na 19 pala yung kontrata, hindi pala 15 lang, no, and 11 of those ay hindi nga dumaan sa tamang bidding. Although kasi 'di ba nasasabi naman na yung iba hindi na binibid if maliit yung value, pag sinabi bang hindi dumaan sa tamang bidding, irregularity na ba agad dito? Ibig sabihin ba nito na meron na agad tayong piniling contractor to do the business? Is this already something na red flag agad kapag sinabing hindi dumaan sa tamang bidding?
15: Sa aking pananaw po kasi, hindi siya sa dahil walang bidding, corruption agad. Kasi do not forget that meron din pong mga kontrata na hindi naman talaga dumadaan sa inaasahan natin na uniform or ordinary na public bidding. So meron po kasing mga irregularity na pwede rin mag-appear kahit na dumaan ka sa public bidding. So yun po yung parang kailangan nating para ma-establish na dito po ba sa 15 or ina sa 90 na contracts between the city government of Davao at saka yung kumpanyang kino-connect sa ating vice presidente, yung bang kanila mga naging transaction ay, again, meron ba silang bidding o wala? At kung meron man bidding, meron bang mga irregular na mga nangyari dito? So importante na ma-establish nila ito at siguro wag din po nating i-limit yung attention natin sa halaga. Kasi talaga naman pong kung titingnan natin, kukumpara natin sa iba't ibang mga kontrata, mas maliit yung mahalaga na meron sa mga local government entities. Pero ako, ang issue kasi dito is, meron bang a due advantage na nagamit yung entity na ito na nakikipagkontrata sa city government of Davao? At yung bang a due advantage na ito, nag-result ba siya sa mismong alam ng parang yamag din na again, kaya nga dito po tayo sa Article 2 eh. Nag-result ba siya sa benefit or advantage din on the side ng respondent? Kasi yun po yung tinatawag kong evidentiary chain na hindi sapat na meron tayong parang ebidensya na pinipresent dito at yun nga yung mga dokumento, kasi kailangan din masasubstantiate siya at makukonnect. Again, consistent po ako sa sinasabi ko kanina pa.
16: Mm-hmm.
15: Connections po. Kailangan tutukan natin yung connections ng mga bagay na narinig natin at marami na po so far ang lumalabas na mga ebidensya. Huwag po tayong maliligaw at yung participation ng ating hostile witness ngayon bilang mayor at hindi kapatid ng vice presidente, bilang mayor is talagang masabi niya lang na, ito, nakita ko tong kontratang ito. Ito, dumaan ito sa opisina ko, na-approve namin ito.
4: Right now kasi, itong focus pa lang na mga kontrata are those only for GenCorp. Marami pang mga ibang business entities ang vice presidente na affiliated siya na di umano, no? Na hindi pa nauungkat si Mayor Baste ba may also be questioned on those business entities, dahil meron din naman talagang mga papel na dumadaan sa local government when it comes to running a business, di po ba?
15: Yeah, it is, if you know, if the prosecution was able to come up with parang a more aggressive story, Ma'am Rica, they can do it. But based sa mga narinig natin, napaka-specific lang ng kanilang parang pinag-uusapan, kasi iniiwasan din nila na, kung mapapansin niyo, Ma'am Rica, ang dami na nating napag-usapan sa Article 2, marami na rin destruction. Di ba yung yan din yung naging concern ko last time, na nagugulo yung attention ng mga tao, may nakakatulog na eh, di ba, sa ating impeachment trial kahapon. Malamang sa malamang, yung mga tao nawawala na rin sa ang kanilang attention. So ako, yun yung parang unang-una kong i-highlight, na dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon, kailangan talaga na maging malinaw o maging parang parang specific talaga yung parang tututukan ng prosecution, kasi marami talaga silang pwede pang parang tahakin or sungkitin dito sa parang binubuo nilang parang istorya regarding dito sa Article 2 na to. Pero ako ang parang suggestion ko pa rin is to side with caution, na mas mabuti nang specific, mas mabuti na

0: or just a few minutes, na dahil naumpisahan na ng pag-witness, albeit hostile witness ni Mayor Baste Duterte, meron kayang chance na pati si Attorney Manases Carpio ay masugpi na rin to be a witness in this impeachment trial. And while you're thinking about that, meron lang po kaming mga ilang paalala dito po sa pagpapatuloy ng ating super lunch break analysis. Sandali lang po.
1: Oras muna natin.
0: Eksakto, 11:35.
2: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
3: Vice President Sara Duterte impeachment trial. The DZMM special coverage.
4: Basta AM, DZMM.
5: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
6: Kaya ko pa.
5: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
7: Kaya ko pa.
5: Patong-patong na projects, sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
3: Ito po ang DZM.
6: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
8: Pag-ibig! Solid ka ba?
6: Anak, nabili ko na yung bago niyong sabong panligo.
9: Wow, Mama! You know I love the

0: yung kanilang entity ay nag-overlap eh, kasi mag-asawa sila. So mukhang makikinabang dito si Attorney Man Scarpio.
1: Okay. May kinalaman ba ito, Prof. Arjan, dito po sa request for admission ng prosecution at motion to expunge ng depensa sa 104 matters kaugnay sa bank records ni VP Sara Duterte at saka ng kanyang mister?
0: Yung mismong, alam ko po, yung mismong issue ng isang ng ruling do sa pag-expunge, ang pinag-aaway lang talaga dito yung paggamit ng ebidensya ng prosecution, parang sinasabi ng defense na misrepresentation o parang nag-mind condition ng mga tao. So ang alam ko, ang naging decision dito is papalitan lang siya ng word instead of, you know, totally erasing it. Mm-hmm. Nang inaccurate. So parang ganun po yung para naging desisyon. Tapos yun naman po sa admission ng nung mismong parang evidence, again nag-agree po ang ating impeachment court na pwede po magamit yung mga dokumento ng mga bank transactions. Pero we cannot force the vice president to appear, to say something na later on magse-self-incriminate siya.
1: Oh wait, so ibig sabihin po, hindi pa rin pinoprohibit ng presiding officer o ng impeachment court na ilabas ang mga bank documents, deposits, etc. Dito po sa impeachment trial na ito ni VP Sara.
0: Yes, that's what I'm getting so far, Sir Peter, that, you know, no one stops, you know, the prosecution from using these documents in building their narrative, yung financial narrative. But again, pinoprohibit lang yung mismong pag-force or yung pag mismong expect na mag-test, maggagawa ng statement si VP Sara na mag-incriminate sa kanya later on. So yun yung parang alam kong naging message nitong recent ruling ng ating presiding officer.
1: Including the husband.
0: Yeah, because again, yung status po kasi nila, husband and wife, so parang isa silang entity dito sa sitwasyon na to.
1: Yun.
2: Ayan, sige po. At mukhang sa puntong ito, Professor, tayo po muna ay magpapaalam dahil hihinga muna tayo kasi papasok po muna ang ating headline ngayon. At pagdating ng 12:15, asahan po namin nakasama ka po ulit namin sa pagbabantay po dito sa day 31 ng ating impeachment trial.
1: Prof, mag-lunch ka na, please.
2: Bibigyan ka na namin ng early leave to take your lunch, Prof. Maraming salamat sa panahon po.
1: Thank you, Prof. Arjan.
0: See you later. See you later.
2: Thank you po. Ang ating assistant professor with his early lunch, earlier than ours, ng Ateneo de Manila University, Professor Arjan Aguirre. Headline ngayon, susunod na. Pero ang impeachment coverage ng DZMM, tuloy-tuloy pa rin. Nakasama niyo po, Rica Lazo.
1: Peter Musngi po.
2: God bless everyone.
3: Vice President Sara Duterte impeachment trial. The DZMM special coverage.
4: Every day na nasa DZMM ako ay memorable.
5: Cool feeling na magtrabaho po sa DZMM. Una sa balita, una sa public service.

0: kapal.
1: Kung hindi ka sigurado, punta ka sa DZN. Doon mo malalaman kung totoo o hindi ang nakikita mong mga balita.
2: Napakalaga po ng papel, ng mabilis na pagbabalita, ng tamang pagbabalita para po sa ating bayan.
3: Mastanggol.

0: hanggang sa kasagsagan ng superbagyo nandun ang DZMM
1: sa Metro Manila. Narinig na lang nila na nagre-report ka on the situation.
2: May nakikinig sa'yo kapamilya, nagmamalasakit sa tweet-tweet
3: na. Patuloy pa rin kaming tinatangkilik ng maraming tao.

0: Oras na nagmamadaling umaga, 11:45.
1: Mula sa News Center ng DZMM, hatid ang mga eksklusibong panayam at maiinit na balitang nakalap ng Radyo Patrol sa Luzon, Visayas at Mindanao.

0: sa headline ngayon.
1: So kung medyo mas mataas pa po yung during this coming week or the other week after, eh medyo pinag-aaralan din po namin kung magkakaroon kami ng new fare increase po. Nakakaawa rin po ang mga driver namin.
0: Samahan ng mga bus operators sa Metro Manila, pinag-aaralang maghain ng panibagong petisyon para sa taas pasahe. Pisong dagdag singil inihirit naman ng samahan ng mga taxi. Taas pasahe sa eroplano nakakasana simula October 1 dahil sa pagsipa ng fuel surcharge. Davao City Mayor Baste Duterte sumalang sa impeachment trial ng kapatid na si Vice President Sara Duterte. Immigration Lookout Bulletin Order, hiniling laban sa 13 dawit sa agricultural smuggling. Mga miyembro ng Coast Guard, itinaboy ang Chinese militia vessel at mahigit 20 bangkang ilegal na nangingisda sa Kalayaan Island Group. At Nations Girl Group Bini balik Pilipinas matapos ang kanilang pagtatanghal sa Australia at New Zealand. Magandang tanghali Metro Manila, magandang tanghali Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po si Rica Lazo. At sa detalye ng mga headline ngayon. Pasintabi po sa maselang balitang ito, kapamilya. Patay ang 7 taong gulang na batang lalaki matapos magulungan ng closed van sa barangay Tuktukan, Giginto, Bulacan. Ayon sa amain ng biktima, pauwi na sila matapos sunduin ng anak galing eskwela nang mabanggaan ng closed van ang kanilang motorsiklo habang naghihintay na makatawid sa kalsada. Agad nakatayo ang amain pero nagdire-diretso ang closed van hanggang sa magulungan ng bata. Dinala pa sa ospital ang biktima pero binawian din ng buhay. Sa inisyal na imbestigasyon, nawalan umano ng preno ang closed van. Desidido naman ang pamilya ng biktima na ituloy ang kaso laban sa driver. Apat ang sugatan kabilang ang 2 menor de edad matapos mauwi sa Rambol ang paliga ng basketball sa barangay 135 Tondo, Maynila. Sa kuha ng CCTV ng barangay, kita ang biglang pagsugod ng ilang lalaki sa mga nagba-basketball na nauwi sa suntukan at batuhan ng bote. Isang lalaki rin umano ang sumugod na may hawak na patalim. Sinubukang umawat ng off-duty na pulis at mistulang na-headlock ang isang menor de edad. Nahaharap sa reklamo ang pulis at SK Kagawad na sangkot sa insidente.
2: Matapos ang 3 sunod na oil price hike, epektibo na po ang bawas presyo sa mga produktong petrolyo gayong araw. Batay sa kwenta ng Department of Energy, 7 pesos and 57 centavos ang rollback sa diesel, habang 24 centavos sa gasolina at 5 pesos and 85 centavos sa kerosene. Pero ang Shell at Uni Oil, 7 pesos and 60 centavos ang bawas presyo sa diesel, 30 centavos sa gasolina at 5 pesos and 90 centavos sa kerosene. Bukod sa petrolyo, may bawas presyo rin sa liquefied petroleum gas o LPG bukas. Ito'y matapos suspendihin ni Pangulong Marcos Jr. ang excise tax sa kerosene at LPG. 3 pesos ang rollback ng Regasco, nakatumbas na mahigit 33 pesos sa kada regular na tangke. Tinataya naman ng Regasco na posibleng magkaroon ng dagdag presyo sa LPG sa unang linggo ng Oktubre na maglalaro ng 10 hanggang 15 pesos kada kilo. Bagay na hindi patiyak ayon sa DOE.
0: Abiso mga kapamilya, simula October 1, asahan ang taas pasahe sa eroplano dahil sa pagsipa ng fuel surcharge. Sinabi sa DZMM ni Civil Aeronautics Board Hearing Examiner's Division Head Attorney Jam Bermudez na ito'y matapos sumirit sa 69 pesos at 12 centavos ang kada litro ng jet fuel sa world market, bunsod ng nagpapatuloy na gulo sa Middle East. Mula sa kasalukuyang Level 14, itataas sa level 17 ang fuel surcharge simula October 1 hanggang October 15. Katumbas ito ng 559 pesos hanggang 1,635 pesos sa domestic flights, habang mahigit 1,800 pesos hanggang mahigit 13,700 pesos sa international flights. Kailangang magsumite ng aplikasyon ng mga airline sa CAB bago magpatupad ng adjusted fuel surcharge.
1: Ayun po, yung 457 to 1,336 hanggang September 30 po yan. Pag po tumapak na tayo ng October 1, tataas na po ito ng 559 to 1,635. Yun po yung level 17. Ang fuel surcharge naman po nananatiling optional po, pwede po silang magtanong sa CAB kung ang airline po na gusto nilang sakyan ay nataas po o hindi.
0: Dagdag ni Attorney Bermudez, nakadepende pa rin sa galaw ng presyo ng jet fuel sa world market kung magpapatuloy ang mataas na fuel surcharge hanggang sa holiday season o hindi.
2: Nahirapang sumakay ang ilang commuter kaninang umaga sa pag-arangkada ng unang araw ng tigil pasada ng grupong Piston sa Quezon City. Maagang nagtipon-tipon ang mga miyembro ng Piston sa Cubao na kanilang pangunahing strike center para ipanawagan ang pagtanggal sa excise tax at value-added tax sa langis, pagbuwag sa oil deregulation law at ibalik sa 55 pesos ang presyo ng diesel. Inaasahang magiging maghapon ang programa ng grupo na sinimulan sa dasal at susundan ng solidarity lunch at cultural night. Bukod sa Cubao, nagprotesta rin ang mga miyembro ng grupo sa Baclaran, Sukat, Paranaque, Muntinlupa, gayon din sa ibang probinsya tulad ng Iloilo at Baguio.
3: 100% mapaparalisan dahil iba kilala namin ng presidente dyan. Sana bang ganun pa rin.
4: Ayaw nang mamaya ng welga, subalit kailangan nilang tinawain sapagkat nakasalalay sa araw na ito yung kanilang mga kalagayan na sasapitin.
2: Kaya ang ilang commuter kanya-kanyang diskarte para makasakay kaninang umaga. Ang ilan nagbook na lang ng motorcycle taxi, habang iba naman humanap ng alternatibong transportasyon. Inaasahang 70,000 hanggang 100,000 tsuper at operator ang lalahok sa tigil pasada na magpapatuloy hanggang sa Miyerkules.
5: Motor taxi po. Mas convenient po siya eh. Malilate na rin po ko. Talagang pahirapan na po kasi yung mga sakayan ng jeep ngayon.
6: Kasi punuhan parati yung mga jeep eh. Antipolo po, to di ko ba o. Ako nag-ibas po, natayuan po yung papunta dito. Nagisiksikan niya ako sa mga ano, bus po ng malilate.
7: DZMM Radio Patrol Flash Report!
0: Sa kapapasok na balita, kinumpirma ng Bureau of Immigration na nasa labas ng bansa si dating House Speaker Lord Alan Velasco. Balita mula sa DOJ, hatid ni Radyo Patrol Steve Raz. Steve?
8: Rika, ayon sa Bureau of Immigration, batay sa kanilang records, walang umiiral na hold departure order o HDO o derogatory alert laban kay dating House Speaker Lord Alan Velasco na makapipigil sa kanyang pag-alis ng Pilipinas. Hindi na nagbigay ang BI ng ibabang detalye kaugnay ng immigration records si Velasco dahil sa data privacy concerns. Sinabi ng kawinihan na patuloy itong ipinapatupad ang immigration laws and policies habang pinoprotektahan ang confidentiality ng personal information. Sinasabing inutusan ni Velasco ang dating police officer si Rodolfo Gracioso Jr. na magatid ng umanib malemeleta at haabot sa 2 bilyong pisong halaga ng pera kina Vice President Sara Duterte, dating Pangulong Rodrigo Duterte at Davao City First District Representative Paulo Duterte. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Steve Raz, DZMM.
0: Maraming salamat, Steve Raz.
7: DZMM Radyo Patrol Flash Report!
2: Pinag-aaralan ng samahan ng mga bus operator sa Metro Manila na maghain ng panibagong fare hike petition kung magpapatuloy pa rin ang malakihang taas presyo sa mga produktong petrolyo. Sinabi sa DZMM ni Mega Manila Consortium Corporation spokesperson Juliet De Jesus na bagamat nagpapasalamat sa pinagbigyang taas pasahe, aminadong kulang pa rin ito 15 pesos na ang minimum na pasahe sa ordinary buses mula sa dating 13 pesos, habang 18 pesos sa air-conditioned buses mula sa dating 15 pesos. Sinisigap naman ng mga bus operator na maibalik sa normal ang deployment ng kanilang mga unit.
1: So kung medyo mas mataas pa po yung during this coming week or the other week after, eh medyo pinag-aaralan din po namin kung magkakaroon kami ng new fare increase po. Nakakaawa rin po ang mga driver namin. Ngayon lang po medyo magiging normal yung kanilang dispatch. Kasi po dati, relyebo po kasi dahil medyo sobrang negative po yung operation namin talaga.
0: Inihirit ng samahan ang mga taxi na aprobahan na rin ang kanilang hiling na dagdagan ng piso ang kada minuto at kada kilometrong sinisingil sa pasahe. Sinabi sa DZMM ni Manila Taxi and Regional Association Regional Chairman Samuel Ramos Jr. na bagaman may 65 pesos na provisional increase sa flag down rate ng mga regular na taxi, nakapako pa rin sa 2 pesos ang singil sa kada minuto ng biyahe at 13 pesos at 50 centavos kada kilometro. Paliwanag ni Ramos, talo ang mga tsuper sa haba ng oras ng biyahe sa Metro Manila dahil sa matinding traffic na sinasabayan pa ng mataas na presyo ng petrolyo. Kaya tumitigil na lang sa pamamasada ang ilang taxi driver.
9: So sana ang hiniling namin ay kung per kilometer ay dagdagan po ng piso at dagdagan din po ng piso per minute. Humihingi kami ng pangunawa sa mga commuter. Matid naman po namin na ang sumasakay dyan ay may kakayahan. Minsan po apat po sila. Sumasabay na lang po sila dyan at nagtutulong-tulong na lang.
0: Samantala, nanawagan din ng grupo sa pamahalaan ng suporta gaya ng subsidiya sa down payment para makalipat ang kanilang hanay sa hybrid o e-vehicle. Nakilok din sa malawakang transport strike ang mga miyembro ng piston sa Cebu. Balita hatid ni Annie Perez. Annie?
10: May apat na choke point kung saan nagsagawa ng protesta ang mga miyembro ng grupo sa Metro Cebu. Kagaya ng transport strike sa Metro Manila, nanawagan din ang Piston Cebu na ibasura na ang value-added at excise tax sa mga produktong petrolyo na nagpapahirap sa mga tsuper. Hindi rin anila sapat ang dagdag pamasaheng ipinatutupad. Lumipat naman ang grupo sa Colon Street para doon tapusin ang kanilang protesta ayon naman sa lokal na pamahalaan ng Cebu City. Hindi naapektuhan ang mga commuters strike. Marami pa rin bumabiyaheng mga public utility vehicle na hindi miyembro ng grupo. Naka-standby naman ang mga bus ng LGU at LTFRB para magbigay ng libreng sakay sa mga pasaherong posibleng maapektuhan ng tigil pasada. At yan ang balitang kumpirmado sigurado para sa DZMM, Annie Perez.
0: Maraming salamat, Annie Perez.
2: Nauunawaan man, aminado ang grupo ng mga commuter na hirap na rin ang kanilang hanay sa taas pasahe. Sa parayam ng DZMM, sinabi ni Para Commuters Network convener Nanoy Rafael na hindi naman tutol ang mga commuter sa taas pasahe dahil sa patuloy na sirit sa presyo ng petrolyo. Pero idinaraing din ang maliit na sahod ng mga commuter. Kaisaan nila sila sa panawagan ng mga tsuper at operator na alisin na rin ng excise tax sa diesel at gas na nila'y mas malaki ang epekto para maibsan ang krisis.
11: Matagal na naming hindi kinakaya. Para naman kaming pinapili lang ng bato na ipupukpok sa ulo, no? Pinapapili kami kung mahal yung magiging commute namin o wala kaming masasakyan. Parang yun lang yung choices namin dito eh. Napaka kapos nung ginagawa talaga ng gobyernong Marcos na tugon para sa aming mga commuter. So kailan ba papaboran yung commuter?
2: Oras mga kapamilya, alas 12M punto.
12: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
7: Headline ngayon! Vice President Sara Duterte impeachment trial.
0: Dumating din sa impeachment court si dating Senador Antonio Trillanes na inaasahang sunod na sasalang na tetestigo ng prosekusyon. Balita mula sa Senado, hatid ni Radyo Patrol, Robert Mano. Robert?
13: Sa ambush interview sa Senado, sinabi ni dating Senador Antonio Trillanes na umaasa siya na matapos sumestigo si Mayor Sebastian Basay Duterte, ay siya na ang sunod na isasalang sa witness stand. Wala na rin subpoena na isinilbi sa kanya dahil willing o handa naman siyang humarap sa impeachment court. Tayo naman magbigay ng reaksyon ni Trillanes sa unang mga nasabi ni Duterte sa impeachment court kanina, kabilang na ang issue sa GenCorp na nasa sal-in ni Vice President Sara Duterte. Samantala, hindi naman kinatigan ng impeachment court ang hirit na admission ng prosecution. Sa request, hiniling sa impeachment court na aminin ni Vice President Sara Duterte ang 104 na issue hinggil sa personal circumstances ng Vice President, ng kanyang asawa, at maging yung kanilang business interest at records batay sa isinumitinamaan ng mga bangko at Bureau of Internal Revenue sa ruling ni Escudero, hindi dapat ituring na pag-amin sa pinatutungkulan na bank and tax records ang pagtanggi ng kampo ni VP sa request for admission. Pero tinanggihan ni Escudero ang hirit ng defense team na burahin sa impeachment court records ang request ng prosekusyon. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol Robert Mano, DZMM.
0: Maraming salamat, Robert Mano.
2: Muling sumugod sa labas ng Senado ilang grupo kung saan muli nilang ipinananawagan ang pagpapatasik kay Vice President Sara Duterte. Balita mula sa Pasay, hatid ni Radyo Patrol, Zeus Legazpi. Zeus!
14: Jeff, pasado alas 8 ng umaga kanina, nagsidati nga muli ang mga miyembro ng grupong Sandugo sa kahabaan ng Diokno Boulevard sa Pasay City, bitbit ang panawagang pababain sa pwesto si Vice President Sara Duterte. Iyan ay kasabay na nagaganap na impeachment trial ng vice-presidente. Ayon sa coordinator ng grupo na si Jet Gonzaga, mahigit 1,000 ralista ang nasa harap ng Senado na magpoprograma hanggang mamayang alas 2 ng hapon, pagamat hinihintay pa ang opisyal na impormasyon mula sa hanay ng pulisya. Nakakuhaan niya sila ng permit na magrally sa lugar hanggang Biyernes, kaya asahang araw-araw silang babalik sa tapat ng Senado ngayong Linggo. Ayon naman kay Pasay PNP Chief Police Colonel Jose Lito De Sesto, nasa 100 pulis na nakabantay ngayon sa mga ralista at walang inaasahang banta dahil tumatalimo naman anya mga ito sa batas. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado ito, ang Radyo Patrol Zeus Legazpi, DZMM.
2: Thank you, Zeus Legazpi.
0: Sa ibang balita, nanindigan si Senate Blue Ribbon Committee Vice Chairperson Panfilo Lacson sa nasilip na posibleng ghost flood control project sa Taguig City. Magugunitang pinuna ni Senador Lacson si DPWH Secretary Vince Dizon matapos sabihing walang maanomalyang proyekto sa Taguig sa kabila ng nadiskubring slope protection project pero nakatag sa Leyte. Sabi sa DZMM ni Senator Lacson, walang halong pamimersonal ang pagsita niya kay Dizon dahil pareho ang kanilang layunin na matukoy ang mga ghost flood projects at sinasang-ayuna na ang pahayag na nasa initial stage pa lang ang kanilang investigasyon sa Taguig. Pero dapat pang laliman ang investigasyon para hindi makalusot ang posibleng mas marami pang maanumalyang proyekto kontra baha.
15: Yan na rin nagsabi, huwag mag-conclude, pero it appears na noong hearing ng Friday, may conclusion siya na walang ghost project.
2: Mm-hmm.
15: Doon ako nag-react at lalong kinalkan namin yung dokumentong galing din sa DPWH, nireview namin.
0: Sa naunang paliwanag ni Dizon, nilinaw niya na hindi kasama ang Taguig sa 10 tiyak na may ghost flood control project sa buong bansa. Pero aminadong may mga natukoy na irregularities sa ilang proyekto sa lungsod, kabilang ang na-flag na slope protection project.
2: Isinusulong ni Pangulong Marcos Jr. ang mas malaking papel ng kababaihan sa pamumuno at pagbuo ng mga polisiya sa ASEAN, lalo na sa usapin ng ekonomiya, seguridad at peace and security. Balita mula sa Taguig City, hatid ni Radyo Patrol, Christian Yosores. Christian!
16: Jeff, sa talumpati sa ika-apat na ASEAN Women Leaders Summit itong umaga, sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi dapat ituring na beripesyaryo lamang ang kababaihan sa pagpunlad ng rehiyon kundi aktibong leader at innovators. Binigyang diin ni Pangulong Marcos ang pangangailangan palakasin ang representasyon ng kababaihan sa mga gabinete at parlamento ng ASEAN Member States, kabilang ang pagbuo ng mas maraming oportunidad para sa mga babaeng leader. Itinutulak din ni Pangulong Marcos ang suporta sa women-led enterprises, kabilang ang mas magandang access sa pagpupondo at digital skills. Kasama rin sa kanyang pinapanawagan ang pagkilala sa unpaid care work na malaking hadlang umano sa paglihok ng kababaihan sa formal na workforce. gayon din ang mas matibay na proteksyon laban sa gender-based violence online. Inikahit ni Pangulong Marcos ang ASEAN member states na isa rin sa konkretong polisiya at programa ang mga napagkasunduan sa summit, kabilang ang Joint Ministerial Statement on Women's Leadership for Inclusive Prosperity bilang bahagi ng paghahanda sa ASEAN Community Vision 2045. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM.
2: Maraming salamat, Christian Yosores.
0: Mahigit 100 employers sisilbihan ang notice of violation ng SSS dahil sa hindi pagbabayad ng kontribusyon ng kanilang mga empleyado. Balita hatid ni Radyo Patrol, Zeus Legaspi, Zeus.
14: Bika, sorpresang bibisitahin ang mga tanguhan ng Social Security System o SSS ang nasa 120 mga employer sa Metro Manila ngayong Martes para bigyan ng notice of violation. Ayon kay SSS-NCR Operations Head Benjamin Dolindo Jr., bibigyan ng notice sa mga employer dahil hindi ito naghuhulog ng contribution para sa mga empleyado. Halos 2,500 empleyado ang niyang apektado ng paglabag ng mga employer. May 15 araw ang mga employer para tumalima sa patakalan ng SSS at kung lumagpas sa naturang palugit, sasampahan na sila ng karampatang mga kaso.
17: Itong programa ito, it's not just to collect, it's just give us awareness to sa ating mga employer na mag-comply, maghulog ng tamang contribution sa tamang oras para naman masisigurado ang benepisyo ng mga miyembro ay makukuha nila.
14: Paglilinaw ng opisyal, madaragdagan pa ang mga business owner na mabibigyan ng notice of violation lalo't unang araw pa lang ito ng kanilang malawakang kampanya kontra delinquent employers. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZMM.
0: Maraming salamat, Zeus Legaspi.
2: Wala pang naitalang stranded na pasahero ang lokal na pamahalaan ng Maynila mula ng umarangkada ang tigil pasada ng piston kaninang umaga. Balita hatid ni Radyo Patrol, Tricia Lindo. Trish.
18: Jeff, bago magtanghali ay pumuwesto na ang ilang mga GT driver ng grupong piston sa kanilang Skoda sa Ermita, Maynila. Ang GT driver na si Richard pinili munang mamasada kaninang umaga bago lumahok sa pagkilos. Dala ng panghihinayang sa mawawalang kita at para hindi rin mahirapan ang mga pasahero sa rush hour.
19: Tatlo lang, ang busy lang, saka pangkain. Bawa naman yung mga estudyante na yung mga pumapasok sa trabaho. Mamaya wala na, burang taas ng diesel.
18: Hiling ni Richard matanggal ang excise tax sa langis imbis na taasan lang ang pasahe o mamigay ng fuel subsidy. Talo rin anya sila sa gastos sa diesel kung minsan kasi wala pa nga 10 pasahero ang naisasaka nila sa isang ikot lalo't kaagaw pa nila ang mga modern jeepney. Pasado alas 6 anya ay posibleng pumasada na ang mga rutang Leon-Ginto papuntang Pandacan. Samantala wala pa namang naiulat ang Manila LGU na stranded ng mga pasahero simula kaninang umaga pero nakantabay pa rin ang libreng sakay sa kartilya ng Katipunan. Yan ang balita ang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM.
2: Maraming salamat, Trisha Lindo.
0: Umalma ang grupong piston sa ibinabalang multa ng LTFRB sa mga planong sumama sa transport strike. Balita mara sa QC, hatid ni Radyo Patrol, Nico Bagsik. Nico.
20: Rika, dinipensahan ni Piston President Modi Floranda ang kanilang mga miyembro at iba pang chuper at operator na rin na nais lumahok sa kanilang welga matapos magbanta ang LTFRB na maaaring pagmultahin ang mga sasama sa transport strike. Kit ni Floranda, karapatan sa pagpapahayag ang kanilang tigil pasada at malinaw na harassment ang banta ng LTFRB.
21: Sa atin ay ito'y bahagi ng harassment ano, ng LTFRB na dapat ay hindi pananakot ang gawin ng LTFRB kundi dapat ay tingnan na bakit nga ba humantong sa welga dahil doon sa usapin ng wala nang kinikita ang ating mga driver.
20: Nanindigan din ang Piston Rica at Jeff na hindi makatarungan na singilin pa ng multa ang mga drivers sa kabila ng maliit na kita sa pamamasada. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
0: Maraming salamat, Nico Bagsik.
2: Nakababiyahe na ulit ang lahat ng unit ng modern jeepney na ilang kooperatiba kasunod ng ipinatupad na taas pasahe sa mga pampublikong sasakyan. Sinabi sa DZMM ni National Federation of Transport Cooperative National Chairperson Misael Melinas, naramdam ng mga tsuper ang malaking pagbabago sa kanilang kita dahil sa taas pasahe na nasundan pa ng rollback sa mga produktong petrolyo gayong araw. Batay sa kwenta ng grupo, umaabot na ng hanggang 500 piso ang dagdag sa arawang kita ng mga tradisyonal na jeepney at hanggang 1,500 pesos sa modern jeep. Aminado naman ng NFTC na iba ang sitwasyon ng mga tsuper sa rehiyon dahil hindi pa rin sila naabot ng fuel subsidy ng gobyerno.
3: Pumili. At least ngayon nakakabiyahin na yung buong fleet natin kasi ramdaman naman natin yung malaking pagbabago ng kita natin sa pang-araw-araw. Din sa traditional natin, nadagdagan po ito ng halos sa 300 to 500 sa kita nila kahapon. Sa modern naman natin, halos ito ay pumalo na ng 1,000 to 1,500 na kita sa isang araw.
0: Humiling ang Bureau of Customs na isailalim sa Immigration Lookout Bulletin Order ang 13 individual na nahaharap sa mga reklamong may kaugnayan sa agricultural smuggling. Balita mula DOJ, hatid ni Radyo Patrol Steve Raz. Steve.
4: Rika, pinababantayan na ng Bureau of Customs sa Bureau of Immigration ang paglalakbay ng 13 individual na nahaharap sa criminal complaints kaugnay ng umano'y illegal pag-aangkat ng agricultural products. Ang pagiling ng BOC ng Immigration Lookout Bulletin Order laban sa mga individual ay kasunod ng pagsampa ng ahensya ng reklamo sa Department of Justice noong nakarang linggo kaugnay ng 6 na shipment na consign ni umano ang Burgess Trading. Ayon sa BOC, itineklara umano ng chicken lollipops sa mga kargamento pero natuklas ang naglalaman ng mga ito ng libu-libong sako ng sariwang sibuyas at mga kahon ng carrots na walang kinakailangang regulatory clearance. Kabilang sa 13 individual na saklan ng ILBO request, ang may-ari at mga kinatrawan ng importer, isang licensed customs broker at siyam na opisyal at empleyado ng BOC na sinasabing may connection sa mga shipment. Sinabi ni BOC Commissioner Ariel Pamuseno na gagamitin ng ahensya ang lahat ng legal na hakbang para panagutin ang mga sangkot sa agricultural smuggling. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Steve Raz, DZMM.
0: Maraming salamat, Steve Raz.
2: Itinaboy ng Philippine Coast Guard o PCG ang isang Chinese Maritime Militia Vessel at 24 na maliliit na bangkang naabutang na ingisda malapit sa Kota Island sa West Philippine Sea. Namataan ng PCG ang Chinese Vessel 9622 nasa 2.2 kilometers northwest ng Kota Island. Naglabas ito ng mahigit 20 maliliit na bangka na kalaunay ng isda. Dahil dito, 5 tauhan ng PCG ang sumakay sa rubber boat at hinamon ang mga Chinese vessel na umalis sa lugar.
22: Dito sa City Water of Kota Island, this is Philippine Coast Guard Station, Kalayaan Island Group. We're not allowed to conduct any maritime activity within this area. Leave this area immediately. I repeat, leave this area immediately. Over.
2: Hindi umano sumagot sa radio challenge ang militia vessel pero umatras ito kasama ang lahat ng maliliit na bangka nang lumapit ang PCG. Ligtas naman nakabalik sa kanilang istasyon ng 5 Coast Guard personnel at walang naiulat na insidente.
0: Isinailalim sa state of calamity ang Camarines Sur dahil sa paglobo ng mga kaso ng dengue. Batay sa datos ng probinsya hanggang nitong September 24, umabot na sa 1,233 ang kumpirmadong kaso ng sakit at 18 ang napaulat na nasawi. Karamihan ng dengue cases ay naitala sa mga bayan ng Bato, Nabwa at Pili. Inatasan na ang Provincial Health Office at PDRRMC na paigtingin ang surveillance at ihanda ang mga ospital sa posibleng lalo pang pagsipa ng mga kaso. Pinaigting na rin ang information at cleanup drive sa mga lugar na pinamumugaran ng lamok at nagsasagawa na rin ng bloodletting activities para matiyak na may sapat na supply ng dugo para sa mga dengue patients. Pinapaalalahanan naman ang publiko na ugaliin ang pagsasagawa ng alas 4 kontra mosquito at 4 T's o taob, taktak, tuyo, takip para makaiwas sa dengue.
2: Balita po sa Ibayong Dagat, patuloy na nararanasan ang malawakang pagbaha sa Thailand kung saan umabot na sa mahigit 1,000,000 at 700 residente mula sa halos 30 probinsya ang apektado. 8 na po nasawi sa Thailand habang mahigit 80,000 ang hindi makalabas ng kanilang mga tahanan. Sa Bangkok, apat na araw nang binabaha ang ilang lugar kaya sinuspindi ang klase at hindi kahit ang mga residente na mag-work from home. Libo-libong residente na rin ang lumikas sa mga temporary shelter habang patuloy ang operasyon para mapahupa ang baha. Sa kalapit na Myanmar, 8 rin ang kumpirmadong nasawi dahil sa baha at landslide, habang hanggang 30 ang hindi pa natatagpuan. Sa sports po tayo, patuloy ang paghataw ng Team Philippines sa Asian Games habang nadaragdagan pa ang mga Filipino athletes na nakakapwesto sa podium at finals. Historic silver medal ang nasungkit ng women's sepak takraw doubles team nina Abigail Sinogbuhan, Jean Marie Sukalit at Nelly J. Salon. Pasok din sa women's 800 meter final ang Filipino-Irish na si Victoria Bosong matapos mahapagtala ng pinakamabilis na oras sa qualification qualifying round. Sigurado na rin ng bronze medal si Carlo Paalam matapos talunin via split decision ang Chinese boxer na si Xiang Zhamao sa quarterfinals. Susunod niya makakalaban sa semifinals ang world champion na si Mahmud sa Birikan ng Kazakhstan. Sa tennis naman, diretso quarterfinals si Alex Ayala matapos madapain si Patcharin Cheyapchandesh ng Thailand sa score na 6-1, 6-0. Abangan din po ang pagdepensa ni EJ Obiena sa kanyang Asian Games pole vault crown habang target niya magatid na isa pang ginto para sa Pilipinas.
5: Showbuzz ngayon!
6: Showbuzz ngayon!
0: Sa entertainment, balik Pilipinas na ang Beanie matapos ang matagumpay na Australia at New Zealand leg ng kanilang Signals World Tour 2026. Unang beses na nagtanghal ang 8-member group sa Melbourne at Auckland, kung saan muli nilang makakasama ang International Blooms. Pansamantala munang magpapahinga ang Beanie para makasama ang kanilang mga pamilya. Pero hindi magtatagal ang break dahil naghanda na rin sila para sa Asian leg ng World Tour. Kabilang ang pagbabalik sa Singapore at unang performance ng grupo sa Taiwan.
2: Samantala, dakuan po natin ang pagpapatuloy ng Day 31 impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Balikan po natin ng Senado.
8: Mr. Sopenia's testimony, Your Honor. And so, Attorney Justin, bringing the total to 19, Your Honor.
23: Attorney Justin,
24: Your Honor, we received the documents, but just to make the record, to set the record straight, Your Honor, I think it would be inaccurate to say that certain documents are not found in the PhilJEPS or was not produced by the PhilJEPS. I think the more accurate term, with all due respect, of course, to the prosecution, is that there was no testimony in respect to four transactions, Your Honor. And particularly, they are not in the PhilJEPS summary. Number one, the April to June 2023 transaction. Number two, the January to March 2024 transaction. Number three, the July to September 2026 transaction. And number four, April to June 2026, Your Honor. Just for the record, Your Honor.
25: That is why the earlier testimony of the witness from PhilJEPS merely identified 15 transactions, while the good mayor made mention of 19 transactions, as earlier pointed out in a stated statement. Would that be correct, counsels?
8: Yes, Your Honor. We confirm that.
25: Okay. Can we proceed now with the continuation of the direct?
8: Yes, Your Honor. Thank you.
25: Kindly situate, kindly assist Mayor Sebastian Duterte to the witness stand to continue with this direct examination. I hope counsel for the parties as well as the witness was able to partake of lunch, despite the fact that it was a working lunch.
8: Yes, Your Honor.
26: Thank you.
25: Mayor, naunawaan niyo po, patuloy kayo magtetestigo dito sa hukumang ito sa ilalim ng nauna niyo pong panunumpa.
26: Yes, Your Honor.
25: Thank you. Attorney Ted, you may proceed when you're ready.
8: Thank you, Your Honor.
25: The continuation of your direct examination.
8: Yes, Your Honor. Thank you, Your Honor. Mr. Mayor, balikan po natin yung testimony ninyo patungkol po doon sa GenCorp Industries Incorporated. Nabanggit po ninyo yung GenCorp doon sa statement ninyo ng September 21, 2026. Tama po, ano?
26: Yes, sir.
8: Apo. And yung pagkabanggit po ninyo doon sa GenCorp, doon sa statement ninyo, batay po doon sa naunang sinabi niyo, no? Para lang po ma-remind po tayo. Ang sinabi po ninyo, ang reference na yun po ay nakuha mo lang dito sa impeachment trial.
26: Yes, sir.
8: Opo. At bukod doon, no, wala na po kayong nakitang reference sa GenCorp bukod doon sa dito sa binabanggit po sa impeachment trial.
26: You mean prior to the subpoena?
8: Opo.
26: Yes, sir.
8: Yes. Thank you. Thank you, sir. So, balikan po natin yung inyong statement ng September 21. I think may kopya pa po kayo dyan kung gusto po niyong basahin. Balikan ko po lang yung sentence po sa second paragraph, ano, na sinabi po ninyo, GenCorp was rigorously evaluated and determined to have submitted the lowest calculated responsive bid or offer. So, ibig sabihin po nito, sir, ginawa niyo po yung rigorous evaluation of GenCorp after you received the subpoena, sir?
26: No.
8: Okay.
26: During when it was submitted, the BAC did its job.
8: I see. Thank you, sir. The BAC was the one that rigorously examined GenCorp.
26: Yes.
8: Hindi kayo.
26: Not precisely me.
8: Not you. Yes, sir. Thank you, sir. Dahil po, hindi kayo member ng BAC. Tama,
26: yes,
8: po ba?
26: Correct.
8: Kayo po yung head of procuring entity. Yes. Final approval po kayo.
26: Yes.
8: Tama po. So, tama po ba ang intindi ko, sir, dun sa statement ninyo na GenCorp was rigorously evaluated and determined to have submitted the lowest calculated responsive bidder offer? You are referring to the BAC, not,
26: yes,
8: to you yourself, sir.
26: Yes.
8: Yes. Thank you. So, in relation to this statement, hindi mo rin inusisa personally yung corporate documents ng GenCorp.
26: Because there was no irregularity.
8: But so you did not personally examine the corporate records of,
26: like,
8: GenCorp?
26: Most of the submissions for procurement, I cannot look at all of these.
8: I see. Opo. Naintindihan ko po yun. Madami po yun.
26: Mm.
8: Pero zero in po tayo, sir, sa GenCorp.
26: Okay. No?
8: 19 po yan. 19.
26: Yes.
8: No? Tama po, sir. So, dito sa 19 na documents na tinutukoy niyo na GenCorp, no, ang award, balikan ko pala yung tanong ko. No? Inusisa niyo ba personally yung corporate records ng GenCorp?
24: No. Asked and answered, no, Your Honor.
8: Already answered, Your Honor.
25: Asked and answered, counsel. Move on.
8: Thank you, Your Honor. So, dahil hindi naman ninyo inusisa yung corporate records ng GenCorp personally, no, yung negosyo, yung pagmamay-ari ng GenCorp, hindi nyo nalalaman.
26: Of course.
8: Hindi po.
26: Yes.
8: Okay. At hindi nyo rin nalalaman kung ang GenCorp ay tumutupad doon sa requirement ng City of Davao na dapat operational for at least 5 years.
26: Well, it could have been modified by the BAC.
8: Well, sir, I'll just ask you to just answer that question first, sir. Hindi nyo nalalaman personally?
26: No.
8: No. So the answer is no. Mm. Okay. Thank you. Hindi nyo rin po nalalaman bilang head of procuring entity at mayor po ng Davao ang negosyo ng GenCorp?
26: No.
8: No. Not even by reputation, sir.
26: There's a lot of corporations in the procurement process. We get about 5,000 to 7,000 a year.
8: Thank you. Again, sir, to be fair, focus tayo sa GenCorp.
26: Okay.
8: Sa GenCorp, hindi nyo alam yung negosyo ng GenCorp. Personally po,
26: no,
8: sir.
26: No.
8: Hindi. Okay.
26: No.
8: hindi niyo alam na yung GenCorp ay nag-ooperate ng Jollibee sa Davao?
26: No.
8: No. Okay. Thank you. Ngayon po, may papakita po kaming request for quotation. Ano? This refers to bid number 251111-01. Mari pong ipa-flash sa screen at aabot po sa inyo yung physical copy po. Ano? This, for the record, this refers to prosecution exhibit number P-Roman 2-6-29. May I ask you to read, sir, the highlighted portion? It appears on the screen, sir.
26: This is item 11.
8: Item 11, sir. Yes, sir.
26: The supplier bidder must have at least 5 store outlet in Davao.
8: Thank you, sir. And so this request for quotation, sir, that you have just read from, again, this was given by the City of Davao, sir.
26: Yes, sir.
8: Thank you. At bilang head of the procuring entity which approved this award, you would know if the supplier or the bidder, in this case GenCorp, has at least 5 stores.
24: Misleading, Your Honor. The witness already testified earlier, Your Honor, that he does not have personal knowledge of the businesses, Your Honor, of GenCorp Industries, Inc. And now the counsel for the prosecution is asking that you wouldn't know any. That is precisely answered by the witness already.
8: Your Honor, if I may,
26: yes,
8: brief rejoinder. My question now to him is, as head of the procuring entity, as in his official capacity, in relation to this request for quotation, which comes from the procuring entity.
24: But I believe, answer of the witness was without distinction.
1: This has already been answered, counsel.
8: Thank you.
1: Move on, counsel. The court took note of the answer.
8: I will
1: of the
8: move on.
1: Already.
8: Thank you, Your Honor. Okay po. Balikan po natin, sir, yung statement ninyo September 21. Ano?
26: Which one?
8: If the witness can be shown. Yun po yung... yun po. Doon po sa statement ninyo, nakalagay po dito sa statement nyo, you refer to 19 contracts, sir. And then you said in your statement, 13 are consummated, 6 are ongoing. Tama, sir?
26: Yes.
8: Right? So, just to be clarified, when you say, sir, consummated, 13, ibig po bang sabihin nito completed
26: yes.
8: po yung award?
26: Yes.
8: Ibig po sabihin nito delivered?
26: Yes.
8: At ibig po sabihin nito paid?
26: Yes, sir.
8: Paid. Okay. At yung 6 po na ongoing, ibig po sabihin nito, sir, hindi pa po ito delivered?
26: Hindi pa, yeah.
8: At hindi pa po...
26: complete.
8: Hindi complete. Yeah. At hindi pa po ito bayad?
26: Yes.
8: Okay.
26: Supposedly.
8: At alam po ninyo, sir, bilang mayor at bilang head of procuring entity, yung procedure ng pagbayad dito sa mga award na to. Alam nyo po ito, sir?
26: Yes, sir.
8: Okay. So, as the head of the procuring entity, and well, the mayor also, you have the final sign-off, sir, right? Before
26: yes,
8: any such money is released.
26: Yes, sir.
8: You have the final sign-off.
26: Yes, sir.
8: Tama. In fact, you have to sign off on a voucher that is presented to you by accounting, attesting na completed na po yung delivery. Tama po, sir?
26: I believe so.
8: Okay. Thank you. And you confirm, sir, that in the 13 consummated, which you referred to consummated, bayad po ito?
26: Yes, sir.
8: Thank you. Now, doon po sa tinutukoy nyo na 19 contracts entered into between Davao City at GenCorp, apat dito ang ginawa through competitive bidding. Tama po, sir?
26: Yes, sir.
8: Thank you. There are, of the 4 awards, I'll ask you only about 2, sir, para hindi tayo tumagal, sir. Let me show you the same document, the same bid number that I referred to earlier, bid number 251111-01. The document is entitled Bid Notice Abstract, Invitation to Bid for Food and Catering Services. May we ask that it be flashed, but the witness is being shown a physical copy. Sir, can you read the highlighted portion of the document?
26: Saan dito?
8: The one that appears on page 2, sir.
26: Attorney Osmundo P. Villanueva Jr., BAC Chairperson, Goods and Services.
8: Okay, so this invitation to bid was signed by the BAC Chairperson, appointed by you, sir.
26: Mm-hmm.
8: Yes, sir? Is that an affirmative response,
26: yes,
8: sir? Thank you. So, and you as the head of the procuring entity, you're the one who picks the members of the BAC.
26: Yes,
8: sir. Is that right? Thank you. So, in the same document, sir, may I ask you to read the procurement mode on the left side of the first page? It's highlighted, sir, for your reference on the screen. But it's also in the document. Procurement mode, sir.
26: Public bidding.
8: Public bidding. And tama po ba ang intindi ko pag sinabing public bidding, ito ay competitive bidding?
26: Yes, sir.
8: And itong invitation to bid number 251111-01 ay pinos ng local government,
26: yes,
8: of,
26: sir,
8: Davao sa PhilJEPS para imbitahan sumali ang mga gustong magbid. Tama,
26: yes,
8: po?
26: Yes, sir.
8: Tama. Itong invitation to bid was issued by the BAC on behalf of the city. Correct, sir?
26: Yes, sir.
8: Thank you. So, again, in that same document, sir, can I ask you to read the ABC, the approved budget for the contract?
26: It's 10,800,000.
8: 10,800,000 pesos. Ang ibig sabihin po ng ABC, yun po ang ceiling ng budget ng Davao City para sa kontratang ito. Tama po ba?
26: Yes, sir.
8: You cannot go beyond this amount, sir.
26: Mm-hmm.
8: Tama, sir? Is that an affirmative response,
26: sir?
8: Thank you. At ang ABC ay inaprubahan ng HOPE bago i-post online.
26: Yes, sir.
8: Thank you. Ang source po ng ABC ay public funds.
26: Yes, sir.
8: Thank you. And under the system of competitive bidding, nagpapababaan po ng bid ang mga sumasali. Tama,
26: correct,
8: po ba?
26: Correct.
8: Ang dahilan po dun ay para po makatipid ang gobyerno.
26: Yes.
8: Tama, sir, no?
26: Mm-hmm.
8: So, it is more advantageous to the government,
26: yes,
8: that the lowest bid would qualify. Tama, sir?
26: Correct.
8: Thank you. So, just to, again, clarify, kung merong multiple bidders, mas pabor sa gobyerno dahil nagpapababaan sila ng presyo.
26: Tama.
8: Tama, sir. Ngayon po, nangyayari po din naman, Mayor, na kahit na po ang mode of procurement

0: balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
1: Na-admit po ako sa hospital, hindi na po ako makakain kasi sobrang pangihina din po.
2: Ang dengue ay sanhi ng virus na nakukuha mula sa kagat ng lamok na Aedes aegypti. Ang mga sintomas nito ay lagnat, pagpapantal, pananakit ng katawan at kalamnan, pagkahilo at pagsusuka, at pananakit ng mga mata. Kung makakaramdam ng ilan sa mga sintomas na ito, kumonsulta ka agad sa inyong health center. Merong dengue fast lanes upang mabilis na matugunan ang kailangan ng mga pasyente. Palagi nating gawin ang 4 T's. Taob, taktak, tuyo at takip tuwing alas 4 ng hapon upang malinis ang mga posibleng pamugaran ng mga lamok. Tandaan, kung walang lamok, walang dengue. Lagi po tayong mag-ingat dahil bawat buhay mahalaga.
3: Napapanood namin yung tunay na balita. Yung sa lahat, walang fake minabalita.
4: DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.

lalo ngayon matraffic sa kalsada, ito mainit. Ang pinig ka na balita, DCMM, Roger Patro, size 30, una sa balita, una sa public service.

0: ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
1: Ako to, si Chang Ami.
0: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Lahat ng detalye, kumpirmado. Bawat balita, sigurado. Sinuyod ng Radio Patrol mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ibabalita sa Headlines sa Hapon. Headlines sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: used, results may vary. Starts at 1550 pesos SRP ng uwi. Mga Mi, help protect freshness feeling every day up to 8 hours with all new Protect Soap. With regular use, results may vary.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Vice President Sara Duterte Impeachment Trial. The DZMM Special Coverage.
2: Oras po natin alas 2:20 ng hapon. Kuha po tayo ng latest na mga pangyayari dyan nga po sa Senado. Nasa atin pong linya si Radyo Patrol Robert Mano. Magandang hapon sa iyo, Robert.
3: Jay, magandang hapon. Sa day 31 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ay sumalang ang kanyang nakababatang kapatid at Davao City Mayor na si Mayor Sebastian Baste Duterte. Natapos yung pagpresenta sa kanya ngayong araw ng prosecution. Nagkaroon din ng cross-examination ang defense, ang interjection ng mga senator judges. Kaya ngayon ng araw na ito siya haharap sa impeachment court at hindi na siya babalik bukas dahil nga natapos na yung kanyang pagtestigo. Sa kanyang pagharap sa impeachment court, inamin ni Mayor Baste Duterte na nasa 19 na awards ng kontrata yung naibigay sa GenCorp mula naman sa Davao City LGU. Ang GenCorp ay ang kumpanya na inilagay ng Vice President Sara Duterte sa kanyang salin kung saan sinabi niya na may business interest siya dito. At sabi ni Mayor Duterte na 2022 to 2025 ay alam niya na may kontrata na nakukuha itong GenCorp sa Davao City. At pero yung issue kaugnay ng kaugnayan ng kanyang kapatid, ng kanyang ate na si Mayor Sara Duterte sa GenCorp ay hindi daw niya ito alam. Hindi niya alam na may interest ang kanyang ate sa GenCorp Corporation. Kaya itong mga kontrata na ito na nakuha ng GenCorp sa LG ng Davao ay ina-assume na regular. At ang mga nagsuri, ang mga sumusuri din dito ay at lumalagda, nagka-countersign para sa mayor ay ang kanyang assistant city administrator si Attorney Domingo. Nabanggit dito na may sariling polisiya ang Davao City na dapat para makapag-participate sa negosyo at makapag-participate sa bidding ng Davao LGU ay dapat 5 years in operation pataas. Pero nang naitanong ito ng prosecution at maging ng senator judges, sinabi ni Mayor Baste na posible na nagkaroon ng changes kaya hindi nagamit yung polisiya ng 5 years in operation. Kaya kahit wala pang 5 years ay naibigay ito ng Davao LGU. Tatanungin daw niya yung Bids and Awards Committee. Sabi niya, posibleng binago. Ipinasa niya o itinuro niya sa Bids and Awards Committee kung bakit hindi na mahigpit na naipatupad yung 5 years na dapat in operation yung kumpanya bago makapag-participate sa bidding. Alamin daw niya ito pag-uwi niya sa Davao City. At sa pag-uusisa din prosecution, inamin ni Mayor Duterte na sa dami ng mga dokumento, sa dami ng mga kumpanya na nagbibid ay hindi na niya may isa-isa ito kabilang yung GenCorp. Sabi niya roughly nasa 5,000 to 7,000 companies yung mga nagbibid sa mga proyekto ng Davao LGU. At doon sa nakuhang kontrata nitong GenCorp, binabanggit ni Mayor Duterte na 5 yung idinaan o walang bidding at nasa 4 lamang yung may bidding dahil nga wala ng ibang nagbibid doon sa proyekto kaya ito ay napunta sa GenCorp. Inamin din, natanong siya sa certain Jaime Cruz. Ang sabi ni Mayor Baste Duterte, kilala niya ito, may negosyo siya kasama itong si Jaime Cruz. Kaibigan ito ng kanilang tatay na si dating Pangulong Rodrigo Duterte at kasosyo din anya itong si Jaime Cruz ang kanyang ate sa mga negosyo. Pero hindi daw niya alam na ito ay inaalok minsan na maging PhilHealth Head at Special Envoy sa China. Yun yung kanyang binanggit dito. Pagdating naman doon sa pagbusisi sa mga dokumento, ang sabi niya ay hindi na niya maiisa-isa yung mga dokumento kagaya nito sa GenCorp at inaasa niya na ito na regular dahil dumaan sa Bids and Awards Committee. Pagdating sa kanyang lamesa ay kapag may countersign daw ng kanyang assistant administrator, city administrator, ay inaassume niya na regular ito, kaya nilalagdaan na rin niya. No? Inamin naman niya na posible na pupwede sa pagtatanong ni Senator Erwin Tulfo, pupwede na imbisigahan niya itong Vincent Awards Committee at maging yung kanyang city, assistant city administrator kung bakit nakalusot itong kumpanya ng GenCorp na makapag-proyekto, makakuha ng proyekto sa Davao LGU ganung wala pang 5 taon. Doon umikot yung pagtestigo ni Davao City Mayor Baste Duterte at doon sa pinaka-main issue, kung alam ba niya na pumasok ang ate niya sa may investment ang ate niya sa GenCorp na nakakuha ng maraming kontrata sa Davao City LGU, ang sabi niya, hindi niya alam ito, bahagi kasi ito ng privacy at sa kanilang pamilya naman, hindi niya nila ito na pag-uusapan. At sa pagpapatuloy din ng pagdirig, bukas naman ay hindi pa malinaw kung sino naman yung iaharap ng prosecution dahil ang gusto nila bukas ay si dating Senator Antonio Trillanes at kasunod dyan yung dalawang Register of Deeds ng Davao City at Samal City at kasunod yung Anti-Money Laundering Council. Pero ang sabi ng impeachment court, mas maganda na mas mahuli si Senator Antonio si former Senator Trillanes dahil mas maganda na maipresent muna yung mga records ng bangko, maipresent muna yung records ng Anti-Money Laundering Council bago susuga ng testimonya ni Senator Antonio Trillanes. Pero ang sabi pa rin ng impeachment court, hindi naman nila maipipilit kung ano yung gusto ng prosecution. May kalayaan pa rin naman yung prosecution, pero ipinaalala ng presiding officer ni Senator Chis Escudero na may poder pa rin naman ng impeachment court pagdating sa rules, lalo na para sa isang orderly conduct ng investigation, maayos at hindi magulo ng presentation ng mga ebidensya at presentation ng mga testimonya. So yan yung naging pagdinig sa maghapon mula alas 10 kanina umaga. At dito ay sinabi nga ang pinakasentro ay wala daw alam ang Davao City Mayor Baste Duterte sa negosyo ng kanyang kapatid na si Vice President Sara Duterte. At hindi rin niya alam na may nakuha silang proyekto sa Davao City LGU.
2: Robert, maraming salamat sa iyong mga updates ha. At bukas, panibagong episode o ka-incident o araw na naman ng pagdinig sa impeachment trial. Maraming salamat, magandang hapon. Yan po si Robert Mano, nagbantay po sa impeachment trial ngayong araw na ito. Samantala, oras po natin, 2:27 p.m.
4: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: Bago po tayo tuloy magtapos, kuha tayo ng ilang mga reaction po. Makakausap po natin ang ating kaservisyo expert ngayong araw na si Dean Ederson Tapia, ang president po ng Philippine Society for Public Administration at professor po of Public Administration ng University of Makati. Magandang araw po sa inyo, Dean Ederson.
5: Magandang hapon, Jay, at magandang hapon sa mga tagapakinig natin.
2: Dean, ayun nga po, narinig po natin ang mga pahayag ni Mayor Baste Duterte. Basically nga po, ang sabi ni Radyo Patrol Robert Mano, ang kanyang gist nitong kanyang pagharap ngayon ay may mga kontrata nga pong pinasok ang Davao LGU sa GenCorp Inc. Pero sa panig naman po ng kanyang kapatid na si Vice President Sara Duterte ay hindi niya naman daw po alam. Sa inyo pong palagay, may na-establish po ba ang prosecution sa pagpaharap kay Mayor Baste ngayong araw na ito?
5: Well, ganito, Jay, no? Ang pagtingin ko dyan ay, syempre, iba kasi yung sinasabing alam or hindi alam at iba pa yung sinasabi ng dokumento. And ang pinaka siguro malaking problema ni Mayor Baste ay there are certain documents that would show that he had knowledge of the parang mga red flags involving the LGU of Davao at saka yung GenCorp, no? Para kasing kung titignan mo, napakaraming hindi alam ni Mayor Baste, pati yung pagkakakilanlan nung isa sa mga malaking pangalan dun sa GenCorp na si Dr. Jaime Cruz, apparently hindi niya kilala even or hindi sila ganun ka-close even if the documents would indicate na meron silang mga joint na negosyo, no? So Yun yung pagtingin natin doon. Iba kasi yung pwedeng sinasabing alam or hindi alam, at iba naman din kung ano yung naka-reflect sa dokumento. Kung nagmamatch yung sinasabi ng dokumento at yung sinasabing alam or di alam, walang problema. Ang problema kung hindi siya nagmamatch. No? At in this case, may mga bagay na mas kailangan pang hanapan ng kapaliwanagan dahil hindi nagmamatch yung hindi alam doon sa reflected doon sa dokumento.
2: Dean, siguro po, last question na lang para sa araw na ito. I wish we had more time. Pero ito pong pagharap ni Senator Antonio Trillanes, yung planong pagharap niya, although hindi pa nasusubpina, at yung pag-change, pagbabago-bago ng sequence ng pagharap ng mga witness ng prosecution. Ito po ba sa tingin niyo strategy ng prosecution o medyo kakulangan sa pag-establish ng schedule?
5: Well, I think mas lamang akong pinaniniwalaan ko dyan yung estratehiya, no? Kasi kung sa kakulangan, ang tagal nang nag-float yung pangalan ni former Senator Trillanes na magte-testify. I'm sure they already know the questions to ask of him, and alam na rin nila kung paano ito didiskartehan. Maari lang siguro ang nangyari ay mas meron silang nakikitang anggulong gustong i-highlight at this time, kaya gusto niya nilang mauna si Senator Trillanes, na taliwas naman doon sa suggestion ni Presiding Officer Chief Escudero, no? At any rate, hindi naman kasi natatapos ang impeachment sa isa o dalawa o tatlong testimonyo lamang, no? Cumulative yan. Whatever the case may be, ang pagtingin dapat dyan ng mga senator judges at maging ng taong bayan ay yung kabuuan ng mga ebidensyang ipapakita, ipinakita at ipapakita pa sa mga susunod na araw, Jay.
2: Dean Ederson Tapia, maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin at pagbibigay ng paliwanag sa ating mga listeners at sa ating mga viewers ngayong araw pong ito. Hanggang sa muli ha, huwag po kayong magsasawa. Magandang hapon.
5: Thank you very much, Jay. Magandang hapon po sa lahat.
2: Mga kapamilya, yan nga po si Dean Ederson Tapia, ang President ng Philippine Society for Public Administration at Professor of Public Administration ng University of Makati. Nakapiling po natin ngayong araw na ito. At sa pamamagitan po ng panayam nating yan, ay pansamantala po munang magpapaalam ang inyong abang lingkod. At salamat po sa inyong pagsama sa aming pagbabantay dito po sa Day 31 ng Vice President Sara Duterte Impeachment Trial. Pangalan po ng buong puwersa ng DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Sunod na po ang pagbubukas ng Klinika 630 sa programang Aksyon Ngayon. Sama po walang iba, hindi si Tita Winnie Cordero. Magandang hapon!
1: Vice President Sara Duterte Impeachment Trial, the DZMM Special Coverage.
6: Basta AM, DZMM. DZMM, numero uno sa aksyon.
1: Sa bawat tanong, sa bawat hinaing, meron kang maaasahan, may makikinig. Aksyon Ngayon! Ito ang puso ng DZMM na handang maging tulay at gabay ng kapamilyang Pilipino. Tutugon ang aksyon. Hindi kahapon, hindi bukas, kundi ngayon. Aksyon Ngayon! Kasama ang tatak ng pagseserbisyo, Winnie Cordero. At ang katuwang sa kalusugan at public service, Doc Dennis. Ito ang DZMM.

sa programang action ngayon. Sa ngala po ng aking partner na si Doc Dennis. Ako po inyong Tita Winnie Cordero, nag-iisang dalaginding ng Teleradyo para ipagpatuloy ang ating programa. At dahil nga po ang oras natin ay alas 2:35, ay magbibigay daan tayo sa ating

0: diba? At ibibigay na lamang sa doktor para mapatingnan, mapasuri at siya na nga rin po ang magsasabi ng resulta. O diba kagandahan? Magiging safe tayo at kalmado ang ating mga puso dahil alam natin na safe at healthy ang ating pangatawan. Ngayon naman, tungkol sa puso! Diba? Tungkol sa puso. Meron ba kayong pagkakataon na parang ang bilis ng tibok ng puso nyo? Ano ba yung sinasabi? Hindi dahil kinakabahan, hindi dahil nakita nyo yung inyong crush o yung love of your life nyo or excited kayo about something. Basta yung bigla na lang parang ang lakas ng tibok ng puso. Ang tawag yata doon, palpitation. Ay, hindi ko alam kung anong totoong tawag, ano. Ibig sabihin ba, pagka gano'n na nararamdaman natin, meron na tayong sakit sa puso? Paano malalaman? Paano mako-confirm? Kailangan na bang magpa-ECG? Ayan na pag-uusapan ng ating guest doctor. Yaman din lamang na wala po ngayong linggong ito si Doc Dennis. Meron tayong imbitadong doktor. Siya po ay cardiologist, ha? At siya rin naman ay vice chair ng Department of Internal Medicine ng University of Santo Tomas Hospital, USTH. At chief at head ng cardiovascular unit ng Jose Reyes Medical Center. Head ng Specialty Board of Cardiology Subcommittee on Accreditation ng Philippine Heart Association. Ang dami namang mga title nitong ating guest doctor, bigatin. Pero basically, siya po ay isang cardiologist. Umpisa na nga po natin ang ating
1: bukas na ang klinika sa Istrenta sa Action Ngayon!
0: O ayan ha, baka kayo may mga katanungan tungkol sa tibok kapag tumibok ang puso. Ay, pwede kayong magtanong sa ating DZMM Radio Patrol sa Istrenta, DZMM Teleradio Social Media Accounts. Pwede rin po kayong magtanong sa ating DZMM Viber Hotline number 0919-278-3000. Pwede rin mo kayong tumawag, baka kayo masipag magdadial, ano? Tawag po kayo sa 8924-4101 local 5671-5672-5673. Ito na, pag-usapan na po natin ang puso. Kasama po natin si Doctora Cynthia De Lara sa Zoom. Hello, Doctora Cynthia. Welcome back.
2: Thank you. And good afternoon, Tita Winnie.
0: Hi po. So, pag tibok ng puso. Okay. Tama po ba yung sinabi ko, Doktora, kanina na ang terminong ginagamit yata doon pagka ang bilis, ang lakas na nararamdaman mo tibok ng puso, palpitation.
2: Tama. Oo, tama ka, no? Okay. In an English term, ang tawag doon is palpitation or kumakabugan dibdib, no? Okay. Kadalasan, maraming nagko-complain yan. Pag sinabing palpitation, ayun din po yun, yung kabog sa puso.
0: Bakit nga po ba nagkaganoon?
2: Marami namang kadahilanan, no? So hindi naman ibig sabihin basta kumabog ang dibdib sa puso kaagad ang dahilan, no? Lalo na po sa edad din, no? So pinag-uusapan natin ang palpitation. Marami rin po mga condition na hindi cardiac ang cause that would lead to palpitation. Like for example, hyperthyroidism, no? Pag may hyperthyroidism, ang manifestation din sa isang tao ay yung sinasabing palpitation o pagkabog ng dibdib. Now, hindi lang naman palpitation puso kaagad. Pwede rin ito resulta ng ibang condition, not necessarily coming from the heart.
0: Resulta, Doktora, hindi sintomas?
2: It's a symptom, no? Pag sinabi kasing sintomas, ang pasyente ang nagsasabi na ako ay kinakabog ang dibdib. Okay. Now, yun lang, ang interpretation of course ng isang cardiologist or physician is palpitation. So, nire-report yan and kami, as physician, in-interpret namin siya na it may be a result of, like if a young patient presents with palpitation, ang una namin kinoconsider. One, pwedeng hyperthyroidism, you rule that out. Siyempre, meron ding mga cardiac condition that can present with palpitations also, like a valve condition, or pwede rin pag hypertensive. So, it's a very non-specific symptom.
0: Explain nga po natin para maintindihan naman po ng ating mga taga-subaybay, and yung mga

0: kondisyon na nakakaapekto sa tibok ng puso. Nabanggit nyo nga po yung hyperthyroidism. Ano po yung connection nun sa tibok ng puso?
1: Kasi ang hyperthyroidism is yung excessive na production ng thyroid hormone. Okay. And thyroid hormone, no, affected ang heart. Isa yun sa mga function ng thyroid hormone. So, it has an effect sa puso natin. So, pag overproduction ng thyroid hormone, pwede siyang mag-create ng excess thyroid hormone and eventually cause the palpitation, yung pagbilis ng tibok ng puso. Okay, kaya it manifests as that and patients complain ng ganun. So, hindi mo i-address per se yung palpitation, but address mo yung main problem, which is the hyperthyroidism. So, yung mga pasyenteng bata na nagsasabing makabog, tapos nalaman mo na hyperthyroid sila, ang dapat kaputin mo yung hyperthyroidism. Kasi eventually, pag-i-improve din yung palpitation nila.
0: Ah, okay. And then, ano naman po yung connection ng hypertension sa palpitation?
1: Oh, kasi ang hypertension, kasi alam natin, is mataas ang blood pressure. And sometimes, and of course, hindi sometimes, but most often, it is perceived by the heart. Okay. So, para siyang nagsasabing warning sign ako, there's something wrong with you, so you have to check your blood pressure, kasi it may be a manifestation of hypertension. Also, sa mga pasyente may sakit sa puso, no, ibig sabihin may baradong ugat, no, they can present also na kumakabugan nito. Kaya importante, pagka yung maganyang symptoms na nire-report nila, agad nagpapa-check up, kasi mahirap interpret, kasi very non-specific siya and marami kang i-consider that would be causing the palpitation.
0: Okay. Usually, doktora, meron pa hubang sakit sa diabetics, sa diabetes ba meron din connection ang palpitation?
1: Sometimes, pero hindi directly, no? So indirectly, no, do sa mga diabetic na may tinatawag na heart failure, no, it can present with palpitation o pagbilis ng tibok ng puso, and ina-address din yun. So not necessarily addressing the diabetes, syempre kasama yon, pero dapat check mo mabuti ang puso, kasi pwedeng naapektuhan ng diabetes ang heart din.
0: Okay, bukod dito sa mga comorbidities that affects the heartbeat, doktora, meron bang meron bang mga sakit sa puso ang manifestation, ang sintomas, palpitation? I mean, yung puso na lang talaga, doktora?
1: Oo, sabi ko kanina, a heart condition, particularly a heart attack, pwedeng ang manifestation niya kabog. So, nararamdaman nila yun, no? Pwedeng it's a sign na, uy, baka ina-atake ka na. So, that's why. Two, arrhythmia. Pag sinabing arrhythmia, may problema yung kuryente ng puso mo, no? So, it manifests also as palpitation. So, dun sa mga nagkakaroon ng mga irregular heartbeat, like yung atrial fibrillation, ang mga manifestations sa pasyente is palpitation. So, makikita namin yun using several tests. So, we know na kaya siya nagpapalpitate kasi kuryente ang problema sa heart. No? So, ano ba ba? Minsan, valve condition, no? Sa mga...
0: Valve condition.
1: Yeah.
0: Mga barbula na dinadaluyan ng yung dugo na pinapump ng heart.
1: So, pag may valve condition, like mitral stenosis, yung mga may rheumatic heart disease, manifestations din nila minsan palpitation. Okay? So, ina-address mo yun. So, sa umpisa, they would come dahil doon. Pero when you do your physical examination, makikita mo mayroon pala silang valve condition. And yan, again, you address, number one, the symptom. Kailangan mawala yun. Plus two, kung ano yung underlying cause, bakit sila nagpapalpitate.
0: Ayan. Nabanggit nyo, doktora, yung laboratory test. Ano po ba ang mga pinagdadaan ng test para ma-diagnose kung ano talaga ang problema at bakit nagpapalpitate ang puso ng pasyente?
1: Okay, basic naman talaga pagka naramdaman ng pasyente yung kumakabog. Ang unang iisipin is to an electrocardiogram, yung tinatawag na ECG. So, true enough, yes, it's a good screening test para malaman, number one, kung nagpapalya ito, okay, kung may nagbabara dito, kung lumalaki ang heart. So, may mga basic na mga information na makikita sa ECG. Now, syempre, as you move further, pag wala kang nakita doon, then you move for other diagnostic procedures. Like, for example, kung meron narinig kang murmur during physical exam, mas maganda magpa-2D echo para makita na baka ito yung murmur na narinig mo that is causing the palpitation, okay? Or may valve condition that is causing the palpitation. You also do other
0: advanced test. Tora, hold on. Before you go to the advanced test, ano po bang diferensya o kaibahan ng 2D echo at saka ng ECG?
1: Okay. So, ang ECG is a simple bedside procedure na ginagawa sa mga diagnostic clinic or even sa mga clinic ng mga doctors to detect electrical abnormality. So, kung mayroong mga extra beating, no, that cause the palpitation, irregular rhythm, na sinasabi ko kanina, yung kuryente sa puso, makikita ka agad yun using the ECG.
0: Doktora, yung merong mga buton-buton dito sa dibdib, tapos dito sa pulso, tapos doon sa may ankle, tapos may graph-graph na ganyan. Na maliit na papel. Yun po yung ECG.
1: Yes. Oo, so, yun yung ECG. Ano po Very simple lang siya.
0: Opo, ano po yung mga graph-graph na what does that stand for?
1: So, yun yung electrical activity ng puso natin. May normal na itsura yun na binibilang namin na dapat very regular siya. So, nalalaman namin na may problema ang kuryente using that. Maiiba na yung itsura, maiiba na yung duration at yung pag-appear ng bawat waves na yun sa ECG. And that detects you kung ang cause ng palpitation is kuryente or electrical.
0: Parang ano, no? Parang power bank lang eh. Powerhouse lang po sa bahay, di ba? Yung 2D echo, paano naman po ginagawa yun, doktora?
1: Ang 2D echo is like an ultrasound. No? So, if you're familiar with ultrasound sa chan, ang 2D echo is an ultrasound naman in the heart. So, ang tinitingnan dyan, chamber enlargement, pag lumalaki ang puso, tinitingnan dyan gaano kalakas ang heart, gaano kalakas ang puso, malakas ba ang pumping. Nakikita rin doon ang mga valves. No? Sabi nga natin, there are structural abnormality. No? Yung sabihin, yung mga valve nila mo, malakas ba ang pagbuka at pagsara nito, nakikita natin doon. So, yun nga yung mga ibang mga condition that can explain sometimes, no, bakit nagpapalpitate ang isang pasyente, no? Pag mahina ang heart, no, pwedeng makabugang dibdib, so it manifests as palpitation. Kung may problema sa valvula, kung may mitral stenosis, pwede rin magmanifest as palpitation.
0: Ayun. And you were talking about some other ano ba 'yun? Mga makabagong test po. You were mentioning a while ago.
1: Well, Holter test is a test of electrical Holter.
0: Opo. Naku, narinig ko 'yun doon sa kasamahan namin dito na parang may aparato kang nakadikit dito sa dibdib mo, tapos hindi mo tatanggalin ng isang linggo ba 'yun, doktora? Isang buwan?
1: Yes, oo. Oo, kasi dati when we talk about Holter test, usually 24 hours lang 'yan, no? Okay. So ibig sabihin, nakakabit yung parang ECG, no, sa dibdib mo na mino-monitor ang iyong heart rhythm for 24 hours, no? Uh-huh. Unfortunately, there are some arrhythmia, no, yung mga pagpalyas sa puso na hindi nare-record within 24 hours. That's why they have extended it, minsan 3 days Holter or even 7 days Holter para talaga makita, makatch ano yung mga rhythm abnormality o yung pagpalyas sa kuryente na dapat nating makita kung nag-iisip tayo na ang cause ng palpitation is pagpalya sa ating electrical activity ng puso.
0: Eh, doktora, bawal tanggalin. Paano pag naliligo?
1: Ayun ang problema. Hindi mo pwedeng paliguan. Masisira yung machine. So, ini-explain naman namin sa pasyente na ikakabitan nun, o yun ang mga restrictions. Hindi ka pwedeng maligo or else mawawash off yung nakalagay doon. Masisira yung machine.
0: Hindi siya consistent, kumbaga, yung magiging result.
1: Masisira yung machine.
0: Punas-punas lang, doktora.
1: Punas lang. Yes, yes.
0: Tapos washi-washi ka lang doon sa baba. Parang ganun. Okay. Meron tayong question. Anything else you want to add after that Holter?
1: Of course, there are other tests, no, blood chemistries that you have to request as well, no, together with all of these workups. Kasi nga, if the patient complains of palpitation, hindi mo siya pwedeng balibalain, no, so dapat you take it seriously because hindi naman magko-complain ng isang pasyente nang wala, di ba? So, pag sinabi niyang meron, then you have to address it.
0: That's
1: But
0: right.
1: of course, meron din naman mga extreme na nagpapalpitate because of excessive caffeine. So for example, yung very young individuals who are not really fond of drinking a lot of caffeine containing drinks, pwedeng mag-cause din ng palpitation yun, especially dun sa mga first-timers, second-timers ng coffee, pero nag-exceed sila sa more than their usual caffeine intake, pwede rin silang mag-palpitation. So, okay. sabihin, hindi porket may palpitation, may sakit ka agad. Kaya nga, you have to evaluate, no? You take a look at the history, you take a look at the main presentation ng patient, ilang taon na siya, ano ba yung circumstance that leads to the palpitation, etc. So, it's not always na pag nag-palpitate, dapat gamot ka agad or work up ka agad. So, kailangan talagang kausapin mabuti what brings about that symptom dun sa pasyente.
0: Pero no? yun nga, Dok, in that context na hindi porke you experience palpitation, meron ka na agad sakit sa puso, kailan at ano yung mga indicators na kailangan ko nang magpatingin?
1: So, syempre, sa isang batang babae o batang lalaki nagpalpitate, syempre, tatanungin muna, ano bang rason, paano ginagawa mo,
0: doktora, nagpalpitate. Excuse me, doktora, yung question ko on my own, like, kailan ko kailangan mag-desisyon na kailangan ko na magpatingin sa doktor?
1: So, ikaw yon. So, yes. Ilang taon ka naman, Tita Winnie?
0: Hindi po, doktora. My question is, ang tawag dito, halimbawa nakaka-experience ako ng palpitation, I can, di ba ina-attribute ko siya on certain things? Like, for example, sabi nyo nga, pag inom ng kape, baka sumobra ako, o di naman kaya, anxiety, na medyo may nangyari sa akin, kaya parang ninervyos, kaya parang kumabog yung dibdib. Pero yung pagkabog ng dibdib nga po, doktora, kailan masasabing kailangan na akong magpatingin sa doktor? Mga indicators.
1: Yeah. Well, I think, wala naman talagang hard and fast rule na dapat pag bata ka, hindi ka magpatingin or pag may edad ka, that's the only time ka magpapacheck up pag nagpalpitate. I think the reason bakit ka nagpalpitate, you experience that, is nararamdaman mo siya. So,
0: right.
1: anytime you feel that, I think dapat kailangan pa-check mo to confirm kung talagang is that simply, you know, anxiety or it's due to the caffeine intake. So, ang makakapagsabi nun is, of course, the physician kasi based on our history taking, titingnan kasi ano bang profile mo, ano bang lahi mo. So, all of these things are taken into consideration. So, we cannot say na pag 20 anyos, pag nagpalpitate, babayaan mo na. Hindi. Basta may symptoms, nagsabi sa'yo, dapat pa-check up mo to validate really if this is caused by a certain disease or not.
0: Yan. It's something abnormal that a doctor should look at. Ano? Very good. Si Lucy Lu ng Manila, doktora. Ano yung mga pinapagawang procedure sa nuclear medicine, sa cardiac scan?
1: Okay, so meron kami tinatawag na perfusion scan. So these are tests to detect yung perfusion o pagdaloy ng dugo sa mga muscle blood ng ating puso. Okay, so yun yung tinatawag myocardial perfusion or nuclear scanning sa heart. Basically, okay. it's an advanced test. No, if, for example, there are some tests that are inconclusive, like for example, ECG mo normal, nag-2D echo may abnormality, there is a possibility of bagadong ugat, tapos nasa intermediate probability ka na baka meron kang sakit sa puso,
0: right.
1: you can proceed to other non-invasive tests. You can have either a CT scan of the heart or an MPI or what is known as myocardial perfusion scanning. So, ito yung mga parang confirmatory test whether number one, if there is reversible ischemia, kung yung bara, pwede pang makorek or significant ba yung pagbabara.
0: So medyo mas detalyado, doktora, ganun. Ay, di, mas mahal din. nakikinig daw po yung taga-nuclear medicine ng UST Hospital. Hello po! Thank you. Si Bea, may tanong po. Kapag po ba hinihingal, kapag naglalakad, indication po ba na may sakit sa puso?
1: Siyempre, you take into consideration yung anong general profile ng pasyente. But of course, titingnan mo rin kung ganyan ba ay dati na o bago pa ito. Kasi kung dati you were able to do that, and then all of a sudden, biglang nag-reduce ka ng yung capacity mo to walk.
0: Right.
1: So, ibig sabihin, there's something wrong, di ba? But baka naman ikaw eh hindi talaga naglalakad, tapos na-report mo nahirapan ko, eh, hindi ka naman talaga naglalakad ng ganong kahaba.
0: Correct.
1: Well, that may be normal to you, di ba? So, ang sagot doon is you have to increase physical activity, di ba? So, depende rin niya eh. So, dapat history taking and physical examination para malaman mo talaga if that's, you know, pathologic or physiologic.
0: Ayun. Si Paolo, paano po madi-differentiate kung sakit sa puso o GERD or acidity lang, doktora?
1: Okay. So, maraming overlapping symptoms minsan, no, right, sa pasyente, no. Sometimes they feel na sinisikmura, then all of a sudden there is something rushed in dito sa banggit na ng dibdib, tapos biglang magpapalpitate, no. And one very important differentiation is if it is a GERD, usually there is a lump sa throat, parang may acid na natitira or parang plema sa lalamunan,
0: okay,
1: no. Usually if it's cardiac palpitation because of cardiac, wala kang ganung nararamdaman. Okay, so yun ang malaking difference between a GERD and palpitation secondary to a heart condition.
0: Okay.
1: Pero hindi naman mga situation that it's GERD pero nag-trigger ng palpitation. So for example, nag-acid reflux ka, so may acid ka sa tiyan, maakyat papanik sa esophagus, and of course that's the esophagus is just, you know, very near the heart, and sometimes it can cause that palpitation. So pag ganun ng history, sikmura, biglang kaakyat yung acid, kakabugan din, you know it's because of the GERD. So pagka ganun, address mo bakit siya nagpalpitate, and usually because of the GERD, and you would see there will be improvement in the symptom.
0: Very good. Si Francis Ramos, gaano po dapat ka-frequent ang magpa-stress test?
1: Well, hindi siya routinely done. Okay? So, for example, may mga indications bakit nagpa-stress test ang isang tao. No? So, basically, kung ikaw ay, you know, you have an intermittent risk, you have symptoms, chest pain ka, but ECG-wise, clear naman. Ang iyong profile, you're not diabetic, a little bit hypertensive, but good control, you have dystolic edemic. So, gusto kong malaman yung probability of you having a coronary artery disease, kung may barado sa puso, then you can proceed with having a stress test. So, ang stress test, once it's negative, so it tells you definitely malakas ang heart, walang evidence na baradong gut. So, when do you frequently do that? Usually within 2 years' time. Pwede ka
0: magpaulit-ulit.
1: Pero you don't do it every 6 months, every year, hindi naman ganon.
0: Every two
1: sometimes,
0: years.
1: Sometimes,
0: anong edad, anong edad, doktora, dapat magpapastress test?
1: Bago magpa-stress test, dapat pagpa-check up muna. Kasi baka mamaya, baseline ECG mo, may problema na. Pwede magpa-stress test. Oo, may mga ECG changes na contraindicated para mag-stress test ka. So, kailangan talaga, it has to be from the doctor's advice whether you're going to proceed with further testing other than the basic ECG.
0: Usually, doktora, may edad ba? May age na dapat nag-uumpisa ka ng magpa-stress test? O yung doktor ang magdidikta?
1: Yes, the doctor should be the one, no,
0: okay,
1: dictating that. Kasi syempre, may mga instances na, kunwari mo, 20 anos, 30 anos, papastress test mo, alam mo na malamang negative siya, diba? So, hindi mo papagawa yun. But, of course, there are some instances, titingnan mo rin history. Naman may history siya ng sa family na early atherosclerosis, may mga batang nagkaroon ng sakit sa puso, nagbarang ugat at a young age. Then, of course, from the advice of the physician, doon ka palang, hindi pwedeng gusto kong magpa-stress test. Hindi. Dapat, it has to be routinely by the advice of the physician.
0: Of the doctor. Last question na lang, doktora, si mula kay Soledad Gravides. Nakaka-trigger po ba ng palpitation ng mga energy drinks? Naku, patok na patok yan ngayon, doktora.
1: Oo. Definitely, no? So, usually, ang mga components ng energy drinks are caffeine. So, that's the reason why gising na gising ka.
0: Yun.
1: You know, you are in the, yung nga tinasabi namin, very active, hyperactive ka because of that component. So, you know that that's high doses of caffeine and it can cause palpitation. So, doon sa mga first-timer, second-timer, doon nila mararamdaman, parang kumakabog, parang hyper sila. Kaya lang doon sa mga talagang routinely nakakaroon ng tolerance, hindi na nila nararamdaman yon. No? Mm-hmm. Kaya actually, sa totoo lang, no, it's not recommended that you take this energy drink because somehow you may have this tachycardia that eventually lead to a cardiac condition.
0: Wow!
1: Mag-arrhythmia ka doon.
0: Oh, huh? Wow! Naku, thank you, Doktora, sa paalala. Maraming salamat po sa panahon. Ha? Thank you, Doktora. Huwag po kayong magsasawa sa uulitin.
1: Thank you po. Thank you.
0: Ating guest cardiologist at vice chair ng Department of Internal Medicine ng USTH, si Dr. Cynthia De Lara. Ako, itanggal-tanggalin nyo nga yung pag-inom ng energy drink na yan. Pag sumobra daw kayo, maari kayo magkaroon ng sakit sa puso. Ako talaga. O siya, ako'y na magpapaalam na hanggang bukas ulit sana. Narito na po si Changami Perez Castillo para sa kanyang programa. Ako po, si Changami. Ako naman po ang inyong Tita Winnie Cordero sa ngalan po ni Doc Dennis. Hanggang bukas, bye!
2: Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon sa DZMM.
3: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus. Subalit ang buhal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat.
4: This sound is processed by Stereo Tool. Go to stereotool.com.
3: Sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.

0: Ito po ang DZMM kasapi ng KBP Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras, 3 minuto makalipas po ang 3 ng hapon.
1: Oras, hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga!
2: Sa panahon ngayon, mahirap humanap ng taong marunong umunawa.
3: Ako to, si Chang Ami.
2: Hindi rin ganun kadaling magtiwala.
3: Ako to, si Chang Ami.
2: Sino pa ba ang pwedeng makinig?
3: Ako to, si Chang Ami.
2: Kanino pa ba ako pwedeng lumapit?
3: Ako to, si Chang Ami.
2: Buti na lang, nariyan ang nag-iisang Chang ng bayan. Nakikinig, nagmamahal. Ang inyong makakasama araw-araw sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Walang iba kundi
3: ako to, si Chang Ami.

0: Magandang afternoon mga kapamilya at welcome po sa ako to si Chang Ami, 3:05 ang ating oras ngayong araw po ng Tuesday, September 29, 2026. Ang bilis ng September, no? Bukas pa alam na, goodbye. Oo, tapos na ang aking birth month. At alam nyo ba ang 87 days to go before Christmas?
1: Merry Christmas!
0: At tayo nga po ay nasa day 31 na ng ating impeachment trial na napapanood at napapakinggan po ninyo dito sa DZMM sa ating pong special coverage. At ngayong araw ay special din dahil ang mga nagbe-birthday ay sina ating Amy Estareha, ang ating news desk. At paminsan-minsan po ay umuupo dito sa ating programa kapag ka po tayo ay may tanggap na labada. Happy, happy birthday ating Amy! Naku, nagano siya?
1: Happy birthday!
0: Ay, wala kang lusot ating Amy. Sabi ni Mayora Sheila, umorder ka na daw ng pansit sa kanya. At syempre, birthday din na ating kaibigan na si Bern Rodriguez. Happy, happy birthday, Mama B. Siya pong gumagawa ng mga magagandang buhok ni Vice Ganda. Si Mama Bern Rodriguez, happy birthday. At belated happy birthday din naman kahapon kay Ana at Chacoso Graham. Yan naman ang voice coach ng Beanie. Oh, diba? Happy, happy birthday, Ana. At sa ating kaibigan na direktor na si Direk Eric Salud. Belated happy birthday. At ganun din sa aking pamangkin na si Princess Perez Galapon. Belated, belated happy birthday sa inyo. At ngayong hapon sa ating pong programa, nako, marami na naman na makaka-relate sa ating topic para po sa ating anong feels mo. Ngayong hapon ay pag-uusapan natin itong ano nga ba itong sinasabing shopping addiction at bakit nagiging mahirap para sa mga tao na kontrolin, lalo na yung pagsha-shopping online, di ba? Online man daw or sa physical store, lalo na kapag ito ay nagiging paraan para makaramdam tayo ng panandaliang saya o yung relief o yung pagtakas natin sa stress sa araw-araw. Diba, kailan nga ba daw makukonsider na normal lang ang pagkahilig dito o yung sa pamimili at kailan ito nagiging shopping addiction na? Aalamin natin ngayong hapon mula sa ating expert na psychiatrist na si Dr. Catherine Tan, ay papaliwanag niya yung mga senyales na nakakaapekto na ito sa ating emosyon, sa relasyon, at syempre dun sa pera na ginagastos natin. At kung napapansin natin na hindi na ba natin makontrol ang ating shopping habit, ano ba yung mga tamang hakbang para unti-unti natin itong maayos? Kumbaga meron pang pagkakataon, ha? Kaya ang tanong kayo mga kapamilya, madalas ka bang mag-add to cart o nauuwi ka na sa add to problem, Hana?

0: Lagi daw kayo ba'y laging nadadali ng add to cart? So, i-share nyo na ang kwento sa DZMM Radyo Patrol 630 at sa DZMM Teleradyo social media accounts. Pwede rin po sa ating Viber 0919278300. Wag ho kayong mahiya. Wag ho kayo din matakot. Marami ho tayo ang kumbaga guilty dyan, ano? Oo, maraming nasa ganyang challenge. Hindi lang po inaamin. So at least ngayong hapon, mapag-uusapan natin yan. At makakahugot kayo ng kahit na konting ano, inspirasyon, diba? At rason para baguhin. Kaya it's never too late. May nakita na ako agad dito. Kaya nga ako, in-install ko na yung orange at purple app na yan. Lalo na pag may sale. Sabi ni Louie Basco. Oo, tanggalin mo na. Ay, meron pa yung isa, yung letter A, yung sa Amerika. Diba? Lalo na pag sale doon. Ay, pwede na palang magpa-deliver din dito sa Pilipinas. Yung app na yon. Oo! Yung letter A nagsisimula. Oh, pag may sale sa Amerika, pwede na rin yun dito. Naku, lalo tayong mapapagastos, ha? Magandang hapon sa mga team radyo, yung mga nasa sasakyan at yung mga team bahay. At syempre, mga nakatutok sa online, sa ating YouTube at Facebook account. Nariyan na sina Julius Bangalando, Miguel Andre Mira, Virgo Profogo, si Donald Figueroa Bagawisa, ang Ryota Takeshi Cabalan O'Hara Family, si Mami Tess Villamin, syempre, nandyan na. Shopaholic, stressful ka, sabi ni Estrella Garcia, 88. Alam ko nasa Japan itong si Estrella eh. Kamusta kaya ang mga ano shopping habits dyan sa Japan, no? Sila nga parang mabilis magpalit ng ano eh, ng mga gamit eh. Ligaya Cheng Tan, maaraw na hapon, Chang Ami, salamat po. ML Bartulay, present na din. Roberto Clemente. Hoy, si It's Me, Mabulaklak. Ang ganda naman ng pangalan. Magandang hapon din to you. Ang mga taga-Binangonan, Rizal LV Vidua, good afternoon. Si Syrup _ Ngani at Chloe X Mario. Ano, kamusta? Mga shopaholic din ba kayo? Yung iba hindi aamin eh. Tita Lina ho ng Claridel, Bulacan. Chris John Gatbonton, present. Yung iba ayaw daw aminin. Oo, pero talagang merong addiction sa pagsha-shopping. Daniel Bustamante ng Batangas City. Good afternoon, Jaja Myong, 30. Hello, hello then, and good afternoon, si Remy Matthew Manu. My attendance is always present to your show. Remy Radio is happy to air your show on us. Aba, salamat po. Walang nakakaalam ng bigat na dinadala mo. Huminga ka lang sandali. Si Mary Chikoy, walang pang shopping, Tita Ami. Oo nga, ako din, ang daming gastos. Tita Lina ho. Yan, salamat daw sa attendance check. Sige, oh, mamaya ibigay po ninyo at i-share ninyo ang inyong mga shopping, ano, may mga tips, pwede, yung mga dapat iwasan. Para sabay-sabay po tayong matuto dito po sa programang Handa Po Makinig, kung ano man ang inyong pinagdaraanan. Basta dito sa ating show, walang judgment. Diba Maria Dulce Orate? Nasa radyo daw siya ngayon, nakatutok, salamat. Josh Kyle Edip Official. Magandang hapon, Chang Ami. Pwede po bang pa-shoutout kay Darwin? Kay Lirio. Ayan, binati ko na yung inyong buong pamilya. Ako happy na ang add to cart na lang. Pero hindi chine-check out. Mami Tessa, bagong technique yon. Si Godofredo Fula. Ay, may tumatawag sa akin. Sa Viber, tumatawag si Vice Ganda. Teka muna. O bago lamang po tayo magpatuloy, oras natin 3:14 ng hapon. Ito po muna ang pag-uulat ng ating Radyo Patrol. Teka, sasagutin ko muna to si Vice. Vice, nagpo-programa lang si Chang Ami, tatawagan kita ulit. I love you, bye-bye. Ayan, oh, tinatawagan natin si Vice Ganda. Tatawagan ko siya mamaya. Unahin po muna natin ang mga pag-uulat ng Radyo Patrol. Davao City Mayor Baste giniit na walang personal knowledge sa mga negosyo ng GenCorp Industries Incorporated. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol, Jom Garner. Jom, magandang hapon.
1: Chang Ami, magandang hapon. Muling iniit ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte na wala itong personal na kaalaman sa mga negosyo ng GenCorp Industries Incorporated na nakatanggap ng 19 na kontrata sa Davao City LGU na nagkakahalaga ng 33.2 million pesos. Sa direct examination, inusisa ni House Private Prosecutor Attorney Duterte si Mayor Baste sa paraan ng procurement ng kanyang LGU, partikular sa pagpasok nito sa kontrata sa GenCorp na kasama sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ni Vice President Sara Duterte bilang business interest mula 2016 hanggang 2025. Ayon kay Mayor Baste, hindi niya personal na tiningnan ang corporate records ng GenCorp at iginiit na ang Bids and Awards Committee ang gumawa nito na siya rin nagrekomenda ng GenCorp sa kanya bilang Head of Procurement and Entity o HOPA. Aniya, inaprubahan ng kanyang Assistant City Administrator for Administration na si Attorney Tristan Dwight Domingo ang bidding ng GenCorp.
2: Hindi nyo rin po nalalaman bilang Head of Procuring Entity at Mayor po ng Davao ang negosyo ng GenCorp?
3: No.
2: No. Not even by reputation, sir.
3: And there's a lot of corporations in the procurement process. We get about 5,000 to 7,000 a year.
1: Sa cross-examination naman ni Attorney Justin Gular, sinabi ni Mayor Baste na hindi nito batid ang mga business interest ng kanyang kapatid, maging ang nilalaman ng SALE ng kanyang kapatid na si Vice President Duterte, kabilang ang GenCorp.
4: No personal knowledge or information on what corporation she has investments in?
3: No.
4: No personal knowledge din po or information on what corporations she has beneficial ownership of, if any. And for the record, at para po maintindihan ng publiko, why don't you have personal knowledge on these matters despite being the brother of the Vice President?
3: We simply do not discuss this.
4: And
3: I did not ask. It's her privacy.
4: Yes.
1: Samantala, inamin naman ni Mayor Baste na kilala niya si Jaime T. Cruz na makailang ulit na lumabas sa ilang mga dokumentong may kinalaman sa negosyong iniuugnay kay VP Duterte. Kinumpirma rin ni Mayor Baste na ang kanyang pangalan at pangalan niyang kanyang kapatid na si Representative Paulo Duterte at pangalan ni Cruz ay nasa General Information Sheet ng isang kumpanyang Chinese Genby Food Corporation. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Jom Garner. Isa pa hong balita, higit 8,000 polis ipinakalat ng PNP sa ikalawang araw ng tigil pasada ng ilang transport group. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado. Hatid ni Radyo Patrol, Marlene Padiernos. Marlene?
5: Nasa kabuuang 8,643 na mga pulis na ipinakalat ng Philippine National Police para magbantayan sa seguridad at kaayusan ng ikalawang tigil pasada o ikalawang araw na tigil pasada ng ilang grupo ng mga chipero at operator sa pulong baritaan sa Campo Grande. Colonel Alan Rico na mayroong 11 rally ang namonitor ng pulisya na kinaibilangan ng 275 na mga individual. Manayatan na anumang ang tungkol din transport strike. Samantala, bukod sa mga ipinakalat ng pulis, ay nag-deploy din ito ng mga asset para naman mag-adok ng libreng sakay sa mga pasaherong maapektuhan ng Tigil Pasada. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM!
0: Maraming salamat, Marlene Padiernos! At abangan po ang detalye ng mga balitang yan maya-maya lamang sa Headlines sa Hapon kasama si Sir Tony Velasquez.
6: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Oras natin, 3:19 ng hapon, magbabalik po ang Ako To Si Chang Ami. Sandali lamang.

0: ito, si Chang Ami.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
3: Kayo ay nakikinig kay Chang Ami Perez sa
0: Ako to, si Chang Ami.
3: May nakikinig sa'yo.
0: Ako to, si Chang Ami.
3: Huwag kang matakot. Huwag kang mahiya. Huwag kang mangamba.
0: Ako to, si Chang Ami.
3: Anong feels mo? Pag-usapan natin.

0: Shopping addiction. Yan po ang ating pag-uusapan ngayong hapon sa ating Anong Feels Mo? Bakit parang hindi daw kompleto ang araw natin kapag walang nabibili? At kailan ba nagiging seryosong usapin na ang shopping habit ng isang tao? So ano po ba ang goal natin this afternoon? Para maunawaan daw ho natin pare-pareho kung bakit nagiging mahirap kontrolin ang pagsha-shopping ng isang tao at kung ano yung mga dahilan sa likod ng sobrang pagbibili natin ng mga kung ano-ano. At para malaman din natin kung kailan na ito nakakaapekto sa ating emosyon, sa ating mental health, o baka meron tayong mas malalim na dahilan kung bakit tayo nagkakaganito. Pati rin po yung relasyon natin sa ating mga kapamilya at yung financial well-being natin, syempre. At para malaman kung ano ba yung mga tamang hakbang para makontrol at maayos natin yung ganitong habit. Dahil kung natatandaan ninyo, marami na tayong klase ng addiction na pinag-usapan dito sa programa. Pero ngayong hapon, dahil nga malapit na yung katapusan ng buwan, ora di peligro ba? May mga nag-add to cart. Parang si Mami Tess Villamin, pero hindi nag-check out. Nakaporma lang doon, pero hindi tinutuloy. O para ipaliwanag po sa atin yan ngayong hapon, makakasama po natin ang ating Tuesday Psychiatrist. Wala pong iba kundi ang smiling psychiatrist ng DZMM, Dr. Catherine Tan. Doc Kat, magandang hapon!
1: Hello, good afternoon, Chakami. Present!
0: Present!
1: Team Tuesday!
0: Yes! Ang Team Tuesday, kompleto tayo dahil hindi natin alam kung next week magkikita-kita tayo dahil mukhang mahaba ang mga impeachment trial na mangyayari. Kaya lubos-lubosin na natin, Dr. Kat. Eto na, bakit nga ba daw nagiging parang need na ang pagsha-shopping para sa ilang tao? Kasi dati, di ba, naka-label to as parang wants mo lang, ganyan. Pero may mga needs naman talaga.
1: Medyo mahirap na gumastos na yun, Chang Ami, lalong-lalo na tumataas na yung gas.
0: True.
1: Pero naka-conflict, no, na their months na. So naghahanda na tayo para sa Christmas. Pero marami sa atin, ginagamit yung shopping to feel better, to cook, pangtanggal ng stress. Although long-term naman din, nakaka-stress palalo. So, yung shopping minsan, ito yung activity natin na nakaka-enjoy, pero minsan pag sobra-sobra at hindi angkop sa sitwasyon, nagiging problema din.
0: Mm-mm. Yun nga sabi mo, kung hindi siya angkop sa sitwasyon at ikaw ay gumagamit ng, syempre, yung mga debit card or niloloan mo, diba? Meron tong underlying reason kung bakit nagkakagano ng isang tao. May connection yun sa mental health niya ba or sa behavior?
1: Although Chang Ami, shopping addiction is not a psychiatric diagnosis. Mm. Pero it can be a presentation of an underlying problem. Or pwede nga din isang way of coping para feel better in general. So, for some people experiencing, kunwari, depression, and then they find that little jolt of happiness when they buy something. Mm. So, lalong they'll keep buying something. Pero yun lang, it's a temporary fix. Kasi once na-realize na natin, it's like, ay, parang hindi ko kailangan to. Ay, parang, I overspent.
0: Yeah.
1: So, na-realize natin yung consequences. Yes. And then, sometimes din, pampakalma para sa mga may anxiety din. Although there are also cases din, Chang Ami, kasi may mga times, ang presentation naman, nahihirapan tayo to control yung mga impulses natin. So, may ginagawa tayo na may mga consequences, and then ma-realize natin, ipon na yung mga consequences. So yes, shopping can be a symptom of something underlying then.
0: Mm-mm. Kasi nga meron din yung minsan nararamdaman mo yung parang pag ina-add mo pa lang, yung parang pag nagsuscroll ka pa lang, iba yung feeling eh, may excitement. Tapos 'di ba? Abangan mo siya. Tapos pagka-check out mo, nakakadagdag lalo yung feeling na ay may voucher, ay may discount, ganyan. So parang feeling mo hindi ka nabudol. Diba? May feeling na gano'n, Doc? So, hindi ka nabudol, naka-discount ako. Oo, naka-discount ako. Tapos pag-checkout, pero pagdating, parang hindi ka na gano'n ka-excited.
1: Yes, yes. And then, tiyang, Ami, lalo na, ano, pag may credit card. Oh. So, diba, utang din yon. Tapos ang taas ng interest. So, parang feeling ninyo, ang yaman-yaman ninyo. And then, mag-check out nga kayo. And then, later on, reality bites, ma-realize nga ninyo na, ah, may utang na tayo. And then, ipa-pay off mo pa. Tapos, pag hindi natin nabayaran ng buo, ang taas pa ng interest. So, may mga consequences naman din ng ganyan. Pero we're not saying naman na buying is totally evil, ha?
0: Oh,
1: with all activities naman, pag sobra-sobra, pag hindi na angkop sa sitwasyon, pag hindi na appropriate, that's the time nga na it's something that is concerning.
0: Yeah. Sabi naman ni Tita Lina, ho, ay, ang mag-shopping sa mall ay mas masaya. May halong pasyal. Pero totoo naman din. Talagang yung pagpunta ng mall ay yung paglakad-lakad, di ba? Nakasanayan na natin tayo bilang mga tao kasi kahit sa ibang bansa, ganun din. It's a coping mechanism nga eh. Tama, sa stress, di ba? Naka-aircon ka doon. Tapos nakikita mo yung mga ilang bagay na mga magaganda. But I think to some people, meron din siyang kakaibang effect. Either maging motivation siya to strive harder sa buhay para mabili ko yung nakikita ko sa window shopping, or to feel bad na, oh sayang, ba't hindi ko yun ma-afford? Anong pagkakaiba ng dalawang klaseng tao na yun?
1: Okay, yes, it can be those scenarios ka, reminding you na, may limitations pala tayo when it comes to being able to afford yung mga gusto natin bilhin. Pwede din as a form of inspiration na I want to do better para one day pagbibili ako ng ganyan, hindi na titingin sa presyo. Kayang-kaya ko na kunin at bibilhin na.
0: Uh-oh.
1: And then there are also situations din na na parang gusto natin pero we realize nga din na okay, we cannot afford it. But there are also instances din siyang Ami, yung pagbibili natin ng sobra-sobra. Sometimes it could be also a form of low self-esteem. Kasi di ba minsan gusto natin, unfortunately, magpakita. Especially,
0: na okay ka.
1: So, di ba? So, nakikita natin often, this is, ang sinasabi, when you are like new rich, puro logo yung sinusuot ninyo.
0: Sabi nga.
1: And then, kasi diba, show off eh. Like that family going through Pampanga floods na puro logo yung, mura daw yung jacket niya. Pero, pag you are like truly wealthy, that you're comfortable with the idea, there is a level that you don't have to show off anymore.
0: So, yung mga naka-white t-shirt lang at naka-maong, ganyan.
1: Yeah, naka-sandals, flip-flops lang, naka-shorts lang pag pumunta sa mga high-end mall. So actually, those are the ones we should be watching out for. Kaya pagkikita nila yung mga, di ba? Like, look at Mark Zuckerberg, look at Bill Gates. Sobrang simple lang yung damit nila. Paulit-ulit lang yung sinuos nila. Because they are not compelled to show off or compete. Kasi, what is the need to compete for? Kasi, they're the apex predator already. They don't need to compete. They don't have to prove anything.
0: Yeah.
1: So, that is actually true power. So, pero sometimes nga, because there's a need, lalo na, very consumerism na yung tingin natin eh. So, ang hinahanap, branded, ang hinahanap, logo, ang hinahanap, yung pang show off.
0: Yeah.
1: Yun, kaya nangyayari, sobra-sobra naman binibili. Pero again, sino yayayaman? Yung mga nagbabenta ng mga luxury items.
0: Yung mga shops, yung mga retail stores, di ba?
1: Yes.
0: yan eh, meron ding psychology dyan at may pag-aaral din, di ba? Kung bakit ganun yung market na tinatarget nitong mga, kumbaga sabi nga, luxury brand, hindi ba?
1: Yeah.
0: Merong reason, kasi meron din sinasabi sila na parang pagka umabot ka na dun sa estado na yan, yan yung ginagamit mo, alam mong afford mo na siya, so kailangan ipagsigawan ba sa buong mundo na, eto,
1: yes,
0: ang nakakayanan ko na. At one point, di ba? Ganun yung nangyayari, Dr. Kat.
1: Pero dyan, Ami, yung pinag-uusapan natin, it's pathologic eh.
0: Mm.
1: So marami sa atin, unfortunately, na gustong ipakita, but then we're not necessarily able to afford. Or pinapakita nga, yes, you have the money, pero saan galing yung pera ninyo?
0: Oh.
1: Is it through ano, mga honest means, di ba? So, we do see cases na ang ganda-ganda ng bahay, ang ganda-ganda ng kotse, ang ganda-ganda ng gamit, pero saan yung assets ninyo? Saan yung utang ninyo? Yung pala, naka-rent siya, naka-loan siya, puro credit card debt na lang siya, pero pag nakikita naman sa ano, yung sa Facebook, Instagram naman, it's like, ang gaganda ng mga picture, nagtatrips lagi. So, sana isipin din natin, we also have to plan for yung sa future natin kasi we don't know what will happen. Ah. And then, lalong-lalo na, as time goes by, syempre, we have to think about our own retirement. So, like we've been talking about, Chang Ami, over and over again, yung mga children natin, hindi sila yung retirement plan natin. Mm. So, as much as possible then na lalong-lalo na we have kids and yung intent naman natin is for them to live their own lives and grow their own family in the future, kung yun yung choice nila, ayaw na natin maging pampagbigat para sa mga anak natin.
0: Mm-hmm.
1: We have to have our own retirement plan.
0: Ito sabi ni Benong. Si Benong. CJ6MT. Ha ha ha, sounds like me. I traveled around the world, ate at fine dining restaurants, naka-t-shirt, shorts at chinelas lang. Kahit sa Pinas, pinapagalitan ako ng tiyahin ko na naka-t-shirt, shorts at chinelas lang ako namamasyal sa mga mall. Eh, pwede naman talaga kung ano lang yung komportable para sa'yo, sabi nga nila, di ba? Eh, pero eto nga eh, parang naalala ko tuloy yung naging posting. I don't know if that was a month ago or 2 months ago na merong nag-rent ng Airbnb tapos pinaniwala niya yung mga tao na blessing o housewarming yon ng kanyang bahay. Ano tumatakbo sa isipan ng taong ganun, Dr. Kat, na bigla-biglang isipin mo, ah, magpapanggap ako na akin ito. Ah, ipopost ko sa social media na may naabot na ako. Merong pinagdadaanan yung tao na yon kasi meron siyang gustong patunayan. At kung kanino, bakit na umabot sa ganun?
1: Yeah. And ano, diba? Kasi when you look at it, hindi nga niya bahay. Tapos, magagastos pa siya to build that life. So, there are many possibilities eh. Ano kaya yung secondary gain? Sino ba yung target niya? Yun nga, what is the backstory of that person?
0: Yeah.
1: We do not condone yung mga, yung ganito, that you are deceiving people.
0: Oh,
1: but like what you pointed out nga na about this show na No Judgment, it makes me also wonder, ano kaya yung backstory niya?
0: Yeah. Para umabot nga sa ganun. Diba? Ako rin eh, tinatry ko talagang intindihin saan nang gagaling at bakit umabot sa puntong ganun. Kasi at one point tayo lahat bilang tao, meron tayo talagang gustong patunayan sa magulang natin, sa kapatid natin, sa mga katrabaho natin.

0: dopamine na, wee, I finally got it. Pero later on, as time, ano, like time goes by, ano, you realize the consequences sink in. So, nandun na yung guilt ng shame na, ay, why did I do this? Hindi ko siya ma-afford. Eh, unfortunately, Chang Ami, sometimes, to address the guilt and shame, we have to buy again. Para, kasi, like I pointed out, it's their form of comfort. Eh. So, nandun na naman yung bili. And then, it's another problem again kasi dagdag na naman yung utang natin.
1: Yun yung ayaw natin, yung talagang magpapatong-patong na ang mga utang at ang mangyayari ay uutang ako para mabayaran itong utang na ito ay utang na loob, puro utang na ang inabot. Yes. Sabi nga ni Virgo Profogo, living beyond their means yung iba. Kaya ganun daw ang nangyayari. Wala naman sigurong masama kung pera mo naman talaga yung pinangsya-shopping mo at alam mong pinaghirapan mong kitain, di ba? Sabi ni It's Me Mabulaklak. Totoo din naman. Kaya yung mga ibang tao na feeling ko, kaya ang dali sa kanila na parang ipamigay yung pera or gastusin yung pera kasi hindi naman din nila pinaghirapan. Dr. Kat, may ibang ganon?
0: Pwede rin ganon. Pero pwede rin kasi mataas yung empathy nila. So alam nila, this person needs my help. Mm-hmm. Actually, if I'm not mistaken, there's like a study, if I recall, na the ones who, yung nagbibigay ng tulong sa mga poor are the ones who went through poverty themselves. Eh, kasi they built that empathy about that situation din. Mm-hmm. Pwede naman na, it's something that, is pleasing, enjoyable naman as long as you can afford it then. Pero there are also sometimes then it's a matter of because of poor financial literacy. Kasi Chang Ami,
1: malaki rin ang role niyan.
0: Yeah, alam natin diba yung mga nananalo sa loto, yung biglang yaman pero hindi marunong maghawak ng pera. And then they spend it wherever and then ma-realize na lang nila na ubos.
1: Ubos na, wala so, nang natira.
0: Instead of investing, sudden lifestyle change, kung dati nga na very simple lang, biglang gusto niya, very extravagant. Yeah. Pero long term, it's really not practical then. So pwede naman, you live simply, you live comfortably naman, and at the same time, you're also securing your future and securing na any possible situation that may happen.
1: Totoo. Kahapon natutunan namin yan dun sa aming financial expert na si Sir Vince Rapisura na sabi nga niya, pag nag-credit card ka daw, isipin mo palagi ay kaya mo siyang bayaran ng buo.
0: Yes.
1: Yung cash din mismo.
0: Pay in full.
1: Kasi kung...
0: Pay in full.
1: Yes. Kung installment mo din daw, parang, nako, ang hirap. No. Ang daming reaksyon ng ating mga kapamilya online. But we will take a break muna, Dr. Kat. At sa ating pagbabalik ay babasahin ko pa rin ang inyong mga, sabi ni Mind Gail, one day millionaire, nakupatay tayo dyan. Ay, may tanong din dito na interesting, nasaan na nga ba yun? Hahanapin ko, sige. Yung tungkol sa pagbili naman ng mga pag-shopping ng mga pasalubong. Bakit nga ba tayo mga Pilipino ganyan tuwing bumiyahe or babiyahe, kailangan may pasalubong? Hindi ba pwedeng welcome back lang? So bakit lagi natin pinapahirapan ang ating mga sarili ng pagbili ng mga pasalubong daw? Sige, yan ang ating pag-uusapan. Sa pagbabalik po ng Ako To, si Chang Ami. Oras natin, 3:45.

0: Ami.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Kayo ay nakikinig kay Chang Ami Perez sa
0: Ako to, si Chang Ami. Tin, bigyang daan po muna natin ang mga reports ng ating Radyo Patrol. Malacanang binigyang diin ang posisyon ng Pilipinas sa pag-walkout sa UN General Assembly. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado mula Malacanang, hatid ni Radyo Patrol Christian Yosores. Christian.
2: Chang Ami, binigyang diin ng Malacanang ang pahayag ng Department of Foreign Affairs kasunod ng desisyon ng mga kinatawan ng Pilipinas na sumali sa pag-walkout ng mga opisyal at delegado ng ibang bansa nang magsalita si Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu sa United Nations General Assembly. Ayon kay Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro, sinabi ng DFA na ang pag-walkout ng Pilipinas ay bilang ibahagi sa pandaigdigang panawagan para sa kapayapaan sa Middle East, kaisaan niya ang Pilipinas sa pag-apela sa mga partido na ihinto na ang mga marahas na aksyon na sumisira sa kondisyon ng kapayapaan at nagpapahina sa kinabukasan ng mga estado ng Palestine. Inihayag umano ng DFA ang labis na pagkabahala ng Pilipinas sa nangyayaring humanitarian crisis sa Gaza at ipinunto ang pagkaalarma ng bansa sa pagsusulong ng Israel sa E1 settlement at patuloy na karahasan sa West Bank. Ayon sa Malacanang, ang mahakbang na ito ay mapangaliw sa paggamit ng patas, pangmatagalan at komprehensibong solusyon sa kaguluhan sa gitnang silangan. Iginiit ng Malacanang at DFA ang pagsuporta ng Pilipinas sa two-state solution bilang mas angkop na hakbang tungo sa kapayapaan sa rehiyon. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM.
0: Maraming salamat, Christian Yosores. Sa ibang balita naman po, grupo mula BARM muling umapila sa Korte Suprema na desisyonan ang petisyon kaugnay sa batas na nagahati sa distrito sa rehiyon. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol Steve Rast. Steve.
3: Magandang hapon siya. Muling umapila sa Supreme Court ang grupong Save Bangsamoro Movement na desisyonan na ang kanilang petisyon kaugnay ng Bangsamoro Autonomy Act No. 86 o ang batas na nagkatakda kung paano hati ng BARM sa mga parliamentary district at kung ilang district representative ang ihahalal sa bawat lugar. Ayon kay Dato Talks Bin Abdulrahman, convener ng grupo, piling nila sa Supreme Court ay deklarang labag sa konstitusyon ang nasabing batas dahil umano sa gerrymandering o hindi patas sa paghati ng mga distrito. Iginit ng grupo na nagsimula umanong dayan sa BARM parliamentary elections dahil sa hindi patas na paghati ng mga parliamentary district. Isa sa kwestiyon ng grupo ang pagkakabuo ng 3rd parliamentary district ng Maguindanao del Norte. Ayon sa grupo, kailangan naman ng umabot sa 100,000 ng populasyon para makabuo ng isang distrito, kaya isinama rito ang ilang barangay mula sa Cotabato City at Sultan Kudarat. Dahil dito, nais ng grupo na suriin ng Supreme Court kung tama at magkakadugtong ang mga lugar na isinama sa distrito at kung nasunod ang mga batayan sa paghahati ng mga parliamentary district. Hindi nila ng grupo sa Korte Suprema na suriin ang lawak at ang ganan ng mga distrito, populasyon ng mga lugar at paraan ng pagkakabuo ng mga ito. Yan ang balita kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Steve Rast, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol Steve Rast. Abangan pa ang detalye ng balitang yan maya-maya sa headline sa hapon kasama si Sir Tony Velasquez.
1: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Estrella.
0: Shopping addiction, yan po ang ating pinag-uusapan ngayong hapon dito po sa Ako To, si Chang Ami. Kasama pa rin po natin ang ating psychiatrist, ang ating Tuesday psychiatrist na si Dr. Catherine Tan. Doc Kat, ito na ang mga reaksyon ng ating mga kapamilya online. Sabi ni Mary Chokoy, ang gusto kong maalis sa mindset ko, yung hindi ako mapakali nang walang ipapasalubong. Ultimo sa mga pets ko, pag-uwi ng province, hindi pwedeng wala akong dalang pasalubong. Pero sa sarili ko, hindi ako mahilig bumili. Oh, may challenge na ganun, Dr. Kat.
4: How cute. pero diba, reminder, yung mga pets natin, hindi naman sila naghahanap ng mga pasalubong. Yeah, they would like their treats naman. Uh-oh. But you know what makes them happiest is yung pinaka-presence ninyo. So you remind yourself that na you visiting your pets in the province, yun yung ultimate gift para sa kanila. And then while you are there, spend quality time with them. That's even better than yung mga toys, mga treats. Mm-hmm. That is something that they can feel, that they can truly appreciate.
0: Sabi ni Mami Tess Villamin, act of love yung pasalubong tiyang. Basta dapat lang yung ma-afford mo lang and wag na choosy ang papasalubungan. Hindi ba? Bakit nga ba tayong ganun mga Pilipino? Parang sa ibang lahi ba, Dr. Kat, ganun din, nagpapasalubong din sila? Kasi minsan may mga nakikilala akong mga ibang lahi tas nakakapangasawa ng Pilipino or Pilipina. Nagugulat sila yung bakit ang dami kailangan pasalubong? But kailangan ng daming i-shopping at bigyan.
4: Yeah, I think it's a Filipino thing na pressure nga magpasalubong. Yeah. So sometimes, kasi tayo ang pina-pressure natin yung sarili natin. And then sometimes then yung mga family members din natin yung nagpa-pressure. Pero kung, if you know naman that it's gonna be difficult for you to bring gifts naman, pwede naman mga small token if you still insist. But if you feel forced for doing something like that, it's like you don't have to comply and you don't have to explain why. So you also have to set boundaries then na, if you're not the type of person na magdadala ng pasalubong, and then you don't have to. And you don't have to explain.
0: Yes. Pero yung, hindi ba yan parang umaabot na doon sa puntong nagiging people pleaser ka?
4: Oh, yeah. So, unfortunately, for yung mga situations like that na you end up giving too much of yourself. Mm-hmm. So, like what we always said na Chang Ami, and anything too much is not a good thing.
0: Yes.
4: So, if you end up giving both your arms and your legs, mm-hmm. pero kayo ang nagsasuffer, and then you're not setting boundaries for the purpose of pleasing other people. So, sino ang mahirapan? Kayo din. Although I do see this with patients na mababa yung self-esteem na, they may have anxiety and depressive symptoms, then it's something that not necessarily na it's a I'm diagnosing kung people pleaser ka, may conditions ka na ganito. But I see it's quite common among my patients who have anxiety and depression. Pero like I said no, you are allowed to say no, you are allowed to set boundaries, and then you don't have to explain yourself to everyone. Mm-mm-mm. You don't have to please everyone.
0: Yeah. Possible din ba? Kasi nabanggit mo kanina parang ito'y paraan din ng kumbaga pag-cope natin, coping mechanism siya. So lalo na kung kunwari namatayan ka, 'di ba? And gusto mong makapagbigay ng joy to other people at yun yung alam mong paraan, yung pagbigay ng mga pasalubong or pagbili ng mga gusto nila. Nakakatulong din yun somehow dun sa grief, hindi ba, ng isang tao?
4: Yes, it could help as long as you can afford it. So, nagiging pathologic or problematic pag hindi nga, it's out of the budget. You cannot afford it. It puts you into debt. Lalo kayong linalagay sa mga disadvantageous circumstances. So, these acts naman can be something that is good, that is beneficial not just for you or for others, pero depending on the circumstances and the context of the situation, it can also be something that can lead to more problems for you.
0: Mm-hmm. Nako, ang dami mga pahabol na reaksyon. Sabi ni Mary Chukoy ulit, aso ko kasi mahilig magkalkal ng bit-bit ko, kaya kailangan may iaabot din ako sa kanya. Sabi naman ni It's Me, Mabulaklak, ugaling Pinoy po talaga, nakasanayan na. Sabi naman ni Benong, no! Exclamation point. No sa pasalubong. Period. Tapos dinagdagan pa niya, yan Chang Ami ang sabi ko, sa misis ko, binibili niya ang pagmamahal through pasalubong. Kung mahal ka nila, may pasalubong o wala, mahal ka nila. Period. Tama si Doc, it's all about self-esteem. So, meron din talagang ganong pananaw, no, Dr. Kat?
4: Yes. Now, if you're stable, if you're sure about yourself naman din, the feeling is you don't have to prove yourself anymore eh.
0: Yeah.
4: Na you're comfortable in your own skin. Na ano, yun na, you're just contented with what you have and how people perceive you. It's like you won't allow it to affect you.
0: Yeah. Sabi ni Hira, her archibo ba ito? A bit funny kasi kapag sa sarili ko, I cannot buy or give myself kahit small thing lang. Nagigilty ako. Pero kaya ko magbigay for my family kahit magkano. O meron ding ganun.
4: I actually also see a lot of that when it comes to anxiety and depression. Again, it's not diagnosing you, ha? Pero I do notice nga na probably growing up, the message was, you have to think about other people first before you.
0: Mm.
4: So yung nangyayari, napaprioritize yung mga needs ng iba. Not recognizing your own needs.
0: Yeah.
4: So sometimes nga,
0: graduate na ako dyan, Dr. Kat.
4: Yes, diba? So we have to remind ourselves then na self-care is not selfish.
0: You have to
4: take care of yourself so that you can take care of others or make the world a better place, diba?
0: Yeah.
4: So doing self-care is actually being a responsible human being. But again, anything too much is not good.
0: Yes.
4: So if you're too engrossed with yourself, then that's another thing naman din.
0: Mm-hmm. Kaya sabi ni Australia Garcia, sabi daw ng mister niya, huwag kang mag-shopping kapag bored, malungkot, galit, o stress. Parang ano rin yan eh, yung huwag kang magdesisyon sa mga bagay-bagay
4: yes.
0: kung ganyan ang pakiramdam mo. Para gusto
4: yes.
0: nilang pasalubong money, siguradong masaya silang lahat. O lalo na ang mga nanay, bakit pag inaabutan ng pera, lumiliwanag ang mga mata? Di ba, Doc? Ay, iba talaga. Di ba? Pero sabi ni Benong ulit, no, Chang Ami, hindi nakakatulong yung. You're just enabling them porque may struggle sila. Bibilhan mo ng mga kung ano-ano, a listening ear is worth more. Totoo din. Naku, naging interesting ang ating topic ngayon, ha? Kaya kung meron pa ho kayong gustong pag-usapan dito po sa ating programa, sa ako to, si Chang Ami, mag-message lamang po kayo sa ating Viber number 0919278-3000. Wala na po tayong oras for today's video. Kaya ako po yung magpapasalamat na kay Dr. Catherine Tan. Doc Kat, maraming salamat. See you next week. Bye! Yan po ang ating Happy Tuesday, psychiatrist na si Dr. Catherine Tan. Susunod na ang headline sa hapon kasama si Sir Tony Velasquez. Ako po ang inyong Chang Ami. Bye! Salamat!

0: Ngayon po ay araw na Martes, 29 ng buwan ng Setyembre taong 2026. Sa ating po mga headlines sa hapon! Davao City Mayor Baste Duterte sumalang sa impeachment trial bilang hostile witness. Mayor Baste, iginiit na blanco sa business interest ng kapatid na si VP Sara sa kumpanyang Gencor na nabigyan ng halos 20 kontrata ng Davao City LGU. Dating Speaker Lord Alan Velasco, nasa labas na ng Pilipinas ayon sa Bureau of Immigration. Higit 20 bangka at Chinese militia vessel na illegal na nangingisda sa Kalayaan Group of Islands, tinaboy ng Philippine Coast Guard. Rambol sumiklab sa paliga ng basketball sa barangay sa Tondo, Maynila. Apat kabilang ang 2 minor de edad, sugatan. At Forgotten Island, nahango sa kultura at mitolohiyang Pinoy, nanguna sa takilya sa opening weekend nito. Kumusta po kayo Luzon, Visayas at Mindanao? Ako po si Tony Velasquez at sa detalye ng ating mga headlines sa hapon! Mga kapamilya, nagpapatuloy ang unang araw ng tigil pasada ng grupong Piston bilang pagkondena sa pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Maagang nagtipo ng mga miyembro ng grupo sa Main Protest Center sa Cubao, Quezon City, bitbit ang panawagang tanggalin ang VAT at excise tax sa produktong petrolyo, gayon din ang pagbasura sa Oil Deregulation Law. Sa Caloocan, nagdaos din ng protesta ang ilang tsuper sa Monumento Circle at iginiit na naparalisa ang mga rutang Padabotas at Malabon. Nakiisirin sa protesta ang ilang tsuper ng Piston sa Las Piñas. Dahil sa tigil pasada, ilang pasahero ang nahirapang sumakay kaya nagbook na lang ng motorcycle taxi habang ang iba ay humarap ng alternatibong transportasyon.
1: Motor taxi po. Mas convenient po siya eh. Talagang pahirapan na po kasi yung mga sakay ng jeep.
2: Puno ang parati mga jeep eh. Hindi po alo po, to di ko ba o. Nakisiksikan na ako sa mga ano, paspo ng maliliit.
0: Sa Maynila, wala namang na-monitor na stranded na pasahero ang lokal na pamahalaan pero naghanda rin ng libreng sakay sa kartilya ng Katipunan. Bukas, nakatakdang kalampagin ng Piston ang Malacanang para iparating kay Pangulong Marcos Jr. ang pagkondena sa pagtaas sa presyo ng petrolyo. Lumahok din sa tigil pasada ang mga miyembro ng grupong Piston sa Cebu. Tulad ng panawagan sa Metro Manila, umapila ang grupo na ibasura na ang value-added tax at excise tax sa mga produktong petrolyo na anilay nagpapahirap sa mga tsuper. Hindi rin kontento ang grupo sa inaprobahang dagdag pasahe sa jeep. Ayon naman sa lokal ng pamahalaan ng Cebu City, hindi naapektuhan ang mga pasahero ng tigil pasada dahil marami pa rin pumasadang tsuper na hindi naman miyembro ng Piston. Sa kabila nito, naghanda pa rin ng bus ang lokal na pamahalaan at LTFRB para mag-alok ng libreng sakay sa mga pasahero. Simula at 1 ng Oktubre, asahan ang taas pasahe sa eroplano dahil sa pagsipa ng fuel surcharge. Sinabi sa DZMM ni Civil Aeronautics Board Hearing Examiners Division Head, Attorney Jam Bermudez, ito'y matapos sumirit ng 69 pesos at 12 centavos ang kada litro ng jet fuel sa world market, bunsod na nagpapatuloy na gulo sa Middle East. Natumbas ito ng 559 pesos hanggang 1,635 pesos sa domestic flight, habang mahigit 1,800 naman hanggang mahigit 13,700 pesos sa international flights. Nakadepende naman anya sa galaw ng presyo ng jet fuel sa world market kung magpapatuloy ang mataas na fuel surcharge hanggang sa holiday season.
3: Yung 467 to 1,336 hanggang September 30 po yan. Pag po tumatak na tayo ng October 1, tataas na po ito ng 559 to 1,635. Yun po yung level 17. Ang fuel surcharge naman po nananatiling optional. Po, pwede po silang magtanong sa CAB kung ang airline po na gusto nilang sakyan ay nagtaas po.
4: Vice President Sara Duterte Impeachment Trial.
0: Sumalang si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte bilang hostile witness sa impeachment trial ang kanyang kapatid na si Vice Presidente Sara Duterte sa 31st araw ng impeachment trial. Sa direct examination, sinabi ni Mayor Duterte na hindi niya umano alam ang idineklarang business interest ng kanyang kapatid na si VP Sara sa Gencore Industries Incorporated. Nalamang nalandinan niya ang mga issue sa Gencore na lumutang sa impeachment court. Nilinaw din ni Mayor Baste na 19 na kontrata ang naigawad ng lokal na pamahalaan ng Davao sa Gencore, mas marami sa inilahad ng naunang testigo mula sa Philippine Government Electronic Procurement System. Iginit ni Mayor Duterte na hindi niya papayagang magawaran ng kontrata ang Gencore kung alam niyang shareholder ng kumpanya ang kapatid. Aminado ang alkalde na hindi niya personal na binusisi ang corporate documents ng Gencore at sinabing pinayagan niya si Attorney Tristan Dwight Domingo, ang Assistant City Administrator ng Davao City, na pumirma ng mga kontrata para sa lungsod bilang kinatawan niya.
5: Hindi nyo rin po nalalaman bilang Head of Procuring Entity at Mayor po ng Davao ang negosyo ng Gencore?
6: No.
5: No. Not even by reputation, sir.
6: There's a lot of corporations in the procurement process. We get about 5,000 to 7,000 a year.
0: Sa cross-examination, sinabi ni Mayor Baste na hindi niya batid ang nilalaman ng SALN ng kanyang kapatid.
7: No personal knowledge or information on what corporation she has investments in?
6: No.
7: No personal knowledge din po or information on what corporations she has beneficial ownership of, if no. any. And for the record, at para po maintindihan ng publiko, why don't you have personal knowledge on these matters despite being the brother of the Vice President?
6: We simply do not discuss this.
7: And
6: I did not ask. It's her privacy.
0: Samantala, inamin ni Mayor Baste na kilala niya si Jaime T. Cruz na makailang ulit lumabas sa ilang negosyong iniuugnay kay VP Duterte at ang itinalaga ng Administrasyong Duterte bilang Special Envoy to China mula 2019 hanggang 2022. Kinumpirma rin ni Mayor Duterte na nakalista ang kanyang pangalan, pangalan ng kanyang kapatid na si Representative Paolo Duterte sa General Information Sheet ng Chinese Gen B Food Corporation kung saan Pangulo si Cruz at shareholders ang magkapatid. Hindi pinagbigyan ng impeachment court ang hirit ng House Prosecution Team na request for admission sa mga bank documents ni VP Sara Duterte. Sa inilabas na ruling, sinabi ni Presiding Officer Francis Escudero na hindi pwedeng pilitin ang Vice Presidente na i-authenticate ang kanyang mga ipinasupinang bank records. Pasok pa rin niya ang Bill of Rights sa impeachment process, kaya inirerespeto ang karapatan ng respondent laban sa self-incrimination. Pero tinanggihan naman ni Escudero ang hirit ng defense team na burahin sa records ang request. Una nang sinabi ni House Prosecutor Chel Jocno na mapapabilis ang admission ng bise ang impeachment trial kung saan nasa 20 testigo sana ang posibleng hindi na isalang. Dumating sa impeachment court si dating Senador Antonio Trillanes. Sa ambush interview, sinabi ni Trillanes na handa siyang sumalang bilang testigo ng prosecution matapos ang pagtestigo ni Davao City Mayor Sebastian Duterte. Wala na rin anyang isinilbing subpoena sa kanya dahil willing o handa naman siyang humarap sa impeachment court. Isa si Trillanes sa kilalang kritiko ng pamilya Duterte. Magkakaroon na ng direct access ang Office of the Ombudsman sa Philippine Government Electronic Procurement System of PhilJEPS. Balita hati ni Rad Patrol, Kelly Cordero. Kelly!
8: Tony, kasunod yan ang paglagda ng Ombudsman at Procurement Service ng Department of Budget and Management sa Data Sharing Agreement ngayong araw. Sa ilalim nito, maaaring direktang tingnan ng authorized ombudsman personnel ang records mula sa procurement planning hanggang implementation, kabila mga dokumento ng bidder, suppliers at beneficial owners ng mga kumpanya. Ayon kay Ombudsman Kristen De Mulia, makatutulong ito para mas mabilis na matukoy ang mga posibleng koneksyon o pattern na maaaring indikasyon ng pag-iwas sa procurement rules. Tulad ng paggamit ng magkakaibang kumpanya na iisang tao o grupo ang nasa likod. Nilinaw naman ng ombudsman na limitado at monitor ng access sa records at gagamitin lang para sa investigation, prosecution at corruption prevention alinsunod sa Data Privacy Act. At yan, ang balitang sinpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrola, Kelly Cordero, BGMN.
0: Maraming salamat, Kelly Cordero. Kinumpirma ng Bureau of Immigration na nasa labas na ng Pilipinas si dating Speaker Lord Alan Velasco. Ayon sa kawanihan, wala namang umiiral na hold departure order para kay Velasco na baka pipigil sa kanyang pag-alis sa Pilipinas. Muling umingay ang pangalan ni Velasco matapos ang akusasyon ng kanyang dating security officer na si Rodolfo Gracioso Jr. na nagpadala umano ng maletang may pera kay VP Sara. Gayun din, kina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Davao City Congressman Pulong Duterte, alinsunod umano sa utos ni Velasco at Mrs. Nasir Rowena. Dahil dito, planong imbitahan ng National Bureau of Investigation ang magkapatid na Duterte at mag-asawang Velasco para pagpapaliwanagin kaugnay ng akusasyon ni Gracioso. Samantala, naharap sa limang administratibong kaso ang dating polis na si Rodolfo Gracioso Jr. bago na sibak. Balita mula sa Camp Crame, hatid ni Radyo Patrol, Marlene Pajernos. Marlene.
9: Tony, ibinulyag ng Philippine National Police na limang kasong administratibo ang kinaharap ng dating pulis na si Rodolfo Gracioso Jr. bago tuloy ang masibak sa serbisyo. Ayon kay PNP spokesperson Colonel Allen Reyco, mga kasong conduct and becoming a police officer, grave misconduct at iba pa ang isinampanoon kay Gracioso. Karamihan anya sa mga ito ay naisampa matapos siyang maging bahagi ng security detail ni dating Speaker Lord Alan Velasco noong March ng taong 2022. Habang nitong Setyembre 8 naman, ng taong kasalukuyan, natanggal siya sa serbisyo. Sa ngayon, patuloy ang investigasyon ng PNP hinggil sa mga naging revelasyon nito sa kanyang kaugnayan sa pamilya Duterte. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Pajernos, DZMM.
0: Maraming salamat, Marlene Pajernos. Sa iba pa nating balita, itinaboy ng Philippine Coast Guard ang isang Chinese maritime militia vessel na may kasamang 24 na maliliit na bangkang namataang ilegal na nangingisda sa Kota Island sa Kalayaan Island Group. Sinasabing idineploy ng maritime militia vessel ang mga maliliit na bangka na umikot-ikot pa sa isla habang nangingisda. Kaya nag-deploy ang Coast Guard ng rubber boat para mag-radio challenge na hindi naman umano pinansin ng China. Nang nakarating ang Philippine Coast Guard team sa lugar, agad namang nagpulasan ang mga bangka ng China. Ayon sa PCG, force multiplying tactic ang ginawa ng China para ipakita ang kanilang presensya. Tiniyak naman ng PCG ang patuloy na presensya sa Kota Island sa bahagi ng munisipalidad ng Kalayaan sa Palawan. Pinag-aaralan ng Department of Agriculture ang mas mahigpit na pagkontrol sa pag-angkat sa mga produktong baboy. Balita mula sa Malacanang at ni Radyo Patrol Christian Yosares. Christian.
10: Tony, ayon sa Malacanang, ikinokonsidera ng Department of Agriculture ang ibayo pang pagkontrol sa pag-angkat ng mga produktong baboy bilang bahagi ng mga hakbang na maprotektahan ng local hog raisers. Tugon niya ito sa harap ng patuloy na pagbagsak ng farm gate prices at patuloy na problema ng pagtaas ng volume ng mga imported na baboy sa bansa. Kabilang sa planong ipatupad ang pagtataas ng hanggang 35% ng taripa sa susunod na taon para sa mga produktong baboy. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, magpapataw rin ng DA ng tariff line sa mga frozen pork jowl o maskara ng baboy na nagiging kompetensa ng mga lokal na produkto sa merkado. Iminungkahi rin anya ng mga leader sa industriya na magpataw ng time-bound quantitative restrictions sa imported na baboy, paglalagay ng local shipping permits at testing para sa mga imported na frozen meat. Ihigpitan din ang import shipments na may mas mababang tariff category at paggamit ng updated reference value sa imported pork para maiwasan ang undervaluation. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM.
0: Maraming salamat, Christian Yosores. Samantala, may babala ang Department of Justice sa mga masasangkot sa agricultural smuggling. Balita mula sa DOJ, hatid ni Radyo Patrol, Steve Rez. Steve!
11: Tony, tinitiyak ng Justice Department na mananagot ang mga lalabag sa Anti-Agricultural Economic Sabotage Act na sinanasabugger naman o pribadong individual. Ayon kay Justice Secretary Frederick Pida, itinuturing ng economic sabotage ang large-scale agricultural smuggling na nagkakahalaga ng 10 milyong piso o higit pa alinsunod sa nasabing batas. Ibig sabihin, kapag napatunayan na kasala, maaaring mahatulan ng habang buhay na pagkakulong at multang katumbas ng ibang pesos ng halaga ng mga produktong sangkot sa smuggling. Ang mga ganitong kaso ay ilitisin naman sa Court of Tax Appeals. Aminado si Pida na ng feds nang bumagsak ang mga kaso ng smuggling dahil hindi agad nakakarating sa mga investigador ang mahalagang ebidensya. Dahil dito, may mga itinilaga ng prosecutor kabilang ang special team of prosecutors para mamahagang magbabayan o magabayan ang case build-up at agad na maaksyonan ang mga reklamo. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Steve Raz, DZMM.
0: Maraming salamat, Steve Raz!
4: Ula! Panahon!
0: Pamilya, maaliwalas na panahon pa rin ang nararanasan sa malaking bahagi ng bansa ngayong araw. Pero huwag pa rin po niyo kalimutan na magdala ng mga payong dahil posible pa ang biglaang buhos ng ulan sa Metro Manila at malaking bahagi ng Luzon, bunsod ng localized thunderstorms. Posible namang makaranas ng pag-ulan sa Visayas at Mindanao dahil sa umiiral na intertropical convergence zone. Samantala, binabantayan ng namuong low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility na huling namataan sa silangan ng southeastern Luzon at mataas ang tsansang maging bagyo. At susunod, 7 taong gulang na bata na gulungan ng closed van sa Bulacan, patay. At silipin natin maya-maya ang lagay ng trapiko sa ilang lansangan sa Metro Manila sa pagbabalik ng Headline sa Hapon. Oras po natin, 4:18.
12: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
4: Headlines sa Hapon. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.

0: sunod na OT, kapit lang.
1: Kaya ko pa.
0: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
2: Kaya ko pa.
0: Patong-patong na projects, sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
3: Mga nagbabagang balita, mga maiinit na isyu at mga tanong ng bayan. Laban lahat yan ng DZMM Radio Patrol 630.
4: Mga anak, nabili ko na yung bago niyong sabong panligo.
5: Wow, Mama! You know I love the all-new Protect Soap!
6: Me too, Mama!
4: Ay, baka OA na mga to. Siyempre ako din.
7: Mag all-new Protect Soap! Helps protect freshness feeling every day up to 8 hours! With regular use, results may vary!
8: Ako din! Love namin ang all-new Protect Soap! Starts at 1550 pesos SRP lang!
6: Baba!
4: Uy! Aoy! It's a cool! It's a fresh! It's a protection from germs! With all-new Protect Soap! With regular use, results may vary!
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Tony Velasquez. Headline sa hapon. Traffic report.
9: Mga kapamilya, si Lipi natin ang lagay ng trapiko sa may East Avenue hanggang kahabaan ng Commonwealth Avenue sa Quezon City. Ang detalye mula kay Rad Patrol Kelly Cordero. Kelly.
10: Tony, abisa sa mga motorista, moderate traffic na sa East Avenue eastbound habang light traffic naman sa northbound. Mabagal naman ang takbo ng mga sasakyan pagdating sa Matalino Street hanggang sa papasok sa Elliptical Road. Pagdating sa Elliptical Road, may build-up na ng mga sasakyan hanggang Kalayaan Avenue at Maharlika. Pagliko naman sa Filicoa, luluwag ang trapiko at magtutuloy-tuloy ang light traffic sa Commonwealth northbound, pero magkakaroon ng volume ng mga sasakyan simula sa footbridge hanggang sa Commonwealth Village. Paalala po sa mga motorista, bawal po sa mga kalsada ngayong Martes mula alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi ang mga sasakyan nagtatapos ang plaka sa 3 at 4 habang umiiral naman ang no contact apprehension policy sa mga lugar na sakop ng MMDA. Para sa traffic report na kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZMM.
9: Maraming salamat, Kelly Cordero! Tuloy po tayo sa iba pa nating mga balita. Patay ang 7 taong gulang na batang lalaki matapos magulungan ng closed van sa barangay Tuktukan, Giginto, Bulacan. Ayon sa amain ng biktima, pauwi na sila matapos sunduin ang anak sa eskwela, pero nabangga ng closed van habang naghihintay na makatawid sa kalsada. Agad nakatayo ang amain habang tuloy-tuloy naman na umandar ang closed van hanggang magulungan ng 2 beses ang bata. Dinala pa sa ospital ang biktima pero binawian din ng buhay. Sa inisyal na investigasyon, iginiit umano ng driver ng van na pumalya ang kanyang preno. Desidido naman ang pamilya ng biktima na ituloy ang kaso laban sa driver. Apat ang sugatan, kabilang ang 2 minor de edad sa Rambol sa paligan ng basketball sa Tondo, Maynila, Linggo ng gabi. Sa kuha ng CCTV, biglang sumugod ang ilang lalaki sa court na nauwi sa suntukan at batuhan ng bote. Sangkot sa insidente ang isang SK kagawad at ang off-duty na polis na kabilang din sa mga naglalaro na sinubukan lang umanong umawat pero misto lang na headlock ang isang minor de edad. Ayon sa barangay, mabilis na naawat ang gulo na nagsimula sa girian o mano ng mga basketbolista. Naharap sa reklamo ang polis at ang SK kagawad. Aminado si Defense Team Spokesperson Michael Poa na na-offend siya sa lokohan remarks ng spokesperson ni Vice Presidente Duterte na si Attorney Paolo Panelo. Balita hatin ni Radyo Patrol Jom Garner Jom.
11: Iniinamin ni Attorney Michael Poa, tagapagsalita ng defense panel ni Vice President Sara Duterte na na-offend siya sa sinabi ni Attorney Paolo Panelo na nagsabing nag-agree umano siya sa pahayag nitong lokohan na lang ang nangyayari sa impeachment trial. Sa post-trial briefing, pinabulaanan ni Attorney Poua na tumang-ayon siya sa pahayag na ito ng tagapagsalita ng Vice Presidente na binitawan ito noong September 23 nang ilapas ng impeachment court ang desisyon nito sa voting threshold.
6: I don't appreciate my name being dragged into something that I have nothing to do with to begin with. I think it was also in response to a question from one of us here. And I think there was no need to even drag my name into that. So, but having said that, sa akin, I'm just focused on the impeachment.
11: Aniya, bilang mga officer of the court o abogado, dapat umano na lang irespeto ang mga desisyon ng korte, paborman sa kanila o hindi naman kaya ay daanin sa mga remedya at petisyon. Sa kabila nito, sinabi niya na nakapag-usap na umano sila ni Attorney Panelo, pero tumanging ibahagi ang paliwanag ng naturang abogado kung bakit binitiwan ang mga nasabing pahayag. Samantala,

0: Bilang testigo sa Article 2 o ang mamanay hindi maipaliwanag na yaman ng Vice Presidente. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, EZMM.
1: Maraming salamat, Jom Garner! Iginiit ni Senador Panfilo Lacson na hindi pinapersonal si DPWH Secretary Vince Dizon sa issue ng posibleng ghost flood control project sa Taguig City. Ito ay matapos panahiin ng senador ang kalihim sa pahayag na walang maanomalyang proyekto sa Taguig kahit may nadiskubri o manong slope protection project, pero nakatag naman ito sa Leyte. Sinabi sa DZMM ni Senador Lacson na pareho lang ang kanilang layuning matukoy ang mga maanomalyang proyekto sa Baygiit na dapat magkaroon ng malalim na investigasyon ang DPWH sa Taguig para wala nang makalusot na maanomalyang proyekto kontra baha.
2: Yan na rin nagsabi, huwag mag-conclude, pero it appears na noong hearing ng Friday, may conclusion siya na walang ghost project. Mm-hmm. Doon ako nag-react at lalong kinalkan namin yung dokumentong galing dito sa DPWH.
1: Iginiit naman ni Secretary Dizon na hindi niya papayagan ang anumang cover-up kahit sino pa ang tamaan.
3: Sinabi na ng Pangulo, sinabi na ng Malacanang paulit-ulit. Wala tayong sisinuhin, wala tayong sasantuhin. No way tayo magko-cover-up kung saan ang ebidensya papunta, doon tayo pupunta. Hindi ko papayagan yan. Kahit kamag-anak, kaibigan, it doesn't matter. Pero may proseso yan. Ongoing tayo sa prosesong yan ngayon with the ombudsman.
1: Mahigit 400 employers sa Metro Manila ang sinilbihan ng Notice of Violation ng Social Security System dahil sa umaray hindi pagbabayad ng kontribusyon ng kanilang mga empleyado. Sinabi ni SSS-NCR Operations Head Benjamin Dolindo Jr. na halos 2,500 empleyado ang apektado ng paglabag ng mga employer. May 15 araw ang mga employer para tumalima sa patakaran ng SSS. Pero sakaling lumagpas sa palugit, sasampahan na sila ng kaso.
4: Itong programa ito, it's not just to collect, it's just keep us awareness to sa ating mga employer na mag-comply, maghulog ng tamang contribution sa tamang oras para naman masisigurado ang benepisyo ng mga miyembro ay makukuha niyang miyembro.
1: Nakatakdang i-repatriate sa Pilipinas ang 12 Pilipinong nasawi sa pagbaligtad ng bus sa Germany. Patuloy namang ginagamot sa mga ospital sa Landsberg at Munich ang ilang sugatang pasaherong Pilipino. Ayon sa ilang pasahero, karamihan sa mga sakay ng bus ay tulog nang mangyari ang aksidente. Papunta sana ang Oktoberfest Beer Festival ang bus, lula ng halos 50 Pilipinong turista nang bumaligtad matapos lumipat sa kabilang linya. Patuloy ang investigasyon sa insidente at tulong para sa mga nasugatan at pamilya ng mga nasawi. Sa sports, nadagdagan pa ang medalya na Pilipinas sa Asian Games sa Japan. Ibinulsa ni J. Ward Alciso ang 11th bronze medal ng national team matapos maungusan ang kapwa Pinoy na si Toby Espejon sa bronze medal match ng men's shortboard sa serving. Mamayang 5:20 naman ang hapon, tatangkain ni Olympian E.J. Obiera na muling pagharian ang men's pole vault para depensahan ang titulo sa ASIAD. Inaabangan rin ang tambalan ni the world number 18 Alex Iella at Shira Rivera sa women's doubles sa tennis kontra Hong Kong mamayang alas 5:30 ng hapon. Proud Pinoy mga kapamilya, dahil nangunguna sa Philippine box office ang DreamWorks animated film na Forgotten Island na pinagbibidahan ng mga bosses nina Her, Liza Soberano, Lea Zolonga, Dolly De Leon at iba pa. Ang kwento na umiikot sa kulturang Pinoy at mitolohiya nakapagtala ng makasaysayang pagtabo sa takilya matapos kumita ng higit 97 million pesos sa nitong opening weekend na pinakamalaking pagbubukas na naitala para sa isang DreamWorks animation film sa bansa. Palabas pa rin sa mga sinihan ang Forgotten Island. At yan ang headline sa hapon. Napapanood ang DZMM Teleradyo sa Cable at sa Bayan Ding. Napakikinggan sa DZMM Radyo Patrol sa Istanta at sa The Filipino Channel. Hanggang bukas, ako po si Tony Velasquez, ang inyong kapamilya!
5: Tony Velasquez, headline sa hapon! Headline sa hapon!

0: Ang oras, 30 minuto, makalipas ang ika-apat ng hapon.
1: Oras, hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
2: Na! ATM na! Mga good news, good news at bad news.
3: Bad news.
2: Lilinawin, sisimplihan, pagagaanin, pasasayahin natin. ATM!
3: ATM!
2: Anong take mo tuwing hapon? Kasama sina Maan Makapagal at Zandro Ochona. ATM!
3: ATM!
2: Anong take mo? Dito lamang sa solid na DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: DZMM. Anong take mo sa DZMM?
1: Ay, magandang hapon po. Ako po si Zandro Ochona.
2: Gandang hapon din. Ako po si Maan Makapagal. Oy, Tuesday na.
1: Tsaka at least hindi ngayon umuulan, no? Hindi sumasabay yung...
2: Oh, init. No? Hindi, kanina. Nakaganito pa naman ako. Tapos ang isi ko...
1: Sala sa init, sala sa lamig tong mga to.
2: Kung kailan ka makapal...
1: Naka-trench coat ka ba,
2: partner? Hindi naman trench.
1: Ano siya? Ano tawag
2: mga,
1: dyan?
2: Mga mga lola.
1: Ay, sikat yan.
2: Uy,
1: mahal
2: hindi
1: yan.
2: Naman.
1: Parang feeling ko nasa 200,000 yan.
2: Ay? Oo, yung B?
1: Oo.
2: Oh, hindi. Oo, hindi naman. Grabe. Mamaya sabihin.
1: Pero kasi may punda kong ganyan din.
2: Punda pala.
1: Yung nabibili sa Divisoria.
2: Kala ko linoleum eh. Okay lang.
1: Yung pahabang ano? Yung pahabang...
2: Mantel?
1: Hindi yung pahabang ano to tawag dito? Yung punda.
2: Ah.
1: Diba yung may pahabang pilaw? May ganyan ako eh.
2: Minsan hindi, mantel parang, siya. Minsan... Kortina.
1: Tinitignan ko eh. Parang iba yung print eh.
2: Hindi naman.
1: Parang ano eh. Tsaka yung amoy eh. Inamoy ko
2: kanina. Amoy ano? Amoy pusali.
1: Ano? Amoy pabango.
2: Ay, hindi.
1: Amoy nung store nila.
2: Ay, naptalina. Amoy naptalina. Kasi galing sa ano.
1: Yung
2: tagal hindi nasuot. Akala ko naman uulan. Parang hindi umulan ngayon.
1: Parang kanina umaga. Ay, hindi umulan kanina. Umulan pala papunta ako dito.
2: Ay, wala. Hindi ko siya na-witness.
1: Sa may Commonwealth, umulan.
2: Ako wala. Mula hapon, galing akong Katipunan, alauna. Tapos hanggang dito, wala. Hindi siya
1: hindi umulan. Alam mo, minsan yung ganyan, yung asang-asa ka na.
2: Oo.
1: Nakala mo uulan, kaya ka nga na ganyan, nag-trenchy coat ka, di ba?
2: Nag-trench coat.
1: ano tawag dyan?
2: Ewan ko. Parang yung sa lola lang. Di ba yung mga ganitong damitan? Di ba?
1: Mga isipin, hindi po siya naka-ano ha. Sa mga nakikinig sa radyo, hindi po siya naka... terno o uh-oh. Kaya hindi siya naka... Ano tawag doon? Yung merong mag-anon? Ano tawag doon? Terno nga. Tama, di ba? Terno, tsaka... ano tawag doon? Barot saya. Hindi siya na ganun. Kasi yun yung mga pang lola partner.
2: Oo.
1: Yan naman pang ano yan.
2: Hindi kasi diba yung pag nilalamig yung mga lola, yung mga ganun. Mga ganito yung mga suutan.
1: Di ba pang Charlie's Angels yan?
2: Ay. Depende sa titingin. Ayan. Oo. Ano ba nangyayari ngayon?
1: Wala. Ano ba?
2: Uy, happy birthday!
1: Ay, sino ba may birthday
2: ngayon? Ay, me, Estareha.
1: Oh, kaya pala wala.
2: Oo, no?
1: Tinakasan tayo ng papansit.
2: Oo, bukas pa naman.
1: Alam ko na. Ano? Akala nyo, makakatakas kayo kapag umabsent kayo sa birthday nyo.
2: Correct.
1: Hindi. Pagbalik nyo, natatandaan namin yan. Kaya hindi kayo makakatakas.
2: Nakalista yan, no? So, bukas, hindi tayo kakain.
1: Oo, huwag tayo kumain.
2: Umaga pa lang. Tapos hindi niya nanlibre si Aing. Hindi rin ulit dumating. 1 week pala yung leave. Ayun. So, gutom ka.
1: Oyo, 87 days na lang, oh. Pasko na.
2: Gastos na naman. Diba?
1: Tapos 31 days na ng impeachment trial.
2: Wait, teka, mag-Halloween ka naman muna.
1: Ah. Okay,

0: 16 to November 8.
1: So pahinga rin tayo.
0: Oo, kasi mega tututok sila sa pagbabalangkas ng pambansang budget sa susunod na taon. Kaya break muna sila.
1: So, pagbalik ba ng impeachment trial, butuhan na? Kaya na?
0: Parang hindi pa, kasi hindi pa naisasalang yung din fourth. Ng defense. Kasi
1: yung defense kasi, pa na 30 days.
0: Oo, kasi sa puntong ito.
1: So, pagbalik na nila. Pagbalik na, dun pa lang sila.
0: Nasa direct examination pa lang nasa ano pa lang tayo ang hindi yung prosecution pa lang ang naglalatag ng kanilang mga ebidensya.
1: At 30 days ang nakatoka din sa defense, no? Sa kanilang sa impeachment trial.
0: Oo, yung paglalatag ng kanilang sagot doon sa mga inilatag ng prosecution.
1: Syempre magpapatawag, baka magpatawag din yan ng mga testigo pa.
0: Oo.
1: Diba? Sa loob naman yun ng 30 days. Oo.
0: At maaring iharap din nila mismo si VP Sara Duterte.
1: Oh, okay. Diba?
0: So,
1: at least ahaharap. Yun naman ang gusto ng ating mga kababayan, di ba?
0: Na personal. Kung haharap, kung pahaharapin nila, kung dadalin nila.
1: Tingin mo?
0: Tingin ko. Tanungin na lang natin itong guest natin dahil nasa Zoom na po, live, si ang professor po ng Law and Litigation at convener po ng isang bayan coalition, si Attorney Howard Calleja. Magandang hapon po, Attorney Howie.
2: Good afternoon, Sandro, and good afternoon, Maan, at good afternoon sa inyong mga takapikinig, takapanood. Buhay po kayong lahat.
1: Ayan.
0: Eh, day 31 po kanina.
1: Ha?
0: Partner, di ba? Day 31.
1: Day 31. Oo, ng impeachment trial. Mm. Kayo po ba, nagbabad sa paglilitis kanina, attorney?
2: Opo, Maan, at maganda po yung testigo kanina, lalong-lalo na si Mayor Baste. Ano? Previously, nung mga tinanong ako kung pupunta siya, or sabi ko nga, it would be good for him to respect the subpoena of the impeachment court. And good for him na rinespeto niya. So lumabas siya at nakita natin siya. Pero syempre, expected naman yung kanyang mga sagot na either wala siyang alam o i-deny niya. I highly doubted naman na talagang i-deny niya si Mayor Sara. Pero obvious naman na, as I said, expected naman yung mga sagot niya. As in, sasabihin niya again, wala silang alam or wala silang kinalaman, etc. So expected naman po yun.
0: Partner at Attorney Howie, sabi ng prosecution, prosecution panel, ano, yung mismo mga kongresista mula sa Kamara, sabi, we were not born yesterday. Kasi nga daw, hindi daw niya alam. At yung hindi niya alam na isa pala sa mga may-ari nitong GenCorp, ang kanyang kapatid, at kung alam daw niya, ay hindi daw niya papayagan. Eh, ano pong...
1: Eh, sino yung nagsabi na hindi tayo pinanganak kahapon?
0: Oo, si Congressman Adyong.
1: Adyong.
2: As I said, expected naman po yung mga sagot na yan. Alam nga naman na aminin nila yon. At sa akin, ang telling dyan is yung si Dr. Yu? Sino ba yung Dr. Yung kanilang partner? Yung Chinese partner nila? Obviously na partner ni VP Sara, partner din niya sa negosyo. So sa akin, paano hindi mo malalaman na hindi kayo magkakasama? Eh yung shareholder nyo sa inyong mga kumpanya, common shareholder. So parang hindi naman kapanipaniwala na hindi nyo alam ang isa't isa. At isa pa, kung magko-corner ka ng ilang milyong-milyong kontrata, eh mukha namang hindi naman kapanipaniwala din. So I think tama yung sabi ng mga ibang prosecution, and I share their sentiment na sinabi nga, we were not born yesterday, hindi natin na kumbaga palalagpasin itong mga let's say hindi masabing kasinungalingan, pero pag avoid sa tamang pagsagot. Kaya nga sabi ko, expected naman to, at kitang-kita naman natin yung kumbaga lahat ng testigo ng na hostile witness from Acosta on Ortonio, etc. kahit si POA, ang lahat naman ng sagot nila, consistent naman sila, walang alam. So, I guess, we just leave it up to the senator judges, itong ating mga mamamayang Pilipino, para makita kung talaga

0: Kung maniniwala silang kung sasabihin, wala silang alam.
1: Mm-hmm. At ang sinasabi din, hindi raw siya yung pumirma sa mga kontrata, kundi yung, tama ba yun, assistant city admin.
0: No, yung chief of staff niya, parang sinasabi chief of staff or kanyang assistant. Nakakatawa dito, Maan, is yung tanong ni prosecute assistant, private prosecutor Teddy Te, kung kasi kahit naman na delegated authority ito, dapat may kaalaman ka rin kung ano yung mga proyekto eh.
1: Mm-hmm.
0: Kahit tinedelegate mo yung authority, dapat alam mo rin kung ano yung pinipirmahan mo. Hindi ibig sabihin may delegated authority, parang siya na ang may bahala. So, kung titingnan natin, para bang pasahan, turuan, at sasabihin nga, hindi nila ito pinapansin, pero Maan at Sandro, milyon-milyon ng pera dito na pinag-uusapan. So, paano sasabihin natin sa taong bayan na ito hindi natin pinapansin o ito dinededicate lang natin sa iba natin mga staff tapos wala tayong pakialam? I think hindi dapat ganun ang attitude sa pagbantay, paggastos, at paggamit sa pera ng bayan.
1: Attorney, tama ba na wala raw sa SALN or sa SECBA yung GenCorp, no? Pero wala sa SEC records ang GenCorp, pero nasa SALN ni VP Sara. Oo.
0: Klaro naman 'yon na Maan, for 2 years nasa SALN ni Vice President Sara. So, maalala natin, Maan, ang SALN is a document under oath signed by the Vice President. So, hindi niya madedeny kasi siya mismo ang nagsabi sa kanya mismong bibig na sinabi na siya ay may pag-aari o may interest dito sa GenCorp. At sa sarili na rin bibig ng kanyang kapatid ni Mayor Baste, inamin na may kontrata ang GenCorp at ang city government ng Davao. So, klarong-klaro yung conflict of interest, klarong-klaro yung violation sa Constitution na ang Vice President hindi dapat mag-aari ng or may interest sa anumang mga korporasyon. So, kitang-kita dito ang, let's say, paglabag o mga violation ng Vice Presidente that can lead, no, to a culpable violation of the Constitution and also a betrayal of public trust. Dahil nga, as I said, milyon-milyon ang involved dito. E dito lang sa GenCorp, ha, at more than, I think, 30 million mahigit, no? We're not even talking about the other documents or other unexplained wealth na siguro lalabas pa in the next few days.
1: Kung wala yung pangalan niya, possible ba, attorney, na dummy yung nakalagay doon?
0: Yun ang isang question na malaki, Maan, kasi mismong si Vice President Sara ang umamin sa kanyang sale na siya ay may interest. Maalala natin, ang SEC records, ito ay hindi naman pirmado ni Vice President Sara.
1: Mm-hmm.
0: Ang SEC records, usually, yan ay pirmado ng corporate secretary.
1: Mm-hmm.
0: So, kung meron man na tama o mali, ang mananagot dyan yung corporate secretary. At ang SEC naman does not verify the truthfulness of this document. Ang SEC naman, nandyan sila para tanggapin ang mga dokumento, whether true yan or not, nasa sa investigasyon na yan, natitingnan later on. Pero hindi ibig sabihin, pag sinabit sa SEC yan ay katotohanan. Pero yan po, kumbaga, pinatotohanan lang ng corporate secretary, hindi po ng vice president. Compared sa SALN, na yan ay mismo pinatunayan ng vice president kasi yan ay signed niya under oath nung sinapit niya yung kanya mismong SALN.
1: Ay, di ba, attorney Howard, partner, na pag-usapan or sinabi ng court na rin, no, ng impeachment court na hindi mapipilit si VP Sara sa pag-amin sa mga bank account. Ngayon, attorney Howard, paano may ugnay na ngayon kay VP Sara itong mga bank account? Kailangan pang magpatawag ng mga representative mula sa bangko?
0: Opo, Maan, kahit hindi aminin ni VP Sara, the document, may tawag po tayo sa batas na the document speaks for itself. No, malinaw po ang mga dokumento at ito po ay pinasubpina, hindi lang po sa bank records, sinubpina rin ang tax records at ang AMLA records. So, ito po ay lahat on record, public record na public na yan as once ilabas ni sa impeachment court, malalaman ng publiko ito mga dokumento na ito na kinatago-tago ni Vice President Sara at ng kanyang pamilya. So, kahit hindi po siya mag-appear, pero mag-appear po, let's say, yung representative ng mga bangko, representative din sa'yo ng BIR, representative ng AMLA, mapapatunayan po kung sino po ang may-ari ng mga yaman o mga pera na ito mula sa bangko, mula sa AMLA, etc.
2: Attorney Howie, isa po dun sa mga naging katanungan ni Attorney Tedde, yung pinabasa pa nga niya kay Mayor Baste, kung paano isinagawa yung pagpili doon sa mga kumpanya na kukunin, kabilang nga yung GenCorp. Ang nakalagay dun na public bidding na binasa rin naman ni Mayor Baste, ibig mo bang sabihin doon sa pagsasagawa nila ng public bidding sa Davao City, hindi sana nagkaroon ng due diligence para alamin kung sino yung mga may-ari nun?
0: Kasi, Sandro, titingnan nila yung dokumento. Mm-hmm. So, kung nasa dokumento niyan, yung SEC documents, usually, yun na nga, sabi na nga kanina ni Maan, lumalabas, wala sa SEC documents. So, they can hide within that diligence na ito yung mga dokumentong sinumite at hindi naman naka-reflect doon yung pangalan ni Vice President Sara. Yun ang kanilang depensa. Pero yun nga, that evidence falls as against the personal and actual admission of the Vice President na siya ay may interest dito sa GenCorp. Kaya siguro ang problema dito, hindi nagbangga yung dalawang dokumento na yon. Pero I guess during the time of the bidding, pwede natin sabihin na hindi po ito alam ng Bids and Awards Committee. But ito po ay nasa impeachment trial po tayo. Wala po naman tayo sa issue ng Bids and Awards, no? So ang akin lang, klaro, as far as the impeachment court is concerned, merong violation ang Vice President. Number one, pinagbabawal sa ating konstitusyon na President, Vice President, Cabinet members may interest sa anumang korporasyon, ha? Sandro at Mahan, it doesn't mean itong korporasyon ay merong negosyo sa gobyerno. Pero sinasabi lang sa Constitution, on any corporation, dapat wala kang interest. So number one, may violation na yon. Number two, meron po tayo sa ating batas, hindi lang po sa Constitution, pero sa ating pong batas, na bawal po ang may conflict of interest. Ito po, klarong-klaro, may conflict of interest. Meron kang korporasyon, tas meron kang dealings with the government o meron kang kontrata sa gobyerno, yan po ay pinagbabawal din. So on two counts, at least two counts on this issue, klaro na nga, as I said, na merong culpable violation of the Constitution and merong betrayal of public trust. So I think whether or not cooperative yung testigo kanina. So, sa akin, kita naman at as I said, admitted by both the Vice President and Mayor Baste na may kontrata ang GenCorp. At I guess we leave it up to now the Senator judges.
2: Attorney Calieja, partner, nakakatakot kasi ito dahil ang tanong dito, hindi lang dito sa loob ng impeachment trial, kundi sa iba pang mga proyektong pinapasok ng mga LGU. Kasi sa aking pagkakaalala, Attorney Calieja, natalakay din itong mga nakalipas na pagdinig na ang LGU ay walang restriction doon sa kanilang pagmamay-ari na mga negosyo compared doon sa mga national position na talagang mahigpit yung pagbabawal doon sa mga negosyo. Mas lantad yung mga nasa LGU na meron pa rin silang mga negosyo na maaring na itatago sa ganitong klaseng paraan.
0: Tama ka dyan, Sandro, kasi yung national government, sabi ko nga, yung President, Vice President, Cabinet Secretary, malinaw po sa Constitution yon. Yan po is a constitutional violation. Ngayon, doon naman sa sinasabi mo, Sandro, ng mga LGU, wala sila sa Constitution, pero meron tayo sa batas natin, sa anti-graft laws natin, sinasabi nga natin ang general phrase dyan, yung conflict of interest, no? So, yan ay pinagbabawal, yan, whether you're local or national. So, although walang constitutional prohibition, meron tayong prohibition under our Graft and Corrupt Practices Act. So, doon po sila tatamaan. As I said, si VP Sara tatamaan on both on our graft practices and both on the Constitution. Doon sa mga local, then of course, yung the Ombudsman or yung ating graft court can run after them kung meron silang conflict of interest.
1: Tingin nyo, Attorney Howard, ay dapat ipatawag din yung Assistant City Administrator na sinasabing pumirma dun sa mga kontrata, sinasabi ni Mayor Baste?
0: Sa akin, Maan, I think move on na tayo. Malinaw naman itong yung purpose nitong testimony na ito na makita na merong interest si VP Sara sa GenCorp at klaro na po yun, established na po yun. At klaro naman po na may kontrata ang GenCorp sa City Government of Davao. I think established na rin po yun. At I think malinaw din po doon na Sandro at Maan, meron I think, if hindi ako nagkakamali sa padinig ko kanina, parang 15 contracts or how many contracts 19, na...
1: Parang tinama in, yata ni Baste, parang siya pa'y nagtama na 19 contracts. 19,
0: pero parang 15 or 11 na nang wala bidding. So, parang nakakapagtaka rin kasi kung negotiated siya, walang bidding, paano naman nangyari yon? Dahil alam mo natin na karamihan naman, if not all, ng kontrata natin sa gobyerno, eh dapat may bidding, no? Especially kung ganito kalaking amount, kung ilang milyon. So, siguro, sabi nga nila, no? Langhap na yung Sara. Hindi yung sarap.
2: Akala ko.
0: Without the pee. Ewan ko kung naintindihan ni, ano, ni Sandro at ni Maan, yung aking ano, hashtag joke.
2: Attorney Howie, parang muntik-muntikan na yung endorsement ha, dun sa fast food chain.
0: Well, hashtag lang, di ba? Without the pee, di ba? Meron pang isa yan, Sandro. Alam mo ko ano?
2: Ano pa yan, Attorney Howie?
0: Ang masarap dun, yung impeach mango.
1: Nga,
2: ang witty mo doon, Attorney Howie, ha?
0: Hindi ko binuo, ha? Hindi ko binuo. Baka ma-sensor tayo, ha, Sandro at Maan. Pero pwede yan. I-try mo dyan, i-order mo. Impeach mango.
2: Oh, impeach mango pie. Para kompleto, huwag ko sabihin.
0: Sa'yo na galing yan, Sandro, hindi sa akin.
2: Hey, nako. Eh, pero yun nga po, ano pong, teka lang pala, partner at Attorney Howie. Kanina pala, hindi pinayagan, ano, na maisa lang na si Attorney Sunny Trillanes. Anong take niyo po doon?
0: Si, hindi yata lawyer yun, eh. Si former Senator Sunny Trillanes.
1: Dating Senator.
0: Pero sa akin,
1: nanood pa rin siya, no?
0: Siguro. Nandun siya, ready siya. Pero sa tingin ko, maganda yan na sa susunod, magandang hindi na nga nasalang kasi baka ngayon magandang pag-usapan yung presentasyon ni Mayor Baste. Baka next time mas maganda yung presentasyon naman ni Sunny Trillanes para hindi magulo yung presentasyon, para we can devote one day or one or two full days to the presentation of ex-Senator Sunny Trillanes. Alam natin na maraming mga revelation, marami pa siyang baka isaliwalat. So, I think mas maganda nga na tama na hindi mo na pre-present at i-present siya to a later date where he can have the whole time, hindi tayo nagmamadali, and the whole day to present his testimony.
2: Medyo, alam niyo naman siya dating Senator Trillanes nung siya ay humarap sa kamera at nakatabi pa niya si, actually hindi pala katabi, no, dahil napapagitnaan nila si Congresswoman Laila De Lima nung humarap siya doon sa Quadcom. Parang hinawakan yung mikropono yung dating pangulo. Maalala rin natin doon nung may Blue Ribbon Committee hearing nga ba, kung di rin ako nagkakamali. May napatayan naman si Senator Trillanes ng mikropono. Baka yung naging iniiwasan nila kanina, Attorney Howie.
0: Baka magkapatayan din ng mikropono. Baka pag nakita si Mayor Baste at saka si Senator Sunny, baka magkabatuhan na naman doon. So, I think as I said, it's best na rin. We respect the sanctity of the impeachment court, and it would also be nice to devote one or two days, no, to really devote the time and the opportunity for Senator Sunny to give his testimony completely without, let's say, kumbaga walang harang, walang pagmamadali, but talagang ano, to give it as how it should be given.
2: Baka rin kasi, partner, matanungan ng may tattoo ka ba talaga sa likod? Kasi tinanong niya si Congressman Pulong Duterte nung humarap din siya sa Blue Ribbon Committee, di ba, Attorney Howie?
0: Oo nga, kaya nga mas maganda nga, as I said, mas magandang hindi na sila napag-abot, although they were both in the same building, mas maganda na rin na kumbaga they're on separate occasions or separate time.
1: Teka lang, Attorney Howie, ay di ba ay nagsampa na, no, ng hiling sa Korte Suprema ang kampo ni VP Sara na ito nga yung sa nangyari
2: TRO.
1: Threshold. Voting threshold. Pero up to now, wala namang binababang TRO. So anong tingin nyo dito? Aakto pa ba ang Korte Suprema o ipauubaya na lang?
0: Sa akin, may tatlo pong paraan ang Korte Suprema. May tatlong options. Sa tingin ko po, no, sa opinion ko, number one, pwede nilang sabihin na we have the expanded jurisdiction under the Constitution para tingnan kung may mga questions of constitutional issues. So, pwede nilang tinggin, number one. Number two, second option nilang gawin, sabihin nila ito po ay internal, ito po ay political question at they recognize that the impeachment court and the Senate is the only kumbaga sole jurisdiction to try impeachment cases at sabihin nila hindi nila pakikialaman knowing the separation of powers, no? Or pwede nilang sabihin na it is not yet there's no justifiable issue yet. It's not ripe for adjudication. Dahil po, Maan at Sandro, sa tingin ko po, hindi pa ito hinog to be heard kasi paano kung ang boto ay 16 or 17? So, hindi kailangan yung issue na ibaba. Diba po? Na kung 14 or 15. At paano naman kung ang nangyari ay na-acquit? Ibig sabihin, hindi naabot yung 14 na boto, naging 10 lang or 11. Wala rin naman issue dito sa violation ng threshold. So, I think the only time that this issue would be justiciable or that would be ready for ripe for adjudication is upon voting or once the vote of the Senate has been rendered, not before. So, I don't think na dapat bigyan ng TRO ito dahil wala pa naman pong action eh. Kumbaga, titingnan mo, pumasok lang po ang Supreme Court kung may grave abuse of discretion. Pag sinabing grave abuse of discretion, Maan and Sandro, ibig sabihin, meron talagang dinabag na sobra-sobra sa proseso. Eh, wala pa naman hong dinalabag dahil nasa proseso pa tayo ng impeachment. Mm-hmm. Eh, yung proseso po yung question, a process of voting. Mm-hmm. So, it would only be, in my opinion, justiciable upon voting, not before voting.
2: So, pwede pong tsaka na lang sila maglalabas or maglalabas ng kanilang opinion kapag tapos magbotohan.
0: Yes, sa akin, ganun po yun. Pero, by the time bumoto, ang sagot ko naman dyan, hindi na rin nila pwedeng pasukin yun dahil nagkabotohan na, mutin, academic na. Dahil the function of the impeachment court is only to render judgment. Once it renders judgment, wala nang impeachment court. Ano pa ititiyaro mo? Anong hihintuin mo? Anong sasabihin mong mali? Eh, tapos ng impeachment court. So, sa akin, yung kaso na yan sa Supreme Court is a exercise in futility. Plus, Sandro and Maan, maalala mo, unappealable ang issues of ng impeachment court. So, automatic yan kapag na-convict, for example, si Vice President Sara, automatic na executable yung ano, yung for execution yung judgment. So, automatic tatanggalin siya as Vice President. And automatic, the President can appoint a new Vice President. So, ano pang ititiro mo? Ano pang ihihinto mo? Moot and academic na lahat. So, I don't think merong pang punto itong mga kasong ito. Kung hindi lang, kunyari, sa akin, it's just a matter of time when these cases will be dismissed and set aside.
2: Walang apila. Oh. Partner, walang apila. Mm-hmm. Attorney Howie, wala pong apila. Hindi po pwedeng umapila ang
1: once
2: company.
1: Once na nag-desisyon na.
0: Opo, hindi sila pwedeng umapila. Pwede lang po on certiorari. Mag-iba po kasi, Maan and Sandro, ang grave abuse on certiorari compared sa apila. Kasi ang apila, hindi muna pwedeng dalhin sa korte ang mga facts, ang mga iba pang issues regarding the impeachment trial. Except, yun nga, on certiorari, kung may grave abuse of discretion. Ibig sabihin, kung meron talagang silang lahatan or let's say, walang pakundangang paglabag sa Constitution o sa ating batas. But as I said, how can they now stop the impeachment court kung tapos na, nakapag-render na ng decision, number one. How can they stop the president? I doubt Maan and Sandro kung magti-TRO ang Supreme Court sa presidente. Or how can they TRO the president kung nakapag-appoint na siya ng bagong vice-presidente? So, it would all be moot in academic.
2: So, yun pala yung susunod natin na palang aabangan na ngayon. Kung sino yung posibleng maugong na ipapalit sa pangalawang pangulo kapag siya ay nabigyan na ng guilty na pagpapasya.
1: Iba ang sumusunod naman dyan ay ang Senate President?
0: Hindi, wala akong matik. sa vacancy ng vice president, walang succession na sinasabi.
1: Ah, okay.
0: Hindi katulad dun sa vacancy sa, ng presidente, may succession. Number one, president. Number two, vice president. Number three, senate president. Number four, speaker, etc. Number five.
1: So kahit ganyan. Sino so, pala, pwede niyang i-appoint.
0: Maan and Sandro, nangyari na ito, naalala mo
2: yung
0: nung naging vice president ni Gloria, naging presidente, nabakante yung vice president. So, in-appoint niya si Senator Gingona at yun ang naging vice president nung time na yon. Dahil sa constitution natin, Maan and Sandro, the president can appoint the vacancy for the vice president among Congress, meaning any congressman or senator, congress po from the House or from the Senate, not from anybody. So, pwede ho any legislature, any legislator po at this point in time.
1: So, hindi matik na SP, di ba?
2: Or a speaker.
1: Speaker so, ang i-appoint.
0: Pero sa tingin ko naman na Maan and Sandro, kung si SP Gatchalian, I think it would be a, you know, it would be a very good choice. Wala naman hong nagre-reklamo at maganda naman ang trabaho ni Senator Gatchalian. So I think he might be one of those, might be strongly considered.
2: Mm-hmm. Pwede rin yung presiding officer, si Senator Chis Escudero, dahil nga dati
0: na rin siyang... Pwede rin po, dahil senador din siya at matagal na siyang naging senador. So I think pwede rin po siyang i-consider. As I said, no, pwede rin mag-consider anybody from Congress, anybody from the House of Representatives. Basta po, ang nakalagay lang sa Constitution, any member of Congress, which means anybody from the House of Representatives or anybody from the 24 senators.
1: At kung kumuha man sa 24 senators, pagbubutohan na lang, no, ng mga kasamahan kung sino ang papalit naman na SP.
2: SP.
1: Kung SP ang kinuha. Ano?
2: Eh parang oo nga, parang konti na sila sa senators, no?
0: Parang si Maan nagbabadyang ano, yung balita. Meron na bola.
2: May multong tagabulong ka rin ba, partner?
1: Ano lang, psychic? Psychic.
2: Or kaya pwede rin sa house pala, Attorney Howie, dahil pwede 300 rin. Plus sila doon. So kahit na malagasan sila ng isa.
1: Bunutan. Bubuno lang si Presidente. Bubuno.
0: Pwede rin. Hindi natin masabi. As I said, basta member of Congress, whether from the House or from the Senate.
1: Ayan.
2: Abangan natin. Yan ang exciting kung sino. Eh, tsaka kaso nga lang, ilang buwan na lang yan. Parang mahigit isang taon na lang din siya, ano, na magiging...
0: Opo, less than 2 years na lang yan. Kasi kung matatapos ang impeachment by December or January, eh, that's 2027. Alam natin, 2028, election na. So, less than 2 years na lang yan. Mga 1.5 years na lang po yan.
1: Pero pwede bang hindi mag-appoint ng VP? Kumbaga, or kailangan sa konstitusyon, meron talaga.
0: Eh, may kailangan po, meron po talaga yan, number one. Kasi nga, yan kumbaga, kung may mangyari kay Presidente, siyempre, yan ang importante na may VP, no? Number one. Number two, it would serve the President well because to make the decision of the impeachment court, executory. Eh, paano kung di siya mag-appoint? Baka sabihin, hindi executory yung decision. So, mas maganda talaga na mag-appoint siya para talagang put the issue of the issue to rest kung sino man yung VP or wala. Baka pag hindi siya mag-appoint, tuloy-tuloy magtrabaho si VP Sara kahit na siya ay convicted. So, mas maganda talaga na kumbaga mag-appoint siya the soonest possible time.
2: Kumbaga, kailangan nating maghanap ng spare tire kasi baka mamaya, pag nabutas yung gulong, patay. Kailangan natin tsaka pa lang tayo maghanap o mapuputol yung tinatawag na line of succession. Maraming salamat, Attorney Howie.
0: Although naman, Sandro, sabihin natin na siyempre, we mean well to the President and dapat tapusin niyang maayos yung kanyang termino. Pero of course, yung position ng Vice President is very important. Kaya kung may mangyari mga conviction, dapat talaga ma-appoint na kaagad yan.
2: Kung ano't ano man ang mangyari, at least handa tayo. Maraming salamat po, Attorney Howie.
0: Thank you again, Sandro and Maan.
1: Thank you, sir.
2: Iyan po si Attorney Howard Calieja, Professor of Law and Litigation at Convener po ng Isang Bayan Coalition. O, e paano, partner? Magbabalik ang ATM. Anong take mo?

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapin ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: May tutugon, may maglilingkod, may kakampika sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
3: May mga araw na masaya. May mga gabing mabigat. May mga desisyong mahirap gawin. At may mga kwentong hanggang ngayon, dala-dala pa rin natin. Iba-iba man ang buhay natin, may mga kwentong pare-pareho ang aral. Private Confessions. Sa DZMM, tampok ang mga tinig ni na Mr. Right at Miss M. Mga kwentong buhay, mga kwentong para sa lahat. Private Confessions. Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 10 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga imbestigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: Anong take mo?
1: Sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
0: Ay, partner, kumuha muna tayo ng report mula sa labas ng impilan. Yes. Sino yan? Nasa unahan ng anong listahan?
5: Ito, National Telecommunications Commission, nilinaw na hindi lang sa NCR ang revalidation ng signal at bilis ng mga mobile broadband. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula kay Radio Patrol, Kelly Cordero. Kelly.
6: Andandro, ayon sa National Telecommunications Commission o NTC, nationwide ang sinasagawang validation sa mobile broadband speed at signal at hindi lang sa National Capital Region. Regular nitong sinusuri sa iba't ibang barangay sa buong bansa ang mga lugar na may no signal o weak signal at inaatasan ng mga mobile network operators na gumawa ng improvement. Kasunod yan ang latest revalidation nitong September. Maglalabas pa ang NTC ng focus orders at daily penalties sa mga lugar na may pinakamaraming naitalang mahinang signal simula sa NCR at iba pang rehiyon sa buong bansa. Una nang inisuwa ng focus order at pinatawan ng multa ng NTC ang tatlong telco giants na Globe, Dito at Smart dahil walang nakitang measurable improvement sa mobile broadband service ng mga ito sa ilang lugar, partikular na sa Metro Manila, Makati, Quezon City, San Juan, Pasay, Las Piñas, Parañaque at Pasig. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZMM.
5: Maraming salamat sa iyo, Kelly Cordero.
0: Ay, isa pa partner, pedicab driver na suspect sa panuloob sa isang exclusive village sa Makati. Tinutugis pa rin ng mga otoridad. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula kay Radio Patrol Marlene Padienos. Go ahead, Marlene.
7: Ginagawang manhunt operasyon ng mga otoridad sa 25 anyos na pedicab driver na pinuloob ang suspect sa seryo ng mga lokohan sa Makati City. Gabi naman dito ang insidente ng panloloob sa isang exclusive village sa Lungsod. Sa lukiran lang kung saan naabot sa 90,000 pesos ang halaga ng pera at mga lahat na sinangaya. Ayon sa PNP spokesperson, Christine Alan Rico, Okay na, patang ako rin ba na sosyo sa pamagitan ng CCTV. Sa ngayon, nakikipag-ugnayan na ang polisyon sa security provider ng village para naman siya mas maigting na pagkakutupad ng security measures. Pinayon din ito ng PNP na palakasintang pagpatrolyo sa lugar upang maiwasan din na maulit pa ang natural incidente. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol Marlene Padiermos, DZMM.
5: Oo, Marlene. Oh, may tanong lang ako. Yung ito bang mga insidente ng panuloob sa mga kabahayan ha, marami ba ang naitatala so far sa Metro Manila?
7: Sa Metro Manila, ang pinakahuling datos ng NCRPO, the Philippine National Police, actually wala ko silang ibinibigay para data ng particular na kaso o insidente ng pagnanakaw sa mga loob ng mga tahanan. Pero batay doon sa pinakuling detalye na ginagin ng pulisya, buma naman ba yung kabuang crime rate sa Metro Manila. It's just that na na-highlight lang yung mga datoklaseng krimen dahil ito yung nag-viral ng social media at the same time dumalabas sa mga balita. Pero batay sa Philippine National Police, yung crime rate sa kabuuan ng Metro Manila at lubis sa Pilipinas ay bumaba naman daw. Dahil ako pero sa pinakadatos dahil sa ngayon, hihingi pa tayo ng update kung meron silang ilalabas na informasyon tungkol din sa data kung ano ba yung kung ilan ba yung bilang ng mga insidente na itala kaugnay ng mga pagnanakaw sa loob ng mga tahanan.
5: Mm-hmm. Kasi sa street lang namin, dito sa Quezon City, Marlene, partner, may dalawang insidente ng panluloob sa loob lang ng two weeks or to 1 month. No? Kaya naitatanong ko yan at nakausap ko din yung Station 10 Commander sa Quezon City. Ang sinasabi niya, sabi ko kasi anong modus banting tong mga to? Simpleng akyat bahay ba to? O nagpapanggap?
0: Or
5: diba?
0: Salisi.
5: Salisi, kunwari. Diba? Or courier, or rider, mga ganyan. Ang sinasabi niya, karamihan daw, at least doon dito sa Quezon City, sa area, sa gabi daw, umapasok at umaakyat. Ito raw ang pag-ingatan ng publiko, Marlene, partner. Ang sinasabi ay kapag maulan, ay dito sila umaatake. Kasi nga, mahimbing ang tulog, plus maingay, di ba? Yung patak ng ulan, di ba?
0: Hindi mo maririnig kaluskos.
5: Oo, minsan, di ba, nakalimutan mong sarhan yung sa balkonahe, yung back door, sa dirty kitchen. Malamang, yan yung mga dyan dumadaan. Yun, Marlene.
7: Correct, oo. Tama ka dyan, Maan. Kaya nga ako, kapag din ang pinapagpun na nabiyan din ang kanilang patrolling doon sa mga lugar na madalas o matakot yung bahay doon sa mga kawatan. At patuloy din siyempre yung abiso ng kapulisan sa mga sinigang, patuloy na sa mamayan, na agad ipagbigay alam, meron silang 911 hotline para sa bilis yung pag-responde. Kasi bukod doon sa mga nabagit mong mga factors, bakit matakaw sa paningin ng mga kawatan yung isang tahanan, minsan nakasulitingan yan. Batay doon sa kadalasan naku-cover natin, nakabantay sila. Kumbaga ilang araw na nakabantay yung mga kawatan sa paligid o sa perimeter ng target nilang tahanan. At saka sila sumasilis para makapanloob. Yung iba naman, ang nangyari yung third job o di kaya, ang kadalasang kaso ang mahawakan natin o na-cover natin, nagtrabaho bilang construction dun sa tahanan yung mga kalimitang suspect sa ganitong klase mga insidente ng akyat bahay,
5: may isa talaga maaang. Buti sana, o nga Marlene, kung talagang purpose nila ay manalisi, kumbaga ay wala silang sasaktan. Alam mo yon. Kasi pwede ba may mga na-cover tayo na gapos gang before na talaga namang daring at mas marahas yung kahit umaga, araw, tirikang araw, ikagapos lahat ng member ng pamilya sa loob ng bahay. Yun nga lang, yung mga, kasi nagkakaroon ng ano dyan ng mga, alam mo na, yung mga mararahas na pangyayari, kapag yung nagising, alam mo yun, nagising sa gabi, yung mga ganun. Sana nga ay continuous yung patrol, Marlene, ng ating mga kapulisan, lalo din sa gabi.
7: Tama ka dyan. Yun naman yung patuloy na pinag-iigting ngayon ng PNP. para masiguro nga na doon hindi nila maipangako na 0% ang magiging crime. Pero sinisiguro naman ng PNP na hanggat maaari gagawin nila ang lahat para lalang mas mapababa pa yung mga krimen na nalitatala ngayon dito sa ating mga komunidad, Maan at Elgato.
5: Alright. Maraming salamat sa iyo, Marlene Piad-Padiernos.
1: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZNN, Radyo Patrol sa East 30. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZNN.

0: tumuba ng 1,000 piso.
1: Money, money, money!
0: Ito na! May money ka sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta! Sagutin lang ang question of the day sa 630 kHz AM band. Para magpadala ng sagot, itype ang DZMM 630 space ang inyong pangalan, space ang area kung saan kayo nakikinig, at ang letra ng inyong sagot. At ipadala ito sa aming cellphone number 0919-278-3000. Ang mananalo ay padadala ng 1,000 pesos sa kanilang e-wallet app. Para sa karagdagang detalye, bisitahin po ang DZMM Teleradio Facebook page o sali na para may money ka sa DZMM!
1: Money, money, money! Money, money, money! Money, money, money!
0: Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, Tito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Puzz at Mama Jai Ho sa Alam na This! Alam na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Mga nagbabagang balita, mga maiinit na issue at mga tanong ng bayan, laman lahat yan ng DZMM Radio Patrol sa Istrenta. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. ATM, anong take mo sa DZMM?
2: Eh partner, itong susunod na makakausap natin, eh baka pwede na natin siyang tawaging ang kongresistang hindi pinanganak kahapon. Kasi yun yung kanyang soundbite kanina sa press con. Makakasama po natin ang kinatawa ng unang distrito ng Lanao del Sur at tagapagsalita po ng House Prosecution Panel, si Representative Zia Alonto Adio. Magandang hapon po, Kong Zia.
3: Good afternoon, Kong Zia.
4: Good afternoon, Sandro. Good afternoon, Maan. Good afternoon po sa lahat ng mga nakikinig sa atin.
3: Eh, Kong, ano bang ibig sabihin ng kasabihan ba
2: yun? We were not born yesterday.
3: Sa Tagalog, hindi tayo pinanganak kahapon. So, meaning?
4: Kasi parang maniniwala ba tayo na despite what has already been established, na alam naman yung si Jaime T. Cruz ay naging special envoy sa China. Tapos known na business man, active na businessman sa Davao City. Tapos hindi alam na ano na, meron silang shareholder kasosyo din ni Mayor Baste. Tapos maniniwala ba tayo na wala siyang alam doon sa sinabi or dineclare ng kanyang kapatid sa Salen, 'di ba? So parang napaka convenient naman sabihin na wala siyang alam, no? Assuming na wala siyang alam na hindi niya alam na dineclare ng kanyang kapatid yung mga Salen niya na kasama siya sa MGEN Corporation, pero the fact na magkakasosyo sila sa ibang kumpanya, that is still conflict of interest dahil si Mayor Basti naman siya naman yung head ng procuring agency entity, no? So marami kasing mga bagay na pwede natin mapaniwalaan, pero sa bagay na ito na isa na lang bilang mayor, I don't think na kumbaga galamay niya lahat ng mga nakikinegosyo dyan sa Davao. I don't think na yung mga basic na halimbawa ng mga requirements when it comes to securing government contracts ay hindi nakita kung sino yung mga nasa Salen ng mga incorporators at mga shareholders nito. So, yung MGEN kasi, sinabi ni Vice President Sara Duterte na ano siya, shareholder siya. So, pansin, maski yung basic na business permit, diba, sa lahat naman ng mga LGUs before you can actually put up your business in a area, lalong-lalo na, ang alam naman natin, ang Davao City, isa rin yan sa mga highly urbanized cities in Mindanao. So yung basic lang na magtatayo ka ng more than 5 kasi na-establish naman doon sa portfolio ng Gencorp na meron silang more than 5 na shops and stores.
3: Uh-huh.
4: So kung ibig sabihin kung magkukuha ka, mag-establish ka ng isang negosyo doon sa Davao City with you know, with several stores within the city, of course basic requirement for you is to get the permit, no? Business permit from the city hall. So that alone would provide the city hall or the mayor himself the necessary information to know kung sino yung mga incorporators nitong GenCorp na ito. So sa lahat ng mga na-establish facts, isa lang yung lumilitaw na mukhang napaka-convenient sabihin na hindi nilalam, pero pagdating doon sa mga awardings ng contracts ay mukhang preferable itong MGen. Itong ano to? Itong kampanya ni Mr. Cruz, na kung saan si Vice President Sara Duterte rin ay isa sa mga shareholders, no? Kasi hindi lang actually yung mga pagpa-participate nila ng bidding, but even negotiated na contracts na papalanunan nila to a point that they need to amend and revise their policy para mag-qualify siya to also enter into a competitive bidding. So, medyo mahirap paniwalaan yung mga ganong rason na hindi nila alam.
3: Mm-hmm.
4: This family are known to be, have so many information. In fact, sinasabi nga nila, mayroon daw sila mga information about Romanov, na mga plan Romanov, may lumalabas na kanila mga information na nagugulat ang taong bayan na sila lang may alam. So, bakit pagdating sa ganitong klaseng transaction ay suddenly wala silang alam? Diba? So, it's not that convincing sa ating mga taong bayan na walang alam si Mayor Duterte doon sa mga naka-secure nung government contract itong GenCorp, na alam naman na yung isa sa mga major shareholders ay naging envoy, special envoy sa China nung kanyang tatay, kasosyo din niya sa Chinese GenB Corporation, at malapit po sa pamilya, at dineclare ng twice in a year successive 2004 and 2024 and 2025 sa sal-in ni Vice President Sara Duterte.
3: Kung Zia, so ano ang kasi inanunsyo ng prosekusyon na si dating Senador Trillanes ay susunod na witness. Anong inaasahan niyo, sir, na idadagdag niya o makukuha ng prosekusyon mula sa kanya?
4: Si Senator Trillanes naman, matagal naman yan din ine-expose, diba? Even before, since 2016, itong mga ganitong nangyayaring transaksyon. So pati na rin yung mga deposits, no, sa bangko, allegedly according to his information, at saka yung nag-gather naman niya during the November niya, during the confirmation hearing ng Committee on Justice, ay tugma doon sa mga listahan niya, no. So ito'y parte doon sa hidden wealth na sinasabi natin, no, kasi dalawa kasi yan eh, yung hidden wealth at saka yung unexplained wealth, no? Nakita natin din sa sal-in, unexplained yung wealth na na-accumulate over the years ni Vice President Sara because of her net worth. Tinignan natin yung mga kumpanya niya, walang dinideclare na dividend. Ibig sabihin, walang return of investment itong mga shareholders. So bakit tumaas ang kanyang net worth? So that is something that is not explained up to now. In fact, kaya nga tayo dito sa usapin ng GenCorp, eh dahil naka-procure sila, na-award sa kanila yung mga government contracts despite the fact na meron talagang very clear violation under the Constitution, not to mention yung conflict of interest. Doon naman sa mga undeclared niya na hindi niya dinideclare, but despite that, her own accounts niya sa banko, exhaustively discussed during the confirmation hearings, ito na may nagpapatunay na hindi niya dineclare, no? Hindi niya dineclare sa kanyang sal-in. So, this could be part of her hidden wealth, no? So yun yung parte kung saan ang AMLAC ay naimbitahan sa confirmation hearings at yung listahan naman na tinestify, part of his testimony na tinestify ni Senator Trillanes ay tugma doon sa mga accounts na yun, bank accounts na yun, at saka yung in and out of the money, deposits and then withdrawal of the money, which to AMLAC, according to AMLAC, kasi nire-report niya, as part of a suspicious transaction because it went overboard, no? Doon sa allowed na 500,000 deposits and withdrawals.
2: Alright.
4: Kaya yun ang magiging part ng testimony ni Senator Lacton.
2: So bukas po ni Trillanes, Senator Trillanes, bukas po ano, o kailan po eksaktong petsa ng pagsalang ni Senator Trillanes?
4: Alam ko kanina na may manifest yun ng prosecution panel and then it was for a few minutes nagkaroon ng discussion among Senate Senator judges. Mm-hmm. But later on they finally hit, and then kasi may discretion naman din ng prosecution on how they will present their witnesses and the evidence, no? Kasi it was already intimated before the court. Mm-hmm. That Senator Trillanes is part of the lineup na ipapasupina. So it's just that this time there is some sort of adjustment, kaya pumayag na rin ng korte na mauna siya si Senator Trillanes ahead of the other witnesses that we have already requested the court to issue subpoena.
2: Okay, sige po. Abangan na lang natin kung kailan siya isasalang. Maraming salamat po, Kong Zia.
4: Thank you, Sir Santo. Thank you, sir. Thank you, Maan.
2: Yan po si Representative Zia Alonto Adyong, ang kinatawan po ng unang distrito ng Llano del Sur at tagapagsalita po ng House Impeachment o ng House Prosecution Panel. O paano, partner?
3: Bukas.
2: Bye. Ano pa ba bukas?
3: Meron pa.
2: Bye.
3: See you. Bye.
0: ATM. Anong take mo sa DZMM? Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM! May mga araw na masaya, may mga gabing mabigat, may mga desisyong mahirap gawin, at may mga kwentong hanggang ngayon, dala-dala pa rin natin. Iba-iba man ang buhay natin, may mga kwentong pare-pareho ang aral. Private Confessions. Sa DZMM, tampok ang mga tinig ni na Mr. Right at Miss M. Mga kwentong buhay, mga kwentong para sa lahat. Private Confessions. Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 10 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Naglilingkod sa Pilipino sa asaman sa mundo. DZMM Radio Patrol sa Istrenta. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Basta't may nangyari.

0: Maraming na-miss out sa happenings buong araw? Huwag nang magpahuli sa masayang kwentuhan at matalinong talakayang panalo ang taong bayan. Ito ang programang gigising ng inyong hapon. Bawal ang ghosting.
1: Lahat.
2: Kabanding.
0: Kasama si Tony Velasquez. Is

0: Akala ko magsalita dun yung sa witness ba na ganun din magsalita. Pero hindi naman pala.
1: Hindi.
0: Hindi naman ganun din ang tono na magsalita yung witness.
1: Oo.
0: Kasi bakit? Bakit sa mga nakalipas, kapag ini-interview siya, halos nagiging kahawig na niya yung tono at tinig nung ni tatay.
1: Hindi, rinig mo naman sometimes, no? Pero
0: hindi. Ito wala eh, di ba? Parang nagbago yung ulit yung tono. Medyo, actually, hindi nga masyadong obvious na, di ba? May punto, di ba?
1: Oo, pero meron. But yun nga, hindi as obvious as yung mga before. Oo. Pero alam mo, partner, no? Hindi siya even any meaning of the word hostile wasn't even seen.
0: Hindi siya ganun ka-hostile?
1: Oo, hindi ko nakita na... Well, alam naman natin na ibig sabihin na hostile witnesses only because nga may ties to the respondent yung witness na ito. Di ba yung ibig sabihin?
0: Pagsagot niya.
1: But yung pag that I was expecting that he will be the literal hostile.
0: Pabalang, palaban. Oo, diba? Pero ito,
1: but he wasn't.
0: Magalang. Oo. Maluwanay naman sumagot.
1: Oo, at
0: diba?
1: Nakikipag-usap ng maayos.
0: Malinaw,
1: diba?
0: No? Malinaw naman yung mga sagot. Diretsahan, di ba? Hindi naman paligoy-ligoy. So, sa 31st araw ng impeachment trial nga ng Vice Presidente Zara Duterte, yung kapatid na niya mismo, si Davao City Mayor Sebastian Duterte, ang sumalang bilang hostile witness dahil nga po't gustong ungkatin ng prosekusyon yung umunay mga kontrata na iginawad dun sa GenCorp, ang pangalan ng GenCorp Industries Incorporated, na iginawad dito sa GenCorp ng Davao City LGU. Habang ang isa sa mga nagmamayari umano nito, shareholder, ay mismong si Vice Presidente Zara Duterte. So sa puntong iyon nang tinanong si Mayor Baste Duterte, hindi na daw niya alam na merong business interest
1: ang kanyang kapatid
0: sa GenCorp.
1: Hindi naman daw na pag-uusapan.
0: Hindi naman daw pinag-uusapan, hindi na daw niya binubusisi dahil ito daw ay isang pribadong matter. Privacy, sabi niya. At dahil nga po sa mga bids ay hindi naman daw siya direktang nag-aasikaso at ito daw ay kanyang dinedelegate. Yes. Tama naman. Dahil ikaw ay mayor, you have the power to delegate. Mm-hmm. So hindi rin naman daw niya binubusisi lahat ng kontrata dahil ang dami-dami din daw. So ewan ko kung anong nahita ng prosecution today. Sino yung prosecutor na gumana? Si Ted Teh.
1: Oo.
0: Na kuminsan ay nagsilbi ng tagapagsalita ng Korte Suprema.
1: Mm-hmm.
0: Di ba?
1: Ayun, iniisip ko kung saan ko ba nakilala.
0: Saan mo ba na naririnig dati yung pangalan Ted Teh?
1: Oo. I know him from somewhere. Yes. Yun nga, Supreme.
0: Hindi naman kasi dahil sa kuminsan yung Teh.
1: Oh, hindi. Kya.
0: Kya.
1: Kya, Teh.
0: Hindi naman, ganun. Teh. Hindi, ganun. Apelido po niya yan.

0: lang, ako yung nag-ano na naman partner.
1: Kaya nga, from your perspective, no, partner, medyo para ka bang si, gusto mong sabayan si Kong Benny, Abante?
0: Ay, hindi.
1: Na nakatulog muli.
0: Kong Benny naman, baka pagod siya. Pero hindi, nakaabang ako eh.
1: Pangalawang beses na.
0: Nakaabang ako the whole time, partner.
1: Okay, so gising ka naman.
0: Gising ako.
1: Yeah, gising ka, okay.
0: Nagbabantay ako eh.
1: Hindi ka inantok.
0: Hindi.
1: Okay.
0: Hindi. So, lalo na nung ang haba nung litanya ni SP Orchis anyway. Na mabilis.
1: Yeah.
0: Nung mabilis ng litanya niya, sinabi niya na ang gist lang pala eh hindi natin pipilitin ang vice presidente.
1: Salita. At yung sinakayunan din ni Presiding Officer Jesus Escudero, yung objection ng depensa na ipa-admit nga yung mga
0: 104
1: bank records ba ito and stuff.
0: So, financial documents.
1: Dahil hindi naman daw na ano to yung parang na sumasang-ayon doon sa karapatan din ng respondent na ano tawag dito sumang-ayon sa isang bagay na maaring makapag-incriminate sa kanya. Okay. So, ganun po ang naging lakad kanina, mga kapamilya. Kung hindi naman po kayo, siyempre, laging nakatutok sa impeachment trial. At kung may inaasahan nga po na parang...
0: Quitis man lang.
1: Anong tao? Yes.
0: Na bloodbath.
1: Yung parang mainit na inkwentro, no?
0: Oo.
1: Ang prosecution at yung kapatid ng vice presidente, si Davao City Mayor Basde Duterte, baka medyo disappointing, no? Na hindi nga po ganun ang kinalabasan. Pero... meron kasing isang lumahok, nakaupo lang, dun sa gallery. At napansin din ni Presiding Officer Francis Escudero na nando doon si dating senador, Sonny Trillanes.
0: Oo, umapear siya dahil nga, mag-testify din naman na siya, di ba?
1: Pero hindi pa naman siya pinapatawa.
0: Oo, hindi pa siya pinapatawa, but he was ready.
1: Ngayon, nagpakita na siya, kahit hindi pa naman daw siya talaga pinapatawa. So, ano ba ang ilalahad din ni dating senador Trillanes? Kasi si dating senador Trillanes, yung mga nauna, na niyang mga expose ay umanay dun nga sa mga bank accounts no ni dating Pangulong Duterte at ni Vice Presidente Sara Duterte. So, kailan siya tatawagin? Wala pa namang
0: schedule. Eh.
1: Meron na ba? For tomorrow?
0: Bukas siya. Oo nga. Or yung mga register of deeds.
1: Alam ko yung register of deeds sa Davao. Dalawa pa yung tatawaging taga Davao.
0: Mula sa Davao.
1: Pero si Senator, dating Senator Sonny Trillanes, wala pang katiyakan kung kailan siya isasalang ng prosecution. Well, maya, itatanong natin dahil mayroon tayong guest. Naka-ready na. Nasa ano ba, linya ng telephone. Sige, so nasa linya po ng telepono. Tama-tama, gumagana na pala ito ng ating ano.
0: Sige nga.
2: Paging the impeachment advisor and spokesperson, aisle 2.
0: Clean up on aisle 2.
1: Aisle 2, clean up on aisle 2. Line 5, si Congressman Robert A. Swabers. Kong, magandang hapon po, Tony Enrica.
3: Ay, magandang hapon, Tony Enrica. Magandang hapon din po sa ating mga kababayan.
0: Hi, Kong. Good afternoon.
1: Ayos ba yung paging system namin?
3: Ayos yun.
0: Kaso, clean up on aisle 2. Tama po yung clean up on aisle 2.
1: Price check. Mga ganun, no? Kong Ace, ano ba ang mga, sa tingin ninyo, opinion ng mga tao sa naging pagdinig kanina sa Day 31? Parang katakataka, no? Na hindi ganun ka-explosive yung pagsalang ni Davao City Mayor Basde Duterte. Hindi siya hostile in the true sense of the word. Hindi siya naging hostile.
3: Alam mo kasi Tony Enrica, no, yung ang rason naman na kaya natin pinipresenta ang mayor ng Davao City kasi kung natatandaan nyo, yung unang witness natin na tiga SEC at yung tiga Phil Jeps ay sinabi natin, no, na merong kontrata yung isang korporasyon na merong shareholdings ang ating pangalawang pangulo. Ito yung GenCorp, no? Pinakita ng Phil Jeps na meron silang 15 kontrata o negosyong nakuha sa City ng Davao. At ito naman ay kinurek, no, kanina ni Mayor Basde, no, at sinabi niya ay hindi yan 15 kundi 19. No, so anong ibig sabihin noon? Anong kahalagahan noon sa dito sa Article 2 na ito, no? Sinasabi natin kasi sa Article 2 number 1 merong hindi maipaliwanag na yaman, no? Ito yung unexplained wealth. Yeah. Pangalawa, meron yung mga hindi truthful disclosure sa kanyang sal-en o hindi pag-comply sa sal-en law, no? Na kung saan sinasabi, dapat i-declare mo lahat-lahat, no? Pangatlo, yung non-divestment

0: sa mga negosyo lang Vice Presidente. So itong issue kung saan ay pinatawag, ipinisinta natin si Mayor Baste, ay isang ang information na kinuha natin dito ay tungkol doon sa pagpapatunay na meron talagang mga negosyo na nakuha ang GenCorp mula 2022 sa taon na naging Vice President si VP Sara hanggang sa taon 2025. So ito ay pinatunayan, hindi dininay ni Mayor Baste. So in other words, yung mga sinabi ng PhilJEPS at sinabi ng taga SEC ay kinumpirma lamang no ni Mayor Baste. Kaya ganun ang dating maari no, na hindi masyadong explosive.
1: Oh, pero parang linawin lang natin Kong Ace no. Kinumpirma ba ni Mayor Baste o dila sa kanyang pagsagot? Parang sinasabi niya hindi siya aware. Wala siyang kaalaman dun sa mga kontrata at hindi rin naman daw siya kabahagi dun sa proseso ng pagbusisi dahil dine-delegate lang naman daw niya yung trabaho yun sa iba. So, sa panig po ni Mayor Baste, masasabi ba na sa mga sagot niya, kinumpirma nga niya na may shareholding yung kapatid niya, si Vice President, sa GenCorp?
0: Well, hindi niya kinonfirm na may shareholdings, no? Si VP Sara dun sa GenCorp. Ang ikinumpirma niya no, sa harap ng ating impeachment court ay yung kontrata na nakuha nitong korporasyon na ito. Itong korporasyon na ito ay merong shareholdings ang kanyang kapatid. No? Pwede niyang sabihin ay alam na meron siyang ganung klaseng interest dyan o ganyang kalaki ang kanyang shareholdings na yan. No? Pero bilang isang mayor no, ng city, ang lahat naman ng mga negosyante dyan ay maaaring nabusisi nyo na kung sino-sino yung mga yan. Kasi halimbawa, mayroong isang korporasyon na kumukuha ng negosyo sa city government. And yet, yung korporasyon na yan ay isa palang illegal na ang negosyo ay isang illegal. No? Binubusisi talaga yan, Tony, ano, Enrica. Kasi, pero ang point natin for presenting si Mayor Baste is only to confirm na merong negosyo si GenCorp. Dahil nga dun sa mga naunang witnesses, pinatunayan din ito. Okay. Pero ito under oath. Ito'y sumumpa siya kanina eh. So hindi ito haka-haka o hindi ito gawa-gawa lamang ng prosecution.
1: Ngayon, Kong Ace, siguro iisipin din ng mga tao, no? Why ask just the mayor kung meron nga mga kontrata ang GenCorp with the Davao City LGU? Bakit hindi ho direktang ipatawag yung mismo mga official ng GenCorp?
0: Well, unang-una kasi ano Tony, itong mayor ng City of Davao is the siya yung HOPE, HOPE no, siya yung head of the procuring entity. Mahalaga na sila kasi ang nagbibigay ng negosyo dun sa mga merchants. So talagang napaka-importante na alam ng mayor o ng LGU o local chief executive kung sino yung mga negosyante niya sa kanyang jurisdiction. Kaya hindi pa sa puntong ito importante para sa prosecution na kilalanin yung bawat incorporator o bawat may-ari nitong kumpanyang ito.
2: Opo. I get where you're coming from, Kong Ace, no? Pero ako kasi tinitinan ko din po, if dahil nga nilagay ng Vice Presidente sa sala ng GenCorp at hindi siya nakalagay dun sa GIS, hindi ko pa rin po nakita kanina yung kung napatunayan ba talaga yung relasyon o yung paano ang ano tawag doon? Paano linked ang Vice Presidente doon sa GenCorp? Narinig ko na meron ngang mga natanggap na mga kontrata. Actually, mas marami pa kaysa doon sa ano ng SEC, di po ba? Pero aside from that, that's what I'm waiting for eh, yung link to the Vice President.
0: Oo. Yes, I understand, no? Pero ang link niyan ganito kasi, Rica and Tony, no? Ano bang mas mahalaga? Yung GIS na isinasubmit sa SEC o yung mismong sinumpaang declaration o yung sworn document ng ating pangalawang pangulo? So, basing it on how important a sworn document is, eh, mas importante, mas kapanipaniwala. Dahil siya mismo ang nagdeklara niyan, siya mismo ang pumirma dyan, at siya mismo ang sumumpa dyan. Na itong lahat ng ito ay may pawang, ito ay katotohanan lahat. So, because ganun yung dokumento, eh, ito ay sinumpaan niyang dokumentong Sal-N na sinasabi na siya ay merong shareholding sa kumpanyang ito, eh that is already enough, no, to prove na meron siyang pagmamayari dito sa kumpanyang ito. At dahil meron siyang pagmamayari dyan, paano ito nakakakuha ng negosyo dun sa city government na kung saan ang hope o yung head of the procuring entity ay kapatid niya? Eh, that is a clear conflict of interest kung ating titingnan. So, yun ang pinupunto natin dito. It's not so much of the amount. No? Kagaya rin nung isang araw, no, yung tungkol dun sa mga firearms. Yeah. Ang ibang punto kasi ng ating mga senator judges, ay maliit lang yan. Eh, kayang-kaya naman yan dun sa amount ng net worth ni Vice President Sara.
1: Uh-huh.
0: Yes, tama. No? Tama yung point na yon. Pero ang pinupunto natin doon sa pagpresenta natin ng ganitong firearms, ito ay may value. Ang estimated value ay 7 million. At ito ay properties mo or assets mo. Dapat ito ay dinedeclare mo.
1: Okay.
0: Because you did not disclose it truthfully, or you did not put entries in your SALN truthfully, therefore, may tanong ang taong bayan. Ano yung violation mo? Meron kang binayulate na batas.
1: Okay. Kung Ace, kanina, no, nagkaroon po ng objection ang depensa dun sa pag-admit nga dun sa bank records ni VP Sara. Ang sinasabing ruling ni Presiding Officer Francis Escudero na may karapatan din naman yung respondent na hindi magpa-admit or hindi ma-admit yung mga documents na maaaring makapag-incriminate sa kanya. Pero ano ho ba ang objective din ng prosecution para hilingin yung admission ng bank documents?
0: Oh, kasi di ba, mahala itong article na to, sinabi rin natin, isa sa mga puntong gusto natin patunayan ay meron siyang unexplained wealth o yung hindi maipaliwanag na yaman. And para makita natin yan, kailangan natin mabuksan yung mga bank records. At dahil proceeding at pinapayagan under an impeachment proceeding na i-waive yung bank secrecy, basta tungkol ito sa isang impeachment, no, kagaya nung nangyari kay former Chief Justice Corona. So ito, kung mabubuksan ito, mapapakita yung account na ito, ilang bank accounts yan, i-total mo yan, yan ba ipasok doon sa dineclare niya na network niya sa SALN?
1: Okay.
0: Kasi kung natatandaan natin, di ba, lumobo nga ito eh. From 2007, ang baseline, nung siya ay pumasok as Vice President, 7 point something million. Pero nung 2025, nung siya ay BCA Presidente na, umabot na ito ng almost 99 million.
1: So ano magiging epekto nito, Kong Ace, dun sa balak ng prosecution na mailahad yung laman ng bank records? Matutuloy pa ba?
0: Matutuloy pa rin yan, no? Pero dahil nga voluminous yung records dyan na Tony, no? Medyo hahaba tayo. Kaya nga ang pakiusap sana ng prosecution, pinupursue natin na sana pumayag ang defense na mag-stipulate na lang para yung mga issue tungkol dito sa ebidensyang ito ay hindi na pag-usapan. Otherwise, iisa-isahin ito.
1: And that is the effect. And that is the effect ng ruling ni Presiding Officer Escudero na come the time na kailangan na rin i-present ng prosecution yung bank records, iisa-isahin nga nila at ng depensa.
0: That's correct. Oh, and then, can you imagine
1: hundred
0: pages?
1: Yeah.
0: Ang susuri ay prosecution and then pagkatapos ang defense, di ba? So there are naman items there. Kasi ito namang records na to, hindi naman to galing sa prosecution eh. Diba, ito yung records galing BIR. Sa BIR, ito yung galing sa bangko. At I'm sure, yung bangko naman ay hindi naman magsasubmit ng spurious na mga dokumento.
1: Sa bagay, nagpakita ho kanina si dating Senador Sonny Trillanes at sinasabi niya handa naman daw siyang tumestigo. Meron ho bang schedule para kay Senator Trillanes para humarap dyan sa impeachment court?
0: Yes, so kanina nabanggit ng ating presiding officer kasi we were hoping na sana nga bukas kung papayagan ng court ng impeachment court na makapag testify na si Senator Trillanes, no? Mm-hmm. Although sinabi ng korte, they ruled na hindi pwede because meron tayong naka-schedule for tomorrow. So, ngayong Friday ang kanyang schedule, Tony.
1: Ayun.
0: So, si Senator Trillanes will testify on Friday.
1: Sa mas mahabang oras na i-google dahil Friday ay 10 to after dinner, sabi mm-hmm. ang schedule, no?
0: Oo, tama. So, yun ang mahabang pagkakataon para makapagtanong talaga ng husto ang bawat panig, pati na rin yung ating mga senator judges.
1: Mm-hmm. At nang itatanong kay dating Senator Trillanes, ito ho ba yung mga isiniwalat nga ng bank accounts ng mag-amang Duterte?
0: Yes, I suppose yan yung ano, no? Yan yung isa dun sa dun, na, ano, dun sa information that we will elicit from him. Diyan siguro tututok at marami pang ibang nakadikit na mga issues no, na maaaring manggaling din ito sa ating former senator. But ang kanyang talagang main ano dito ay yung kanyang isiniwalat dun sa Committee on Justice Clarificatory Hearing.
2: Opo, Kong Ace, kanina po balikan lang po natin yung isa sa, I think one of the important points na nahit ni Attorney Ted Te. But I was kind of a little disappointed dahil hindi niya pinursu yung line of questioning, no? Nung napakita niya na na-establish na close pala talaga ng pamilyang Duterte
1: and si, si Jaime Cruz.
2: Jaime Tan Cruz, uh-huh. No? Kaso he stopped eh. Parang tinapos niya yung pagtatanong niya hanggang dun lang nung na-establish na itinigil na niya dun. Meron pa po ba tayong pagkakataon? Do you think that the prosecution will still
1: balikan pa nila yung point
2: will still
1: na yun?
2: Try to dig deeper on the relationship nila? Kasi nakita natin on some sa GenCorp 49% ang kanyang ownership. Sa other business dealings with the vice president, meron din siyang pag-aari, no? So may relate siya doon sa business processes nakasama ang vice presidente, but that wasn't really
1: hindi na follow up.
2: Na follow up kanina, parang nabitin ako doon.
0: Actually, maraming nag-expect no na ipo-pursue talaga 'yon. But in fairness, kasi nga yung nga na-establish na no na meron talagang possible conflict of interest at ito ay kinumpirma nga na merong kontrata ang GenCorp dito sa City of Davao. Ngayon si JTC o yung Jaime T. Cruz na nabanggit ni Attorney Te kanina very clear no na ito ay hindi lang basta-basta kaibigan kundi very very close friend ng pamilya kasi imagine kasosyo niya dito yung magkapatid no si Mayor Baste at saka si Congressman Pulong dito sa ibang negosyo no at may possibility rin na pwede nating isipin na dito sa GenCorp kasosyo naman nila dito ay si Vice President Sara. So, yun ang yes, he would have probably pursued deeper na ipakita talaga no na itong si JTC ay isang negosyante na maaring ano na nagbibigay ng kumbaga ng opportunity sa pamilyang Duterte no in terms of business opportunities. At partner sila no, partner. Some quarters are thinking, sinasabi nga nung iba, ay hindi lang yung partner, baka nga dami yan.
1: Ayun.
0: Pinupoint out din ng iba.
1: Dami ang problema. Kung magdadami ka din naman, bakit mo ilalagay sa salin mo yung yung participation mo doon sa kumpanya?
2: Nagkagulo-gulo tuloy tayo.
1: Kaya ka nga nagdami para itago yung pangalan mo.
0: Totoo, no? Kasi in fact, kita mo, ano, wala nga sa GIS eh.
1: Yeah.
0: Wala nga din sa submission sa SEC eh,
1: ang
0: no?
1: Problema.
0: Pero inilagay mo sa iyong salin. Ano ba talaga, kuya?
1: Ikaw, kaya ano ba talaga, te? Hindi ko eh.
0: Sorry, ano ba talaga, te?
1: Attorney, te. Sige, Kong Aish, kami po ay magpapasalamat din sa iyong oras at sana nga po't maabangan din natin yung mangyayari pa sa mas mahabang oras ng impeachment trial beginning Thursday and Friday. No? Abang tayo din. Sige.
0: Tama. Salamat din sa inyo, Tony and Rica.
2: Thank you, Kong Aish. Ulitin po.
1: Ang oras po natin ay mag-aalas 5:58 na po. bakit ba ako nagganito magsalita?
2: Kasi, nga, balik mo na lang yung kanina, ginagaya mo mga...
1: Oras po na din. Pwede, huwag na. Marami yung baka magpatay na radyo bigla. Oras po na rin, 5:58. Kami po ni Partner Rica, kailangan lang po magbigay daan sa ilang po mahalagang mensahe. At syempre, pagbalik natin, may mga ulat pong ating mga radios patrols. At meron pa rin tayo isa pang guest. Tama ba? Mm-hmm. Meron ba? Confirmed yes. Ano yung guest?
2: Confirmed
1: na may guest ka dahil... Mm-hmm. Meron na naman palang mga tinaboy ang China. Philippine Coast Guard
2: dyan, mga Chinese militia.
1: Sa Kalayaan
2: Coast.
1: Island Group. Mm-hmm. Dahil may mga nangingisda na naman doon na maliliit na boats na parang ine-escortan pa ng Chinese militia vessel malapit sa Kota Island. Kotang-kota na sila.
2: Oo, nakarami na kayo
1: buti
2: dyan.
1: Buti pa sila, nakakota na. Pero tayo kukota pa rin dahil kailangan may commercial. Kailangan kumota tayo. Magbabalik po kami ni Partner Rica. Dito pa rin po sa Issues Spotted!
3: Issues Spotted sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
4: Na-admit po ako sa hospital, hindi na po ako makakain kasi sobrang panghihina din po.
5: Ang dengue ay sanhi ng virus na nakukuha mula sa kagat ng lamok na Aedes aegypti. Ang mga sintomas nito ay lagnat, pagpapantal, pananakit ng katawan at kalamnan, pagkahilo at pagsusuka, at pananakit ng mga mata. Kung makakaramdam ng ilan sa mga sintomas na ito, kumonsulta ka agad sa inyong health center. Merong dengue fast lanes upang mabilis na matugunan ang kailangan ng mga pasyente. Palagi nating gawin ang 4 T's. Taob, taktak, tuyo at takip tuwing alas 4 ng hapon upang malinis ang mga posibleng pamugaran ng mga lamok. Tandaan, kung walang lamok, walang dengue. Lagi po tayong mag-ingat dahil bawat buhay mahalaga.
6: Napapanood namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake. Hindi na balita.
7: DZMM, Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
8: Lalo ngayon matraffic sa kalsada, hindi na mainit. Pinig ka na balita, DZMM, Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
9: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
10: Pag-ibig fund, solid kaban!
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Talakayang hitik sa issue ng bayan. Issue spotted.
1: Aba, 6:01 na pala ng gabi mga kapamilya. Kayo po ay nakatutok pa rin po sa Issue Spotted. Hindi po ako nag-all black ngayon dahil naka-all black din
2: na-inspire
1: yung...
2: Na-inspire ka kanina eh.
1: Hindi. Nagpa-ahit din ako ng buong anit ko.
2: Papa, tato ka rin dito.
1: At meron din akong sandamakmak na tato, di ba? Pero hindi po. I'm only all black today para maitago po yung lumalaki at bumibilog po.
2: Nabubusog.
1: Life preserver. Eh, grabe. Tanggap po muna tayo ng mga ulat mula sa ating mga radyo patrol. Philippine Coast Guard, duda sa tunay na pakay ng mga Chinese Maritime Militia at mga sampan o yung mga bangka sa Kota Island. Narito ang balita ko pa sigurado at hindi Radio Patrol Marlene Pajamos. Marlene!
11: Tony Aprica, hindi kumbinsida sa plisidyo spokesperson for the West Philippine Sea, Admiral Jay Tariela, na pangingisda lang ang pakay ng Chinese Maritime Militia Vessel at mga Chinese sampan na namataan ito sa bahagi ng Kota Island sa bahagi ng Kalayaan Island Group. Kaugnay ito sa isang Chinese Maritime Militia Vessel 9622 na may bitbit na 24 na mga Chinese sampan sa naturang lugar ay tinaboy ng PCG. Sabi ni Tariela, bukod sa illegal na pangangisda ay kahinahinala rin umano ang paggalaw ng mga sampan sa lugar na namataan pang paikot-ikot sa loob ng 300 yarda mula sa Kota Island. Posible kasi anyang bukod sa pagiging Chinese fishing vessel, may iba rin nagmamando sa mga ito para gumawa ng iba pang mga illegal na aktibidad. Ito yung anyang kauna-unang pagkatataon na lumapit sa naturang distansya ang mga Chinese sampan. Dahil dito, hindi rin anya isinasasabi ng PCG ang posibilidad na nagsasagawa ang naturang mga sasakyang pandagat ng China ng surveillance activity sa lugar. Wala namang nasaktan sa insidente, pero patuloy na binavalidate ng PCG ang mga posibilidad na nakakubli sa presensya ng mga, sa mga namang ito sa territorial waters ng Pilipinas. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
1: Maraming salamat, Marlene Pajetos, partner.
2: Ilang jeepney drivers tuloy pa rin ang kilos protesta ngayong araw para manawagang ibaba ang presyo ng diesel at taasan pa ang pasahe. Ang balitang kumpirmado sigurado hindi ni Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly.
12: Rika, Tony, napahinto ang mga sasakyan sa E. Rodriguez Senior Avenue sa Peru City nang biglang humigas sa kalsada mga rendistang nananawagan ng mas mataas na sahod para sa mga manggagawa. Pababa sa 55 pesos sa presyo ng diesel, pagbasura sa oil deregulation law at pag-alis ng VAT at excise tax. Ayon sa jeepney driver na si Alan Figueroa, ginawa nila ito para ipakita na kaya nilang isakripisyo ang kanilang buhay para lang mapakinggan ang kanilang mga panawagan.
13: Ito po ay isang halimbawa lang po na kaya namin magsakripisyo ng buhay para sa aming hanap buhay. Hindi kami matatakot sa masagasaan, basta importante ang aming panawagan ay mapakinggan. Ang kahilingan po namin, itaas ang sahod ng manggagawa, ibalik sa 55 pesos ang presyo ng diesel, at higit sa lahat, ang old regulation law, kailangan ng basura, alisin ang VAT, alisin ang excise tax.
12: Agad naman sila nilapitan ng mga pulis para kausapin ang panatilihin ng payapa at maayos na protesta. Sumunod naman ang grupo pero anila magdamag silang mananatili sa lugar para manawagan sa gobyerno. Samantala, maayos naman na ang sitwasyon ng traffic sa lugar. Light traffic na dito sa E. Rodriguez Senior Avenue hanggang Banawe. May volume naman ng mga sakyan papasok ng G. Araneta Avenue. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZMM.
2: Maraming salamat, Kelly Cordero.
1: Salamat sa ating mga Radyo Patrol.
3: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Estrella.
1: Ayan ha, binubusin na natin ang mga barko. Tumabi-tabi nga kayo. Ito mga barko ng China partner, hindi mataboy-taboy basta-basta. Pero katakatakat din na ba't kayang-kaya pala nating tabuyin yung Chinese.
2: Kaya naman pala
1: eh. Wala ata kasing dalawang water cannon itong mga ito.
2: Or baka maliit lang kasi talaga yan.
1: Chinese military. Ewan ko lang actually. Anyway, so para po sa karagdagang detalya sa kung ano man itong nangyari muli, na panghihimasok nitong mga Chinese fishing vessels sa Kota Island sa West Philippine Sea. Makakapanayan po natin sa linya natin telepono, tagapagsalita po ng Philippine Coast Guard for the WPS, si Rear Admiral Jay Toriela. Admiral, magandang gabi po. Tony and Rica.
14: Hello, Sir Tony. Ma'am Rica, magandang gabi po sa inyo at sa ating po mga taga-subaybay.
2: Hi, Admiral. Admirals.
1: Mabuti naman at hindi naman ho nagkaroon ng masasabi nating mas mainit na engkwentro. Yes. Bakit po ba sa palagay nyo at least itong mga bangkang ito dun po talaga pumuesto pa sa Kota Island?
14: Actually, Sir Tony, we find it very weird, no? Kasi kung titingnan mo itong barko na to, this is not a typical Chinese maritime militia.
1: Why?
14: It is actually a Chinese fishing vessel.
1: Yung malaki.
14: Kasi Chinese maritime militia, yes.
1: Oo.
14: Chinese maritime militia, kung makikita mo, Sir Tony, malinis,
1: uh-huh,
14: walang fishing gear,
1: uh-huh,
14: walang masyadong tao, para siyang ghost ship, no?
1: Uh-huh.
14: Pero ito, alam mo talagang fishing vessel madumi, may mga uh-huh, may mga crew, may mga sampan, may mga uh-huh, small boats.
1: Uh-huh.
14: But we find it very weird kasi yung kinilos niya na pumunta siya sa Kota Island sa distance of 1.2 nautical miles, and then eventually mag-launch na maliliit niya mga sampan, no? Yung mga small boats,
1: uh-huh,
14: na as many as 24. Tapos itong mga small boats niya, it came close as near as 300 yards sa shoreline. Parang tapos pinalibutan yung buong Kota Island, it will make you think, anong intention ito mga to? Not, uh-huh, not for fishing, no? Obviously.
1: Yeah.
14: So what we did, ang Coast Guard, tinawagan muna through radio yung Chinese Maritime Militia na umalis, and hindi pa rin sila umalis. Kaya ang Coast Guard nag-launch ng ating rubber boat, no? at inisa-isang paalisin itong mga itaboy, itong mga small boats. Agad naman pumunta rin sa Chinese fishing vessel na malaki nila, yung mother boat nila. And although it took some time bago siya umalis, yung Chinese fishing vessel, but it followed the direction naman ng ating Coast Guard personnel. Ngayon, just for context lang, Sir Tony, no?
1: Yeah.
14: Marami kasing mga nagko-komento sa social media na bakit daw ang Coast Guard, imbis na malaking barko ang ipinadala, rubber boat ang ipinadala natin, no?
1: Okay.
14: Just for the information of everyone, no? Kota Island ay napakalayo sa Kalayaan Island Group. And the only people who stays there are members of the Armed Forces of the Philippines and the Philippine Coast Guard na binabantayan ito gabit araw para siguraduhin hindi ito ang kinina naman ng China, no? So, the immediate resources na mayroon sila dyan are of course the rubber boat and the regional inflatable boat. So, that explains kung bakit walang malaking Coast Guard vessel nag-challenge dyan.
1: Oo. So, teka, ito ho bang Kota Island, Admiral? Ito po ba ay, ano ba tawag dito? Madalas po bang iniikutan din ang mga Chinese fishing vessels o ngayon lang po nagkaroon ng ganyang aktibidad?
14: Ngayon lang na document namin, Sir Tony, no? Na lumapit sila ng ganyan.
1: Ngayon ganyan kalapit,
14: 1.2. Sa mga, 1.2. At yung mga small boats niya na 300 yards lang ang naging layo.
1: And kapag ganun ho ang kilos ng mga ganyang uri ng mga boats, sa tingin nyo parang reconnaissance or surveillance mission ba yun?
14: Well, masasabi natin ganyan, Sir Tony, no? Dahil ano naman ang magiging purpose nila? Lumapit ka ng 300 yards sa shoreline. Ano pang pangingisda ang gagawin mo?
1: Yeah.
14: At very suspicious. Itong 24 small boats na to encircled basically that small island with an approximate distance sa mga sa kanila ng more than 50 yards.
1: Uh-huh.
14: So, you can just imagine, no?
1: Yeah.
14: Na talagang intentional
1: na
14: palibutan o na 360 view itong isla ng Kota Island.
1: Would that be a, masabi natin, ano, Admiral, a potential move by China na balang araw ay
2: sasakupin
1: din nila yung Kota Island dahil
2: tinitingnan
1: nila kung anong puwersa natin doon, gaano kalaki yung puwersa na maaring would offer resistance to them.
14: Alam mo, Sir Tony, no doubt about it, no? Kasi ang China inaangkin nga ang buong South China Sea.
1: Oh.
14: Ito pa bang maliit na mga east ng occupied natin, hindi nila aangkinin. Besides, no, they have been very vocal as well na ang kabuuan ng South China Sea, they have indisputable sovereignty over this area. So para sa kanila, ang paningin nila, tayo ang may illegal occupation ng mga maritime features na to.
2: Mm-hmm. Well, kasi first time ko rin po narinig itong Kota Island, no, na talagang tinutukan nila ngayon for some time. Gaano po ba katagal na nagstay itong 24 fishing vessels na ito? Enough para ma-alarm yung ating mga tauhan po ng Coast Guard?
14: Well, hours lang naman, no? Around in the morning na nakita nila yung Chinese fishing vessel. And then after that, kung nag-decide na ang Coast Guard na tawagan sila and not responding, at nakita nila yung mga small boats na pinapaikutan itong isla ng Kota, nung nag-deploy tayo ng rubber boat and they have driven away itong mga small boats, hindi naman ganun katagal.
2: Di po ba kayo nagtaka, Admiral, na parang isa lang naman yung dineploy natin, di ba? Tapos ang dali nilang naitaboy itong greatly outnumbered sila ng mga fishing vessels and Chinese militia.
14: Para sa akin, itong Chinese fishing vessels na to, these are talagang fishermen, no doubt about it, no? Kaya lang siguro napag-utawsan na naman ang China Coast Guard or Chinese Maritime Militia to do this kind of surveillance or reconnaissance na creating na nila yung isla natin. So it's very easy for the Coast Guard or a 5-man team to drive them away.
2: Looking forward po at and maybe planning sa mga maaring gawin ng China dito na kung sasakupin man ito o hindi. Alam naman po natin na personnel is tight din naman sa PCG. Hindi naman talaga natin, we can't spread them too thin. Pero anong balak po natin dito sa Kota Island? Magpa-place ba tayo ng semi-permanent bantay para kung maulit man itong mga ginagawa nilang possible reconnaissance na galaw, eh may magtataboy sa kanila?
14: Ma'am Rica, no? Kota Island is one of those 9 maritime features that we are permanently occupying. So, meron talagang mga sundalo dito na nakastay at merong Coast Guard personnel din. The only difference with Pag-asa Island is sa Kota, uniform personnel lahat ang nandito.
1: Hindi civilian.
14: Unlike sa, yes, hindi katulad sa Pag-asa na may mga civilian.
1: Yeah.
2: Oh.
1: So, kasi sa Pag-asa.
2: Parang base na pala siya, Admiral.
1: Outpost.
14: Well, you wouldn't say it as a base, no? Dahil hindi naman tayo nag-reclaim ng Malawakan na katulad na ginagawa ng China. But this is just an outpost, tama si Sir Tony.
1: Kasi ang siguro iniisip din ng mga tao, no? Pag kailangan depensahan natin itong Kota Island, sino ang pinakamalapit na re-responde? Saan po manggagaling?
14: Ang Kota Island, Sir Tony, no? Kung maalala mo yung statement ng Senator Marcoleta, ay may layo ng nagpas ng exclusive economic zone.
1: 200
14: kaya sinasabi kilometer. Niya nga na ito daw ay pwede nating ipamigay dahil nagpas ng exclusive economic zone. At includes Parola and Pag-asa Island. So, kung anong mas malapit dito, sa mga islang occupied natin, that will be Pag-asa, sa southeast of Pag-asa, and then also in Parola Island, which is also occupied by the military and the Coast Guard.
1: So kung kailangan po ng mas malaking puwersa na humarap pa kung may padadala muli yung Chinese maritime militia, magagaling pa ho sa Pag-asa Island mismo.
14: Pag-asa.
1: Oo, okay. Yun ay pinakamalapit.
2: Gaano kalayo po yun?
14: Closer than those in Palawan.
1: How many minutes away by travel as the crow flies? Ika nga.
14: Kota, sir, approximately around 35 kilometers from southern part of Pag-asa. If I'm not
1: 35?
14: Mistaken. 35 kilometers.
2: Medyo malayo rin.
1: So, kayang-kaya ng isang Coast Guard ship na tawirin yung Pag-asa to Kota in under 20 minutes. Pwede.
14: Yes, sir. Mga, sabi mo na, sir, kahit 1 hour, depending on the weather and sea conditions.
1: Depending on the weather. Sige. Sa tingin niyo po, Admiral, maulit pa kaya, ulitin pa kaya ng Chinese Maritime Militia na bumalik dyan?
14: Alam mo, sir, Tony, hindi na natin matansya ang utak ng China, no? Lahat talaga ng mali, talagang pinipilit nilang gawin. So, I wouldn't be surprised kung gagawin uli nila ito bukas or next week.
2: Baka mag-ulit-ulit din kasi ganyan ang ginawa nila noon, yung nagdadahan-dahan na magpa-park o isa-isa muna, dala-dalawa hanggang sa dadami na nang hindi natin.
1: Sa 2028, Admiral, tingin mo, mas lalapit na talaga sa Kota Island dahil kung sakasakali, merong mas
2: friendly
1: kasundo nila na
2: friendly forces.
1: Mamaya yung administrasyon na 2028 ay maging mas malapit sa China. So palalapitin at palalapitin sa Kota Island.
14: Ang posibleng mangyari, Sir Tony, no?
1: Yeah.
14: That's why palagi natin dapat i-remind ang ating mga kababayang Pilipino na West Philippine Sea should be an election issue. Huwag tayong magpudol sa mga politikong mga ngakong mag-jet ski. Tapos eventually babawin at sasabihin joke lang, no? Pag pinag-usapan ng West Philippine Sea, dapat it will represent everybody, kahit ano pang political color mo. Pag West Philippine Sea, laban natin lahat to bilang Pilipino.
2: Siguro last na lang sa akin, Admiral, wala pa tayong mga namamatan or namomonitor na mga underwater activities na ginagawa dyan sa Kota?
1: Ano yung mga submarine?
2: Oo, submarine or mga
14: sa Kota, ma'am, wala po. So far, ang pinaka-recent inilabas natin yesterday was the Chinese Marine Scientific Research Vessel na nasa Batanes.
2: Challenge
14: and
2: we
14: monitor as of today.
2: Alright, sige po.
1: Okay.
2: Makakamusta na lang po kami ulit, Admiral, kapag meron pang mga naganap. Pero
1: thank you so much.
2: Salamat po. Ingat po kayo.
1: Thank you po, Admiral.
14: Po, salamat sa Tony and Ma'am Vika.
1: Salamat, okay. Salamat po. Rear Admiral J. Turiala, tagapagsalita po ng Philippine Coast Guard for the WPS.
2: Bibilib ka rin, partner rin. No?
1: What is?
2: Ang hirap din ng trabaho ng Coast Guard kasi haharapin nila palagi.
1: Di ba ma, one time nag... Coast Guard ba yung gusto mong samahan? Na, hindi pala.
2: Ah, hindi.
1: Mag-dive.
2: Ano,
1: to dive.
2: Mga navals yun. Navsog ang mga kasama.
1: Special operation. Oh. Team.
2: Oo, tama sila ba ang lagi na
1: Nabsot.
2: Nabsog.
1: Yun ang parang Navy SEALs ba natin?
2: Nabsog. Oo.
1: Nabsog. Yun yes. Ang parang Navy SEALs
2: yes.
1: Natin. Yun yung mga highly trained yes. Ano, military divers oo. Natin. Kasi, ang yung tanong mo kung merong underwater activity sa mga oo. Lugar na yan,
2: well, kasi
1: hindi ako magtataka,
2: natin,
1: meron yan.
2: Yun nga, diba? At kailangan natin ng medyo specialized equipment
1: to no? Detect
2: para
1: them.
2: Para makadetect yes. Ng ganyan.
1: Kasi kung kunwari, yung mga lugar na katulad yan, in between yung mga isla natin, madaling makalusot yung mga submarine or whatever, diba? Yung mga underwater craft. Dahil wala naman tayong way to monitor eh. Underwater, kaya kung wala ko, may mga sonar buoys tayong tinatawag doon. Dati natin, nung buhay pa yung Subic Naval Base sa pangangalaga ng mga Amerikano, may mga submarine net yung mga yan. Ibig sabihin nun, kapag may tumang nagtangkang submarine na dumaan dyan, mababalaho siya doon sa net.
2: Oo.
1: So, at nagpapatrol mismo yung mga submarine ng 7th Fleet ng US Navy. Oo. Kaya alam nila sa ilalim ng dagat dito sa karagatan natin kung may mga ibang Chinese vessels na dumadaan. At syempre, wala rin magtatangka din na Chinese submarines dahil alam nilang nakabantay yung mga Amerikano, wala na yung Amerikano.
2: Mm-mm.
1: So, malayang malaya na silang nakakadaan siguro sa mga dagat natin without us ever knowing it, partner.
2: Mm-mm. Yun nga eh. Kasi yung ginawa nila kanina, napaka, di ba kung papalibutan mo yung isla,
1: yeah.
2: Eh parang hindi mo na kailangan na mag-monitor ng 24/7 kasi bibigyan mo lang ng dito ka lang, ito lang titignan mo, ito lang aaralin mo. And then pagdudugtong
1: ganito kalalim yung tubig, ganito yung slope paakyat ng
2: so,
1: beach.
2: So hindi talaga yun kakailanganin ng
1: kaya na masyadong alam, medyo suspicious na nag-intel gathering siguro ng ganun. Hindi naman sila lang isda eh. Di ba?
2: Nandun lang. Di ba? So yun nga eh, hindi malabo na baka may balak na naman. But what are we gonna do about this?
1: Yeah.
2: Ano na naman ang pwede nating gawin?
1: Tanongin natin by 2020
2: Gongxi
1: Tarshir. Ang sabi ni Kabalan Zosimo Gasmin, bago ako magpaalam sa iyo, partner, ha, ay pakibati na daw ng Happy Fiesta ang San Rafael Arcangel Parish ng Barangay Mabiga, Mabalacat City, Pampanga. Ay nagmisa sila, tapos nagkaroon ng prosesyon. Ah, magkakaprosesyon ng 6 p.m. at tapos na. O, nag-umpisa na pala.
2: Naglalakad na yan sila ngayon.
1: Naglalakad na sila ngayon. So, happy fiesta po.
2: Happy fiesta sa San Rafael.
1: San Rafael Arcangel
2: ayan.
1: Parish. Ayan, partner, ha?
2: Ano kaya mga ano nila doon?
1: What is?
2: Mga kakainin yun usually. Oo,
1: yes.
2: Di ba?
1: E, Pampanga yan. E, syempre, yung mga batute, di ba? Yung mga, ano yan?
2: Yung mga batute.
1: Batute is frogs. Hindi ko alam kung luto sa gata yun. Tapos, syempre, yung mga kamamaru. Ito
2: ano
1: yung parang mga field crickets. Crickets ito.
2: Ay, titigman ko pareho yan.
1: Masarap yun, no?
2: Yung kamamaru
1: saka, syempre, yung, mga,
2: yan.
1: Yung specialty ni Kabalen, yung bringhe.
2: Oo.
1: Ayun ang
2: ispray. Hindi ko pa naman natikman yan, Kabalen. Yeah.
1: Ngayon, itong problema ba natin, partner? Dahil ora de peligro.
2: So, magta-transform ka na.
1: Bilocate. Quantum physics.
2: Sige!
1: Allows partner Kakan and Turing to bilocate. So, meron ba tayo isa pang gap?
2: Okay, sige na, kayang-kaya na namin yan, partner. Iwanan mo kami, magbenta ka na lang iyong encyclopedia.
1: Baka niyo po, naka-special sale po tayo ngayon. Si partner Kakan and Turing will excuse himself dahil po tayo magiging kabahagi po muli ng TV Patrol. So si partner Rica po muna ang magtatapos sa ating programa. Bago po tayo magpatuloy, meron po tayo ilang pumahalagang mensahe at magbabalik pa rin po ang issue.
15: Issue spotted. Mga balitang kumpirmado, sigurado. TZMM. Mani ba ang hanap mo? Gusto mo ba ng 1,000 piso?
16: Money.
15: Ito na! May money ka sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta! Sagutin lang ang question of the day sa 630 kHz AM band. Para magpadala ng sagot, itype ang DZMM 630 space ang inyong pangalan, space ang area kung saan kayo nakikinig, at ang letra ng inyong sagot. At ipadala ito sa aming cellphone number 09 19 278 3000. Ang mananalo ay padadala ng 1,000 pesos sa kanilang e-wallet app. Para sa karagdagang detalye, bisitahin po ang DZMM Teleradyo Facebook page o sali na para may money ka sa DZMM!
10: Money, money, money! Money, money, money! Money, money, money!
3: Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparas at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
15: Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, Tito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
3: Balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Talakayang hitik sa issue ng bayan. Issue spotted. Issue spotted sa DZMM.
2: Siyempre, kasama niyo pa rin po, Rica Lazo, para sa Issue Spotted. Ako naman yung nag-transfer na sa pilot seat natin dahil ang aking partner ay kailangan ng umala eskyerda. Oh, nagamit ko na lang tama yung ala eskyerda, diba? At lilipat na po siya sa TV Patrol. Nawala yung aking bed. Ano mapipindutin ko dito dahil ako na lang mag-isa? So, bukas po at sa susunod na mga araw, ang impeachment pa rin po. Siyempre, ang ating inaabangan. Kanina nga po, eh, di ba, hinihintay ko nga kung medyo magiging explosive ba yung nangyaring pag-testimonya ng kapatid ng Vice Presidente. Pero actually, hindi. Di ba? Hinihintay ko nga kung magkakaroon ba ng girian, konting pagtaas ng mga kilay o taas ng high blood. Wala pong nangyaring ganun, no? So medyo yung mga nag-aabang ng kwitis dyan, watu silang po yung nangyari kanina. Wala masyadong naganap. Ang susunod na ipapatawag ng mga prosekusyon, para nga po sa Article 2 on Explained Wealth ay ang mga mula po sa Register of Deeds ng Davao City at sa Register of Deeds ng Samal, si Attorney Cathy Florence Baldonado at Attorney Marco Pineda. Ito po ay para nga po ang Register of Deeds po, no, para po sa kaalaman ng lahat, eh doon po inilalagak yung mga opisyal na mga land records, mga transfer certificates ng mga titulo, ng mga properties na pag-aari po ng isang tao. So bukas po titingnan siguro ang ilalatag ng prosekusyon na ipapakita kung gaano karami, ilan ang mga pag-aari na mga lupain ng Vice Presidente at kung ito ba, syempre binabangga nga po natin doon sa kanyang kinikita bilang Vice Presidente at sa mga lawful pa niya na mga sources of income, kung sasapat ba ito para makakuha nga po sila makabili ng ilang mga property sa lugar ng Davao. Hindi pa po natin yan alam. Wala pa po tayong nakikita. Pero yan po yung sinasabing ang the burden of evidence na kailangang patunayan ng prosekusyon. Kaya po tayo ay nakasubaybay dito araw-araw para makita po natin kung ano nga ba talaga ang mga akusasyon na laban sa Vice Presidente at kung kaya bang panindigan ang mga akusasyong ito. Ayan po ha. So kung hindi pa ninyo alam kung ano mangyayari bukas, na ikwento ko na po sa mga susunod na araw. Tayo po ay magiging whole day na ang impeachment coverage mula 10 a.m. hanggang 1 to Sawado sila dito. Pakaabutin pa ito ng dinner. So huwag po kayo magsawa sa mga mukha namin dahil kami pa rin po ang inyong makakasama. Sa Biyernes po mag set to testify si dating Senador Antonio Trillanes. At kung hindi po kayo nakapakinig nung nangyaring investigasyon sa lower house nung mga nakaraang taon, maaari po yung balikan sa Biyernes at yan na naman marahil ang pag-uusapan. 6:27 na po. Nang nagmamadaling gabi, ako po ay magpapaalam na dahil ang TV Patrol susunod na, kapamilya. Ingat. God bless. Good night.
3: kayang hitik sa issue ng bayan. Issue Spotted.

0: Ano bang hamon?
1: Ipin na tayo.
2: Lahat po kakayanin po natin.
3: Hindi po tayo uunlad kung wala akong tulungan.
0: Ano bang panahon?
4: Hindi ko yan pwedeng pabayaan. Kapwa po natin Pilipino yan.
0: Tapat na maglilingkod.
5: Sa ulo ng mga nagbabagang balita, lalaki arestado sa paulit-ulit na panghahalay sa 13 anyos na pamangkin sa Pandakan. 7 taong gulang na bata patay ng magulungan ng close friend sa Bulacan. Rambulan sa paligid ng basketball sa Tondo, 4 sugatan. 2 suspek sa pagdanakaw, bugbog sarado ng guyugin ng mga residente sa QC. Mayor Sebastian Duterte, idiniklarang hostile witness sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Iginit na wala siyang alam sa kumpanyang nasasalen ng ate niya pero inaming kasosyo sa negosyo ang main stockholder nito.
6: Kilala niyo siya dahil kanegosyo niya, di ba?
7: Yes, sir. I cannot remember.
6: You cannot remember?
5: Piston, naglunsad ng tigil pasada kontra oil price hike, dagdag pasahe, inihirit. Susi sa tagumpay sa Asian Games at pagsabak kasama si L. Drew, ibinahagi ni Carlos Yulo. At home sweet home, Pini, balik Pinas!

0: CBS, ABS-CBN, News Center Manila. Ito ang TV Patrol!
1: Magandang gabi, Pilipinas. Pasintabi po sa sensitibong paksa ng balitang ito. Kalaboso ang isang lalaki matapos ilang beses umanong molestyahin ang 13-anyos na pamangkin. Sasampahan din ng reklamo ang kapatid ng suspect na kasabwat umano sa pang-aabuso sa dalagitang biktima. Nagpapatrol, Jesse Cruzat.
2: Wala sana ang gulo, hindi mo ginawa sa anak namin yun. Alam mo yan, di kami masamang tao. Tinuring ka naming anak. Isko, alam mo yan.
3: Nasirang tiwala. Ganito inilarawan ng mga magulang ang sinapit ng kanilang 13-anyos na dalagitang anak sa kamay ng sariling tiyuhin sa Pandakan, Maynila. Paulit-ulit umanong minulestya ng tiyuhin ang pamangkin habang nanunuluyan ang sospek sa kanila. Nung nakaraang Marso lang nila nalaman, ang umano'y pananamantala ng sospek sa anak.
2: Ang sakit po bilang magulang eh, kasi nag-iisa babae ko po kasi yun. Tinanong ko rin naman po yung anak ko kung bakit di nagsabi. Siyempre po, takot. Aawa daw po siya sa amin dahil puro problema na daw po kami. Isa lang naman ang sagot ko sa kanya, sir. Magulang mo kami, hindi mo dapat kami katakutang sumbungan.
3: Hulyo nung nakaraang taon, nagsimula umano ang pang-aabuso sa biktima. Naulit pa umano ito noong November at December 2025 at Pebrero ngayong taon. Kaya naglakas loob na ang biktima na magsumbong sa kanyang pinsan.
4: Habang kinikwento niya sa akin yon, nanginginig siya, umiiyak na siya. Tapos inisa-isa niya yung mga ginawa sa kanya, kung paano yung mga pinagagawa, yung araw, kung saan.
2: Sabi po nung anak ko, natangali, pag nakakasalubong daw po yan, hipuan daw siya. Gugula talaga daw siya, gumagapang na yung kamay. Ang sakit lang talaga.
3: Sa bisa ng warrant of arrest, inaresto ang suspect ng mga operatiba ng Crime Investigation Section ng Manila Police District sa Malate, Maynila, Martes ng madaling araw.
5: Problema mo, ay nga po ba? Nakano walang shit. Huwag ka na mag-alibay.
3: Lumalabas din sa investigasyon, kasabwat ng sospek ang nakababata niyang kapatid nang gawin ng umano'y kahalayan sa dalagita.
6: Hindi ko talaga kayang gawin yun, sir. Napakabait po sa akin ng tatay at tatay dyan, sir. Magbabor ko po ako, alam mo po yung mga pwedeng mangyaring sa aling gagawin ko yun, sir. Pero pasensya na rin po, ayun din po talaga, wala na po ako magagawa. Nandiyan na po, naisumbong na po eh.
7: Justice na lang siguro. Yun ang pinakamabigat sa isang tao. Yun ang mahirap mawala sa buhay ng isang tao, yung tiwala.
8: Wala.
7: Wala na ho. Kahit lumuhod pa sila, kahit umiyak pa sila ng dugo.
3: Paalala naman ng mga otoridad sa mga magulang.
9: We need to be cautious. Hindi po porket kaanak yan. Hindi natin masasabi yung pag-iisip ng tao. Hindi naman natin kasi saklaw yun eh. No? Eh siyempre yung kumitiwala, yun ang gagamitin niyang, gamitin niyang instrumento para magawa niya yung gusto niya.
3: Nakapit ngayon ang suspect sa Manila Police District na naharap sa kasong sexual assault at 4 counts ng act of lasciviousness. Nakatakda ring sampahan ng reklamo ang kapatid ng suspect. Jesse Cruzat, ABS-CBN News.
1: Patay ang isang 7 taong gulang na batang lalaki matapos 2 beses na magulungan ng close van sa Giginto, Bulacan. Yan ang CCTV Patrol ni Bea Quadra.
10: Halos hindi maiwanan ni Mika ang kabaong ng kanyang 7 taong gulang na anak. Nais niyang sulitin ang mga oras na huli niya itong makakasama habang sinasariwa ang kanyang mga alaala.
11: Bago po siya pumasok ng school, kikis muna siya sa akin tapos mababapay po siya sa akin. Ngayon na po pala yung huling ano.
10: Pumanaw ang kanyang anak matapos na mabangga ng closed van ang sinasakyang motorsiklo noong Miyerkules. Nakaangkas ang biktima sa motorsiklo ng kanyang stepfather at dahan-dahang tumatawid sa MacArthur Highway sa barangay Tuktukan, Giginto, Bulacan nang araruhin ng closed van. Nakatayo pa ang stepfather ng biktima habang tuloy-tuloy na umandar ang closed van at nagulungan ng 2 beses ang batang lalaki. Agad namang binuhat ng stepfather ang bata nung makalagpas ang closed van.
12: Sinundo ko po kasi yung anak ko po sa school. Bigla pong bumangga. Nung una, mahina lang. Tapos parang dinire-diretso na po ako hanggang sa malayo na po yung mapuntahan po namin.
13: Itong truck, na allegedly na walang nampreno, kaya nasuro po yung motor, then napailalim po yung biktima. Allegedly, as per sinasabi ng driver, is yung truck is ipapagawa daw kasi medyo mahina ang preno.
10: Mahaharap ang driver sa kasong reckless imprudence resulting in homicide, physical injury at damage to property. Para kay Mika, wala silang ibang hiling ngayon kundi ang maibigay ang hustisya sa anak. Bea Cuadra, ABS-CBN News.
14: Apat ang sugatan, kabilang ang dalawang minor de edad matapos mauwi sa Rambulan ang championship game ng isang paliga ng basketball sa Balut Tondo, Maynila. Yan ang CCTV Patrol ni Ion Sanchez.
15: Nasa ika-apat na quarter na ng championship game ng paliga ng Barangay 135 nang magsimula ang grian sa pagitan ng mga manlalaro. Maya-maya lang, biglang sumugod ang isang lalaki na kapulang t-shirt sa isang manlalaro hanggang sa nagrambulan na. May naghagis pa ng bote habang sinusubukan ng ilan na umawat. Sa isa pang anggulo, makikita ang isang lalaking walang suot na pangitaas na tumakbo papasok sa gulo at tila ng headlock ng isa sa mga menor de edad. Ayon sa mga magulang, ang lalaking ito ay isang off-duty na pulis na kasama rin sa mga naglalaro. Iniinda ng dalawang minor de edad ang mga sugat na kanilang natamo matapos umano silang magbugin sa kaguluhan.
16: Wala naman pong intensyon yung anak ko na makisali dun sa away. Tapos maya-maya na lang po, bigla po siyang tumakbo. Tapos bigla na lang po siyang inanunong pulis niya po. Hinedlock po siya, pero ang sabi po ng pulis, kaya lang naman daw po niya ginawa yun. Kasi gusto niya lang daw pong protektahin yung anak ko. Paano pong protekta yung ginawa niya?
15: Ayon naman sa isa pang magulang, nagsimula ang gulo matapos ang girian sa laro sa ika-apat na kwarter. Umuwi umano ang kanyang anak para magsumbong, ngunit nang bumalik kasama ang ilang kaibigan, ay doon na nagkaroon ng rambulan.
17: Nagkapikunan daw po, nabanatan nga daw po yung anak ko ng SK Kagawad. Tapos yung ang nangyari, nung pagkasuntok sa anak ko ng SK Kagawad, umuwi po yung anak ko sa amin kasama ng mga barkada niya na para magsumbong po sa akin.
18: Siyempre sa larong basketball, hindi natin maiiwasan ng physical contact, nagkaroon din ng pikunan. Yung isang player nagkaroon ng pikunan ng isang kabilang team, umuwi. Ang sabi, nagsumbong daw sa magulang. Ngayon, siyempre, doon yung lugar nila. Pagbalik nila rito, kasama na yung mga

0: off-duty na pulis at isang SK kagawad. Nakatakda ang panibagong pagdinig sa barangay matapos hindi magkasundo ang magkabilang panig sa unang hearing. Ian Sanchez, ABS-CBN News.
1: Kinuyog ng mga residente ang dalawa sa apat na suspect sa pagnanakaw ng cellphone sa Quezon City. Sa video na ipinadala ni Bayan Patroller Abel Santayana Sulit, makikita ang mga nakaasul na suspect sa ibabaw ng bubong sa Kamuning Road. Meron ding dalawang nakaberding lalaki na kumakausap sa kanila. Nang pababa na ang mga suspect sa bubong, doon na sila inabot ng pambubugbog. Ayon sa punong barangay ng Sacred Heart, na-monitor na lang kanilang CCTV operator ang anilay mga kahinahinalang lalaki na umaaligid sa nakaparadang truck sa may Scout Ibardalonsa. Kaya hinabol sila ng mga kawani ng barangay. Doon agad nahuli ang dalawa sa kanila, habang sa Kamuning Road nahuli ang dalawa pa sa tulong ng mga residente. Ayon sa mga pulis, isang cellphone ang ninakaw ng mga suspect na maharap sa reklamong pagnanakaw.
2: Natupok ang isang bodega ng hardware material sa Alicia Isabela nitong Lunes ng hapon. Nakuha na ng drone camera ang makapal at maitim na usok mula sa nasusunog na warehouse sa barangay Magsaysay. Sa initial na investigasyon, nagwe-welding sa ikalawang palapag ng bodega ang mga trabahador nang biglang magliyab ang apoy dahil sa flammable material sa paligid. Mabilis na kumalat ang apoy dahil sa mga nakaimbak na mga pintura, thinner, butane canister at mga plastic pipe sa bodega. Agad namang nakalabas ang mga trabahador bago tuluyang lamunin ng apoy ang bodega. Tumagal ng 4 oras ang pag-apula sa apoy. Wala namang naitalang nasaktan sa insidente. Nasa higit 5 milyong piso naman ang inisyal na halaga ng pinsala sa sunog. Pinaghahanap na ng Land Transportation Office ang mga driver ng tricycle na tila nagkakarera sa Marcos Highway sa Marikina. Nakuna ng dashcam ang pagharurot ng mga tricycle at may isa pang muntik tumaob. Nagpapatrol, Christopher Sitson.
3: Tamang sound trip lang ang motoristang ito habang tinatahak ang Marcos Highway sa Marikina madaling araw ng Linggo. Huminto siya sa stoplight pero nang umandar na muli ang daloy ng trapiko, ikinagulat ng driver at sakay nito ang pagsulpot at pagharurot ng 7 tricycle. Muntik pang tumaob ang isa sa mga tricycle na mag-overtake ito at tumabik pa kanan. Ayon sa may-ari ng dashcam, umabot ng 2 minuto ang tila karerahan ng mga tricycle na tinahak ang daan patungong Quezon City.
4: Marami

0: So kami naman, we were trying to be defensive kasi pag may nangyari na aksidente yung mga yan, baka kami pang masisi bandang huli.
1: Walang body number ang mga tricycle. Ang isa naman ay butas pa ang likurang bahagi habang ang isa ay may nakapaskil pang no mercy. Nakarating na sa LTO ang naturang dashcam footage.
2: Ang purpose niyan magkakarera, drag racing yung mga ganyan eh. Bakit ko nasabi? Kasi marami silang illegal modifications dun sa tricycle nila. Tinatanggal nila yung bubong, binabawasan nila yung mga upuan. So, bawal na bawal yan.
1: Ipinag-utos na ng LTO ang pagtunton sa mga sangkot na driver.
2: May mga matinding kaharapin yung mga yan. So, makakaasa po kayo ng LTO, gagawin namin ang trabaho po namin upang mahuli yung mga ito at mapanagot sila.
1: Ayon pa sa LTO, posibleng masuspindi ang lisensya ng mga sangkot na driver at ma-impound ang kanilang mga tricycle. God! Christopher Sitson, ABS-CBN News.
3: Ibinahagi ng isa sa mga Pinoy ang mga pangyayari bago bumaliktad ang sinasakyan nilang bus sa Germany na ikinasawi ng dalawang Pilipino. Personal namang kinumusta ang mga biktima ng ilang opisyalis ng Overseas Workers Welfare Administration at Department of Foreign Affairs. Nagpapatrol, Amy Hilger.
4: Mm-mm. So, nag-stop na rin po yung alarm.
5: Excited sana ang Pinay nurse na si Rochelle na makisaya sa Oktoberfest sa Munich. Kasamang higit 30 kapwa Pinoy galing Milan, Italy, bumiyahe sila noong Linggo ng madaling araw sakay ng isang Italian-operated na bus. Pero habang binabaybay ang Highway 96 sa Bucloy, Bavaria, tumaob ang kanilang sasakyan.

0: po yung pangyayari na hindi na po ako nakasigaw. Na sabi ko na lang, tumataglid na tayo. Tapos po, lumabas na kami sa road, sa rail, yung sa road mismo. May mga bato-bato po kasi, paano ko nasabing may mga bato-bato? Kasi yung bus po namin, umuntog ng umuntog. Yung pong, parang tumatalon siya.
1: Baka sa mukha at katawan ni Rochelle ang mga sugat na iniwan ng trahedya. Kwento ni Rochelle, isa siya sa mga napuruan dahil tumilapon sa kanya ang mga nabasag na bintana ng bus.
0: Then after ilang seconds lang po, nagpaikot-ikot na po yung bus. Naalala ko lang po is pagkatas ng paikot-ikot ng bus, pumutok yung salamin ng bus sa face ko. Doon po nawalan ako ng malay. Pagkagising ko po, nakaipit na po yung left arm and left leg ko sa bus.
1: Naoperahan na si Rochelle at nagpapagaling. Sa higit 30 pasahero ng bus, 2 ang namatay, 17 ang seriously injured at higit 20 ang nagtamo ng minor injuries. Sa impormasyon ng Munich Police, isang 58 taong gulang na lalaki at 27 taong gulang na babae na kinilalang si Daika ang namatay sa bus crash. Pawang mga Pinoy sila na nakatira sa Italy. Binisita naman ni Consul General ng Pilipinas at ng OWA na nakabase sa Germany ang mga biktima.
2: Yung isa po ang wishes ng pamilya is that mabalik sa Milano, no? Mm. Isa naman po is repatriation sa Pilipinas. Mm. Yung pamilya po ni OFW, actually OFW po siya, no? Ni OFW Daika, siya po ang may, yung pamilya po niya ang may intention to mag-repatriate po, ma-repatriate yung human remains po niya.
3: We are also in touch with the families. We thank everyone who helped, encouraged by the progress in the investigation. Parte nitong assistance na binibigay ng Philippine government is assistance to ensure that there is justice for anyone who need it.
1: Nagbigay naman ng hotlines ang Department of Migrant Workers na handang magbigay ng suporta sa mga apektadong OFWs. Bukod sa Migrant Workers Office sa Berlin at ang OWA, handa ring magbigay ng tulong ang Philippine Consulate General sa Frankfurt. Labis namang ikinalungkot ng Embahada ng Germany sa Manila ang nangyaring trahedya. Nakikiramay ang kanilang tanggapan sa mga namatay sa bus crash. Amy Hilger, ABS-CBN News, Germany.
4: Gretchen, ano ang latest sa showbiz?
5: Ate Dee, balik Pilipinas na ang Beanie mula sa kanilang Signals World Tour stop sa Australia at sa New Zealand. Susulitin ng grupo ang panahong ito para magpahinga at mag-recharge bago muling sumabak sa huling yugto ng kanilang global tour. Nagpapatrol, Daniel Krishna.
6: Malayo man ang marating, there's no place like home para sa Nations Girl Group Beanie. Masaya sinalubong sa Pilipinas sina Aya, Colette, Maloy, Gwen, Stacy, Mika, Joanna at Sheena. Nabalik bayan matapos ang Australia at New Zealand leg ng Beanie Signals World Tour 2026. Si Aya, excited nang makasama muli ang pamilya at mga kaibigan.
7: It's always nice being back here kasi we get to come back to our motherland, see our family and friends.
6: First time ng Beanie na mag-perform sa Melbourne at Auckland. Isang experience na hindi nila malilimutan.
7: Masaya kasi na-experience namin yung energy ng Bloomstone and I hope makabalik pa kami.
8: I think it's different because, well, the weather, it's really cold and also we have different songs at the end of our concerts that were performed by as solo.
7: Sobrang saya po kasi na-meet namin yung Blooms namin sa Australia and sa New Zealand and ang saya dun po kasi meron din kaming time to roam around.
6: Kahit marami ng stops ang Signals World Tour, namamangha pa rin ang 8 sa suporta ng Blooms abroad.
9: Alam mo yung same pa rin and napupuno po namin kahit papano, hindi man super sold out, pero napupuno, almost sold out natin yung mga arena. Yun, grateful lang kami na yung iba talagang sinusunod-sunod nila yung city, talaga nag-world tour din sila kasama namin.
6: Pero isa sa mga hindi nila inasahan, ang lamig ng Tagsibol sa Australia.
7: Sobrang lamig compared sa North America. Hindi kami super prepared kasi unti lang yung jackets na dala namin. Pero super fun kasi nakapag-layer kami, nakapag-outfit kami.
6: Sunod naman ang paghahandaan ng Binnie ang Asian leg ng kanilang world tour, kung saan nagbabalik sila sa Singapore at first time naman magpe-perform sa Taiwan.
8: Yes, we're very excited po for our Asian tour kasi in betweens may mga ganap din kami pero hindi mawawala yung training namin for our Asian tour. Kaming pumasok na bagong schedule po. Jam-packed pa rin ang schedule ng Binnie until the end of the year.
6: Abangan ang Signals World Tour ng Binnie sa October 25 sa Singapore at November 15 sa Taiwan. Gino Krishnan, ABS-CBN News.
10: Sa pagbabalik ng GB Patrol, protesta isinagawa sa iba't ibang lugar sa bansa para ipanawagang ibaba ang presyo ng petrolyo. Ito ang pasilip sa unang pambansang butika kung saan pwedeng bumili ng mga murang gamot. Abangan ng iba pang mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
11: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
12: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
13: Ka! Kaya ba ganyan?
14: Sige lang, Direk. Kaya-kaya.
15: Ikaw ang magsasabing, kaya mo to.
14: Ang liwanag na nasa loob mo, pasiglabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Dahil
15: ikaw ang liwanag sa akin.
14: Daniel Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
16: Ang iniinom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.
11: Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng Bayan, Jeff Caparas at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
17: Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
18: May mga araw na masaya, may mga gabing mabigat, may mga desisyong mahirap gawin, at may mga kwentong hanggang ngayon, dala-dala pa rin natin. Iba-iba man ang buhay natin, may mga kwentong pare-pareho ang aral.
19: Private Confessions.
18: Sa DZMM, tampok ang mga tinig ni na Mr. Right at Miss M. Mga kwentong buhay, mga kwentong para sa lahat.
19: Private Confessions.
18: Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 10 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.
20: Abangan sa Private Confessions.
21: May mga sugat na hindi gumagaling sa paghihiganti. Akala ko kapag nakikita kong nasasaktan sila, gagaan ang loob ko. Akala ko kapag ako naman ang may kakayahang mamili kung sino ang lalapitan at sino ang iiwan, mababawi ko ang lahat ng kahihiyang pinagdaanan ko. Pero habang nakikita ko silang nakatingin sa akin, naaalala ko ang batang Olga na minsang nakaupo mag-isa sa CR ng school. Pinipigilan ng hikbi para walang makarinig.
20: Private Confessions. Private Confessions.
18: May tutugon, May maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio
0: TV Patrol sa DZMM.
2: Nagdaos ng sabay-sabay na kilos protesta at tigil pasada sa iba-ibang lugar sa bansa ang mga miyembro ng grupong Piston. Panawagan nila ibaba ang presyo ng produktong petrolyo at itaas ang pasahe. At live mula sa Cubao, Quezon City, nagpa-patrol Easy Lee. Easy, marami bang pasahero na nahirapang sumakay ngayong Martes?
22: Tuni, mula sa ating kinatatayuan ay napapanood natin yung ilang pasahero na kanina pa naghihintay ng masasakyang jeep. Kahit na konti lamang yung dumadaan na jeep dito sa bahagi ng Aurora Boulevard sa Cubao. Ayon sa grupong Piston, ay malaking porsyento ng public transportation ang naparalisa sa gitna ng kanilang tigil pasada. Sa panig naman ng LTFRB, wala silang napalang mga pasaherong na stranded o kaya naman ay lubhang nahirapang makasakay dahil meron silang mga libreng sakay na i-deploy kung kinakailangan.
21: Nahans sa pagsakay ng jeepney ang ilang pasahero sa Aurora Boulevard sa Quezon City ngayong Martes. Si Oldarico, naglakad na lamang papuntang E. Rodriguez matapos mainip sa paghihintay ng masasakyang jeep papuntang Taft Avenue sa Maynila.
23: Medyo mahirap na yung matagal kasi kahit ako nakatayo dito, siguro mga 15 to 20 minutes na wala pang dumadaan pa.
21: Pero may ilan na kahit matyagang naghihintay, hindi pa rin makasakay.
24: Ang problema, ang dami ng pasahero, punuan, hindi ako makasiksik.
21: Umarangkada ngayong Martes ang tigil pasada ng transport group na Piston bilang protesta sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Sa Cubao, sinimulan ng grupo ang programa at nagsalo-salo pa sa pagkain ang mga nagpo-protesta. Bukod sa panawagang ibalik sa 55 pesos ang presyo ng krudo at ibasura ang oil deregulation law at mga buwis sa langis, isinusulong din ng Piston ang 10 pisong dagdag pasahe. Sa Marikina, kung saan kasabay ng kilos protesta ay namahagi din ng flyer sa mga jeepney at sa mga dumadaan sa kalsada. Sa E. Rodriguez sa Quezon City, hinikayat din ng mga nagpo-protesta ang ilang tsuper na sumali sa tigil pasada.
25: Patuloy nating isusulong itong tingin natin ay napapanahon at kita natin na ito yung isa sa makakatulong sa ating hanay, sa mga driver at mga operator.
21: Nagbigay naman ng libreng sakay ang Quezon City LGU para sa mga maaapektuhan ng tigil pasada ng Piston. Samantala, hindi man itinuloy ng grupong manibela ang dalawang araw pang tigil pasada.
26: Pakiusap din sa atin si LTO Chief Asec Marcos Lacanilaw, galing ata sa DOTR at Malacanang, na kung po pwede ay ihinto muna namin yung strike. Okay lang na magprotesta, tumugon naman tayo. Sige, wala tayong strike, pero may mga protesta tayo.
21: Bagamat naapektuhan, naunawaan naman ng ilang pasahero ang dahilan ng protesta.
27: Karapatan naman po nila yun pero kasi siyempre may mga manggagawa rin na nagbabiyahe. Kami rin namang naapektuhan.
28: Naunawaan ko po yung damdamin nila kasi sa sobrang taas po ng gasolina, siyempre, lilate po lalo yung kita nila .
21: Samantala, ikinatuwa naman ng ilang transport group ang desisyon ng gobyerno na tanggalin ang suspension sa fare increase.
29: Makatulong naman po sa amin kahit papano.
21: Pero ayon sa isang grupo ng TNVS drivers, hindi umano ibinibigay ng buo sa mga driver ng ilang transport network company o TNC ang inaprubahang dagdag sa base fare.
30: Itong 20 pesos na po na to ay kakaltasan ng mga TNC, either kung ano po yung commission nila. Like yung isang TNC po dyan, nasa halos kumulang 28%. Yung iba naman po, 10%.
31: Opo.
30: Yun po ang bawas po niyan. Hindi po buong 20 pesos na naitaas ay mapupunta talaga sa driver.
21: Ngayong araw, naglabas na rin ng fare adjustment ang LTFRB para naman sa EDSA Busway. Magiging 18 pesos na ang unang 5 kilometers sa EDSA Busway sa parehong northbound at southbound lane mula 15 pesos.
22: Tuni, tuloy-tuloy nga yung sinasagawang program
1: gamitin para ipahayag yung kanilang sarili at yung kanilang pinaglalaban. At inaasahang matatapos ito ng 10 p.m. Samantala, Tony, kaninang hapon, ilang grupo mula sa transport sector kasama na ang ilang miyembro ng Manibela ang tumanggap ng bigas mula sa programang pinunahan ni First Lady Liza Araneta Marcos sa tanggap ng LTO. Ayon sa grupo, inaasahang magkakaroon ng mga dialogo sa mga susunod na araw para matugunan at mapag-usapan ang mga isyu sa transport sector. Dahil dito, hindi na muna itinuloy ng Manibela ang kanilang protesta. Tony?
2: Maraming salamat, Easy!
3: Formal nang binuksan ng unang pambansang butika sa bansa kung saan pwedeng bumili ng mga murang gamot. Inaalok rin ito bilang franchise business sa mga gustong magnegosyo at umabot din sa malalayong lugar ang abot-kayang mga gamot. Nagpapatrol, Jackie Pascual.
4: Naghahanap ng murang gamot si Clemencia para sa asawa na na-stroke. Nag-apply siya ng disability benefit sa SSS dahil kailangan niya ng tulong pambayad ng gamot.
5: Ang problema po ito sa para sa utak, masyado pong mahal, hindi namin kaya. Hindi nga po namin nabilihan, 2 piraso lang nabili kasi masyadong mahal.
4: Para makatulong sa tulad ni Clemencia, binuksan sa SSS Diliman Branch ang unang pambansang butika na may murang generic na gamot. Pinangunahan ng Philippine Pharma Procurement Inc. ang programa na attach agency ng DTI. Nakakabilis sila ng mga gamot ng bulto, kaya mas mura ang presyo. Kapartner rin ito ang YAKA program ng PhilHealth na nagbibigay naman ng piling gamot ng libre.
6: Amlodipine, isa yan sa pinakamarami na kumukuha ng mga maintenance meds yan for seniors. Ito pong amlodipine sa amin piso. Ito po yung pinakamura sa buong Pilipinas.
4: Bukod sa pisong amlodipine, ayon kay Lokin, ang Losartan ay mabibili sa butika ng 5 piso. Metformin, 1 peso and 52 centavos. Simvastatin, 6 pesos at marami pang iba. Bukod sa gamot, may doctor consultation rin at iba pang serbisyo.
7: Hindi lang ito para sa members or pensioners ng SSS, pati ito ay pwede sa lahat ng mamamayan na pumunta dito to avail of the now YAKAP PPPI program.
8: Palawigin din at palawakin din ang branches ng pambansang butika sa pamamagitan ng pag-imbita ng mga nasa private and business sector.
4: Inaalok na ngayon ng PPPI ang pambansang butika bilang franchise model para sa mga Pilipino na gustong magnegosyo at para rin sa mga lokal na pamahalaan, mga NGO, kooperatiba at iba pa.
6: Number one, kabuhayan. It can be their source of livelihood. And because it's a negosyo naman talaga. Pangalawa po, kalusugan. Because they will now become partners of the Philippines in propagating access to affordable medicines.
4: Umaasa si Loki na abot ng 5,000 branches ang butika sa taong 2028. Jackie Pascual, ABS-CBN News.
11: Palagayahin ng Department of Public Works and Highways sa iba pang coastal communities ang nature-based flood control solutions sa Malolos, Bulacan. Kabilang dito ang mga breakwater na gawa sa Kawayan at itinapong shell ng Talaba na nagsisilbing unang depensa laban sa malalakas na alon. Nagpapatrol, Andrea Tagines.
9: Dati, kapag bumabagyo dito sa Barangay Pamarawan sa Malolos, Bulacan at sinabayan pa ng high tide, ang ilang mga bahay nilalamon ng alon.
10: Ang bagyo, lumilikas na lang po kami. Kasi, umuuga. Kahit yung pader, umuuga po.
9: Pero ayon sa mga residente at LGU, nitong huling pananalasa ng habagat, halos hindi na umabot ang mga alon sa mga kabahayan.
12: Na-manage natin yung tidal flooding at walang evacuees dito sa lugar na to ngayon na first time po sa history.
9: Base kasi sa pag-aaral ng Dutch company na Haskoning, nakapagtayo ang lokal na pamahalaan ng Malolos ng iba't ibang nature-based flood mitigation projects sa lugar. Gaya nitong bamboo at oyster breakwaters na nagsisilbing unang depensa laban sa mga tidal surge. Napapahina nito ang alon bago pa umabot at makapinsala sa komunidad. Itong tinutungtungan natin ngayon ay ang tinatawag na oyster breakwater. Ang pinaka-materyales kasi na ginagamit para magawa ito ay itong mga itinapon ng shell ng talaba. Sino mag-aakala na pwede pa pala silang mapakinabangan, di ba? At ito naman ay pinagsasama-sama at kinakamada sa tulong nitong coconuts na gawa naman sa bunot ng nyog. Ngayong Martes, ininspeksyon nito ni Public Works Secretary Vince Dizon. Sinuri din niya ang sediment trapping units na isa pang layer ng proteksyon. Naiipon naman dito ang banlik o buhanging dala ng mga agos para kalaunan ay pwedeng tubuan ng mangroves o mga bakawan na makatutulong din sa mga mangisda.
0: And then you basically get a 100 meter belt of mangroves. Yeah. And if you see the mangrove system itself, the root system is then what will hold the sediment in place and it will also be what breaks the waves.
13: Bumalik po yung tatlong species na hindi na namin nakikita dito sa Bilakong, which is a very big, shellfish po yun, napakalaki. Tapos yung isa naman po, lapu-lapu ay bumalik dito, last seen 1960s, and ulang.
9: Ani Dizon, ganito ang flood management strategy na nais niyang ipalaganap sa DPWH ngayon. Hybrid na mga nature-based at konkretong mga solusyon.
14: Ang problema, ang kureto nasisira, ang konkreto, madaling pagkakitaan. Based on this pilot study, we want to do something similar throughout the North Manila Bay towns of Hagonoy, Paumbong, Masantol, Makabebe, all the way to Sisuan.
9: Pumunta rin ng Hagonoy si Dizon kung saan inanunsyo niya na formal nang terminated ang kontrata para sa inabandonang pumping station sa Barangay Iba. Nangako si Dizon na ayusin nila ang proyekto pero agaran na rin silang magsasagawa ng dredging sa estero sa lugar.
15: Imbis pong nakatulong siya, naging problema pa siya dahil hindi po lumalabas yung tubig na ano po siya na babarahan.
14: Maghanap na tayo ng bagong kontratista at i-redesign natin ito. No, we will use emergency procurement under the procurement law para mabilis nating maayos na to.
9: Samantala, iginiit ni Dizon na wala siyang sasantuhin pagdating sa flood control scam. Yan ay matapos umani ng kritisismo ang kalihim na baka pinagtatakpan niya ang umano'y mga irregularidad sa mga infrastructure projects sa Taguig City na balwarte ng dating nakatrabahong si Senador Alan Peter Cayetano.
14: No way tayo magko-cover up kung saan ang ebidensya papunta, dun tayo pupunta. No, it's as simple as that. Kung ang Pangulo mismo pinanindigan niya yun, kahit ang sarili niyang pinsan, ngayon nakakulong. Kailangan follow the leader tayo.
9: Muling sinabi ni Dizon na kasisimula pa lang ng investigasyon, kaya hindi pa pinal kung meron ba talaga o walang ghost project sa lungsod. Andrea Taguines, ABS-CBN News.
2: At alamin natin ngayon ang magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Dito Ariel, ngayon ba wala na tayong nararanasang habagat pero meron din bang bagyo na darating ngayong Linggo?
16: Tony, hindi pa rin umaabot sa bansa ang habagat bagamat hindi pa sinasabi ng PAGASA na tapos na ang habagat season. Kadalasan nangyayari ang pagkatapos ng habagat sa unang dalawang linggo ng Oktubre. Sa ngayon po, ang Intertropical Convergence Zone o ITZZ ang nakakaapekto dito sa may bahagi ng Palawan, Visayas at Mindanao. Ito po ang ITZZ yung salubungan ng mga hangin mula sa Northern at Southern Hemispheres. Samantala, magiging bagyo na yung low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility na mahigit 3,500 kilometers silangan ang layo dyan sa may Southern Luzon. Hindi po ito nakikitang papasok sa PAR pero kita natin, no, malawak po yung magiging pag-ikot ng kanyang hangin kaya aabot ang buntot o trough nito sa may silangang bahagi ng Luzon at ng Visayas. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas September 30, Miyerkules sa Mindanao, maaraw po at mainit sa maraming lugar sa umaga pero tanghali magsisimula ang mga pag-ulan. Mas maulan pagsapit ng hapon dito po sa may Zamboanga, Pinay Peninsula, Northern Mindanao, Caraga at ilang bahagi ng Sokcergen at ng Davao Region. Mababawasan pero meron pang mga pag-ulan sa mga lugar na ito pagsapit ng gabi. Maaraw at mainit din sa malaking bahagi ng Visayas sa umaga at tanghali rin magsisimula yung mga pag-ulan. Medyo maulan po sa hapon sa may Negros Island Region at sa oras ng hapunan, maulan naman dito sa may Eastern Visayas at maging sa may Panay. At may aasahan pang mga pag-ulan pagsapit ng gabi sa ilang bahagi pa ng Kabisayaan. Sa Palawan, may mga daraang ulan sa umaga pero tanghali hanggang hapon magiging maulan sa halos buong probinsya. Bagamat mawawala na po iyan pagsapit ng gabi. Sa Luzon, mainit din sa malaking bahagi sa umaga bagamat may ilang lugar na pwede makaranas ng mga daraang pag-ulan. At may mga pag-ulan na po sa hapon dito sa may bahagi ng Mindoro, maging sa ilang lugar sa Calabar Zone, Central at Northern Luzon, lalo po sa may Cordillera. Asahan pang tuloy-tuloy ang ulan sa Cordillera hanggang pagsapit ng gabi at meron ding mga pag-ulan dito sa may Cavite at lalo na dito sa probinsya ng Bataan. Tayo naman sa Metro Manila, aaraw po at mainit sa umaga hanggang tanghali at mula alas 3 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi, paglubog po ng araw, pinakamataas ang tsansa ng pag-ulan dulot ng thunderstorm. At yan ang update sa ligay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Ingat kapamilya!
2: Sa pagbabalik ng TV Patrol, Coast Guard itinaboy ang Chinese Maritime Militia Vessel at 24 na bangka malapit sa Kota Island. Mayor Sebastian Duterte iginiit na walang alam sa kumpanyang nasa Salen ni VP Sara pero inaming kasosyo sa negosyo ang main stockholder nito. Tuloy-tuloy pa rin ang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
11: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.
17: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Protect Soap. Freshness every day.
18: Uy, Protect! Uy! Aoy! Aoy! Aoy! Aoy! Uy! Aoy! It's a cool! It's a fresh! It's a protection! Mag all new Protect Soap helps protect freshness feeling every day up to 8 hours. With regular use, results may vary. Starts at 1550 pesos SRP ng uy! Ha! Nakakabahong germs! Mag all new Protect Soap to help protect freshness feeling every day up to 8 hours. With regular use, results may vary.
19: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
11: Sa mga lumalaban ng batas.
20: Public official ka, kailangan presentable lang itsura mo, of course. Pero tempted ka na ba sa new civil code?
11: Batas ang inyong magiging lakas.
23: Merong malinaw na pamantayan, okay. RA-6713, na nag-uutos na mapanatili simple living. Balik tayo sa konstitusyon, public office is a public trust.
11: Alamin at ipagtanggol ang inyong mga karapatan.
24: Attorney, mayroon akong nabili na dosage.
23: Karapatan niyo, Tatay Rogelio, kumuha ng kopya or maipakita sa inyo yung extrajudicial settlement of estate kasi yun po yung mahalagang pagbabatayan. Yung kausap nyo ba ay talagang may-ari nung binibenta niya.
11: Ipadala na ang inyong mga tanong tungkol sa batas sa Viber number 0919-278-3000 at sasagutin yan ni Attorney Noel Del Prado kasama si Liza Aquino sa Hello Attorney Lunes hanggang Biyernes alauna ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Tele Radio.
25: Tatamaan po tayo ng presyo.
11: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
25: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
11: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
25: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
11: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparas at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lung Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Ang tanong, alin? Alin? Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay. Tony Velasquez sa Issue Spotted. Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradio. Kwento ng mga trending. Sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Itinaboy po ng Philippine Coast Guard ang isang Chinese maritime militia vessel at 24 na maliliit na bangka na ilegal na naglalayag sa karagatang sakop ng Kota Island sa Kalayaan Island Group. Ayon po sa PCG, posibleng layo nitong magsagawa ng harassment o mangalap ng impormasyon sa nasabing isla. Nagpapatrol, Bianca Dava.
1: Sa karagatang sakop ng Kota Island sa Kalayaan Island Group, namataan ng Philippine Coast Guard ang isang Chinese maritime militia vessel kasama ang maraming maliliit na bangka itong Lunes. Ayon sa PCG, nagkalat sa paligid ng isla ang 24 na bangka na tinatawag ding sampan. Nakalapit din umano ang mga ito ng hanggang 300 meters mula sa isla pasok sa territorial sea ng Kota Island. Dahil dito, nag-deploy ang PCG ng rubber boat para paalisin ang Chinese vessels.
2: So the Chinese fishing vessel within the vicinity water of Kota Island, we're not allowed to conduct any maritime activity within this area.
1: Unang nilapitan ng PCG ang maliliit na bangka. Sabi ni Rear Admiral J. Tarjala, tagapagsalita ng PCG sa usapin ng West Philippine Sea, sumunod ang mga sampan at bumalik sa kanilang mothership. Bagamat hindi sumagot sa mga radio challenge, tila naintindihan daw ng mga sakay ng Chinese Maritime Militia Vessel ang hand signals ng mga tauhan ng PCG. Kaya sa huli, umalis din ito palayo sa Kota Island.
3: Although it took a while before the Chinese Maritime Militia left the area, but at least at this, it's worth noting that they complied to the instruction of the Coast Guard personnel on board the rubber boat.
1: Ligtas ding nakabalik sa kanilang istasyon ang 5 PCG personnel. Pero para kay Tarjala, hindi patiyak kung pangingisda lamang ang layunin ng barko ng China. Kahit na hindi ito ang karaniwang itsura ng mga Chinese maritime militia vessel na nakikita ng PCG sa West Philippine Sea.
3: We can fairly say na itong itsura na itong Chinese fishing vessel na to is actually looks like a Chinese fishing vessel. May mga crew, may mga actual fishermen tayong nakita, unlike the maritime militia na parang it's just like a ghost ship.
1: Bagamat may nakitang mga taong mukhang totoong mangingisda sa Chinese vessel, kaduda-duda para sa opisyal ang galaw ng 24 na sampan.
3: It was intentionally designed na isurround yung buong Kota Island. I'm not convinced na what they're really after is for fishing.
1: Sabi ni Tarjala, posibleng inutusan lamang ang barko at mga bangka na magsagawa ng harassment o mangalap ng impormasyon tungkol sa mga tropa at aktibidad sa Kota Island.
3: We're actually taking orders from somebody to do all this kind of harassment dito sa Kota Island. It'll also be a possibility to survey what are the activities that we're doing in Kota Island, to document the personnel who are also staying sa Kota Island.
1: Inilarawan ng PCG bilang force multiplying tactic ang pag-deploy ng 20 bangka mula sa iisang vessel. Bianca Dava, ABS-CBN News.
0: Natuloy na ang pagsalang ni Davao City Mayor Sebastian Duterte sa impeachment trial ng ate niyang si Vice President Sara Duterte. Sumentro po ang pagtestigo ng alkalde sa kumpanyang idineklara sa SALN ng kapatid at sa mga kontrata nito sa lungsod ng Davao. Live mula sa Senado, nagpapatrol si RG Cruz. RG, anong mga sinabi ng kapatid ng bise?
4: Bernadette, nilinaw ni Davao City Mayor Sebastian Duterte na 15 ang kontratang nakuha sa City Government of Davao ng GenCorp Industries, isa sa mga kumpanyang idineklara ni Vice President Sara Duterte sa kanyang statements of assets, liabilities at net worth. Muli namang iginit ng alkalde na wala siyang kinalaman sa mga kontrata. Tumango si Mayor Sebastian Duterte ng panumpain siya na magsasabi ng pawang katotohanan lamang sa paglilitis. Dito iginit niyang wala siyang alam sa Statement of Assets, Liabilities at Net Worth ng kanyang ate na si Vice President Sara Duterte, kung saan idineklara ang kumpanyang GenCorp Industries kayong may kontrata ito sa Davao City Local Government.
5: Kung siya po ay stockholder ng GenCorp at nalalaman po ninyo, hindi niyo po papayagang ma-awardan ng anumang kontrata sa Davao. Tama po ba?
6: I would not allow it.
4: Ayon sa alkalde, nalaman niya lang ang ukol sa GenCorp nang mabanggit ito sa impeachment trial at hindi niya alam na may interest dito ang kanyang ate. Inamin naman ni Mayor Duterte na kilala niya ang negosyanteng si Jaime T. Cruz at kasama nila ito ng kuyang si Congressman Paolo Duterte sa isang negosyo. Pero hindi niya alam na kasosyo si Cruz sa GenCorp Industries.
6: Kilala niyo siya dahil kanegosyo niya siya, di ba?
7: Yes, sir.
6: Ang korporasyon na pinag-uusapan natin, Chinese Gen B Food Corporation?
7: I cannot remember.
6: You cannot remember?
7: Yes, yeah, okay. Yeah.
6: You're not aware that Mr. Jaime T. Cruz is the listed main stockholder of GenCorp Industries Incorporated?
7: No.
6: That's because you didn't take a look at the corporate papers of GenCorp, right?
7: No, not no.
4: Paliwanag ni Mayor, ang Bids and Awards Committee o BAC lang ang sumuri sa GenCorp na nag-alok ng pinakamurang kontrata. Pero giit ng prosekusyon, bilang mayor, siya ang head ng procuring entity o HOPE na pumipili sa BAC.
6: So, in relation to this statement, hindi mo rin inusisa personally yung corporate documents ng GenCorp.
7: Because there was no irregularity. Most of the submissions for procurement, I cannot look at all of these.
4: Sabi pa ni Duterte, hindi niya rin alam ang mga negosyo ng GenCorp o kung nasunod dito ang requirement ng Davao City na dapat may 5 taon na ang operasyon ng isang kontratista para makasali sa bidding. Sagot ng prosekusyon, hindi rin masabi ni Mayor kung tumupad ang GenCorp sa patakarang dapat ipagbigay alam ng kumpanya ang anumang conflict of interest. Sinabi naman ni Duterte na itinilagan niya si Attorney Tristan Dwight Domingo, ang Assistant City Administrator for Administration ng Davao City, na pumirma ng mga kontrata para sa lungsod. Pero inamin niyang hindi niya alam ang lahat ng kontrata na pinipirmahan ni Domingo.
7: If it comes to my table, yes, I would be aware of it.
6: Thank you.
7: If there is an irregularity, then I would be aware of it.
4: Wala sa mga kontrata ng GenCorp ang pinirmahan ni Mayor Baste. Nilinaw din ni Mayor Duterte na hindi 15 kung hindi 19 ang kontrata ng GenCorp Industries sa City Government of Davao. 4 sa mga ito wala sa nilatag ng testigo mula sa field jeeps. Sa isang kontrata sa food and catering services na sinuri sa paglilitis, ang head ng BAC at hindi si Mayor Duterte ang nakapirma sa invitation to bid. Nasa field jeeps din ang invitation to bid kung saan nakalagay rin ang approved budget nito na 10.4 million pesos para sa mga pagkain. Pero ang inalok na kontrata ng GenCorp, 8.4 million pesos lang, na pirmado ni Domingo. Ganon din na nangyari sa isa pang kontratang sinuri sa paglilitis. Dumabas na hindi dumaan sa public bidding dahil nasa mahigit kalahating milyon lang. Punto ng prosekusyon ni minsan walang tinanggihan si Mayor Baste na kontrata ng GenCorp. Naunang ipinadeklara ng prosekusyon na hostile witness ang alkalde dahil ang kanyang ate nga ang nasasakdal at bilang alkalde siya ang head of procuring entity sa Davao City LGU na makakuha ang GenCorp ng mga kontratang may kabuang halaga na 34.2 million pesos mula 2022 hanggang 2025. Idinahilan rin ng prosekusyon ang mga sinabi ni Mayor Duterte na ginagamit umano ang impeachment trial para harangin ang ate niya na tumakbo sa halalan 2028, bagay na pinanindigan ng alkalde sa korte. Inungkat din ang tila pagdududa ng alkalde sa impeachment at pag-amin ni Mayor Baste na kung hindi dahil sa subpoena, wala siya rito sa paglilitis. Pinalusot ng korte ang mga unang pahayag ni Mayor Baste, sabay paalala sa prosekusyon na igalang ang mga karapatan nito. Sa kanyang pagharap sa korte, dala ni Mayor Duterte ang mga dokumentong hiningi sa kanya ng korte na umaabot umano sa 100 pahina. Bernadette, bukod sa pagharap ni Mayor Duterte, hinatulan rin ng presiding officer ang naunang request for admission ng prosekusyon kaugnay ng bank at financial records na mag-asawang Duterte Carpio, kahit binawi na ito. Kinatigan ng korte ang pagtanggi ng bise na pagbigyan ang request for admission. Nanindigan ng korte na mas matimbang ang right against self-incrimination ng bise o ng respondent sa ilalim ng saligang batas kaysa rules of civil procedure na ginagamit ng prosekusyon. Paliwanag ng impeachment court, kapag pinagbigyan ng request for admission, para na rin inobliga ang respondent na tumistigo laban sa sarili. At kapag tumanggi ito, para na rin niyang inamin ang mga tinatanggi niya. At dahil under oath ang admission, pwede pa siyang makasuhan ng perjury. Nanindigan rin ang korte na hindi pwedeng ilipat ng prosekusyon sa depensa ang burden of proof o obligasyong patunayan ng bintang. Hindi pwedeng mawala ng pagkakataon ng depensa na kontrahin ang ebidensya at hindi anya mawawala o nawawala ang Bill of Rights kahit sa kaso ng impeachment. impeachment. Dahil dito, hindi rin pwedeng masamain ng korte o bilangin laban sa respondent ang pagtaging ito. Hindi naman pinagbigyan ng hirit ng depensa na burahin sa records ang request for admission. 104 matters ang saklaw ng request for admission na tinanggihan ng depensa. Hindi na rin hinatulan ng korte ang isa pang idinahilan ng depensa na bawal tumistigo laban sa isa't isa ang magkakapamilya at mag-asawa. Bernadette?
0: So RG, tapos na ba ang sa pag-testify si Mayor Baste?
4: Kanina ay na-excuse na rin siya sa witness stand. Kaya bukas ay inaasahang uusad na sa ibang witnesses ang impeachment court.
0: Maraming salamat sa iyo, RG Cruz.
8: Ibinasura ng International Criminal Court Trial Chamber 3 ang hiling ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na magdagdag ng expert verification sa mga ebidensya sa kaso. Sa 7 pahinang desisyon, sinabi ng chamber na ang hiling ng depensa ay makakapagpaantala na paglilitis, lalo't lubhang napakarami ng mga ebidensya na inilatag ng prosekusyon. Noong Agosto, umapila ang depensa ng dagdag na pagberipika sa mga ebidensya dahil anila sa ilang duplication ng mga dokumento, habang ilan ay may malabong kopya. Giit ng depensa, makatutulong ang expert verification para masiguro na tanging mga properly verified open source material ang maisusumite.
9: Pinawi ng Department of Energy ang mga pangambang pwedeng magdulot ng sunog ang mga electric vehicles kasunod ng pagkasunog ng isang barko sa Coron, Palawan. Nagpahiwatig din ng ahensya na walang basehan ang pagbabawal ng ilang shipping lines na ikarga sa barko ang mga e-vehicle papunta sa iba't ibang isla sa Pilipinas.
10: Mahigit isang taon na ang full electric vehicle ni Al at wala siyang naranasang anumang issue. Kaya hindi rin siya nag-aalala kahit nabalitang iniuugnay sa electric vehicle ang pagkasunog ng isang barko sa Coron, Palawan.
11: Eh, hindi naman marami incidences ng fire eh. Actually, ang mahirap lang is pagka nagkaroon, pero nagkakaroon lang naman ng fire usually pagka na-impact yung baterya, ganyan, or parang may mali yata sa charging.
9: Tiniyak din ng Department of Energy na walang dapat ipangamba ang libu-libong may-ari ng electric vehicle sa bansa kaugnay sa safety ng sasakyan. Nagpahiwatig din ng DOE na tila walang basehan ang pagbabawal ng mga shipping company na ikarga ang mga e-vehicle papunta sa iba't ibang isla sa Pilipinas.
10: May ilang shipping lines gaya ng Montenegro ang nagbawal sa pagsasakay ng full at hybrid electric dahil sa posibilidad ng sunog, pagsabog, thermal runaway at iba pang issue kaugnay sa battery ng mga EVs. Ang iba namang shipping lines nilinaw na precaution o pag-iingat lang ito at hindi naman permanente ang patakaran. Pero ayon sa DOE, malapit na makumpleto ang investigasyon ng mga otoridad kaugnay sa nasunog na MV Aster June.
12: Yung mga naunang reaksyon ng ating mga shippers mukhang misplaced, ika nga. But we'll wait for the formal release of the investigation reports conducted by Marina and the Coast Guard.
10: Paliwanag ng DOE, may iba namang shipping lines na pumapayag na mag-transport ng mga EV sa iba pang isla at habang wala pang pinal na patakaran. Kaugnay dito, wala o manong dapat ipangamba sa kaligtasan ng mga EVs.
12: Sa ating mga kababayan na may mga agam-agam, naligtas ba ang paggamit, pa-iship ba natin yung ating mga electric vehicles? Ang sagot ng ating pamahalaan ay ligtas po ito, sumusunod po ito sa mga standards.
10: Nilinaw din ng DOE na hindi kusang nasusunog o sasabog ang bateryang lithium ng electric vehicles.
12: Typically, base sa nakikita natin, Alvin, pagka nagkakaroon ng ignition, merong external source siya. Halimbawa, may damage na yung baterya or nag-charge nga yung sasakyan habang nagta-transport.
10: Pero para kay Al na may alam din sa mga sasakyan, sapat na ang mga pulisiya sa EV sa bansa.
11: Ang dami na nating batas sa totoo lang. Actually, sana ito lang, no? Sana mas maraming engineer kesa sa policy maker para naiintindihan paano gumana yung mga technology ngayon.
10: Samantala, minimal lang ang galaw sa presyo ng diesel at gasolina sa world market sa unang araw ng trading pero pataas lahat at kerosene lang ang umakyat na mahigit piso kada litro. Bagamat tumaas ang presyo ng krudo ngayong araw dahil pa rin sa pangambang maapektuhan ang supply ng langis kapag muling sumiklab ang gulo, pwede pang bumaliktad ang pataas na trend sa presyo sa ngayon hanggang Biyernes.
0: Bumandera muli ang mga pambato ng Pilipinas sa Asian Games sa pangungunan nina Olympic pole vaulter EJ Obiena at tennis ace Alex Ayala. Nagpapatrol, Paige Javier.
13: Nakuha ng Sepak Takraw Team ang pangatlong silver ng Pilipinas sa 2026 Asian Games. Umabot ang bansa sa gold medal match ng women's double pero bigong pataubi ng Vietnam sa final 8-15-4-15.
14: Mixed emotions po ano kasi hindi kami nag-expect na umabot kami sa finals po. Talagang hiniringan namin kay Lord na sana this Asian Games this year makakuha kami ng medalya kahit any color.
15: Sobrang nag-flashback lahat. Ang sakit-sakit sa part namin na kapag uuwi kami ng bansa natin na walang nauuwi. So ngayon may dala na kami dyan.
13: Nakasungkit din ang bronze ang Sepak Takraw sa Men's Regu matapos umabot sa semifinals. Nakapagtala ng back-to-back na panalo ang RP Blue Girls sa women's softball sa Asian Games. Pinataob ng Blue Girls ang Thailand 7-0 sa loob ng limang innings sa bisa ng run-ahead rule. Dahil sa resulta, buhay pa ang podium hopes ng Blue Girls at target nilang madala ang momentum laban sa Singapore bukas.
16: Discovering.
13: Pero bigo pa rin makakuha ng panalo ang Alas Pilipinas Men matapos matalo sa Chinese Taipei 21-25, 25-20, 25-17, 29-27. Sinibukan ng Alas Men na makabawi at paabuti ng fifth set pero hindi na hinayaan ng Chinese Taipei na mawala ang laban sa kanila. Nagtapos ang Alas Men na 0-3 ang win-loss record sa Pool D at lalaban na lang sa classification stage. Samantala, pasok sa semifinals ng men's 55kg division si Olympic silver medalist Carlo Paalam. Sigurado na ang bronze medal para sa kanya matapos talunin ang pambato ng China via split decision. Pero bigo ang kapwa niyang Olympic silver medalist na si Nesty Petesho umabante sa women's 60kg semifinals.
17: Sigad na ako manghingi sa kanya ng guide tapos ako magagawa sa taas ng ring ng gawin yung best ko.
18: Sana inak sa mga kapwa Pilipino natin. Kung hindi, ayun, pasensya. Binigay ko lahat kanina sa taas ng ring. Pangatlong Asian Games, wala pa din. And halos ano lang ako, lagi lang akong nasa quarterfinals. Naghinayang ako.
0: Para sa POC Media at ABS-CBN News, Paige Javier, Nagoya, Japan. Mga kapamilya, sa pinakahuling update, panalo na si EJ Obiena ng gold sa pole vault final matapos ma-clear ang 5.75 meters habang ang ibang kalahok naman ay nabigo sa kanilang mga attempt. Si Obiena ang nananatiling record holder matapos makatalo ng 5.9 meters sa 2023 ASEAN sa China. Susunod, Mayor Baste, wala umanong alam sa mga negosyo ng kapatid na si Vice President Sara Duterte. At Carlos Yulo, may mga natatanging kwento matapos maghari sa 20th Asian Games. Abangan ang iba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
19: DZMM, numero uno sa aksyon. Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.

0: TZMM número uno sa aksyon.
1: Oras 7:33 PM.
2: Oras hatid sa inyo ng Protect Soap. Freshness every day.
3: Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
4: Sa mga lumalaban ng batas,
5: public official ka, kailangan presentable lang ang itsura mo, of course, pero exempted ka na ba sa new civil code?
4: Batas ang inyong magiging lakas.
6: Merong malinaw na pamantayan, okay. RA 6713, na nag-uutos na mapanatili simple living. Balik tayo sa konstitusyon, public office is a public trust.
4: Alamin at ipagtanggol ang inyong mga karapatan.
7: Attorney, mayroon akong nadili na dote.
6: Karapatan niyo, Tatay Rogelio, kumuha ng kopya or maipakita sa inyo yung extrajudicial settlement of estate, kasi yun po yung mahalagang pagbabatayan. Yung kausap nyo ba ay talagang may-ari ng binibenta niya.
4: Ipadala na ang inyong mga tanong tungkol sa batas sa Viber number 0919-278-3000 at sasagutin yan ni Attorney Noel Del Prado kasama si Liza Aquino sa Hello Attorney, Lunes hanggang Biyernes alauna ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio.
8: Ang Disyembre, napakalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
9: DZMM Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
10: Ano mga concerns? Ano mga issues?
4: Pagkakampi ng masang Pilipino.
10: Programang para sa bawat Pilipino. Pasokin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
4: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
10: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
4: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
0: DZMM Numero Uno sa Aksyon.
1: Oras 7:36 PM.
2: Oras hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
0: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.
11: Iginiit ng prosekusyon sa Sandigan Bayan na salungat ang mga isinumite ni Senador Dante Marcoleta na donor's tax document sa naunan niyang payag na campaign donations ang tinanggap niyang 75 million pesos na pondo sa pagdinig ng First Division ng Anti-Graft Court sa umano'y paglabag ni Marcoleta sa Presidential Decree No. 46. Sinabi ni Attorney Victoria Basinio ng Comelec Political Finance and Affairs Department na exempted sa donor's tax ang mga campaign contribution. Pero kasama sa verified position paper na inihain ni Marcoleta sa Comelec ang mga kopya ng donor's tax payment at bank deposit slips. Sinabi rin ni Marcoleta na kalaunan ay naging parte ng kanyang personal na pondo ang mga donasyon. Pero gate ng depensa, malinaw sa pahayag noon pa ni Marcoleta sa parayam sa isang TV show na binigyan ng senador ng pera ng ilang kaibigan para pondohan ang kanyang pagtakbo sa pagkasenador. Ay naman sa prosekusyon, pinapatunayan ni Basinio na hindi donasyon sa kampanya ni Marcoleta ang pondo.
12: Sa cross-examination ng depensa kay Davao City Mayor Sebastian Duterte, iginiit ng mga abogado ni Vice Presidente Duterte na walang naging ugnayan ang magkapatid pagdating sa kani-kanilang mga negosyo. At live mula sa Senado, nagpapatrol si Katrina Domingo. Kat, paano nga ba sinalag ng depensa yung sinasabi ng prosecution na meron umanong conflict of interest sa pagitan ng GenCorp at ng Davao City LGU?
13: At tatlong bagay yung pangunahing pinunto ng mga abogado ni Vice President Sara Duterte sa kanilang cross-examination kay Davao City Mayor Sebastian Duterte. Una ay hindi umano nangingialam yung mga alkalde o yung tinatawag na Head of Procuring Agency sa mga proseso ng Bids and Awards Committee. Pangalawa, na wala umanong alam si Mayor Duterte

0: knowledge of her business interest?
1: No.
0: Why don't you have personal knowledge on these matters despite being the brother of the vice president?
1: We simply do not discuss this.
0: And
1: I did not ask. It's a sir, privacy.
0: You don't have personal knowledge or information with respect to the disclosures that she made in the Sal-N, tama po ba?
1: Of course. It's not my responsibility to know this.
2: Iginiit din ng alkalde na hindi umano ugali ng bisepresidente na manghingi ng pabor mula sa pamahalaan, lalo na kung patungkol sa personal na pagkakakitaan.
0: Nakatanggap po ba kayo ng mga tawag, na mga message or text galing sa kanya na bigyan nyo naman ng special treatment itong GenCorp?
1: No.
2: Pero nang tanungin kung paiimbestigahan ba ng alkalde ang mga posibleng irregularidad o paglamag sa batas ng Bids and Awards Committee ng Davao City.
3: Siguro pagbalik ko ninyo ang Davao, kailangan ninyo patawag yung Chief of Staff dahil sa kanyang kakulangan sa kaalaman ng pag-iimbestiga, sasabit po kayo.
1: That would be appropriate. If there is a breach in law or pagka may problema, then of course.
2: Ang ilang senator judge, suportado ang paliwanag ni Mayor Duterte na hindi niya na magagawang isa-isang basahin ang lahat ng kontrata na inaaprobahan ng lokal na pamahalaan. Pinauwi na ng korte ang alkalde ng Davao City matapos niyang sumalang sa witness stand sa loob ng mahigit sa 3 oras. Samantala, may kanya-kanyang issue na hinaharap ang prosekusyon at depensa. Si prosecution spokesperson Benjamin Tolosa Jr. kinumpirma na nakatanggap na siya ng abiso mula sa Senate Impeachment Court patungkol sa sub judice rule.
4: Even if there's no express statement that I violated the rule, there's an admonition to exercise greater restraint in giving public statements.
2: Sa panig naman ng depensa, pinasinungalingan ni defense spokesperson Michael Poa ang naunang pahayag ng tagapagsalita ng bise na si Paolo Panelo na pareho silang sang-ayon na lokohan lamang ang naging desisyon ng Senate Impeachment Court pagdating sa issue ng botohan ng mga senator judge.
5: Just to set the record straight, I didn't agree with him on anything as to lokohan or anything like that. I don't appreciate my name being dragged into something that I had nothing to do with to begin with.
2: Tony, bukas, September 30, inaasahan na haharap na o sasalang na bilang testigo si dating Senador Antonio Trillanes. At nakausap natin kanina si House Prosecutor Terry Ridon at ayon sa kanya, hindi lamang yung mga nilalaman ng bank accounts ng vice-presidente ang isisiwalat ng dating senador na kilalang matagal ng kritiko ng pamilya Duterte. Tony.
6: So, ibig sabihin nun, Kat, bukas, sasalang yung dalawang taga Davao LGU bago kay dating Senador Trillanes.
2: Tony, so far, base dun sa naging pahayag ni House Prosecutor Terry Ridon, ang target nila ay mauna si dating Senador Antonio Trillanes bago yung dalawang opisyal mula sa Davao City. Pero nothing is cast in stone. Ibig sabihin ay wala pa silang pinal na desisyon at maaari pang magbago yung pagkakasunod-sunod na yan bukas, depende sa mapag-uusapan ng prosekusyon. Tony.
6: Kasi may paglilinaw din kami ginawa kanina sa DZMM kay Congressman Ace Barbers. At tinanong ko nga kung sasalang na nga ba si dating Senador Sonny Trillanes. Ang nabanggit lang ni dating Congressman Barbers ay maaaring sa Biyernes kung kailan mas mahaba yung oras ng impeachment trial.
2: Tony, yung pahayag na yan ay nagmumula doon sa suhestyon ni Presiding Officer Francis Escudero dahil bukod doon sa haba ng magiging paglilitis sa mga susunod na araw, partikular na sa October 1 at sa October 2, sinabi rin ng Presiding Officer na baka mas maganda yung magiging flow ng talakayan kung mauunang ipresenta ng prosekusyon ang opisyal mula sa Anti-Money Laundering Council. Tony.
6: Maraming salamat, Kat Domingo.
7: Noong 1994, isang karumal-dumal na krimen ang nauwi sa paghatol ng death penalty sa unang Pilipinong in-execute gamit ang lethal injection. Nagdulot ito ng matinding debate at protesta sa usapin ng death penalty. Ang kwento ni Leo Echegaray, babalikan sa Philippines Most Shocking Stories.
8: Isang hapon ng April 1994, umalis ng bahay ang ina ni Baby Echegaray. 10 taon lang si baby noon.

0: ang bili ng nanay niya, bantayan mo mga kapatid mo ha, at aalis lang ako. Papunta ng sugalan ng ina at gaya ng dati, mukhang matatagalan ito doon. Ang naiwan sa bahay ay si Baby at ang tatlo pa niyang kapatid at ang stepfather niyang si Leo Echegaray. Maya-maya, pinatawag ni Leo ang tatlong kapatid ni Baby at sinabihang umabas muna ng bahay. Ang naiwan sa bahay, si Baby at ang ama. Pagkalabas na pagkalabas ng tatlong kapatid ni Baby, hinatang ng ama si Baby at kinalatkad sa loob ng isang kwarto. Ang kahayupang krimen na nangyari sa loob ng kwarto ay nangyari ng 5 beses pa. At nauwi ito sa ilang buwan ng paglilitis. Yan ang ikukwento ko. Ang krimen, ang kriminal, at ang mainit at matinding emotional debate sa local at international scene sa pagbato ng Pilipinas ng death penalty by lethal injection kay Leo Echegaray. At ito ang Philippines Most Shocking Stories.
1: Matapos ang makasaysayang pagkamit ng double gold medal sa 28th Asian Games, ibinahagi sa ABS-CBN News ng Olympian at gymnast si Carlos Yulo ang susi sa kanyang tagumpay, gayon din ang karanasang sumabak sa ASEAN kasama ang kapatid na si Eldrew. Nagpapatrol, Migs Bustos.
2: Naman natin i-flex ang medals. Yan.
3: Malaking hamon na sinuklian ng matamis sa tagumpay. Ganito, inilarawan ng Golden Boy ng Pilipinas na si Carlos Yulo ang karanasan sa 2026 Asian Games sa Japan, kung saan siya nakasungkit ng gintong medalya sa floor at vault. Mga event na dati niyang napalanunan sa Olympics.
4: Going there po, ang dami talagang stressful moments po. And actually to be there sa mismong Asian Games, it was really a lot for everyone po. So, daming mga inconvenience and hindi aligned po everything. So, ayun po siguro din yung masasabi kong challenging na moments po for everyone, not only for me. Kasi alam ko, madami rin nag-struggle po.
3: Sa kabila nito, sabi ni Carlos, nagtiwala siya sa Panginoon para kayanin ang laban para sa bayan.
4: That time really, I was really leaning to God talaga. Bahala na ako, sabi ko. Gagawin ko po yung part ko, gagawin ko yung best ko, and whatever the result is, yung faith ko hindi magbabago. I was really, really challenging, but at the same time, I know that God, our God, is guiding me all throughout po ng mga nangyayari. Hindi siya natutulog. Nandiyan siya palagi, nakaantabay. And alam kong wala talaga, hindi niya talaga ako pinabayaan. Ayun lang po yung masasabi ko. And yung mga challenges na ganun, hindi naman. Kaya nga mas masarap yung success po eh.
2: Yes.
4: It's really sweet kapag nakuha mo siya kasi because of that challenges.
3: Nakatulong din aniya kay Kaloy na makasama ang kapatid na si Eldrew sa ASIAD. Sabi niya, pinatatag ng kanilang sabayang kompetisyon ang kanilang samahan. Malaki rin ang tiwala ni Kaloy sa kapatid at hindi naman siya nabigo nang manalo ito ng bronze sa horizontal bar.
4: Mas naging close kami bilang atleta also and bilang asa kuya. Mas komportable na kami sa isa't isa. Mas nakakapag-spend na kami ng time together ng before medyo kapaan and may awkwardness pa.
2: Yeah.
4: Ngayon siguro mas nakakapag-banter na kami together. Like nakakapaglokohan na kami. Yung ganun po, umaabot na sa ganun point. And I'm really, really happy na ganun yung naging timeline. And okay lang. Like, walang huli sa mga ganung scenario. And syempre, relationship siya.
3: Ngayong nakumpleto na ni Carlos ang medalya sa lahat ng kompetisyon sa gymnastics, ang susunod niyang pagtutuunan ng pansin ay ang 2028 Los Angeles Olympics. At hangad niyang muling ipakita sa mundo ang galing ng atletang Pilipino.
4: Maraming salamat po sa lahat po ng mga Pilipino na nagdasal, nag-take ng time para supportahan po kaming lahat. Hindi lang kami na gymnastics, ang ating Team Philippines po, at marami pa pong mga magko-compete, pagdasal po natin silang lahat.
5: Message mo sa lahat ng mga Pilipino.
3: Mapapanood ang buong panayam kay Carlos Yulo sa YouTube channel ng ABS-CBN News at ANC. Migs Bustos, ABS-CBN News.
6: Susunod, Josh Lia aarangkada muli sa big screen. Yan na rin pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
7: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradyo. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng Bayan, Jeff Caparas at Marlene Padierno sa Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo. May mga araw na masaya, may mga gabing mabigat, may mga desisyong mahirap gawin, at may mga kwentong hanggang ngayon, dala-dala pa rin natin. Iba-iba man ang buhay natin, may mga kwentong pare-pareho ang aral. Private Confessions. Sa DZMM, tampok ang mga tinig ni na Mr. Right at Miss M. Mga kwentong buhay, mga kwentong para sa lahat. Private Confessions. Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 10 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradyo. Abangan sa Private Confessions.
8: May mga sugat na hindi gumagaling sa paghihiganti. Akala ko kapag nakikita kong nasasaktan sila, gagaan ang loob ko. Akala ko kapag ako naman ang may kakayahang mamili kung sino ang lalapitan at sino ang iiwan, mababawi ko ang lahat ng kahihiyang pinagdaanan ko. Pero habang nakikita ko silang nakatingin sa akin, naaalala ko ang batang Olga na minsang nakaupo mag-isa sa CR ng school. Pinipigilan ng hikbi para walang makarinig.
7: Private Confessions. Private Confessions. May tutugon, may maglilingkod, may kakampika sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
9: Napapanood namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake minabalita.
10: DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
7: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
11: Lalo ngayon matraffic, sa talsata, hindi ka mainit. Pinig na balita, DZMM, Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
12: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-balita para alam namin yung update daily ng mga piligin, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
13: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.

0: Update po sa 2026 Asian Games. Matapos masiguro ang gintong medalya sa Men's Pole Vault Final, binasag ni EJ Obiena ang sariling record sa Asia na huli niyang nakamit noong 2023. Bagamat bigo sa dalawang attempts sa 5.8 meters, nakabawi si Obiena at na-clear ang 5.91 meters sa unang pagtatangka. Nahigitan na niya ang dalawang kalahok mula China na bigong ma-clear ang 5.75 meters at 5.8 meters matapos ang ilang attempt. Congratulations, EJ Obiena! Muling magpapakilig ang tambalang Joshua Garcia at Julia Barreto sa kanilang movie comeback na mapapanood na simula bukas. Live mula sa Mandaluyong, nagpapatrol si Ganiel Krishnan. Ganiel, kamusta ang premiere night?
1: Gretchen, red carpet pa lang talaga namang star-studded na talaga namang inaabangan. Ang pelikulang Always Yours, Never Mine. At syempre, nakikita nyo naman sa aking likuran, marami talagang taga-support at naghihiyawan dahil makakasama na rin natin ang cast, of course, at bibida sa pinakabagong pelikula ng Star Cinema na Always Yours, Never Mine. We have here, of course, Julia Barreto and Joshua Garcia. First of all, guys, congratulations. My goodness, sobrang dami nag-aabang sa inyo dito. Of course, for Julia, ano lang pa kinamdam na finally, ilang minuto na lang, mapapanood na itong Joshua tandem again sa big screen this time?
2: Grabe, sobrang nervous ko this whole week, even leading up to today. But nagpapasalamat na lang ako sobra. Grabe naming blessed ni Josh. And we're just so excited na finally, yung pinaghirapan namin the past month, we can finally share with our family and friends, first and foremost. And tomorrow, finally, the audiences also, we can share the story with them. Super excited.
1: We're very excited for the both of you. Of course, Joshua, 10 years na ang Joshua tandem. Yes. And marami na rin kayo pelikulang nagawa. Pero this time around, paglabas nila ng sinehan, ano yung mayayuuwi ng ating mga moviegoers na bago, of course?
3: I just hope na magustuhan nila yung pelikula. And itong pelikula na to para sa inyo to. And para sa mga Joshua, of course, na naghihintay ng magandang pelikula. So, ito yung ino-offer namin sa inyo. So, sana po magustuhan ninyo.
2: Yes, yes, yes.
1: Of course, invite everybody to watch Always Yours, Never Mind.
2: Yes, Always Yours, Never Mind. Finally, bukas yes, na po yan. And cinemas nationwide and soon worldwide. Thank you!
3: Ayun po, Always Yours, Never Mind, directed by Director Kathy Garcia Sampana po.
2: Yes, thank you. Hi there, Kathy. Thank you sa lahat.
1: Again, congratulations. Marami salamat. Mga kapamilya, Always Yours, Never Mind. Mapapanood na bukas sa mga sinehan. Balik muna sa inyo dyan sa studio.
0: Maraming salamat, Ganiel Krishnan.
4: Nanood ba kayo ng ano ng impeachment kanina?
5: Te versus Baste.
4: Hindi naman kayo na ano naantok.
5: Ay, hindi naman.
4: Wala na nakatulog kanina.
5: Wala lang na ispatan na congressman na nahimbing sa likod na.
4: De, kaya ko lang naman tinanong kasi habang tuloy-tuloy yung araw, pahaba ng pahaba. Kailan yung mahaba? Thursday?
5: Thursday, Friday.
4: Thursday, Friday.
5: Na yung hanggang gabi.
4: Tapos the week after.
5: Oh. Sunod-sunod na araw na yon dahil hindi na siya Monday to Wednesday.
4: Ihanda nyo na yung sarili nyo ng mahaba. Ito na yung marathon. Diba?
5: So, ibig sabihin ng pag-marathon, home stretch na ba?
4: Hindi pa.
0: Wala pa. Final push, hindi.
4: Wala pa. Hindi pa nag-present yun. May depensa pa. Ibig ko na sabihin is, dapat isipin din ng prosecution na hindi dapat naantok yung audience. Kasi remember, kasama yung taong bayan dyan. Pag nawala din yung attention ng taong bayan at hindi na nagkaka-interest, kasali tayo lahat dyan.
5: So bukas, baka medyo mas exciting dahil si dating Senador Sonny Trillanes, sabi nga ni Kat Domingo,
4: siya nababukas?
5: Isasalang daw bukas.
4: Oh, akala ko Friday pa.
5: Akala ko rin tinanong ko nga si Kat, pero sabi niya mukhang bukas daw. Iaharap na nila si dating Senador Sonny Trillanes.
4: Sige.
5: At yan ang mga balitang binantayan namin para sa inyo. Tuloy-tuloy ang pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A to Z. Susunod na po sa ABS-CBN News YouTube channel ang Philippines Most Shocking Stories. Ako po si Tony Velasquez.
0: 87 days na lang. Pasko na. Para sa iba pang balita, mag-log on sa abs-cbn.com. Napakikinggan din ang TV Patrol sa DZMM Radio Patrol sa 6:30. Anumang hamon, anumang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po si Bernadette Zambrano.
4: Napapanood po ang TV Patrol at iba nyo pang paboritong palabas sa I Want. At sama-sama pa rin tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa All TV 2. Masilip, anong ginawa mo?
5: Ganahin, hindi ganahin.
4: Ako po si Alvin Alchico, sa ngalan po ng ABS-CBN News in the service of the Filipino. Maraming salamat at magandang gabi, Bayan!

0: DZMM! Bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nagkalipas na 40 taon. Noon ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapin ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras... Isang minuto makalipas ang alas 8 ng gabi.
1: Sa bawat kaso, mahalaga ang mga ebidensya. Sa bawat krimen, may mga anggulong tinututukan. Tutok na at samahan ang SWAT Report Team para alamin, siyasatin at hanapin ang katotohanan sa likod ng mga kaso at krimen na dapat solusyonan. Hatid nila Jeff Caparaz at Marlene Padiernos. Walang palalampasing detalye ang nakatala sa SPOT Report!

0: Marlene Padierno sa SPOT Report!
1: Magandang gabi mga kaservisyo at kapamilya! Oy, alas 8 na po ha? Ibig sabihin...
0: Spot Report
1: na po kung saan ang bawat kaso ay may istorya, bawat krimen may ebidensya ang kailangan tuklasin, at sa bawat anggulo may tanong na dapat sagutin.
0: Spot Report!
1: Ito po ang programang hindi iuurong sa pagtuklas ng katotohanan na aming susuyurin ang bawat detalye, iimbestigahan ang bawat sulok, at ilalantad ang katotohanan dapat mong malaman. Bawat kaso po aming tututukan at lahat ng ebidensya aming susuriin. Ako po si Radyo Patrol Marlene Padierno, Soul of Light ngayong gabi. At muli, ito po ang Spot Report!
0: Spot Report! Ang bawat detalye, mahalaga bawat ebidensya. Susi sa katotohanan. Spot Report!
1: Ay, kamusta ho kayo mga kasibisyo at kapamilya? Yung mga nasa kalsada pat naghihintay ng mga masasakyan pa uwi ng kanilang mga tahanan. O di kaya, yung mga papasok pa lamang sa kanilang mga trabaho pero nahihirap ang makasakay. Yung mga naiipit sa trapiko dyan. Abay, kamusta ho kayo? Magbaon muna ha ng samot sari at isang sakong pasinsya para ho huwag uminit ang inyong ulo ha ngayong gabi. Dahil marami pa tayong pag-uusapan na talaga ho sa Spot Report. Abay, ngayon po pala ay araw ng Tuesday, September 29, 2026. 87 days to go na lamang ho bago ang araw ng Pasko. At day 31 daw po pala ng impeachment trial ang ngayong araw. Aba, tuloy-tuloy po ating tututukan ng iba't ibang mga detalye at impormasyon, mga developments sa mga pressing issues na bumabalot sa ating komunidad at sa ating bansa. Pwede po kayo makibahagi sa amin talakayan dito sa Spot Report sa pamagitan ng aming Viber line na 0919-278-3000, 0919-278-3000. At pwede po kayong makibahagi ng chikahan sa inyong makaklasa online sa ating Facebook at YouTube channel. Para po yan sa inyong mga kasamahang kabisyo alas 8 na nandyan na rin sa ating live stream. Nag-aabang bago pa mag alas 8 ng gabi ha. Ako muna ang inyong mga kasama mula alas 8 hanggang alas 9 ng gabi. Minus 4 muna tayo ngayong gabi dahil may importante pong inaasikaso ang aking partner na si Jeff Capras. Pero bago ang lahat, pasadahan na natin ang mga balita sa nakalipas na mga oras. Bugso ng ating balitaan, sumalang si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte bilang hostile witness sa impeachment trial ng kanyang kapatid na si Vice President Sara Duterte sa 31st araw ng impeachment trial. Sa direksyon o sa direct examination, sinabi ni Mayor Duterte na hindi umano niya alam ang idireklarang business interest ng kanyang kapatid na si VP Sara sa GenCorp Industries Incorporated at nalaman lang din anya ang mga issue sa GenCorp ng lumutang impeachment court. Nilinaw din ni Duterte na 19 na kontrata ang naigawad ng lokal na pamahalaan sa Davao sa GenCorp. Pas marami ho yan sa inilahad ng naunang testigo mula sa Philippine Government Electronic Procurement System. Iginit naman ni Mayor Duterte na hindi niya papayagang magawaran ng kontrata ang GenCorp kung alam niyang shareholder ng kumpanya ang kapatid. Amirado ang alkalde na hindi niya personal na binusisi ang corporate documents ng GenCorp at sinabing pinayagan niya si Attorney Tristan Dwight Domingo, ang Assistant City Administrator for Administration ng Davao City, na pumirma ng mga kontrata para sa lungsod bilang kinatawan niya. Sa cross-examination naman, sinabi ni Mayor Baste na hindi niya batid ang nilalaman ng SALN ng kanyang kapatid. Samantala, inamin naman ni Mayor Baste na kilala niya si Jaime T. Cruz, makailang ulit na lumabas sa ilang negosyong iniuugnay kay VP Duterte at ang itinalaga ng Administrasyong Duterte bilang Special Envoy to China mula noong 2019 hanggang 2022. Kinumpirma rin ni Mayor Duterte na nakalista ang kanyang pangalan. Pangalan ng kanyang kapatid na si Congressman Paolo Duterte at General Information Sheet ng Chinese Genby Food Corporation kung saan Pangulo si Cruz at shareholders ang magkapatid.
0: Spotpot Report!
1: Dumating din sa impeachment court si dating Senator Antonio Trillanes. Sa ambush interview, sinabi ni Trillanes na handa siyang sumalang bilang testigo ng prosecution matapos pa ang pagtestigo ni Davao City Mayor Sebastian Duterte. Wala na rin anyang isinilbing sa Pinas sa kanya dahil willing o handa naman siyang humarap sa impeachment court. Isa si Trillanes sa kilalang kritiko ng pamilya Duterte.
0: Spotpot Report!
1: Samantala, sa ibang balita naman, nagpapatuloy ang unang araw ng tigil pasada ng grupong Piston bilang pagkondena sa pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Maaga nagtipon ang mga miyembro ng grupo sa Main Protest Center sa Cubao sa Quezon City. Bit-bit ang mga panawagan tanggalin ang VAT at excise tax sa produktong petrolyo, gayon din ang pagbasura sa Oil Deregulation Law. Sa Caloocan naman, nagdaos din ang protestang ilang tsuper sa Monumento Circle at iginiit na naparelisa ang mga rutang na Panavotas at Malabon. Nakiisa rin sa protesta ang ilang tsuper ng Piston sa Las Piñas. Dahil naman sa tigil pasada, ilang pasahero ho ang nahirapang sumakay kaya nag-book na lang ng motorcycle taxi. Habang iba naman ay humanap ng alternatibong transportasyon. Sa Maynila, wala nang namomonitor na stranded ng mga pasahero ang lokal na pamahalaan pero naghanda pa rin sila ng libreng sakay sa kartilya ng Katipunan. Bukas nakatakdahong kalampagin na Piston ang Malacañang para iparating kay Pangulong Marcos Jr. ang pagkondena sa pagtaas ng presyo ng petrolyo.
0: Spotpot Report!
1: Abay, patay ho ang 7 taong gulang na batang lalaki matapos magulungan ng closed van sa barangay Tuktukan, Giginto, Bulacan. Ayon sa amain ng biktima, pauwi na sila matapos sunduin ang anak sa eskwela pero nabangga ng closed van habang naghihintay na makatawid sa kalsada. Agad nakatayo ang amain habang tuloy-tuloy ang naumandar ang closed van hanggang magulungan ng 2 beses ang bata. Dinala pa sa ospital ang biktima pero binawian din ng buhay. Sa inisyal na investigasyon, iginiit umano ng driver ng van na pumalya ang preno ng sasakyan. Desidido naman ang pamilya ng biktima na ituloy ang kaso laban sa driver.
0: Spotpot Report!
1: Apat po ang sugatan kabilang ang 2 minor de edad sa Rumble sa paliga ng basketball sa Tondo, Maynila, Linggo ng gabi. Sa kuha ng CCTV, biglang sumugod ang ilang lalaki sa court na nauwi sa suntukan at batuhan ng bote. Sangkot sa insidente ang isang SK Kagawad at ang off-duty na pulis na kabilang din sa mga naglalaro na sinubukan lang umanong umawat pero mistulang na headlock ang isang minor de edad. Ayon pa sa barangay, mabilis na naawat ang gulo na nagsimula naman sa girian umano ng mga basketbolista. Naharap sa reklamo ang pulis at maging ang SK Kagawad.
0: Spot Report!
1: Mga kaservisyo at kapamilya, simula a uno ng Oktubre, asahan ang taas pasahe sa eroplano dahil sa pagsipan ng fuel surcharge. Sinabi sa DZMM ni Civil Aeronautics Board Hearing Examiners Division Head Attorney Jam Bermudez, ito ay matapos sumirit ng 69 pesos at 12 centavos ang kada litro ng jet fuel sa world market. Bunso ng mapatuloy na gulo sa Middle East. Katumbas ito ng 559 pesos hanggang 1,635 pesos sa domestic flights. Habang mahigit 1,000 naman, mahigit 1,800 pesos hanggang mahigit 13,700 pesos sa international flight. Nakadepende naman aniya sa galaw ng presyo ng jet fuel sa world market ang magpapatuloy kung magpapatuloy ang mataas na fuel surcharge hanggang sa holiday season.
0: Spot Report. Sa bata ng katarungan, wala kang takas. Spot Report.
1: Samantala, kumuha naman tayo ng dagdag na balita mula sa labas ng ating himpilan. Mula sa ating one and only Radyo Patrol. Hoy, ang mga miyembro ho ng Piston, magdamagraw na magpaprotesta dyan sa Cubao. Nako, narito ang balitang kumpirmado sigurado mula kay Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly!
2: Marlene, magpapalipas ng gabi ang ilang progresibong grupo dito sa may Aurora Boulevard sa Cubao, Quezon City para sa tuloy-tuloy na panawagan sa gobyerno na pakinggan ang kanilang mga hinaing. Ayon kay Tony Prado ng Piston, hanggang bukas ng hapon, September 30, ay magpapatuloy ang kanilang tigil pasada at magpoprotesta sila patungo sa Mindiola sa Maynila. Anya, ang paulit-ulit nilang panawagan ay nakabubuhay na sahod. Pagbaba sa 65 pesos na presyo ng diesel, pagbasura sa oil deregulation law at pag-alis ng VAT at excise tax. Mayroon namang mga pulis sa lugar para paratilihing maayos at mapayapa ang protesta. Sakop ng aktibidad niya ng isang linya ng kalsada sa Aurora Boulevard westbound at may mga naka-standby namang traffic enforcers para sa pagmamando ng traffic. May traffic pa sa westbound pero moderate traffic na sa eastbound ng Aurora Boulevard. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, Viviana.
1: Kelly!
2: Yes, Marlene?
1: Ay, anong sabi ng Piston? Yung Manibela, kinausap na ng LTO. Anong sabi ng Piston? May ganun din bang pahiwatig sa kanila ang agency?
2: Ayun nga ang tinanong natin kanina doon kay asa miyembro sa mga jeepney driver ng Piston. Anila, ang nakatakda para sa dialogo ngayon ay ang miyembro ng Manibela. Okay. At ayos naman umano ito sa kanila kung ang pareho ang ipaglalaban ng Manibela sa panawagan nila. Ang sa Manibela, ang gusto nila ay 2 pisong dagdag pasahe sa jeep. Pero ang Piston naman ay ang focus nila, ang tinututukan nila ay ang pagpapababa ng presyo ng diesel dahil anila kahit dagdagan ang pamasahe ng 2 piso ay hindi pa rin ito mahahabol ang mataas na presyo ng diesel.
1: So wala pang pahiwatig sa kanila, nakakausapin, makikipagdialogo rin sa kanila ang LTO.
2: Yes, tama ka dyan. Kaya tuloy-tuloy yung protesta nila ngayong Martes hanggang bukas. Kumpara naman sa Manibela na nag-itinigil sila yung strike nila ngayong Martes at bukas sa Miyerkules.
1: Kung mag-overnight sila dyan, Kelly, paano ka nalang mga pagkain? Saan sila matutulog?
2: Lang ko malin, simula doon kaninang hapon din, may na-cover din ako dyan sa may E. Rodriguez sa Quezon City. Magpapalipas din sila ng gabi at itong sa Cubao, magpapalipas din sila ng gabi. Kanina, sa may E. Rodriguez, may nakapwesto na silang lamesa doon, may mga portable na butane gas at mga pagkain na lulutuin nila. Ganon din dito sa may bahagi ng Cubao, ang gagawin ng mga jeepney drivers at iba pang progresibong grupo, mag-stay lang sila o magpapalipas sila ng gabi dito sa loob ng kanilang mga jeep. At may mga dala-dala din sila mga portable butane gas para naman sa pagluluto ng pagkain.
1: Pero anong sabi, Kelly, ng mga taga-Piston? May chance ba o may possibility na ma-extend yung kanilang protesta?
2: Tinanong natin yan kanina, no, kung mag-i-extend ba ang protesta nila. Ang palagi namang sinasabi ng Manibela at ng Piston ay tuloy-tuloy yung protesta nila hanggat hindi sila pinapakinggan ng gobyerno. Pero sa kung hanggang Webes na transport strike, hindi pa raw nila masabi dahil nga malalaman pa nila yan kung ano ang magiging tugon sa protesta nila, lalo pat tutuloy sila sa Malacañang, sa tapat ng Malacañang bukas.
1: I see. Kamusta ang dali ng trapiko, Kelly? Ano, kamusta ang sitwasyon ng trapiko?
2: Abiso sa mga motorista sa kahabaan ng EDSA, partikular na dito sa May Cubao, sa Aurora Boulevard, sa parehong linya. Moving pa naman ang mga sasakyan, lalo na dito pagliko ng eastbound, Aurora Boulevard eastbound. Pero itong westbound light traffic, itong eastbound lang ang medyo may volume na ng mga sasakyan, Marlene.
1: Ayun, sige. With that, maraming salamat, Radyo Patrol, Kelly Cordero!
0: Basta may nangyari, naka-report agad sa DTZMN, Radyo Patrol sa East 30.
1: Mga kasibusyon ka pamilya ha, narinig nyo ho ang balita ng ating Radyo Patrol na si Kelly Cordero. Abay, tuloy-tuloy pa rin daw ho ang mahigpit o mabigat na dali ng trapiko sa ilang kalsara dito sa Metro Manila. So yung mga bumabiyahe po at nakakaranas po ng traffic po sa inyong mga lugar, ay pwede nyo ho ibahagi yan ha sa aming Viber. Basahin natin yan maya-maya lamang. At the same time, katulad ho ng nabanggit ko kanina, magbaon po kayo ng sangsakong pasensya. Huwag ho kayong magpapairal ng init ng ulo dahil kung bagamat ito ay dulot o malaking factor dito sa traffic na ito, yung ginagawang protesta o transport strike ng ating mga kabayang chopper at operator na miyembro ng Piston, ay bahagi rin naman kasi ito ng kanilang karapatan na magpahayag ng kanilang mga saloobin. Sila rin na ba napupuruhan ng mataas na presyo ng produktong petrolyo at the same time mataas na bilihin, lahat po tayo apektado niyan, di ba? So para po doon sa mga nasa kalsada, pa ingat-ingat po ha. At manakanakang pagulang kanina ay biglang buhos ang ulan, tapos biglang mawawala, biglang iinat, biglang uulan. Ay wag ko kayo magpapaulan masyado, wag magpapabasa. At the same time, abay wag humabilis magpatakbo sa kalsada dahil madulas ang sahig o madulas ang kalsada kapag po umuulan. Okay, 818 na aba, batiin natin na kaya pala wala ngayon si Madam Aimee Estareja. Happy birthday, Ma'am Aimee Estareja, ang atin pong PM desk dito po sa ating DZMM. Abay, siya po yung utos ng utos sa mga Radyo Patrol sa hapon. Charot lang. Anyways, ay marami po tayo pag-uusapan maya-maya lamang. Abay, bagong-bago po ating makausap dahil makakausap po ating maya-maya ang tagapagsalita muli ng NCRPO. Pero bukod po doon sa kanilang assessment sa transport strike, ikalawang araw ng transport strike, ay magkatanong din tayo dahil meron pong pinapaimbestigahan si NCRPO Chief Police Brigadier General Abrahano ay patungkol po doon sa nangyaring pananakit umano sa ilang menor de edad, at ang mga nanakit ay mga barangay officials daw. Aray mo! Anyways, ay bukod po dyan, may makakausap din po tayo mula sa grupong Manibela. Hingi tayo ng update. Ano ba yung kanilang naging pag-uusap? Ano naging resulta ng kanilang pakikipagdialogo sa LTO? At bakit nga humantong sa... Bakit na napag-isip ang itigil yung kanilang tigil pasada? Ibig sabihin mo nito ay napagbigyan yung kanilang mga kagustuhan, napagbigyan yung kanilang mga hiling. Ay, may pag-asa na ba? Mabubuhayan ba ulit ang pag-asa ng ating mga kabayang chopper at operator? Yan ho ang ating itatanong maya-maya lamang dito po sa DZMM sa Spot Report na magibigay daan lamang po sa ilang mga paalala.
0: Balita, balita, siyasa, siyasa, katotohanan, katotohanan. Spot Report. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

ba ng 1,000 piso? Money, money, money! Ito na! May money ka sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta! Sagutin lang ang question of the day sa 630 kHz AM band. Para magpadala ng sagot, itype ang DZMM 630 space ang inyong pangalan, space ang area kung saan kayo nakikinig, at ang letra ng inyong sagot. At ipadala ito sa aming cellphone number 0919-278-3000. Ang mananalo ay padadala ng 1,000 pesos sa kanilang e-wallet app. Para sa karagdagang detalye, bisitahin po ang DZMM Teleradyo Facebook page o sali na para may money ka sa DZMM! Money, money, money! Money, money, money! Money, money, money! Balitang kumpirmado! Radyo Patrol! Serbisyong sigurado! DZMM! May tutugon, may maglilingkod, may kakampika sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM! Ang bawat detalye, mahalaga bawat ebidensya, susi sa katotohanan, SWAT Report!

0: Spot Report.
1: Spot Report.
2: Nagbabalik po ang Spot Report sa oras po na 8:23 in the evening. Ay, katulad po na naipangako ko sa inyo kanina, bagong-bago po itong makakausap natin ha, sa kabilang linya. Ito po si Lieutenant Colonel Hazel Asilo, ang spokesperson po ng NCRPO. Patungkol po ito sa pinapaimbestigahan ni NCRPO Chief Abrahano ay patungkol po dun sa sinaktan o mano ng mga menor de edad ng mga barangay tanod o barangay officials. Ano bang nangyari? Colonel Asilo, Marlene po sa Spot Report. Welcome back po sa program.
3: Yes pa, Marlene. Magandang gabi po.
2: Lieutenant Colonel Asilo, ano ba ang nangyari dito sa insidenteng ito at bakit nag-trigger na paimbestigahan ni General Abrahano itong pananakat umuno sa tatlong menor de edad dyan sa Tondo, Maynila?
3: Batay po doon sa ating initial na report, meron pong incident ng pananakit nga po na naganap noong September 16 pa po ito sa area ng Texon Street sa Tondo na mayroong tatlong minor de edad po ang ating complainants na nag-report po regarding doon sa incident kung saan sinabi nga po nila na parang nasaktan po sila or sinaktan po sila ng mga barangay officials, isang tanod, isang konsihal at yun po yung naging ugat nung kanilang reklamo. Nagpunta po sila sa station para po mag-file ng reklamo na di umano sila nga po ay sinaktan nito mga barangay officials. Apat po ito pero tatlo lamang po yung itinuturo natin na barangay nila na barangay officials at yung isa ay hindi naman daw po kabilang sa mga opisyalis ng barangay.
2: Colonel, tama no? Ito ay may kaugnayan doon sa insidente kung saan may 21-year-old na lalaki na hinuli pero hindi din nila sa barangay hall kundi sa isang birthday party.
3: Yan po yung nakita natin, yun po yung sinasabi doon sa final po na report nitong ating mga tumang complainants natin. So yan po yung side ng kanilang kwento. Since ito pong ating kasong ito, yung RA 7610 o yung child abuse po natin is na-file na po sa korte, under na po ng ano na, kumbaga pinag under po ng PI or preliminary investigation na itong kasong ito kung saan sila po ay pinagsasubmit ng kanya-kanyang mga ebidensya para po matukoy po ng ating piskalya kung ito po ba i-elevate na po natin kung ipa-file na po ito ng tuluyan sa korte.
2: Colonel, para lang sa kabatiran ng publiko, ano ho ba ang dahilan bakit muna inaresto itong 21 years old?
3: Actually sa ngayon po hindi malinaw sa atin dahil ang naririnig lamang ang nalaman lamang po natin is yung report po or yung based dun sa salaysay nung kabilang panig. So wala pa po tayong nakukuhang salaysay mula po dun sa ating mga nireklamo po nila. So para maging fair naman po tayo, yun po yung palamang meron kami sa report namin na ang una nga daw po na kinuha is yung 21 years old at sa halip na dalhin sa barangay ay hindi po siya sa barangay or sa mismong barangay office dinala, hindi daw po doon dinala kung baga may pinagdalhan pa sa kanyang ibang lugar at doon po nag-emanate yung panibago pa po na gulo na kinasangkutan na po nitong ating mga minors.
2: Ayun nga eh. Colonel, ano ba ang SOP? Ano ang standard procedure po sa mga ganito? Pag may hinuli, dapat di ba naman talaga idalhin sa barangay hall or sa piitan kung saan man sinong arresting authorities, di ba?
3: Tama po, dapat po muna sa, kumbaga, kung nakuha po sila or nahuli po sila ng barangay dahil sa isang paglabag, dahil dapat po sa office po sila dadalhin, hindi po kung saan-saan.
2: Ibig sabihin, first and foremost, yung part pa lang na yun, red flag na yun, Colonel, no? Bawal
3: tama po, kumbaga meron na tayong ano doon, may lapses na yung ating mga barangay officials yan. Pero syempre, hindi pa rin po natin masabi kung ano po talaga yung nangyari dahil sa ngayon po patuloy yung investigasyon, yung kanilang pagsasubmit ng mga ebidensya ay hinihintay pa rin po natin para po gumulong na po yung kaso natin doon sa korte since nagpapasubmit pa po ang ating fiskal ng mga ebidensya mula sa magkabilang panig.
2: Ano ang initial findings ng NCRPO, ma'am, dito sa insidenteng ito? At ano na ho ang status ng mga barangay officials na umunay ng nanakit doon sa mga menor de edad? Colonel.
3: Ma'am, yes po, ma'am, ano po ulit yung naputol po?
2: Ay, sorry po. Ito po, ma'am, ano ho ang initial findings na lumalabas doon sa investigasyon ng NCRPO at ano na ho ang status nung mga barangay officials na allegedly ay nanakit doon sa mga menor de edad?
3: Bali po doon sa ating nalaman, meron na po tayong na-file na case para po doon sa isa doon sa mga nanakit doon sa ating mga minors, mm-hmm. na-file na po siya ng kaso ng paglabag po doon sa Republic Act 7610 or Anti-Child Abuse Law. Pero hindi po siya barangay official. Hindi
2: ano
3: po siya kasama doon sa... isa po siya doon sa apat, pero hindi po siya kasama doon. Hindi po siya barangay official.
2: Bakit po siya lang ang nasampahan sa ngayon ng reklamo? Ano pong nangyari doon sa iba po?
3: Since yun pong ating tatlong mga opisyales ay iba po yung final na kaso sa kanila at iba po yung prosesong ginawa sa kanila since mga barangay officials po. So iba po yung pagpa-file ng kaso sa kanila bukod po dito sa ating isang taxi driver na kasama po na di umano ay nanakit po dun sa ating mga minors. Isa lamang po yung complainant natin dun sa kaso po, laban po dito sa isang personality natin, yung taxi driver. So, separate po yung naging kaso nung tatlo pa or kasama pa po itong ating minor na ito dun sa kaso nila, dun sa mga barangay officials.
2: Anong reklamo po nung isinampa doon sa taxi driver at ano po ang isinampa doon sa tatlong barangay officials?
3: Bali po dito sa taxi driver ay yun nga po, violation ng Republic Act 7610 at dun po sa ating mga barangay officials ay same lamang po, pero yun pong yung kung ano-ano po yung mga laman ng ating kinaso sa kanila, kung ano pong paglabag, anong section siguro po doon sa RA 7610 ay hindi pa po natin nakukuha sa ngayon kung ano po yung mga final po nilang yun.
2: Colonel, kung may involved na umano'y pananakit po dito, ibig sabihin ba kailangan na din i-undergo sa medical examination o kailangan hingin yung medical records ng mga biktimang minors para makadagdag doon sa mga ebidensya po? May ganun po bang process?
3: Yes po, kaya po under preliminary investigation pa po para po makapag-submit yung magkabilang panig ng kanika-nila mga ebidensya. Kasama na po yung, dahil nga po sinabi nilang sila'y sinaktan, so dapat po makapagbigay din sila ng kanilang medical certificate or medical report para po masuportahan po yung kanilang allegation or yung kanilang reklamo dun sa ating mga barangay official.
2: Pag ganito, Major, magdudulot yan ng trauma dun sa mga minors? Paano ang intervention dyan? May bibigay ba sa kanilang psychosocial, psychological intervention? Ano ang i-offer?
3: Ang nag-handle po nitong ating nung kaso po ng ating mga minors ay mga taga women's desk po. So pagkatapos po nung kanilang ginawa na pagka physical exam or yung mga pinagdaanan po nilang proseso, kasama na po dyan yung gaganapin po ng mga psychological exam sa kanila at yung intervention na gagawin po dun sa ating mga minors para naman po hindi po sila matroma, lalo na po yung isang bata na nasama po dun sa pananakit daw po ng ating mga barangay official.
2: Alam mo, Colonel, yung mga ganitong pagkakataon medyo nakaka-apekto rito eh, hindi lang dun sa mga biktima. At the same time, yung mga nakakapakinig at pakakabatay nitong insidenteng ito dahil, 'di ba, ang mga taga-barangay ang isa sa mga isa sa mga sinasandalan ng mga kababayan natin kapag may trahedya, may sakuna sa kanilang mga lugar, may emergency, mga taga-barangay din bukod sa mga pulis, mga taga-barangay din yung kanilang lalapitan. Yung mga ganitong mga pagkakataon, di ba, parang makakabahid to dun sa tiwala din ng mga sibilyan sa mga taga-barangay.
3: Tama po kayo dyan, kung kaya po siguro sa level pa lamang po ng ating mga barangay officials, yung ating mga inilulukluk sa barangay, dapat po kinikilala natin para po yung tiwala na ibinibigay natin sa kanila na sila yung po protekta at magbibigay po ng proteksyon sa atin. Halimbawa man po na may mga ganyang sitwasyon or sila po mismo yung magpapatupad ng batas, ng tamang pagpapatupad ng batas ay magagawa po nila. So dapat po sila talaga yung, kasi sila yung first line. Bago pa po yung pulis, nandyan po yung barangay. Sila po yung una munang lalapitan ng ating mga taga-barangay dahil alam po nila na Kaya nga po, ano, sila yung mga laging nakikita or lagi pong agad-agad na malalapitan ng ating mga taga barangay natin. So, dapat po siguro maayos nilang gampanan yung kanilang mga trabaho para po hindi naman po natatakot na lumapit sa kanila din yung ating mga kabarangay.
2: Totoo yan, Colonel. Eh, sa ngayon ho, paano pala magiging approach ng NCRPO dito since mga barangay officials yung mga involved at yung mga inireklamo? Paano po ang coordination natin sa LGU?
3: Pagdating po doon sa ating koordinasyon, meron po tayong siguro yung mga dialogue po between sa LGU natin, sa ating mga barangay, at sa ating mga kapulisan para po maituro sa kanila yung tamang pag-i-implement po ng batas, kung ano po yung mga dapat at hindi dapat nilang gawin para po hindi naman po din sila malagay sa alanganin kung sakali po na mag-i-implement po sila ng mga batas, lalo po sa level po nila. At syempre, tuturuan din na kung halimbawa man po na may pagkakataon na alam naman natin na mga may pagmamalabis yung ating mga nahuhuli o yung mga sinisita po natin, eh pairalin po yung mas mahabang pasensya para sa kanila.
2: Ay, Colonel, matanong ko na lang din pala kasi nabanggit ninyo kanina na sa isang sa mga reports na nakalap namin, sa halip na sa barangay, dinala itong kanilang dinampot na 21 years old, dinala sa isang birthday yan. Ay, ano ho ba ang lumabas sa investigation ng NCRPO? Ito ba yung may impluensya ng alak since party-party yung pinuntahan nila?
3: Sa ngayon po, hindi natin masabi kung may kasama pong na-impluwensyahan po ng alak itong ating mga officials na ito, kung kaya yun yung naging resulta nung kanilang pagdampot dito sa 21 years old, since mali nga naman po na hindi sa office or sa barangay nila dinala, kundi sa isang birthday yan. Pero yung po kasing investigation sa ngayon ay nagpapatuloy para dyan, at since naka-file na nga po yan sa korte, is hindi na po natin gaanong mabibigyan po ng ano, ng kung ano pa mang kwento, dahil nasa ano na po yan, nasa pagdedesisyon na po ng ating korte kung ito po ay maisasampa sa court or hindi po.
2: Alam mo, Colonel, binabasa ko dito ngayon yung handout namin patungkol po dito sa insidenteng ito. Abay, sinampal pa raw pala, sinampal, may tinutukan ng barel, tapos may tinutukan pa ng ice pick doon sa mga biktima. Ano? Ayun ho ang
3: yun po ang ano, basic po yan doon sa salaysay po ng ating mga ano, mga complainant. Wala po kasi tayong hawak pa na sinumpa ang salaysay pa ng ating mga mga nirereklamo po natin.
2: So hanggang ngayon wala silang paliwanag, ma'am, or wala pa lang kayo natatanggap na paliwanag o na kakopya ng kanilang salaysay?
3: Sabi ko nga po, nasa korte na po yan. So, yung pagsasubmit po nila ng kanilang mga ebidensya ay sa korte na po, hindi na po sa amin.
2: I see. E ma'am, pag mga ganito pagkakataon, ano bang dapat natin ipayo bukod dun sa mga menor de edad? Kasi sabi nung isang biktima rito, aminado naman daw sila na dati na sila napagsabihan. Pero, hindi rin nila alam kung bakit sila biglang dinampot. Ano ang ipapayo natin o mapaipapayo ng NCRPO sa magkabilang panig? Sa panig ng mga menor de edad at the same time, sa panig din ng mga taga-barangay na sangkot po dito sa ganitong mga insidente?
3: Siyempre po, kung halimbawa man po, lalo po sa ating mga minors, alam naman po natin na meron tayong ini-implement na curfew. Yung minsan po siguro na mapagsabihan tayo ng ating mga barangay officials, maging ng ating mga kapulisan na kasama nilang nagpapatrulya, ay sapat na po para sumunod tayo. Pero siyempre po, hindi po yan dahilan para po magmalabis yung ating mga barangay officials, maging ang ating mga kapulisan, kung halimbawa man po na maging maulit po yung pananaway po nila. So, ano po yan, siguro parehong dapat na magkaroon po sila ng pagkaunawa doon sa mga dapat nilang gawin, doon sa mga minors natin na palagi pong sumunod, dahil may curfew po tayong ini-implement, at sa atin pong mga barangay officials, maging sa ating mga kapulisan, ay maayos po nilang na ipatupad po yung ating mga ordinansa, lalo yung curfew, dahil alam po naman po na medyo matitigas po talaga ang ulo ng ating mga minors na kahit alam nilang may curfew na, ay nasa kalsada pa rin po sila. So, dapat po siguro na magkaroon po ng maayos na pag-unawa yung ating mga minors, lahat po ng ating mga sa barangay, pati na rin po yung ating mga officials na nagpapatupad po ng ating mga local ordinance gaya po ng curfew.
2: Alam mo, totoo yan, Colonel. Kahit na, di ba nga, kasama yan sa ano eh, sa Safer Metro Manila Initiative, di ba, yung pagpapatupad ng curfew. At may higpit ang pagbabawal dun sa mga minor de edad na lumagbas ng kanilang bahay pag curfew. Eh, ano ba, kamusta na pala yun? Marami pa rin ba kayong nahuhuli ng mga minors na lumalabas pa rin, lumalabag pa rin sa curfew?
3: Kasama ang palad po, yung pong ating pagpapatupad ng ating curfew ay marami pa rin po tayong nahuhuli. Kumbaga hindi po nadadala yung ating mga minors kahit alam po nila na bawal na po lumabas ng 10 oras ng gabi dahil po nga po doon sa ini-implement natin na curfew ay meron pa rin po talaga tayong mga nahuhuli na mga lumalabag po.
2: Ano pa bang pwedeng gawing paraan dyan, Colonel? Kasi parang sa nakikita ko, sa tinagal-tagal ko nag-cover sa mga pulis, eh lahat naman ng pakonsuelo ginagawa ng pulisya pagdating sa mga minor de edad, lalo na pag mga, kahit ganito mga paglabag lamang sa curfew. Ano pa bang kailangan, ano ba bang makikita ninyong butas? Bakit may mga lumalabag pa rin? At ano bang kailangang adjustment para talagang wala na maging pasaway? Kasi para na naman sa kanila to eh. Di ba?
3: Tama po. Siguro po mas mabuti kung naiintindihan ng ating mga kabataan, ng ating mga, lalo ganun din yung ating mga magulang.

0: For example, nahuli yung isang minor de edad na lumalabag sa curfew. Di ba dati nung mga paunang implementasyon pa lang ng safer cities, parang pinapauwi mo na as long as sinusundo ng kanilang mga guardian o magulang. Sa ngayon pa ba ganun pa rin ng system o matik, dadali na sila sa bahay pag-asa pag pasaway at ilang beses na nahuli dahil sa curfew?
1: Hindi po sila dinadala sa bahay pag-asa, yun lamang po namang may mga kaso ang dinadala po sa bahay pag-asa. Pag curfew po, usually, yung first offense nila, meron silang warning, susunduin na magulang. Pangalawang offense po is meron na pong multa or meron na po silang community service. Yung pangatlo po, depende po sa kung anong city. Halimbawa po yan ay mangyari sa syudad ng Maynila. Meron po silang iba pang ordinansa regarding po dun sa responsible parenting na pwede pong kasuhan na yung kanilang mga magulang kung sakali man po na mapatunayan na nagiging maluwag sila masyado dun sa kanilang mga anak kung kaya't laging nai-involve halimbawa po dun sa pag-violate ng curfew.
0: Diba? Kita mo, Colonel, no? Pati yung mga magulang na walang kamalay-malay na nasa labas ng tahanan yung kanilang mga anak, damay sa parusa, damay sa penalty. Kasi syempre sila magbabayad ng multa eh, di ba? Pag mga ganyang pagkakataon, kawawa din talaga ang mga magulang at guardian.
1: Kaya po dapat siguro ay mas maging mahigpit or paunawa talaga dun sa kanilang mga anak kung ano yung consequence ng kanilang hindi pagsunod sa ating local ordinance gaya po ng pag-violate ng curfew.
0: Colonel, last na lamang hoy, kamustahin ko lang ang assessment sa ikalawang araw po ng Tigil Pasada. At the same time, ang grupong Piston pala yung mag-overnight ha, dyan sa kanilang pagtitigil Pasada. Ano ho ang monitoring at ang security deployment po ng NCRPO?
1: So far po, wala naman po tayo na monitor or reported po na untoward incident. Nagpapatuloy po yung ating deployment para po dito sa transport strike na ginagawa po ngayon ng Piston. So wala naman pong pagbabago dun sa ating mga dideploy na personnel. Ganon din po dun sa ating libreng sakay na hanggang bukas pa ay meron pa rin naman po.
0: With that, maraming salamat sa inyong oras. Lieutenant Colonel Hazel Asilo, ang tagapagsalita po ng NCRPO. Thank you so much, ma'am. Ingat po kayo palagi.
1: Salamat po. Magandang gabi.
2: DTTZMM, numero uno sa aksyon.
0: Alam niyo, naalala ko mga kasibisyon kapamilya nung bata pa ako parang 6 p.m. 6 hanggang 6 p.m. lang ako pwedeng nasa labas ng bahay kapag mga ganyang pagkakataon. At yung tatay ko, meron siyang signature kung paano kami pauwi ang magkakapatid. Kumbaga si Papa kay sisipol lang ng pagkalakas-lakas mo na doon sa gate ng bahay namin nang nakahalukip-kip o di kayo nakapamewang. Pag narinig namin yun, matak yun, abay, takbo na kami magkakapatid pabalik sa bahay dahil palo na ho ang next pag kami hindi pa nakauwi agad-agad. Kita nyo naman, di ba, kagaya nga na nabanggit ni Colonel Hazel Asilo, talaga namang pati ang mga magulang, ang mga guardian, damay ho sa sakit ng ulo kapag yung inyong mga anak ay nahuli dahil sa paglabag sa curfew. Para sa nakikita ko, hindi naman sa pinapangunahan natin yung investigasyon, pero sa nakikita ko, batay doon sa mga paunang impormasyon na nakalap natin patungkol dito sa insidente na pinag-usapan natin kasama si Colonel Asilo, ay mukhang paglabag din talaga sa curfew ang pinakapunot dulo dahil meron dito umamin naman daw yung isa doon sa mga allegedly na biktima nitong mga barangay officials na dati na silang pinagsabihan. Kayo ho mga bata, kayo ho mga menor de edad, pag kayo po ay pinagsabihan at kayo po ay sinaway, sumunod agad. Tapos kapag susunod kayo, dapat hindi lang ngayong araw, hindi lang ngayong oras, palagian na yan. Dahil po ang pag-curfew po, pagpapatupad ng curfew, para rin naman sa inyong mga kapakanan. Hindi nyo alam ha kung anong pwedeng tumambad sa inyo. Pwede ninyong makasalubong sa kalsada kapag 10 oras ng gabi, nasa labas pa kayo na inyong mga bahay. Abay, sa halip na igala po ninyo yung yung oras ninyo na napaglabas sa labas paglabas sa inyong mga tahanan tuwing gabi ay siguro gamitin niyo na lang yung oras para makipag-bonding sa inyong mga magulang. Para naman din sa mga magulang, syempre, eh wag naman ho ninyong papabayaan na nasa labas ng inyong mga nasa labas ng bahay inyong mga anak

0: alas orasan ng gabi kung alam niyo may mga curfew. Huwag niyo hayaang mahuli pa yan ng mga kinaukulan dahil kayo rin pong sasakit ng ulo. Para naman po sa mga taga-barangay official, nakatulad po dito sa ating kasong ating pinag-uusapan ngayong gabi, huwag naman ho kayong lalabag din sa inyong mga SOP. Sabi ni Colonel Asilo kanina, abay, red flag na talaga. Ay, bakit mo dinampot ang isang tao na hindi mo naman dadalhin pala sa barangay kung ikaw ay taga-barangay? Bakit mo dadampotin ang isang tao kung ikaw ay police? Bakit ka dadampot manghuhuli na hindi mo naman dadalhin sa police station? Eh kaya ka nga ho nanghuhuli para dalhin mo sa inyong mga opisina para doon mo ma-filean kung anong kailangan mong i-file, 'di ba? Ay, very wrong din naman po talaga. So, dito naman, sabi naman ng NCRP, patuloy yung kanilang investigasyon. At alamin pa yan kung sino talaga may pananagutan. At for sure naman, magiging patas ang pag-iimbestiga dito sa kasong ito. So, para po doon, nasa mga nakakinig, kung kayo po yung mga taga-barangay, kayo yung mga minor de edad, kayo yung mga magulang, abay maging kapulutan po ninyo ng aral itong insidenteng ito. Tingnan nyo, may nasugatan po ng mga minor de edad at may mga nanganganib na trabaho sa barangay dahil po sa ganitong klaseng insidente na pwede naman sana i-prevent pero hindi na-prevent, di ba? Ay, naka po! 8:46! Ayan na, nag-type na. Magbabalik po ang spot report, ha? Makalipas silang mga paalala. Wait lang.
1: Walang lihim na hindi mabubunyag. Spot Report! Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM! Kwento ng mga trending. Sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, Tito Ichichika. Kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jaiho sa Alam Na This! Alam Na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. May mga araw na masaya, may mga gabing mabigat, may mga desisyong mahirap gawin, at may mga kwentong hanggang ngayon, dala-dala pa rin natin. Iba-iba man ang buhay natin, may mga kwentong pare-pareho ang aral. Private Confessions. Sa DZMM, tampok ang mga tinig ni na Mr. Right at Miss M. Mga kwentong buhay, mga kwentong para sa lahat. Private Confessions. Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 10 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio. Naglilingkod sa Pilipino sa asaman sa mundo. DZMM Radio Patrol 630. Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Sa mata ng katarungan, wala kang takot.

0: report sa oras po na 8:49. Ako pa rin po si Radyo Patrol Marlene Padierno. So sa mga oras na po tayo makausap po natin sa kabilang linya ang presidente ng grupong Manabela na si Ginoong Marvel Buena. Hingi tayo ng update. Sir Mar, ano na ho ba ang napag-usapan ninyo ng LTO pagil po sa inyong mga panawagan?
1: Hello?
0: Yes, Sir Mar. Good evening.
1: Ay, magandang gabi po, Ma'am Marlene. Opo. Magandang gabi po sa ating mga sumusubaybay ngayon. Opo, kanina po, hindi namin inaasahan na nandoon po si First Lady kanina.
0: Ooh.
1: Through LTO, Africa, Partos La Canilao. Akala ko po kasi mamimigay lang ng ayuda, na bigas, mamimigay lang ng bigas dun sa mga members. Nasa likuran po kami, tinawag po ako. Tapos po, ayun nga, pabirong sinabi sa akin ng ating First Lady na itigil na yung, huwag na mag-strike, ganon. Sabi ko po, di, kumbaga parang bata na anak, na sige po, parang sorry, ganon. Pero ang nasabi ko po kanina, sana po, ma-roll back na yung presyo ng petrolyo. Yun po ang pinakiusap ko, at para hindi na kami humingi ng fare increase. At sana po ay masuspend din yung excise tax para nang sa ganon, umaba palalo yung presyo ng petrolyo. Ang sabi naman po ng ating First Lady ay gagawin nila ng Pangulo na masolusyonan itong mga hinaing ng tsuper.
0: Okay.
1: Yun po ang umasa kayo na nandito kami natutulong. Yun po ang mga narinig namin. Narinig ko mismo sa kanya.
0: Kumbaga, Sir Mar, since si First Lady na po ang inyong nakaharap, kumbaga mas naging malaki yung inyong paniniwala na matutugunan yung inyong mga panawagan ng mga tsuper.
1: Yan po yung inaasahan natin, Ma'am Marlene, na talagang matulungan yung sektor ng transportasyon na naghihingalo, kasi napakarami po naming mga kasamahan dito, mga truckers, motorcycle, taxi, mga TNBS, UB Express at itong hanay ng jeepney. Yun po ang sinasabi ko na itong araw na ito naging makabuluhan para mas lalo nating maipaabot sa ating Pangulo yung hinaing ng pampublikong transportasyon.
0: Meron ba silang nabanggit, Sir Mar, na parang gaano katagal kayong maghihintay bago tuluyang matugunan yung inyong mga concerns dito po sa transport sector?
1: Ang sagot po kanina ay ipaparating natin 'yan sa ating pangulo at kaagad natutugunan. Siyempre, hindi rin namin po alam kung kailan, kasi kanina po konting usapan, tapos po hinayaan ko na lumayo na ho ako kasi marami pong mga lumalapit din na nakikipag-usap.
0: I see. Sir Mar, good to know ho, kasi kumbaga nagkaroon ka sa ng give and take since hiniling po sa inyo na itigil muna yung inyong tigil pasada. At the same time, kayo naman ho ay nabigyan ng assurance na makakarteng sa Pangulo yung inyong mga panawagan. Pero sa bahagi po ng, sa parte po ng Manabela, hanggang kailan ho kayo maghihintay bago kayo huling umaksyon para mangalampag ulit ng mga
1: otoridad? Yan po ay walang kasiguraduhan sa ngayon, Pamarlin. Pero Monday, merong pagdinig sa LTFRB para doon sa 5 piso na dagdag pasahe pa. At yung pag-rollback, ang sabi pala niya kanina, ngayon nag-rollback. Yan yung reply niya sa atin. Ngayon nag-rollback at asahan ninyo na hindi tayo titigil sa pagbabantay ng mga presyo, although sabi nga niya, privado kasing mga kumpanya.
0: Yun po yung mga isa sa inyong mga isinasaalang-alang bago kayo sa sumaksyon ulit patungkol po dito sa inyong mga panawagan. Pero Sir Mark, kamusta naman ho ang
1: kailangan natin, ma'am, kailangan natin na umasa din.
0: Yes,
1: kasi kung sasabihin natin na wala, binobola lang tayo niyan, hindi sana sinapak po na lang kanina.
0: Wag.
1: Di po ba? Opo. Kasi marami nagsasabi, alam niyo po, napakahirap po ng sitwasyon ng isang leader dahil pasan-pasan mo sa balikat yung iyong mga miyembro na naniniwala sa iyo para mabigyan ng katugunan yung kanilang mga hinahing.
0: Kumbaga sa ngayon, Sir Mar, makakatulog ng mahimbing itong inyong mga kagrupo dahil kahit pa paano may assurance at may naging resulta yung inyong aksyon, yung inyong aktibidad na ipanawagan nga sa pamahalaan yung inyong mga concerns, di ba?
1: Opo, tsaka bago po kami nagkausap, bago ako tinawag ni Asik kanina para ipakilala kay First Lady, may talumpati si First Lady, hindi ko na lang, alam ko na video ko yon kasi nasa likuran kami. At least yung mga miyembro, mismo sa First Lady na nila narinig kung ano gusto nilang marinig na para pagkaroon ng kasiguraduhan sa kanilang hanap buhay.
0: Sa ngayon ho, Sir Mar, kumbaga kahit nag-rollback, hindi pa rin nakakaahon. Paano? Hindi pa rin tayo nakakabangon mula dun sa
1: effect talaga. Opo, dahil pamasahin natin ngayon at present ay dati nang noong 50 pesos pa ang presyo ng produktong petrolyo. Kaya po tayo nananawagan na i-rollback po talaga yung presyo. Sa anong paraan, marami pong magagaling sa atin na nandiyan sa gobyerno. Yun po ang pinapakiusap natin na sana matugunan. Dahil ang laging sa mga pagdinig sa Senado at Kongreso, lagi pong sinasabi na dahil sa oil deregulation law, kaya naiipit itong mga nasa ahensya na ipatupad yung gusto nila.
0: Correct.
1: So, ibig sabihin, may solusyon. Hindi lang nila maipatupad dahil may batas na pumipigil.
0: Tama. Sige, with that, Sir Mar, baka may mga panghuling paalala, panawagan, mensahe. Nasa inyo po ang pagkakataon, Ginoong Mar Valbuena ng Grupong Manibela, Sir.
1: Opo, nananawagan po tayo na itong ating mga kasamahan ay kumalma muna at na iparating na natin yung ating mga hinaing sa unang ginang upang iparating sa ating Pangulo ang ating mga hinaing. At sana sa pamahalaan sa ating Pangulo, sana ay matulungan tayo at matupad yung kanilang mga ipinangako.
0: Ayun. With that, maraming salamat sa inyong oras, Sir Mar Valbuena, ang presidente po ng Grupong Manibela. Ingat po kayo palagi, Sir. Thank you po.
1: Maraming salamat po.
2: DZMM Numero 1 sa aksyon.
0: Alam niyo mga kasibisyo at kapamilya, yun lang naman yun lang yung hinihiling na ating mga kababayan, particular na po yung mga individual na nakikibahagi sa mga kilos protesta. Ano man yung pinaglalaban, patungkol man sa mataas na presyo ng produktong petrolyo, patungkol man sa fare hike, patungkol man sa paglaban sa korupsyon, yun lang naman yung gusto yun lang yung gusto ng ating mga kababayan na malaman nila na naririnig sila, malaman nila na may aksyon para doon sa kanilang mga panawagan, para tugunan yung kanilang mga hinaing, di ba? Yun lang naman ang ating panalangin lahat-lahat na talagang masolusyonan kung ano man yung ating mga concerns, ano man yung ating mga issues. Lalo't napakahirap to po ng buhay ngayon, napakataas na ho ng bilihin, kahit ngayong may akala mo malaki ang sahod, malaki din po ang gastusin. So lahat po tayo umaaray dito at thank you naman dahil dininig din itong Grupong Manibela. Pero itong Grupong Manibela, isa lang ho yan sa mga grupong nananawagan sa ating pamahalaan na marinig sila. Marinig yung kanilang mga hinaing, marinig yung kanilang mga concerns, at the same time, matugunan yung kanilang mga problema. 8:58! Oh, ang taas na 8:58, aba! Ay nanonood sa atin ha, ang ating kaibigang si Kuyang Michael Delizo. Watching sa atin sa kanyang tahanan. Si Cherish pa rin nanonood sa atin. Si Madam Nona Damian. Nandiyan na rin si Ryota Takashi Kabalan. Si ang daming chat na Ryota. Oh. Si N. Lim watching sa atin. Si Zosimo Gasmin. Nandiyan na rin susabihin ko nandiyan na rin partner. Wala pala akong partner ngayong gabi. Pero nandiyan na rin ha. Si Madam Lina Ho, Madam Tina Verinia. At si Louie Basco nanonood din sa atin. Watching din sa atin ang Tres Marias, Nona Damian Lina Ho, at si Madam Maria Dulce Orate. At of course, aba, ay naku po, nakalipos na naman pala isang oras sa Titala Kayaan dito sa Spot Report. Ako pa rin po si Radyo Patrol Marlene Padiernos. Sa Spot Report na ba'y una ang kaligtasan mo? Susunod na programang Alam na Disco kasama si Papa Awal Pass Mama Jai Ho. Bye! Magandang gabi mga kaservisyon kapamilya!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras.
1: Saktong alas 9 na, Papa A!
2: Sa mundo ng showbiz na

0: ang nagsabi, sure na!
1: Sure na!
0: Alam na!
1: Alam na!
0: Mainit na issue!
1: Issue!
0: Sizzling na chika! At lahat ng ganap sa mundo ng mga artista! Covered lahat yan ni na Papa A, Awel Paz, at Mama Jaiho! Oh, alam ko na! Alam mo na! Alam nyo na! Alam na this!

0: alam na this.
1: Palakpak pak pak pak. Ako, ang daming nominations. Salamin po. Miyamiya. May another blessing. Pero eto na. Eto na nga pong programa mag-atid sa atin ng latest chika sa mga paborito nating mga artista.
2: Mga upgraded news sa mundo ng showbiz.
1: Walang palalampasin. Hindi magpapahuli. Ako po ang inyong ever lovable, Papa A. Awapas.
2: At ako naman, ang kapartner ninyo sa pagkalap ng mga pinaka-latest na ganap sa showbiz. Ako po, nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada. Walang iba. Ako po, si Joy Ho.
1: Na sigang-siga sa kanyang outfit, di ba? Parang ano lang, alam nyo na, di ba?
2: Correct.
1: Kaya dapat sumabay na po kayo, alam ko na!
2: Alam nyo na!
1: Alam na this!
0: Alam na this sa DZMM!
3: Showbiz!
0: Balitang mabilis!
3: Balitang mabilis!
0: Walang bitis!
3: Alam na this! Alam na this!
0: Upgraded news sa mundo ng showbiz. Alam na this!
1: At narito na po ang mga pinaka-inantabayan at pinaka-inabangang mga ulo ng mga balitang showbiz. Unahin na natin, bida. Bida sa Pinoy version ng K-drama series na Fight for My Way, kilalanin! At ilang K-pop idols Bibisita sa Pilipinas ngayong Oktubre.
2: Samantala, sa lahat naman ng mga blooms, Beanie balik Pilipinas matapos ang Australia at New Zealand leg ng kanilang Signals World Tour. At pagbabalik sa spotlight ni Chris Aquino, tuloy-tuloy na ba hanggang acting comeback?
0: Alam na this!
1: At idiretso na po natin kagad sa paghataw, paghagod ng mga katawan, ng mga ulo, ng mga balitang showbiz na pinakabinantayan. Mga kapamilya, umarangkada na ang premiere night ng pelikulang Always Yours, Never Mind, nina Joshua Garcia at Julia Barreto. Spotted sa screening ang mga celebrities para suportahan ang Josh Lea film. Gaya nina Piolo Pascual, Inigo Pascual, Kylie Chari, mag-asawang Carlo Aquino at Charlie Dizon, Ice Segura at Liza Dino. Alisa Dino pala. Maki, Justin ng SB19 at ang Barreto family. Si Mami Marjorie at mga kapetid na sina Danny at Leon. Present din si Ruru Madrid para suportahan si Bianca Umali na isa sa lead ng cast ng film. Lumakas pa ang hiyawan ng mga nag-aabang na fans sa pagdating nina Julia Joshua na gaganap na Luna at Apollo sa pelikula. Bukas na ang nationwide screening ng Always Yours, Never Mind!
0: Alam na this!
2: Yes, sana po supportahan natin mga kapamilya at mga kaserbisyo ang Always Yours, Never Mind. Actually, nag-try ako mag-reach out talaga sa promo team.
1: Yes.
2: Tapos, para naman at least makabisita sila. Ang chika lang naman, ang reply lang sa akin, may anong oras yung programa? Ganon. So, wala nang balik. Yes.
1: Correct yun. Baka naman naghihintay pa rin hanggang ngayon ng oras.
2: Ay. Hindi, nireply ko yung oras. Ayan. Sana, makadaan man sila Joshua at Julia, go!
1: And speak of makadaan, dumaan lang naman si Zach para mag-hi sa'yo.
2: Ay,
1: kasi nami-miss ka daw niya. Yun.
2: Sana ba si Zach?
1: Ayan, nandyan.
2: Totoo.
1: Sarap yun, di ba?
2: Ay, bukod kay Zach, gusto batiin na natin ang isa sa mga kapamilya natin yes. Kaservisyo sa DZMM. Happy birthday kay Ateng Aimee Estareja.
1: Ateng Aimee, we love you.
2: Truly.
1: Tumakas, ha?
2: Ay, bakit?
1: Walay
2: si Ateng Aimee. Hindi na baka bukas pa, papaawel.
1: Baka diba? Naman.
2: Malay natin, di ba?
1: Pero we should fight for your way. Fight for my way.
2: Ayan.
1: Alam kong bakit?
2: Bakit?
1: Nasa?
4: Eh kasi nga, papaawil at sa mga kapamilya, nako eto na, nakita ko yung pinaka-press ko na ginanap. Actually, press ko na at the same time, parang nag-script reading sila. Dahil inanunsyo na nga po ang Philippine adaptation ng hit Korean drama na Fight for My Way na pagbibidahan ang Pinoy version ni na David Licaoco, Ashtin Olviga, Makoy De Leon at Aubrey Caraan. Hango nga po ito sa 2017 hit Korean series tungkol sa apat na magkakaibigan na nakipagsapalaran para maabot ang kanika nilang pangarap. Sa orihinal na series, bida si Park Seo-joon, Kim Ji-won, Ah Jae-hong at Song Ha-yoon. At ito po ay ipapalabas na Pinoy adaptation ng Fight for My Way sa November 20. Ayan. Pero maraming ano, papaawil. Parang hindi naman nagtaas ng kilay. Na-shook. May mga na-shock. Kasi syempre, diba, si Ashtin ay mas kilala natin na meron siyang katambal, papaawil, sa katauhan ni Andres.
1: Yeah!
4: Diba? Samantalang si Aubrey naman ay katambal naman niya si Lance.
1: Mm-mm.
4: Oo, si Lance, Lance Carr.
1: Mm-mm.
4: Yes, sa kanilang mga university series. Pero ito, syempre, parang dahil nga siguro hindi naman sila tambal-tambalan dito, hindi naman sila love team. Bilang sabi ko nga kayo, nahango sa kwento ng apat na magkakaibigan na nakipagsapalaran. So abangan natin. Pero I'm happy, no? Kasi bukod kay Wilbert, kay Jairus, na mga dati nating, si Lance din, na mga dati nating mga kapamilya sa ABS-CBN at sa Star Magic.
1: Mm-mm.
4: So, itong si Makoy din ba, ay ibig sabihin nito, papaawil, kahit na busy siya na gumagawa ng mga projects with ABS-CBN, tumanggap na rin siya with Viva.
1: Oo, mga tawid-tawid bakod na rin, syempre, di ba? Tsaka parang open for all na.
4: For so everybody.
1: May talent ka, yes.
4: Correct.
1: Diba naman? And remember, producers are everywhere.
4: Yes.
1: O kaya ganun.
4: Ito ay ano, directed by direct Chris ano Chris Aquino.
1: Chris Aquino. Chris Aquino.
4: Santo B. Aquino.
1: Yes. Chris Santo B. Aquino.
4: Chris Santo
1: B. Aquino. Naku, akala ko bibigay ko na ang balita ni Miss Chris Aquino.
4: Hindi
1: kasi
4: ba?
1: May chika rin ako sa kanya.
4: Eh, pwede naman na din.
1: Ah, talaga naman.
4: Sige na nga, please.
1: Wah, gano'n naman.
4: Nakihusap.
1: Nagmakaawa. Na, diba?
4: Nagmakaawa.
1: Sige na, eto na nga po dahil hinihiling nyo, aba umaasa na nga po si Queen of All Media, Chris Aquino, na maging mas aktibo siya sa susunod na taon. Kwento niya, nagdala ng happiness at mas positibong epekto sa kanyang kalusugan ang pagbabalik sa trabaho sa entertainment. Eh, di ba yan ngayon lagi natin sinasabi, Mama Jai?
4: Yes.
1: Ibalik niyo sa trabaho sa telebisyon si Miss Chris Aquino, bibilis ang paggaling niya.
4: Totoo.
1: Di ba naman? Lagi na, every time ang news tayo kay Miss Chris Aquino ay nasinasabi natin. Sa katunayan nga, posibleng gumawa na ng microdrama si Chrissy para sa kanyang acting comeback. Pero hinahinay naman ha. Baka ba malubos-lubos, ganun. Basta, ano, kaya naman yan. Alam niya naman yan. Diba? Yun. At ibinagi rin ni Miss Chris na gusto niyang maging leading man si Ian Veneracion. Hi, Ian. O, ayan na nga, ba? Pero sa ngayon, limitado pa ang kanyang kapasidad dahil sa kanyang kondisyon. Ayun na nga sinasabi natin. Muli siya nagpasalamat sa suporta at panalangin ng kanyang mga taga-suporta. Muling napanood si Chris sa ilang endorsement, kabilang ang pinaka-latest na pagbabalik niya bilang ambassador ng isang online shop.
5: I love the dish!
1: Claim natin yan, Miss Chrissy. Balik ka na. Talaga naman. Lalong go, go, go ang iyong health. Dire-diretso na yun ang iyong paggaling. Kasi magandang therapy talaga sa iyo ang pagbabalik television.
4: Pero ano, Papa A, 2015 sa Metro Manila Film Fest, nagkasama na sila ni Ian Veneracion sa pelikulang All You Need Is Pag-ibig.
1: Mm-mm.
4: Pero at that time, Papa Awel, parang alam ko yung love team ni Papa Ian that time, si Jody.
1: Mm-mm.
4: Oh, diba ito yung nandito si Pokwang, direkto Netta Downey.
1: Correct.
4: Because I remember dati nag-host ako ng mall show, nakasama ko si Miss Chris through All You Need Is Pag-ibig nga.
1: Mm-hmm.
4: Yes.
1: Oh, ayan naman. Eh baka naman, simula noon, hindi niya makalimutan si Ian Veneracion kasi noon parang maiksi lang yung
4: correct. Marami sila. Ito this time, gusto niya love team. Siguro
1: correct.
4: Tambalan.
1: Full length.
4: Yes.
1: Ganon.
4: Pero nakita ko, Papa Awel, dun sa isang bago niyang endorsement na kung saan my favorite color, di ba? Yes, yung orange. Ganon, makikita mo talaga na parang ano, kumpara doon sa isang streaming platform sa endorsement niya, parang dito mas ano siya, mas looking good, mas freshness sa talaga. Tapos parang feeling ko papa eh, yun talaga yung sinasabi natin, bigyan nung, or hindi naman bigyan eh, kasi kaya naman nga kahit mag-produce si Miss Chris, diba?
1: She is the brand.
4: Yes, diba? Basta ano, gumawa ulit ng programa si Miss Chris na kung saan na ipapakita at na ipapamalas yung husay niya talaga sa hosting, ganyan. Yes. For sure, magpahanggang sa ngayon ay napakaraming tatangkilik. Yes. Mawawala yung mga ano, mga sakit-sakit, yan. Mga ganyan.
1: O, diba naman? Kaya, give it up! Nako, way to go, Miss Chrissy!
4: Yes! Eto naman, pang-awel mga kapamilya at sa lahat ng mga nakatutok sa atin ngayon, kinilala nga po ng Senado ang makasaysayang tagumpay sa global stage ng P-Pop Kings na SB19. Kahapon, dumating sa Senado sina Pablo, Josh, Estelle, Ken at Justin para tanggapin ang ipinasang resolusyon ng mga mambabata sa bilang pagkilala sa kanilang historic performance sa Lollapalooza Music Festival sa Amerika at iba pang tanyag na music festivals. Kilala ang award-winning group sa kanilang hits na Gento, Dam, Dung at MAPA.
3: Alam na this!
4: Congratulations!
1: Long overdue na yan. Actually, na mas dati pa dapat kinilala kasi true. Yung Pilipinas talaga naman pag sinabi naman SB19 equals Philippines.
4: Kumbaga kung may BTS, di ba, Papa? Yeah. May BTS. Yeah. Ano ba yung ano? Yung Blackpink. Yeah. Magayon tayo. Meron tayong SB19. Yes. Meron tayong Beanie, diba?
1: Correct. Yeah. Hindi naman natin sinasabi na kasing galing at kasing tanyag ng SB19 yung ano, yung BTS. Pero, sinasabi natin dito na at least meron tayong representation, ganon, sa world of entertainment na sumasa global, ganyan. Kaya keep it up din, SB19. At wishlist talaga namin yan na makasama ang SB19 dito. Hindi pa sila nakapunta ng DZMM, no?
4: Hindi pa. Patalo ko.
1: Yes, please so naman, ha? Thank you very much! Yes. Pero eto naman, syempre kung may SB19, ako ang very own Beanie natin, ay balik Pilipinas na matapos ang matagumpay na Australia at New Zealand leg ng kanilang Signals World Tour 2026. Unang beses na nagtanghal ang 8-member group sa Melbourne at Auckland kung saan muli nilang nakasama ang International Blooms. Pansamantala munang nagpahinga ang Beanie para makasama ang kanilang mga pamilya. Pero hindi magtatagal ang break dahil naghahanda na rin sila para sa Asian leg ng World Tour. Kabilang ang pagbabalik sa Singapore at unang performance ng kumpletong grupo sa Taiwan!
3: I love na this!
1: Ayan pa! Isa pa tayo talagang pride ng Philippines, ang Beanie! Kaya naman talaga tinatangkilik sa buong mundo. Nakakatuwa, no? Talagang world tour. At may mga babalikan pa sila sa Asian leg nila. Kaya keep it up, di ba? Ay, nananawagan ako at sinabi ko na talaga kay Ate Jane, yung mga besties ng Beanie, sana mag-guest natin. Yun.
4: Parang nakasama natin ang besties ng Beanie, no? Hindi ba?
1: Dati, nung sa ibang, hindi pa dito sa show. Dito sana, mag-guest sila sa besties. Ganon.
4: Saan natin nakasama? Pero nakasama na natin, di ba?
1: Nakasama, yes. Ganon. Oo.
4: Parang sa ano, sa Showbiz Sidelines?
1: Yung isa lang.
4: Di ba na bestie?
1: Yung isa, yes.
4: Di ba na parang...
1: Pero sana yung lahat, yung para sa sell tayo nung ano nila. Yes. Yung version nila, yung kanta nilang besties. Ganon.
4: Ayun, oo. Basta abangan natin yan. Yes. Oo. At sana eh, kayo po ay makapagbigay ng oras sa paunlakan ng ating imbitasyon mula sa DZMM. Mm-hmm. Papa Awel, ipromote ko na ulit. Kayo, go! Ngayon lang makukompleto. Kasi syempre, di ba gabi-gabi nating sinasabi at sinusuporta ng Kuya Randy Santiago sa kanyang 40th anniversary na Behind the Shades, gaganapin sa November 13, 2026. Yan po ay Friday, 8 p.m. At dahil nga ngayon ko lang nakita yung buong detalye talaga, ang taray kasi pala, yung tickets na bibilin inclusive of unlimited food and free flowing beer.
1: Wow. Kuya Randy, may pag-ganyan.
4: Yes, ngayon ko lang siya nabasa.
1: Sa tingin ko, nakaisip niya si Tita Flor Santos. Mami Flor!
4: Ito ay gaganapin po sa Elements at Centuries and directed by Direk Raiko...
1: Ay, ang anak!
4: Raiko Santiago,
1: Raiko,
4: yes.
1: Santiago. Kuya Raiko, Kuya Raiko, ikaw nga magdidirect.
4: Kasi diba si Kuya Raiko is parang part of the team ni Paolo Valenciano, mm-hmm, na director. Mm-hmm. Pero this time, para sa daddy niya, siya ang magdidirect. Yes. Ayan. So, supportahan po natin yan kasi ito na nakita ko yung post mismo ni Kuya Randy.
1: Correct.
4: Dahil nga friends natin yan siya sa mm-hmm Facebook. Mm-hmm. So, pwede kayong bumili ng tickets po nandun sa kanyang post. I-check mm-hmm nyo na lang po dyan kung sino yung mga contacts number, mm-hmm, para ano,
1: contact numbers,
4: ayan, para kayo po ay makapag-avail na at makapag-secure, yes, ng inyong ticket. In fairness, mm-hmm, ha, para papawel, ito yung ano, mga gusto nating panoorin. Yung, mm-hmm, kasi yung stage setup, yung normal lang, walang nasa taas,
1: correct,
4: ganyan. Oo, talagang ma-enjoy nung mga mag-SVIP, yes, VIP, premium and regular.
1: Yes,
4: ayan,
1: yun. Ako, kaya congratulations na kagad, Kuya Randy. Pupunuin natin yan. Tsaka may part 2 na dapat kagad.
4: Yes,
1: kaya Kuya Randy. It-tour
4: for sure, diba? Again, that's Kuya Randy Santiago's 40th anniversary party behind the shades. Ayan.
1: Yun. Samantala, mayroong balita si Mama Jai tungkol sa Forgotten Island.
4: Ayun, number one siya.
1: Ayun, di ba?
4: Oh, Hindi. Siyempre naman, papaawal mga kapamilya at mga kaserbisyo. Numero uno, nangunguna nga po sa Philippine box office ang DreamWorks animated film na Forgotten Island, kung saan bida ang mga boses ni Liza Zuberano at her. Ang kwento nga ay umiikot sa kulturang Pinoy at mitolohiya na kapagtala ng makasaysayang pagtabo sa takilya matapos kumita ng higit 97 million pesos sa weekend opening nito na pinakamalaking pagbubukas na itala para sa isang DreamWorks animation film sa bansa. Palabas pa rin sa mga sinihan ang Forgotten Island.
1: Sure,
4: para for transparency, Papa Awel, diba? Siyempre, una sa lahat, congratulations.
1: Mm-mm.
4: Pero pangalawa, meron ako mga nakakwentuhan
1: na
4: hati. Yung ilan sa mga nakita at nakatsikahan ko na talagang nag-post pa nung video na nagandahan sila, na-appreciate nila.
1: Uh-oh.
4: Meron din namang mga nagkomento na parang, sakto lang, ganyan, Papa E. Kaya lalo ako naku-curious. Hindi ko pa nabibigyan ng oras. Kanina dapat din yung plano ko. Parang while waiting for our 9 p.m. program, sabi ko,
1: yes,
4: check ko na nga yung Forgotten Island, ganyan.
1: Uh-oh.
4: Pero dun ako na-curious lalo. Of course, diba, gusto ko yung kulturang Pinoy, yung mitolohiya. Pero gusto ko rin yung dahil nga parang may mga nagsasabi na, Kerry, may mga nagsasabi naman na, so-so lang, ganyan. Parang mas nakadagdag ng curiosity for me.
1: Oo, basta tingnan lang natin kung paano yung creative execution,
4: yes,
1: niya, na yung mga kulturang Pilipino, paano nila ipalalabas doon, ganyan. Pero syempre, bilang mga Pilipino, supportahan natin ito. Di ba naman? Lalo yung mga nag-aaral, kasi kung paano kinukwento sa eskwelahan, ito naman, paano nila mas maiintindihan sa pamagitan ng isang malikhaing pamamaraan. Maraan. Yun, di ba?
4: Oo, totoo.
1: Ayun. And speaking of mga kultura, tradisyon, naku, naalala nyo pa ba si Lola Basha?
4: Ah, yes, Severino.
1: Severino Reyes. Okay. Kasi muling nabuhay sa Entablado ang mga kwento ni Lola Basha para sa bagong henerasyon ng mga bata. Tampok sa bagong produksyon ng Philippine Educational Theater Association. Ay, hindi pala, theater. Ganon, sabi ni ano?
4: Ni Anika.
1: Ni Anika, yun. Philippine Educational Theater Association o PETA, ang dalawang classic na kwento ni Severino Reyes, ang Prinsipeng Mahaba ang Ilong. Ay, nood ka nito, Mama Jai. At ang Binibining Tumalo sa Hari. Kabilang din sa mga itatanghal ang bagong kwento na Ang Bantay ng Huling Buwan na naiinuugnay naman ang mito sa mundo ng cellphone, vlogs at digital information. Interactive din ang produksyon dahil maaaring makibahagi ang mga batang manonood sa kwento. Mapapanood ito sa PETA Theater Center at muling magbabalik sa February 2027.
3: Alam na this!
1: Yan na nga. Naku, supportahan din po natin. Buhay na buhay na buhay na buhay talaga ang mundo ng entablado. At syempre, yan naman sa pakultura natin, sana dumugin na ng mga estudyante para mas maganda. Di ba naman? Bongga!
4: Kanina nabanggit natin ang BTS at ang atang Blackpink, papaawel. Yes. Pero ito ang chika dahil sunod-sunod nga na K-pop groups at K-drama stars ang darating sa Pilipinas para sa mga concert at fan meets ngayong October. Kabilang na sina Kim So-yoon na magkakaroon ng fan meeting sa MOA Arena sa October 2. Susunod ito or susunda naman ito ng NHYPEN na gaganapin naman sa October 3. Magkakaroon din ng Manila Leg and Tour siya Beyond Wusuk sa October 10. At ang K-pop girl group na IZNA or IZNA sa October 17. Ito ang unang pagbisita ni IZNA sa Pilipinas mula nang mag-debut ito noong 2024. Samantala, isasara naman ni Wang Inyup ang buwan ng kanyang fan meeting sa October 31 sa NFT or New Frontier Theater. Kilala nga si Wang Inyup sa mga dramang True Beauty at Family by Choice at itinuturing niya ang Pilipinas bilang kanyang second home.
3: Taray
4: sa True Beauty, no? Kasama dyan si Chaun Wo. Yes.
1: Alam mo, namamaya pag talaga ang mga galing ng mga K-drama, K-drama at K-pop idols dito sa Philippines, sana ano, ma-reciprocate naman din yung suporta sa mga Pinoy artists. Ano ba naman yung maging collab-collab? Ganyan, di ba? Para may angat din naman ang mga P-pop at Pinoy artist. Yun lang naman yun. Naku, ang aga pa, 9:22. Marami pa tayong chika kasi meron din tayong mga special guests. Pero eto na po ang ating inabangang Showbiz Holy Hollywood!
4: Taray, bumelo.
1: Siyempre, ganun. Kailangan, ano, lunukin ko muna yung esophagus ko para umano. May placement ng boses.
4: At saka, na, ano, hindi ka nagpakabog kay Miss Sheila Valderrama.
1: Ay, oo. Nakunin
4: at saka kay, ano, sino isa yung isa lang kasama kagabi?
1: Si Ina.
4: Si Ina
1: Rafa.
4: Ina Rafa, oh, yes.
1: Yun. At saka, syempre,
4: si Annika ko.
1: Si Annika. Yun, Annika ko.
4: Correct, para sa kanilang place sa Tanghalang Pilipino.
1: Na?
4: Sayaw
1: ng
4: mga ilaw.
1: Yan! Oh, pero eto, sasabak naman sa aktingan si pop superstar Sabrina Carpenter bilang bida sa upcoming biopic ng legendary dancer at actor na si Fred Astaire. Gaganap ang espresso hitmaker bilang si Ginger Rogers na long-time on-screen partner ni Fred. Makakasama niya sa proyekto si Tom Holland na gaganap bilang si Fred sa direksyon ni Paul King. Alam na din!
2: Alam na din!
1: Ayan, ako ang abang ako dyan si Tom Holland kung paano niya ipoportray si
4: ako naman
1: Fred.
4: Yung kung paano idinirect ni Paul King yung ano.
1: Wow.
4: Yung
1: maano itong, lang ha?
4: Yeah.
1: Yung machika lang ha?
4: Charing.
1: Palang background ni Paul King.
4: Actually, siya yung ano, asawa ni Miss Queen.
1: Wow!
4: Kasi si Miss Paul Queen.
1: Yun na nga. Diba? Yun lang naman yun. Pero eto po, parang feeling namin mga king and queens kami dahil sa mga pagkilala na ipinagkakaloob po sa amin. Salamat po, napansin tayo ng Catholic Mass Media Awards.
2: Yay!
1: Sa kanila pong 48 CMMA. Kasama po dyan ang programa nating Alam Na This bilang finalist po ng Best Entertainment Program. Naku, maraming salamat po kahit sa maliit namin pamamaraan ni Mama Jai Hope at ng DZMM ay napapaligaya po namin kahit nabibigyan ng kahit kakarampot na kasiyahan.
4: Totoo.
1: Kaya tayo po, ay hindi lang po tayo na-nominate. Mahigpit yan din ang CMMA na yan. Gaya ng KBP, may screening kung screening talaga. Mapabilang pa lang po as a finalist. Parang winner na po kami ni Mama Jayo.
4: Totoo.
1: Sa dami ng mga entertainment programs.
4: Correct.
1: Sa radio, sa teleradyo, sa online.
4: Totoo.
1: Yun. Mapabilang lang po, isang malaking karangalan na thank you for this big blessing sa ating 48 Catholic Mass Media Awards.
4: Magkasunod pa pa eh, di ba? Mula kahapon, inilabas din natin yung listahan ng mga nominado naman sa 29th Golden Dove Awards.
1: Correct.
4: ngayon naman sa 48 Catholic Mass Media Awards. Maraming salamat po sa pagkilala, syempre kay partner Papa Awel at sa programa nating Alam na Dis. Kasama po kayo dyan, mga kapamilya.
1: Correct. Ayan. Inaabangan po namin ang aming pong nominasyon naman. Sana lumabas at lumusot po tayo sa Oscars.
4: At saka, saka sa Emmys.
1: Yes. Pero ngayon, Emmys muna kami.
4: Totoo.
1: Ha?
4: Hindi.
1: Nangangarap pa lang
4: mali,
1: kami.
4: Mali, oo. At saka sa ano, Dave?
1: Oh, wah, ganyan talaga. Salamat sa Urian.
4: Wala pa. Wala tayong Urian na ano. Walang ganun. Salamat po sa
1: MMFF.
4: Hindi tayo kasali sa MMFF. Wala tayong pelikula. Pero sa October 12, gaganapin na yung pag-announce nung pang last four remaining. Diba, Papa Awel? Abangan kung ano-ano yung apat na pelikula. Diba, nabanggit natin na parang sabi nga ni Marian Rivera, parang sana daw iwag na silang makasama dun kasi parang hindi mapagbangga ng ano, ng mga kay Bossing at saka kay Meme Vice. So abangan natin, malay mo kasi, Papa Awel, hindi naman nila yan masasabi, diba? Kapag sila ay napili, hindi ko alam kung tapos na ata yung movie.
1: Yeah. Tsaka kung para sa kanila, hindi naman para sila ang magsabi noon, 'di ba? Paano kung ang production ay nagpasok ng ganyan?
4: Yun.
1: Pero abangan pa rin.
4: Abangan natin ano-ano kaya yung mga films na papasok, 'di ba? Yung nauna ng pinangalanan, syempre yung Amir, yung kaila Argus, kaila Dennis, kay Ruru.
1: Iyakan yun.
4: Oh my God.
1: Parang OMG.
4: Kasi parang kwento ng Muslim magkapatid community, ganyan, papa. Tapos syempre yung The Greatest Showdown ni Meme at saka ni Bossing.
1: May iyak tayo sa kakatawa.
4: Yung Haunted Carnival ni Chang Maria.
1: Yan.
4: Nila Fiang, nila Julia. Di ba si James din ata nandiyan din.
1: Parang mother na mother at inang-inang Maria talaga dyan. Totoo. Sabi ni Fiang.
4: Ano nga yung isa pa na ini-reveal na rin? Nakalimutan ko yung isa. Oo, meron ng Haunted. Ay, hindi. May Haunted. Yung Greatest Showdown. Yan. Yung Amir. Tapos yung isa pa may eat. Ano, check namin yan.
1: Check namin yan. Yes. Malayo natin, nanalo na pala ng best pick.
4: Wala pa. Wala pa rin ba? Sa December 25 pa magkakalaban-laban.
1: Sana pagbasa nila ngayon. Nainip na ako.
4: Hindi. Dapat every December 25 inaabangan. Oo.
1: Wala na. Yan. Okay. Basta abangan po natin yan, ha. Pero meron tayong abangan sa ating programa kasi makakasama po natin.
4: Ay, nakalimutan natin. Ano? Maaalala mo to.
1: Ay, Miracle in Cell number 7!
4: Yeah.
1: Part 2, story number 2.
4: Sorry na.
1: Sorry naman. Direct Noel na ba?
4: Diba, Direct Noel? Pasensya na ba? Kaya nung sabi ko, maaalala natin.
1: Nung sinabi mo yun, ay alam ko na.
4: Alam mo na. Kasi nga, diba? Yes. Andun ka sa una.
1: Yes, 2019, yes. Top grosser ng MMFF. Diba? Yun naman yun.
4: Naalala,
1: diba naman?
4: Yun na kung saan makakasama dito si Jody.
1: Santa Maria. Oh, yes. Diba naman? Kaya bongga yan. Abangan din. At abangan nga po ang aming mga guests, aming pagbabalik dahil nandito pang first runner-up ng Top Model of Universe 2026 na si
4: Julius Olivar.
1: Pati ang Grand Winner, Top Model of the Universe 2026 na si
4: Marianne Gabriel Villanueva Dikit.
1: Kaya dikit-dikit lang po kayo sa amin, ha? Huwag po kayong bibitaw, ha? Dahil magbabalik po ang Alam Ko Na!
4: Alam nyo na!
1: Alam na this!
0: Alam ko na! Alam mo na! Alam nyo na! Alam na this sa DZMM! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM! Sa mga lumalaban ng patas,
5: public official ka, kailangan presentable lang itsura mo, of course, pero exempted ka na ba sa new civil code?
0: Batas ang inyong magiging lakas.
6: Merong malinaw na pamantayan, okay. RA 6713, na nag-uutos na mapanatili simple living. Balik tayo sa konstitusyon, public office is a public trust.
0: Alamin at ipagtanggol ang inyong mga karapatan.
7: Attorney, mayroon akong nadili na dossier.
6: Karapatan niyo, Tatay Rogelio, kumuha ng kopya or maipakita sa inyo yung extrajudicial settlement of estate kasi yun po yung mahalagang pagbabatayan. Yung kausap nyo ba ay talagang may-ari nung binibenta niya.
0: Ipadala na ang inyong mga tanong tungkol sa batas sa Viber number 0919-278-3000 at sasagutin yan ni Attorney Noel Del Prado kasama si Liza Aquino sa Hello Attorney! Lunes hanggang Biyernes alauna ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio.
8: Kapag nanay, kailangan magaling sa pag-budget. So, dapat makatutok kami sa Paganda Balita para alam namin yung update daily ng mga piligin, mga kailangan sa pang-araw-araw. This is MM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
9: Abangan sa Private Confessions.
10: May mga sugat na hindi gumagaling sa paghihiganti. Akala ko kapag nakikita kong nasasaktan sila, gagaan ang loob ko. Akala ko kapag ako naman ang may kakayahang mamili kung sino ang lalapitan at sino ang iiwan, mababawi ko ang lahat ng kahihiyang pinagdaanan ko. Pero habang nakikita ko silang nakatingin sa akin, naaalala ko ang batang Olga na minsang nakaupo mag-isa sa CR ng school. Pinipigilan ng hikbi para walang makarinig.
9: Private Confessions. Private Confessions. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Awel Paz at Jai Ho! Alam na dis! Nasa spotlight ka ng showbiz, chika! Alam na dis! Live!
1: Live na live niyo pa rin po mga kasama at spotlight talaga ang mga winners. At winner talaga tayo, makasama po natin mga nagsipagwagi sa Top Model of the Universe 2026. Nagbabalik po ang Ever Laughable, Ever Lovable, Papa Awel Paz.
2: Kapiling ka ba? Hindi ka nag-iisang beshi ng bayan at ang Diyosa ng Kalsada, ka-partner sa pagkalap ng mga pinaka-latest na ganap sa showbiz. Ako po si Jai Ho.
1: Ito na nga, pang-universal ang ating usapan ngayon dahil makasama po natin at maka naman sa mga nangangarap dyan na maging top model of the universe din. Naku, makuha po natin inspirasyon dito po live na live. Unahin na po natin ang first runner-up muna ng Top Model of the Universe 2026. Please welcome Julius Olivar.
2: Welcome back.
1: Ayan. I greet ka na po, Julius.
11: Hello everyone, I'm Julius Cesar Olivar, your Top Model Universe first runner-up.
1: Yan naman. At syempre, nandito mismo ang grand winner ng Top Model of the Universe 2026, Marianne Gabriel Villanueva de Kit.
12: Hi everyone, I'm Marianne Gabriel Villanueva de Kit, your Top Model of Universe 2026 grand winner.
1: At diba naman, ang ganda nung pag sinabi mong your, ganyan na talaga, parang winner na talaga. Para sa mga ngayon lang tumutok kasi na live tayong napapanood sa TFC Worldwide, ganun sa iWatch, sa YouTube, shout out sa ating more than 1.5 million subscribers. At syempre sa Facebook, 3 million yan, plus, run for 4 million na tayo sa Teleradio din at sa Radio Patrol, sa Estreta, sa radio, napapakinggan din tayo. Ano ba itong Top Model of the Universe 2026 at paano yung naging competition na dinanasan nyo dito? Siyempre, Julius Cesar.
11: Ang Top Model Universe is a pageant siya sa Istanbul, Turkey.
1: Yeah.
11: And international siya, like mga iba-ibang countries ang nag-compete.
1: Mm-mm.
11: And yung experience namin doon is enjoy masyado kasi
1: correct.
11: Every night kami nag-a-party and then maganda yung event niya, like marami kang matutunan, especially sa pag-communicate sa iba-ibang cultures, like makipaghalubilo.
1: Correct.
2: Di ba nung last naman nag-guest ka dito, parang very shy type ka talaga?
1: Oo.
2: Ano yung parang, di ba, yung talagang hindi siya masyadong nagsasalita,
1: yes,
2: para doon sa mga kasama niya.
1: Correct.
2: Pero ano yung feeling ngayon na nag-first runner-up ka doon sa Istanbul?
11: Siguro, na-unlock ko na yung pagiging... Pero... May pagka-shy type pa rin, pero konti na lang.
1: Oo, kasi syempre magugulat yung mga tao, hala, sumali sa pageant. Paano magiging shy type? Yun dapat yung confidence mo, di ba? Kitang-kita dapat doon. Paano mo na overcome ito para ma-inspire mo rin yung ibang mga kabataan na gusto talaga nilang sumali sa pageant, pero nahihiya, okay, natatakot. Pero ikaw, you have conquered it, yeah, di ba? Oo.
11: Okay, first of all, I just want to... Everyone know that athlete lang talaga ako, like athlete ako. Tapos, yung pageantry is new talaga para sa akin. Like, gusto ko mag-try ng new things. Gusto ko mag-explore. Tapos, mahihiyain talaga ako sa amin kasi hindi ako nagasali ng pageant since high school. Like, this year lang talaga ako nagsali. Kaya, bago talaga lahat. Like, yung kaba, andun, and yun, overcome ko yun and nag-step up ako. Like, gusto ko mag-grow para sa sarili ko. Kaya sa mga kabataan dyan, maniwala kayo and think lang kayo ng positive sa sarili nyo kasi pag nag-pursige kayo and nag-hard work kayo tapos magdasal kayo sa Panginoon and may chance na makukuha nyo yung goal nyo.
1: Ay, maganda yung sinabi niya. So that explains it. Kasi isa siyang athlete. Doon pa lang kasi malalaban mo na yung training, yung discipline, di ba? Yung confidence nandun na mananalo ko dito. From being an athlete, napunta ka sa pagiging
2: Parang sa winner. Pagiging ko siya ngayon, parang siyang si EJ Falcon.
1: Actually, gusto ko rin sabihin yun. Tsaka, maganda yung journey na pinagdaanan niya, yung disiplina sa pagiging athlete, di ba? Athlete, nakuha mo yan.
2: At least
1: ba yun? Ayun. Kala ko, athlete yung tawag din doon.
2: Mali! Oo, diba? Ayan.
13: Mali! May question
2: and answer din doon sa top model.
11: Yes, meron silang job interview. Like
13: closed door. Meron po silang closed door interview. Closed door
2: yung... talaga. Oh. Pwede bang i-share natin? Ano yung nakuha mong question?
1: Yung closed door, sila lang, doon walang ibang tao. Wala rin ibang nagtanong.
2: Hindi.
1: Siya lang, tanong
2: okay.
1: Yung
2: sarili
1: mo, gano'n.
11: Manalo, bakit kayo yung...
2: Bakit ikaw ang karapat dapat na manalo, ganyan. Mm-hmm. Anong sinabi mo sa kanila?
11: Yung sinabi ko is, I believe that I win because... I'm like marami kung English ko lang or
2: ikaw ba kahit
1: saan ka ako basta ma-express mo yung sarili mo.
11: Like I'm a type of person na focus ako sa sarili ko, sa goal ko, and marami akong ginagawa sa life ko. Like hindi lang ako athlete, isa din akong business sa farm industry doon sa hometown ko, and nag-coach din ako ng fitness.
1: Wow.
11: Oo, and also naga-coach din ako ng basketball. And naga-masters din ako ngayon. Kaya busy masyado ako and ginaipon-ipon ko siya lahat. Like, yeah, parang mahirap yung life ko pero naga-grow ako sa sarili ko and may goal ako sa life ko.
2: Yeah. Batiin mo naman yung mga kababayan mo, di ba? Sa language ninyo,
1: dito, go.
2: I'm sure proud sila sa'yo ngayon.
1: Sa sarili mong dialect, kausapin mo, dito, greet ka, go.
11: Hello sa papa na ko, dira sa akong pamilya, sa akong mga amigo, kang Jaril Kinaso Sirop, and sa batiin ko yung mayor namin sa Makilala, and kang Ma'am April Dayap. Ayun. Sa Davao po.
1: Yeah. Ayun. At syempre, kung meron tayong top model universe na si Julio Cesar Olivar, nandito mismo ang grand winner naman na si Marianne Dekit. O share with us your experience naman kung paano mo nakuha yung crown. Ilan yung mga nakalaban mo doon?
13: So, going back to the first question po, top model of universe, it's a pageant but it's not like usual pageant. Mm-mm. Since this competition is more on about modeling.
1: Okay.
13: And I believe that there were about 24 or 25 female candidates, including the Philippines. Mm-mm. And it was 6-day journey, I believe. Mm-mm. And then my first day, mga training, yes. Welcome dinners. And then there were prelims, preliminary about swimsuit and then also evening gown.
1: Yes.
13: And then my mga other

0: Yo?
1: Yes po, Pakistan,
0: okay.
1: Iran, Morocco.
0: Okay.
1: And then the other countries were mostly from Europe and mm-hmm. yung mga Mediterranean.
0: Diba naman, nakakatuwa. Pero syempre, aside from the pageant, eh, na-enjoy nyo naman, nag-tour na rin kayo ng Turkey. Share with us naman, saan-saan kayo nakapunta? Sa Istanbul lang ba kayo? Nakapunta rin kayo sa Cappadocia?
1: Mm-hmm. Yeah. So, for the competition po, we had a city tour sa Istanbul.
0: Wow.
1: Nag-tour kami sa Hagia Sophia.
0: Yes.
1: It's a mosque po mm-mm. na famous sa Turkey.
0: Mm-mm.
1: And then, meron ding, syempre, we had our own visits and tour. So, pumunta po ako sa Galata Tower. And then, with my sister. Mm-mm. And then, after the competition, we wanted to tour Turkey.
0: Yes.
1: Since, ang ganda-ganda po ng Turkey.
0: Totoo
1: so,
0: naman.
1: We went on a 12 to 14 hour bus drive.
0: Wow.
1: Papunta sa Cappadocia.
0: Ayan na nga. Did you try the hot air balloon sa Cappadocia?
1: Next year na lang.
0: Next year na lang.
1: Pero we tried the camel ride. And
2: yes.
1: Then,
2: ay, camel ride?
1: Yes po.
0: Yes. Oo.
2: Tapos na kaya si ano, Ilmaz?
0: Wah. Oo.
2: Hindi.
0: Taga-Turkey kasi.
2: Diba
0: yun si Ilmaz?
2: Istanbul, diba?
0: Oo. Yes. Pero ano, tinry niyo yung river tour na one side is Asia, one side is Europe? Na ganyan kayo?
1: Hindi po namin na-try mm-mm. since busy na din po kami.
0: Correct.
1: Pero we had a yacht parties
0: mm-hmm. wow.
1: along the Bosphorus.
2: Oo, oh, diba naman? Ano ba kayo katagal doon sa Turkey? Sa
0: 6 days? Or more?
3: 15 days.
0: 15 days. Wow naman. O, diba? Pero sa inyo, share nyo naman sa amin, what was the most challenging part? Yung parang sa tingin nyo, naku, kakayanin ba namin ito? But you've conquered that. Nanalo kayo pareho. Yun. Ikaw, Julius.
3: Sa akin is yung finals kasi nagkasakit kasi ako.
0: Ayan, like, we have to know this story. Yung mga ganitong BTS, mga behind the story.
3: Kaya advice ko sa mga future na mag-pageant lang, i-focus nyo yung health nyo. Kahit, kasi mahirap nang magkasakit kasi maapektuhan yung pag-perform mo.
0: Mm-mm. Yun naman pala. At ikaw naman.
1: For me po, yung activities po namin, halos you have to wake up like mga 5 a.m. syempre para mag-get ready.
0: Yes.
1: And then nag-e-end siya around 2 a.m. na. And we had to wear heels halos buong araw.
0: Oh,
1: so
0: no.
1: that was the hardest part for me is wearing heels all day.
0: Oh,
1: and actually, even until now, parang numb pa rin yung paa ko.
0: Ah. Syempre, sa tagal ba naman eh, di ba? Oo. Ikaw,
2: saka
0: Oliver, ay Julius, hindi ka nai-
2: break out.
0: Correct. Oo.
2: Bawal, di ba?
0: Oo. But 3 hours lang ang tulog nyo, bale. From 5 a.m., gising ka na, it's 2 a.m. ang uwi. Naku, napakahirap. Tsaka yung heels.
1: Yes.
0: Di ba? Yun eh. Napakahirap. Ikaw, ano, Jules, hindi ka ba nahirapan sa heels mo doon?
2: Hindi siya nag-heels.
0: Ay,
2: heels.
0: Oo. Kasi nila, we.
2: Hindi yung mga ibang girls.
0: Ay, yung mga girls.
2: Pero sila, Jules, lang sila.
0: Yun naman pala yun.
2: Paano ba yan? Yung top model, Pavel, hindi kagaya rin ba siya ng mga pageant na kagaya rampa-rampa?
0: Mm-mm.
2: O yung sa inyo kailangan labanan ng pagalingan sa posing, yung fierce, second.
0: Tsaka pictorial, kailangan maroon ka mag-project sa camera kasi di ba na ano rin
2: do
0: yun?
2: Yung fierce, second, third.
0: First, hindi ba yun?
2: Ay, iba ba yun? Oo.
0: Fierce. Hello, Kimmy Fierce.
2: Ay, oo nga, di ba? Ayan.
1: Yes po, more on about modeling po kasi talaga yon top model of universe. So, we had a lot of photo shoots and talagang focus sa catwalk and iba yung rampa po kasi sa pageantry and sa modeling.
0: Mm-mm. Sa'yo, ano Julius, ano mo share mo dyan?
3: Same lang, like iba yung pageantry na walk and yung modeling.
0: Oo.
3: Pati yung the way mo, i-control mo yung mukha mo sa
0: control
3: stage.
0: Yung mukha. Nakokontrol talaga yung mukha.
2: I-control.
0: Control.
3: And walang smile doon. Kailangan.
2: Bawal.
3: Serious.
1: More on fears po talaga.
2: Talaga.
0: Talaga naman. Pero, di ba kayo na insecure sa mga nagtatangkaran doon? Mga ganun, di ba? Oo.
3: Yung kalaban ko is 6'4", 6'3", mga ganun.
0: Oo.
3: 6'1 lang ako.
2: Pwede pa rin.
0: 6'1,
2: oo.
0: Buti ka nga, 6'1. Ako muntik, hindi umabot ng 5. Ito, maka 6'1 lang ito. Ingat na ingat diba? Ako dyan, di ba naman? Yun. Pero, paano yung naging diet nyo doon? Siyempre, nasa Turkey kayo. Ang sarap ng mga pagkain doon. Yung mga kebab. Tsaka mga salad-salad naman, di ba? Oo.
3: pagdating ko dun, wala talaga akong diet.

0: Kasi ang,
1: kain lang.
0: Kasi ang sarap ng pagkaon. Pero,
1: oo.
0: Pagkain, pero binabawi ko siya, nag-workout ako, secretly lang. Oo.
1: Correct.
0: Para pang release ng mga calories.
2: Hindi kasi tama. Yung sinabi rin sa akin nung ano, winner nung Super Bods,
1: yung
2: female winner kayo na kausap ko siya, ini-interview ko siya kanina.
1: Mm-mm.
2: Sabi niya mapa-awil, ang pag-diet pala, hindi yung totally magabawas ka ng kinakain.
1: Mm-mm.
2: Pwede palang kain ka ng kain, tapos dapat galaw ka lang ng galaw, i-workout mo, para ma-build yung mga muscles and everything. So mali pala na ano, nagka-crash diet ng walang kakainin.
1: Pero hindi mali na magka-crush ka.
2: Yes, kasi yun lang kapag naman. Pero mali kapag ka hindi ka-crush ng crush.
1: Ay, ganun talaga. Mali. Di ba naman? Ako, let's crush this muna, ha? Kasi meron tayong importanteng announcement. Do I need to ano press pa ba 48? Hindi na. Announce ko na lang to. Kuya, hindi na akto pa. Mga kapamilya, gusto lang po namin ibahagi ang mahalagang anunsyo na ito. May kansilado pong impeachment trial bukas, September 30, 2026, alinsunod sa anunsyo ng Senate Impeachment Court. Ipagpapatuloy ang pagdinig sa October 1, 2026, Webes na po yan, sa ganap na alas 10 ng umaga. Kasi mga kapamilya natin, tutok na tutok lagi dyan. Ano gusto nila mula umpisa hanggang matapos yung impeachment trial, pinapanood nila, di ba? Ayan po ha, kansilado po bukas, magbabalik po yan sa October 1, 2026. Yes. Nako, tayo din magbabalik muna. Dahil sa ating pagbabalik naman, malalaman pa po natin, magbigay naman sila ng tips, di ba? Baka sa susunod na Top Model Universe 2027, ay nako, baka makopo. At baka sa Pilipinas na gawin to, malay natin, di ba? Para po malaman yan, magbabalik po ang Alam Ko Na.
2: Alam nyo na.
1: Alam na this.
3: Nakakagigil.
4: Nakakagigil.
3: Nakakagigil.
5: Nakakagigil.
3: Di makapagpigil. Alam na this.
6: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
7: May mga araw na masaya. May mga gabing mabigat. May mga desisyong mahirap gawin at may mga kwentong hanggang ngayon dala-dala pa rin natin. Iba-iba man ang buhay natin, may mga kwentong pare-pareho ang aral.
8: Private Confessions.
9: Private Confessions.
8: Sa DZMM, tampok ang mga tinig ni na Mr. Right at Miss M. Mga kwentong buhay, mga kwentong para sa lahat.
9: Private Confessions.
8: Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 10 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
10: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-budgeta para alam namin yung update daily ng mga piligin, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Istrenta. Una sa balita, una sa public service.
11: Money ba ang hanap mo? Gusto mo ba ng 1,000 piso?
12: Money, money, money!
11: Ito na! May money ka sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta! Sagutin lang ang question of the day sa 630 kHz AM band. Para magpadala ng sagot, itype ang DZMM 630 space ang inyong pangalan, space ang area kung saan kayo nakikinig, at ang letra ng inyong sagot. At ipadala ito sa aming cellphone number 0919-278-3000. Ang mananalo ay padadala ng 1,000 pesos sa kanilang e-wallet app. Para sa karagdagang detalye, bisitahin po ang DZMM Teleradio Facebook page o sali na para may money ka sa DZMM!
12: Money, money, money! Money, money, money! Money, money, money!
6: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!

0: At nagpapatuloy pong alam na this with yours truly, the ever laughable, the ever lovable, Papa Awal Paz.
1: Kasama pa rin ang kapartner sa pagkalap ng mga pinaka-latest na showbiz chika. Ako po ang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada. Ako po si Jaiho.
0: At fresh from Turkey, nandito po siyempre kapilig kabanding natin mga first runner-up at winners din. Grand winner lang naman na top model of the Universe 2026. Ito yung unang pagsabak nyo rin, no? Tas international na kagad, di ba? Siyempre may mga learnings kayo dyan. Ano yung may share nyo mga tips para dun sa mga gusto rin na maging top model o kaya sumali din sa pageant? Kasi siyempre, bubuksan nyo yung invitation for next year's competition, di ba? O, ayan. Ikaw naman mauna, Marianne.
2: So, for me po, talagang kailangan ng proper planning beforehand and during the competition. Okay. So, beforehand, talagang dapat i-prepare yung mindset mo. Because when you're in the competition, syempre hindi mo nun din, kahit ganun ka grabe yung preparation, meron pa rin mga bagay na hindi masusunod pag nasa competition ka na. And then you also have to prepare your health. Kasi like what I said kanina, yung activities mo mag-e-end ng madaling araw na and you still have to wake up early. So, and then syempre, dapat pa rin kailangan huwag mo i-stress yung sarili mo and still have fun.
0: Yes.
2: Throughout the experience.
0: That's it eh. Just enjoy the moment. Enjoy the experience.
2: Yes.
0: Diba? Doon palang winner ka na. O yan. Naku, baka may ibang gusto sabihin si Julius. Ikaw, Julius.
3: Para sa akin is, ang pinaka-important is magtiwala ka lang sa sarili mo. Maging confidence ka sa lahat ng ginagawa mo. And sa sinabi ko kanina, i-prioritize mo yung health mo kasi mahirap na pag magkasakit. And yun lang.
0: Yun. Meron ba dun talent portion? O baka meron kayo naging parang cultural night, talents night na nagpakita kayo ng inyong ano? Pakitang gilas. Oo.
2: Wala pong talent pero may national costume competition naman po.
1: Oh. Pag ganyan, no? Bit-bit nila lahat yun na mula dito sa atin, di ba?
2: Yes po.
1: As in talaga lahat. Tapos may mga assistant din kayo doon, ganyan. O may mga mag-aayos sa inyo. Kasi di ba more on photoshoot, ganyan
2: yes,
1: pa. So, sino nag-aayos sa inyo doon? Meron naman.
3: Meron kaming team.
2: Meron po kaming dala pero for my knowledge, yung mga ibang candidates, sila-sila lang din. Pero sa amin, we had a makeup artist, si Mama Alex Fabiamayor.
1: So kasama niyo buong team?
2: Yes po.
1: Pati yung mga nagbibihis sa inyo?
0: Oo.
2: Yes.
0: Ano yung naging ano mo, national costume na, anong
2: so,
0: inspiration?
2: Yung inspiration po ng national costume ko is yung Bleeding Heart Dove na nasa Philippines lang.
0: Oh, ayun. Ikaw naman, Julius.
3: Sa akin naman is yung designed by Edwin Uy, Eagle na Warrior.
0: Oh, ayun. Ang ganda naman. Baka ako kasi yung ano, yung hagdang-hagdang abs ang pinakita mo doon. Pero may, nagpa-abs ka rin doon.
3: May slight na abs yung costume ko.
0: Oh. Yun,
1: may
0: see?
1: Ano, may pakita ng
0: may curved mga ganyan. Yes. Diba, yun naman. Diba? Pero kayo ba, may kanya-kanyang talent kayo? Kung binigyan kayo ng chance na may talent portion, may ibubuga kayo.
3: Yes naman po.
0: Julius, anong talent mo? Kanta?
3: Oo, kakanta.
0: Kanta? Baka pa naman magpa-sample dyan, kahit ano. Oh, total sinabi, nagbablush siya, diba?
1: Namumula.
0: Namumula. Go. Go, Julius.
3: Yung voice ko is pang banyo lang to eh.
0: Ali, kapunta tayo sa banyo. Doon natin pa.
1: Kailangan niya ng mag-sample.
0: Mag-sample ka na.
3: Hindi,
0: go.
3: Hindi siya pwede. Pang,
0: sana hindi mo pang, na sinabi.
1: Hindi mo kakanta.
0: Oo, kakanta, diba? O, si Marianne. Marianne, meron kang tao.
2: Para po sa akin, siguro po, mga painting or mga drawing.
0: Ayan. Gaya ni Julius, drawing. Sinabi niya na kakanta, tapos hindi naman pinakita.
1: Oo. Anong plans na after having the title? Ayan, and of course, after getting yung pagiging first runner-up?
3: Ako, this is my last pageantry na sasali ako. Kasi magpo-focus na ako sa masteral ko. Magpo-focus ako sa business ko. Need ko nang kumita ng maraming pera kasi may balak ako next year na mag-abroad ako and may new new things ako na gawin. Like, may bago na naman ako na i-explore, which is yung mag-compete internationally na Hyrox.
0: Dito
3: yun na din yung bago ko na i-unlock na din. Tapos na ako sa pageantry.
0: Correct.
1: Hyrox naman ngayon.
0: Ang galing.
1: Ngayon, di ba kasalukuyan si Miss Ai de Las Alas?
0: Yes.
1: Sa ibang bansa siya. Doing yung solo niya talaga na Hyrox.
0: Correct. Na napaiyak siya sa pain kasi ano na, cramps yata siya. Ganon. Pero that's part of it. Di ba? Yun naman. Sa ituloy. Marianne.
2: So, para pa sa akin, focus on my studies po and then working on to expand my modeling career. And also, of course, working together with the organization of the Top Model of Universe with Sir Ali Dorgut. And more on preparations because I will join Miss Universe next year.
0: Wow!
2: I will represent Mabaysia.
0: Wow! Good for you! Nako, ituloy mo yan. Dahil, ayan, yung journey niya sa beauty pageant ay tuloy-tuloy na sana. Claim natin yan. O eto na, mag-invite kayo. Baka naman next year o i-open na ang competition para sa next batch naman ng inyong Top Model of Universe 2026. And your social media account, baka meron mga gusto mag-follow, makipag-friend sa inyo.
2: Okay, to anyone who wants to join Top Model of Universe Philippines and represent the Philippines, you can go apply and message Miss Chandy Monte Carlo Lim, the National Director of Top Model of Universe Philippines. And for further updates of my journey, you can visit Marianne Gabriel Villanueva Dekit at Facebook, Marianne.Dekit on Instagram, and Marianne_Dekit on TikTok. That's all. Thank you.
0: Ayun. O, ikaw naman, Julius. Please invite.
3: Sa akin naman is Julius, si Czar Julius Oliver, yung Facebook ko. And yung Instagram ko is same lang sa Facebook ko.
0: Ayun. And invite mo sila na mag-join din naman.
3: Invite ko kayo mag-join sa Top Model. I-message nyo lang si Miss Shandy. And siya na mag-coordinate sa inyo. If interested kayo.
0: Yes. So, congratulations sa inyo, ha? At sana matupad nyo pa po yung iba nyong mga plano at pangarap. Ayan, nakasama po natin sina Julius Olivar at Marianne Gabriel Villanueva Dekit, ang ating po mga nanalo sa Top Model Universe 2026. Thank you!
1: Yes.
0: More power and God bless! Nako, mga kapamilya, syempre may mga programa pa pong susunod sa amin. Manatili po kayo nakatutok sa DZMM Teleradio at DZMM Radio Patrol sa Istrenta. At nagdaan na naman nga po ang isang oras ng balitang showbiz na walang nintis.
1: Kami nga po ang inyong mga ultimate source ng mga pinakapaborito at mga pinag-uusapang mga artista.
0: Ayan, ako po ang inyong ever lovable, Papa A, Awang Paz.
1: Ako naman, ang kapartner ninyo sa pagkalat ng latest sa showbiz chika. Ako po ang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada. Ako po si Jaiho.
0: Nakusabay po kayo para maging Top Model of Universe 2026 din kayo sa pagsabi ng alam ko na.
1: Alam nyo na.
2: Alam na this.
0: Yes. May pa-heart pa, ha?
1: Oo, diba?

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras eksakto impunto, alas 10 ng gabi.
1: Lihim na gustong kumawala, mga salitang di masabi kahit kanino, mga damdaming kay tagal nang itinatago, mga kasalanan, pangarap at pag-ibig na gustong ilantad. Private Confessions sa DZMM. Mga damdaming nais isiwalat. Private Confessions. Private Confessions.
2: Mula sa pagiging tahimik na babae na laging pinagtatawanan, magiging matagumpay si Olga sa Thailand. Pagbalik niya sa Pilipinas, mula niyang makikita si Ramon at Edgar, dalawang taong naging bahagi ng pinakamapapait niyang alaala. Pero sa pagkakataong ito, hindi na siya ang dating Bianca. Sabay-sabay natin pakinggan ang kwento ni Olga na pinamagatang, Nilalait ako noon hanggang dumating ang aking paghihiganti sa tamang panahon.
1: Private Confessions.
2: May mga taong kahit ilang taon na ang lumipas, kapag narinig mo lang ang pangalan, bumabalik lahat ng pakiramdam na akala mo nakalimutan mo na. Sa akin, ganon sina Ramon at Edgar. At si Noel. Tatlong lalaki na magkakaiba ang naging papel sa buhay ko. Pero pare-pareho silang may naiwan sa akin. Galit. Sakit. At isang tanong na matagal kong dinala. Bakit kailangan mangyari sa akin ang lahat ng iyon? Ako nga pala si Olga. Lumaki akong hindi marunong lumaban. Hindi dahil mahina ako, kundi dahil sanay akong manahimik. Kapag may nang iinsulto, ngumingiti na lang ako. Kapag may tumatawa sa itsura ko, yumuyuko ako. Kapag may nagsasabing wala akong mararating, kinikimkim ko. Hindi ako yung tipong pumapatol sa away. Gusto kong umuwi, magsara ng pinto, at umiyak nang walang nakakaalam. Nung high school, madalas akong gawing katatawanan ni Ramon at Edgar. Pareho silang sikat sa school. Magaling makisama, maraming kaibigan, at sanay sila na napapansin ng mga tao. Ako naman, tahimik lang. Malaki ang salamin ko noon. Kulot ang buhok, at hindi ako marunong manamit. Pero higit sa lahat, wala akong confidence. Kapag dumadaan ako sa hallway at naririnig kong may tumatawa, automatic kong iniisip na tungkol na sa akin. Minsan, tinatawag nila akong Miss Invisible. Kapag may group activity, ayaw nila akong kagrupo. Hindi man nila alam, bawat maliit na biro nila, may naiiwang marka sa akin. Hanggang dumating si Noel. Hindi siya katulad ni Ramon at Edgar. Tahimik din siya. Mabait. At nung una ko siyang kinausap, hindi niya pinansin ang itsura ko. Bakit lagi kang mag-isa? Tanong niya sa akin isang hapon. Ganito lang talaga ako. Hindi ka ba nagsasawa? Sa alin? Sa pagtatago. Hindi ko alam kung bakit tumatak sa akin ang tanong niya. Siguro dahil yun ang unang pagkakataong may taong nakapansin na hindi lang ako mahiyain. May tinatago akong insecurity. Unti-unti niya akong nilapitan. Nag-chat siya sa akin. Kinukumusta ako. Minsan hinihintay niya ako pagkatapos ng klase. At sa unang pagkakataon, may taong nagparamdam sa akin na pwede rin pala akong magustuhan. Naging kami. Akala ko yun na ang simula ng pagbabago ng buhay ko. Mas naging masaya ako. Mas madalas akong ngumiti. Mas naging open ako. At dahil mahal ko siya, hindi ko pinagdududahan ang mga kaibigan niya. Hanggang isang araw, may narinig akong usapan. Nasa likod ako ng classroom nang marinig ko ang tawanan ng ilang lalaki. "Ang galing mo, Noel. Nakuha mo talaga. Libre mo kami kapag natapos yung pustahan." Natawa sila. Hindi ko pa alam kung ano ang pinag-uusapan nila hanggang marinig ko ang isang pangalan. Si Olga. Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa katawan ko. Hindi ako gumalaw. Hindi ako huminga ng maayos. Narinig ko ang isa sa kanila na nagsabing, "Akala ko hindi papayag sa'yo yan." At doon ko narinig ang sagot ni Noel. Madali lang naman pala. Hindi ko na hinintay ang kasunod. Tumakbo ako papunta sa CR. Doon ako umiyak. Hindi dahil nalaman kong pinagpustahan ako. Mas masakit dahil naniwala ako. Naniwala akong may nakakakita sa akin. Naniwala akong may taong nagustuhan ako kahit hindi ako maganda. Naniwala akong baka mali lang ang lahat ng sinasabi ng ibang tao tungkol sa akin. Pero pustahan lang pala. Kinumpronta ko si Noel kinabukasan. Hindi na siya nakapagpaliwanag ng maayos. "Olga, hindi naman dapat umabot sa ganito." Pero umabot. "Humingi naman ako ng sorry. Hindi mo naiintindihan," sabi ko. "Anong hindi ko naiintindihan?" tanong niya. "Na ikaw ang unang taong pinagkatiwalaan ko." Tahimik siya. "Alam mo kung gaano kahirap para sa akin na maniwala na may nagkakagusto sa akin?" Wala siyang nasagot. Yun ang huling araw na naging kami. Pagkatapos nun, nagbago ako. Hindi biglaan. Hindi dahil gusto kong maging maganda para patunayan sa kanila na mali sila. Gusto kong baguhin ang sarili ko dahil ayoko nang habang buhay akong ganito. Nagsimula akong mag-aral ng mabuti. Nagtrabaho ako. Nag-ipon ako. Natutong mag-ayos. Natutong magsalita sa harap ng ibang tao. At higit sa lahat, natutong hindi humingi ng validation mula sa ibang tao. Pagkatapos ng graduation, nakakuha ko ng opportunity sa Thailand. Hindi glamorous ang simula. Maliit ang sahod. Mahirap ang trabaho. Minsan, umuwi akong pagod na pagod. Pero doon ko natutunang, kaya ko pala. Unti-unti akong nagkaroon ng magandang career. Nagkaroon ako ng sariling pera. Nakapag-ipon. Nakapag-travel. At nagbago rin ang itsura ko. Pero mas malaking pagbabago ang nangyari sa loob ko. Naging confident ako. Hindi na ako yumuyuko kapag may tumitingin. Hindi na ako natatakot magsalita. Hindi na ako nasasaktan agad kapag may hindi nagustuhan sa akin. At pagkatapos ng ilang taon, nagpa siya akong umuwi sa Pilipinas. Nung araw ng flight ko, nakatingin ako sa salamin habang inaayos ang buhok ko. Napangiti ako. Hindi dahil gusto kong makita kung maganda na ba ako, kundi dahil naaalala ko ang dating Olga. Yung batang umiiyak sa CR dahil sa isang pustahan. At may isang tanong na biglang pumasok sa isip ko. Ano kaya ang magiging reaksyon nila kapag nakita nila ako ngayon? Pagdating ko sa Pilipinas, unang ilang linggo ay puro pamilya at pahinga lang. Pero habang tumatagal, nagsimula akong makita online ang mga dati kong kakilala. Kasama roon sina Ramon at Edgar. Pareho na silang may trabaho. Pareho nang may sariling buhay. Hindi ako nakaramdam ng takot nang makita ang mga pangalan nila. Galit ang naramdaman ko. Pero ibang klase na. Hindi na yung galit ng batang umiiyak. Ito yung galit ng isang taong matagal nang naghintay ng pagkakataong magsalita. Isang gabi, nakita ko ang post ni Ramon. May gathering sila kasama ang ilang dating kaklase. Nandun din si Edgar. Matagal akong nakatingin sa screen at dun ko naisip ang isang bagay. Hindi ko sila gustong suntukin. Hindi ko sila gustong sigawan. Hindi ko rin gustong gumawa ng eksenang parang pelikula. Gusto ko lang maramdaman nila ang pakiramdam ng mawala ng kontrol. Gusto kong makita kung ano ang mangyayari kapag ang babaeng dati nilang pinagtatawanan ay biglang nasa harap nila. At higit sa lahat, gusto kong malaman kung makikilala pa nila ako. Kinabukasan, nag-message ako kay Ramon. Hi, nakita ko yung gathering nyo. Baka pwedeng sumama. Ilang minuto lang, nag-reply siya. Sure, masaya yan. Ang tagal na rin nating hindi nagkikita. Napatingin ako sa message. Napangiti ako. Hindi niya alam kung sino ang papasok sa buhay niya. Hindi rin alam ni Edgar. At lalong hindi alam ni Noel na nasa Pilipinas na ako. Pero may isa pang bagay na hindi ko pa alam noon. Ang paghihiganti na akala ko ay kaya kong kontrolin ay hindi pala mananatili sa simpleng pagpapakita sa kanila na nagbago ako. Dahil sa gabing yon, habang hawak ko ang cellphone ko at binabasa ang message ni Ramon, may isang desisyong tuluyan nang nabuo sa isip ko. Hindi na ako pupunta roon bilang dating Olga na gusto lang magpakita ng bagong buhay. Pupunta ako roon para sila naman ang hindi makalimot.
1: Private Confessions. Magbabalik ang Private Confessions sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Mani ba ang hanap mo? Gusto mo ba ng 1,000 piso?
3: Money, money, money!
1: Ito na! May money ka sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta! Sagutin lang ang question of the day sa 630 kHz AM band. Para magpadala ng sagot, itype ang DZMM 630 space ang inyong pangalan, space ang area kung saan kayo nakikinig, at ang letra ng inyong sagot. At ipadala ito sa aming cellphone number 0919-278-3000. Ang mananalo ay padadala ng 1,000 pesos sa kanilang e-wallet app. Para sa karagdagang detalye, bisitahin po ang DZMM Teleradio Facebook page o sali na para may money ka sa DZMM!
3: Money, money, money! Money, money, money! Money, money, money!
1: Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radio Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.

0: tandem ng bayan, Peter Musngi at Rica Lazo. Balitatatan! Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Private Confessions.

0: Dumating ang araw ng reunion. Pagpasok ko sa restaurant, ilang segundo kong natigilan. Maraming nagbago sa mga dating kaklase ko. Pero agad kong nakita sina Ramon at Edgar. Nang makita nila ko, pareho silang natigilan. Olga? Ngumiti ako. Parang hindi mo na ako kilala. Umiling si Ramon. Grabe, ang laki ng pinagbago mo. Maya-maya dumating si Edgar at ganun din ang reaksyon niya. Hindi kita nakilala agad. Matagal na rin kasi, sagot ko. Walang dramatic na eksena. Walang apology. Parang ordinaryong reunion lang. Pero sa loob ko, bumalik ang lahat ng alaala. Ang mga tawanan, ang mga pang-iinsulto, ang batang Olga na laging yumuyuko para hindi mapansin. At doon ko naisip na baka hindi sapat na makita nila kung gaano na ako nagbago. Gusto kong maramdaman nila na hindi na ako yung dating babae. Pagkatapos ng reunion, nagsimula kaming mag-usap ni Ramon. Nagkape kami. Nagkwentuhan. Tinanong niya ang buhay ko sa Thailand. May boyfriend ka ba ron? Wala. Bakit? Hindi ako nagmamadali. Ngumiti siya. Sayang. Bakit? Kung nakita kita ng ganito noon, baka iba ang naging tingin ko sa'yo. Hindi ako sumagot. Hindi nagtagal, naging kami. Pero kung magiging honest ako, hindi ko alam kung pagmamahal yon. May parte sa akin na gusto ko lang patunayan na kaya kong kunin ang taong dating tumatawa sa akin. At habang nagiging malapit ako kay Ramon, naging malapit din ako kay Edgar. Palihim. Alam kong mali, pero sa bawat pagkakataong nakikita kong nagseselos si Ramon, may maliit na bahagi sa akin na natutuwa. Dati ako ang umiiyak habang sila ang nagtatawanan. Ngayon, sila naman ang hindi mapakali. Isang hapon nakita ko si Noel sa isang coffee shop. Hindi ko siya sinadya, pero nang makita niya ako, agad niya akong nakilala. Olga? Tumango ako. Ang tagal na. Oo. Tinitigan niya ako. Kumusta ka? Okay naman, sagot ko. Masaya ako para sa'yo. Napangiti ako pero sa loob ko bumalik ang sakit ng nakaraan. Maya-maya sinabi niya, alam kong hindi sapat ang sorry. Hindi ako sumagot, pero gusto ko pa rin sabihin. Sorry, Olga. Matagal na yon. Alam ko. Pero hindi ibig sabihin na nakalimutan ko. Hindi ko inaasahang magiging sincere siya. At marahil yun ang dahilan kung bakit lalo pa akong nagalit. Mas madali sanang kamuhian siya kung masama pa rin siya. Pero nagbago na rin pala siya. Pero kahit ganon, muli ko siyang nilapitan. Nagkita kami. Nag-usap. At hindi nagtagal, napansin ni Ramon na may ibang lalaki sa buhay ko. Si Edgar naman nagsimula ng humingi ng atensyon. Unti-unti naging magulo ang lahat. Hanggang isang gabi, nagkaharap silang tatlo. Hindi ko alam na magkakasama sila. Pagdating ko, nandoon si Ramon, nandoon si Edgar, at nandoon si Noel. Walang gustong magsalita. Hanggang si Ramon ang unang nagtanong. Sabihin mo na lang ang totoo. Tumingin ako sa kanilang tatlo. Wala na akong maitatago. Umamin ako. Oo, naging boyfriend ko si Ramon. Oo, may relasyon ako kay Edgar. At oo, nilapitan ko ulit si Noel. Hindi dahil mahal ko sila, kundi dahil gusto kong maramdaman nila ang sakit na naramdaman ko noon. Tahimik silang lahat. At sa gitna ng katahimikan, saka ko naramdaman ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Hindi ako masaya. Wala akong naramdamang tagumpay. Pagod lang. Sobrang pagod. Nung gabing yon habang magkakaharap kaming lahat, saka ko naintindihan na may mga sugat na hindi gumagaling sa paghihiganti. Akala ko kapag nakikita kong nasasaktan sila, gagaan ang loob ko. Akala ko kapag ako naman ang may kakayahang mamili kung sino ang lalapitan at sino ang iiwan, mababawi ko ang lahat ng kahihiyang pinagdaanan ko. Pero habang nakikita ko silang nakatingin sa akin, naaalala ko ang batang Olga na minsang nakaupo mag-isa sa CR ng school. Pinipigilan ng hikbi para walang makarinig. Gusto kong ipaglaban ang batang yon. Gusto kong sabihin sa kanya na hindi siya pangit, hindi siya walang silbi, at hindi niya kailangan baguhin ang sarili niya para lang may magmahal sa kanya. Pero habang tumatagal ang gabi, napagtanto kong hindi ko pala ipinagtanggol ang batang yon. Ginawa kong dahilan ng sakit niya para manakit ng ibang tao. Sa kagustuhan kong gumanti, unti-unti akong naging katulad ng mga taong kinamumuhian ko. At yun ang pinakamasakit na katotohanang kinailangan kong tanggapin. Hindi lang sila ang sinaktan ko. Sinaktan ko rin ang sarili ko. Umiyak ako. Sorry. Wala silang sinagot. Hindi ko alam kung may halaga pa ang sorry ko. Tumingin ako kay Noel. Galit ako sa'yo, pero hindi ibig sabihin na tama ang ginawa ko ngayon. Pagkatapos, tumingin ako kay Ramon at kay Edgar. Ginamit ko kayo. Hindi ko hinintay na patawarin nila ako. Alam kong wala akong karapatang humingi noon. Pag-uwi ko, nakita ko ng nanay ko na umiiyak. Anak, anong nangyari? Umupo ako sa harap niya at sinabi ko ang lahat. Walang pagtatago. Walang pagdadahilan. Ma, mali ako. Hinawakan niya ang kamay ko. Nasaktan ka, anak. Naiintindihan ko. Pero hindi excuse yun para manakit ako. Tahimik siya sandali. Ang mahalaga, nakita mo ang mali. At doon ako tuluyang napaiyak. Kinabukasan nagpunta ako sa simbahan. Hindi ako humingi ng bagong pag-ibig o magandang buhay. Ang hinihingi ko lang ay kapatawaran. Diyos ko, patawarin mo ko. Tahimik akong umiyak. Patawarin mo ko sa mga taong sinaktan ko dahil hindi ko alam kung paano ko haharapin ang sarili kong sakit. Nangako ko sa sarili ko na hindi ko nagagawing dahilan ang nakaraan ko para sirain ang kinabukasan ko. Pagkalipas ng ilang buwan, bumalik ako sa Thailand. Hindi para tumakas. Bumalik ako sa buhay na matagal kong binuuroon. Sa trabaho, sa routine, sa pamilya kong umaasa sa akin. Mas tahimik na ang buhay ko. Wala nang Ramon, wala nang Edgar, at wala nang Noel. At okay lang sa akin yun. Hindi ko hinihintay na patawarin nila ako. May mga bagay talagang hindi na maibabalik. Pero natutunan kong hindi mo kailangan makuha ang apology ng ibang tao para magsimulang gumaling. Kailangan mong patawarin rin ang sarili mo. Hindi para kalimutan ang ginawa mo, kundi para hindi mo na ito ulitin. Ngayon, nagtatrabaho pa rin ako sa Thailand. Nagpapadala ako ng pera kay nanay at tumutulong sa pamilya. Kapag may libreng oras, naglalakad ako o umiinom ng kape sa tahimik na lugar. Hindi na ako yung babaeng gustong patunayan sa lahat na maganda siya. Hindi na rin ako naghihintay ng approval. At higit sa lahat, hindi na ako yung kailangang manakit para maramdaman na may halaga siya. Minsan kapag naaalala ko ang high school, naiisip ko ang dating Olga. Yung tahimik, yung insecure, yung batang takot pagtawanan. Kung makakausap ko siya ngayon, hindi ko sasabihin, tingnan mo, nagbago na tayo. Sasabihin kong, hindi mo na kailangan maging ibang tao para maging deserving sa pagmamahal. At yun ang pinakamahalagang natutunan ko. Hindi lahat ng sugat kailangan gantihan. May mga sugat na kailangan mong pagalingin. Dahil minsan habang abala kang gumanti sa mga taong nanakit sa'yo, hindi mo namamalayang ikaw mismo ang unti-unting nagiging taong kinamumuhian mo. Ayokong bumalik doon. Tahimik na ang buhay ko. Hindi perpekto at hindi rin puno ng excitement. Pero payapa. At sa ngayon, yun ang pinakamagandang buhay na kaya kong piliin. Dahil natutunan kong ang tunay na panalo ay hindi ang makita mong nasasaktan ng mga taong nanakit sa'yo. Ang tunay na panalo ay ang araw na hindi mo na kailangang gumanti para maramdaman mong may halaga ka.
1: Private Confessions. Mga damdaming nais isiwalat. Private Confessions.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 29 na minuto makalipas ang alas 10 ng gabi.
1: Love Guru is on the air.
2: The Love Guru is on the air.
1: Kung pag-ibig ang pag-uusapan, relate tayo dyan. Problema sa relasyon, issue sa partner, at mga tampuhan ating susolusyunan. Kasama ang US Certified Matchmaker na si Coach V.
2: Vanessa Antonio.
1: Vanessa Antonio sa Love Connect.
2: Love Connect.
1: Hatid ang ekspertong payo at practical tips. Samahan pa ng mga paborito mong musika. Makikonek na sa Love Connect sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

Love Connect. Magandang gabi mga kapamilya at ka-servisyo. O, di ba? Happy Valentine's Day sa akin. At pulang-pula ang aking suot ngayong araw na ito. Doon po sa nanonood sa amin, ano, sa DZMM Teleradio on Cable TV. Hello, hello, how are you doing? Maraming salamat sa iyong panonood. O, oh, diba? Feeling Gen Z lang eh. Oh. At doon naman po sa nakikinig sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta. Good evening. How are you doing today? Martes po ng gabi, September 29, 2026, 87 days na lang bago po magpasko. Ang saya, 'di ba? 87. Ayan na ang ating ano, ang ating Christmas countdown Santa. Hello! Uy, kumusta ka diyan? Gumaganyan-ganyan yung ulo niya, eh. Right, left. Right, left. Oh. Sana nakakanood kayo sa ano, sa teleradyo. Nakikita niyo 'yung aming Christmas countdown Santa on screen. Ang cute-cute niya. Osha, ito na ang ating katanungan ngayong gabi. Totoo ba that love is timeless? Ay nako, may mga debate dyan eh, diba? Talaga bang timeless ang pag-ibig? O merong expiration date kumbaga? Ay, yan ang pag-uusapan natin sa ating paksa ngayong gabi, the timelessness of love. Dito lamang sa Love Connect. Alam niyo po mga kapamilya at kaserbisyo ay may mga pag-ibig na nauuwi sa hiwalayan, nauuwi sa annulment, nauuwi sa kamatayan, ano? Kapag nawawala na yung isa at naiiwan yung kanilang partner. Marami tayong kapamilya at kaserbisyo, di ba? Ganyan, no? Yung mga byuda't byuda, yung mga tumatawag sa atin. Naku, I can relate po so much. Kasi ako din po ay ano, isang byuda. Although naghiwalay na kami nung, ano, nung husband ko, no, bago siya pumanaw, eh, we remained in good terms. Magkaibigan pa rin kami. Kaya talagang kapag po tayo ay ano, no, namatayan ng minamahal, eh, ang hirap po ng grief process dyan. Kaya take your sweet time po. There is no right or wrong way to go about your grief. You gotta be kind to yourself and take your sweet time. Eh kapag yan po ay nangyari, o kaya ay naghiwalay kayo, no? Nag-anal kayo, or yung legal separation. Pagkatapos ng lahat ng sakit ng kabiguan, may mga taong pinipiling wag nang magmahal muli. Pero paano kung sa edad na 40, 50, 60 o higit pa, di ba? Because love knows no age limit. So paano kung dumating na ang taong muling magpapakilig? At magpapatibok ng puso mo? Pwedeng-pwede yan eh. Yung tipong kapag kasinabihan kang, how you doing? Ang sagot mo eh. Kasi kinikilig ka na. Oh, yung mga nanonood ng Friends diyan, 'di ba? Alam nila yung ano, yung how you doing kay Joey Tribbiani yan. May edad ba sa second chance pagdating sa pag-ibig, or totoo ba na love knows no age? Paano kung tutol ang mga anak ninyo? May mga anak na kayo tapos tutol, ano, na ikaw eh, nako. Ikaw ay maghanap ng iba. Minsan kasi yung mga anak natin, 'di ba? Feeling nila eh, ayaw kong palitan si tatay o si nanay. Hindi pwede. Ay, paano na 'yan? Paano kung takot ka ng masaktan? Isa rin 'yon, 'di ba? Sa mga things that you need to consider. Sometimes medyo we already got so burned. Lalong-lalo na kung naghiwalay kayo o namatayan ka, tapos talagang you are still trying to get over the pain.
Abay, takot ka na umibig muli. Huli na ba talaga ang lahat para sa bagong pag-ibig o may karapatan pa rin tayong maging masaya? Ano man ang ating edad at ano man ang ating pinagdaanan. Diba, napaka-relatable at saka napakaganda ng ating paksa ngayong gabi kasi ito ay talagang napapagdaanan ng marami sa atin. Totoo ba that love is timeless? That is our question of the night. May chance pa ba na magmahal ang iba o hindi na kasi timeless ang pag-ibig? Tapos kapag natapos na yung isang relasyon hindi na talaga pwede to fall in love again, mahirap na. Aba, tell us all about it. 0919-278-3000, yung Viber line po namin. Ayan nasa screen na ninyo, wide open po para sa inyo. Abay, mag-text-text na, pangalan, yung lokasyon, pagkatapos yung iyong kasagutan sa ating katanungan ngayong gabi. Di kaya naman kung trip ninyo makipagkwentuhan, abay, baka kayo ay single, may jowa, may asawa, may problema sa pag-ibig o naghahanap lang kayo ng katsikahan ngayong Martes ng gabi. Ay, nandito si DJ Monica, magkikwentuhan tayo, promise. That is one of the joys of Love Connect, no? Yung makausap kayo. Kaya tawag na 8924-4101, locals 5671-5672 and

kasi hindi mo na iisipin yung sarili mo, 'di ba? From me, meron ng us with the kids. Eh paano na 'yon? Yan ang ating pagkwekwentuhan ngayong gabi dito lamang as we connect on Love Connect. Sa ngalan po ng ating love guru, si Coach V. Vanessa Antonio. Ako po si DJ Monica, Monica Figueras ng programang Maritres. Yung Maritres po ay tuwing Sabado, alauna imedia hanggang alas tres ng hapon. Kasama ko po dyan si Coach V at saka si Tita Doc Lulu ng Private Talks. Ayan, parati naming pinag-uusapan sa Maritres yung the lighter side of our guests. Keso politician siya, komedyante, o kaya content creator, ganyan yung mga guests namin. Eh, pinapakita namin sa inyo yung lighter side, no? Yung fun side ng ating mga personalidad dito sa ating bansa. Oo, nung nag-trending kami nung gines namin si Sentry, si Senator Trillanes, dahil di ba napakatapang. Napaka maginoo, pero sa Maritres, napatawa namin ng bonggang-bongga. Kaya manood po kayo ng Maritres, pero right here, right now, concentrate tayo sa Love Connect. At sa ating katanungan ngayong gabi, totoo ba that love is timeless? Do we have a right to fall in love again? Or yun na ba yun? Yung ating unang pagmamahal, yun na yun talaga forever? Abay, sabihin nyo sa amin kung ano ang sa loobin nyo ukol dito sa ating paksa, 0919-278-3000. At syempre, no, ngayong Martes ng gabi ay naghanda kami ng magandang mga tugtugin para po sa inyo. Hindi po nawawala yan. Yung ating executive producer nga, si Sir Abe, nagpasok pa ng mga bagong kanta para mas lumawak pa yung aming mga playlist para sa inyo. Diba? Ang saya. Salamat, Sir Ab. Siyempre, we got you, baby. Kung kayo po ay pagod, kung kayo po ay stressed, just sit back, relax, and you know, we will color your Tuesday night with rainbows, unicorns, and beautiful music. Along with, of course, interesting conversation dito po sa Love Connect. Once again, kasi po, no? Nagtatanong tayo ngayong gabi, hadlang ba ang edad sa paghahanap ng bagong pag-ibig kapag ka medyo kayo ay naghiwalay, nag-anal, nabyuda, nabyudo? O talaga bang timeless na yung pag-ibig na yon at mahirap na mag-fall in love muli kapag ka kayo ay nasa 40s, 50s, 60s? Minsan iniisip kasi natin na sa edad na 50, 60 o higit pa, panahon na para mag-focus na lang sa pamilya, mga anak at apo, at mag-focus na lang sa sarili natin, you know, our own well-being. Pero ang pangangailangan ng pagmamahal at yung pangangailangan na mahalin, di ba? Hindi naman nawawala yan sa pagtanda natin, hindi naman nawawala yan sa edad. Tayo pong mga tao kasi we are formed because of love. And love is what fuels us. Diba? Kaya may mga taong talagang kahit na nasa ikalawang yugto na ng kanilang buhay, yun ang tawag dyan. Yung ikalawang chapter, kumbaga, ng buhay natin, diba? Natapos na yung chapter 1. Nasa chapter 2 na tayo. Abay, minsan talagang naghahanap sila ng makakasama nila para magbigay ng saya, companionship, diba? At magbigay ng aruga. Alam niyo po, kahit po medyo independent kayo, dapat lang yon ha, na tayo ay maging independent, lalo na sa mga kababaihan dyan. Hindi po dapat na masyado tayong dependent, no, sa ating partner, especially for the women out there as a fellow woman. Because I am a girl's girl, ito payong beshi talaga, no, natutunan ko in all my years on this earth. We as women need, not only want, but this is not a want, we need to learn how to be independent and to live on our own.

0: muna. Para with or without a partner, eh, we can survive on our own. Kaya lang, tulad ko, no, na medyo hyper-independent nga ako, hindi lang independent, eh. May pagka-hyper-independent, kahit hirap na eh, talagang ako lang, medyo I'm trying to learn, ano, how to ask for help. Because sanay ako na ako lang talaga lahat, kinikim-kim ko lahat, dinadala ko lahat. Pero kahit na ganun pa man, eh minsan, lalo pag pagod na pagod ako, gusto ko yung sana may nag-aalaga sa akin. Diba? Pag uwi ko, sana merong ano, magtitimpla ng aking bedtime tea. Bago kasi ako matulog, kailangan meron akong ano eh, yung chaaba na iniinom ko pampatulog lang. Minsan, diba, you wish that, lalo na pag may sakit po tayo. As much as ako, I enjoy being independent and ano, and living solo. Minsan eh, lalo na pag may sakit, nakakamiss 'yon, 'di ba? So, yung edad, hadlang ba 'yan para maghanap ng bagong pag-ibig? Because we are loving beings, no? Or is this something that is natural with us na kailangan eh talagang let's give each other a chance to love again. Sabi nga ni Sharon Cuneta yan eh, di ba? To love again. Oy, try nating patugtugin yan mamaya. Medyo swak na swak sa ating topic. To love again. Ni Ate Shawi. O, yan ang pagkikwentuhan natin. Sabihin nyo sa amin ang inyong POV, ang inyong point of view sa ating paksa ngayon gabi. Totoo ba na ang pag-ibig ay timeless? Or may chance pa ba to fall in love again regardless of the age sa ikalawang yugto ng ating buhay? Ay, magkikantuhan tayo ngayong gabi dito lamang sa Love Connect. Samantala, 12 minuto bago po ang alas 11 ng gabi at magbigay daan po muna tayo sa pag-uulat ng ating Radio Patrol. Tatlo arestado sa by-bust operation sa Pasay City. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, mula kay Radio Patrol Rowen Cueto. Rowen, magandang gabi.
1: Magandang gabi, DJ Monica. Kalaboso ang tatlong street-level individual matapos magbenta ng ilegal na droga sa pulis na nagpanggap na bayar sa Pidandan Street, Barangay 51, Pasay City. Nasamsam sa mga suspect ang 30 gramo ng hinihinalang marijuana oil na nagkakahalaga ng 135,000 pesos. Nakakulong na mga suspect na nahaharap sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radio Patrol, Rowen Cueto, DZMM.
0: Maraming salamat, Rowen Cueto.
2: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM.

0: Connect.
1: Love Connect.
0: Sa DZMM.
2: 10 minuto bago po ang alas 11 ng gabi. DJ Monica po, sa ngalan ni Coach V. Vanessa Antonio. Magkakasama na naman tayo hanggang hating gabi at magchichikahan sa ating paksa ngayong gabi about love being timeless. Yun nga ba talaga? Or is there a second chance for love sa second chapter ng ating buhay? Ay sana po eh hindi nyo mahanap yung sarili nyo, no, sa ganung kalagayan na kailangan nyong maghanap ng bagong panibagong pag-ibig. We do not wish that on anyone, ano? Yung maghihiwalay kayo, yung may papanaw, you know, yung minamahalin nyo sa buhay, eh, pumanaw na bago kayo, ano? Pero kung sakali na mangyari yan, tulad ko, nangyari sa akin. So, talaga bang timeless na ang pag-ibig? Yun na lang yun? Stuck ka na sa chapter 1? O maaari ba na sa chapter 2, eh, talagang pwede pang magmahal muli? Pagkwentuhan natin yan, 0919-278-3000. Let us connect tonight on Love Connect. As we go on our first music break for the night, this one going out to our beautiful Tintin. Ayan, gustong-gusto ni Tin itong kantang to, Kitchy Nadal, dito lamang sa DZMM.

0: Connect.
1: Love Connect.
0: Sunday ZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Ang parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon. Dito mo mapapakinggan sa Radyo Patrol Balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Minuto-minutong nakatutok, sinusunod ang bawat sulok para ang balitang kumpirmado at sigurado ay maihatid sa bawat Pilipino. Patuloy na magbabalita at maglilikod ang inyong mga DZMM Radio Patrol. Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol sa Estrella.
2: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela
0: na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin El Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bicornia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.
3: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.
0: Balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: May solusyon sa bawat hamon.
0: Love Connect.
4: Magandang gabi, mga kapamilya at kaserbisyo. Isang minuto makalipas po ang alas 11 at ito ang ating paksa ngayong gabi, di ba? The timelessness of love. Oh, ang saya, di ba? Totoo ba na love is timeless or can we love again? Ika nga, sa ikalawang yugto ng ating buhay? Aba, sabihin nyo sa amin kung ano ang saloobin nyo ukol dito. 0919-278-3000 lamang po ang Viber line namin, wide open just for you. O di kaya naman kung mas trip ninyo yung old-fashioned landline, abay, pwedeng-pwede din po yan. Gaya ni Floor ng Victoria Tarlac, nasa linya na siya. Teka lang, Floor, ha? Ito, 8924-4101, locals 5671-5672 at 5673. At doon po sa ating mga kapamilya na nagsasabing, eh paano yan, DJ Monica, no load? Aba eh, no load, no problem. We got you, baby! Kapag wala kayong load, eh mag-text lamang kayo ng maikli na sabihin yung, no load, call me. Kami na ang bahala, tatawagan ka namin. Medyo nako-conscious ako sa buko kasi nandito ang aming makeup artist. Si Miss Joe, hello Miss Joe. Oh, 'di ba? Tinitignan niya yung monitor eh. So ako sa aking buhok. Ayan, inaayos ko ng konti. Sige, kausapin natin si Floor ng Victoria Tarlac. Nasa linya na siya. Hello, Floor.
5: Good evening, DJ Monica.
4: Hello! Kumusta ba, Floor? Parang you sound so fresh, Floor. Oh, ha? Huh?
5: Ay, galing po ako ng Zumba kanina.
4: Ayan na!
5: I am the queen, of course.
4: Oh, nag-Zumba ka, syempre. Eh, walang ulan eh, di ba?
5: Opo.
4: Oh,
5: pag nag-Zumba kasi ako, DJ Monica, yung kapansinin ako ng mga kasama ko kasi beautiful. Beautiful. You're very nice dress. Yung mga ganun po.
4: Oh, talaga.
5: Lumalaki po ang aking tenga.
4: Oh,
5: at saka aking puso pag ganyan po na binabati ako na maganda daw ako, bagay sa akin. Ano po? Kasi po, masyado akong maarte.
4: I believe them. I believe them. Nako, hindi ka maarte. Ikaw nga aming confidence queen. Diba?
5: Oh, sabagay, DJ Marie. Thank you. Kasi, pag namamaydi ako, thank you.
4: Oh,
5: thank you, sabi ko, sa BCNN. Dahil ang pangalan ko sa kanila ay confidence queen.
4: Yes.
5: Victoria Taulak.
4: You are our confidence queen. Yan ang iyong titulo
5: marami
4: talaga.
5: Marami kang natutuwa, DJ.
4: Ano yun? Ano yun?
5: Marami pong natutuwa yun dun sa mighty ko na ano, oy, unbelievable, sabi pa nga sa akin eh, oy, believe me, ako naman.
4: Bakit unbelievable? Abay, hindi ka ba nila kilala? Talaga
5: kasi,
4: naman.
5: Kasi, DJ Monique, sa, hindi nila inaakala, ganito lang si Flor, pero kapag nagbihis naman dyan, yun nga DJ, pinaw po na ako, ay, ang ganda-ganda talaga ni ng Flor, bakit? Ngayon lang ninyo alam. Wala lang akong barya.
4: Oy. Sana all talaga ha. Sana all, di ba? Ganda-ganda ni ano.
5: Tapos sabi pang ganyan eh. Tapos sabi pang ganyan, DJ Monique. Ano, may pinapagandahan kasi. Ay, siyempre marami. Ngayon ang ninyo alam. Ako naman. Ako lang nag-aayaw.
4: Oo. Sana talaga lahat eh. Ano, lahat kasi alam mo yung confidence mo, Flor. Yan ang iyong superpower. Alam mo yan, 'di ba? That is your superpower.
5: Of course, DJ Monique. Oo. Kasi almost 10 years na ako'y single. Being the single as now until now, but sometimes I fall in love. Kaya lang secret love in my mind, in my heart.
4: Secret lang. Hindi mo pinapaalam sa mga kaibigan mo?
5: Kasi DJ Monique, ganito eh. Nung nasubukan na natin ng karoon ng lifetime loving awa, nahiwalay lang sa atin dahil napunta na sila sa heaven.
4: Yes, oo, pareho tayo. Nasa
5: kasi,
4: ano na sila?
5: Kasi DJ Monique, napapansin ko, di ba, nung unang may love life tayo, eh, parang hindi na tayo maghihiwalay kasi love na love mo siya. Mm-hmm. Yan lang forever mo, na parang wala nang katapusan sa mundo, ganon.
4: Oo, okay. Pero, meron pa palang ikalawang yugto ang buhay natin, di ba?
5: I believe that DJ Monique. Kaya lang po, depende. Kasi po, DJ Monique, alam mo, oo, maraming bubuyog na bilang ako si Bulaklak, maraming nagbububuyog. Pero ako naman, siyempre, inoobserbahan ko ang isang tao. Kasi ang inaano ko, kung gusto mo lang ako for the first time, pag yung Bulaklak nalalantara, iiwanan mo din. Yung mga ganun sa pag-iisip ko, DJ. Kasi nakikita ko na eh. Saka nangyayari.
4: Mm-hmm.
5: Kaya hindi naman sa takot siguro na magmahal muli. Kaya lang, talaga, yung nasabi ko, mahal mo lang pag-una. Pag matagal na, eh lalo DJ Monique, eh mas mga bata sa akin yung ano, yung mga ano, may gusto, ganyan.
4: Mm-hmm.
5: Pero sa isipan ko lang,
4: sabi mo nga, kung nagkwento ka nga noon na talagang yung mga medyo umaali-aligid sa'yo eh, medyo younger talaga sa'yo, di ba? Yung mga,
5: Opo,
4: sila talaga ang, alam mo kung bakit? Kasi, nai-impress sila sa confidence mo na lalo katuloy. Alam mo po tayo, lalo po tayong nagiging mas attractive. Kunyari si Flor, maganda na siya to begin with physically. Pero kapag kaya nakikita na she is sure of herself, talagang may confidence na bonggang-bongga, eh talagang lalo siyang nagiging attractive, palalo na sa mga mas nakababata sa kanya. Kasi ayaw nila yung insecure-insecure, di ba Flor?
5: Ang kwan ko nga, DJ Monique, ganito ang ano nila eh. Age doesn't matter daw. Sabi ko naman, sabi mo lang yan, sabi kong ganyan. Ay, halimbawa mo, sabi ko sa bulaklak, ang bulaklak breast, nakikita mo, nalalantayan, parang ako yun, sabi kong ganyan.
4: Uh-huh.
5: Ngayon, sabi ko, kung maaari lang, ano eh, ang observasyon ko sa'yo, yun naman ang inaano ko, DJ Monique, yung nambobola ka lang.
4: Mm-hmm.
5: Kasi, nai-impress ka lang sa ganda ng mukha ko. Pero, ako, senior citizen na ako, eh, age doesn't matter, madam, kasi nai-inlove kami sa'yo, ganito, ganito. Sa daming pambobola ba, DJ Monique? Eh, siyempre, matutuwa man ako, pero, nakahati ang mundo ko.
4: Okay, pero wag mo naman isipin parate na binobola ka. Kasi malay mo naman, they mean it talaga. Talagang bukal sa loob nila yung sinasabi nila at sincere naman sila. Nililabel mo agad na ano eh, na bolero eh, diba? Oh.
5: Meron din DJ Monique, kaya lang talaga. Ino-observe ko yan sa tagal ilang buwan na ano, tapos yung kachat mo, minsan nagbibidyo ko. Pero mabait sila, sinasabihan nga ako ng head ko sa Oscar, sabi ganyan, oh floor. Yung mga nagkahanga sa yun, magjajag ko, mo silang binabastos kasi nagjajagin ka dyan, mamaya, ganito rin, sabi niya, ay mabait naman po sila, sabi ko, kasi mabait naman akong kausap.
4: Okay,
5: ganyan
4: po. So, kailangan lang, meron tayong women of a certain age, kailangan meron tayong, yung parang, kailangan yung radar natin, i-on lang natin para alam natin kung talagang tayo ay bini-BS lang, di ba? Binobola lang, o kung sincere naman sila. So,
5: meron po. At hindi ko rin alam yun ba kasi, alam mo DJ Monique, hindi naman sa pag ano, may nagbibigay ng regalo, nagaling ng Shopee lang, walang pangalan, pero ang nakakaano doon, from lovingly yours, ganon.
4: Oh.
5: Tapos, nakapangalan sa akin. Eh, hindi ko naman hinihingi. Tapos si Mama Eddie ko, thank you. Kaya lang pag sa bulaklak, sabi ko, pwede po bang cash na lang yung ibigay mo sa akin tsaka 5 liter manok? Kasi kapag bulaklak, bukas na lang tama. ganun pa si Mama Eddie ko, DJ Monique. Tapos sabi nga na nakakabasa, eh. Yun Mama Eddie, din nila sa pan ko sa Mama Eddie na, ang dami naman daw yata kasing sa akin. Eh sabi ko naman, bakit? Bakit hindi mo itry? Baka sakaling magustuhan ka, kita, sabi ko naman po. Saka isendip pa naman po kita nakikita, sabi ko naman po. Oo. Ay, DJ mo yung alam mo. May talagang pero kadamihan kasi, may asawa na sasabi nga nila, eh, hiwalay na daw sila. Ay, ayoko yung ganun. Baka mamay dumapit ng, kirida ako. Ayoko yung maging pangalawa sa heaven.
4: Kaya nga kailangan, meron tayong, meron tayong, parang na natin, yung power of perception ba? Kailangan i-activate natin yan. Kasi nga, yung radar na ganyan, na nade-determine natin kung talagang nanloloko lang o kung totoo. Kasi yung iba, yun na nga, at our age, Floor, hindi na natin gusto na, naku, hindi na natin gusto sa ikalawang yugto ng buhay natin, meron pa tayong magiging problema. Diba?
5: Ayun nga, DJ Monique, kasi ang kinukuan ko, tapos na ang kuan natin sa mga sara o asawa natin, yung loving first love natin.
4: Oo.
5: Ngayon, iniisip ko yung mga ganun na baka magmahal ako muli eh, yung bait at saka ko na pinakita ng asawa ko, masusukliyan naman ng problema. Yung pang ganun, imbis akong serban, imbis na baka ako pa, kunyari magsusumba ako, pagdating ko, nagkagalit siya ngayon, yung pangalawa. Ang asawa ko, samantalang minahal ako, na pinakita na mahal ako, na magtagal-tagal, ay pinakita na siyang hindi maganda sa akin, pagsisisihan ko na naman yun.
4: Correct. Kaya kung ganyan lang, ako kung ganyan lang, I would rather be alone than be miserable with someone, diba? Kapag ganyan.
5: Oo, DJ Monique, katulad kanina, galing ako ng sumpa, nagtakatid ako hanggang sa palengke kasi medyo malayo yung barangay na pinuntan namin at may din kasi kami sasama. Di lumalakad akong ganyan. Yung mga kakilala ko oy, ganda-ganda naman ni Madam Paul. Saan ka ba galing? Siyempre nakidate ako. Kako naman.
4: Diba?
5: Ganun po ang ko. Tapos di, dadaan ako dyan. Papunta dito sa amin. Ay, ang ganda-ganda naman ni Nanang Claude. Ang bangubang mo. Saan ka ba galing? Siyempre nakidate ako. Yung mga ganun po.
4: Oo. Alam na nila. Na pag nakikita ka nila, aba. Ang ganda-ganda ni Flor, ibig sabihin may date na siya. So teka Flor, so ano, so ito talaga, totoo ba na timeless yung pag-ibig or naniniwala ka na we can love again truly sa second chapter ng buhay natin?
5: Depende, BJ Monique.
4: Depende saan? Sige.
5: Example na lang, sa kadamihan nga din may asawa. Mm. May asawa, oo, hiwalay. Ang problema, may anak. Eh, kunyari, yung anak, ayaw nung mga anak na mag-asawa yung tatay.
4: Yun.
5: Eh, ganun din yung mga anak ko. Ay, ayaw ko yan ma, ganito-ganito. Eh, di nagkagulo na naman po ang pamilya. Mm-hmm. Imbis na tahimik po yung buhay ko, napupunta ko ng Sumba, makakapag-jogging ako, mag-bike ako dyan, kung saan ako pupunta, yung mga ganun po.
4: So, kapag ganyan, dahil may anak ka, eh, talaga ang prioridad mo na yung mga bata. Yung nararamdaman nila. Ganon.
5: Opo,
4: okay,
5: opo. Kasi
4: tama.
5: Ang napapansin ko naman, bago, kunyari po, magmahal ako, eh mahal na mahal ko na siya, oo, hiwalay sa asawa, eh mahal ko siya. Ang problema, na iniisip ko yung mga anak niya.
4: Mm-hmm.
5: O, ngayon naman, ito naman mga anak ko, problema rin. O, ikaw kasi ma, nag-asawa ka pa, may pamilya, may anak pa, may ano. O, sabi naman po ng mga anak ko, ma, bakit kasi gano'n, gumuha ka pa ng problema mo ganito? Yung mga ganang po na ayaw ko ng isumba nila sa...
4: So naiintindihan kita Flor kasi nasabi natin yan kanina sa simula ng programa, no? Minsan kasi talagang mahirap lalo na kapag may mga bata at ayaw na ng mga bata, no? So you have to kasi it's not about me anymore, us na eh, you and the kids. Anyway, oy teka Flor, meron tayong isa pang ano, isa pang caller sa linya. Pero tawag ka uli ha kasi ang saya-saya mong kausap. So don't
5: DJ Monique, pagbigyan na natin kasi ang oras nyo is running. Maybe next time na naman, isang gabi. Kaya thank you po sa ano, sa pagtanggap nyo sa tawag ko. Thank you po, salamat po sa inyo.
4: Thank you, our confidence queen of Victoria Tarlac. Ayan naman si Flor. Maraming salamat, Flor. Diba, ampunin ka na ba pao ni Flor? Gustong ampunin ni Flor yung isang PA namin dito eh, yung aming prod assistant, si Pau Pau. Si Pau Pau, si Tintin, si Pat Pat. Oh, paano si Carlo? Si Car Car, ganon. Narinig ko sa programa ni Kuya Dan eh, panay ano eh, inuulit yung first syllable ng pangalan nila. Okay, 11:16 na po sa Love Connect. Totoo ba that love is timeless? Or can we love again? Do we have a right to love again? Sa ikalawang yugto ng ating buhay, sabi ni Liza ng Paranaque, kapag may oras kayo sa isa't isa, ay mas madaling malaman kung mas okay pa ba ang... Ano ba itong sabi niya? Kapag may oras kayo sa isa't isa, aba e pwedeng magtiwala na meron pa pong ikalawang chapter ng buhay. Basta talagang kayo ay mag-alay ng oras sa isa't isa. Yan naman ang sabi ni Liza ng Paranaque. Sabi naman ni Myra ng Pasig City, bagong pag-ibig ba o takot lamang sa pagtanda ng mag-isa? Kasi DJ Monica, may pagkakaiba sa paghahanap ng taong tunay mong minamahal sa second chapter ng iyong buhay or kung naghahanap ka lang ng pupuno sa kalungkutan mo. Ay nako, ang ganda ng point na 'yon, 'di ba ni Myra ng ano ng Pasig at saka ni Liza ng Paranaque. Natututo talaga tayo sa ating mga kapamilya at kaserbisyo. Maraming salamat sa inyong mga mensahe. Ngayon naman po ay si Nolly ng Marikina ay nasa linya. Hello Nolly. Hi.
1: Hello, magandang gabi DJ Monique.
4: Hello, kumusta ka Nolly?
1: Ito ang dati kong paborito DJ nung Radio Romance Time.
4: Ay, talaga lang. 101.9,
1: diba?
4: Radio
1: kasama
4: Romance.
1: Kasama niyo si Chang Ami.
4: Yes, kasama ko si Chang Ami. Tama ka dyan, Nolly.
1: Oh,
4: sa nakikinig ka pala.
1: Bata pa tayo, DJ Monique.
4: Oo, bata pa tayo.
1: Noong time na yun.
4: Oo, kasi nung Radio Romance Time, eh mga sanggol pa tayo nun eh, diba? Kaya talagang bata pa tayo ngayon.
1: Ngayon, ngayon mga beauty na tayo.
4: Pero nakakatuwa beauty naman. Na ano? Na eh. Yes, oo. Ayan, oh, so pareho pala tayo. Pare-pareho tayo, no? Ni, ano, oy, ni
1: Confidence Queen. Masayang kausap si, ano,
4: si Floor. Si Floor. Oo, nang si Floor ng, ano, our Confidence Queen of Tarlac. Oh, di ba?
1: Oo, baka naman pwede makilala.
4: Uy! Magiging ano na to, talagang ito yung ano eh, ito yung trabaho ni Coach V, magiging matchmaker na to.
1: Oh, yeah.
4: Sa ating mga listeners. O tatanong natin
1: baka
4: si ano.
1: Ba pwede magkuha yung CP number niya?
4: Oy,
1: o Facebook.
4: O sige, kausapin mo siya dali, Noli. Nakikinig si Floor. Dali, sabihin at tanungin mo siya ngayon.
1: Ito, baka naman pwede ko malaman yung CP number mo.
4: Yee-hee.
1: O kaya yung Facebook mo.
4: Uy!
1: Parang masaya siya eh.
4: Masaya siya talaga.
1: Bulis pa lang eh.
4: Oo.
1: Bulis pa lang ngayon na eh.
4: Masaya siya talaga. At saka alam mo, ano yan, nag-zumba, nag-exercise, nag-ano, talagang, talagang napaka-beauty-beauty at she is in shape, o, diba?
1: At saka, narinig ko ngayon na parehas na kami sa inyo eh.
4: Oo, at parehas na kayong ano, no? Pumanaw na ang inyong inyong mga asawa.
1: Oo,
4: aba eh.
1: Ano ako, bali 5 years ago na.
4: Oh, 5 years na, Noli. Oo, so ito ang tanong ko sa'yo, unang-una, yan ha, Floor. Baka naman may kasagutan ka kay Noli, di ba? Pwede bang ano, pwede bang ibigay ang Facebook, ang ano mo, Blue App mo? Baka pwede namang ibigay yung handle mo sa Blue App. Oh, di ba? Sabihin mo lang sa amin, Floor, at kami ay magma-matchmake. Matutuwa si Coach V na to. Ginagawa natin yung
1: tawag. Ayan, ang tagal ko lang tumatawag dyan, DJ Manise. Kilala na rin ako halos ni DJ Manise.
4: Oo, oh, okay, sige.
1: Matagal na akong listening ninyo.
4: Oo. So, ibig ba sabihin, dahil hinihingi mo yung, ano, yung contact information, ano, ni Floor, ibig ba sabihin yan ay ano, ikaw ay naniniwala na may second chance pa sa pagmamahal?
1: Oo, kasi wala pa kasi wala naman ako ngayon. Dati, nakwento ko kay DJ, ay kay Coach B na ano, pero wala na ngayon.
4: Oo, wala.
1: Alam na yung story ni Coach B yun. Dahil ko na sa kanya dati pa.
4: Oh, okay, sige. So, pero nga, yun nga, para sa'yo, eh talagang people have a chance to love again.
1: Oo, naniniwala ko, simple. Kasi magkakaedad man tayo, yung puso, ganun pa rin.
4: Diba? Hindi
1: yung
4: naman...
1: bata pa tayo.
4: Oo. Yung puso natin, hindi naman tumatanda. Diba?
1: Oo.
4: Oo. Ayun. So, we have a chance to love again. Ang ganda. Eh, ikaw ba?
1: Naniniwala ko lang.
4: Oo. Ikaw ba, Noli, sa 5 taon mula nang pumanaw si Mrs., eh, nagkaroon ka na ng ano, ng isa pang minahal o kinilig ka na ba? Or ke Floor lang talaga? Your heart?
1: Meron na rin. Kaya lang nakakatawa ko kanina, natuwa ko sa kanya eh.
4: Oy, nakakatawa talaga si Floor, ha? Oo. At,
1: hindi, second time ko na sa narinig dyan. Yung ikaw din di ba nung muna nakausap niya? Alam mo, ikaw din yun eh.
4: Oo. Ay,
1: second
4: time pa lang. O, parati siyang tumatawag talaga. O, regular na siya dito. O, sige, pag nakausap namin uli, itatanong namin ha, kung pwedeng hingin yung kanya.
1: Sige.
4: Magma-matchmaker kami para kay Noli at kay Floor. O, di ba?
1: Baka sakali.
4: Oo, medyo
1: lumang... Diba taga-Tarlac siya?
4: Taga-Tarlac, medyo LDR kayo, mangyayari niyan. So, medyo, ano, medyo mas kailangan gawin
1: ng parang. Marikina ako eh.
4: Ha? Marikina ka nga.
1: Marikina.
4: Oh, Victoria Tarlac siya. LDR talaga kayo niyan. Willing ka ba na?
1: Yung ang labas doon.
4: Oh, yun ang labas noon. Willing ka ba na pumunta-punta doon? Pupunta mo siya sa Tarlac? Oh.
1: Eh, kung sakali.
4: Ang cute ni Noli. Nakukutan ako sa'yo. Sige. Okay. Sige, Noli. Ayan na. He believes that love... We can love again. Yung ikalawang yugto ng ating buhay. At Floor, kung nakikinig ka ha, sabihin mo lang sa'yo.
1: Naniniwala ko doon.
4: Yun. Talagang romantiko
6: easy,
4: itong si...
6: Easy, easy.
4: Oy, easy daw, di ba? Yung mga sound effects nakakatawa. Ayan. Itong si ano eh, itong si Nolly talaga romantiko mula pa nung nakikinig ng 101.9 Radio Romance.
0: Ang galing mo!
1: Radio Romance time mo nga.
4: Talaga naman. Okay. Ang galing mo daw, Nolly. Sige. Thank you. Tawag... Nolly, huwag mong kakaligtaan. Tumawag ka uli kasi i-update ka namin kung ano kasagutan ni Floor, ha? Kaya tawag ka uli.
1: Sana.
4: Oh. Ano? Sana ano?
1: Pwede mag-request DJ mo, Nick?
4: Oh, sige ba? Anong request mo? Sige. Anong...
1: Ano ng Hopelessly Devoted to You?
4: Oy, nako, Olivia Newton dyan. Sige.
1: Oh, yun.
4: Hopelessly Devoted to You ni Olivia Newton dyan. Mula sa pelikulang Grease, nung 70s. Sige, papatugtugin namin 70. Para lamang sa'yo. Thank you, Nolly.
1: Maraming, salamat.
4: Maraming salamat. Ang cute ni Nolly. Ayan naman po. Si Nolly ng Marikina, abay, nagma-matchmake na tayo dahil medyo ano eh, nagre-reach out siya kay Confidence Queen. Naging ano eh, matchmaking show ito eh. Maya-maya lamang po eh, love confession na, no? Pero ito rin po mga kapamilya, no, sa mga nakinig, nakikinig sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta, abangan ang question of the day ng May Money Ka sa DZMM promo sa programang RYM Remember Your Music kasama si Kuya Dan. Mamaya po meron kayong pagkakataong manalo ng 1,000 pesos, di ba kahapon, namigay tayo dito sa Love Connect. E maya-maya naman si Kuya Dan ang magpapasaya sa inyo at mamimigay ng 1,000 pesos. Kaya wag po kayong bibitiw, manatiling nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. At handa na kayo dapat nasagutin ang question of the day ng May Monica sa DZMM. Diba? May Monica, sabi ni Monica. 25 minuto makalipas ang alas 11 ng gabi. Eto na ang request ni Loverboy Nolly. Hopelessly Devoted to You, Olivia Newton-John coming at ya dito lamang sa DZ. MM.

0: Ang solusyon sa bawat hamon. Lab Connect. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin El Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radio Patrol 630. Money ba ang hanap mo? Gusto mo ba ng 1,000 piso?
1: Money, money, money!
0: Ito na! May money ka sa DZMM Radio Patrol 630. Sagutin lang ang question of the day sa 630 kHz AM band. Para magpadala ng sagot, itype ang DZMM 630 space ang inyong pangalan, space ang area kung saan kayo nakikinig, at ang letra ng inyong sagot. At ipadala ito sa aming cellphone number 0919-278-3000. Ang mananalo ay padadala ng 1,000 pesos sa kanilang e-wallet app. Para sa karagdagang detalye, bisitahin po ang DZMM Teleradio Facebook page o sali na para may money ka sa DZMM!
1: Money, money, money! Money, money, money! Money, money, money!
0: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music, kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio. Balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Love Connect.
2: Love Connect.
0: Sa

0: 27 na minuto na lamang, ano? RYM na, Remember Your Music, kasama ang ating minamahal na si Kuya Dan. Samantala, you know what time it is? It's time for our Love Confession.
1: Love Confessions, kung saan ang lihim ay magiging pag-amin.
0: Magandang gabi po, DJ Monica, at sa lahat ng mga tagapakinig ng DZMM. Ako po ay si Melissa, 30 taong gulang, at may kasintahan po akong itago na lamang natin sa pangalang Ray. 32 years old naman po siya. Matagal na po kaming nagsasama. Magsi-6 years na po ngayong November. At halos 4 years na rin po kaming nagli-live-in. Nagdesisyon po kaming magsama sa iisang bahay dahil mas convenient po iyon para sa lifestyle naming dalawa. Isa rin po sa mga nagustuhan ko kay Ray ay ang magandang relasyon niya sa aking mama at sa mga nakababata kong kapatid. Pero noong nakaraang buwan po, DJ, nakatanggap ako ng isang napakasakit na balita. Pumanaw po ang aking mama. To make the long story short, naiwan sa akin ang responsibilidad na alagaan at suportahan ang aking nakababatang kapatid. At para sa akin po, hindi naman yon problema dahil kaya ko naman pong mag-provide para sa kanila. Bilang ate, natural lamang po sa akin na akuin ang responsibilidad na iyon. Lalo na ngayong wala na ang aming mama. Nang sabihin ko po kay Ray na maninirahan na sa amin ang aking kapatid at ako na ang aako sa kanyang mga pangangailangan, hindi naging maganda ang pagtanggap niya rito. Sinabi niya na baka maging sagabal daw ang kapatid ko sa daily routine namin at madagdagan ang mga gastusin namin sa buhay. Hindi ko po iyon nagustuhan, DJ, at labis ko pong dinamdam ito. Nasaktan ako sa mga sinabi niya. Nauwi po iyon sa pagtatalo namin at hanggang ngayon, isang linggo na pong lumilipas pero hindi pa rin po kami nakapag-uusap ng matino. DJ, sana po ay matulungan ninyo ako sa sitwasyon ko. Mahal ko po si Ray at sa totoo lamang, nakikita ko pa rin po ang future namin together. Marami na rin po kaming pinagdaanan at halos 6 na taon na rin ang relasyon namin. Pero kung papapiliin po ako sa pagitan ng kapatid ko at kay Ray, alam ko po sa sarili ko na mas matimbang sa akin ang kapatid ko. Hindi ko po kayang talikuran ang aking sariling kapatid, lalo na ngayong ako na lamang ang kanyang maaasahan. Hindi ko po alam kung tama ba ang desisyon ko at kung tama ang nararamdaman ko. O baka naman ay nagpapadala lamang po ako sa aking emosyon dahil sariwa pa ang pagkawala ng mama ko. Mahal ko po si Ray, pero mahal ko rin po ang aking kapatid at responsibilidad ko, ang kapatid ko. Ang tanong ko po ngayon, mali po ba kung ako ang aako sa kapatid ko? At uunahin ko siya sa sitwasyong ito? At posible po ba na magkaroon ng future ang relasyon namin kung hindi siya handang tanggapin ang responsibilidad na ito na kasama ako? Sana po ay mabigyan ninyo ako ng payo, DJ Monica. Maraming salamat at hello sa lahat ng tagapakinig ng DZMM. Nagmamahal, Melissa.

0: tayo ng eksperto, eksperto sa La Love Connect.
1: Hello, Melissa. Unang-una, maraming salamat sa iyong love confession. I hear you and I feel your confusion and your pain. Medyo nararamdaman ko rin ano, yung feeling mo of betrayal mula kay Ray. Unfair na pinapapili ka ni Ray between him and your family. Pinakisamahan mo naman yung pamilya niya, di ba? Kunento mo yun. Dapat, siya din sana marunong makisama sa pamilya mo. Lalo na ngayon that you are grieving. At meron ka ngayong malaking responsibilidad na alagaan ang kapatid mo. Hindi dapat manguna yung pagka-selfish niya. Because oo, he is being selfish by asking you to choose na ayaw niyang akuin mo yung kapatid mo. So wala ka ngayong choice, di ba? Kung hindi pumili between the two of them. Unfair talaga yon. Kung kasal na kayo, baka, and I say maybe ha, meron pa itong konting weight kasi may marriage vows na, lalong-lalo na kung may anak na kayo. Dapat kasi kapag ka nagpakasal na, di ba, bubukod na kayo at ang prioridad nyo na ay yung sarili nyong pamilya. Pero kahit na ganun pa man, kapag ka may kapatid ka na underage pa, kailangan ng may susuporta sa kanya, parang no-brainer ito, di ba, na dapat nandyan ka as the ate na aalagaan mo siya. Kaya, lalo na hindi pa kayo kasal at wala kayong anak, wala ang karapatan ang boyfriend mo na ilagay ka sa sitwasyon na ganito. You are

0: sitwasyong alanganin and unfair, and you are not yet married, can you imagine yung mas malalaki pa na unfairness na ibibigay niya sa'yo kapag ka mas meron na siyang karapatan to demand because you will already be married? Gusto mo ba talaga na yan ang mapangasawa mo? Siguro ngayon pa lang mag-isip-isip ka na. Ang pagmamahal po, ang pag-ibig, mga kapamilya at kaserbisyo, that is never enough in a relationship. Parati nating sinasabi yan, ano? Minsan nga patugtugin natin yung kantang yon, yung sometimes love just ain't enough. Kasi kailangan talaga may respeto sa boundaries ng isa't isa. Merong tiwala sa isa't isa. At kung hindi niya ito nabibigay sa'yo ngayon pa lamang, kailangan mag-iisip na tayo if this is the kind of person we want to spend the rest of our lives with. Maraming salamat sa iyong love confession. Sana ay nakatulong kami sa'yo. At sana ay nakatulong kami sa ating mga kapamilya at kaserbisyo na medyo nakaka-relate dun sa love confession natin. Ayan naman po. At huwag po ninyong kakaligtaan kung meron po kayong love con at gusto po ninyong i-share sa amin, pwedeng-pwede po yan. 0919-278-3000. Kahit mahaba po, I always say, don't worry, we gotcha, honey. Kaka-copy-paste lang, ipiprint, madaling basahin on the air at magbibigay kami ng payo para sa inyo. Happy birthday sa ating ateng Aimee Estareja!
1: Happy birthday!
0: Ng ating news desk, ano? At siya din ay nagko-co-anchor sa ating Tita Doc Lulu Marquez tuwing linggo, hating gabi hanggang alas 4 ng umaga sa Private Talks. Ayan naman si ateng Aimee, birthday niya ngayon. Happy birthday, ateng!
1: Happy birthday!
0: And sa ating katanungan at paksa ngayong gabi, no? The timelessness of love. Talaga ba that love is timeless? Or can we love again sa ikalawang yugto ng ating buhay? Yaan naman po ang ating paksa ngayong gabi sa Love Connect, no? And in conclusion, ito, importanteng-importante, ha? Sabi nga ng ating listener na si Miko ng Quezon City, meron naman pong second chance for love sa ikalawang yugto ng ating buhay. Naniniwala ako na ang pag-ibig knows no bounds and knows no age limit. Ang ganda, yan ang sabi ni Miko ng Quezon City. Sabi naman ni Jessa ng Marikina. Pero paano natin malalaman kung handa na po tayong magmahal muli? Kasi pwedeng-pwede naman sana. Hindi kailangang pilitin ang sarili na pumasok sa relasyon dahil lamang may taong darating, DJ. Ito, ang ganda ng sagot niya. Ang pagiging handa sa pagmamahal muli ay hindi nangangahulugang tuluyan ng nawala ang lahat ng sakit o alaala ng nakaraan natin. Maaari pa rin tayong magkaroon ng pangamba na magmahal muli, ngunit natututo tayo na harapin ito nang hindi hinahayaang kontrolin ang ating buhay. Kumbaga, handa tayong magmahal muli, pero hindi natin kakalimutan yung ating minahal nung nakaraang chapter ng ating buhay. Ayan, diba ang gaganda ng sagot ng ating mga kapamilya at kaserbisyo? At kung kayo po ay meron pa kasagutan, 14 na minuto bago ang RYM, baka pwede pang ihabol yan, 0919-278-3000. Diba? Marami pa tayong kasagutan dito. Kasi alam nyo po, mga kapamilya at kaserbisyo, minsan talagang yan ang ating question, ano? Yung million peso question. We already loved once in our lives. Is it okay to love again? Lalong-lalo na, no? Gaya ng napag-usapan natin ni Flor kanina, kapag kami mga anak, tulad niya. Paano kung tutol ang mga anak?

nak na magkaroon ka uli ng relasyon ay that is going to be a problem. Medyo parang relate din yung love confession natin, di ba? Ang pipiliin mo ba ay yung pamilya mo? Di ba? Parang yung problema ni Melissa kanina. Yung kapatid ba niya? O yung boyfriend niya na ayaw na arugain yung kapatid niya? Ayaw na alagaan yung kapatid niya? O eh, paano kung ayaw ng anak mo na magka-boyfriend o magka-girlfriend ka muli? Kunyari, naghiwalay na kayo at o kaya ay byuda o byudo ka na. Napakagandang tanong yan. Sabi ni James ng Taguig, isa ito sa pinakamahirap na sitwasyon, DJ. Sa mga magulang na gustong magsimulang muli, maaaring nag-aalala ang mga anak na baka masaktan ang kanilang magulang. Magamit lamang sila, ba? Diba? Kasi meron naman talaga dyan eh, ang gagamit lamang at ang habol ay yung ka-ching! Kaya sabi ko nga kanina, kailangan may discernment tayo, ba? Diba? Sabi ko kanina kay Floor, pinag-usapan namin, ba? Diba? Kailangan may yung ating powers of discernment, i-activate natin yan. Talaga bang mahal tayo? O talaga bang ang habol lang ay yung cha-ching? Kasi talagang magpakatotoo tayo, let's get real, mga kapamilya, no? Sometimes that happens. Eh, ginagamit lang tayo dahil medyo alam nila na retired na tayo, meron na tayo retirement benefit, yung iba dyan, di ba, may retirement benefit na, yung mga 60 and above, eh, gusto lang tayong gamitin para sa mga ano nila, no, sa retirement benefits ng ating mga kapamilya at kaservisyo doon sa mga 60 and over. So, kailangan may discernment tayo. So, yun nga eh, ito nga ang sabi ni, ni James ng Taguig. Eh, yan po eh, mga inaalala ng mga anak eh, pati yung problema sa mana at ari-arian, DJ. May ilan ding nahihirapang tanggapin ang kanilang namayapang ama o ina ay maaaring mapalitan na sa puso na natirang magulang. Kaya mahalaga pong kapag may mga bata na involved, ay bukas sa pag-uusap, sa conversation, at papakinggan nila yung pangamba ng kanilang mga anak. At kapag po walang narating na compromise mula sa mga bata at mula sa partner, eh nandyan na po yung mamimili na po tayo kung ang pipiliin natin ay yung ating mga anak o yung ating bagong minamahal. Medyo nagiging komplikado yung kwento ng buhay kapag kaganyan na. And of course, kapag minors pa yung mga bata, eh no-brainer po ito. Eh, pipiliin natin yung mga anak natin. Siyempre, mga anak natin yan eh, dependent sa atin yan. Pero kapag ka medyo ano na sila, may edad na, no? Independent na, eh ano na tayo? Empty nest ang tawag doon, di ba? Empty nest na tayo. Doon medyo nag-iiba na ang ihip ng hangin kasi pwede na nating piliin yung sarili nating kaligayahan kasama ng ating bagong minamahal. Eh pag ganyan, eh hindi na po kami pwedeng hindi na pwedeng magdikta yung mga bata kapag ka, lalo na pag may sarili na silang mga pamilya. Ibang usapan na po yan. Kaya yan, no? Sabi ni James ng Taguig, dapat eh hindi kakalimutan, kailangan may open communication, bukas sa pag-uusap at bukas sa pakikinig ang anak at ang bago mong minamahal. Ang ganda ng ating mga diskusyon ngayong gabi sa ating paksang The Timelessness of Love. Or totoo ba that we can love again? Diba? Sa ikalawang yugto ng ating buhay. Maya-maya papatugtugin natin si Sharon Cuneta. Kasi swak na swak yung kanyang kanta eh, sa ating paksa ngayon, yung To Love Again. O, yung mga batang 80s na tulad ko, yung mga Gen X, alam na alam yan. We will play that later. Yan ang ating extra song, diba? Samantala, sabi naman ni Vince, sabi ni Vince ng Caloocan City, paano naman kung ikinukumpara pa rin ang bagong karelasyon sa dating asawa, DJ? Lalo na
Lalo na sa mga naulila, maaaring manatiling bahagi ng buhay ang alaala ng unang asawa. May mga bagay na hindi nababalikan na, mga nakasanayang gawain at mga alaalang habang buhay ng iingatan. Ngunit ang pagkakaroon ng bagong pag-ibig ay hindi nangangahulugang kailangang burahin na ang nakaraan. Magkaiba ang bawat tao at bawat relasyon. Kaya kung kaya po na magmahal habang yung alaala ng nakaraan ay nandyan pa rin, and we are still keeping the past close to our hearts, eh pwedeng-pwede po na magmahal ng muli. Maraming salamat sa ating mga kapamilya at kaserbisyo, no? Nag-share ng kanilang mga opinion, kanilang mga POV, ika nga eh, yung points of view, yung kanilang mga kasagutan sa ating question ngayong gabi. The timelessness of love, or the ability to fall in love again in the second chapter of our lives. And in conclusion po, mga kapamilya at kaserbisyo, hindi nasusukat sa edad ang karapatan at ang abilidad ng isang tao na magmahal muli at maging masaya. O di ba nga, ngayon lamang sa Love Connect, dalawang isang byuda at isang byudo ang medyo nagmamatchmake tayo, di ba? si Nolly at si Floor, di ba? Ayan, kung nakinig kayo kanina. Medyo pareho ng pumadaw ang kanilang asawa at parang, nako, gusto ni Nolly maki-connect kay Floor. Kasi hindi po nadadala sa edad yan. Age doesn't matter when it comes to love, sabi nga ni Nolly, diba? E wala namang hinahanap na edad ang pagmamahal at ang puso. Maaring iba ang anyo ng pag-ibig sa ikalawang pagkakataon, sa ikalawang chapter ng buhay, mas tahimik, ayaw na natin ang gulo, ayaw na natin ang away, gusto na natin mapayapa na. Nag-iiba yung uri ng pagmamahal na hinahanap natin. E kung ako nga tatanungin ninyo sa second chapter ng aking buhay, ang mas hinahanap ko na ngayon ay yung mas mapili na ako ngayon kesa dati. Parang when I was younger, it was all about being chosen. Yaan, di ba? When we are young, we want to be chosen. But when we get older, mas nagiging choosy na tayo We want to do the choosing already. We don't want to be chosen anymore. We want to do the choosing. Di ba? And we don't run after people anymore. We attract, di ba? Ayan naman, ang kakaibahan kapag medyo kapag nasa second chapter ka na. Kasi mas maingat na tayo, mas malalim ang pinagdaanan natin sa buhay, so we are more careful now because we have wisdom and we know what we want. Hindi lahat ay kailangang magkaroon ng bagong relasyon. Yung iba dyan, ayaw na nila, gusto na nila yung mas mapayapa sila being alone, and that is okay too. Hindi po kami nagdidikta dito sa Love Connect. Kung gusto nyo na may partner, that's cool. If you want to be alone, aba, that's cool too. Ang importante po dito ay yung ating peace of mind at yung ating kaligayahan, no matter what stage or what chapter in our lives that we are in. Ayan naman po, sana ay may natutunan kayo sa episode na ito ng Love Connect at sana nag-enjoy kayo, no? Ako parating enjoy kapag kasama ko kayo dito sa Love Connect. Kasi I not only am able to share my wisdom and experiences, pero natututo rin ako sa wisdom at sa mga experience po ninyo, mga minamahal na kapamilya at kaserbisyo. Abangan po ninyo si Kuya Dan. Susunod na po sa Remember Your Music. Hanggang sa susunod, DJ Monica sa ngalan po ni Coach V. Thank you so much for tuning in and keep it right here. So DZMM, leaving you with Sharon Cuneta.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras. 1 minuto makalipas ang alas 12 ng umaga.
1: Natatandaan mo pa ba ang theme song ng buhay mo?
2: Theme song ng buhay mo?
1: Ating balikan ang musika ng nakalipas na mga dekada.
2: Nakalipas na mga dekada.
1: At sariwain ang mga alaalang kalakip nito. Mga awiting nagpaiyak, nagpangiti, nagpakilig, at nagpaindak sa ating nakaraan. Ating nakaraan.
2: Remember your music.
1: Haranahin ka ni Kuya Dan Capusyon. Sabayan ang tugtuging hatid ng Remember Your Music sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Remember Your Music.

Kumusta? Ngayong madaling araw hanggang mag-umaga, sasamahan kita. Sasabayan natin ng mga paborito mong kanta. Kung gusto mo nakakwentuhan, pwede rin naman. Just sit back, relax, and have fun. This is Remember Your Music kasama si Kuya Dan. Kung kayo ay may mga song request mula sa 60s, 70s, or 80s, magpadala lang na mensahe sa ating DZMM Viber line. That's 0919-278-3000. O kung gusto nyo nakakwentuhan on the air, pwede pong tumawag sa 8924-4101, locals 5671-5672 at 5673. Patuloy nyo po kaming napakikinggan sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at sa bayang napapanood sa DZMM Teleradyo. Kapamilya, ngayong umaga ng Miyerkules, halika ating simulan ang kwentuhan. Sagutin mo lamang ang ating katanungan. Sa mga gawain, gusto mo ba tinatapos agad? O ikaw yung tipong mamaya na?

0: Swabbing umaga, September 30, 2026, araw po ng Wednesday. Good morning. Welcome sa ating favorite morning tambayan, alas 12 hanggang alas 4 ng umaga. Ito po ang Remember Your Music, kasama ang nag-iisang Balbasa Radyo, ang inyong Kuya Dan. Hatid sa inyo ang tugtugan mula sa 60s, 70s, 80s, ang inyong mga paborito. At syempre pa may OPM din tayo dito. At mamaya din, ulitin natin ang ating katanungan para sa ating huntahan ngayong umagang ito ng Midweek Wednesday. Batiin muna natin lahat po ng mga nakatutok at nanonood na sa atin sa kanilang mga telebisyon via DZMM Teleradyo. Kaway-kaway po sa inyo dyan. Hello. Wednesday na nga ni. Ganun din sa mga nakikinig naman sa atin sa kanilang mga radyo, sa kabahayan, sa kanilang mga opisina, sa mga tindahan na binabantayan 24/7. Sabihin ko 24 hours. Tama din naman yun. At syempre sa mga nakikinig sa atin na nasa kalsada sa mga sandaling ito, kung saan man po kayo papunta sa inyong mga trabaho o pauwi galing trabaho, o gusto nyo lang gumala ng ganitong oras, sana all. Magandang umaga po sa mga naka-tune in sa atin via DZMM Radio Patrol sa East 30. Mga kapamilya, 86 days na lamang po ang ating countdown at Pasko na. 86 days.
1: Merry Christmas!
0: Merry Christmas! At nandito na si Santa ngayon sa ating gilid. Magandang umaga sa iyo, Santa. Hay nako, at saka ngayon, ito pa. Dahil ngayon ay last day of September. Oo, at matatapos na yung unang bear mask. Pambihira talaga, ganun lang yun. At ang ibig sabihin yan ay swell the day. Magandang umaga sa mga sisweldo ngayong umagang ito. Hindi pa pala ngayon, ang aga naman pumasok na sweldo ninyo. Ating gabi pumapasok yung sweldo ninyo. Mamaya pa, mga alas 7, papasok yung sweldo, no? Magandang umaga sa mga kinsenas katapusan ang swelduhan. O eh, pagkaganyan, alam nyo na kung saan pupunta yan eh, di ba? Saan ano, saan nakalagay yung maraming kaltas sa inyo? Saan nakalagay yung maraming kaltas? Doon sa kinsenas o doon sa katapusan? Nasa katapusan eh, no? Andito yung mabigat eh, yung mas maraming mga binabayaran ng mga... Wala ka nang magagawa yung... Nakaltas na kaagad, pambihira naman talaga. O at least, tsaka due date, diba? Bayaran na kuryente, bayaran na internet, ng tubig, ng ano pa ba? Ng mga subscription ninyo, kani-Netflix ninyo. Ay, ang daming babayaran. Pero at least, importante, may pambayad, diba? Doon naman tayo sa may pambayad. Attendance check galing sa 30 minutes meeting sa Pagbilao. Team Radyo muna habang nasa biyahe pa uwi. Hoy, ang Team Rehabad ay nasa biyahe sa mga sandaling ito. 30 minutes lang yung meeting ninyo sa Pagbilao, tapos pinuntahan nyo pa. Hindi ba pwedeng i-zoom meeting yan? Ha? Pambihira naman yung... Ano ba naman yan? Nakakapagod. I mean, ano pa yung sabi mo kanina? Kahapon, sabi mo, halfway na pala ng Manila yung... Halfway doon ng Manila at Katanawan yung Lucena. Parang hindi halfway. Sabihin mo doon sa ka-meeting ninyo, ang lagi pong sentro, Cubao po, tatandaan ninyo. Pag sinabing mag-meet halfway tayo, sa Cubao po yun yung ibig sabihin nun. Para hindi kayo masyado mapalayo. No? Mag-iingat kayo sa biyahe. So, nasa na kayong banda, ano, Marian? Anong lugar na kayo? Nasa may, kung sa... Katanawan. Ay, sa Pagbilao pala kayo nag-meeting. O, medyo mabilis-bilis na kayo makakauwi niyan. A Commonwealth na? Wala. Oo, pagkatapos ng programa, nakano na kayo. Baka humihilik na kayo niya bago matapos. Yung RYM. O, kasi pagod sa biyahe. O, siya, mag-iingat kayo. O, ito na. Dahil na ang oras po natin ay 12:26 na ng umaga. Uy, tsaka ngayong September 30 daw ay, ito o, nakalagay dito, International Podcast Day. Happy International Podcast Day ngayong umaga. Naalala ko kasi, nung isang araw, naimbitahan tayo ng ating kaibigan na itago natin sa pangalang RB. na dati nyo kilalang si Chiki, eh, Boom Boom. Chiki Boom Boom. Sa kanyang pagganap, no, sa Podcasters on the Mic. Maraming maraming salamat, Chiki, sa pag-invite. Nandun din si Rica Lasso, eh, nakasalubo ko sa elevator, di namin alam kung saan may pupunta, eh. Sa kanyang pagganap, no, sa congratulations sa BNB Media. Siyempre, powered by Spotify, kung saan mapapakinggan ang inyong mga paboritong podcast. Thank you so much. Ito na, 12:27 na po ang oras natin. O, bago tayo magpatuloy, mamaya merong ano, meron tayong pagganap mamaya. Pero alamin muna natin ang ating pag-uusapan ngayong umaga ito dito sa ating
2: Huntahan with Kuya Dan sa Remember Your Music.
0: Huntahan with Kuya Dan ngayong last day of September. Alamin natin ang ating katanungan.
2: Narito na ang katanungan ni Kuya Dan para sa ating huntahan.
0: Ang katanungan ni Kuya Dan sa ating huntahan ngayong umagang ito, sasagutin mo lamang sa mga gawain. Oh, pagka meron kang mga kailangang gawin, ano daw ba ang style mo? No? Gusto mo ba yung tinatapos agad-agad? Kasi may mga ganun eh, yung kakalapag pa lang ng mga kailangan gawin. Kailangan gusto, tapos na kaagad, wala na kung ano-ano, di ba? O ikaw yung tipong, mamaya na yan. Nasaan ka dun? O ikaw yung in-between, merong in-between eh, di ba? Yung hindi agad-agad pero hindi naman sobrang tagal. Gusto ko malaman ng inyong mga kasagutan. Pwede mong i-viber yan sa 0919-278-3000. O kaya naman, eh, tumawag at tayo magkahuntahan on the air sa 8924-4101, locals 5671, 5672, at 5673. Kung ikaw ay online sa mga sandaling ito, no, patay ang radyo mo, patay ang TV mo, pero ikaw ay online at gusto mong sumama sa ating huntahan, ganito lang gagawin mo. Ano, pumunta sa aking Facebook page, hanapin mo po sa Facebook ang pangalan Dan Capucion, ang spelling D-A-N-C-A-P-U-C-I-O-N. At doon makikita mo yung aking pinost. Tapos pwede kang mag-comment doon, pwede kang mag-DM. Kahit ano gusto mong gawin, gawin mo na lang. Mahala ka na doon, ha? Basta sasagutin mo ang tanong natin, sa mga gawain, gusto mo ba tinatapos agad o mamaya na? May ganun, di ba, yung manyana? Madami nagagalit doon yung manyana habit, yung sige, mamaya na. Parang feeling ko perfect lang pag nandun ka lang sa bandang gitna. Yung hindi agad-agad pero hindi ring sobrang late, 'di ba? Para kasi mahirap din yung agad-agad, ah. Baka isipin mo, di kailangan agad-agad tapos agad yan. Mahirap din 'yun kasi wala kang leeway para intindihin talaga kung ano yung gagawin, 'di ba? Kailangan mo ng konting leeway para mag-sink in muna sa iyo kung ano ba yung gagawin o ano ba mga pwedeng style para mapabilis kung ano man yung gagawin mo na 'yon, 'di ba? So, I think kung ako ang sasagot, nandun ako sa gitna lang. Sabi ni Mimi Trinidad, may entry, gusto ko tinatapos agad ng may kaayusan at produktibo. O maganda yung ano, maganda yung yung keywords. Kaayusan at produktibo. Ayoko nang matatambakan ng gawain at para sa ngayon, sa gayon, marami rin akong ibang magagawa. Ayokong nababakante ang oras ko. Ba't ako pumipiyok? Ano pumipiyok? Ayaw na nababakante ang oras. So, more on ando si Miss Mimi sa game na yan, agad-agad. May mga ganun talaga. Bakit ganun? Parang nag-i-scratch yun nila muna. Parang nagre-remix mag-isa yan. Naririnig ko. Maraming salamat po sa iyong kasagutan, Miss Mimi Trinidad. Si Miss Erlinda Villaluza, nag-good morning. At nagre-request ng kantang Sana Ngayong Pasko. Wala pa sa ano yung lalamunan ko. Hindi pa masyado nakakondisyon. Maya. Good morning kay Miss Fatty. Nagising na rin sa mga sandaling ito. At si Angelo ay gising na rin. Alright, ang oras po natin, 12:31 na po ng umaga. O basta yan, ha, once again, sasagutin niyo po yan. Sa mga gawain, ikaw ba yung agad-agad o ikaw yung tipong mamaya na? Isa kong malaman ang inyong kasagutan. Oras po natin, 12:31 ng umaga. Sagot ko na ang kwentuhan at tugtugan. Sasama ka na lang. Ito po si Kuya Dan ng programang Remember Your Music. Halika't simulan natin yan dito sa DZMM Teleradio at DZMM Radio Patrol 6:30.
2: Remember Your Music sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Mani ba ang hanap mo? Gusto mo ba ng 1,000 piso?
3: Money, money, money!
2: Ito na! May money ka sa DZMM Radio Patrol sa 6:30! Sagutin lang ang question of the day sa 630 kHz AM band. Para magpadala ng sagot, itype ang DZMM630 space ang inyong pangalan, space ang area kung saan kayo nakikinig, at ang letra ng inyong sagot. At ipadala ito sa aming cellphone number 0919-278-3000. Ang mananalo ay padadala ng 1,000 pesos sa kanilang e-wallet app. Para sa karagdagang detalye, bisitahin po ang DZMM Teleradio Facebook page o sali na para may money ka sa DZMM!
3: Money, money, money! Money, money, money! Money, money, money!
2: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol sa 6:30. Una sa balita, una sa public service.
4: May money ka sa DZMM. Question of the day. Saan matatagpuan ang Angat Dam na nagsusuplay ng tubig sa Metro Manila at Karatig Probinsya? A. Bulacan, B. Marikina, C. San Mateo Rizal.
3: Money, money, money.
4: Para makasali, i-text lang ang DZMM 630 space pangalan space area kung saan kayo nakikinig space letra ng inyong sagot at isend sa 0919-278-3000. Sali na para may money ka sa DZMM.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Remember your music.
0: Napakinggan niyo po kanina ang May Money Ka sa DZMM Question of the Day sa ating DZMM Radio Patrol sa 6:30. Mag-text ng inyong sagot sa 0919-278-3000 at makakausap natin mamaya ang maswerteng listener na may tamang sagot at maaaring makatanggap ng regalo mula sa DZMM. Oras po natin, 12:34, kumuha muna tayo ng balita. Aktivistang tsuper isinugod sa ospital matapos atakihin sa unang araw ng welga. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula kay Radio Patrol Rowan Cueto. Rowan.
5: Kuya Dan, isinugod sa Caloocan City Medical Center si Tatay Elmer matapos atakihin habang nasa strike center sa monumento sa unang araw ng transport strike. Hanggang ngayon, wala pa rin siyang malay. Sa kabila ng kanyang edad at mahinang pangangatawan, nauna si Tatay Elmer sa pagkilos ng mga tsuper at commuter laban sa pagtaas ng presyo ng langis. Noong 2021, kabilang siya sa sinaguri ang 6-on-6 na naaresto sa isang protesta. Simula noon, naging aktibo siya sa pag-organisa at pagpapakilos ng mga kapwa tsuper. Nanawagan naman ang kanyang mga kasama ng tulong para sa kanyang pagpapagamot. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radio Patrol, Rowan Cueto, DZMM.
0: Maraming salamat, Rowan Cueto.
2: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol sa 6:30. Remember your music.

song We're In This Love Together. Back-to-back music from Michael Jackson, Human Nature and The Girl Is Mine together with Paul McCartney. At napakinggan din natin, Reminiscing and Little River Band. Magandang umaga sa mga kaka-join pa lamang po sa ating programa, kakagising, kakabukas ng TV at radio. Hindi pa ho kayo nahuhuli, saktong-sakto lamang, sumama po kayo sa ating huntahan ngayong Midweek Wednesday. Meron lang po tayong sasagutin katanungan, no? Ang tanong ni Kuya Dan ngayong umagang ito, sa mga gawain, sa bahay man yan, sa school, sa trabaho, sa kwarto ninyo, kahit saan, no? Anything na mga dapat gawin. Ano ba ang diskarte mo? Gusto mo ba yung agad-agad, tapos na agad? O ikaw yung tipong mamaya na may oras pa naman? Pwede mong i-viber ang kasagutan sa 0919-278-3000. O kaya naman tumawag sa ating hotline number, that's 8924-4101. Locals 5671 hanggang 5673. Batiin natin si Mamadi Pulmones. Sabi niya, mas maganda na matapos agad para wala ka ng alalahanin pa. Maging fresh ang pag-iisip mo. Pag okay na ang lahat, yun lang. Araw-araw akong puyat sa kakapanood sa programa mo, Kuya Dan. Hinihintay ko talaga yun. Minsan nagigilty na ako sa inyo. Nangangapuyat tayong lahat pagka ganitong oras. Salamat po sa pagpupuyat. Thank you sa pagsama kay Kuya Dan ng ganitong mga oras, no? Ay, kasi pagka naman ganitong oras, di ba, talagang naiintindihan ko na kayo eh. I mean, gusto mo yung kausap, yung ano mo yun, yung alam mong gising din, di ba, yung talagang andyan. Ang hirap naman kasi pag nakikinig lang, minsan gusto mo yung parang nag-i-interact kayo, di ba, pwede mo kong tanongin, pwede ko kayong sagutin, so... I am grateful dahil nakakarinigan tayo ng ganitong oras. Sabi ni Jeffrey Duhali Gumapos, Kuya, pa-request naman po ng Wake Me Up When September Ends ng Green. Ay, kasi nga, last day of September ngayon. Hindi ko pa sure kung mapiplay natin, pero kaya ko namang kantahin niya. Sound check. Mic test 1-2. Tumawa agad si Pao Pao tsaka si Tinky. Gali niyo, ha?

0: past. The innocence can never last. Wake me up when September. Yeah. Thank you. Maraming salamat po sa inyong lahat na nakinig ngayong umagang ito. Mahal ko kayo. I love you, Manila. Diba? Kasi hindi siya marunong Tagalog eh. So, ano pa siya? Slang siya. Mahal ko kayo. Thank you. Okay na ba yun, Jeffrey? Masaya ka na ba dun sa ano? Nag-guess pa natin ngayon. Ganun lang. 1 minute lang. Mabilisan lang. Green Day. Ay, nako. Ito na. 12:51 ang oras natin. 9 minutes bago mag-alauna ng umaga. Kausapin na natin first caller from Quezon City. Nasilingin natin si Angelo. Angelo, magandang umaga sa iyo.
1: Good morning, Kuya Dan. And good morning sa ating mga kapamilya.
0: Hello, hello. Good morning sa ating lahat. Kamusta ka naman? Gising na gising ka pa rin.
1: Ito, may ginagawa sa harap ng computer ko ngayon.
0: Oo nga eh. Alam mo, nadidistinguish ko na yung boses mo ng alam mong kagigising mo lang pagkatawag mo dito. Tsaka yung gising na gising ka pa eh.
1: Oh, diba? Ngayon, gising na gising talaga ako. Hindi ako natulog kanina.
0: Anong ginagawa mo ngayon?
1: Naghahanap ako ng isang activity na makeup activity. If ever na gusto mong tumaas pa yung puntos mo para bukas, well, sa grade reveal namin sa prelims, gagawin mo tong activity na to, which is madali lang naman.
0: Wait, ang dami kong tanong. Unang-una, anong tawag doon? Grade reveal? Ano yung parang gender reveal?
1: Parang ganon.
0: Bakit may ganon? Ano yung grade reveal? Anong ibig sabihin? Ngayon ko na narinig yun ah.
1: Pag ano, yung tawag doon, paglabas ng card, yun.
0: Yan ang matawag ngayon ng mga bata doon? Grade reveal? Ano yan?
1: Basta may reveal. Kahit anong reveal pa yan.
0: Taray naman ng grade reveal. Okay. Tingnan natin ngayon kung anong grade si Angelo. Tapos may puputok. Kulay blue.
1: Blue? Wala naman yata ang blue.
0: Ganun sa gender reveal. Di ba blue tsaka pink yun eh. Parang imagine ko kasi sabi mo grade reveal eh. Mga pauso nito mga to eh. Okay.
1: Pag green pasado.
0: Oo, pag green pasado. Di ba? O nga, pwede din. Tapos, sabi mo ito ay makeup activity. So parang, kumbaga, pwede mong gawin o pwede mong hindi gawin, gano'n?
1: Pwedeng gawin, pwedeng hindi gawin, pero parang hindi pa ako, hindi pa ako grateful sa 76.
0: Ay, hindi talaga!
1: okay na sana yun, pasado naman yun.
0: 76?
1: Yes, 70 ang pasado namin eh, pero parang hindi pa ako kampante. Gusto ko pantasan.
0: Sa bagay.
1: Sayang naman, di ba?
0: Oo, tsaka kung may pagkakataon naman, bakit hindi mo kukunin? Ano ba naman yun, di ba?
1: Siyempre, madali lang naman to eh. Lalo na may relevance lang to sa AI.
0: Oh, yan. Diyan ka magaling eh, sa AI.
1: Ayan, tignan mo. Dahil about sa AI generative publication material ang ginagawa naming activity. Eto, ginagawa ko na rin yung template. Ay, hindi ko pala ginawa yung template. Thank you, AI.
0: So, gumawa ka ng project para sa AI, gawa ng AI.
1: Tama. Para may relevance.
0: Si Labi ba magaling din mag-AI?
1: Ang kaya lang yung gawing AI, I love you.
0: Ano gagawin natin dito, Paolo? Sabihin mo lang. Ha? Anong gusto mong gawin ko dito?
1: Korte?
0: Buti alam mo. Sabihin mo lang. Sabi ni Paolo, i-paid na daw kita. Paid na kita. Paid lang, dandahan lang nawawala si Angelo. Pambihira. So ginagawa mo ngayon yan.
1: Yes. Para lang kahit paano tumaas yung standard ko. Malay mo, baka umangat pa ng 1.50.
0: Dapat tumaas. Oo, kasi satisfied ka na doon sa grades mo na yun?
1: Goal ko lang naman sa college, makatrest lang. Kahit yung mama ko nga, makatrest lang daw siya, okay na sa kanya. Kahit yung mga pinsan ko na nag-aral din sa Adamson, well, okay na makatrest dahil nga 70 ang pasado. Pero ako parang gusto ko pang i-upper yung standards ko. Ewan ko lang, parang trip ko lang ba na gusto ko
0: naman.
1: Nasan pa. Oo, kasi naman din yung opportunity.
0: Oh, tsaka may itataas pa naman yun. So, bakit nga naman hindi? So, tama. Hagurin mo papataas para mas masaya. Kasi, I mean, okay naman din talaga yung pasado, di ba? Wala naman tayong problema dyan. Pero kung kaya mo pa namang itaas pa ng kaunti, bakit naman hindi, di ba?
1: Tama. Lalo na kung gusto ko talagang taasan para lang maging proud yung mga parents ko. Tsaka, syempre, si Labi mismo. Ay, proud na nga yung babae na yan eh.
0: Ba't gumaganon? Ano kumakambyo sila? Wait lang, o, dahil ginagawa mo yan, o, sagutin mo to. Sa mga gawain, ano bang gusto mo agad-agad tinatapos o maya-maya na?
1: Ano, ako talaga isa akong procrastination person eh.
0: Procrastinator.
1: So, yes, yun. So, parang ano, nung senior high school, ay hindi senior high school, junior high school pa lang talaga, gusto ko talagang ipagsantabi muna yung mga gawain, lalo na kapag gusto ko ng tambakan, ganun.
0: Bakit? Bakit?
1: Parang ano eh, kapag ginawa mo kasi, tapos iisa lang, parang nakakawalang gana, lalo na parang hindi satisfied na may natatapos na kung ano, marami.
0: Gusto
1: parang
0: mo yung parang nagpa-pile up na yung di ka na mapakali, gano'n.
1: O, kahit kung mag-o-over
0: yun yan.
1: Lalo na nung senior high na puro research kami noon, talagang pinagpaliban ko. Nung lumabas yung research, talagang doon ako nagsipag talaga hanggang sa, eto, mag-college na ako. Kahit ano lang, dahil nga sa pag-usbong ng AI, kahit ano pa yan, tambakan pa ako, matatapos ko agad yan.
0: Wow, galing nga. Ang galing mo! Anong nakukuha mo sa feeling na dumadami yung gawain, hindi mo agad gagawin, tapos saka mo siya gagawin pag medyo kulang na yung time? Anong satisfaction sa ganun?
1: Ano, parang sinasabi ko sa sarili ko na parang naging ano ako, productive today.
0: Ah, kasi parang marami kang ginawa. Sabi. Lalo paano parang, pag may hindi umabot?
1: Pag may hindi umabot sa
0: today? Oo, kasi syempre pag nagtambak-tambak ang gawain, syempre meron siyang mga mabibitin.
1: Ano, hinga na malalim.
0: Tapos, hinga na malalim, tapos tatanggapin mo na lang yung 76.
1: Oo, bubon na lang, gano'n na lang. Ang lalo galing na kung 30 points lang naman, niyaman na.
0: Ang galing. Oh.
1: Meron pa naman next time, may midterms pa, may finals pa.
0: Okay, so doon sa pangyayari nyo, sinong may kasalanan? Sige, sagutin mo, sinong may kasalanan?
1: Kung sa internet, edi yung internet provider.
0: Bakit mo naman yun? Sisisihin yung namin, internet. Oh.
1: Lahat ng mga activities namin, online na, doon sa portal na.
0: Oh, sabi ng internet, sino nagsabi na wag mong gawin ng isa-isa?
1: Hindi kami nga, sana mapapalya ka, ganun. Oh. Or kaya parang magkakaroon ka ng problema.
0: Oh, alam mo pala nagkakaproblema na, pinapatagal mo pa. Oh.
1: Ayun nga, So,
0: sino ang may kasalanan?
1: Ako na.
0: Ayun.
1: Taking accountability. At least hindi ako politiko na nagiging inosente.
0: Yan, tama. Take accountability. Tama yan. Kasi, sa bagay, at the end of the day, sa'yo naman magre-reflect yan. Sa grades mo, kung ano ang feedback sa'yo. Kasi syempre, hindi umabot eh. Diba, nung gagawin natin. Tapos, sabi mo nga, bawi na lang next time, ganun.
1: Saka syempre, dahil nga, ayun nga, internet, sa online kami nagpapasa. Sabi ko lang sa mga prof namin, ma'am, sir, nagka-problema po yung aming internet. Hindi po may ipasa. Kasi kaya kailangan ko lang pong ipasa dito sa inyo.
0: O, tapos diba sabi mo, ngayon kasi mabilis na AI. O, paano daw pagka...
1: Ay, hindi ko sinasabi na nagpapasa ako ng activities na AI ang gawa.
0: Oh, wala naman ako sinasabi din sa'yo.
1: Hindi, I mean...
0: Sino ba nagsabi? Wala naman ako sinasabi. Sabi, okay, I mean, kanina yung... kasi sabi mo, ngayon mabilis na kasi nga may AI, diba? So, pwede mo gawin. Paano ngayon pag nag-down yung servers ng AI, anong gagawin?
1: Hindi naman ni isang kumpanyang may hawak ng AI. So, marami pang AI. Marami akong AI tools na pwedeng gamitin.
0: Hindi ka nauubusan ng credits.
1: Hindi naman. At in case na nagkaano talaga, umalya lahat ng mga AI, bahala na si Batman.
0: Ayun, parang yung kumusta dito.
1: Naalala ko pa yun.
0: Bahala na si Batman.
1: Hindi talaga umuha ng reflection kagabi dahil nga medyo pagod na pagod kami.
0: Hindi na kinaya. O yun, parang ganun, no? Di ba? Nag-pile up, so wala ka nang pinasa. Parang ganun, di ba?
1: Pero siguro hindi na mapapago ng AI ngayon. At tignan mo, nandito na lahat ng mga resources ko. Ang dami na.
0: Parang mahal na mahal mo yung AI sa boses. Sa tono mo yan, parang sobrang grateful ka sa AI. Ano?
1: Kaya nga AI, siya na yung ang inaasahan. Lalo na sa panahon ngayon. Ang inaasahan.
0: Wow! Lupit mo, ha? Lupit mo!
1: Pero syempre, hindi mangyayari ang... iba pa rin yung inaasahan ko sa buhay ngayon. Lalo na dyan si Labi, siya pa rin yung aking...
0: AI. Siya pa yung AI? Ano?
1: AI.
0: Siya ang AI mo?
1: Ang inaalagaan para sa kinabukasan. Yun!
0: So si AI ay... Si Labi ay AI, yung inaalagaan.
1: Ang inaalagaan. Para lang, meron akong mind refresher ba?
0: Pwede. So, pwede mong yun ang code sa kanya. Ang iyong inaalagaan. Si Labi.
1: Tapos yung ano naman ni Labi na AI. Ay, I love you. Ang corny mo. Grabe ka.
0: Gusto mo lakasan pa namin.
1: Para telepono na tumatawag.
0: Bumati ka na nga. Maraming salamat sa kasagutan mo. Go.
1: Binabati ko yung mga props ko sa comm department namin, especially kay Sir Jex. Hi Sir Jex, antayin nyo lang po yung aking AI activity. Sorry na sir, kasi kailangan pala ng ang dami pang oras. Actually mga 12 PM pa nga ang deadline nito mamaya. Pero wala na akong oras eh. Kailangan ko ng, ang dami ko asikasuhin pa eh.
0: Ano nga asikasuhin mo? Pakilatag lahat yung asikasuhin.
1: Ang dami, hindi ko masabi.
0: Tulad na ang number one.
1: Magpo-photography sa labas kasama si Labi.
0: Oh, gabi ngayon magpo-photography.
1: Eh, hindi mamaya.
0: Kaya ngayon mo gagawin yung activity, ba't mamaya mo nilalagay yung gagawin? Lista mo.
1: Hindi nga, kaya ang ginagawa ko na ngayon.
0: Oh, edi hindi kasama yung mag-photography mamaya kasi ngayon mo naman ginagawa.
1: Hindi nga, kaya nga, mamaya yung photography, ngayon ng activity.
0: Oh, edi may oras ka pa kasi mamaya pa naman yung photography.
1: Kaya nga, may online class pa.
0: Oh, mamaya pa din naman, gabi pa ngayon,
1: Kaya nga.
0: Oh, ibig sabihin yung mga sinasabi mo maraming gagawin, mamaya pa mangyayari, pero ngayon ka na dapat gumagawa.
1: Oh. Kaya nga, ito na nga, ginagawa ko na nga, malapit na
0: so,
1: nga.
0: So, hindi ka maraming ginagawa ngayon. Marami kang dinadahilan.
1: Marami din ako ginagawa ngayon. Ang dami nga resources, kailangan ko pang palitan yung font size.
0: Yung hiya yung AI, nilabas na niya lahat, papalitan mo na lang yung font, nagagalit ka pa.
1: Kasi we use our critical thinking na...
0: Pagpapalit ng font, critical thinking?
1: Hindi. Kasi pag si AI gumawa, syempre may specific na font ang ginagamit siya, which alam ng mga ibang teachers at prof.
0: Syempre, yun na lang ang gagawin mo eh. Pagka naman di mo pa pinalitan yun, nakakahiya naman.
1: Kasi dami-dami ng font size at font, mga font title.
0: Wala ka bang favorite font na ginagamit?
1: Favorite ko?
0: 30 minutes ba bago ka makapagpalit ng font?
1: Times New Roman ang favorite font ko.
0: Grabe, sobrang common pa nung favorite mo, ha?
1: Siyempre, or kaya Calibri, second option.
0: O, diba? O, di mabilis lang, hindi matagal.
1: Ayun, pero siyempre, gusto kong what you call this?
0: Unique. I don't know what you call that. I don't know.
1: Unique and precious na activity.
0: Tapos Times New Roman yung gagamitin mo.
1: Hindi lang, so mga titles lang yun. Binabati ko na yung mga kaibigan.
0: Alam mo, makakalusot ka sa akin, ha?
1: Mga kaibigan ko, binabati ko si Aldo na, ewan ko kung tulog pa. Tulog yata, namin nasikaso. So, ayun, sana tumawag ka kung kailan di ako tatawag. Babukas yan, panigurado. And then, syempre, sa mga kaibigan namin, sila Angela, Danica, Jessica, and Angela. Guys, naka-book na ako sa October... So, secret, wala pa. Baka malaman ni Kuya Dan dito, kaya di ko pinapaano.
0: Mahal-mahal ng gasolina ngayon, ng eroplano eh.
1: Kaya nga eh, buti nga, nakahanap kami ng mura-mura konti. So, ayun, pack your bags lang at sasabihin ko sa inyo kung kailan tayo aalis. Hint, ibang bansa na naman. Okay, yun lang.
0: Mahirap naman pag ibang planeta yung pupuntahan ninyo.
1: Kaya nga.
0: Tama lang yun.
1: Baka patawag si Elon Musk para lang magpaan ng rocket ship.
0: Ano ang song request mo?
1: Song request, kung meron sa, anong tawag nga dun sa, New Millennium ba yan, mga songs?
0: Ano yan?
1: You're Gonna Live Forever in Me by John Mayer.
0: Yoga. Ay, parang wala kaming John Mayer dito. You're gonna live forever in me. Wala. Wala na lumabas.
1: Yun. Ito na lang. Can't fight this feeling anymore.
0: Yan,
1: by
0: yan,
1: Rio
0: yan.
1: Speedwagon.
0: Yan, meron yan. Okay, sige. Maraming salamat.
1: Thank you, Kuya Dan.
0: Good morning. Bye-bye.
1: Bye.
0: REO Speedwagon. In my dreams, we fly. Kalimutan ko yung sunod. Basta yung ganun yan. In my dreams. Sabi ni Jeffrey Gumapos, favorite font ng AI, paintbrush. Oy, oo, alam nyo, magpaawat naman kayo sa paggamit ng AI sa mga poster ninyo. Magkakamukha na yung mga poster na ginagawa. Merong ganyan yung mga tindahan, no? Dikit-dikit, pare-pareho ng ano. I mean, naiintindihan ko naman kasi madali, di ba? Madaling gawin. Tapos siguro sa unang tingin parang may dating. Pero pagka, alam mo yun, kung gusto mo mag-stand out yung business mo, kung ano man yung pinopromote mo, the best pa rin yung alam mong pinag-isipang ano na output, di ba? Kasi pagka pinromp mo lang yan, pare-parehong paintbrush yung mga pot na gato. Ay, nako, oras natin, 1:06 na po ng umaga. Pagpatuloy natin ang ating huntahan sa pagbabalik ng Remember Your Music.
2: Remember Your Music sa DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras 107.

0: makatulog? Halika na! Huntahan muna kasama si Kuya Dan!
1: Freestyle with this song this time. Napakinggan din natin Baby Come to Me ni Patty Austin. At ang song request sa atin ni Angelo ang awitin mula sa REO Speedwagon. In My Dreams, ang ating mga napakinggan sa oras po nating 1:21. Tuloy-tuloy po ang ating huntahan, sasagutin niyo ang ating katanungan. Sa mga gawain, ikaw ba, paano bang iyong diskarte? Agad-agad ba tinatapos mo? Kaya naman eh, medyo naghihintay ka ng kaunti, no? Para, wala na, may leeway, di ba? Minsan parang ganun eh, na parang ayaw mo nang agad-agad na ginagawa kasi baka mamaya, halimbawa, may iba namang gagawa mo. Parang ganun, di ba? O kaya baka hindi naman pa talaga kailangang gawin muna sa moment na yon, di ba? Nangyayari yun, ha? Tingnan natin ang mga kasagutan ninyo. Sabi ni Pinoy Armada, gusto ko tapos agad. Ayaw ko ng manyana habit. Oh, yun nga yung manyana. Yung mamaya na. May alamat pa nga yan dati nung bata ako na natatandaan ko. May mga ganyan, di ba? Yung babasahin mo yung libro, tapos yung batang puro manyana. Tapos nag-isang isang manyanas. Please play the song The Wonder of You at Walk Away. Thanks and good morning sa lahat, sabi ni Pinoy Armada. Nagre-request din sa atin si Miss Fatty, awiting Special Memory. If we had that song, paki-play daw ang Special Memory. Sabi ni Miss Ellen Buenago Fernandez, like ko, tinatapos ko agad lahat ng mga house chores ko para by 3 p.m. may me time ako, which I used to watch TV, mag-online, mag-teleserye at nap time. Even when nasa office pa ako noon, I like to set deadlines for the staff to finish their task, lalo na for submission. Kasi mag-i-edit pa ako noon, except yung mga big tasks na hindi kaya for a day. Yan ang personality ko. Actually, sa trabaho, yan. Sa trabaho, yung mas mahirap gawin yung mamaya na. Kasi doon talaga nangyayari yung nagpa-pile up yung mga gagawin mo hanggang sa meron kang makakaligtaan at malalagot ka ng boss mo. Pagka nasa office setting ka na, kailangan yung mga pwede mong gawin na matapos na kaagad, kailangan mo talaga siyang bawasan kasi pagka hindi mo ginawa, wala. Ikaw din ang... Kasi magpa-pile up lang yan, magdadire-diretso lang yan. Siyempre, yung mga trabaho, dire-diretso dumadating. So, kapag may hindi ka ginawa, hindi siya katulad ng sa school, no, na parang ginagawa ni Angelo, di ba? Parang pwede pa, medyo lalampas, mayroon makakalusot ka pa eh, di ba? Pero pag sa office, pag hindi mo na deliver kung ano yung kailangan mong i-deliver, naku, ikaw malalagot. Mababalikan kasi nasabi ko sa inyo ng boss mo. Mamaya ha, at ating alamin pa ang ilan sa inyong mga kasagutan. Pero sa oras nating 1:23, bago tayo magpatuloy, kumuha muna tayo ng isa pang balita. Isang minor de edad sugatan sa rumble ng mga sa Malate, Manila. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula kay Radyo Patrol Rowen Cueto. Rowen.
2: Edad, isang minor de edad ang sugatan matapos sumunoy bugbugin na kamag-anak ng kanyang nakalitang kapwa minor de edad sa Malate, Manila. Ayon sa Barangay 737, matagal nang may alitan ng mga kabataan mula Barangay 735 at 736 na paulit-ulit umano ang rambulan ng magkabilang panig. Sinasabi nagsimula ang alitan sa isang gulo na may kaugnayan sa sugal sa isang burol. Sa pinakabagong insidente, base sa CCTV, dalawang kabataan nakaupo sa bisikleta ang nag-aabang sa dalawang kabataan pauwi mula Barangay 735. Nagsuntukan ang mga menor de edad bago sumali ang dalawang matanda na kamag-anak na magkabilang panig. Umabot din ang sa pagbabatuhan ang gulo. Apat na menor de edad at dalawang matanda ang sinasabing sangkot sa insidente. Matapos ito, pinagharap ng barangay ang magkabilang panig kasama ang mga magulang at nagkasundo na hindi na muli makikipag-riot ang mga kabataan. Pero hindi dito natapos ang gulo. Ayon sa Barangay 735, muli nagkagulo kagabi at may isang individual na naaresto. Dahil dito, nanawagan ang barangay sa mga magulang na mahigpit na bantayan at gabayan ang kanilang mga anak para hindi na muling masangkot sa away. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado ito ang Radyo Patrol Rowen Cueto, DZMM.
1: Maraming salamat, Rowen Cueto.
3: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
4: Good memory.
0: music.
1: Sabi ni Miss Ellen Buenago Fernandez, cheese lover ka din ba, Kuya Dan? may napanood siyang video ko na kumakain ako nung... Sabi niya, eating with gusto ko sa salmon Cajun pasta ni wifey. Oo, kasi may pinost na ano. Ang saya-saya ko nga doon sa video na yun, kumakain ako nung pasta. paborito ko kasi mga salmon. Mga salmon, ano ba tawag doon? Salmon na pasta. Basta paborito ko yun, salmon. I love it. Oras natin, 1:26 na po ha. Patuloy po ang pagtanggap natin ng inyong mga kasagutan sa ating tanong. Sabi ni Ponciano Jr. Lacanilao, tama. Sabi niya, gusto ko forthwith sa gawain. Ano bang ibig sabihin ng forthwith? Diba, nag-iusap-usapan yan eh. Forthwith, ano ba yon? Hindi pa muna o agad-agad? Parang dapat pala dun ko na lang nilagay yung tanong, di ba? Sa mga gawain, anong gusto mo? Forthwith o not forthwith? Ang hirap naman pala kasi sabihin. Tama na pala yung ano ko. Tama na pala yung yung ginamit natin. Sabi ni Ms. Vera Gadiano, good morning Kuya Dan. Sa akin, slowly but surely. Yun. Parang ako din. Parang ganun din ako. Slowly but surely. Magandang umaga po, Ms. Vera Gadiano. Sabi ni Flor Delisa de la Cruz, good morning Kuya Dan. Ang sa akin, gusto ko tinatapos na agad para ala na akong intindihin pa. Tama din naman yun. Oo. Ako, ano, ayun nga, ako nasa gitna lang. No? Kasi marami kasing pagkakataon, alam mo yung lalo na sa, ano, sa trabaho, sa office. Halimbawa, may pinapa-email sa'yo, tapos pa-email nga ganito, tapos ikaw email ka kaagad, di ba? Tapos biglang nagbago yung ano, nagbago yung kailangan gawin. Ano mo yun? Biglang hindi na pala kailangan email o kailangan, meron palang ibang sasabihin. So, nasanay tuloy ako, may konting leeway muna para pagka may konting changes, hindi man yung sobrang tagal. Oh, kasi pagka naman sobrang tagal, mahirap din naman yun kasi baka magkalimutan na ng gagawin. Pero yung sakto lang para kung meron mang mga changes na mangyari, maa-apply mo pa bago mo tawagan or i-email kung sino man yung mga kailangan mo kontakin. More on sa trabaho, pero pagka sa bahay, siyempre pagka sinigawan ka na ng nanay mo, wala ka na magagawin. So mga anak dyan, no, ang sagot dito sa tanong natin, kung pagkasagawain daw ba, kung ikaw ay agad-agad o mamaya na, pero pagka involve ang nanay, siguradong agad-agad ka, boy. Hindi po pwedeng mamaya-maya na talagang makakatikim ka ng makakatikim-tikim ka ng mga matatamis na salita mula sa iyong pero yan ang ano ha, isa yan sa mga sakit ng ulo ng mga magulang, di ba? Yung mga anak na lagi nagsasabi ng wait lang, magandang umaga sa mga mahilig magpa-wait. Yung wait lang, mamaya, sandali lang. Di ba, mga ganyan yung parang ako, medyo ganun din ako. So, wait lang. Kasi parang gusto mo naman siyang gawin, pero medyo, dadahan-dahanin mo lang. Well, anyway, ito, isang minuto bago mag 1:30 ng umaga. Ito mga kapamilya ha, napakarami nang nagpapadala ng kanilang mga sagot sa ating question of the day sa My Money Ka sa DZMM. Maya-maya sa ating pagbabalik, makakausap na natin ang maswerteng napili na sumagot sa ating question of the day na makakatanggap ng regalo na 1,000 pesos mula sa DZMM.
0: Remember your music sa DZMM.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

Radio Patrol, balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: tandem ng bayan, Peter Musi at Rica Lazo. Balitatan! Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio. Ang tanong, alin? Alin? Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay. Tony Velasquez sa Issue Spotted! Issue Spotted! Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon, eksklusibo sa DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Remember your music.
1: Mga kapamilya, narito na nga ang maswerteng napili na sumagot sa ating question of the day na saan matatagpuan ang Angat Dam na nagsusupply ng tubig sa Metro Manila at Karatig na probinsya? Letter A, Bulacan. Letter B, Marikina. Or letter C, San Mateo Rizal. Makakausap po natin sa linya ng telepono ang maswerteng napili na si Evangeline Padua mula sa Bulacan. Hello, hello, hello, Ate Evangeline.
2: Hello po.
1: Ayun, oy, good morning muna Ate Evangeline. Kumusta ka naman? Okay, so nako na ito ng pagkakataon mong sumagot ano sa ating question of the day. Oh, gusto mo ba ulitin ang question? No, alam mo nang isasagot mo. Anong
2: alam ko na po.
1: Alam mo na. Oh, ready ka nang isagot kung saan nga ba matatagpuan at Evangeline?
2: Bulacan po.
1: Bulacan. Letter A, Bulacan ang kasagutan ni Ate Evangeline. Ahay, at dahil diyan my Monica sa DZMM. Antayin mo lamang ang tawag ng DZMM staff kung paano matatanggap ang iyong regalong 1,000 pesos mula sa DZMM at Evangeline. Maraming salamat din sa pagtawag.
2: Sa akin.
1: Uy, saktong-sakto. Ano yung pang-ano mo, panghanda, ganyan?
2: Opo, October 12 po.
1: Uy, naku, talagang para sa'yo talaga itong 1,000 na ito, Ate Evangeline. Thank you, ha.
2: Gabi-gabi.
1: Ay, salamat, thank salamat. Po. Thank you. Congratulations.
2: Bye-bye.
1: O yun. Congratulations. Saktong-sakto pang birthday ni Ate Evangeline. O kaya naman sa mga gusto pang sumali dyan ha, sa mga susunod, tutok lamang po kayo ha, dito sa My Monica sa DZMM.
0: Money, money, money sa DZMM. Gusto mo yan? My Monica sa DZMM.
3: Remember your music.

0: remember your music.
1: Oras po natin, 1:47 ng umaga. Kumuha muna tayo ulit ng balita. Dalawang food delivery rider kalaboso sa bypass sa Makati City. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula kay Radyo Patrol Rowan Cueto. Rowan.
2: Kuya Dan, arestado ang dalawang food delivery rider matapos makumpiskahan ng may 30 gramo ng hinihinalang marijuana o kush na nagkakalaga ng 54,000 pesos sa Faraday Street, Barangay San Isidro, Makati City. Ayon sa Makati Police, nakabili muna ang pusher buyer ng isang sachet ng hinihinalang kush bago inaresto ang dalawang suspect na kinilalang alias

0: Atoy at Kervin na recover din sa dalawang marked money at motorsiklong ginamit umano sa operasyon. Nakulong na ang mga suspect na naharap sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol. Rowen Cueto, BZMM.
1: Maraming salamat, Rowen Cueto.
2: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
3: Remember your music.
1: Tuloy-tuloy po tayo sa ating huntahan at tugtugan dito sa programa nating Remember Your Music. Kasama pa rin ako si Kuya Dan. At welcome na welcome pa rin po ang inyong mga kasagutan na tungkol sa ating tanong. Sa mga gawain ba? Ano bang gusto mo? Tinatapos agad-agad o ikaw yung tipong medyo dinedelay mo ng kaunti? Procrastinator kung tawagin. Sabi ni Marco mula sa Quezon City, ako gusto ko tapos agad kasi pag pinatagal ko pa, mas lalo lang dumadami sa isip ko. Totoo din, di ba? Pero alam mo Marco, ang teknik dyan, ano, isusulat mo siya. O, kasi yung mga bagay na, alimbawa, parang feeling mo overwhelmed ka na, di ba? Kasi ang dami mong gagawin, ang dami mong kailangan tapusin. Minsan, it's all in our head. Akala natin parang OA na siya. Kasi hindi natin nakikita eh, kasi iniisip lang natin eh. Pero try mong isulat, no? Ilista mo kung ano yung mga dapat mong gawin. Tapos makikita mo, yung feeling mong sobrang dami, tatlong piraso lang pala. Oo, tapos parang kaya-kaya mo naman palang gawin. So, yan ang aking technique pagka pa-feeling ko eh. Alam mo yun, parang minsan para masusuka ka sa dami ng gagawin mo, di ba? Akala mo lang pala, tapos pag sinulat mo parang, ah, kaya ko naman pala to, di ba? Tapos lagyan mo ng box yung may checklist ka, yung chechekan mo pagkatapos na. O kaya guguhitan mo, di ba? I-strike through mo para alam mong tapos na. At saka ang sarap ng feeling pagka ganun, yung ang dami mong strike through sa mga dapat mong gawin sa isang araw, di ba? Yung feeling accomplished ka. So, yun ang isa mong pwedeng gawin, Marco, pagka feeling mo, ang dami-dami na sa isip mo. Sabi ni Jenny ng Bulacan, mamaya na muna, mas gumagana ako kapag medyo pressured na. Ewan ko ba, parang dun lumalabas ang powers ko. Taray, may power si Jenny. Para kasi Angelo, yung parang feeling ninyo mas effective kayo pagka marami. Depende sa appetite ng ano, yung kumbaga yung kakayahan mo na magtrabaho under pressure. Bagay tinatanong yun, di ba? Work under pressure. Yes po, kaya ko po yan. May mga ganun, yung kumbaga yung creativity nila mas lalong napipiga kapag ka, parang kumbaga parang may countdown timer sa gilid mo, di ba? Tapos nagtitik yung clock, tapos kailangan magawa mo lahat. Yan, parang ganyan. Teka, ano ba ang gagawin ko? Acting. Wala na, ganun, natapos na. Parang ganun, di ba? So, good for you sa mga ganyan, no? Yun nga lang, syempre, ang risk niyan, kailangan matapos mo talaga yung ginagawa mo. Kasi, paano kung hindi mo matapos, okay lang kung pagbibigyan ka ng boss mo o kung sino man. O sige, okay, bigyan pa kita ng extension, sige lang. Eh, paano kung ito yung mga tipo na halimbawa dito sa radyo? O yan, e-ere na. O, tapos hindi mo pa nagagawa kung ano man yan. Hindi ka pa nakap... O yan, tama, di ba? May kailangan ka isulat, hindi mo pa nasusulat, di ba? E-ere na, di ba? O, hindi naman pa pwede na, ay, tanali lang ha, hindi pa sa tapos eh. Akala ko lalabas yung creative juice ko mamaya, hindi pa pala lumabas yung creative juice ko eh. Hindi naman pwedeng ganun kasi syempre, lalo-lalo dito sa radyo, may oras tayong sinusunod kung kailan yan e-air, kung kailan yan dapat mapapakinggan on-air, diba? So, feeling ko yun ang malaking ano sa akin, malaking practice sa akin, no? Dahil tagal-tagal na rin ako sa radyo, diba? Mula 2014. Nandito na ako sa industriyang to eh. So, lampas 10 taon na. So, magandang practice yun yung tipong pag sinabing deadline, di ba? Pag sinabing dito kailangan. So, hindi lang sa radyo, pati kung saan man kayong industriya naroroon. Kailangan, pag sinabi kung kailan, dun yung dapat gagawin, di ba? Bahala kayo sa diskarte ninyo kung gusto ninyo yung parang ratratan kayo o yung may leeway kayo. Ang importante kung ano na pag-usapan, dapat dun nyo ipapasa yung mga dapat ninyong ipasa. Okay, 150... Oh, bakit? Bakit papangiti-ngiti ka dyan, Tin? Ha? May naaalala ka ba? May bumabalik ba sa iyong alaala? Sorry, sorry. Ito, nakakausapin ko na nga, nasa kabilang linya. Mula sa Laguna, si Lito. Lito, good morning.
4: Good morning po kay Dan. Good morning po sa lalat mo na nakikinig ng RYM.
1: Pasensya ka na, medyo napapakwento ko kanina eh. Okay ka lang ba dyan? Ano, nagtatumbling ka na ba dyan habang hihintay mo si Kuya Dan?
4: Nakikinig po ako sa YouTube eh. Tatlo yung pinapakinig ako. Yung isang cellphone ko, nakikinig ako sa radio. Yung isa, nasa YouTube. Yung ano po, kaya Dan, yung mga drama niya po.
1: Ay, yung drama naman. Oh, tapos, ano pa yung isa? Sabi mo, tatlo. Ano yung isa pong pinapakinggan mo pa?
4: Ito, yung cellphone po. Tapos yung pinatay ko muna po yung, ano, yung RYM kasi magpipitback.
1: Ah, tama, correct. Oh, so, hindi mo na ako naririnig ngayon.
4: Nakikinig po kayo. Ay, sa phone.
1: Eh kasi sabi mo, pinatay mo yung RYM, hindi mo na, tama, hindi, nililito lang kita sa
4: resort. Kaya mag-feedback eh, mag-aanap po kasi sa anak ka po.
1: Tama naman yun. Asya, kumusta ka naman, Lito? Ano?
4: Ang galing niyo po talaga mag-drama.
1: Uy, grabe ka. Wala yun.
4: Nalala ko yung hashtag, yung inakaw na sandali. Talagang yung babae kasi, hindi siya nakakalakad. Tapos kayo yung, yung lalaki. Tapos, ang galing, yung binubot-bot, yung sinasakay sa wheelchair. Tapos yung inakay siya nung nagte-therapy sa kanila. Yung nagte-therapy sa kanya.
1: Ay!
4: Ex niya pala yun, Ex niya pala yung ano.
1: Ikaw, parang kang chismoso dito, ha? Mga ganyan.
4: Hindi, Kuya Dan. Hindi, fold lang po ako, Kuya Dan. Kasi,
1: ay, ba, nakarelate ka ba? Nakarelate ka ba, Lito?
4: Naalala ko po yung wife ko na yun.
1: Tapos, so, meron ka ding biglang ibang babaeng ano yan? But,
4: hindi, hindi ko lang tinagakan yung letter center. Hindi ako nagloko yung letter center mo nagloko eh.
1: Oh, tama. Kaya, lilinawin natin. Baka mamaya, sabi mo kasi. Sabi mo kasi nakarelate
4: ka. Hangat po ko sa inyo.
1: Ay, salamat.
4: I'm the part of you. Ang galing niyo po talaga mag-drama pag iyak-iyak, yung mga
1: iyakin kasi ako eh. Naiyak na nga ako ngayon eh. Ito na palpalo. Ito na patuloy na. Ayan o.
4: Di ba, joke lang. Di ba kaya Dan, totoo po ako sa inyo.
1: Salamat naman. At sana nai-inspire kasi ikaw mahilig ka din magdrama-drama. Magaling ka nga din umiyak eh. Nag-ano ka, nag-download ka nga din eh. O, tina mo. Gusto niyo na sample. Ito na si Lito. Pinag-endas pa. Oh, kunyari, hindi kasi nakarelate ka. So, tsaka nangyayari sa'yo talaga personally, di ba? Paano yung...
4: Tsaka yung Kuya Dan, yung I love you, yung hashtag I love you. Talagang, paano kayo umiyak yung mama niya kasi.
1: Ah, yun, nakakaiyak din yun. Correct.
4: Yung mama ni Miguel, mamatay na. Tapos, iyak kayo ng iyak doon. Tapos, pinapagalitan kayo ng mga nurse kasi... Oy, sir, bawal po extension dito.
1: Magaling ah. Kung may nurse ah.
4: Gumagasos po yung ospital, gumagasos po yung oxygen ng mama nyo, tapos na kayo po naglalata, bawal po yan dito.
1: So, umiiyak na ako.
4: Mabasa po kayo, isa lang po ang magbabantay.
1: Ganyan makasungit. Ganyan makasungit yung nurse. Grabe naman pala yung nurse na yun.
4: Yung ospital na yun. Kaya, natuwa ako kasi pwede, ang galing nyo po talaga umiyak doon. Talagang, natutuwa po.
1: Kunyari, eksena lang. Eksena lang, ikaw kunyari si Miguel doon sa pagkakataon, paano mo i-deliver yung mga linya? Wait lang, hintayin mo ako, sandali. 1, 2, 3, go.
4: Ma, kaya mo yun eh. Mamakalita ako, baka pangarap. Gusto ko pag nawala kayo, pag wala kayo mawawala. Kasi gusto ko makita niyo pa ka maging successful. Gusto ko tumawi sa'yo, ma. Kayo na ba? Ising ka na. Hindi ko kayo mawala, ma. Ma. Ising ka na. Gusto man, ma. Sana ba? Marami ako hindi nasabi sa'yo. Hindi ko nasabi sa'yo. Mahay na kami yun.
1: Oh, grabe, baka masinghot mo kami dito. Sandali lang, dahan-dahan lang. Baka madala kami sa... Oy, palakpakan natin si Lito. Sabi ko sa inyo eh, madali din ang luha nito ni Lito. Mabalis na lumabas to. Alam mo, sa performance... Tama, Sir Peter. Sa performance, bakit kinabahan ako sa Kumustadir? Baka mamaya inuunahan mo na ako sa Kumustadir, ha? Baka mamaya ikaw na nagdadrama sa Kumustadir.
4: Hindi naman po, Kuya.
1: Mga agawan dun, ha?
4: Apo.
1: Pero ang galing. Dati pa nakapag nag-sample ka na, kaya alam kong mahusay itong umiyak si Lito eh. Pang John Lloyd din ang iyak. At saka yung, in fairness sa'yo, alam mo yung mga linya, tama yung mga sinasabi mo dun. Ganun yung mga linya.
4: Ang kwento ng puso mo, Junior M.O.R.
1: Ay, tara.
4: Dodo ako yung nagkampang po ako, no?
1: Pwede. O siya, pwede ka na ulit sumagot dito sa atin. tapos na yung dramahan natin. Ito naman, sagutan naman tayo sa tanong ni Kuya Dan. Ikaw ba, pag may mga kailangan kang gawin, ikaw ba yung agad-agad tinatapos o medyo natatagalan ka din?
0: Nung bata ako, Kuya Dan, bago ko inutusan, mingi mo na ako 5 piso, o kaya piso. Okay. Bago ko sundin yung gagawin.
1: Ah, ngayon, may bayad?
0: Okay, sabi. Pag sabi ni nanay ko, Lito, magdikpit ka na. Pagpingin mo na ako 5 piso. Okay, okay. Pagpingin ako ice candy.
1: Pag binigyan ka, ginagawa mo talaga?
0: Tapos pagtas mo, may tinta kami ice candy, Kuya Dan. Yan, pag sabi ko, bago ako magdikpit, okay, bago ako magwalis, kasi pag nagwawalis ako, kinakapa ko yung dumi pa, sinasad ko ng pa ako. Mm-hmm. Pinawalis ako kay mga ilahin ng upuan. So, bago ko tapusin yung pagwawalis ko, humingi muna ako ng bago kong pisahan, humingi muna ako ng 5 piso kay ice candy.
1: Mm-hmm. Ice candy. Alam mo ba, hindi ko naisip yun nung bata ako, sana kumita din ako ng 5 piso.
0: Oo. Ngayon naman, kaya Dan, nung nag-aaral ako, 1997, so maingay yung so hindi ako makagawa ng mga ko, ng mga work ko bilang yung mga test ko, yung mga sa mga assignment ko. So ginagawa ko, nire-record ko kasi may tape recorder ako nung maliit. Tapos piniplay ko yung sa tape recorder ko sa cassette nung maliit. Tapos saka ko nire-receive yung mga gabi. Sinusulat ko sa braille yung mga tanong ng teacher ko, yung mga ko.
1: Tinatranscribe mo.
0: Sinusulat sa braille. Kasi haba nasa klase ako, Kuya Dan, hindi ko magawa eh. Kasi maingay, mga bata, maingay.
1: So, yun. Kumbaga parang hindi ka makapag-focus, so parang inisip mo mamaya na lang, mamaya ako gagawin yan.
0: Sabi ko, ma'am, Friday to submit your paper. Yun, ganun na lang ginagawa ko.
1: Sinasabi mo na.
0: Hindi ko sinasabing dito, asan na yung paper mo, yung gawa mo.
1: Inuunahan mo na.
0: Bukas na lang po.
1: Inuunahan mo na kaagad kung okay lang mo
0: yung paper. Sabi ko, bukas na yung akin kasi hindi ko makuha kapag hindi ko talaga ma-pick up pagka yung maingay.
1: Oh, at saka, tsaka iba-iba tayo ng atake sa pagkakatuto eh, 'di ba? Yan katulad mo, gusto mo yung tahimik. Meron kasi iba na nakakapakinig pa rin kahit sobrang ingay ng paligid, pero ikaw,
0: nandiyan ka sa tahimik. Meron talaga pag yung nagsusulat ka, tapos ang ingay, makatabi mo, ang gulo mga bata, tabi mahirap.
1: Tama. Correct. Ang importante naman doon, natutuhan mo kung ano yung kailangan mong alamin, 'di ba?
0: Saka ngayon, maganda kasi ko sa Kuya Dan, may kausa kang gawa kahit hindi ka nautusan.
1: Correct.
0: Diba? Alam naman ng bahay, di na mawala ng trabaho. Sabi na, ay, wala akong magawa. Hindi, magwalis ka. Makaming walisin. Maya ka magwalis, 'di ba? Kada ilang oras magwalis ka. Kasi hindi nawawala yung walisin. Kahit mga ilalim, 'di ba, Kuya Dan? Mga upuan, ilalim ng lamesa, ilalim ng lababo.
1: Dire-diretso yung alikabok, hindi naman tumitigil ang alikabok eh.
0: Kaya hindi totoo na wala kang magawa. Ayaw mo lang gumawa nung iba. Di ba, Kuya Dan?
1: Nagdadahilan, ano? Pag ayaw, may dahilan. Tama.
0: Kung gusto, may paraan.
1: Tama. Alright, maraming salamat sa iyong sample at saka sagutan mo, Lito. Bumati ka na muna. Go ahead.
0: Kuya Dan, ginabati ka po. Una-una, kayo po. Maganda umaga po. Sa nakasagot po na akin ang tawag. Kay Mama Angelica. At kay Kuya JR. Kay JR, magandang umaga po. At kay Kuya Jess, kay Ate Norma, kay Ate Lina ng Pandakan, Maynila, kay Ate Tess ng Pampanga, siyempre kay Nicolas at saka kay Nanay Nelly ng taga Bataan. At mag-power to yung program, Kuya Dan, time na po.
1: Ang aga mo namang tapos naman na yung announcement ni Lito. Nagpa-graduation ka kagad dyan, tapos na wala.
0: Baka masabitan ako.
1: Kaya nga eh, inuunahan mo siyado si Lito. Kukunti pa naman yung lista. Nagulat din ako. Alright. Okay, maraming salamat, Lito. O baka may anong gusto mong awitin?
4: Sige po kayo.
1: Ayan, sige, bumati ka na.
0: Po kaya Dan, yung po sana. Salamat nga po pala sa patugtog niyo pa na request ko nung nakakaan. Naalala ko po yung wife ko. Kaya Dan, nire-request ko po sana yung Meron po ba kayo nung yung ikaw pa rin na lang.
5: Nang mawa, yung ikaw pa rin, Ted Ito.
1: Ano ba yan? Ah, si Ted Ito. Marami na akong nahalikan. Yan ba yan?
5: Marami pang labing matitikman.
1: Si Ted Ito ba yun o si Tito Mina?
5: Ano? Si Tito Mina yun, Kuya Dan.
1: Tito Mina. Tito Mina. Okay, sige.
5: Kasi nire-request ko yung ikaw pa rin, Kuya Dan. Yung mawalay ka.
1: So si Ted Ito ang gusto mo?
5: Ako.
1: Ted Ito pala. Akin niya request ko yung Tito Mina. Gusto ko rin yung Tito Mina.
5: Pwede rin po.
1: Ah, sige. Nag-request
5: din. Kaya ingat po kayo, ha?
1: So, ikaw din, mag-iingat ka din.
5: Nakikinig sa inyo. Kaya siya na po, hindi po sa pag-ano, laki-proud lang po talaga ako sa inyo.
1: No problem. No problem. Maraming salamat din sa pag-appreciate dito, ha?
5: Apo. Sige.
1: Sabi nga dito, may nag-message nga dito, sabi, ang galing mo daw, sabi ni, Tasio Piloso po. Yan, ha? Maraming salamat.
5: Yan. Salamat po sa mga supporter ko po.
1: Naiyak to. Naiyak to. Asya, maraming salamat dito. Good morning, sir.
5: Ay, mama ko po, di po nagigising. Joke lang. Nakatubo pa rin.
1: Uy! Tulog ka na. Sige na.
5: Di po, salamat po.
1: Bye-bye.
5: Bye-bye.
1: Thank you. Si Lito ng Laguna na mahusay umiyak. No? Oras natin, 2:04 na po, ha? Pagpatuloy natin ang huntahan sa pagbabalik yan ng Remember Your Music.
6: Remember Your Music sa DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 2:05.

0: Masarap balik-balikan. Balik-balikan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: Two 19 ang oras natin. Sabi ni Noel ang balita. Kuya Dan, magandang umaga ng huling araw ng month of September at huling araw din ng third quarter of the year. Oh, we're on the last quarter. Sa mga gawaing bahay na hindi pwedeng ipagpaliban tulad ng sa lababo, don't make breakfast meet dinner. Oh, yun pala ibig sabihin, no? Don't let breakfast meet dinner. Ibig sabihin, kumbaga, yung mga dapat nang linisin sa umaga, wag nang paabutin sa gabi. Or vice versa, yung mga kinainan nyo sa gabi, wag mong paabutin. Ako, magagalit ang misis ko pagka ganyan talaga. Lago talaga ako dyan. Sa school at sa office, planning is the key. Ika nga, no one planned to fail. Pero people failed because they failed to plan. If you fail to plan, you plan to fail. Isa lang ang friend celebrant ko today, si Ramon Tena, kaya buhos ko na ang buong backlog ko for September. Belated birthday greeting September 29 kay Edmond Sapitula, Timoteo Porteria, Helen Eslabra, September 20th kay Hubert Ian Felipe, September 21st si Anthony Santiago at Arturo Tolentino, September 22nd kay Ray Paraiso Jr. at September 23rd si Marife Cruz, Francis Cahuday, Walter Gubatan at Peter Peralta. Sobrang dami!
2: Happy birthday!
1: Parang buong September may nakaplat na nagbe-birthday dun sa inyo. At September 24, si Gail Bukoy. Sa kanilang lahat, ang song request ko ay Try to Remember. Oy, na-play natin kanina yan. Ng Brother 4. Oo, na-play natin yung iyong song request na yan. Maraming salamat, Sir Noel Balita. To 21, pwede pa rin po kayo mag-comment sa ating Facebook page, ha? Sabihin nyo lamang doon kung ano bang style ninyo. Kayo ba yung gagawin agad o medyo maghihintay pa? Kausapin natin, next caller natin. Punta naman tayo sa Paranaque City na sa kabilang linya si Kuya Jess. Kuya Jess, good morning.
3: Hello, Kuya Dan. Good morning.
1: Magandang umaga ng Wednesday sa iyo, Kuya Jess. Nasaan ka ngayon?
3: Magandang umaga po. Nasa Paranaque po, Kuya
1: Dan. Paranaque. Sa bahay na, nagpapahinga o nasa labas ka pa rin?
3: Ako, Kuya Dan, nasa bahay. Strike na, strike.
1: Ah, oo nga, wala masyadong sasakyan. Correct. Oh, so,
3: opo.
1: Medyo apektado kayo dyan, no? Correct, kasi sa paglipat-lipat. Diba?
3: Oo nga po, Kuya Dan. Hindi makapunta sa Laguna, Kuya Dan.
1: Ano ang gagawin mo sa Laguna? Layo naman ang pupuntahan mo.
3: Ako, Kuya Dan, dumadayo ko dun sa kaibigan mo, kay Chico.
1: Napakalayo naman dinadayuhan mo. Anong ginagawa mo dun?
3: Kuya Dan. Oh, tumutugtog ako dun, Kuya Dan.
1: Ah, sa Binyan. Doon ka tumutugtog?
3: Yes.
1: Oh, yes. Layo naman. Ang biyahe mo dati, laging pa Bulacan. Ngayon, medyo pa Laguna ka naman ngayon.
3: Oo, sunod niya, Kuya Dan. Batangas naman. Baka papunta na ako sa Quezon niya.
1: Ayan, kaya nga. Makarating ka sa Lopez dyan, Kuya Jess, ha? Malayo ka ng palayo, eh. Ah, sige. O, siya mag-iingat. Kaya tuwing kailan ka bumabiyahe?
3: Medyo ano pa yung panahon, Kuya Dan, eh. Medyo tinaano ko pa yung panahon. Medyo pag maganda-ganda na, makikais na.
1: Alright, sige. Sige. Basta mag-iingat sa kung saan man pupunta. Ito, sagutin mo muna ang ating tanong ngayong umagang ito. Sa mga gawain ba, okay. Kunyari sa gig mo, ganyan, ano ba ang style mo dyan? Pagka may kailangan ka bang gawin, inaagad-agad mo ba? O ikaw ba yung medyo nagpapatagal pa ng konti?
3: Medyo nagpapatagal muna ng konti ko dyan, nagre-relax muna siyempre. Kailangan pag bagong dating ka, medyo relax-relax ka muna.
1: Nakakanta
3: ka ng mga gastos para medyo magandaan natin sa mga tao, Kuya Dan.
1: Para ka nagpapakondisyon, di ba? Magpapakondisyon ka muna.
3: Oo, Kuya Dan.
1: Oo, kasi pagka birada agad, di ba? Mahirap din naman.
3: Opo, opo. Ay, relax muna. Tapos medyo mga 10 minutes, ganyan, pwede na. Tapos, kanta na. Tapos minsan, ano, Kuya Dan, may sakupag sa bahay naman, minsan. Pag buhugas ng pinggan minsan parang inatamot ako, minsan meron ako gasing mamaya na ang ginagawa ng asawa ko, sana naguhugas.
1: Yan. Hindi ka ba nagagalitan pagka biglang siya yung naguhugas, di ba nagagalit sa'yo?
3: Nako, Kuya talaga, sinesermonan ako.
1: Yan, yan. Buti nga sa atin. Buti nga sa atin. Oh, kasama mo ako dyan eh. Nasisermonan din ako paminsan-minsan.
3: Tapos kuya lang, bagay magwawalis ka minsan, sabi ko, mamaya na. Hindi pwede mamaya, ngayon na.
1: Oo,
3: ano, papunti mo bukas?
1: Diba? Pare-pareho pala tayo ng ugali, ano? Nadadali tayo lagi sa mga ganyan. Pero maraming salamat sa masisipag natin mga partner dahil dyan eh. Kahit pa paano naman, hindi ako, alam mo, naintindihan kita dun sa sinabi mo kanina na kailangan bubuelo ka muna, papahinga. Kasi ako naman, pagkagaling ako sa labas, halimbawa nagtrabaho ako, nagdrive ako mula, kunyari galing ako Makati, tapos pag-uwi ko, tapos pagod, hindi mo ako mapapakinabangan ng siguro mga 30 minutes. Medyo tulala lang ako, nakaupo, ganyan, nag-electric pan. Kasi, di ba, nakakapagod eh.
3: Para
1: mag-function ka ulit, kailangan medyo i-condition mo din yung katawan mo. Kasi mahirap din naman
3: yung
1: walang pahinga, di ba? Yung agad-agad, mahirap din yun eh. Ganun ka din pagkagaling kayo sa labas.
3: Ganun din ako. Ganun din po ako, Kuya Dan.
1: Ama.
3: Ayun.
1: Para hindi nabibigla.
3: Si Lito kanina narinig ko, di ba?
1: Nag-drama.
3: O, kung siya drama, ako naman, action star.
1: Ah, action star. O, sige, ano naman gusto mong mangyari? Ano gusto mong mangyari?
3: Pagaya kay FPJ, Kuya Dan.
1: FPJ. Anong eksena ni FPJ?
3: Oh,
1: meron ako dito.
3: Yung pelikula niya na ano, na, ano, kahit konting pagtingin, Kuya Dan.
1: Aso, medyo ano yan, medyo romantic yan yung kahit konting. Diba si Sharon Cuneta ba yung kasama niya dyan?
3: Oo,
1: oh, diba? Anong eksena? Ano, action ba yan? O yung dramatic? Yung, romantic si FPJ dun eh.
3: Kuya, ano nga eh. Sabi niya. Sabi niya ganito.
1: Oh, ayusin mo yung sabihin mo.
3: Alam mo.
1: Oh, yan.
3: Alam mo, mahal na kita eh.
1: Yan.
3: Kahit konting pagtingin, sana mapagbigyan mo ko.
1: Hindi,
3: ah, Kuya,
1: hindi ba si ano yun?
3: Yung, Kuya,
1: alam mo, mahal na kita eh. Maging sino ka man. Hindi ba yun yun?
3: Oo, hindi Kuya Dan. Ano yun? FPJ.
1: FPJ. Kahit ko. Alam mo, dapat ganun yung ano mo para medyo agod na.
3: Alam mo naman,
1: mahal na kita. Anong pangalan ni Sharon doon? May pangasi, may... Ano yun? Roberta? Gloria? Ano nga ba?
3: Ano ni Sharon doon? Kalimutan ko na Kuya Dan eh.
1: Oo,
3: pero okay, maganda rin kayo.
1: Glory. Wait lang, malapit na, masasabi ko na. Si
3: Kuya Dan.
1: Hindi ako makakatulog nito, Kuya Jess eh.
3: Ganda Kuya Dan, huwag na Kuya Dan.
1: Huwag na nga, sige. Si Robin naman, okay. Paano naman si Robin?
3: Anong mag-isino ka man?
1: Yan.
3: Oo na. Taas na kamay ko sa'yo.
1: Yan.
3: Sino ka man?
1: Yan.
3: Oo, Kuya Dan.
1: Taas na kamay ko sa'yo eh. Makisino ka man, di ba?
3: Sino ka man? Makisino ka man ko sa'yo.
1: Yan.
3: Makisino ka man?
1: Tasa ka man ko sa'yo. Bago nga kilikili mo. Makisino ka man.
3: Ano, Kuya Dan? Eh, yung ano, Kuya Dan, yung...
1: Ano naman yan?
3: Yung ano, yung nakaupo yung kalaban ni FPJ, Kuya Dan, sabi niya.
1: Oh.
3: Huwag ka lang tumayo.
1: Oh.
3: Uunahan lang kita ngayon.
1: Oh.
3: Ngayon pa lang, ubuulot na kita.
1: What?
3: Umisahan mo, tatapusin ko.
1: Pabasahan mo. Katapusin ko. Susuntok niya nung parang ano, di ba yung dribble, di ba? Yung sinusuntok niya nung...
3: Ano
1: pwede ang patay
3: niya?
1: Ang daming nangyayari sa programang to. Bihira talaga. Ano, pero maganda yan. Okay. Ako, fan ako ng ano. Alam mo ba, Kuya Jess, akala ko, ang dream job ko talaga maging action star. Gusto kong maging goons. Gusto ko yung pinapataob yung mga... Oo, gusto ko yung pinapataob yung mga kotse, pinapasabog. Kasi mahilig ako manood ng mga action movie nung bata ako eh. Kaso wala na kasi naabutan na ganun ngayon eh, di ba? Yung mga action ngayon.
3: Oo nga po, Kuya Dan.
1: Yung mga...
3: Ano na, Kuya Dan? Nasa YouTube na eh.
1: Oo, pero di ba yung mga 80s, di ba? Yung mga laging... Yung mga makikita mo yung mga sasakyan, lumilipad, tapos biglang sasabog, di ba?
3: Napasabog nila.
1: Si Leon Guerrero, tumatalon sa tulay.
3: Ayun, si Lito Lapid.
1: Lito Lapid, di ba?
3: Oh. Idol ko yan, Kuya Dan, nakita ko nung personal yan, guwapo.
1: Oh, mukhang malaki-malaki
3: si... Nakita ko na lahat ng artista, Kuya Dan. Nakita ko na lahat yan sila.
1: Saan mo sila nakikita? Saan mo sila inaabangan dati? Saan mo sila nakikita?
3: Yung pag gumagawa sila ng mga pelikula.
1: Ah, pumupunta ka sa set.
3: Yung gano'n.
1: Okay.
3: Nakalapit na ako dyan, Kuya Dan, sa mga yan. artista na yan, lahat yan.
1: Oo, oh, eh, si Fernando po wala na, buti na abutan mo, hindi ko na nakita si Fernando.
3: Saka si Robin Padilla, nalatitan ko na rin yun ang personal.
1: Ayun, si Georgia, alam ko, sabi ni Sir Noel Balita.
3: Oh, Georgia. Ledan si Georgia nga.
1: Yun, mahal na mahal kita, Georgia.
3: Ayun, Ledan. Correct. Saka si ano, sino ba yung lalaki, si FPJ. Daniel ba yun, Daniel? Ano?
1: Si Daniel Padilla. Iba yung si Daniel Padilla, pamangkin ni Robin yun.
3: Si ano ko yun, si ano, si ginampa ng FPJ. Nakalimutan ko pangalan ni FPJ sa pelikula na yun.
1: Doon sa kay Georgia, yung siya yung ano?
3: Oo.
1: Oh, oh, hindi ko alam. Basta para ano, natatanda ko yun si Georgia nga. Georgia. Ah? Si Georgia.
3: Si Delphine ko yun.
1: Si Bertin.
3: Yun, si Delphine. Oo, yun.
1: Mabuti. May sumisigaw. May coach ka pa dyan, ha? Sumisigaw pa ng Bertin. Bertin! Oh,
3: yung asawa ko, Wedan.
1: Sige. Alright, marami.
3: Ano? Mag-ano lang ako kay Kuya Martin D. Sana nga pupunta kami ni Kuya Dan. Kaya lang, wala masakyan eh.
1: Oo.
3: Nag-treat lang ako ng condolence sa pamilya niya lahat, Kuya Dan. Idol ko yan si Kuya Martin
1: D. Oo naman, siyempre naman.
3: Masak ko niya, Kuya Dan.
1: Nag-iisang Martin D.
3: Alam mo ba,
1: Martin
3: Kuya Dan? Ah. Alam niyo ba po nung panahon ng araw niya, Kuya Dan? Lagi ako nagre-request dyan. Kaya mamaya, request ko yung ganda na paborito ko na nire-request ko lagi sa kanya, Kuya Dan.
1: Ano yun?
3: Kasi po, nakita ko yan sa Alabang eh. Na bias ko na nakita yan sila. Lahat ng DJ ng Double R nakita ko na lahat. Oh. Kuya na nakita pa ako.
1: At si Gorgeous, mahilig talaga makinig sa radio.
3: Nakita ko na lahat yan.
1: Oh,
3: opo, eh. Madalas ako na nanalo dyan sa Double R, Kuya Dan.
1: Maraming mga pa-games din sila doon.
3: Mga ano dyan.
1: Correct.
3: Maraming pa-games. Sana nga bumalik, no? Dadasal ko bumalik yan.
1: Sino? Si Chomart? Ano, sinong babalik? Okay. Nakatakot siya pag
3: si Chomart. Hindi, yung FM nyo. FM, oh.
1: Kala ko si Chomart. Chomart, good morning. Kung nasaan ka man, Chomart. Mani, ni Maloko yan si Matindi yan, iba yan, iba yung Martin din na yan.
3: Labas yan. WWR 101.9
1: for life. Yung ano, your favorite DJ, di ba? Sa yun eh.
3: Yes, oo.
1: Favorite DJ.
3: Tapos kaya pagpapasok sa mga subdivision, magugulat ka lahat ng radio station, naka-Double R.
1: Oo.
3: Sumisigaw yan eh.
1: Iba yan, iba ang
3: mga tao.
1: Correct.
3: Iba talaga, Kuya Dan. Iba.
1: Yeah, nga.
3: May dating ika nga, Kuya Dan.
1: Oo naman.
3: Diba, Kuya Dan?
1: Tsaka talagang sikat na sikat.
3: Opo, ililibin natin sa Webes, Kuya Dan. Unang dami yata bukas.
1: Alright, sige. Maraming salamat. Ano yung song request mo na lagi mo nare-request kay Chomart dati?
3: Ah, teka Kuya Dan, binabati ko si Pula, si Lito, tsaka si JR, tsaka sila, Angie, binabati ko si Angie, tsaka sa asawa ko. Si Flor ng Tarlac, binabati ko. Victoria Tarlac, binabati ko si Ate Flor. Tapos si Tess. Si Evangeline, binabati ko yung tumatawag sa dyan lagi. Sa nanay Lenny. Nelly ba yun, Nelly? Wedan?
1: Nelly.
3: Yun, binabati ko. Saka si Nicolas. Lahat-lahat alam po, Kuya Dan. Ang nire-request ko kanyo lagi, Kuya Dan, yung Everyday I Love You.
1: Yun, ayun. Nalaman ko din, no? Pwede ko naman, Everyday I Love You pala. Okay, sige. Nabalik
3: na. Oo, yung Kuya Dan. Oo, yung Kuya Dan.
1: Okay, salamat. Pilay natin ito mamaya, Kuya Dan.
3: Pagkayang Kuya Dan, lagi mo pinatutugtog, maaalala mo si Martin din dahil sa akin, Kuya Dan.
1: Sige.
3: Isong ko yun sa kanya.
1: Sige. Salamat. Good morning, Kuya Jess. Maraming salamat sa pagtawag. Good morning. Si Kuya Jess ng Paranaque. Ito kasi si Paolo kung ano yung ginagawa sa buhay. Pagka may mga ganyan, si Paolo yung hanapin ninyo, ha? Wag ako, ha? 2:32 oras natin. Magbabalik tayo pagkatapos ng ilang paalala.
4: Remember your music sa DZMM.
5: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM! Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita Alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
6: Mas
5: maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The Morning News Team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong Morning News Team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Minuto, oras-oras, may balitang nakakalap sa iba't ibang bahagi ng bansa mula Luzon, Visayas at Mindanao. Bawat sulok sinusuyod ng mga Radio Patrol at DZMM Regional Correspondents para ihatid ang Headline ngayon. Kasama sila Jeffrey Hernaez at Rica Lazo, Lunes hanggang Biyernes, alas 12 ng tanghaling tapat sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
0: Remember you.

0: Bird, American Mouth, and Iron and Wine from the year 2007. 93 million miles to Jason Mraz and Lego House ni Ed Sheeran. Sa oras po nating 11 minutes bago mag-alas 3 ng umaga sa lahat na magising pa rin sa mga sandaling ito. Kasama niyo pa rin po si Kuya Dan hanggang maya-mayang alas 4 tayo ay maghuhuntahan sa ating katanungan na pagka meron ba kayong ginagawa, gusto niyo ba yung dali-dali kayong tatapusin yan o gusto niyo yung medyo may time kayo para huminga muna at ayusin muna yung thoughts at saka mo tatrabahuhin. Sabi ni Tita Lina ho, magandang early morning Wednesday sa nag-iisang Balba sa Radyo. Sa mga gawain ko, gusto ko tuloy-tuloy na gawain para tapos agad, para makapagpahinga agad at makapag-relax. Tatamarin lang ako kung pahinto-hinto ang gawain. Pa-request naman na Christmas song na Jingle Bell Rock by Bobby Helms. Maraming salamat, Shkwedan. Sabi ni Tita Lina ho ng Plaridel, Bulacan. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. 10 minutes bago po mag-alas 3 ng umaga. Ay, may mga ilan pa dito. Sabi ni Paolo ng Pasig City, depende sa gawain. Kapag mabilis lang, tinatapos ko agad. Pero kapag matrabaho, kailangan ko munang mag-recharge. Ganun ako yung sinasabi ko kanina. Pagka, especially pagkagaling ako sa labas at halimbawa, lalo yung pag nag-drive, eh dito sa atin, buti ko malapit lang. Halimbawa, ito, pabalik ng bahay. Mabilis lang to from ABS papunta dun sa bahay. Pero kapag kagaling akong Makati, tas matatrapik ka sa Skyway o kaya sa EDSA, ay nako. Huwag mo muna akong kausapin, talagang hindi ako nagpa-function agad-agad. At ano, kumbaga, halimbawa ikaw babae or ikaw yung girlfriend or asawa or kahit baliktad, no? Halimbawa yung girl naman ang galing sa labas. Kapag yung partner ninyo, nakita ninyo na nagpapahinga lang muna, hayaan mo na muna magpahinga. Huwag mo muna agad, ano, huwag mo muna agad bungangaan or kung ano man ang sabihin. Sabihin mo, ang tamad-tamad mo, hindi mo agad ginagawa. Huwag muna ganun, no? Especially kung meron naman silang ginawa bago sila magpahinga. Hayaan mo muna magpahinga. Bigyan mo ng at least 30 minutes. Ano na yung 30 minutes? Medyo matagal-tagal na yun. 15 hanggang 30. And then kapag nakita mo na medyo nakabawi-bawi na, tsaka mo sabihin na, ay, uy, meron pa nga pala tayong gagawin ganito. O kaya hindi mo pa nga pala nabibili yung ganito, di ba? Kumbaga ano lang din, pakiramdaman, kumbaga. 252, kausapin natin ang ating next caller from Pampanga. Nasa kabilang linya natin si Ate Tess. Ate Tess, good morning!
1: Hi, Kuya Dan. Good morning.
0: Hello,
1: happy
0: hello.
1: Wednesday.
0: Happy Wednesday din sa'yo, Ate Tess. Kumusta ka naman?
1: Eto, okay naman. Kahit na late na, welcome back pa rin.
0: Ay, salamat. Thank you. At talaga namang, oo, medyo, kailan ba ako
1: bumalik? Oo, punong-puno nung Sabado eh.
0: Oo nga.
1: Na-miss ka na marami.
0: Correct. Pero wag, okay lang yun. No problem sa inyo kung kailan man kayo makapasok sa nagkakatraffic-traffic nating telepono. Wala namang problema. Maraming salamat pa rin sa pag-aabang at syempre pagsama sa akin lagi dito. Ano ang bago, oo, Ate Tess? Anong mga ganap-ganap?
1: Bago, pupunta kami sa Bustos, Bulacan sa Sunday. Inaaya ako ni Mami.
0: Bustos?
1: Kami magsitimba.
0: Anong
1: Bustos, Bulacan.
0: Anong gagawin mo sa Bustos?
1: Kasi yung kaibigan namin pare, mag-birthday siya sa October 16. So, doon kami magsisimba.
0: Ah, okay.
1: I-advance namin yung celebration ng birthday niya dahil si Mami paalis going ano state. Doon siya sa state. Doon muna sa America
0: mag-stay
1: sa anak niya. Oo.
0: Tawag dito.
1: Baka doon na rin siya mag-birthday.
0: Oo. Ngayon ka lang ulit makakabalik ng Bulacan o medyo
1: Oo, ngayon pa lang.
0: Kaya
1: kasi nung
0: nga.
1: Nagsimba na rin kami doon, kasama pa nun namin si Daddy, 2021. So ngayon lang ulit kami babalik kay Father.
0: O si di ibig sabihin medyo may mga kilala ka na doon talaga, mga ano, or yung father lang, yung friend mo lang.
1: Yung mga, 'di ba, talaga naman Bulacan niya ako.
0: Correct. Pero Santa Maria ka, 'di ba?
1: Mag-anak. May kawayan, Kuya Dan.
0: Sa may kawayan. Asawa ko pala yung
1: Santa Maria. Oo, mga pinsan ko lang. mga pinsan ko, nandun yung isa ko, dalawang tiyahin ko nandun. May tiyahin ako sa mismong kabayanan ng Santa Maria. Meron akong tiyahin sa Pulong Buhangin.
0: Oo, oh, yun. Dun mismo sa may sila misis, sa Pulong Buhangin.
1: Okay. Oh, yun. Pero meron din ako mga kamag-anak, yung ninang ko, nandun sa ano, Bulacan.
0: So parang ang dami, nakakalat pala kayo sa Bulacan, Ate Tess.
1: Lahat ng relative ko, Kuya Dan, sa Bulacan, pati si Tata Doming nandoon.
0: Si Tata Doming. Tata Doming, good morning po. Pasensya na kayo.
1: Ay, at ako, nagpapasalamat siya. Sa totoo lang, Kuya Dan. Bakit? Tumawag siya sa akin, sabi niya. Ay, nakapasok ka na ba? Nakatulog yata ako kasi Ang galing, pinare-request niya yung Try to Remember, pero sabi ko, hindi po, napasama po yun sa playlist at saka may nag-request din po, sabi ko. Sabihin mo kay Kuya Dan, ano, nakabawi na siya sa akin.
0: Good morning sa iyo, Tata Doming. Ang kapangalan ng aking... huwag kayo mag-alala kasi mahal na mahal ko si Doming, so mahal na mahal ko din kay Tata Doming. Good morning ho sa inyo. Sabi niyo, meron akong kaibigan na nag-chat-chat ngayon. Sabi niya, kamag-anak ba kita? Si Kuya mong Makoy, taga-Bulacan din to sa ano naman to, sa mag-asawang Sapa naman to area o mga
1: taga mag-asawang Sapa.
0: Hometown daw ng kanyang nanay ang simbahan ng Santo Niño. Malapit pala yun doon sa may pupuntahan mo.
1: Santo Niño.
0: Doon sa ano, Bustos. Sa Santo Niño. Ano?
1: hindi ko alam ang patron doon sa Santa Maria, Bulacan.
0: Hindi, sa Bustos yata yung Santo Niño.
1: Sa Bustos. Ay, basta ang pupuntahan lang namin doon si Father kasi may mga alaga kasi siya, yung mga, alam mo, mahilig mag-alaga si Father ng mga inaabandon ng mga matatanda. Yan ang kanyang tungkulin.
0: Okay.
1: So dito naman sa Bulacan, sa Bustos, ang mga alaga naman yan, yung mga binatilyo, yung mga youth, ganun.
0: Mga youth.
1: Yung mga alaga niya.
0: Alright. So, yun ang kanyang mga misyon sa buhay, no? Gagabayan ng mga binatilyo at saka yung mga... Oh, that's nice. Oh, sige, happy birthday kay Father. Advance happy birthday.
1: Sa October 16. Birthday pa niya si Jennifer, na color mo kahapon.
0: Dalawang Jennifer. Sino Jennifer doon? Dalawang Jennifer yung kahapon.
1: Si Jennifer yung taga
0: Antipolo o taga sa Antipolo.
1: Taga Antipolo.
0: All right. Okay. Sige. Mm-hmm. Dahil diyan tatanungin kita. Pagka ikaw mahilig ka din, marami ka ring ginagawa diyan sa bahay. Eh. So, papaano ka diyan? Ano bang dali-dali ka bang tatapusin o medyo humihinga-hinga ka din muna bago magsimula?
1: May ugali ako na talagang tinatapos ko muna yung mga gawain ko. Mm-hmm. Hindi ako mapakali, hindi ako, kahit na gusto kong matulog, hindi ako makatulog pag meron. Kasi iba kasi pag utak ko nagtrabaho sa akin, hindi ko pa natatapos yung kailangan tapusin ko. Pero depende rin sa condition ko. Kagaya kanina, medyo umira lang katamaran. Dapat maglalaba ako pagkatapos na yung mag-usap ni Maria nung apo ko. Eh, sabi ko, maya na lang yun. Matutulog muna ako.
0: Mahirap kalaban kapag andyan si Katam, di ba? Mahirap kalaban yun.
1: Hindi kasi, di ba, pagkagabi naman talaga, gising ako. Yung talaga oras ng pagtulog ko yun.
0: Correct. Ito yung prime time mo. Kumbaga dito ka mas mga nakakilos-kilos ng ano, nang hindi tinatamad-tamad.
1: Correct. Pag naman masipag ako, habang nakikinig ako ng RYM, naglilinis-linis na ako. Kaya depende sa akin.
0: Tama.
1: Pero most of the time, hindi ako mapakali talaga pag meron akong hindi natatapos na gawain.
0: At saka kung hindi naman minamadali, like alam mo naman, marami ka pa namang time kung sakaling babalikan mo, or di ba, maya-maya, wala namang gagalaw niyan dyan kapag hindi mo ginalaw ka agad. Diba? Tama naman yun.
1: Pero pag halimbawa, medyo nag-iisip-isip na naman ang lola mo, nag-nega-nega na naman, gumagawa ako ng something para maging busy ako. Gusto ko maging busy.
0: Tama.
1: Dito sa loob ng bahay.
0: Effective yun. Pagka marami kang tumatakbo sa isip, kailangan may pinakakabisihan ka. Ayos yun, Ate Tess.
1: Oo nga.
0: Correct.
1: Ganun talaga yung ginagawa ko. Nilibang ko yung sarili ko.
0: Papawis, di ba? Para kahit papano. Tama yun. Lilibangin ang sarili para hindi i-consume ang iyong utak ng mga thoughts na hindi kagandahan, di ba?
1: Oo nga eh. Kaya nga talagang gising na gising ako, tinatapos ko yung programa mo kasi sumasabay ako sa ano, kahit pakending-kending lang ako, sumasabay ako sa yug-yugan.
0: Sa yug-yug? Akala ko sa You're Closer to Me kahit kumikending-kending, ate. Ito si Mama. Mahirap kending-kending kasi na Matt Monroe, ha? Baka mamaya doon ka kumikending-kending.
1: Salamat nga pala kasi nung mga nakaraan, napapakinggan ko yung mga nire-request kong song na papasama sa playlist.
0: Naman. Siyempre naman yan naman mga tugtugan natin dito. Kaya thank you sa mga request ninyo. Bumati ka muna bago ang iyong song request, ate Tess.
1: Una sa lahat, nagpapasalamat ako sa iyo, Kuya Dan. Pati ang chewing ko, nagpapasalamat din sa iyo. Good morning kay Ma'am Arlene, kay Ma'am Angelica. Hindi ko na sasabihin yung lugar, ha, para din na ako tugan.
0: Sige.
1: Maraming salamat. Maraming salamat sa mga bumabati sa akin. Yung aking kaibigan, si Nicolas, good morning. Sir Joel, Lito, Jess. Kumusta na lang kay Norman, Sir Greg, si Nanay Nelly, si Ate Noemi, Ate Mena, Ate Lucy, Kuya Jaime, Linda Cruz, si Miguel. Alam niyo na kung mga taga-saan kayo, ha? Si Cesar ng Cavite, kung meron man ako nakalimutan. Kasi, si Beth Tunit pala, hello. Linda Cruz, hello. Lahat-lahat na lang na nakikinig sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
0: Alright, salamat, Ate Tess. Ano na ang iyong song request?
1: Pwede ba yung Some Good Things Never Last?
0: Some Good Things Never Last. Naman, Teka. Yon. Barbara Streisand?
1: Kuya Dan.
0: Okay, salamat.
1: Thank you so much.
0: Thanks, Ate Tess.
1: Kayo. At maraming salamat sa buong staff mo dyan, Kuya Dan.
0: Salamat din. Good morning. Bye-bye. All the way from Pampanga, nakahuntahan natin si Ate Tess. Oras, 1 minuto makalipas ang alas 3. Magbabalik po ang Remember Your Music.
2: Remember Your Music sa DZMM.

Ito po ang DZMM bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras 3:02.

0: Sarap balik-balikan. Balik-balikan. Remember your music.
1: Oras po natin, 3:21 ng umaga. Ngayon naman, basahin natin ang inyong mga kasagutan para sa ating huntahan ng mga kinoment o kaya dinim ninyo sa ating Facebook page. Unahin natin si Vanya. Sabi niya, Kuya Dan, tinatapos ko agad yung mga dapat gawin para wala na akong intindihin later. Hello raw po, sabi ni Miranda. Kilala niyo ba si Miranda? Si Miranda ay isang pusa. Ang cute-cute. Isang black and white na pusa. Magandang umaga sa iyo, Miranda at Vanya. Sabi ni Miss Nona Damian, Blessed Wednesday, dati kapag o kapag kaya kong tapusin ang naumpisahan kong gawain, one click lang sa akin, tapusin dahil malakas pang energy ko. Ngayon, portion-portion na lang muna. Mahirap na ang mahirap na sa lola mo ang nagmamadali. Nasa diskarte ko na lang lahat. Hindi naman mauubos ang araw. Unti-unti, dahan-dahan, magagawa at matatapos ang lahat. Tama. Yan ang pinakatamang mindset, no? Lagi namang may susunod pang oras, araw o buwan para sa mga bagay na dapat nating gawin. Basta gagawin pa rin natin. Iba rin naman kasi yung sinasabi mo, next time na. Hanggang sa eventually, wala na, hindi mo na ginawa. Diba? Pero kapag ka, alam mo naman na gagawin mo din naman talaga yung bagay na yan, pwede ka naman magdahan-dahan. Sabi nga ng Bini, di ba? Buhay ay di karera. Pwede naman dahan-dahanin. Ito naman, mga comments naman ninyo sa ating Facebook post. Let me see, sabi ni Flor Delisa de la Cruz, sa akin, gusto ko tinatapos na agad para wala nang intindihin. Siguro dahil marami na tayo masyadong iniintindi sa buhay. Ayaw na natin yung parang meron tayong mga babalikan. Tapos, alam mo yun, pwede naman na sanang tapusin na agad, pero ayaw na natin yun, yung pabalik-balik pa tayo, di ba? Para tapos na agad. Sabi ni Oyi Elago Medrana, magluto at pakainin ang mga dogs ko. Alin ho doon yung sagot? Teka nga. Baka may hindi ako nabasang start. Simon Wright, sabi niya, in my experience, ang tinatapos agad ng mga gawain ay karaniwang mas mainam para sa akin dahil nababawasan nito ang stress. It leaves me time to rest or handle sudden new request at nakakagawa ko ng mga pagbabago kung kinakailangan. Ang totoo, mas madaling magkamali kapag ako ay pagod. May point din naman. Ang gaganda ng mga point ninyo. Oo, parang ang kanya naman, ang kay Simon Wright naman, kung gagawin mo ang mga bagay na ikaw ay pagod na, mas maraming chance na magka-error, di ba? So, uulitin ka lang din. So, tapusin mo na agad para hindi ka na mapagod pa. Brovet Stapan, sabi niya, o si Lisa ng Tagawayan, Kuya Dan ako, hati, kung ano ang dapat unahin. Tulad ngayon, sa gabi nagtitiklop ng mga damit habang nanunood sa iyo. Uy, grabe. Hello. Hello dyan sa mga taga-Tagawayan Quezon. Magandang umaga po sa inyo. Frank Plata Crawford, Kuya Dan, good morning at sa avid listeners mo. As for me, gusto ko na pinapriority ko muna at tinatapos ang nasimulan ko na. Hindi yung manya na habit or mamaya na lang. Ngayon lang ako nakapag-entry kasi masyadong busy dito sa work lately. Kaya tinapos ko na muna bago makapag-send ulit ng entry. Ayun, sapul na sapul sa topic for today, sabi niya. Pero continue pa din pakikinig dito sa work. Best regards po sa lahat dyan, Kuya Dan. Fall na po ngayon dito at nag-iban ang kulay ng mga puno kaya ganda ng tingnan. O, yun na yung nagba-brown-brown na yung mga puno dyan, yung mga maple tree. Fall, autumn, di ba? Ang gandang. Alam mo, hindi pa ako nakakaalis ng mag-autumn. Parang gusto ko ng ganun. O, ang ganda tingnan ng mga autumn, di ba? Yung medyo brown na orange na. Basta parang ibang aesthetic din kapag nasa fall na yung mga season, no? This is my favorite season of the year. Hindi kainitan at hindi rin sobrang lamig, actually. Gusto ko din ma-experience yan. Magaganda yung mga fall dyan sa Canada, sa Korea, maganda rin ang fall. Sa Japan, maganda rin ang fall dyan, ang autumn. Hindi ko pa na-try. Punta lang ako ng autumn, ha? Joke lang, wala pa. Wala pang balak. Sabi ni Jane Ayala, ako po si Sara Bautista. Ah, siya si Sara Bautista Año Nuevo. Gusto ko po diretso ang ginagawa hanggang matapos at kung hinulang sa oras, pwede pa naman sa susunod. Pero kung importante na need matapos, tatapusin ko bago mag-rest. Pa-request naman ng maybe this time, Kuya Dan. Maraming salamat at good morning sa mga listeners. Nag-good morning din si Ms. Vera Gadiano at si Merly Mendoza. Sabi ni Dulce Fabre, ginagawa ko agad Kuya Dan, hindi ako mapakali at hindi makarelax pag may iniisip na gagawin pa. Ang kanyang request ay, Oh Holy Night, Oh Holy... May ano ba yun? May Mariah Carey ba tayo na Oh Holy Night? Maganda rin yun eh, yung version ni Mariah Carey. Wala. Lagyan mo nga ng H-O-O. Tingnan natin kung may Mariah Carey. Wala. Wala tayong version ni Mariah Carey ng maganda yun eh, Oh Holy Night. Pretty Lola, Sweet Lady. Kuya Dan, sa gawain gusto ko po tapusin agad para makarami, lalo na sa loob ng bahay. Sabi ni Pretty Lola. Sabi ni Konsehal Alex, good morning Kuya Dan. Ako gusto ko tapos na agad mang ginagawa kasi baka mamaya may dumating na naman. Matatambakan. Maria Dulce Orate, ugali ko na yan. Tinatapos ko agad trabaho lalo na pag gusto kong ang ginagawa ko. Ay, ibang usapan din yun, di ba? Pagka gusto mo yung ginagawa mo, hindi mo napapansin. Wala na, o tapos na pala. Pero kapag ka hindi mo masyado trip yung ginagawa mo, parang bored na bored ka sa buhay. Na para bang kay tagal lumipas ng panahon. Ano? Ay, naka. Maraming thank you sa inyong mga kasagutan, ha, sa lahat ng mga nagpadala, nag-comment, nag-DM. Thank you, thank you. Sa mga habol, pwede pa mamaya babasahin natin. Pero ang oras po natin, 3:28 na po ng umaga. Magko-commercial muna tayo at sa ating pagbabalik mga headlines ngayong umaga ng September 30, 2026. Ang ating alamin, kaya dyan lamang po kayo at magbabalik pa rin ang Remember Your Music.
0: Remember Your Music sa DZMM.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Random ng Bayan, Peter Musni at Rica Lazo. Balitatan! Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
1: Ako to, si Chang Ami.
0: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio. Kwento ng mga trending. Sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, Tito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: Oras sa buong Pilipinas, 3:30 na po ng umaga.
0: Basta inip, DZMM!
2: Narito ang mga balitang aabangan sa Radyo Patrol Balita alas 4 ngayong Miyerkules, September 30, 2026. Universidad sa Valenzuela nakatanggap ng bantang pamamaril. Face-to-face classes sinuspinding. Impeachment trial kanselado ngayong araw. Davao City Mayor Sebastian Duterte sumalang bilang hostile witness sa impeachment trial ng ating si VP Sara Duterte. Year of Immigration, kinumpirmang nasa abroad si dating House Speaker Lord Alan Velasco. Mga barko ng China na ilegal nangingisda sa Palawan itinaboy ng Philippine Coast Guard. Regasco nag-rollback ng 3 piso kada kilo sa presyo ng LPG. Balita sa lalawigan, State of Calamity idineklara sa Camarines Sur dahil sa mataas na kaso ng dengue. Sa showbiz, animated movie na Forgotten Island, nagtala ng biggest opening sales ng DreamWorks Animation sa Pilipinas. At sa sports, Pinoy gold medalist EJ Obiena gumawa ng bagong Asian Games record sa pole vault. Abangan ang mga detalye mamayang alas 4 ng umaga kasama si na Radyo Patrol Robert Mano at Radyo Patrol Steve Raz. Ako ang inyong kapamilya, Dan Capuchon.
0: Basta DZMM!
3: Remember your music.

0: Sagot na namin ang kwentuhan at tugtugan. Sasama ka na lang dito sa
1: We Remember Your Music.
2: We Remember Your Music.
3: Napakinggan natin Claire Marlowe sa Waiting Till They Take My Heart Away at Light and Shade ng Fra Lippo Lippi. So oras po natin, 3:41 ng umaga. Good morning sa mga gising pa rin at kasama pa rin natin. Nag-i-enjoy sa ating huntahan at tugtugan ngayong umagang ito ng last day of September. Swell the day, Wednesday po mga kapamilya at kaserbisyo. Kung naghahanap tayo ng dahilan para ganahan, lalo na sa mga kinsenas katapusan ng sweldo, ito na yon. Oo, bago pa mawala at mapunta sa mga bayarin. Good morning pa rin. May pahabol si Miss Geraldine Lopez. Sabi niya, ako para sa akin, mas gusto ko yung tinatapos na agad ang mga gawain para madaling matapos ang mga task at project. Para kapag natapos na, pwede nang magpahinga kaagad. Thank you and God bless everyone. Maraming salamat sa mga nagpadala ng kanilang mga kasagutan at tumawag at lahat ng mga naka-join natin dito sa Remember Your Music. Batiin naman natin ang mga nakikinig pa rin sa kanilang mga tahanan, sa kanilang mga opisina, kung saan sila nakatambay ngayon. At syempre, ang mga nasa kalsada pa rin at kung saan man po kayo pupunta, pauwi galing trabaho o pupunta ng trabaho, malayo ang biyahe ninyo, good morning. Mag-iingat ang ating mga kuya, ate, driver, bus driver, taxi driver, jeepney driver, TNVS, motor taxi. Ang mga truck driver na malalayo ang biyahe kasama ang kanilang mga pahinante. Sana'y nag-enjoy kayo sa tugtugan natin ngayong Wednesday morning. Bukas ulit at hanggang Sabado morning, si Kuya Dan po ang bahala sa inyo. At dahil bukas ay Thursday na, aabuti ng programa, meron tayong Kumusta Dear Specials, okay? Yan ang mga dapat abangan. Kaya thank you once again sa lahat ng mga nakasama natin. Review ko lang, baka mamaya may mga hindi ako nabasa. Patingin, I think okay na. Salamat po once again, oras 3:43 ng umaga. At para sa mga inaantok-antok pa, pero kailangan ng bumangon dahil kailangan na mag-ready ng almusal, kailangan ng mag-prepare para sa maagang trabaho ni Mister, o kaya naman kakainin mamaya ng mga chikiting, tutulungan ko kayong makabangon ng mabilis-bilis. Dahil sa oras nating 3:44, ako nang bahala sa inyo. Here's Sugar Ray for the song Every Morning. Gising na, bango na, September 30 na. Alam niya nang gagawin. Yugyuga na.

September 30, 2026. Last day of September. At bukas, sasalubungin naman natin ang Oktubre. Kaya naman, thank you September. Oo, ang nagpasimula ng Berman sa atin. Pagpasok ng September, ano? Kumusta, ha? Kumusta ang unang bear month natin, mga kapamilya kaservisyo? Okay ba? Okay naman yun. Good morning. Maraming salamat sa pagsama kay Kuya Dam mula kaninang alas 12 hanggang ngayon ang oras po natin. 5 minuto na lamang po at pasado alas 4 na. Kaya huwag na kayong aalis, ha? Dire-diretso tayo! Dahil susunod na Robert Mano at Steve Ras para sa Radyo Patrol Balita alas 4. Habang si Kuya Dan ay bukas ulit magkakarinigan tayo. Same time, same frequency, same station, kaya huwag kayong mawawala. Until then, nakasama ninyo nag-iisang balbas sa radyo. Ngayon yung Kuya Dan, remembering you only here on Remember Your Music. Happy Midweek Wednesday! Kagulat ang baka mini-pow. Good morning! Ingat ka, pamilya!

0: Bukod DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon ngayon at sa mga darating pampanahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapi ng KBP kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, Pogi!
1: Oras, 4:02 ng madaling araw.
2: Ito ang umagang balita ang bubusugin ka sa impormasyong kapakipakinabang, makabuluhan at malaman. Radyo Patrol Balita alas 4. Ang nangungunang newscast, ihahatid ng malinaw, mabilis, rumaras-tsada, antemano. Kasama sila Radyo Patrol Steve Raz at Radyo Patrol Robert Manon.

0: Ngayon po ay Miyerkules, September 30, 2026. Narito mga nagbabagang balita sa Radyo Patrol Balita, alas 4. Ikalawang araw ng nationwide strike, isasagawa ng piston ngayong araw. Pagbasura sa Old Regulation Law at mga buwis sa langis, iginiit.
1: Davao City Mayor Sebastian Duterte tumistigo sa impeachment trial ni VP Duterte. Alkalde, wala umanong alam sa nilalaman ng SALN ng kanyang ate.
0: Mahigit 20 barko ng China itinaboy ng Philippine Coast Guard sa Palawan, PCG. Dudang pangingisda lang ang pakay ng mga Chinese.
1: Dalagita paulit-ulit umanong minolestya ng tiyuhin sa Maynila. 16 anyos na babae natagpo ang patay sa Camarines Sur.
0: Sa lalawigan, Camarines Sur isinailalim sa state of calamity dahil sa pagtaas ng dengue cases. Mga dinapuan ng dengue sa Ilocos Norte na dagdagan pa.
1: At sa balitang sports, Pinoy pole vaulter EJ Obiena muling naka-gold sa Asian Games, bagong pole vault record sa Asian, itinala.
0: Magandang madaling araw mga kapamilya. Good morning! Team Pogi Time hanggang 5 in the morning. Ako po si Radyo Patrol, Robert Mano.
1: Good morning kapamilya. Ako naman po si Radyo Patrol, Steve Raz.
0: At ngayon, simulan na po natin ang balitaan. Alamin natin ang weather update.
2: Panahon.
0: Sa lagay ng panahon, mararanasan pa rin sa Metro Manila ang maaliwalas at mainit na panahon. Pero posible pa rin ang pag-ulan sa hapon o gabi dahil sa thunderstorms. Isang bagyo naman ang nabuo sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Hindi ito papasok sa PAR pero posible makaapekto ang buntot ng bagyo sa silangang bahagi ng ating bansa.
2: Basta AM, DZMM! Alerto Servisyo!
1: Alerto
2: Servisyo!
1: Alerto, alerto mga kaservisyo at kapamilya, inaabisuan ng Quezon City Local Government ang mga motorista na posibleng pagsisikip ng daloy ng trapiko sa Quezon Avenue at ilang pang lugar sa lungsod. Bukas po yan, October 1. Ito dahil sa motorcade ng imahe ng Our Lady of La Naval de Manila. Mula alas 8 na umaga hanggang alauna ng hapon bilang pagsisimula sa pagdiriwang ng La Naval Festival at kapistahan ng Mahal na Birhen ngayong taon. Iikot ang motorcade ng Our Lady of La Naval sa 18 lugar na magsisimula sa UST College kasunod ng Tirad Pass, Santo Domingo Avenue, Calamba Street hanggang sa Don Jose Street. Magtatapos po ito sa Santo Tomas o Santo Domingo Church para sa enthronement ng imahen sa main altar ng simbahan. Nakaantabay naman ng mga otoridad para sa pag-aayos ng daloy ng trapiko. Pinapayuhan din ang mga motorista na gumamit ng mga alternatibong ruta at maglaan ng dagdag na oras para po sa inyong mga biyahe.
2: Basta AM, DZMM.
0: Menor de edad sugatan sa Rambol sa Malate, Maynila. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado at hindi Radyo Patrol, Roen Cueto. Roen.
3: Robert, isang menor de edad ang sugatan matapos kuyugin ng kamag-anak sa Malate, Maynila ay sa Barangay 737. Matagal nang may alita ng mga kabataan mula Barangay 735 at 736 na paulit-ulit umano nagrarambulan magkabilang panig. Sinasabi nagsimula ang alitan sa isang gulo na may kaugnayan sa tukal sa isang turol. Sa pinakabagong insidente, base sa CCTV, dalawang kabataang nakaupo sa bisikleta ang nag-aabang sa dalawang kabataang pauwi mula Barangay 735. Nagsuntukan ang mga menor de edad bago sumali ang dalawang matanda na kamag-anak na magkabilang panig. Umabot din sa pagbabatuhan ang gulo. Apat na menor de edad at dalawang matanda ang sinasabi sangkot sa insidente. Matapos ito, pinagharap sa barangay ang magkabilang panig kasama ang mga magulang at nagkasundo na hindi na muling makikipag-riot ang mga kabataan. Pero hindi dito natapos ang gulo. Ayon sa Barangay 735, muling nagkagulo kagabi at may isang individual ang naaresto. Dahil dito, nanawagan ng barangay sa mga magulang na mahigpit na bantayan at gabayan ng kanilang mga anak para hindi na muling masangkot sa away. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol, Roen Cueto, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Roen Cueto.
2: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
1: Itutuloy ngayong araw ng transport group na Piston ang ikalawang araw ng kanilang nationwide transport strike. Nahirapang magsakay ang ilang commuter kahapon dahil nabawasan ang mga puwapasadang jeep. Isinusulong ng Piston na ibaba sa 55 pesos kada litro ang presyo ng diesel at pagbabasura sa oil deregulation law. Gayon din ang pagtanggal sa VAT at excise tax sa langis. Iginit din ang Piston ng 10 pisong dagdag pasahe sa jeep dahil nangukulangan sila sa pisong itinas sa pasahe. Nauunawaan naman ang ilang pasahero ang pinaglalaban ng mga chopper at operator na lumahok sa nationwide transport strike. Una nang sinabi ng Piston na 70,000 hanggang 100,000 chopper at operator ang inaasang lalahok sa dalawang araw na tigil pasada. Binaliwala rin ng Piston ang bantang parusa ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa mga lalahok sa tigil pasada.
0: Oras natin 4:08, inanunsyo ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang taas pasahe sa mga bus sa EDSA Busway. Sa abiso ng LTFRB, 18 pesos na ang pasahe para sa unang 5 kilometro mula sa dating 15 pesos. Halos 3 piso ang dagdag pasahe sa mga susunod na kilometro mula sa dating 2 pesos and 65 centavos. Una nang ipinatupad noong Lunes ang dagdag pasahe sa jeep at iba pang pampublikong transportasyon.
1: Nagro-rollback ng 3 piso kada kilo o 33 peso sa presyo ng regular na tangke ng LPG ang Regasco. Alinsunod po ito sa suspensyon ng gobyerno ng excise tax sa LPG at kerosene. Pero inanunsyo rin ng Regasco ang pagtaas ng presyo ng LPG sa susunod na buwan na maglalaro po yan sa 10 piso hanggang 15 pesos kada litro dahil sa pagtaas ng presyo ng langis sa world market. Pero sinabi ng Department of Energy na kikwentahin nila ang posibleng dagdag presyo sa LPG at hindi ito aabot ng mula 10 piso hanggang 15 pesos kada kilo.
0: Pinagmulta ng National Telecommunications Commission ang 3 telecommunications company dahil sa mahinang broadband service sa bansa. Ako, hindi lang mahina. Sa amin dyan, sa Candaba, sa Pampanga, ako po, 1 month nang walang internet. Ako. Yung sa amin, ay, base sa inilabas na show cause order ng NTC, pinatawan ng Smart, Globe at Dito ng 10,000 piso multa kada araw hanggat hindi naabot ang quality of service standard sa broadband. 3 beses pinadalhan ng memoranda ng NTC ang mga telco noong nakaraang taon para abisuhan na ayusin ang serbisyo sa mga lugar na mahina o walang signal ng broadband. Bukod sa multa, inatasan ng NTC ang mga telco na magsumite ng corrective action plan para sa pagpapalakas ng kanilang broadband service.
1: Pansamantalang sinuspindi ang face-to-face classes sa Our Lady of Fatima University o ULFU sa Valenzuela City dahil sa napaulat na banta ng pamamaril. Ayon sa pamuno ng ULFO, natanggap ang banta sa Tamaraw Building at agad itong inaksyonan ng universidad at ng kapulisan. Sinabi ng Philippine National Police Spokesperson Police Colonel Allen Ray Co, may isang faculty member na nakatanggap ng babala tungkol sa umano'y planong pamamaril ng isang tao. Nanawagan ng PNP sa publiko na iwasang magpakalat ng mga banta na maaaring magdulot ng pangamba at makagambala sa klase. Inilipat naman sa synchronous mode ang klase sa ULFO habang nagpapatuloy ang imbestigasyon sa nasabing insidente.
0: Sa Cebu, 600 metal detector ipinamahagi sa mga paaralan. Bag inspection mandatory na. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado at hindi Ani Perez. Ani.
4: Ipinamigay na ng lokal na pamahalaan ng Cebu ang nasa 600 metal detector sa lahat ng public schools sa probinsya. Isa ito sa nakitang paraan ng pamahalaan upang makaiwas sa karahasan sa loob ng paaralan. Ipagagamit ang mga metal detector sa mandatory bag inspection. Nagkaroon din naman ng paglagda ng kasunduan ang ilang ahensya ng gobyerno para sa kaligtasan sa mga paaralan. Sa buong Cebu, nakapagtala na ng 22 insidente na may kinalaman sa pagbabanta sa seguridad ng paaralan ngayong taon. At iyan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Ani Perez.
0: Thank you, Ani.
1: Sa ibang balita naman, wala umunong alam si Davao City Mayor Sebastian Duterte na may business interest ang ating si Vice President Sara Duterte sa kumpanyang GenCorp Industries na nakakuha ng mga kontrata sa Davao City LGU. Mararanda ang idineklara ni VP Duterte sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SEL-N ang business interest sa GenCorp sa pag-upo bilang testigo sa impeachment trial ng kapatid. Inamin ni Mayor Duterte na nalaman lang niya ang GenCorp nang mabanggit ito sa impeachment trial at wala umano siyang alam na may interest dito ang kapatid. Aminadong mayor na kilala niya ang negosyante si Jaime T. Cruz na kasosyo o kasyoso nila. o kasosyo nila ng kuyang si Davao City Congressman Paulo Duterte sa isang negosyo. Paliwanag pa ni Mayor Duterte, ang Bids and Awards Committee ng Lungsod ang sumuri sa alok ng murang kontrata ng GenCorp at hindi rin niya alam ang mga negosyo nito o kung nasunod ang requirement ng LGU na dapat 5 taon nang nag-ooperate ang isang kumpanya bago sumali sa bidding. Pero iginit ng private prosecutor si Attorney Teodorte na bilang mayor ang naturang testigo ang Head of Procuring Entity o HOPE na pumipili sa Bids and Awards Committee. Ang Assistant City Administrator naman na si Attorney Tristan Dwight Domingo ang itinilaga ng mayor na pumirma sa mga kontrata, pero inamin ni Mayor Duterte na hindi niya alam ang lahat ng kontrata na pinipirmahan nito. Nilinaw pa ni Mayor Duterte na 19 at hindi 15 ang kontrata ng GenCorp sa Davao City LGU. Sa cross-examination ng Defense Council, sinabi ni Mayor Duterte na hindi nila napag-uusapan ng ating si Vivi Duterte ang kanilang business interest. Hindi rin umano nanghihingi ng pabor ang ate para sa GenCorp. Tinapos na ng impeachment court ang pagtestigo ni Mayor Duterte.
2: Vice President Sara Duterte impeachment trial.
0: Nagbabala ang Senate Impeachment Court sa House Prosecution Team hinggil sa pagsalang ng testigo na si dating Senador Antonio Trillanes. Iginit ni Presiding Officer Francis Escudero na dapat munang unahing testigo ng prosekusyon ng opisyal ng Anti-Money Laundering Council na magiging basehan umano sa pagsalang sa witness stand ng dating senador. Wala pang inilalabas na sampina para kay Trillanes, pero abinado si Escudero na hindi mapipigilan ng prosekusyong isalang ang testigo o natestigo ang dating senador. Inaasahan namang sasalang sa testigo ng prosekusyon si Trillanes sa mga susunod na araw para bigyan linaw ang bank accounts ni VP Sara. Ayon kay House Prosecutor Terry Redon, target unahing testigo si Trillanes bago ang 2 araw o ang 2 opisyal ng Davao City, pero posible pa rin magbago depende sa mapag-uusapan ng kanilang hanay. Nauna nang iginiit ng prosekusyon na isa si Trillanes sa mga mahalagang testigo sa 2nd Article of Impeachment o ang may kinalaman sa sinasabing hindi may paliwanag na yaman ni VP Sara. Samantala, kanselado ang impeachment trial ni VP Duterte ngayong araw at itutuloy ito bukas, October 1, sa ganap na alas 10 ng umaga.
1: Na biktima ng akyatbahay ang 76-anyos na babaeng senior citizen sa Forbes Park sa Makati. Pinasok ng suspect ang bahay ng biktima at nilimas ang mga pera at alas na nagkakahalaga ng halos 90,000 piso. Natukoy at pinahanap na ng mga pulis ang 25-anyos na suspect na pedicab driver na residente ng Taguig. Ayon sa PNP, sa ang kotseserya ng mga pagnanako ang suspect, nakikipagtulungan ng PNP sa private security ng Forbes Park sa imbisigasyon sa nasabing pagnanakaw.
0: Kinuyog ang 2 sa 4 na mga magnanakaw ng cellphone sa Kabuning Road sa Quezon City. Sinasabing napansin ng barangay na umaaligid sa nakaparadang truck ang mga sospek, kaya hinabol kung saan nahuli ang 2. Habang naaresto naman ang 2 pa sa Kabuning Road matapos kuyugin ng mga residente na harap sa reklamong pagnanakaw ang mga sospek.
1: Pinatilyo at kumangay sa nakaparadang motorsiklo, arestado sa Kalinga. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Kalinga. Hatid ni Cesar Galassi. Cesar.
5: Asa kustodiya ngayon ng mga otoridad ang 15-anyos na binatilyo matapos umanong tangayin ang motorsiklong nakaparada sa Barangay Dagupan West, Tabuk City, Kalinga. Ayon sa pulisya, iniwan ng 41-anyos na may-ari ang susi ng kanyang motorsiklo noong nakarang Martes, September 22, nakalipas na ang 2 araw nang sakalang napansin ng may-ari na nawawala ang kanyang motorsiklo, kaya inireport niya ito sa Provincial Highway Patrol Team Kalinga. Na-recover ang motorsiklo noong Biyernes, September 25, sa Sitio Pantar, Barangay Laya West, at nakita rin ang binatilyong si alias Dagul. Ayon sa mga otoridad, inamin umano ng binatilyo ang pagkuha sa motorsiklo. Matapos ang dokumentasyon at investigasyon, itinurn over ang binatilyo sa City Social Welfare and Development Office para sa assessment at kaukulang intervention. Dinala naman ang motorsiklo sa Provincial Forensic Unit of Kalinga para sa pagsusuri. At yan ang balitang kumpirmado sigurado para sa DZMM, Cesar Galassi.
1: Maraming salamat, Cesar Galassi.
0: Idineklara ang state of calamity sa Camarines Sur dahil sa mataas na kaso ng dengue. Base sa datos ng Camarines Sur Health Office, 1,233 dengue cases ang naitala sa lalawigan ngayong taon at 18 ang namatay. Lumagpas na sa epidemic threshold ang kaso ng dengue sa Camarines Sur at pinakamaraming nagkasakit mula August 30 hanggang September 5. Pinakamaraming nagkasakit sa bayan ng Bato at umabot sa 152 at 5 naman ang namatay. Inatasan ni Camarines Sur Governor Elroy Villafuerte ang Provincial Health Office at PDRRMO na palakasin ang surveillance at paghandaan ang posibleng pagtaas pa ng mga kaso. Una nang nagdeklara ng state of calamity ang Albay dahil sa mataas na kaso ng dengue.
1: Nadagdagan ng mahigit 100 ang kaso ng dengue sa Ilocos Norte ngayong buwan. Ayon sa Provincial Epidemiology and Surveillance Unit, mahigit 2,000 na ang dengue cases sa lalawigan ngayong taon at 2 ang namatay. Pinakamaraming nagkasakit sa mga bayan ng Solsona at Nueva Ira. Sa Ilocos Sur, pinaigting ang kampanya laban para makaiwas sa dengue fever. Kabilang po dito yung pagpuksa sa mga lugar na posibleng pamugaran ng mga lamok na may dalang dengue virus at fogging activities. 4:19 ng madaling araw.
0: Kapag narinig nyo na yan, ipadala na ang inyong mga patent at ang inyong mga pa-shoutout sa ating Viber number na 0919-278-3000 para mabasa natin yan maya-maya, ha? Abangan nyo po sa aming pagbabalik. Bureau of Immigration, kinumpirmang nasa abroad si dating House Speaker Lord Alan Velasco.
1: At si Bulturero patay matapos makuryente habang naghuhukay ng libingan. Yan at iba pa mga balita sa pagbabalik ng
0: Radyo Patrol Balita Alas 4.
1: Kape!
2: Naglilingkod sa Pilipino sa asaman sa mundo. DZMM Radyo Patrol 630. Steve Rass, Robert Manosa, Radyo Patrol Balita Alas 4. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bicornia, Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio. Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radio Patrol 630.
6: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Radio Patrol, balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Minuto-minutong makatutok, sinusunod ang bawat sulok para ang balitang kumpirmado at sigurado ay maihatid sa bawat Pilipino. Patuloy na magbabalita at maglilikod ang inyong mga DZMM Radio Patrol. Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol sa Estrella. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Steve Rez, Robert Manosa, Radio Patrol Balita alas 4.
1: Oras po natin, kilos gising bangon, 4:23 na po ng madaling araw.
2: Balikan na po natin ang mga headlines sa Radio Patrol Balita alas 4. Ikalawang araw ng nationwide strike, isasagawa ng piston ngayong araw. Pagbasura sa oil deregulation law at mga buwis sa langis, igiriit.
1: Davao City Mayor Sebastian Duterte tumistigo sa impeachment trial ni VP Duterte. Alkalde, wala umanong alam sa nilalaman ng SALE ng kanyang ate.
2: Mahigit 20 barko ng China itinaboy ng Philippine Coast Guard sa Palawan. PCG, dudang pangingisda lang ang pakay ng mga Chinese.
1: At dalagita, paulit-ulit umanong minolestya ng tsuhin sa Maynila. 16 anyos na babae naman natagpuang patay sa Camarines Sur.
2: Alamin na po natin ang magiging lagay ng panahon sa maghapon mula kay Ma'am Lian Loreto ng Pag-asa. Good morning, ma'am.
3: Good morning po, Sir Steve and Sir Robert at sa lahat ng ating mga tigasubaybay. Yung binabantayan po natin na low pressure area sa labas ng PAR ay ganap ng naging bagyo. Kanina alas 2 ng umaga, huli po itong namataan, mahigit 3,300 kilometers silangan ng Central Luzon. At sa ngayon, hindi naman po natin ito inaasahan na papasok ng PAR o makaapekto sa namang bahagi ng ating bansa. Patuloy pong umeepekto itong Intertropical Convergence Zone o yung pagsasalubong ng hangin galing sa Northern at Southern Hemisphere. At ito po'y magdadala ng makulimlim na panahon, makakalat-kalat ng mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat sa Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, maging sa Palawan. At other parts naman po ng ating bansa, kabilang ang Metro Manila, ay magkakaroon po ng generally maaliwalas na panahon, mainit at malinsangan, ngunit posible pa rin yung mga thunderstorms sa hapon hanggang sa gabi. Wala din po tayong nakataas na anumang gale warning. Yan lamang po ang latest mula dito sa Pag-asa, Lian Loreto, magandang umaga.
2: Magandang umaga at maraming salamat, Ma'am Lian Loreto, mula sa Pag-asa.
0: Ulat Kalusugan. Ulat Kalusugan.
1: Sa ating mong Ulat Kalusugan, inirekomenda ng European Union na sumailalim sa regular na health check kahit isang beses ang mga wala pang 35 taong gulang para matuklasan ng maaga kung lantad sila sa cardiovascular disease. Kabilang sa inirekomendang test ang blood pressure, blood sugar at cholesterol. Para sa edad 35 hanggang 64, inirekomenda ang mas malawak na check-up tuwing 5 taon, habang tuwing 3 hanggang 5 taon naman para sa 65 taong gulang pataas. Ang cardiovascular diseases ang nangungunang sanhi ng pagkamatay at disability sa maraming bansa na tinatayang nagdudulot ng 1.7 milyong kamatayan taon-taon. Para po makaiwas sa sakit sa puso, pinapayuhan ang publiko na umiwas sa pagbe-vape o paninigarilyo at ugaliin ang pag-e-exercise. At yan po ang ating Ulat Kalusugan on a Wednesday morning.

0: Vice President Sara Duterte impeachment trial.
1: Pinaalalahanan ng impeachment court si Private Prosecutor Benjamin Tolosa Jr. kasunod ng paglabag sa sub judice rule. Ang sub judice rule ang patakaran nagbabawal sa prosecution, depensa at mga senator judge na talakayin ang merito ng kaso sa labas ng Senate Impeachment Court. Pero naniniwala si Tolosa na wala siyang nilabag at iginiit na hindi naman natalakay sa kanyang pahayag sa press conference noong September 8 ang merito ng kaso. Bagamat tutol sa desisyon, iginiit ni Tolosa na iginagalang niya ang Impeachment Court. Kahapon, binalaan ng Impeachment Court ang kasama ni Tolosa sa prosecution team na si House Prosecutor Terry Redon dahil din sa paglabag sa sub judice rule. Pero nanindigan si Redon na wala siyang intensyong ma-impluensyahan ang desisyon ng Senator Judges at iginiit na dapat ring suriin ang pahayag ni Vice President Sara Duterte na mistulang inaatake ang integridad ng korte. Nauna nang iginiit ni Presiding Officer Francis Escudero na sakop din ng sub judice rule ang Vice Presidente na respondent sa impeachment trial.
2: Attorney Michael Poa, itinangging sumang-ayon sa pahayag ni Attorney Paolo Panelo na lokohan ang impeachment trial. Narito ang balitang kumpirmado sigurado at Diraj Patrol, Jom Garner Jom.
3: Inamin ni Attorney Michael Poa, tagapagsalita ng defense team ni Vice President Sara Duterte, na na-offend siya sa sinabi ni Attorney Paolo Panelo na nagsabing nag-agree umano siya sa pahayag nitong lokohan na lang ang nangyayari sa impeachment trial. Sa post-trial briefing, pinabulaanan ni Attorney Poa na sumang-ayon siya sa pahayag ng tagapagsalita ng Vice Presidente na binitiwan nito noong September 23 nang ilabas ng impeachment court ang desisyon nito sa voting threshold. Aniya, bilang mga officer of the court o abogado, dapat umano nilang irespeto ang desisyon ng korte, pabor man sa kanila o hindi naman kaya ay daanin sa mga remedya at petisyon. Sa kabila nito, sinabi niya na nakapag-usap na umano sila ni Attorney Panelo, pero tumangging ibahagi ang naging paliwanag ni Attorney Panelo kung bakit binitiwan ang mga nasabing pahayag. Iginiit rin niyang mag-focus umano siya sa trabaho niya bilang tagapagsalita ng defense team ni VP Duterte, habang si Attorney Panelo naman bilang tagapagsalita ni VP Duterte. Samantala, sinabi naman ni Attorney Poa na handa sila sakaling matuloy ang pagsalang ng prosecution kay dating Senador Antonio Trillanes IV bilang testigo sa Article 2 o ang umano'y hindi maipaliwanag na yaman ng Vice Presidente. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM.
2: Maraming salamat, Radyo Patrol, Jom Garner.
0: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
1: Ibinasura ng International Criminal Court ang motion ng defense team ni dating Pangulong Duterte na magdagdag ng expert verification sa mga ebidensya sa kaso. Sa desisyon po ng ICC Trial Chamber 3, sinabi ng korte na maaantala ang hearing sa hiling ng depensa lalo't napakarami ng mga ebidensya ang inilatag ng prosecution team. Noong Agosto, umapila ang depensa ng dagdag na pagberipika sa mga ebidensya dahil sa ilang duplication ng mga dokumento, habang ang ilan ay may malabong kopya. Giit ng mga abogado ni Duterte, makatutulong ang expert verification para masiguro na tanging mga properly verified open source material ang maisusumite. Halos 2 taon na nakakulong sa ICC detention facility sa Dahig si Duterte sa kasong Crimes Against Humanity.
2: Alas 4:31 na po ng madaling araw, kinumpirma ni NBA Director Melvin Matibag na ni-raid nila ang ilang bahay na wanay pag-aari ni dating House Speaker Lord Alan Velasco at misis itong si Rowena sa Valle Verde, Pasig noong August 24. Sinabi ni Matibag na isinagawa ang raid base po yan sa intelligence report na kanilang natanggap na itinatago sa mga bahay mga malalakas na kalibre ng baril. Isinagawa ang raid na makakuha ng NBI ng search warrant sa korte at nakasamsam sila ng mga basyo ng bala, magazine at ID ng mga security personnel. Dagdag pa ni Matibag Nakapangalan sa mga empleyado ng mga Velasco at isang kumpanya ang mga bahay pero umamin umano ang mga ito na pag-aari ng mga bahay o pag-aari ang mga bahay ng dating House Speaker at misis nito. Tugmaan niya ang mga niraid na bahay sa Valle Verde sa mga address na tinukoy ng dating pulisa si Rodolfo Gracioso sa kanyang isinumiting affidavit sa NBI. Maralanda ang sinabi ni Gracioso na nag-deliver umano siya ng mali-maletang pera kay Vice President Sar Duterte, tatay nitong si dating Pangulong Duterte at kapatid na si Davao City Congressman Paolo Duterte. Sa utos umano ni Velasco, itinanggi na VP Duterte at Velasco ang mga paratang ni Gracioso.
1: Kinumpirma ng National Bureau of Investigation at Bureau of Immigration na nasa abroad si dating House Speaker Lord Alan Velasco at misis nito. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, bumiyahe pa Japan noong August 30 si Velasco at uwi sana noong September 14 pero walang record kung nakabalik na ito ng Pilipinas. Umalisaan niya misis ni Velasco na si Rowena at dalawang kasama pa Hong Kong noong namang September 24 at babalik sana noong Linggo, September 27, pero wala pa rin impormasyon kung nasa Pilipinas na ito. Kinumpirma ng BI ang paglabas ng bansa ng dating House Speaker at wala anilang hold departure order para harangin ito. Hindi dinetalye ng BI ang immigration record ni Velasco alinsunod sa data privacy.
2: Iimbestigahan ng Philippine National Police ang pahayag ng nagpakilalang dating security aide ni dating House Speaker Lord Alan Velasco na si Rodolfo Gracioso Jr. Sabi ni PNP spokesperson Colonel Alan Reyco, nasisiyasatin ang katotohanan ng aligasyon ni Gracioso na nagatid umano siya ng mali-maletang pera sa pamilya Duterte. 2015, pumasok sa serbisyo si Gracioso na itinilaga sa Calabarzon Police batay sa record ng PNP. Nagsimula November 2020 hanggang March 2022, nagsilbing security aide si Gracioso sa Noy, leader ng Kamara na si Velasco. Taliwas ito sa affidavit ni Gracioso sa NBI kung saan 7 taon umano siyang naging security aide ni Velasco simula 2017 hanggang 2024. Iimbestigahan din ng PNP kung paano naging security detail ni Velasco si Gracioso, particular kung hiniling ba ito ng dating House Speaker o kung na-assign siya sa unit para sa VIP security. Ayon din sa record ng PNP, naharap sa 5 administrative case si Gracioso kabilang ang aligasyong conduct unbecoming at grave misconduct at nasibak pa sa serbisyo noong September 11. Iginit naman ng PNP na hindi otomatikong malidiscredit ang kredibilidad ni Gracioso kahit naharap na siya sa mga kaso.
1: Patay ang 7 taong gulang na batang lalaki matapos maghulungan ng closed van sa barangay Tuktukan, Giginto, Bulacan. Sinasabing nakasakay sa motorsiklo ang biktima kasama ang kanyang stepfather na mahagip sila ng van at matumba. Nagulungan na ng 2 beses ang bata na binawian ng buhay sa ospital. Sugatan naman ang stepfather ng biktima sa insidente. Ayon sa paunang imbestigasyon, pumalya umano ang preno ng van. Naharap ang driver sa kasong reckless imprudence resulting in homicide, physical injury at damage to property.
2: Kalaboso, ang isang lalaki na inakusahan ng paulit-ulit na molestyahin ang kanyang 13-anyos na dalagitang pamangkin sa Bandakan sa Maynila. Dinampot ng mga pulis ang suspect sa bisa ng ward of arrest para sa mga kasong sexual assault at 4 counts ng act of lasciviousness. Kakasuhan din ang nakababatang kapatid ng suspect na umunoy kasabuat nito sa pambababoy sa biktima. Sa investigasyon, Hulyo 2025, sinasabing nagsimulang abusuhin ng suspect ang dalagita na ilang beses na ulit hanggang noong Pebrero. Nabisto ang pamumulensya ng suspect nang isumbong ito ng biktima sa kanyang pinsan.
1: Dalagitang natagpo ang patay sa likod ng kanilang bahay sa Camarines Sur. Narito balitang at dalagita natagpo ang patay, hindi dalagitang. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Camarines Sur at Tidy Vince Villar. Vince,
4: may mga sugat sa leeg at wala ng buhay ang 16-anyos na dalagita nang matagpuan sa matalahid na lugar ilang metro mula sa likod ng kanilang bahay sa Sitio Alvarez, Barangay Taririk, Minalabak, Camarines Sur, Martes ng umaga Setyembre 29. Dahil bulubundukin ang lugar at malayo sa bayan, inisyal na physical assessment pa lamang ang ginawa sa biktima bago dalhin sa bayan para sa formal na pagsusuri sa bangkay. Inaalam pa ng Minalabak Municipal Police Station kung paano nasugatan ang biktima at kung ano ang dahilan ng kanyang pagkamatay. May hawak ng person of interest. Nakakilala umano ng biktima ang mga otoridad. Patuloy ang panawagan ng PNP sa posibleng nakasaksi sa krimen at hinikayat na makipagtulungan upang maresolba ang kaso. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM. Vince Villar!
1: Maraming salamat, Vince Villar!
2: 4:36 ng madaling araw, ito pa sa Occidental, lalaki na gayos ng libingan na kuryente at nahulog sa hukay, patay. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula Negros Occidental at hindi Romeo Subaldo. Romeo!
5: Inihahanda ng 33 anyos na lalaki ang libingan sa kanyang pinagtatrabaho ang pribadong sementeryo nang makuryente siya at mahulog sa hukay sa Kabangkalan City, Negros Occidental. Sa investigasyon ng PNP, gamit ng biktima na si alias Roger at kanyang kasama ang submersible pump para sana matanggal ang naipong tubig sa hukay, pero bigla siyang nakuryente. Nahulog si Roger sa hukay na puno ng tubig. Agad siyang dinala sa ospital pero idineklarang dead on arrival ng doktor. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Romeo Subaldo.
2: Maraming salamat, Romeo Subaldo.
1: Ay, abangan niyo po sa aming muling pagbabalik, mga nagkakarerang tricycle driver sa Marikina.
2: Uy,
1: yan ang sinasabi ko sa inyo eh. Huwag niyo sabihing may pasahero kayo, mga tricycle driver sa Marikina na nagkakarera, ha? Pinaghahanap na po kayo ng LTO at lagot!
2: Mosyon ni dating Senator Bong Revilla, ibinasura naman ang Sandigang Bayan. Mga detalye sa pagbabalik ng
1: Radyo Patrol, Balita Alas 4!
2: Kilos, gising, bangon!
0: Naglilingkod sa Pilipino sa asaman sa mundo. DZMM Radio Patrol 630. Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radio Patrol 630. Steve Raz, Robert Manosa. Radio Patrol Balita Alas 4. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bicornia, Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Balitang kumpirmado, Radio Patrol! Serbisyong sigurado. Tatak DZMM. Minuminutong nakatutok, sinusunod ang bawat sulok para ang balitang kumpirmado at sigurado ay maihatid sa bawat Pilipino. Patuloy na magbabalita at maglilingkod ang inyong mga DZMM Radio Patrol. Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol sa Estrella.
6: Hello, attorney!
7: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
6: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpo-protekta sa'yo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama sina Liza Aquino at Attorney Noel Del Prado.
8: Hello, attorney!
6: Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio.
9: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-budget para alam namin yung update daily ng mga piliin, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Pinagkakatiwalaan, pinaniniwalaan, Steve Raz, Robert Mano, Radio Patrol.
2: Ang oras, 4:41 na po ng madaling araw.

0: Ibinasura ng Sandigan Bayan 3rd Division ang ikalawang mosyon ni dating Senador Bong Revilla para mag-inhibit si Associate Justice Carl Miranda sa pagdinig sa kinakaharap niyang kasong malversation. Sa desisyon ng Antigraft Court, walang legal na basehan para mag-inhibit sa kaso si Miranda. Hindi anila sapat na basehan para ipa-inhibit ang hukom dahil sa umano'y pagiging bias o partiality nito. Igilid ni Revilla na mag-inhibit sa kaso si Miranda dahil kapatid ito ng abogado ng testigong si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Pansamantalang nakalaya si Revilla matapos pagbigyan ng Sandigan Bayan 3rd Division ang kanyang petition for bail. Kinasuhan ng malversation si Revilla dahil sa umano'y pagtanggap ng kickback sa maanumalyang flood control project sa Bulacan.
1: Naitaboy ng Philippine Coast Guard ang Chinese Maritime Militia Vessel at 24 na sampan o maliliit na barkong iligal na nangingisda sa Kota Island sa Palawan. Hindi tumugon sa radio challenge ang China kaya nagpadala ng rubber boat ang PCG para puntahan ang barko at mga sampan na agad ding umalis. Niniwala si Coast Guard Spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Jay Tariela, na sinadya ang insidente at posibleng sakupin ng China ang isla. Tiniyak naman ng PCG ang patuloy na pagbabantay sa isla at nangakong itataboy ang mga foreign vessel na illegal na manghihimasok sa teritoryo ng Pilipinas. Samantala, kuha tayo ng report ng Radyo Patrol! Ang Philippine Coast Guard o PCG, dudang pangingisda ang pakay ng mga barko ng China sa Kota Island. Darito ang balitang kumpirmado sigurado at di Radyo Patrol, Marlene Padiernos, Mars!
2: Hindi kumbinsido si PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Jay Tariela, na pangingisda lang ang pakay ng Chinese Maritime Militia Vessel at mga Chinese sampan na namataan ito sa Kota Island sa bahagi ng Kalayaan Island Group. Kaugnay ito sa namataang Chinese Maritime Militia Vessel 9622 na may bitbit na 24 na Chinese sampan sa Kota Island na itinaboy ng PCG sa lugar. Sabi ni Tariela, bukod sa iligal na pangingisda ay kahinahinala rin umano ang galaw ng mga sampan sa lugar na namataan pang paikot-ikot sa loob ng 300 yarda mula sa Kota Island. Posible kasi anyang bukod sa pagiging Chinese fishing vessel ay may iba pa rin nagmamando sa mga ito para gumawa ng iba pang iligal na aktibidad. Ito rin anya ang kauna-unahang pagkakataon na lumapit sa naturang distansya ang mga Chinese sampan. Dahil dito, hindi rin isinasantabi ng PCG ang posibilidad na nagsasagawa ang naturang mga sasakyang pandagat ng China ng surveillance activities sa area. Wala naman nasaktan sa insidente pero patuloy na binavalidate ng PCG ang mga posibilidad na nakakumbli sa presensya nito sa territorial waters ng Pilipinas. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM!
1: Maraming salamat, Radyo Patrol!
0: Marlene Padiernos!
3: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM! Radyo Patrol sa Istretta!
0: Sa Zamboanga, bangka nagliyab habang naghahandang pumalaot. Isa ang sugatan. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Zamboanga City at ni Queenie Casimiro. Queenie.
4: Naghahanda ng

0: Pudo ang bangka na nakatakda sanang dalhin sa Omar Sulu. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Queenie Casimiro.
1: Thank you, Queenie!
2: Sa Pasay City naman, arestado 3 umano'y tulak ng droga sa Bybus Operation sa Pasay City. Nahulihan ng mga pulis at PDEA mga sospek ng halos 30 gramo ng hinihinalang marijuana oil na nagkakahalaga ng mahigit 100,000 piso. Nakakulong ng mga sospek at maharap sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
1: Oras natin, 4:46 ha. Baka kayo po'y nalilibang, may pasok. Tinutuntun na ng Land Transportation Office ang mga driver ng 7 tricycle na hinihinalang nagkakarera sa Marcos Highway, Marikina City noong September 27. Ayon po sa investigasyon, mabilis ang takbo ng mga tricycle at ang isa ay muntik nang tumaob matapos mag-overtake. Mandadamay pa ito mga ito. Kung kakilala nyo nga po itong mga ito, pakituro na sa LTO. Marami umanong motorista ang napilitang umiwas dahil sa reckless driving ng mga ito. Ayon sa LTO, posibleng drug racing ang ginawa ng mga driver at may ilang tricycle na may illegal modifications, kabilang ang pagtanggal ng bubong at pagbabawas ng mga upuan. Iniutos na ng LTO ang pagtunton sa mga sangkot na posibleng maharap sa suspension ng lisensya at pag-impound na ang tricycle.
2: Dalawang NPA subuko sa mga otoridad sa Oriental Mindoro. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Oriental Mindoro at Indiraj Patrol, Noel Alamar. Kuya Noel.
3: Magkahiwalay na sumuko ang dalawang miyembro ng New People's Army sa mga otoridad sa Socorro at Bungabong, Oriental Mindoro. Sa Socorro, sumuko ang rebelding kabilang sa main regional guerrilla, habang sa Bungabong sumuko ang isa pa na inuugnay sa remnants ng kilusang larangang guerrilla sub-regional military 4D. Isinuko ng dating rebelde sa Bungabong ang .38 caliber revolver na may dalawang bala. Sumasa ilalim na sa debriefing at processing ng dalawa para sa posibleng pagpasok sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ECLIP. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Noel Alamar, DZMM.
2: Maraming salamat, Radyo Patrol, Noel Alamar.
4: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Istretta.
1: Sa Pampanga naman, may paabak sa ating mga kabalen. Higit 2,000 community workers nakatanggap ng ayuda. Narito ang balitang kumpirmado sigurado hatid ni Gracie Rutao. Gracie!
5: Pinangunahan ni Executive Secretary Ralph Recto ang pamamahagi ng ayuda sa 2,590 nanay community workers. Tig-isang sako ng bigas ang natanggap ng mga nanay community worker mula San Fernando, Bacolod, Santo Tomas, Guagua at Minalip. Matapos ang rice distribution, ininspeksyon ni Recto sa North-South Commuter Railway o NSCR Project sa Clark, na bahagi ng Malolos Clark segment ng NSCR at magiging unang underground rail terminal sa bansa na direktang konektado sa isang international airport. Kasama ang mga opisyal ng Department of Transportation at mga kontraktor, bumaba si Recto sa 4-story deep tunnel ng Clark Station. Ayon sa DOTR, nalutas na ang 6 na right-of-way issues sa pagitan ng Kalumpit, Bulacan at Clark, Pampanga. Umabot na rin sa 78% ang land acquisition para sa Malolos Clark segment, habang nasa 90% na ito sa Angeles City. Target ng DOTR ang partial operations ng Valenzuela-Malolos segment sa Disyembre 2027 at Malolos Clark segment sa October 2028. Kapag ganap ng operational, ang 147-kilometrong NSCR ay magkokonekta sa New Clark City sa Tarlac hanggang Calamba, Laguna at inaasahang magseserbisyo sa hanggang 800,000 na pasahero kada araw. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Gracie Rutao.
1: Thank you, Gracie!
2: Bukas na ang kauna-una ang pambansang butika sa SSS Diliman Branch sa Quezon City. Pinangunahan ng Philippine Pharma Procurement Incorporated ang programa na nag-aalok ng mga murang generic na gamot. Kagapay ng programa, ang Yaka Program ng PhilHealth na namamahagi ng libreng o ilang libreng gamot. Mabibili sa nasabing butika ang gamot na Amlodipine sa 1,000 piso. habang

0: 5 piso naman ang Losartan at iba pa. Maaari rin magpakonsulta sa mga doktor sa butika. Samantala, ayon po ha, sa PPPI, maaari nang kumuha ng franchise model ng butika ang mga gustong magnegosyo. Alas 4:51.
1: Dahil 4:51, magandang madaling araw po sa mga kambal. Diba, yung mga twins. Good morning po sa inyo, ha. Baka yung kakambal nyo tulog pa, pakialog nga po.
2: Pakigising nga po, ha.
1: Abangan nyo sa aming muling pagbabalik. Mahigit 20 patay sa pag-ulan at pagbaha sa Thailand.
0: At sa Sports Pilipinas, muling nanalo ng silver at bronze medals sa Asian Games. Yan ang ibang mga balita sa pagbabalik ng
1: Radyo Patrol Balita alas 4. Kape, kape, kape, kape, kape, kape, kape, kape, kape, kape.
3: Steve Raz, Robert Manosa, Radyo Patrol Balita alas 4. Balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Balitang kumpirmado, Radyo Patrol. Serbisyong sigurado. DZMM.
4: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
5: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-budgeta para alam namin yung update daily ng mga piliin, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
4: Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio.
3: Balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Pinagkakatiwalaan, pinaniniwalaan, Steve Raz, Robert Mano, Radyo Patrol.
0: Gising na ba? Gising na? 4:54 na ng madaling araw.
1: Pamilya at mga kaserbisyo, huling Miyerkules po ngayong September, alamin natin ang sitwasyon sa National Shrine of Our Lady of Perpetual Help sa Baclaran. Naroon po, nagdarasal, of course, at nagbabantay ang ating Radyo Patrol, Roen Cueto. Roen, good morning!
6: Good morning, Robert at Steve. May mga ilang deboto nga na tayo nakita sa loob ng simbahan na nagdarasal at naghihintay na ng unang misa. Ang iba naman ay nagtitirik na ng kandila. Nakapanayam ng Radyo Patrol ang isa sa mga deboto, Anya, bago siya pumasok ay sinasadya niyang dumaan dito sa simbahan para magtirik nga ng kandila at nakagawian daw niya ito araw-araw. Ayon naman sa security personnel na si Franklin Aleta, inaasahan dadagsa pa o mas dadami pa yung mga deboto pagsapit ng alas 5 ng umaga. Bago kasi ang misa, magsasagawa muna ng novena at sunod-sunod na ang mga misa simula 5:30 na madaling araw hanggang 10:45 ng umaga at magpapatuloy muli ng 1:30 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Sa labas naman ng simbahan na Robert at Steve, particular na sa Ross Boulevard Service Road, buhay na buhay pa rin ang night market, pero may mga ilan nila na tayo nakita ng mga nagtitinda na nag-aalisan na at nagsisimula na mag-impake. Maaga rin na naglinis ang mga tauhan ng Senro para niya kay bandang alas 3 pa lang ang madaling araw, ay nagsisimula na silang maglinis at magwalis para pagdating ng mga garbage truck daw ay ng alas 5 na umaga ay madali na itong mahahapot. Robert, at sa lagay naman ng trapiko dito sa Ross Boulevard ay panayad naman ang daloy ng trapiko sa magkabilang linya. At sa ngayon, wala na rin tayong nararanasang pag-ulan dito sa Baclaran. Yan muna pinakuling ulat dito mula sa Paranaque. Yan ang palitang kumpirmado, sigurado ito ang Radyo Patrol, Roy Cueto, DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol, Roy Cueto.
3: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Estrella. Mga balita sa labas ng bansa. Labas ng bansa.
0: Sa labas ng Pilipinas, itinanggi ni US President Donald Trump na ialok niya ng tulong ang Iran. Sinabi ni Trump na walang katotohanan ang ulat ng news outlet na Axios na inalok niya ang Iran na tatanggalin ng Amerika ang sanction at pagpapalabas ng mga naka-freeze na Iranian funds. Pinabubura ni Trump sa Axios ang naturang storya na tinawag niyang peke. Samantala, 23 na ang naitalampatay sa malawakang pagbaha dulot ng ilang araw na pag-ulan sa Thailand. Sa report ng Department of Disaster Prevention and Mitigation, mahigit 500,000 pamilya o halos 2 milyong individual ang apektado ng pag-ulan at pagbaha sa Bangkok at 27 lalawigan. Apektado ang supply ng tubig at kuryente ng mahigit 80,000 residente sa Bangkok.
3: Balita!
1: Ating alabi ng mga eksena sa mundo ng showbiz mula sa ating kachika sa umaga, Erica Balmes. Erica, anong latest?
2: Chika morning, kapamilya! Ito na nga ang latest. Nangunguna sa Philippine box office ang DreamWorks animated film na Forgotten Island na pinagbibidahan ng mga bosses ni Liza Soberano at her. Sa katunayan, makasaysayan ang pagtabo nito sa takilya matapos kumita ng higit 97 million pesos sa opening weekend na pinakamalaking pagbubukas na naitala para sa isang DreamWorks animation film sa bansa. Tungkol ang kwento sa kultura at mitolohiyang Pinoy kung saan karamihan sa mga voice cast ay Filipino. Sa iba pa nating chika, sa umaga, nagsilbing guest judge sa Drag Race Philippines Season 4 si The Voice USA Season 26 Grand Champion Sofronio Vasquez. Itinampok si Vasquez bilang extra special judge sa newest season na hino-host ni Paolo Mama Pao Ballesteros. Nag-premiere na nitong Biyernes ang Drag Race Philippines Season 4 kasama ang 12 bagong drag queens na magtatapatan para sa title. Para sa kumpirmado, siguradong showbiz update, Erica Balmes, DZMM.
1: Maraming salamat, Erica Balmes. Samantala, mga kapamilya, ito muna tayo. Ay, alam niyo bakit?
7: Bakit?
1: Finalist po ang ilang mga programa natin sa 48th Catholic Mass Media Awards.
7: Yay!
1: Samantala, kabilang po dito ang headline sa hapon. At Radyo Patrol Balita alas 7 para sa Best News Program category. Finalist din po sa Best News Commentary o Best News Commentary Program ang programang Gising Pilipinas! At syempre, finalist din po ang Tandem ng Bayan. Yehey! Gayun din ang Balita Patan at Balita Antemano.
7: Yehey! Congrats, partner.
1: Thank you, thank you. Kasama rin po sa finalists sa ibang kategorya ang ilang pa natin programa tulad ng Alam na Dis, Sunny Side Up, Mutya ng Masa, gayun din po ang Panalong Diskarte at Ligtas Dapat. Yehey! Thank you, CMMA.
7: Congrats, congrats.
1: At sa lahat ng finalists, congratulations po.
3: Sports Balita.
0: Sa ating Sports Balita, ihati natin Big Man ng DZMM, Elfredel Del Fred. Go!
8: Good morning, Robert and Steve. Para sa ating Balitang Sports, Nanalo ng gold medal si Pinoy pole vaulter EJ Obiena sa pole vault event ng 28 Asian Games sa Japan. Nadepensahan ni Obiena ang gold medal nang ma-clear ang 5.75 meters. Binasag naman ni Obiena ang sariling Asian Games record nang i-clear ang 5.91 meters sa ikatlong attempt. Nakakuha na ang Pilipinas ng 3 gold, 3 silver at 17 bronze medal.
1: At yan
8: ang kumpirmadong sports balita ngayong madaling araw. Ako po si Alfred Dalde, DZMM.
9: Maraming salamat, Alfred Dalde.
1: Ang oras natin, 5 o'clock eksakto. Kaya naman, bye-bye time! Susunod na!
9: Kasada balita kasama si Darren Johnson Maraba.
1: At Christian, your source, your source. Bye!

sa Pilipino, sa asaman sa mundo. DZMM Radyo Patrol 630. Pinagkakatiwalaan, pinaniniwalaan, Steve Raz, Robert Mano, Radyo Patrol.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na nakasaysay ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay, kasapi ng KBP. Oras 5:02.
1: Pasikat pa lang ang araw. Busog na busog ka na sa balita at impormasyon mula sa lahat ng sulok ng kapuluan. Pasada Balita! Pasada Balita! Mga balita mula sa Mega Manila at iba't ibang rehiyon ng bansa, kinalap ng DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio. Pasada Balita! Papasadahan ng dalawa sa pinakapinagkakatiwala ang Radio Patrol Reporters, kumpirmado, sigurado, Johnson Manabat at Christian Yoso.

0: Panguna, gising na ho kayo mga kapamilya, September 30, 2026. Muli samahan niyo kami sa isang oras nating balitaan at kwentuhan hanggang alas 6 ng umaga. Ito po ang Pasada Balita. Ako po si Johnson Malabat.
1: Happy Hump Day Wednesday! Gising bangon kapamilya. Ako po si Christian Yosores.
0: Sa ulo na ating mga mainit na balita ngayon.
2: Sa ulo ng mga nagbabagang balita.
0: Bagyong nasa labas ng PAR, patuloy na binabantayan ng pag-asa. Mga matatanda at may karamdaman, pinag-iingat naman sa epekto ng El Nino.
3: Presyo ng LPG bumaba. Presyo ng mga produktong petrolyo, bahagya namang tumaas sa world market.
0: Davao City Mayor Baste Duterte iginiit na walang alam sa business interest ni Vice President Sara Duterte sa kumpanyang nakakuha ng kontrata sa Davao.
3: Mga barko at bangka ng China itinaboy ng Philippine Coast Guard sa Kalayaan Island Group.
0: Sa ating Metro Pasada, minor de edad, sugatan matapos bugbugin ng...
3: Tino.
0: Tino ba itong nambugbog na to? Bugbugin daw sa riot sa Maynila.
3: Sagot.
0: Maganda umaga muli Luzon, Visayas at Mindanao, pati na rin sa ating mga kapamilya abroad. Saan mang panig ho kayo ng mundo nanonood, ano man ang inyong ginagawa, maganda umaga, magandang tanghali at magandang gabi. Ako po si Johnson Manabat.
1: Gising bangon, kapamilya, may pasok ngayong Miyerkules. Ako po si Christian Yosores.
0: Sa detalye ng ating mga balita,
2: TTZMM, numero uno sa aksyon!
0: Sa lagay po muna tayo ng panahon, binabantayan ng bagyong nabuo sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Hindi inaasahang papasok ng parang bagyo pero posibleng umabot ang buntot sa silangang bahagi ng bansa. Hindi pa idinideklara ang pagtatapos ng habagat na kadalasang nangyayari sa unang dalawang linggo ng Oktubre. Sa ngayon, nakakaapekto ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ sa Palawan, Visayas at sa Mindanao. Dito sa Metro Manila, mainit ang panahon sa umaga at sa tanghali pero posible ang pag-ulan sa hapon dahil sa thunderstorms.
2: Pasada Balita! Panahon!
0: Alamin natin ang update mula sa pag-asa mula kay Tito Azar Aurelio. Magandang morning, Tito Azar!
4: Magandang morning sa inyo, Tito Johnson at kay Christian at ganun din ba sa lahat ng tagal sa Waybay. Karagdahan niya sa update at asahan ang mga kalat-kalat ng pag-ulan at thunderstorm doon pa rin sa Negros Islands region, sa Buanga Peninsula at Palawan. Itong Intertropical Convergence Zone ay magpapatuloy ang epekto nito sa Palawan, Visayas at Mindanao sa susunod na tatlong araw. At sa loob ng tatlong araw na yon, wala ding tayong inaasahang epekto ng habagat o southwest monsoon. Yan po ating update mula sa pag-asa. Ako po si Alzar D. Aurelio.
0: Thank you! Maraming salamat, Tito Azar Aurelio!
2: Pasada Balita! Panahon!
1: Sa iba pang mga balita, sa oras na 5:07, tinatayang aabot sa 6,000 Pilipino mula sa vulnerable population ang maaapektuhan ng Super El Nino. Sinabi ni Climate Change Commission Commissioner Albert De La Cruz na kabilang sa dapat mag-ingat sa matinding init ang mga matatanda at may pre-existing condition. Inirekomenda rin ng komisyon ang adjustment sa oras ng pasok sa eskwela at trabaho, gayon din ang paglalagay ng hydration facility tulad ng cooling station. Inaasahang mararamdaman ng Super El Nino sa huling bahagi ng taon hanggang sa unang quarter ng 2027.
0: Sa iba mga balita, iginiit ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte na wala siyang ideya na may business interest ng kapatid na si Vice President Sara Duterte sa kumpanyang nakakuha ng kontrata sa lungsod. Kahapon, humarap sa impeachment court ang alkalding idiniklarang hostile witness para tumestigo sa koneksyon sa GenCorp Industry na nakalista sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ni VP Sara. Sa direct examination, tinanong ni Private Prosecutor Theodore Te kung may ideya si Mayor Baste sa kumpanya. sagot naman ng alkalde, narinig lang niya ang GenCorp nang lumutang nasa impeachment court. Sa kabila ito ng pahayag ni Mayor Duterte noong September 21 kung saan nilinaw ang isyu ng mga kontrata sa GenCorp. Inamin ng alkaldeng kilala niya ang shareholder ng kumpanyang si Jaime T. Cruz na business partner nila ng kapatid na si Davao City Congressman Pulong Duterte sa hiwalay na kumpanya. Pero iginit ni Mayor Duterte na hindi niya alam na magkasama pala sa GenCorp si Cruz at kapatid na si VP Sara. Inami naman ng alkaling hindi niya nirepaso ang 19 na kontratang iginawad para sa GenCorp. Ayon kay Mayor Duterte na nagsilbing Head of Procuring Entity ng Davao City LGU, binigyan niya ng otorisasyon ng abogadong si Tristan Dwight Domingo para hawakan at lumagda sa procurement activities para sa kanya. Bukas naman si Mayor Duterte na imbestigahan sakaling may irregularidad sa Bids and Awards Committee ng Davao City LGU. Pinayagan ng mag-excuse ng impeachment court si Mayor Duterte matapos ang 3 oras na pagtestigo.
1: Pinatawa ng impeachment court ng admonition o reprimand si Private Prosecutor Benjamin Tolosa Jr. dahil sa sinasabing paglabag sa sub-judice rule o pagtalakay sa merito ng kaso sa impeachment trial. Matatanda ang nagpalabas ng show cause order ang impeachment court laban kay Tolosa at House Prosecutor Terry Redon dahil sa paglabag na konektado sa hindi tinukoy na panayam ngayong buwan. Sa tugon sa show cause order, iginiit ni Tolosa na hindi saklaw ng sub-judice rule ang pahayag sa pagpapaliwanag sa proseso ng impeachment at nanindigang kulang ang konteks ng kinekwestiyong pahayag. Pero iginiit ng impeachment court na dapat mag-ingat si Tolosa sa pagbibigay ng pahayag sa publiko sa hinaharap kaugnay ng merito ng impeachment case. Reprimand o verbal admonition ang parusa sa unang paglabag sa sub-judice rule habang 30,000 pesos na multa sa ikalawang paglabag. Nagbabala naman ang Philippine National Police sa pag-post ng political statement sa social media. Kasunod ito ng post ng corporal sa Caraga Region na kumikwestiyon sa tangkang pag-amyenda sa saligang batas. Iginiit ng PNP na hindi dapat makompromiso ang pagiging neutral ng mga polis sa pagpapahayag ng sariling paniniwala at opinyon.
0: Kinansila ng Senado ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ngayong araw. Dahil dito, magpapatuloy ang day 32 ng paglilitis bukas kung saan inaasahang magsisimula ang whole day schedule. Paliwanag ni impeachment court spokesperson Attorney Reginald Tonggol, kinansila ang pagdinig dahil nauuna ang impeachment trial sa itinakdang schedule at para pagbigyan daw naunang impeachment trial sa itinakdang, ibig sabihin advance sila? Ganon? Ba delayed na? Advance. At para daw humabigyan ng panahon ng magkabilang panig na makapaghanda sa marathon hearing. Inaasa ang susunod na titestigo ang mga opisyal ng Register of Deeds mula sa Davao City at Samal. Gayun din ang kinatawan ng Anti-Money Laundering Council o ng AMLAC hinggil sa sinasabing hindi maipaliwanag na yaman ni VP Sara. Ayon sa House Prosecution Team, isasalang na testigo si dating Senador Antonio Trillanes IV sa Biyernes. Inaasa ang tetestigo si Trillanes sa mga questionableng transaksyon sa bank accounts ng pamilya Duterte.
1: Sa iba pang balita, ibinasura ng ICC Trial Chamber ang hiling ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na magdagdag ng expert verification sa mga ebidensya sa kinakaharap na kasong Crimes Against Humanity. Sa desisyon ng Trial Chamber, maaaring magdulot ng delay o pagkaantala sa paglilitis ang hiling ng defense team, lalo't libo-libo ang ebidensyang inihain ng prosekusyon. Noong nakaraang buwan, umapila ang depensang dagdagan ang magbeberipika sa mga ebidensya dahil ilang dokumento ang malabo ang kopya o nagkaroon ng duplication o ilang beses na ulit. Iginiit ng depensang makatutulong ang expert verification para tiyaking properly verified materials ang naisumite at magagamit sa paglilitis sa November 30.
0: Mananatiling kapwa akusado si dating DPWH Secretary Manuel Bunoan sa kasong graft laban kay Senador Jinggoy Estrada. Iti matapos ibasura ng Sandigan Bayan 2nd Division ang motion for reconsideration ng prosecution para alisin ang dating kalihim bilang kapwa akusado sa kasong may kaugnayan sa umani pagtanggap ng kickback mula sa flood control projects. Kinumpirma ng prosecution mananatiling akusado si Bunoan habang hinihintay ang susunod na hakbang ng Office of the Ombudsman Ombudsman. Nauna na inaprubahan ng Sandigan Bayan 5th Division ang hiling ng prosecution alisin na si Bunuan bilang kapwa akusado ni Estrada sa kasong plunder at graft. Isinulong naman ng prosecution alisin si Bunuan sa kaso para magsilbing state witness at makatulong sa pagsasampa ng mas malakas na kaso laban sa ilang matataas na opisyal.
3: Sisimulan sa November 13 ang paglilitis sa kasong graft ni Senador Jinggoy Estrada. Inaasahang tatayo sa witness stand si Estrada para sagutin ang aligasyon sa maanomalyang flood control projects. Posible namang iharap bilang hostile witness si dating DPWH Bulacan Assistant District Engineer Bryce Hernandez. Sa ngayon, nakakulong si Estrada sa New Quezon City Jail male dormitory.
0: Muling ibinasura ng Sandigan Bayan ang hiling ni dating Senador Bong Revilla na mag-inhibit si Associate Justice Carl Miranda sa kinakaharap na kasong malversation kaugnay ng Peking Flood Control Project sa Bulacan. Sa desisyon ng Anti-Graft Corps, walang basihan para voluntaryong mag-inhibit si Miranda sa kaso. Nauna nang iginiit ni Revilla na kapatid ng hukom si Buenaventura Miranda na abogado na isa sa mga testigong si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Naniniwala ang dating senador na kinontra ni Miranda ang kanyang bail petition dahil umaasa sa testimonya ni Bernardo. Pero ayon sa Sandigan Bayan, hindi sapat para mag-inhibit sa kaso ang akusasyon ng pagiging bias o hindi patas. June 30, nakalaya si Revilla matapos magpiansa.
3: 5:15, gising bangon ka pamilya, kinumpirma ng Bureau of Immigration na nakalabas na ng Pilipinas si dating House Speaker Lord Alan Velasco. Hindi pinigilan ang pag-alis ni Velasco dahil walang kinakaharap na hold departure order. Pero tumanggi ang immigration na idetalye ang biyahe ni Velasco dahil sa Data Privacy Act. Umalis ng bansa si Velasco sa gitna ng akusasyon ng sinasabing security officer na pagpapadala ng bilyon-bilyon pisong pera kay Vice President Sara Duterte simula 2018 hanggang 2020. Ayon kay Rodolfo Gracioso Jr., nagpadala siya ng maletang may pera kay VP Sara, gayon din kina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Davao City Congressman Paulo Polong Duterte, alinsunod sa utos ni Velasco at Mrs. na si Ruena. Nauna nang iginiit ni VP Sara na hindi niya kilala si Gracioso at nilindigang hindi siya tumanggap ng anumang pera.
0: Ay wala muna maglilipat ng channel, walang BBTU, babalik pa tayo sa mas marami pa mga balita. Gisingin na muna mga dapat gisingin at bumangon na mga dapat bumangon dahil tumatanghali na ho ang oras po natin.
3: Ang oras ng mga may pasok, 5:16 ng umaga.
0: Yeah, hindi kayo makapasok.
2: Johnson Manabat, Christian Yosores. Papasada, pasada, balita, balita. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Radio Patrol. Servicio sigurado. Tata DZMM.
1: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6, at sasamahan pa ni Doris Bigonia alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Radio Patrol, balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bigornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Pilipinas! Pasada balita na! DZMM Numero 1 sa aksyon. Pasada balita!
1: Balik tayo sa mga balita sa oras po nating 5:19. Pasadahan naman natin ang mga balita sa mga probinsya.
0: Pasada balita! Probinsya!
1: Sa ating Pasada probinsya, halos 300 na aresto sa mga operasyon laban sa ilegal na droga sa Calabar Zone. Balita mula kay Radio Patrol Noel Alamar. Magandang morning, comrade!
2: Good morning, Joshua. Anong question? Mahigit 6 na milyong pisong halaga ng ilegal na droga ang nasamsam ng PRO-4A sa 261 operation sa Calabar Zone mula September 21 hanggang 27, 2026. Aabot sa 281 drug suspects ang naaresto, habang nakumpiska ang halos 850 grams ng shabu, mahigit 25 grams ng marijuana at halos 174 grams ng marijuana kush ang nasamsam. Ayon kay Brigadier General Dominic Bakay, magpapatuloy ang pinaigting na operasyon laban sa ilegal na droga at ang pagpapatupad ng best policing framework. Ang mga suspect ay haharap sa kaukulang kaso sa ilalim ng RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radio Patrol. Noel Alamar, DZMM.
1: Thank you! Maraming salamat, comrade!
0: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol sa Estreta!
1: Sa iba pang mga balita sa probinsya, sa Camarines Sur, natagpo ang patay ang 16 na taong gulang na dalagita sa bayan ng Minalabak. May sugat sa leeg ang biktima na nakita sa matalahib na bahagi na sa likuran ng kanilang bahay. May person of interest na mga pulis habang inaalam pang sahing ng pagkamatay ng biktima. Sa Negros Occidental, patay ang 33 taong gulang na lalaki matapos makuryente at mahulog sa hukay sa Kabangkalan City. Nagtatrabaho sa pribadong sementeryo ang biktima at gumagamit ng submersible pump ng makuryente at mahulog sa hukay na puno naman ng tubig. Dinala pa sa ospital ang biktima na idiniklarang dead on arrival. Sa Kalinga, arestado ang 15 taong gulang na binatilyo matapos magnakaw ng motorsiklo sa Tabok City. Linggo, tilangay ng sospek ang motorsiklo kaya nagsumbong sa mga pulisang may-ari. Narecover ang motorsiklo sa Barangay Laya West kung saan nakita ang binatilyong umamin sa pagnanakaw. Pero dahil sa minor de edad, inilipat sa kustodiya ng DSWD ang binatilyo. Sa Cebu, naaresto ang puganting Amerikano sa Mandawi City. Wanted ang dayuhan sa reklamong sexual offense dahil sa sinasabing pang-aabuso sa biktimang may deprensya sa pag-iisip sa Mississippi. Dumating sa Pilipinas ang suspect bilang turista noong July 21. Blacklisted na sa bansa ang dayuhang nakatakdang ipatapon pabalik ng Amerika. Sa Bataan, dating rebelde sumuko. Balita mula kay Radyo Patrol, Rod Izod.
3: Good morning, Johnson Christian. Isang dating miyembro ng isang Communist Front Organization sa Limay, Bataan, ang kusang loob na sumuko at nag-surrender ng armas sa mga otoridad noong Lunes. Ayon sa Bataan na PNP, isang improvised 12-gauge shotgun o sungtak at dalawang round ng ammunitions ang kanyang isinuko. Isinagawa ang intelligence-driven operation sa panguna ng Bataan 2nd Provincial Mobile Force Company kasamang iba pang police, military at intelligence units. Ayon sa Bataan Police, mahalagang hakbang ang kusang pagsuko ng armas tungo sa mapayapang pagbabalik loob sa pamahalaan. At yan ang balitang kompirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Rod Eason, DZMM.
1: Maraming salamat, Rod Eason.
0: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Radyo Patrol sa East 30. Pasada Balita.
1: Ay mga nanay, mga tatay, sa mga nagbabudget ng sweldo ni Mr. Ate, manang makinig ho kayo ha, 523 na, bumaba ang presyo ng liquefied petroleum gas o LPG. Kasunod po ito ng pagsuspende ni Pangulong Bongbong Marcos sa excise tax sa kerosene at LPG noong Biyernes. 3 piso kada kilo ang rollback ng Regasco. Nakatumbas po yan ng mahigit sa 33 peso sa kada regular na tangke. Nauna nang inamin ni Regasco President Arnel T. na mas may dagdag presyo sa unang linggo ng Oktubre na maglalaro sa 10 hanggang 15 pesos kada kilo o mahigit sa 100 pesos sa kada regular na tangke. Pero ayon po sa Department of Energy, hindi patiyak na papalo ng hanggang 15 pesos ang dagdag presyo sa Sabado o sa Linggo. Samantala, bahagyang tumaas ang presyo ng produktong petrolyo sa world market. Sa unang araw ng kalakalan, 7 centavos ang taas presyo sa diesel, habang 48 centavos naman sa gasolina at mahigit piso agad sa kerosene. Bunso dito ng pangambang maapektuhan ang supply ng langis sa pagbasura ni US President Donald Trump sa panukalang muling buksan ang Strait of Hormuz at bantang pag-atake ng Iran laban sa Estados Unidos. Pero maaari pang magbago ang presyuhan sa trading hanggang sa Biyernes. Kahapon, bumaba sa mahigit 7 pesos ang diesel habang 24 centavos sa gasolina at halos 6 pesos naman sa kerosene.
4: Mga pasahero, makinig po kayo dahil itutuloy ng grupong Piston mamaya ang ikalawang araw ng Tigil Pasada. Layon pa rin itong ipanawagan ang 10 pisong dagdag pamasahe, pagbasura sa oil deregulation law, pagtanggal ng excise tax at value added tax sa petrolyo, at pagbaba ng presyo ng diesel sa 55 pesos kada litro. Nauna nang ipinatupad ang taas pasahe sa pampublikong sasakyan, kabilang ang pisong dagdag sa minimum fare ng traditional jeep at 2 piso sa modern jeep. Iginit ni Piston President Modi Floranda na hindi na sapat ang kinikita ng mga tsuper dahil sa patuloy na pagtaas ang presyo ng produktong petrolyo. Kahapon, ilang pasahero ang nahirapang sumakay sa unang araw ng transport strike ng Piston.
1: O sa mga naka-e-vehicle po dyan, Archie, makinig ka ha! Naka-e-vehicle ka?
4: Yun!
1: Makinig ho kayo ha, seryosong usapin po ito ha. Sa oras nating 5:28, ay paring Elmo, baka naka-e-vehicle ka, makinig ka ha. Naniniwala ang Department of Energy na walang basihan ang pagbabawal ng ilang shipping lines na maikarga sa barko ang mga electric vehicles. Hindi matapos na iugnay sa e-vehicles ang pagkasunog ng barkong MV June Aster sa Palawan kung saan 77 ang namatay. Ayon po sa Department of Energy, may ilang shipping lines na pumapayag na magbiyahe ng electric vehicle sa ibang isla. At habang wala pang pinal na patakaran, walang dapat na ipangamba sa kaligtasan ng mga e-vehicles na isasakay sa barko. Dilino din ang kagawarang hindi kusang nasusunog o kusang sasabog ang bateriyang lithium ng mga electric vehicles.
4: Sa oras na 5:26, alamin natin ang sitwasyon sa ilang istasyon ng EDSA Bus Carousel. Naroon si Radyo Patrol Zeus Legazpi.
5: Christian at Johnson, ano? Pasado alas 5 ng madaling araw ngayong Miyerkules, mahaba na yung pila ng mga commuter sa ilang istasyon yan ng EDSA Bus Carousel. Partikular yan doon sa main o sa Quezon Avenue kung saan halos umabot na sa footbridge yung pila ng mga sasakay northbound. Mangilan-gilan na rin yung nakapila sa istasyon ng Bus Carousel sa Kamuning, Mega Q-Mart at Main Avenue. Pansin natin tila madalang yung pagdating at punuan pa yung mga bus patungong monumento. Southbound naman, mas mabilis pang makasasakay, bagaman tayuan na rin mula North Avenue hanggang Main Avenue dahil na rin sa dami ng mga pasahero. Sa lagay naman ng traffic, Christian at Johnson, ano, pangkalahatan pang mabilis yung usad ng mga sakyan sa magkabilang direksyon ng EDSA mula North Avenue yan hanggang Santolan. Wala tayong napansing aberya sa kalsada, pero nagsisimula nang kumapal ang volume ng mga sasakyan, particular yan dito sa may pagbaba ng Santolan flyover southbound. Paalala sa mga motorista, umiiral ang number coding scheme ng MMDA ngayong Miyerkules para sa mga sasakyan may plate number na nagtatapos sa numerong 5 at 6. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado ito, ang Radyo Patrol Zeus Legazpi, DZMM.
4: Maraming salamat, Zeus Legazpi.
0: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
4: Sa iba pang balita, na itaboy ng Philippine Coast Guard ang mga barko ng China sa Kota Island sa Kalayaan Island Group. Kabilang dito ang barko ng Chinese Maritime Militia at 24 na sampan o maliliit na bangka. Sinasabing nakakalat ang mga barko ng China sa Kota Island at iligan na nangingisda sa loob ng teritoryo ng bansa. Bilang tugon, nagpadala ang Coast Guard ng rubber boat para itaboy ang mga bangka ng China. Bumalik ang mga sampan sa barko ng Chinese Maritime Militia na hindi sumagot sa radio challenge ng Coast Guard. Pero mistulang naintindihan ng mga sakay ng barko ng China ang hand signal ng Coast Guard, kaya umalis. Pinaniniwala ang inutusan ang mga barko at bangka ng China na mangalap ng impormasyon o magsagawa ng pangaharas sa mga sundalong Pilipinong nagbabantay sa Kota Island.
1: Pasintabi ho sa maselang balita ha, makinig ho kayo sa oras nating 5:29. Arestado ang lalaking nang molestya sa 13 anyos sa dalagitang pamangkin. Ito po'y sa Pandacan, Maynila. Sa investigasyon, nagsimula ang pang-aabuso ng manuluyan ng suspect sa bahay ng biktima noong Hulyo ng nakaraang taon. Ilang beses pang nasundan ang pangmamolestya kaya nagsumbong na ang biktima sa pinsan. Sa bisa ng warrant of arrest, dinampot ang suspect na naharap sa kasong sexual assault at acts of lasciviousness. Kakasuhan din ang nakababatang kapatid ng suspect na kasabwat sa pang-aabuso sa dalagita.
4: 5:30, gising, bangon, kapamilya, sa Maynila pa rin, sugatan ang isang minor de edad matapos bugbugin ng kaanak sa rayot sa Malate. Sinasabing matagal nang may alitan ang dalawang kabataang palaging nauuwi sa suntukan. Sa CCTV, nagsuntukan at nagbatuhan ang grupo ng mga kabataan. Pero sumari sa gulo ang dalawang matandang kaanak na mga sangkot. Nagkaayos na ang dalawang panig pero nasundan pa ulit ng rambulan kung saan isa ang naaresto.
1: Ay, tanghali na! Bangon! Gising na ho kayo! Baka kayo malate sa trabaho. Sa mga mamamalengke po dyan ha, makinig ho kayo.
6: Hindi ko lang napindot, pero dapat ito po yun.
1: Presyo ng ilang bilihin, tumaas na raw sa Blooming Treat Market sa Maynila. Alamin natin ang detalye ng balitang yan mula kay Radio Patrol Rowan Cueto. Rowan, ano bang mga nagmahal dyan sa Blooming Treat?
7: Good morning, Johnson at Christian. Bumaba nga ang ilang presyo ng pangunahing bilihin sa Blooming Treat Market Maynila. Sa gulay, ang bawang nasa 120 pesos kada kilo mula 140 pesos. Sibuyas na 100 pesos mula 120 pesos. Kamatis, 100 pesos mula 120 pesos. At siling haba, 140 pesos mula 160 pesos kada kilo. Ang siling pula naman, 180 pesos kada kilo mula 200 pesos. Ang talbos ng kamote, 10 pesos kada tali mula 15 pesos. Sa karne, bumaba rin ang presyo ng manok. So 180 pesos kada kilo mula 220 pesos. Ang kasin, sigave at pork chop ay nasa 280 pesos kada kilo mula 300 pesos. Diyan po, 350 pesos mula 390 pesos at pata, 260 pesos mula 280 pesos. Samantala, may ilang gulay na tumaas ang presyo kabilang ang petsay Tagalog na nasa 200 pesos kada kilo, malunggay na 100 pesos kada tali, at repolyo na nasa 260 pesos kada kilo. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado ito ang Radyo Patrol. Roy Cueto, DZMM.
1: Thank you!
4: Papasok na po ng trabaho at eskwelahan dito sa Quezon City. Alamin natin ang lagay ng trapiko sa ilang bahagi po ng lungsod. Naroon po si Radyo Patrol Nico Bagsik. Nico!
8: Magandang umaga para sa mga kapamilya natin na babiyahe ngayong umaga. Light to moderate pa ang daloy ng trapiko. Dito yan sa southbound ng Balintawak Cloverleaf kung saan nagkakaroon lamang ng pagbagal ng traffic sa tapat ng palengke dahil sa mga sasakyang nagbababa at nagsasakay ng mga pamilihin. Magluluwag naman ang usad ng mga sasakyan hanggang kanto ng Roosevelt o FTJ Avenue. Diyan yan sa may kongresyonal. dahil sa intersection, ngunit magiging light muli patungo ng North Avenue. Magaan din ang daloy ng trapiko sa mga oras na ito sa northbound ng EDSA dahil kahaunti pa ang mga sasakyan sa mga oras na ito. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Nico Bagsik, DZMM.
4: Thank you, Nico Bagsik!
0: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Radyo Patrol sa Istretta. DZMM, numero uno sa aksyon.
4: Ay magandang morning po sa ating 23,000 live viewers na nasa YouTube. Maganda umaga sa mga gising na ho dyan. Pati na rin sa mga nakatulala pat hindi alam kung ano unang gagawin.
9: Kundi mag.
4: May mga ganun minsan na yung nagising ka na, nakaupo ka lang. Ano na?
9: Magse-cellphone muna.
4: Ayan, cellphone muna.
9: Tapos di mo alam, 30 minutes ka pa lang
4: nagsasabot. Sayang nga naman, nakakaima-late pa ha. Nakakaima gaya dun sa kakilala ko kahapon. Hindi nagising. Kaganyan talaga mga trentahin. Nagigising agad.
9: Intindihin na lang.
4: Pagbigyan nyo na't paminsan-minsan lang na. Ay sa atin din mga kapamilyang nasa abroad ha, maganda umaga, magandang tanghal at magandang gabi sa mga ginagawa hong background ang DZMM Teleradyo.
9: Thank you.
4: O batiin mo na mga dapat batiin at gisingin na mga dapat gisingin.
9: Speaking of abroad, na nanonood sa atin mula sa Palmdale, California, si Ma'am Mary Phillips. Pinababati ang mga staff ng DZMM na palagi daw nakatutok sila sa atin dyan sa Palmdale, California. Ma'am Mary Phillips, good morning and thank you.
4: Ay maganda umaga. Attendance check po si Dr. Maria Festin at si Tita Christy Galvez, nag-a-attendance check din sa mga nakakakilala po kay Christina Estacio. Ay, suki pala natin si Ma'am Christina Estacio ha ng Santo Tomas La Union. Abay, baka kilala po ninyo siya, dual citizen na po siya ngayon. Meron na siyang 20% discount. Happy birthday, Ma'am Christina Estacio. Pinababati ka ni Tita Christy, ha?
9: Happy birthday po sa inyo. Pagbati po ng good morning kay Professor Gabby Lopez, si Ma'am Nono Damian, Sir Zosie Mugasmin, good morning. Pati na rin po si Sir Bodo. Good morning po. Maraming salamat.
4: Nag-attendance check na rin si Raya Reyes. Happy Wednesday. Ingat po palagi. At saka si Louie Basco, watching na habang nag-aamusal dyan sa Valenzuela City.
9: Sarap!
4: Breakfast natin, naku, pambihira, lungganisa na naman.
9: Sinangag. At kape.
4: Tsaka kape. Tapos merong pritong saging na saba.
9: Yan! Ayaw. Perfect! Good morning! Kay Jill Borjal, good morning din. Good morning po sa mga taga-Dole. Good morning!
4: Elsie Balyon, magandang morning din. Sa mga nasa YouTube din, hindi man ho namin kayo mabating lahat ha.
9: Sabi na yan.
4: Sakay na po yun ha. At saka syempre sa mga nakamonitor ho sa atin sa kanilang mga transistor radio at sa mga nasa radio ng kanilang mga sasakyat, bumibiyahe po ngayong umagang-umagang ito ng Wednesday.
9: Ingat
4: po kayo sa biyahe ha.
9: Ingat din po sa mga Tagalipa, Batangas. Good morning dyan sa Batangas. Good morning din kay Tandy Maana ng Ortigas. Happy Wednesday.
4: Happy Wednesday at sa mga nagdi-deliver ho ng itlog dyan. Sana hindi kayo mabasagan. Paring Ana Luceo, magandang morning. At kay paring Elmo Luceo, ingat sa biyahe.
9: Ingatan ng itlog,
4: importante po yan. Sa oras po nating 5:36.
0: Kakaibang balita.
4: Ito magandang kapitbahay, Christian. Makinig ho kayo ha, sa mga nanay ho dyan at sa mga nagbabudget ng sweldo ni Mister. Siyempre, hindi ho natin po pwedeng palagpasin ang bill sa kuryente, bill sa tubig. Lahat ng kay Judith ay dapat babayaran on time.
9: Lagi na uunahin yan, di ba? Kung iba gastos.
4: Hindi kasi pwedeng pakiusapan yan. Hindi, sa susunod na sweldo na lang.
9: Araw na sa akin.
4: Pwede na ho kayo makapagbayad ha. Pero sa mga hindi ho nakapagbabayad ng on time ng kanilang electricity bill, sana ho meron din kayong kapitbahay na gaya nito. Makinig ho kayo ha sa ating kakaibalita. Isang lalaki ang nagbayad sa electricity bill ng kanyang kapitbahay sa Amerika sa loob ng... Ano katagal? Hulaan niya.
9: Kano katagal?
4: Isang buwan? Hindi. Dalawa? Hindi.
1: Sa loob lamang daw ho ng 17 taon.
4: Wow.
1: Bihirang kapitbahay. Ito masarap na kapitbahay.
4: Dito ako magpapatayo ng bahay sa tabi ng bahay.
1: Imagine po ninyo, makalibre ka ng 17 taong bayarin sa electricity mo buwan-buwan. Ay, malaking bagay na rin nga naman. 2006, nagsimula hong tumira sa apartment si Ken Wilson at napansing aba, ay tumataas po ang kanyang bill sa kuryente. Sinubukan pa ni Ken na patayin ang breaker. Pero, napansin hong patuloy pa rin ang pagtakbo ng kanyang metro. Nagreklamo na ho si Ken sa utility company at natuklasang siya pala, ang nagbabayad sa kuryente ng kanyang kapitbahay simula pa noong 2009. Namang natuklasan ni Ken noon. Hindi nga lang magkaroon ng biglang taas sa electricity bill mo sa susunod na billing, di ba?
4: Oo.
1: Kasi alam mo naman yung regular na konsumo mo.
4: Monitor
1: mo
4: yan.
1: Monitor mo yan eh. Pero baka ganun talaga. Aminado po ang utility company na hindi nila sinasadyang maikarga kay Ken ang electricity bill ng kanyang kapitbahay. Eh ano naman sabi ng kapitbahay? Wala.
4: Oo nga.
1: Tahimik lang.
4: Baka for the past 16 years?
1: Oh, 17.
4: 17 taon, 17 years, walang binabayaran yung kapitbahay. Ganun ba yun?
1: Sabi siguro ng kapitbahay.
4: Tara! Tawag
1: discount. Nagbayad po ang kumpanya ng 600 dolyar o mahigit sa 30,000 piso bilang danyos kay Ken. Hindi ho naman nabanggit kung anong naging reaksyon talaga nung kapitbahay na nalibre sa kanyang electricity bill sa loob ng 17 years. Bihira. Check niyo mga kapitbahay niya.
4: At i-check po ninyo ang mga metro ninyo.
1: Pa-check po ninyo kung meron talagang kaduda-duda at merong unusual sa inyong monthly bill, kay kuryente man yan, kay tubig man yan, ay agapan na agad. Dahil baka, halimbawa sa tubig, lahat ng pumapasok sa metro ng tubig ninyo sa bahay, ibabayaran po ninyo yun.
4: Hindi
1: po pwedeng isisisalik sa linya ng tubo. Ganon din sa kuryente. Lahat po ng papasok doon sa metro ng inyong kuryente, most likely, babayaran po ninyo.
4: Eh, importante na check, di ba, yung mga kable, yung mga tubo, kasi kapag yan ay may leak, hindi mo agad pwedeng isisi na, ay, di ko babayaran yan. Pumasok na yun sa metro mo eh.
1: Di ba, habang wala pa ho tayong ganyang kapitbahay na ganyang kabait, check po munang mabuti yung ating mga metro ng kuryente.
10: Kakaibang balita!
11: Kakaibang balita!
1: Ay, wala maglilipad ng channel ha, mamaya makikipagkwentuhan tayo kay Dean Ederson Tapia. Siya po ang presidente ng Philippine Society for Public Administration at Professor of Public Administration mula sa UMAC. Mga taga University of Makati, makinig ho kayo ha. Ano bang mga dapat hong alam na mga politiko sa paggugobyerno? Diba kahapon ay sumalang si Mayor Baste sa impeachment court. May mga bagay na hindi po niya alam na may transaction pala yung kanyang kapatid sa mga proyekto ng LGU, ng Davao City LGU.
4: Pwede ba yun? Ikaw ang nakaupong alkalde, hindi mo alam ang mga...
1: Then, sabi niya, ang pinapirma daw niya yung kanyang staff eh. Binigyan niya ng authorization na pumirma yung kanyang staff on his behalf. Pero hindi rin eh.
4: Mahirap din yun. Oo. Kahit pagkatiwalaan mo yung staff mo, hindi ba dapat meron kang responsibilidad bilang public official na alamin yung mga nangyayari sa lugar na kinasasakupan mo?
1: Kaya ang tanong eh, gaano ba kahalaga yung pagpasa ng anti-dynasty bill ngayon sa korupsyon? Gaano kahalaga na may alam ang isang politiko sa kung paanong patatakbuhin ng kanyang LGU, ang kanilang gobyerno? Mamaya po yan ha, magbe-break lang ho kami sandali-sandali dahil ang oras po muna natin. Oras, mga taga Davao City.
4: Ang oras ay 5:41 ng umaga.
1: Sandali lang.
10: Johnson Manabat, Christian Yosores. Pasada,
12: pasada.
10: Balita,
12: balita.
10: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
13: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon. Dito mo mapapakinggan sa Radyo Patrol Balita, alas 7. Kasama sina Alvin L. Chico at Doris Bigonia. Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: ang witty tandem ng bayan, Peter Musngi at Rica Lazo. Balitatatan! Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM! Johnson Manabat, Christian Yosores, Pasada, Balita!
1: Ay, maganda umaga sa mga local chief executives po natin dyan, ha? Talagang may mga magagaling na local chief executives, pero meron din kung minsan na medyo kinakailangan ng alalay mula ho sa kanilang mga staff. Totoo din naman, hindi naman ho lahat ng local chief executive alam lahat ng detalye ng pagpapatakbo ng kanilang LGU. Kaya nga may mga abogado, may mga consultant na tutulong ho sa kanila kung paano mapapatakbo ng maayos yung kanilang gobyerno. Nang hindi ho sila malulusutan ng mga illegal, nang hindi ho sila mapapaikutan ng mga merong vested interest na dihado ho yung kanilang mga constituents. Kasi kung minsan di ho ba't wala naman talagang yung iba'y kaalam-alam sa politika, papasok sa politika dahil kilala. Eh wala naman palang alam sa pagpapatakbo ng gobyerno.
2: O nasabing gusto ko talagang tumulong at magkaroon ng pagbabago. Oo. Pero sapat nga ba yun kapag ikaw ay tumakbo bilang official? Sapat na ba yun para mapaglingkuran mo ng tama yung mga kababayan mo? O dapat meron talagang strictong qualification at requirement ang mga tatakbong official?
1: Saka talagang dapat merong

0: na dapat ay maalam yung mayor, halimbawa eh, pati yung vice mayor ha, yung mayor, vice mayor, pati mga kunsihal, dapat ay alam po nila kung paano na i-double check para magkaroon ng checks and balance doon sa pagpapatakbo ng kanilang gobyerno.
1: Anak kayo ng dating yung mayor o pinsan yung dating mayor, kamag-anak ni gantong dating opisyal, magkakatiwalaan nyo na hindi ho sapat yun.
0: Oo. Ay, alamin nga ho natin ano ba ang dapat na posisyon. Halimbawa, i-set aside ho natin yung aplidong Duterte ha. Yeah. Yung aplidong Duterte ho sa isang LGU, kahit saan, ano ba ang dapat na alam? Paanong dapat na pinapatakbo ng local chief executive yung kanyang gobyerno? Paano halimbawa kung merong kumpanya, yung kamag-anak niya na merong gustong makipag-transaction sa kanilang LGU, pupwede ba? At kung natuklas ang may meron nga na vested interest yung ilang kamag-anak sa mga programa ng kanilang LGU, anong liability ng local chief executive na nalusutan, kung nalusutan man, or most likely kung talagang kumbagay honest mistake at hindi lang niya alam, pwede bang sabihin or sabihing, hindi ko po kasi alam, hindi ko po na double check, yung tauhan ko po, yung staff ko po ang pinagbasa ko niyan eh. Pwede ba yun?
1: At kaya bang panagutin kung meron nga talagang liability yung local official na negligent doon?
0: Alamin nga ho natin ang point of view dyan mula kay Dean Ederson Tapia. Siya po ang presidente ng Philippine Society for Public Administration at professor of public administration mula sa University of Makati. Mga taga-UMAC, magandang morning po sa inyo. Dean Tapia, maganda umaga. Johnson and Christian sa DZMM. Good morning po mga taga-UMAC.
2: Welcome back, sir.
3: Good morning, Christian and Johnson. Magandang umaga po. Magandang umaga sa mga taga-UMAC.
0: Ay, maganda umaga po. Dean, bigyan nyo nga ho kami ng idea sa mga hindi naman kami nasa gobyerno at lalo yung mga nanonood at nakikinig po sa atin. Ano ba ang dapat na basic information or alam na isang local chief executive sa pagpapatakbo ng gobyerno, lalo't kung transaksyon sa private sector ang pag-uusapan?
3: Well, meron tayong konsepto, Johnson, na sinasabi yung due diligence, no? Alam natin na pag kami pinapasok na kontrata, dapat mayroong mga checklist dyan na sinusunod para masiguro na yung kapakanan at interest ng taong bayan ay napoprotektahan. Which is why, in the case of any mayor, ako naman nag-agree na talagang you would have to rely on the advice of your staff, no? Yun. Maging yung legal yan and several others. At meron pa tayong mga safeguards na naka-in place. Yung tinatawag na bids and awards committee, no? Which is composed of several individuals. Nagiging problema lang yan, Christian Johnson, is pagka hindi lamang yung konsepto ng carelessness, kung hindi merong deliberate attempt na i-circumvent yung mga panuntunan ng batas para paboran yung mga specific interests. Yun, I think, that is what is most problematic. Kasi kung konsepto lamang ng due diligence, palagay ko naman ay hindi masyadong mahihirapan yung mga local chief executives in general. Ang nagiging problema dyan ay talagang kung merong deliberate or sadyang attempt na paboran yung certain individuals because may connection yung isa o ilan doon sa mga local executives doon sa negosyong pinag-uusapan.
0: Opo. Din ko halimbawa po doon sa case nung taga Davao, yung Mayor Duterte, na siya rin pala ang nagsisilbing head ng procuring entity nila sa Davao City LGU. Wala namang question po doon. Normal lamang na ang mayor po ang magiging head ng procuring entity ng LGU.
3: Well, yeah, that is usual, no? Kasi siya ang local chief executive and at the end of the day, ang pinakamalaking responsibility para masigurong napoprotektahan yung interest ng mga mamamayan ng Davao ay nakaatang doon sa balikat ng mayor. Pero meron ding ano yan, ha? Merong kumbaga double-edged sword yan. Hindi ibig sabihin noon na ikaw lang ang masusunod. Ang ibig sabihin noon ay ikaw yung merong primarily, not only authority, but also responsibility na protektahan yung kaban ng bayan. I think, beyond dun sa mga sinasabi, importanteng titignan natin yung dokumento kasi the document would reveal a lot of things, Johnson, eh.
1: Is safe po ba na sabihin din na sa mga ganong pagkakataon, kung halimbawa po ay merong nakalusot pala na questionable deal o transaksyon, ay sasabihin po ng alkalde na ipinaubaya ko yan sa aking staff eh. Ang staff ko ang pumirma dyan. Meron po bang, or ano po ang responsibility ng mga local chief executives sa mga ganong

0: circumstances.
1: Alam mo, kapon Christian na banggit yung Arias Doctrine, ano, I think may isang senador na nagbanggit nito, no? Hindi ko lang matandaan kung sino. Pero to a certain extent, pwedeng maging, it can exculpate certain officials from administrative and criminal liability. Pero to a certain extent lang. Kung mapapatunayan na yung mga pinirmahan na ganun ay routine. Ibig sabihin, yung mga, I'll give you a specific example, ha? Yung mga DTR, yung mga ganyan. Yung mga routine na trabaho that ginagawa on a daily basis. Pero pag ang pinag-uusapan natin dito ay mga kontrata that would involve discretion, that would involve huge sums of money, palagay ko medyo questionable yung pagsasabi na inihinayaan ko na lang yung mga staff ko na yan. Kasi we're talking about multiple contracts here and several millions of pesos. At the very least, there should have been a clear exercise of due diligence. Narinig kasi natin yun kahapon, eh. Merong attempt na parabang i-shift yung responsibility na, pumirma lang ako dyan because it was given to me by my staff, no? While it is true na pwede yun, again, dun sa mga routine na bagay, pero pagkausapan nito, hindi naman ito mga bariya-bariya pinag-uusapan natin, Christian, ano? Malaking halaga ito at dapat yan ay tinitignan ng gusto. And at the same time, lalong-lalo na, in the case of Mayor Baste, he made the admission. Kasama niya sa negosyo si Dr. Jaime Cruz. Tapos yun yung katransaksyon ng GenCorp sa City of Davao. Again, that's already very problematic. Wag muna natin ngang pag-usapan yung mga criminal or administrative liability. Simpleng ano lang dito, simpleng issue ng good governance, simpleng issue ng conflict of interest. Sa palagay ko, napakalinaw nun At yun ay dapat na hindi ginagawa ng mga nasa pamahalaan.
2: So kumbaga din ay doon papasok yung question kung kailan ba nagkakaroon ng conflict of interest yung isang private sector or private company na makikipag-transaction sa gobyerno, ay paano kung nagkataon talagang magkaibigan? Ibig sabihin ba'y wala nang karapatan na makipag-transaction sa sino mang LG yung kaibigan, ng kapatid or kamag-anak ng nakaupong mayor?
1: Hindi yun ang sinasabi natin, Johnson, no? Kung kaibigan, hindi naman ibig sabihin nun, bawal na. As a matter of fact, okay lang naman yun, no? But there is a big caveat. Merong malaking subalit. Ano yung subalit na yun? Subalit, kailangang sumusunod dun sa mga panuntunan. Dito sa pinag-uusapan natin to, hindi lang ito issue ng pagkakaibigan . Business partners si Mayor Baste at saka yung si Dr. Jaime Cruz, at least based on dun sa mga narinig natin, at based dun sa mga ilang document na pinresenta. So hindi ito simpleng issue ng pagkakaibigan. There is clearly, at the very least, a potential cause for conflict of interest. At dapat yun, red flag na kaagad yun. So kung ikaw nga yung staff ng mayor o staff ng chief executive, sasabihan mo na kaagad na, boss, baka delikado ito dahil meron kayong business transactions, no? So we're not saying na pagkakaibigan bawal agad. Kaya lang, tignan ulit natin yung dokumento. Kung yung dokumento na yun ay nagpapatunay na yung kapatid nga ni Mayor Baste ay isa sa mga incorporators o miyembro ng kumpanya na yon. Again, problematic na siya by itself.
2: Kahit ikaw nga sabi mo nga merong dealings yung dalawa at na magkasosyo sa negosyo. So ibig sabihin, talo yung mga taxpayers ng isang LGU na merong ganung transaksyon, not specifically man sa Davao, kahit sa ibang LGU, kung ganun at ganun ang paulit-ulit na transaksyon po nila, may malaking question mark.
1: Certainly, Johnson, ano, kasi hindi naman natin sinasabi na by itself meron na agad na sabihin na natin anomalya doon sa di kasi natin nakikita pa yung content ng kontrata at saka kung paano siya ginasta or kung paano yung naging audit ng commission audit diyan but by the nature of the relationship itself, lalong-lalo na kung hindi ako nagkakamali, mga 17 to 19 contracts.
2: Dami, no?
1: Na in-enter. Hindi ito maliit na usapin lamang. Malaking halaga ng pera yan. Kaya, okay. Sige, you bring in an ordinary individual na sasabihin mo, oh, ito yung nangyari, ganito yung sitwasyon, merong kumpanya at nakikipag-transact sa LGU, immediately, I am very sure, sasabihin ng tao na yon, teka muna, baka lugi ang LGU dyan dahil masyadong established yung link between somebody who has the decision to say yes to it at saka yung mga nandun sa kabilang partido. Parang ano yan, parang naging niluto sa sariling mantika, if you know what I'm saying, di ba? Dapat kasi merong certain level of parang arm's length dealing yung isang ahensya ng pamahalaan at saka businesses. Kasi iba, tandaan natin, iba yung motivation nila eh. Ang motivation ng government is a government agency is always to protect the interests of the people. Ang motivation naman ng negosyo ay kumita, syempre. Kaya nga siya nagdinegosyo eh. So, paano mo ngayon yun babalansihin? No? So, hindi pwedeng ang maging perspective or motivation ng mga nasa gobyerno ay kumita. Trabaho ng mga nasa business yun eh. Dapat ang trabaho niya, protektahan palagi yung public interest.
0: So ano po ang dapat na maging takeaway po ng mga kababayan natin sa nasaksihan nating tagpo kahapon sa Senado? Kaugnay po dito sa mga transaksyon ng LGU sa mga pribadong kumpanya, yung pagbabantay po doon sa posibleng conflict of interest.
1: Well, Christian, two things, no? Doon sa discussions kahapon kasi, merong mga bagay na patungkol doon sa finding ng liability in the part of VP Sara, since this is an impeachment, at saka possibly on the part of Mayor Baste, that can be triggered later on, no? Iba yung sinasabi sa dun sa dokumento. Kailangan yon ideally nagtutugma. Pagka hindi nagtutugma, that is where the problem is, no? So yung sasabihing ina-downplay yung relationship between Mayor Baste and the Dr. Jaime Cruz, medyo hindi kapanipaniwala. Dahil may mga dokumentong nagre-reveal na as a matter of fact, meron silang mga business transactions. Okay? The other thing is, sa akin, bilang isang public administration scholar, ay titignan ko ngayon ano yung mga reforma pa na pwede nating gawin para mapalakas yung mga panuntunan ng gobyerno to prevent these kinds of things from happening in the future, no? Or, at the very least, kung paano natin ito i-implement ng mas maayos. Sabi ko nga, alam mo, dito sa Pilipinas, we have some of the strongest anti-corruption laws.
0: Pero,
1: ang problema talaga dyan is, masyado tayong inventive kung paano natin siya paiikutan.
2: Ayun. Pero sino ho ang dapat na nagbabantay at sinong dapat na nakatutok to monitor kung may nangyayari nga hong ganon, yung nasa borderline ng conflict of interest, yung pakikipag-transaction sa LGU? COA?
1: Well, Johnson, merong mga institutions na dapat nandyan, ano? Number one, dyan ang COA, okay? Siyempre, look out ng COA yan. Number two, nandyan din yung ombudsman. At may mga, for example, no? Again, babalik tayo dun sa SALN. Lahat ng mga government officials, mataas, mababa, nagsasubmit siya ng SALN. At ito, sa tingin ko, no? Ito yung patutunguhan ng teorya ng prosecution. Kung paano nila papakita na merong link doon sa mga deklarasyon sa SALN at saka certain companies at kung bakit lumobo ng ganun kalaki yung mga SALN ng Vice President natin. Tingin ko yun yung magiging direction nila. Kaya doon sa sagot sa tanong mo, sino dapat na tumitingin nito? Ang mga primary agencies ng government would be the Commission on Audit at saka the Ombudsman. No? Pero hindi ibig sabihin yan ay magiging passive na lamang na observers yung mga taong bayan. Kasi merong mga non-government organizations na in fact miyembro ng Bids and Awards Committee, no? So dapat kasama tayong lahat dun sa pagbabantay na yon, no? Hindi lamang dito, kundi sa lahat ng mga ahensya ng pamahalaan.
2: Dean, maraming salamat sa oras at sa maliwanag na paliwanag. Maganda umaga po sa inyo at mag-iingat po kayo.
0: Salamat po.
1: Thank you very much, Christian and Johnson. Salamat po sa lahat.
2: Thank you. Si Dean Ederson Tapia mula ho sa University of Makati at Presidente ng Philippine Society for Public Administration. Mayor, alam nyo na ha, di po porkit i-delegate ninyo sa staff yung obligasyon, wala ng liability or pananagutan sakaling magkaroon ng aberya sa transaksyon sa gobyerno. Still command responsibility. Due diligence.
0: Pag-aralan din ang kung ano ba ang dapat po ninyong gawin sa inyong trabaho.
2: Babay na ha! Bye-bye na.
0: Bye-bye. Uli,
2: maraming maraming salamat sa inyong pagsama sa amin sa nakalipas na isang oras natin at isang minutong balitan at kwentuhan. Muli ako po si Johnson Manabat.
0: Good morning lang kay Dr. Michael Montes sa Cavite at belated happy birthday Prince Goles. Ako po si Christian Yosores.
2: Maraming maraming salamat. Susunod na Gising Pilipinas with Alvin El Chico. Good night.
0: Good night.
2: Bukas ulit ha.
0: Bye.
2: Lang malilate.

0: kong kausap. Aga-aga. Ikaw nga! Ay, naku, mag-i-snooze na naman, anak ng Tokwa naman, oh. 6:02 in the morning, gising na, bangon na, ano ba?
1: Gising! Gising! Pilipinas! Simula ng umaga na puno ng impormasyon at mga balitang-balitang dapat mong malaman. Dapat mong malaman. Ang katawan ay galaw-galaw para ganahan buong araw. Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico. Gising na!
2: Gising na!
1: Bago na! Bago na! Gising Pilipinas na! Gising! Gising Pilipinas!
3: Good morning! Good morning,
0: peeps! Mr. Gising reporting in the morning. Wednesday na, baka naman tamarin pa kayo. Gitna na tayo nating biyahe sa Bulinggong pagkayod para kumita ng kapranggot. Parinig pa, no? Let's do this! Narito na mga may init na balita ngayong Miyerkules. 86 days bago ang Pasko sa Gising, Pilipinas. Bumaba po ang presyo ng liquefied petroleum gas o LPG. Kasunod po ito ng pagsuspindi ni Pangulong Marcos na excise tax sa kerosene at LPG noong Biyernes. Ano, ba't wala akong narinig na anunsyo ng kerosene? Dapat merong anunsyo din. Yung kerosene ay... Nalimutan ko na tuloy yung ano ko. Nasa ulo ko na po yan eh. Yung excise tax, geez, 10 pesos. Sa gasolina, 6 na piso sa diesel. Oh no, hindi ko maalala, Camille, magkano nga bang kerosene? Di ba 5? Google mo nga, parang 5. 5 piso. 5 piso, walang anunsyo sa mga kumpanya. Oy, dapat i-reflect nyo yan ha. Kasi binaba ng presidente yung ano, sinuspindi yung excise tax sa kerosene. 3 piso po kada kilo ang rollback ng Regasco. Nakatumbas sa mahigit 33 piso sa kada regular na tanke. Nauna nang inamin ni Regasco President Arnel T. na may dagdag presyo sa unang linggo ng Oktubre na maglalaro naman sa 10 hanggang 15 pesos kada kilo o mahigit 100 piso po sa kada regular na tanke. At ubos na naman, magkano ni LPG sa inyo dyan? May mga nagre-report sa akin, meron na raw naabot ng 1.5. Mahal naman ang LPG ninyo. Usually ang naglalaro lang yan, 1.3, 1.4. Pag 1.5, ibig sabihin nun, high-end na yung LPG nyo, palitan nyo. Pero ayon sa Department of Energy, hindi patyak na papalo ng hanggang 15 pesos ang dagdag presyo sa Sabado o Linggo. Samantala, bagya naman tumaas ang presyo ng mga produktong petrolyo sa world market. Sa unang araw ng kalakalan, mga 7 centavos po ang taas presyo sa diesel. Hindi magano kung ano, parang negligible ano. Habang 48 centavos sa gasolina at may higit piso naman sa kerosene. Gusto dito ng pangambang maapektuhan ang supply ng langis dahil sa pagbasura ni US President Donald Trump sa panukalang muling buksan ng Strait of Hormuz at bantang pag-atake naman ng Iran laban sa Estados Unidos. Bantayan po ninyo yung day resulta ng day 2 trading sa world market kasi merong narinig ako kahapon istorya na mukhang may pag-uusap na naman. Itong dalawang ito, yung Iran at saka yung US, puro na lang usap. Wala namang resulta sa dulo, mag-aaway na naman sila, magbubumbahan na naman. Ang epekto na naman, sisirit na naman ang presyo. At tayo po epektado kahit wala naman tayong kinalaman sa gulo nilang dalawa at mga kaalyado nila at nuknukan naman ang layo sa atin. And yet tayo po, tayo at ang mga kakarating bansa po natin sa Asia ang nagsasuffer dahil sa kanilang gulo. Kahapon bumaba na mahigit 7 pesos ang diesel habang 24 hanggang 30 centavos naman sa gasolina at halos 6 pesos naman sa kerosene. 6 na minuto makalipas ay 6 ng umaga, gising na, bango na. Itutuloy po ng grupong piston mamaya ay kalawang araw ng tigil pasada. Eh check po ninyo ang sasakyan ninyong jeep, baka miyembrong piston yan. Ako, hindi papasada yan. Layon pa rin po nitong ipanawagan ng 10 pisong dagdag pasahe, pagbasura sa oil regulation law, pagtanggal ng excise tax at value-added tax sa petrolyo at ang pagbaba po ng presyo ng diesel sa 55 pesos kada litro. Magkano ba yung diesel nyo dyan? Sigurado po ako na ang regular na diesel, yung ordinaryo, eh wala na po 100. Pero definitely hindi po, wala po 55. Yung 55, pag bago pa po ito mag-yera. Eh yun ang gustong mangyari ng piso. Philippines noon, kailangan bumaba ng 55. Bago po sumiklab yung gyera sa pagitan ng Amerika at Iran dyan sa Middle East, ang presyo po'y naglalaro sa 50 hanggang 55. Eh ngayon, mga nasa vicinity yan ng mga 95 to 99 siguro, no? O 97. Yung regular po, ha, natin pinag-uusapan yung special na diesel, lalo na yung sa Shell, eh, mahal yun. Yung sa Petron, medyo mahal din. Ha? 90, almost 100 na rin yun. Meron pa ibang sangay na mahigit po 100. Noon na ipinatupad ang taas pasahe sa pampublikong sasakyan, kabilang ang pisong dagdag sa minimum fare ng traditional na jeep at 2 piso sa modern jeep. Iginiit ni Piston President Modi Floranda na hindi na sapat ang kinikita ng mga tsuper dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo.
2: Patuloy nating isusulong ano itong tingin natin ay napapanahon at kita natin na ito yung isa sa makakatulong ano sa ating hanay sa mga driver at mga operator.
0: Kahapon po, ilang pasahero ang nahirapang sumakay sa unang araw ng transport strike ng Piston. Eh magkano ba yung pamasahe ngayong 14? Inikwento ko kay Bea, wala namang panukli si Mamang Chuper. Ay may pahirap pa ng paghahap ng piso, kaya ang ending niyan, eh, hindi na rin siya manunukli. Sabi na lang ng pasayar niya, sa'yo na lang, manong. O, di parang 15 na rin yung pamasahe. Kasi di ba, may lima, may buon lima. O, di tatlong lima. Di 15 nga po yun. Ay, hingi ka pa ba ng sukli kay manong. Kaya mo na si manong para kumita ng dagdag at kulang naman po ang pisong dagdag pasahe. Ano po? Gagamit ng bagong billing format ng mga electric company para maipakita ang bawas sa electric bill ng pag-aalis po ng 12% value-added tax sa system loss charge. O ito na sinabi natin dati na nababaguhin. So ngayon pala, meron na po format na inuutos ang Energy Regulatory Commission. Mamaya kakausapin natin si ERC Chairman Attorney Nino Juan. Ay baka pwede tayo humingi ng sample bill, Camille, para pakita natin paano ba, saan banda ba yun lalabas. Saka maliit lang po yan. Ang VAT, Value Added Tax sa System Loss Charge, eh wala pang pangkapi yan sa mga kumukonsumo po ng 200 kilowatt hours kada buwan. Kapranggot, wala pang 20 pesos po yan. O, kulang pa po yan. Sobrang kulang pa sa iniinom ninyong kape sa umaga. Lalo na po yung may paldo, yung mayayaman. O, hindi yan kasya. Nasa makatutulong ang bagong billing format para matukoy ng mga consumer ang pagkakaiba ng singil sa kuryente kapag inalis ang VAT. Ipatutupad ang bagong sistema kapag nailathala na ang resolusyong nag-uutos sa paggamit ng billing format. Kala ko naman nandyan na. Nauna lang iginiit ng Energy Regulatory Commission na posibleng sa Nobyembre pa mararamdaman sa electric bill ang pagtatanggal ng 12% VAT sa system loss charge sa kuryente. 10 minuto makalipas, ay 6 ng umaga. 24,000 po ang viewers natin ngayon sa YouTube. Magandang umaga po sa lahat ng mga maagang gumigising. Gising na, bago na. Kayod-kayod pa more. Kailangan nating kumayod po. Hindi naman tayo politiko eh. Naaasa lang sa kaba ng bayan. Nagparinig na naman. Sorry. Nawawala ako sa focus eh. Pag binabanggit yung mga politiko eh. Naniniwala po ang Department of Energy na walang basehan ang pagbabawal ng ilang shipping lines na magkarga na sa barko ang mga electric vehicles. Ay, oo, mayroong ganyan. Yung, di ba, ni-report pa ni Noel Alamar? At aroon nga natin mamaya si Noel. Ano? Ang naalala ko lang na report niya, Montenegro eh. Ay ba, eh, marami pa shipping lines dyan yung tumatawid. Galing Batangas, papuntang Marinduque, Batangas, papuntang Mindoro. At patanong mo mamaya si Noel, ako naka-line up dyan ha. Yung sabi po ng DOE, mukhang walang basehan yung pagbabawal ng ilang shipping lines na maikarga sa barko ang mga electric vehicles. Ito'y matapos iugnay sa e-vehicles ang pagkasunog po ng barkong MV June Aster sa Palawan kung saan 77 ang namatay. Di yun lang naman po'y haka-haka. Actually, wala pa pong findings na talagang sinasabi na sumabog yung electric vehicle na karga dun sa barko. Una, hindi po nasabog yung electric vehicle. Kung may problema man yung battery, nausok muna. nausok, eh siyempre, mandadamay siya sa mga katabi niya pag nausok. Eh pero sabi ng mga testigo, may narinig silang pagsabog eh, di ba? Ayon sa Energy Department, may ilang shipping lines na pumapayag na magbiyahe ng electric vehicle sa ibang isla. At habang wala pang pinal na patakaran, walang dapat ipangamba sa kaligtasan ng mga e-vehicles. Nilinaw din ng kagawaran, hindi kusang nasusunog o sasabog ang bateryang lithium ng mga electric vehicles.
4: Typically, base sa nakikita natin, Alvin, pagka nagkakaroon ng ignition, merong external source siya. Halimbawa, may damage na yung baterya or nag-charge nga yung sasakyan habang nagta-transport.
0: Si Energy Director Attorney Patrick Aquino, yung mga cellphone po natin, yung baterya po niyan, lithium. Hindi ba naalala po ninyo, pinagbabawal sa mga aeroplano? Na hindi mo pwede check-in yung yung power bank mo. O kasi lithium battery po yan. At hindi mo napansin, minsan may nainit din. Pag nag-charge ka, hindi naman yung init na napapasukan. Man, yung medyo nag-iinit na nakakakaba kapag nag-charge po kayo. So parang ganun din na sinasabi ni Patrick, pag maayos yung charging mo, pag maayos yung maintenance mo ng electric vehicle mo, ay hindi naman yan sasabog at hindi naman nasabog. Ay nainit ko sa nainit, pero baka may problema yung battery. O di kaya na-expose yung battery sa trauma. Halimbawa, nabangga. Ingatan po ninyo yung mga electric vehicle, ha. Samantala, beat po tayo sa balitang sports. Nasungkit ni Pinoy pole vaulter EJ Obiena ang ikatlong gold medal. Uy, tatlo na ng Pilipinas po sa Asian Games sa Japan. Binasag ni Obiena ang sariling Asian Games record matapos maklear ang 5.91 meters sa ikatlong attempt. Lusot naman sa first round ng women's tennis double event sina Shaira Rivera at Pinay tennis star Alex Ayala. Pinatumba ng tambalan nila Ayala at Rivera ang mga manlalaro mula sa Hong Kong sa loob ng dalawang set. Sunod na makakalaban nina Ayala at Rivera sa second round ang mga manlalaro naman mula sa China. Standby, Radyo Patrol. Pasok bilang finalist ang ilang programa ng DZMM Teleradyo sa 48th Catholic Mass Media Awards. Oh, thank you! Maraming salamat po sa lahat ng mga nagbibigay ng award. Thank you po, ha. Kabilang dito ang Radyo Patrol Balita na 7 at headlines hapon bilang Best Radio News Program. At hindi yung Elfred, ba't hindi mo i-nominate yung programa natin sa umaga, yung maaga? Yung ano bang title nitong newscast ko, Camille? Walang title? Hindi, ito yung ginagawa natin ngayon. Mamaya po yung Radyo Patrol, puro na lang kayo Radyo Patrol Balita. Ba't hindi nyo i-nominate yung Gising Pilipinas? Yung pangbukas, ha? Elfred! Hindi alam yung title ng show. Gising Pilipinas po pala to. Inominate nyo yung Gising Pilipinas. Finalist naman sa Best Radio News Commentary ang Gising. Ayun naman pala naman eh. Sabi ko sa iyo, Camille, commentary tayo eh. O, finalist po kami sa Best Radio News Commentary ang Gising Pilipinas. Tandem ng Bayan, Balita Patan at Balita Antemano. Uy, ang galing naman ng Robert Mano. Robert Mano yun, di ba? Tandem ng Bayan at saka Bigonia. At saka Balita Antemano. Congrats, congrats! Ma-nominate ka lang, eh yan ay masarap na sa pakiramdam. Ano po? Lalo na pagnanalo. Kaya congratulations po sa lahat mga nominees ng Catholic Mass Media Awards. Naalala po ninyo, sabi namin ni Bigonia, hindi kami nananalo dyan sa Catholic Mass Media Awards. Yung SRO dati, hindi nananalo doon. Puro lang nominee, hindi naman kami nananalo. Ewan ko ba kung bakit. Father! Best Radio Counseling Program Finalist naman ang Sunny Side Up. Best Radio Educational Program Finalist ang Iwas Sakit, Iwas Gastos at Ligtas Dapat. Uy, Ligtas Dapat, di ba kay ano ito? Kay Ariel Rojas, no? Kaya congratulations, Ariel. Saan na ba ako? Best Radio Business News Finalist naman pong Panalong Diskarte. At Best Radio Entertainment Finalist naman ang Alam Na Dis. Alam Na Dis, sino yung kami? Alam Na Dis, sina Papa Awil ba yan? Alam Na Dis. O yan. Congratulations, Papa Awil. Best Radio Public Service Program Finalist naman ang Mutya ng Masa. Sino ba itong host ng Mutya ng Masa? Big Camille, sino ang host nito? Eh, dapat nina-nominate ito. Ay, paborito, pinakamamahal ko palang Doris Bigoy, nakamonitor na yan ganitong oras, ha. Ay, Bigonya, Best Radio Public Service Program Finalist ang Mutya ng Masa mo. Congratulations, ha. Pero ang kalaban mo ay Connect Ka Dyan. Sino ba yung Connect Ka Dyan? Franco Reyes. Oo, oh, wala ka pala bigor niya. Si Franco Reyes yung kaaway mo at kalaban mo sa ano, sa nomination. At yung nagseserbisyo Ninia Corpus, o si Ninia Corpus din. Ah, so tatlo-tatlo, a three-cornered fight ito, Franco Reyes, Doris Bigonia, at Ninia Corpus. Kaya puro magagaling po yan. Ha? Bahala na yung mga judges kung sino man pong pipiliin nila. Ay, thank you din po sa ano KBP. Kami hindi nyo dito in-include. Sabi ko na, talagang hindi nyo ako. Sabi nyo, nanalo ako dun sa ano, ako nominee. O nominee, finalist din ako. O yung finalist din. Finalist. Dapat hindi nyo sinali. Dapat sinali nyo rin. Ba't si MMA lang to? Hindi, wala. Talagang ayaw nyo akong manalo. Wala. thank you din. Pa-thank you natin yung kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas dahil finalist po tayo dyan sa, ano, finalist saan? Anong kategory? Best ano? Best in costume?
5: Best newscaster.
0: Best newscaster? Parang hindi
5: naman ako.
0: Ayun, Radyo Patrol Balita Alas 7. Oy, thank you ah sa pagiging finalist dyan sa KBP Golden Dove Awards. Pasensya na sa mga taga KBP, hindi po sinali ni Alfred eh. Kung ano-ano sinasali dito si MMA lang, hindi sinali yung sa KBP. Eh, at saka hindi lang ata ako. Marami kami dong finalist din sa KBP. Eh, ilabas mo yung listahan para mamaya mapasalamatan natin yung KBP. Kaya talaga. Punta muna natin si Zeus Legaspi. Meron pong lubak sa EDSA. Ay, tinugunan kagad ng TPWH. Go! Zeus, go!
6: Alvin, pinapala na ng aspalto yung mga lubak na nagsilitawan sa ilang bahagi ng EDSA, partikular yan sa northbound lane ng kalsada sa bahagi ng Main Avenue, kung saan nagsagawa ng asphalt overlay ang mga tauhan ng Department of Public Works and Highways, NCR. Pinapala na rin, Alvin, yung mga lubak sa bahagi ng Pituazon Underpass na nagdulot ng bahagyang pagbagal ng masakyang dumaraan sa lugar. Ayon sa DPWH, nakaschedule na rin ang pag-aayos sa mga lubak sa southbound lane ng Guadalupe Bridge na gagawin sa gabi para maiwasan ang pagbagal ng traffic sa bahaging ito ng EDSA. Matatandang naiulat ng Radyo Patrol sa magkakahiwalay ng mga pagkakataon ang paglitaw ng mga lubak sa EDSA matapos ang sunod-sunod na mga pag-ulan nitong mga nakaraang linggo. Samantala, Alvin, no, sa lagay naman ng traffic sa EDSA, makapal na yung volume ng mga motorista sa magkabilang bahagi ng kalsada mula Santolan, pagbaba ng Santolan Flyover, hanggang Pasay Rotonda. Pero wala pa naman tayo napansing aberya sa kalsada.
0: Parang may haze, na, Alvin, no, Zeus? Parang hazy. Makulimlim ba o ano ba yan? Smug?
6: Alvin, baka doon lamang sa windshield yan, ano? Nung, sa
0: takya, marumi lang, naman, okay.
6: Nung tayo naman yung dumaraan dyan sa may bahagi ng Santolan, nagkamakarating tayo ng Makati area, umiikot tayo sa Pasay City, maayos naman yung lagay ng papawirin, wala tayo napansing makapal na ulap, at ngayon nga, unti-unti nang sumisikat ang araw.
0: So, Alvin, mabanggit mong, ko na lamang din, ano? Anong gusto mo sabihin, yung driver mo hindi naglilinis ng ano, windshield? Parang gano'n ang gusto mong sabihin eh.
6: Pwede, ngayon inoobserbahan ko yung windshield namin, yung sa may bahagi ng wiper, yun ang malinis.
0: Ayan.
6: Pero
0: doon
6: sa mga nasa paligid eh, medyo yun ang malabo.
0: Ano yung kama, ano sabi mo?
6: Alvin, ano doon nga sa may bahagi ng Pasay City, sa pag-ikot natin yan, hanggang makarating na tayo dito, umiikot na tayo sa may bahagi ng Sukat Paranaque, napansin natin na marami na may pang jeep yung pumapasada sa kabilang ngayon ng pagpapatuloy ng rally at tatigil pasada ng grupong Piston. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol Zeus Legaspi, DZMM.
0: Thank you. Maraming salamat, Zeus Legaspi. Sunod natin si Ma'am Trish Alin. Hello, Trish.
7: Good morning, Alvin. Sa pag-aakalang may masamang nangyari, nirespondihan ng mga tauhan ng barangay at pulis ang natagpo ang isang lalaking nakahandusay sa kahabaan ng Eugenio Lopez Drive sa Quezon City kanilang alas 5 ng madaling araw.
0: Ay, malapit lang sa atin yan, Trish. Kabilang side lang natin yun, ah. Sa may... Saan banda ba yun? Sa may McDo?
7: Malapit. Sa likod lang to, Alvin, nung ABS bandang audience entrance, Alvin.
0: Ay, ano nangyari dyan?
7: O, yun nga. Nanungadat na daw ng mga otoridad na may nakitang sugat at bago sa ulo yung lalaking dayuhan na hindi sa gumagalaw, Alvin, eh. Habang nakabulag ta sa bangketa, makailang ulit itong tinangkang gisingin ng mga pulis at barangay at makalipas lang yung ilang minuto, at tila nahimasmasan nito at pupungas-pungas sa bumangon na tila hindi alam yung pangyayari. Yun pala, Alvin, ay nakatulog lamang ang ilang lalaki dahil sa sobrang kalasingan At numilitaw din na nasangkot muna yung dayuhan sa alitan sa loob ng kalapit na bar.
8: May humingi po sa aming tulong doon na mayroon daw binugbog. Ang bastos daw po sa loob, eh. Sinakal doon ang babae. Kaya nag-aalik yung mga kasama ng babae.
9: Ganyan din kanina. Nabutan namin, nakahiga rin. Kakatayo pa naman kanina yan. Yan nga lang, hindi mo makausap.
7: Alvin, bagamat nagtamo ng mga sugat bandang ulo yung lalaki, tumanggi na itong magpagamot. Wala namang nawala na gamit doon sa dayuhan, gaya ng wallet at cellphone, at pinasakay na lamang sa taxi. Samantala, Alvin, dito naman sa kanto ng Lacson Avenue sa Espanya Boulevard, isang motorcycle rider ang tumumba matapos mabangga ng isang SUV. Pwede ng rider pa northbound sana sa ng Lacson at pinaharurot ang motor dahil may nakasunod na sa kanyang ambulansa. Dahil naka-green light rin yung mga pa-westbound ng Espanya, Alvin, sumalubong yung nasabing SUV kaya nabangga ito. Ngayon lamang, Alvin, ay napatabi na yung rider na tumumba kaya maluwag na muli yung linya ng mga westbound. Gayun din yung mga dumadaan sa Lacson Avenue. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM.
0: Yung mama nakahandusay doon, Trisha, nakauwi na. Nakalakad naman. Siya ba yung nakatayo doon sa dulo ng video mo?
7: Tama, Alvin. Oh. Nakatayo naman. Na, Alvin, yung... Oo, nakatayo naman sa ginising sa nang ilang beses, Alvin. Noong uling
0: yung magising-gising
7: eh.
0: Oo nga eh.
7: Tapos maya-maya, pinasakay siya ng taxi. Nag-abang sila dun sa mismong kalsada na yon. Tapos ayun, hinabili na lang yung taxi driver na nagsakay sa kanya.
0: Alvin, dapat pinakausap mo kay Jilliam kung heartbroken yan. Eh, naghanap si Jilliam eh.
7: Ayun nga, Alvin eh, pero matipid daw magsalita yung ano eh, yung
0: kuya niya,
7: ayaw magbigay ng additional information.
0: Na importante naman eh, nakauwi na, no? At wala namang ano, yung sugat, baka sugat lang yun dahil natumba siya. Hindi naman yung sugat na hinoldap siya. Wala namang ganun.
7: Wala naman ganun, Alvin. Yung sinasabi ng mga rumisponde kanina, around 4:30 kasi yun, nung una sa pinuntahan, meron mas marami yung dugo daw niya, banda sa ulo, dahil nabugbog sa... May napansin ako sa likod ng tenga, Alvin, eh, pero ayaw magpagamot. Eh. Kanina, nung napansin natin, medyo parang natuyo na yung sugat. Ayaw naman daw magpagamot. Ayaw din magpadala sa barangay. So, ayun, tumawag na lang ng taxi para makauwi na yung lalaki, Alvin.
0: Thank you. Maraming salamat, Trisha Lindo. Isunod po natin si Noel Lalamar. Manong Noel, ay bago ka mag-report, yung tanong ko nga pala muna kanina, ano yung pwedeng sakyan na roro o barko kapag halimbawa bumili ka ng electric vehicle dito sa Luzon, sa Metro Manila? Ay, paano mo iuwi sa Mindoro o sa Marinduque yan kung bawal palang isa kayong electric vehicle sa barko?
10: Meron pa, Alvin, ng mga shipping line na nagsasakay ng mga electric at hybrid vehicles katulad ng FastCat, ng Orange Navigation at saka yung Vesta Shipping.
0: Okay.
10: Yan tatlo na yan ay pwede pang magsakay ng mga electric vehicle at hybrid vehicle, Alvin. Particular yung ruta ng Mindoro, Batangas. Pero ang hindi nagsasakay, Alvin, yung pinakamalaki, yung Montenegro Shipping, hindi na nagsasakayan, at saka yung Star Horse na may biyaheng Lucena, Marinduque, di yun din ang Batangas, Mindoro. Yung Island Water na Roro, yung Semira, hindi na rin nagsasakay, Alvin, ng
0: electric vehicle.
10: At saka hybrid vehicle.
0: Pero yung rutang Batangas, Marinduque, meron ka pa rin, may choice ka pa rin, may pwede ka pa sakyan kung may EV ka.
10: Wala.
0: Ay, wala. Yung
10: Oo. Sapagat yung dalawang nagbabiyahe dyan, yung Star Horse Shipping at yung Montenegro, ay hindi nagsasakay ng electronic vehicle at hybrid vehicle.
0: Pero kung Mindoro lang, may choice ka pa?
10: Meron. Yung FastCat. Orange Navigation, FastCat, at saka yung Vesta Shipping.
0: So, ang nasa pool, pala, yung mga taga Marinduque, ano? Ay, antay-antay na lang kayo. Anyway, sabi naman ng DOE, malapit-lapit na matapos yung kanilang guidelines. Nasa pag-uusap naman yan eh. Ay, hindi naman permanente yung patakaran na yan eh. Pwede yung baguhin kapag na-assure na hindi magkukos na sunog.
10: Oo. Yun kasi yung naging basihan ng mga shipping guide, Aldi. Nung huling nakausap ko ang Marina noong Sabado sa program namin ni Dennis Dato, meron na raw resulta yung investigation ng Interagency Task Force sa nangyari sa MV June Aster. Ang problema, Alvin, isang linggo na nilang sinasabi na meron lang resulta yung investigation. Hanggang ngayon, wala pa silang inilalabas na formal na report. Kaya patuloy yung spekulasyon ng mga shipping line, Alvin.
0: Tama. O, hindi dapat ilabas na pala ng marina yung resulta ng kanilang investigasyon. Sige, paki-follow up na lang. Pag mayroon kasi, syempre marami din po mga babae natin ang gustong lumipat sa electric vehicle. Eh, kaya lang ngayon, kung may limitasyon, eh, kung taga Marinduque ka, wag na muna. Pagpaliban nyo na muna, hindi nyo maita-transport. Eh, anong gagawin nyo? Hindi man lulutang yan, di ba? Pero tingnan mo, imported lahat yan, Noel, di ba? Karamihan dyan galing ng China, eh dinadala po yan sa Pilipinas, sakay din ang barko.
10: Yun nga eh, oo. At saka yung mga, yun yung argumento, Alvin, sapagkat yung mga car carrier, kung familiar yung mga kababayan natin sa car carrier, enclosed na enclosed yan. Wala yung open space, katulad ng mga domestic shipping line natin, na may open space at least, kung meron mang pagtingaw sa battery. Pero yung mga car carrier, enclosed na enclosed yan, Alvin.
0: Sige, di ba? Luwap natin. O, ano yung balita mo ngayon, Noel?
10: Alvin, ipinailalim sa red alert status ang buong Oriental Mindoro grid mula alas 2 ng hapon kahapon hanggang alas 9 ng gabi. Batay sa supply and demand forecast, may 100.50 megawatts na contracted capacity, ngunit 68.50 megawatts lamang ang dependable capacity, pero umabot ng 71.29 megawatts ang peak demand ng lalawigan. Ilang planta din kasi ang may issue sa fuel management. Kabilang dito isang planta na may 1.8 megawatt dependable capacity, ngunit actual na generation, habang ang isa pa na may 1.21 megawatt dependable capacity ay meron ding fuel management. Meron ding ilang planta may limitasyon sa operasyon dahil naman sa line constraint. Sa kabuuan, nasa 100.50 megawatts ang contracted capacity, 70.82 megawatts ang dependable capacity, at 0.55 megawatts lamang ang spinning or regulating reserve ng grid, Alvin. At dyan, ngayong araw na ito, alas 2 ng hapon, ay meron na lamang negative 6.28 megawatts ang nakulang ang power supply dito sa Mindoro grid, Alvin. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol. Noel, alam mo, TGMM.
0: Matutulad kayo, Noel, sa Visayas grid, ha? Ayan. Although off-grid po kasi yung Mindoro, ano? Hindi po yan kasali sa main grid kasi isla po sila. Eh, pero nagaya po sila sa Visayas grid, ha? Sana hindi magtuloy-tuloy, Noel. Dalawa, tatlong beses lang tapos balik na sa normal, ha? Huwag niyong gayain yung Visayas na ilang linggo, ilang buwan na natadtad ng red at yellow alert, ha?
10: Okay, Alvin.
0: Thank you. Maraming salamat, Noel Alomar. Punta natin si Manong Rod Eason from Bataan. Manong Rod, good morning, Manong Rod.
11: Good morning, Alvin. Mahigit 1,000,000 pisong halaga ng hinihinalang shabu ang nasamsam ng pulisya sa magkakaibang operasyon sa Bataan. 5 suspect ang naaresto kabilang ang isang tinukoy ng pulisya na high-value individual. Ayon kay Bataan Provincial Police Director Colonel Marites Salvadora, sinagawa ang mga operasyon itong Lunes. Sa Limay, halos 100 gramo ng shabu na nagkakahalaga ng mahigit sa 677,000 piso ang nakumpiska matapos ipatupad ng mga pulis ang search warrant sa isang bahay, isang suspect ang naaresto. Sa Dinorpihan naman, 2 suspect ang nadakip sa Bybus operation kabilang isang HBI na samsamang mahigit sa 57 gramo ng shabu na nagkakahalaga ng mahigit 372,000 piso. Samantala, 2 suspect din ang naaresto sa Orani kung saan 3 gramo ng shabu na nagkakahalaga ng 24,000 piso ang nakumpiska. Kabuang 160.31 gramo ng shabu na tinatayang nagkakahalaga ng 1.09 milyong piso ang nasamsam sa 3 operasyon. Nasa kustodya na ng pulisya ang mga suspect habang inihahanda mga kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Rod Eason, DZMM.
0: Thank you! Maraming salamat, Manong Rod Eason, DZ Radyo Patrol.
1: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Bati muna natin ang isang magandang umaga ang mga suki po natin kagaya ni Boss Ted Kuan ang Batay Happy Hump Day. At si Ma'am Grace San Mateo, nagising na rin. At si Delia Balmes ng Petron dyan sa Quezon Avenue, sabi niya yung diesel, 94.90. Sabi ko sa inyo, wala na 100 eh. Tsaka yung turbo, 97.90. At si Ma'am Luz De Leon, magandang umaga po. At si Paolo Balde ng Vera Catanduanes. At yung mga ano dyan, yung mga senior sa Studio 7. Senior sa ano, sa trabaho. Hindi talaga yung edad. Mga bata pa yan. Mga 50-ahin na mga yan eh, ha. Na shout out daw na sa Studio 7 backstage. Nanonood daw sa atin partner after magtakbo-takbo. Tama yan. Dapat habaan nyo pa yung takbo. Hindi yung mas mahaba pa yung almusal kaysa takbo, Jeril. Dapat mas mahaba ang takbo. Kunti lang yung almusal. Puro kayo kwentuhan eh. Sina Joven, Almandres, Ramil Kagawad, Manalo, sabay kape-kape. O tapos yung kape nyo, nuknukan ng tamis. Ewan ko sa inyong mga matatanda kayo dyan sa studio, ha. Kaya muna, bago mag-commercial, balita muna tayo sa politika. Alam nyo bang kansilado? Kinansila po ng Senado ang pagdinig ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ngayong araw. Bakit kaya ganun? Ba't biglaan? Dahil po rito ay magpapatuloy ang day 32 ng paglilitis bukas kung saan inasahang magsisimula ang whole day schedule. Paliwanag ni Impeachment Court Spokesperson Attorney Reginald Tonggol, kinansila ang pagdinig dahil nauuna ang impeachment trial sa itinakdang schedule at para mabigyan ang panahon ng magkabilang panig na makapaghanda sa hearing marathon. At naisip nyo lang ba yan alas 9 kagabi? Naku, may something po dyan. Feeling ko, kung ganyan ang dahilan mo, dapat inanunsyo na ni Presiding Officer Senator Francis Escudero yan. Bakit alas 9 nyo lang ba na-realize na para na tayo sa schedule? Ay, naku, may something po dyan. Ano, inasahang susunod na titistigo ang mga opisyal ng Register of Deeds mula sa Davao City at Samal, gayon din ang kinatawan ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC. Nakita nyo ba yung reaksyon ni Presiding Officer Chis Escudero kapong kami? Parang nadidismaya siya eh, no? Doon sa sequence, hindi niya pwede kasing diktahan yung prosecution kung paano sa lansan ng testigo. Pero parang hindi siya kumporme, no? Sa ito, tama nga din naman. Nakikita ko rin yung point ni Escudero na bakit unang titistigo si Trillanes kung ang titistiguhan niya ay hindi pa nga naipipresenta yung mga bank records. Yun ang tinatanong niya, di ba? So anong sasabihin niya? Sabi ni Ridon, hindi, may meron pa po kasi siyang sasabihin sa iba pang mga bagay. O kaya parang napakamot siya ng ulo. At parang hindi siya, ano, hindi siya believe sa strategy ng prosecution. Marahil po ay konektado dyan, ano. Ay, sa ate, haka-haka lang naman. Kaya dapat paliwanag ng impeachment court, anyari? Ba't biglaan, alas pasado, alas 9 ng gabi, bigla ninyong kinansela yung hearing today? Eh, siyempre, anong isipin ng tao? Anyari? Diba? Pag maghina lang, may kutob ngayon yung tao, bakit kaya? Anong meron? Inaasang susunod po na tetestigo ang mga opisyal ng Register of Deeds mula sa Davao City at Samal, gayon din ang kinatawan ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC hinggil sa sinasabing hindi may paliwanag na yaman ni VP Sara. Ayon sa House Prosecution Team, isasalang na testigo si dating Senador Antonio Trillanes IV sa Biyernes. Inaasang tetestigo si Trillanes sa mga questionableng transaksyon sa bank accounts ng Pamilya Duterte. 6:35 in the morning, magbabalik pa po ang Gising Pilipinas Energy Energy!
1: Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico! Chico! Gising Pilipinas! DTTZMM! Numero uno sa aksyon! Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
12: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Find Jessic. Maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
13: Unilab quality yan.
14: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Napapalo at dami yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake minabalita.
16: EZMM, Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
17: Mga anak, nabili ko na yung bago niyong sabong panligo.
18: Wow, Mama! You know I love the all-new Protect Soap!
19: Dito, Mama!
17: Ay, baka OA na mga to. Siyempre ako din.
19: Mag all new Protect Soap helps protect freshness feeling every day up to 8 hours. With regular use, results may vary.
20: Ako din! Love namin ang all new Protect Soap. Starts at 1550 pesos. SRP lang.
19: Baba! Mga Mi, help protect freshness feeling every day up to 8 hours with all new Protect Soap. With regular use, results may vary.
21: Ang Disyembre, napakahalaga sa amin sa Malabon. Eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha doon. Doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
22: DCFM, Radyo Patrol 630, una sa balita, una sa public service.

0: Trending sa DCMM kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy at trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang nakabuluhan, umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DCMM kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay.
1: DZMM numero 1 sa aksyon.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Gising Pilipinas.
3: Good morning.
2: Kasama si Alvin El Chico.
4: Gising Pilipinas.
3: Good morning.
5: Nabalitaan niyo ba yung ano, yung pinagmumulta ng National Telecommunications Commission, yung Globe, yung dito at saka yung Smart, dahil po may mga areas na mahina po ang kanilang signal. Alam niyo ba 'yon, Ilaong at Dr. Mario Fistin na nagpapa-attendance check na. Nasa linya po natin yung taga National Telecommunications Commission, si Attorney Kathleen J. Lucas Egipto, ang hepe po ng Consumer Welfare and Protection Division. Uy, may ganyan pala yung NTC, ha? Dapat talaga natin itong si Attorney Egipto palagi natin interviewin. Magandang umaga po sa inyo, Attorney Kat.
3: Good morning!
6: Magandang umaga po, sir, at sa lahat po ng ating mga tagapakinig.
5: Opo. Ano-ano po ba yung area? Pag sinabi natin mahina, minultan sila dahil daily penalty po pala ito dahil mahina ang kanilang mobile broadband service. So, ibig sabihin po yung sa cellphone po yun, Attorney Kath, ano po?
6: Yes, sir. Yes, opo. Sir. Ito po yung mga mobile data na ginagamit po natin.
5: Po. Eh, saan-saan banda po mahihina? Sa Metro Manila lang po ba ito? O kasali din po yung buong Pilipinas?
6: For the show cause orders that have been issued, sir, for Globe, ang findings po ng NTC ay kailangan po nilang ayusin ang serbisyo nila sa Manila, Makati, and Quezon City.
5: Mm-hmm.
6: For dito po, sa San Juan, Pasay, and Las Piñas. And for Smart naman po, they have to fix their service po sa Parañaque, Manila, and Pasig City po. Ang validation po ng NTC is conducted nationwide, sir, through its regional offices. And we have issued po a prior statement na we are just finalizing the September revalidation and will be issuing the corresponding show cause orders po sa mga region na may highest incidence po of weak signal results, sir.
5: Paano ba natin na didetermina, Attorney Kath, na ituturing na weak yung signal? May ibig sabihin yan, may standard yan, hindi ho ba?
6: Yes.
5: Kasi
6: po.
5: Otherwise,
6: yes,
5: wala tayong batayan para sabihin natin na weak yung signal mo, kaya hindi ka pasok sa standard. Ano po ba yung dapat na standard na asahan ng consumer? Kasi nagbabayad naman po tayo eh.
6: Ano po, sir, the NTC has issued po a memorandum early this 2026 na ang minimum po, average throughput po for download speed ay 50 Mbps po. The validations are being conducted po through the regional offices using a drive test po. So umiikot po ang ating mga technical staff throughout the region para po mag-test sa mga lugar at ma-validate kung ano po ang existing na speed sa mga areas po na naiikutan po nila.
5: So ibig sabihin, Attorney Kath, hindi pwedeng hindi ka consistent. Kumbaga kahit naikot, kahit mobile yan, dapat consistent yung signal.
6: Dapat ang minimum po niya, sir, ay 50 Mbps po.
5: Kahit sa ambanda ng Quezon City halimbawa o sa ambanda ng Makati o Maynila?
6: Yes, sir. Dapat ganun po siya. Dapat consistent po na ang minimum natin na standard na maabot po nila ay 50 Mbps.
5: Okay. So ngayon, ito po ma'am ay may multa na 100,000 per day ba ito?
6: Yes, sir. Per day po. Upon receipt of the order of NTC po.
5: Opa. So mga ilang araw na may multa yung tatlong telco players natin?
6: Well, dito po has confirmed receipt of the show cause order po. So, nag-run na po yung multa nila. And kahapon po, na personally received na po ng dalawang iba pang companies po yung show cause order ng NTC. Ang administrative fine po na ito ay tatakbo po ito, sir, hanggang sa ma-notify po nila ang NTC na naisagawa na nito yung mga kailangan pong corrective measures para po ma-improve yung compliance nila sa minimum standard, at i-verify po ito ng komisyon na nakamit na nga po talaga ang applicable standard po. Saka po matutol yung penalty kapag po na-verify na ng komisyon na na-comply na po nila yung standard po na ipinataw.
5: Attorney Kath, ano po ang dapat gawin ng Globe, ng Smart at ng Dito para maging consistent ang kanilang signal?
6: Ang point ng magsagawa ng corrective measures at ayusin ang mga network deficiencies sa mga area po nila. Sa mga area po na ito, kailangan po siguro nilang mag-deploy ng additional na speed improvements para po ma-comply po nila yung standard po ng NTC. Ang kanilang compliance po ay i-re-revalidate ng NTC upang matiyak po na naabot na nga ang standard.
5: Ano daw po yung idada? Additional ano ka mo? PID? Ano yung PID?
6: Additional technical infrastructure. Maybe signal boosters, okay, in building solutions, mga ganun po.
5: So yung prinsipyo is, ang consumer ay nagbabayad naman ng tama. So ang consumer, kagaya po natin, deserve po natin ng consistent na signal. Parang ganun po, yes, pinaka-prinsipyo, Attorney Kat.
6: Yes po, sir. At yun po ang binabantayan po ng NTC ngayon na makamit po natin.
5: O, tama. Maraming salamat sa NTC. Ha. Pero alam mo, hindi lang sa mobile issue yan, Attorney Kat. Pati po yung sa broadband sa bahay. Alam niyo po yun, minsan, ang mabilis maningil ang mga yan. Pero may mga araw, maraming araw na walang signal. Mabilis pa po sila sa alas 4 maningil. Pero ang internet po nila, hindi naman consistent.
6: Yes, sir. We are actually looking into that also, sir. Ganito po, sir. Just for the information of the public, kung meron po kayong mga na-experience na service concerns, maaari po silang magsumiti ng detalye ng kanilang concern and account details sa consumer@ntc.gov.ph, sa complaint pages na makikita sa www.ntc.gov.ph, o tumawag po sa hotline namin 1682 o mag-chat po sa aming official Facebook page. With this, sir, what we can promise is that tutulungan po namin sila through an administrative process. Sisikapin po namin na tulungan sila na makakuha ng billing adjustment, rebate, and maybe waiver of fees po when warranted.
5: Hindi ba pwedeng gawing parang standard na rin na patakaran pag may araw na wala kang signal? Kasi parang ang internet naging basic na po, Attorney Kat.
6: Yes, sir.
5: Kung
6: magkakailangan, yes,
5: na talaga natin siya sa pang-araw-araw, may kulang sa buhay natin pag walang internet po. Hindi ba po,
6: yes,
5: pwedeng gawing standard, Attorney Kat, na kung may araw na wala kang signal, dapat ibawas dun sa monthly billing mo. Magkwentahan, sir, yaman din lang na nagkikwentahan, mabilis kayong maningil, magkwentahan tayo, fair is fair, pag wala kang signal, bawas sa binabayaran dapat ng consumer.
6: Tama po kayo, sir. Tama po kayo. And I understand, sir, that there are pending bills in the Senate and House of Representatives.

0: mga consumer, marami po yan yung nagwawala. Minsan, di ba, 30 days yung cycle. Ano po? Siguro kalahati po nun walang signal and yet, ang bayad, sir, ang singil, buo. Pag hindi ka nakabayad, one day late ka lang, nagagalit pa yung ano, telco.
1: Opo, sir. Naiintindihan po namin, sir. And we promise that we'll look into this, sir.
0: Sige. So ano ka mo yung pwedeng, may email ba na pwedeng puntahan nyo ating mga kababayan, email or hotline or whatever, kung anong means of communication papunta sa inyo, Attorney Kat?
1: Yes, sir. Magsumiti po sila, sir, ng kanilang service concerns and the details of it. Pati po na rin po ang account details nila sa consumer@ntc.gov.ph po. This is our primary email address po. May makikita rin po sila sa website namin na complaint pages na pwede po nilang fill upan sa www.ntc.gov.ph. Maaari din po silang tumawag sa 24/7 consumer hotline po namin. Mag-dial lang po sila ng 1682 o mag-chat po sa official Facebook page ng NTC Hotline 1682 po.
0: Buti na lang dyan si Atty. Kat. Atty. Kat, ila-line up ka namin sa Wise Consumer, ha? Kailangan namin yan.
1: Maraming salamat po.
0: So, pupunta ka rito sa studio ng on a Saturday. Okay, taga Quezon City ka lang pa, Atty.
1: We recently moved sa Bulacan, sir, but I am more than willing to go, sir.
0: Sinabi mo yan, attorney, ha? Naka-record to, ha? Ipi-play ko to pag tumanggi ka, ha? One Saturday. Ila-line up ka namin, attorney. Mabuhay po kayo. Sino bang head ng NTC ngayon? Ang tagal ko nang hindi nakapunta ng NTC. Sino po yung pinuno ng NTC ngayon?
1: Our beloved commissioner po right now is Attorney Ella Blanca B. Lopez po.
0: Ay, Lopez, ang head na NTC. Andyan pa ba si sino bang paborito namin dati? Dati halos araw-araw na sa NTC ako kami. Si Cabarrios ba nandiyan pa?
1: Yes, sir. I think he's
0: kita mo, consultant pa rin. Okay, regards niyo po ako, ha. Maraming salamat, attorney. Thank you.
1: Maraming salamat, sir, sa pagpapaunlak sa NTC. Maraming salamat po.
0: Magkikita tayo, attorney, one Saturday, okay? Si attorney Kath Ehipto po yan, ang chief po ng Consumer Welfare and Protection Division ng National Telecommunications Commission. Importante po yan, ha? Halampagin po natin yung mga telco. Hindi sa akin naman, fair is fair. Pag maganda ang serbisyo, willing pong magbayad ang mga consumer. Pero hindi naman, unfair naman po yun na nagbabayad kami ng nagbabayad tapos wala namang internet. Ano ito? Nakawan? Lukuhan ba ito? Hindi ba? Binayaran mo eh. Tapos wala kang internet. Ay, ang anak mo ay mag-aaral. Kailangan ng internet. Kasi online yung klase. Sa negosyo, kailangan mo. Siyempre, sa labing-labing mo. At kung may mga karelasyon ka pa sa labas ng ng bahay, alam mo na, kailangan mo ng internet sa mga... Hindi ko na sasabihin. Attorney Francis Juan ng E-Energy Regulator. Tawan ng tawa si Attorney Juan, no? Siguro kailangan na ni Attorney Juan, ha? Siguro malakas yung internet dyan sa ERC at sa bahay niya. Kaya pa na yung Zoom ni Attorney Juan, ha? ERC Chairman Attorney Francis Juan sa pagbabalik ng Gising Pilipinas Energy!
2: Mga balitang dapat mong malaman, ihahatid na sa Gising Pilipinas! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
3: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
4: Pag-ibig fund, solid kaban!
5: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
3: Kaya ko pa.
5: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
6: Kaya ko pa.
5: Patong-patong na projects, sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
2: Ang parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon. Dito mo mapapakinggan sa Radyo Patrol Balita Alas 7. kasama sina Alvin.

0: Chico at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Anuman ang issue, anuman ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Basta AM, DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Boses na gigising sa umaga. Alvin El Chico. Gising Pilipinas.
1: Magandang magandang umaga po sa pinakamatikas at pinakapoging chairman ng Energy Regulatory Commission na si Attorney Francis Juan. Siyempre nag-iisa lang naman po siyang chairman. Kaya walang magagalit. Attorney Juan, good morning po.
2: Good morning Alvin at sa lahat ng mga sumusubaybay.
1: Oh, magaling na yung build-up ko sa'yo, Attorney Juan, ha? Ay, ba't walang video?
2: Nag-iisa eh, no?
1: Ba't yung tayo nakikita? Hindi, kailangan ko, ano? Ah, nag-ano daw? Ah, nag-restart? Ay, naku. Kailangan ko pa naman yung soundbite na ito, Camille. Anyway, may na-report tayo kanina, Attorney, na may bago kayong, ano dyan, billing format na magtatanggal na nung, ano, nung VAT sa system loss charge. Paano ba itsura nito?
2: Bali, ginrupo lang namin yung mga pass-through charges na government mandated na hindi na makapapatawa ng VAT. Ito'y bilang pagsunod din doon sa kondisyon na inilagay ng BIR doon sa kanyang in-issue na dapat ay malinaw na yung system loss charge ay naka-indicate na government mandated pass-through charge siya. Kaya't ito ay ipapatupad ng ating mga utilities matapos nilang ma-reformat yung kanilang billing system. Pero in the interim, para talaga ma-implementa na yung pagtatanggal ng VAT on system loss, gumawa na rin kami ng advisory na kung hindi man makaya pa na i-reformat yung bill, at least ilagay nila doon sa kanilang mga current or existing bills yung mga indikasyon na yung system loss ay isang government mandated charge para sunod na siya doon sa BIR issuance at may patupad na yung pagtatanggal ng VAT as early as now.
1: Apo. So yung purpose lang para makita ng tao na ito yung epekto ng effort natin na pagtatanggal ng VAT. Sa November billing na po ito magsisimula, sir.
2: Oh, yung mga ipapalabas ng mga utilities natin para sa susunod na buwan, Oktubre naman yan, at usually ang ating mga bills for October ay matatanggap natin ng November. So makikita na yan yung indikasyon na yung system loss ay hindi sakop ng VAT. Dahil lalagyan siya dyan ng ating mga utilities ng indikasyon na ito ay isang government mandated charge.
1: Tama. Ang ibig po nang sabihin is yung konsumo natin ng October, binabayaran po natin ng November. Delayed po, may lag. So, ang kinonsumo na natin nung October, ang billing sa atin ng Meralco at ng mga electric co-off, the next month pa. Parang ganun na ito, yes. Di ba?
2: Oh, parang ganun.
1: Opo. Tapos ngayon, meron din pong bagong patakaran sa standardization ikamo ng other charges to protect consumers from under or ano daw duplicate charges. Paano ba ito?
2: Oh, kasi noon pa man bago pa tayo nagkaroon ng unbundling of rates ng mga taripa ng ating mga utilities, itong other charges na ito ay nasisingil na. May aprobadong mga other charges na singil ang ating iba't ibang mga distribution utilities. Kaya lang nung pag-unbundle, nung early 2000 pa ito, ito ay hindi na dinisisyonan ng komisyon. Kaya't hindi nagkaroon ng pag-update doon sa other charges na sinisingil ng mga utilities. Ang sinabi muna ng komisyon doon ay yun munang umiiral o yung mga dating aprobado na ang ipatutupad nila. Kaya lang, nung lumampas ang maraming taon, hindi man ito na-update, hindi naasikaso ng komisyon. Kaya't may mga utilities tayo, sila-sila, kanya-kanya, ay nagdesisyon na i-update yung kanilang mga other charges. At ito naman ay pinansin ng komisyon dahil hindi ito dapat, dahil lahat ng singil ng ating mga utilities dapat dumadaan at aprobado ng komisyon. Kaya ito na nga, yung pinangakong matagal na ng komisyon na i-update yung other charges bilang protection na rin sa mga consumers nang hindi sila nasisingil ng kung ano-ano lang na other charges na ipinatutupad ng kanilang utilities, ipinalabas na nga, pinromulgate ng komisyon nitong buwan na ito, earlier this month, yung resolution na nagtatakda na doon sa kung ano-ano itong mga singil na ito na po pwedeng ipataw ng kanilang mga utilities at kung ano yung mga kondisyon.
1: Hindi, tingnan mo na, ano lang ba yung pasok sa other charges? Ano lang ang lihiti mo na pwede ilagay sa other charges? Kasi baka nuknu ka naman ng haba ng listahan ng other charges, malaki din pag sinuma mo.
2: Hindi naman, ito naman yung karaniwan na ano, ng mga serbisyo na ginagawa ng ating mga utilities na talagang para lang sa isa or isang tukoy lang na consumer.
1: Tulad
2: na,
1: example?
2: O, tulad ng halimbawa ay yung service connection activities. Kung halimbawa ang isang customer, may gusto siyang ipa-disconnect muna na kanyang account dahil for various reasons, sasabihin niya yung utility, pwede ba i-disconnecta mo lang muna? So, syempre, yung utility magpe-perform ng specific na service para sa kanya. Kaya itong mga ganitong serbisyo, kung may request ang isang customer na siya lang naman ang magbe-benefit, ito yung masasakop nung reconnection na yan or disconnection fee or service na gagawin ng kanyang utility. Meron din naman yung mga iniimposan ng mga utilities natin ng late payment surcharge or fee. Ito kasi kasama naman ito doon sa talagang pagninegosyo na kapag hindi nagbayad yung customer sa takdang panahon, siya ay maaaring maputulan and at the same time mayroong po pwedeng penalty na ma-impose sa kanya. Okay. Ngayon, ini-standardize lang ito at sinasabi na once lang ito pwedeng ipataw at hindi ito dapat lalampas ng 2% noong kabuang unpaid bill. Sige. So itong mga ganitong other charges ang nasasakop ng resolusyong ipinalabas namin.
1: Okay, ngayon isa pa bago tayo magbabay, attorney. Ito palang Meralco ay humihirit na mag-re-refund na naman ulit sila. May panibagong refund, 2.64 billion pesos sa mga customers ng Meralco. Ano po? Ito ba'y aaprubahan ng ERC? Ito yung nagko-cover ng January to June 2026 na sobrang nasingil, di umano, sa atin. Ano po? Okay na ba kayo dito sa 2.64 o hindi mas dapat mas malaki ang i-refund ng Meralco?
2: Titingnan pa yan ng komisyon, dadaan pa yan sa pagdinig. Mayroon kaming isinet na hearings on October 16 and 23 para dyan sa latest na filing ng Meralco. Ito yung mekanismo na tinutrue up natin yung kanyang actual na distribution charges na inimplementa versus yung kanyang dapat lang na masingil, which is the 1.35 per kilowatt hour average price. Ito yung presyo na natakda ng sobrang tagal na at ito nga ay magsasunset na din dahil kapag ka pumasok na tayo sa panibagong regulatory period ng Meralco na magsisimula dapat nitong July 2026, yung kung ano na ang i-aproba ng komisyon para sa kanyang first regulatory period, yun na ang talagang presyong dapat na manaig para sa July 2026 onwards, para dun sa apat na taon na first regulatory period ng Meralco. Kaya ito namang ipinail ng Meralco ay bilang pagsunod din dun sa naon ng resolusyon ng komisyon na In the meantime, para dun sa mga lapsed years, ang dapat na manaig na mekanismo ay yung true-up nga or confirmation. Kaya dito, idedetermina kung ano yung kanyang actual weighted average tariff para dun sa period na yan, yung lapsed years. At yung lapsed years na yan will include January 2026 hanggang June 2026.
1: So hindi pa pala sure ito. Yung 2.64, kala ko kasi, although maliit lang po ito, point para ang translation nito, kung papayagan ng ERC, mga 4 centavos na bawas kada kilowatt hour. Ano po? So hindi pa ito, hindi pa kayo sure kung pagbibigyan itong 2.64 na refund?
2: Mayroong, definitely, mayroong refund. Kung Meralco na mismo ang nagsasabi na yan ang kanyang kalkulasyon, titingnan lang natin kung tama talaga. Kasi mayroon din dun sa kanyang proposal na dapat ay in-net off na. Mayroong mga over-recovery siya for previous periods or mga previous na mga refunds niya. Kaya sinasabi niya na babawasin na rin ito. Kaya ang kanyang naging neto ay yung ang sinasabi ng 2.7 billion na for refund. Pero i-verify pa rin natin yung amount na yan. Mabilis na lang namang verification yan dahil gusto rin natin that the earliest ay maipatupad na yan ng Meralco at maisoli na mai-refund na yung amount na yan.
1: Sige po. Hanggang dyan muna, Attorney Nino A. Mabuhay po kayo dyan sa ERC. Maraming salamat, sir.
2: Maraming salamat din at magandang umaga.
1: Thank you. Magandang umaga po kay ERC Chairman Attorney Francis Saturnino Nino Juan. Kamila, ayaw niya mga Saturnino dahil tumatanda raw siya. Nino na lang.
3: Dapat oh, ano?
1: Nino. Attorney Nino Juan lang. Ayaw niyang tumanda.
3: Akala ko JB. Wala lang.
1: So, pangalan niya Saturnino.
3: Ah, Saturnino.
1: Oo. Oh. Feeling ko pinangalan siya sa planeta, no?
3: Oo.
1: Sa
3: hindi. Hindi. Dapat Saturnino Pluto.
1: Radyo Patrol Balita alas 7 sa pagbabalik ng Gising Pilipinas Energy Energy.
4: Gising Pilipinas. Ito po ang DZMM. Patas. Balanse. Kumpirmado. Malalaking balitang kinalap sa loob at labas ng bansa. Hatid ng mga pinakapinagkakatiwala ang pangalan sa pagbabalita. Alvin L. Chico at Doris Bicornia. Radyo Patrol Balita alas 7.
1: Presyo ng LPG ng Regasco bumaba. Presyo ng diesel bumaba rin sa world market.
3: 700 milyong pisong hindi na ipamahaging fuel subsidy sinita ng COA. Kabiguan ng DepEd na magpatayo ng halos 10,000 classroom sinita rin.
1: Tinatawag na palakasan scheme sa housing program kinwestiyon sa Senado. Mga benepisyaryong may koneksyon sa opisyal ng pamahalaan sinasabing prioridad sa programa.
3: Mayor Baste Duterte inaming walang alam sa koneksyon ni Vice President Sara Duterte sa kumpanyang nakakuha ng kontrata sa Davao City.
1: Hiling na alisin si dating DPWH Secretary Manuel Bunoan bilang kapwa akusado sa kasong graft ni Senator Jinggoy Estrada, ibinasura ng Sandigan Bayan.
3: Barko at bangka ng China itinaboy ng Philippine Coast Guard sa Kota Island. Mga bangka ng China pinaniniwala ang inutusan para mangalap ng impormasyon.
1: Pinoy pole vaulter EJ Obiana nasungkit ang ikatlong gold medal ng Pilipinas sa Asian Games.
3: Sa showbiz spotlight, Liza Soberano iginiit na maayos ang kanilang hiwalayan ni Enrique Hill.
1: Yan pang ulo naman nagbabagang balita ngayong Miyerkules, September 30. 2026, ako po si Alvin L. Chico.
3: Ako naman po si Doris Bigornia.
1: Detalye, lagay muna ng panahon, binabantay ng pag-asa ang nabuong bagyo sa labas pa ng Philippine Area of Responsibility. Hindi nasa ang papasok ng Pilipinas ang bagyo pero posibleng umabot ang buntot sa silangang bahagi ng bansa. Hindi pa idinedeklara ang pagtatapos ng habagat na kadalasang nangyayari sa unang dalawang linggo ng Oktubre. Sa ngayon, nakaapekto ang Intertropical Convergence Zone. sa Palawan, Visayas at Mindanao. Dito sa Metro Manila, mainit ang panahon sa umaga tanghali pero posible ang pag-ulan sa hapon dahil naman sa thunderstorms.
3: Tinatayang aabot sa 6,000 Pilipino mula sa vulnerable population ang maaapektuhan ng Super El Nino. Sinabi ni Climate Change Commission Commissioner Albert De La Cruz na kabilang sa dapat mag-ingat sa matinding init ang mga matatanda at may pre-existing condition.
5: Sa ating mga senior citizen at the same time mga vulnerable sectors na mayroon mga precondition, may mga sakit kagaya ng mga respiratory diseases, kailangan iwasan din yung paglabas ng bahay mula alas 9:30 or alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon.
3: Inirekomenda rin ng komisyon ang adjustment sa oras ng pasok sa eskwela at trabaho. Gayun din ang paglalagay ng hydration facility tulad ng cooling station. Inaasahang mararamdaman ng Super El Nino sa huling bahagi ng taon hanggang unang quarter ng 2027.
1: Alas 7:07, umaba ang presyo ng liquefied petroleum gas o LPG. Kasunod po ito ng pagsuspindi ni Pangulong Marcos sa excise tax sa kerosene at LPG noong Biyernes. 3 piso kada kilo ang rollback ng Regasco. Nakatumbas naman ang mahigit 33 pesos sa kada regular na tanke. Noon na nang inamin ni Regasco President Arnel T. na may dagdag presyo sa unang linggo ng Oktubre na maglalaro sa 10 hanggang 15 piso kada kilo o mahigit 100 piso sa kada regular na tanke. Pero ayon sa Department of Energy, hindi pa naman tiyak na papalo na hanggang 15 pesos ang dagdag presyo sa Sabado o Linggo. Samantala, may dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo sa world market. Sa ikalawang araw ng kalakalan, mahigit piso na, 1.60 na ang bawas presyo sa diesel, habang tumaas naman ang mga 10 sentimo ang gasolina at 1 peso and 30 centavos sa kerosene. Busod po ito ng pangambang maapektuhan ang supply ng langis dahil sa pagbasura ni US President Donald Trump ng panukalang muling buksan ng Strait of Hormuz at bantang pag-atake ng Iran laban sa Estados Unidos. Pero maaari ring magbago ang presyuhan sa trading hanggang sa Biyernes. Ibig sabihin, maaga pa po, may 3 trading day pa na pwede pang magpabago sa trend. Kahapon, buwaba na mahigit 7 pesos in diesel habang 24 centavos naman sa gasolina, yung iba po 30 centavos at mahigit o halos 6 pesos naman sa kerosene.
3: Gagamit ng bagong billing format ang mga electric company para maipakita ang bawas sa electric bill ng pag-alis sa 12% value-added tax sa system loss charge. Inaasahang makatutulong ang bagong billing format para matukoy ng mga consumer ang pagkakaiba ng singil sa kuryente kapag inalis ang VAT. Ipatutupad ang bagong sistema kapag nailathala na ang resolusyong nag-uutos sa paggamit ng billing format. Nauna nang iginit ng Energy Regulatory Commission na posibleng sa Nobyembre pa maramdaman sa electric bill ang pagtanggal ng VAT sa system loss charge.
2: Yung mga ipapalabas ng mga utilities natin para sa susunod na buwan, Oktubre naman yan, at usually ang ating mga bills for October ay matatanggap natin ng November. So makikita na niyan ang yung indikasyon na yung system loss ay hindi sakop ng VAT dahil lalagyan siya dyan ng ating mga utilities ng indikasyon na ito ay isang government mandated charge.
3: CERC Chairman Attorney Francis Nino Juan.
1: Naniniwala ang Department of Energy na walang basehan ang pagbabawal ng ilang shipping lines na maikarga sa barko ang mga electric vehicles. Ito'y matapos iugnay sa e-vehicles ang pagkasunog ng barkong MV June Aster sa Palawan kung saan 77 namatay. Ayon sa Energy Department, may ilang shipping lines na pumapayag na magbiyahe ng electric vehicles sa ibang isla. At habang wala pang pinal na patakaran, ay walang dapat ipangamba sa kaligtasan ng mga e-vehicles. Linaw din ng DOE na hindi kusang nasusunog o sasabog ang bateryang lithium ng mga electric vehicles.
6: Typically, base sa nakikita natin, Alvin, pagka nagkakaroon ng ignition, merong external source siya. Halimbawa, may damage na yung baterya or nag-charge nga yung sasakyan habang nagta-transport.
1: Si Energy Director Attorney Patrick Aquino.
3: Itutuloy ng grupong Piston mamaya ang ikalawang araw ng tigil pasada. Layon pa rin itong ipanawagan ang 10 pisong dagdag pasahe, pagbasura sa oil deregulation law, pagtanggal ng excise tax at value-added tax sa petrolyo at pagbaba ng presyo ng diesel sa 55 pesos kada litro. Nauna nang ipinatupad ang taas pasahe sa pampublikong sasakyan, kabilang ang pisong dagdag sa minimum fare ng traditional jeep at 2 piso sa modern jeep. Iginiit ni Piston President Modi Floranda na hindi na sapat ang kinikita ng mga chopper dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo.
7: Patuloy nating isusulong itong tingin natin ay napapanahon at kita natin na ito yung isa sa makakatulong sa ating hanay, sa mga driver at mga operator.
3: Kahapon, ilang pasahero ang nahirapang sumakay sa unang araw ng transport strike ng Piston.
1: 12 minuto makalipas ay 7 ng umaga, sinita ng Commission on Audit ang 700 million pesos na hindi na ipamahaging fuel subsidy sa mga beneficiary. Sa audit report, natuklasang na proseso ang mahigit 179 million pesos na subsidiya pero hindi pumasok sa bank accounts ng mga beneficiaryong karamihan ay tricycle driver. 1.5 million pesos naman ang hindi na ipamahagi dahil sa issue ng transaksyon sa banko, kabilang lang maling account number o hindi pagtutugma ng pangalan ng beneficiaryo sa bank record. Hindi rin naibigay ang subsidiya para sa mga driver at operator sa Cebu na nagdeklara ng state of calamity dahil sa krisis sa langis. Sinita rin ang halos 3 milyong pisong hindi pa na ibabalik na overpayment o sobra-sobrang na ipamahaging subsidiya dahil sa sinasabing duplication o pagkakapareho po na isunumiting authority of debit account. Bagamat na ipamahagi ang halos 2 bilyong pisong fuel subsidy, iginiit ng COA na dapat ay maibigay sa kwalipikadong benepisyaryo ang natitirang pondo para sa programa. Depensa ng LTFRB, para sa taong 2022 hanggang 2024 ang kinikwestiyong pondo at hindi lang para sa iisang taon. Sinasabing hindi na ibigay ang milyon-milyong pisong fuel subsidy dahil kulang ang beneficiaryong ibinigay ng DLRG habang hindi mahanap o makontak ang mga driver at operator na beneficiaryo po ng LTFRB. Ayon sa LTFRB, hindi na maring may pamahagi ang natitirang pondo dahil mari lang gastusin sa loob ng 2 taon. Ibinalik sa National Treasury ang hindi nagamit na pondo para sa fuel subsidy.
3: Sinita ng Commission on Audit ang kabiguan ng Department of Education na magpatayo ng halos 10,000 classroom simula 2021 hanggang 2025. Sa audit report, natuklasang nabigong ipatayo ang mga silid-aralang pinunduhan ng DepEd dahil sa site-related issues, delay sa pag-aproba ng proyekto at paaralang walang titulo. Nabigong maabot ang target na bilang ng ipatatayong classroom kahit nakipag-partner ang DepEd sa DPWH para sa implementasyon. Dahil dito, kinwestiyon ang kapasidad ng DPWH na sumalo ng mga programa lalo't hirap sa pagkumpleto ng mga proyekto. Iginit ng COA na dapat ay maayos ang plano sa konstruksyon para maresolba ang classroom shortage sa bansa. Sa ngayon, mahigit 166,000 ang backlog o kulang na silid paaralan, na silid aralan sa paaralan.
1: 7:15. Inwestiyon ng sinasabing palakasan scheme sa housing program ng pamahalaan sa budget hearing ng Senado. Sinabi ni Senador Rafi Dulfo na ginagawang prioridad sa mabibigyan ng pabahay ang mga personalidad na may koneksyon sa sinumang opisyal ng pamahalaan. Paliwanag ni National Housing Authority General Manager Joe Bentay, trabaho lang ng ahensyang kumpirmahing walang nauulit na pangalan ng benepisyaryo sa listahang galing sa lokal na pamahalaan. Iginit ni Tulfo na kailangang magpatupad ng mas mahigpit na monitoring process para maiwasan ang palakasan scheme.
8: Talamak doon palakasan. Karamihan daw sa nabibigyan ng pabahay mga taga-munisipyo o mga dabarkads ni Chairman.
9: Bago po kami mag-start, meron na po talagang listahan ng mga beneficiaries wherein itong listahan po na to galing po ng LGU. Pina-validate lang po namin ito based sa hindi po sila nakakaulit. Kumbaga, hindi pa po sila nabigyan ng bahay before. But with regards to the original list, galing po yan sa LGU.
8: Diyan nagkakaproblema. You have to have a system na para masiguro na itong mga taga-LGU na nagbibigay sa inyong listahan, hindi yung listahan nila na pabor sa kanilang mga followers.
1: Nangako ang National Housing Authority na makikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan para mabantayan ang listahan ng mga benepisyaryo ng programang pabahay ng pamahalaan.
3: Kinansela ng Senado ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ngayong araw. Dahil dito, magpapatuloy ang day 32 ng paglilitis bukas kung saan inaasahang magsisimula ang whole day schedule. Paliwanag ni impeachment court spokesperson Attorney Reginald Tongol, kinansela ang pagdinig dahil nauuna ang impeachment trial sa itinakdang schedule at para mabigyan ng panahon ang magkabilang lang panig na makapaghanda sa marathon hearing. Inaasahang susunod na tetestigo ang mga opisyal ng Register of Deeds mula sa Davao City at Samal. Gayun din ang kinatawan ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC hinggil sa sinasabing hindi maipaliwanag na yaman ni VP Sara. Ayon sa House Prosecution Team, isasalang na testigo si dating Senador Antonio Trillanes IV sa Biyernes. Inaasahang tetestigo si Trillanes sa mga questionable transaksyon sa bank accounts ng pamilya Duterte.
10: Mahabang pagkakataon para makapagtanong talaga ng husto ang bawat panig, pati na rin yung ating mga senator judges. Marami pang ibang nakadikit na mga issues no, na maaaring manggaling din ito sa ating former senator. Ang kanyang talagang main ay yung kanyang isiniwalat dun sa Committee on Justice Clarificatory Hearing.
3: Si House Prosecution Team Spokesman Robert Ace Barber.
1: Alas 7:18, iginit ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte na wala siyang ideyang may business interest ang kapatid na si Vice President Sara Duterte sa kumpanyang nakakuha ng kontrata sa lungsod. Kahapon, umarap sa impeachment court ang alkaldeng idiniklarang hostile witness para tumistigo sa koneksyon ng GenCorp Industries na nakalista sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ni VP Sara. Sa direct examination, tinanong ni Private Prosecutor Theodorte kung may ideya si Mayor Baste sa kumpanya. Sagot ng alkalde, narinig lang niya ang GenCorp na lumutang sa impeachment court. Sa kabila ito ng pahayag ni Mayor Duterte noong September 21 kung saan nilinaw ang issue sa mga kontrata sa GenCorp. Inamin ng alkalde ang kilala niya ang shareholder sa kumpanyang si Jaime T. Cruz na business partner nila ng kapatid na si Davao City Congressman Paulo Pulong Duterte sa hiwalay pa na kumpanya. Pero iginit ni Mayor Duterte na hindi niya alam na magkasama sa GenCorp si Cruz at kapatid na si VP Sara. Inamin naman ang alkaldeng hindi niya narepaso ang 19 na kontratang iginawad para sa GenCorp. Ayon kay Mayor Duterte, na nagsisilbing head of procuring entity ng Davao City LGU, binigyan niya ng otorisasyon ng abogadong si Tristan Dwight Domingo na hawakan at lumagda sa procurement activities para sa kanya.
11: You're not familiar having heard the proceedings in the impeachment court that she has declared GenCorp twice in her SALNs for 2024 and 2025. You're not familiar with that, sir?
12: No.
1: Inamin ng alkalde, kilala niya ang shareholder sa kumpanyang si Jaime T. Cruz na business partner nila ng kapatid na si Davao City Congressman Paulo Pulong Duterte sa hiwalay na kumpanya. Bukas naman si Mayor Duterte na imbisigahan sakaling may irregularidad sa Bids and Awards Committee ng Davao City LGU.
13: Siguro, pagbalik ko ninyo yung Davao, kailangan ninyo patawag yung inyong Chief of Staff dahil sa kanyang kakulangan sa ikang kaalaman ng pag-iimbestiga, sasabit po kayo.
14: That would be appropriate. If there is a breach in law or pagka may problema, then of course.
13: On your own effort, will you look into this or will you ask your sa city administrator anong nangyari?
14: Well, as long as my sister's name, the vice president's name was not on the contract, then there's nothing.
1: Pinayagan ang mga excuse ng impeachment court si Mayor Duterte matapos ang 3 oras na pagtestigo.
3: Inatawan ng impeachment court ng admonition o reprimand si Private Prosecutor Benjamin Tolosa Jr. dahil sa sinasabing paglabag sa sub judice rule o pagtalakay sa merito ng kaso sa impeachment trial. Matatanda ang nagpalabas ng show cause order ang impeachment court laban kay Tolosa at House Prosecutor Terry Ridon dahil sa paglabag na konektado sa hindi tinukoy na panayam ngayong buwan. Sa tugon na sa show cause order, iginiit ni Tolosa na hindi saklaw ng sub-judicial rule ang pahayag sa pagpapaliwanag ng proseso ng impeachment at nanindigang kulang ang context ng kinukwestiyong pahayag. Pero iginiit ng impeachment court na dapat mag-ingat si Tolosa sa pagbibigay ng pahayag sa publiko sa hinaharap paugnay ng merito ng impeachment case. Reprimand o verbal admonition ang parusa sa unang paglabag sa sub-judicial rule habang 30,000 pesos na multa sa ikalawang paglabag.
12: Even if there's no express statement that I violated the rule, there's an at the end an admonition to exercise greater restraint in giving public statements.
3: Nagbabala naman ang Philippine National Police sa pag-post ng political statements sa social media. Kasunod dito ng post ng corporal na sa Caraga na kumwestiyon sa tangkang pag-amyenda sa saligang batas. Iginiit ng PNP na hindi dapat makompromiso ang pagiging neutral ng mga pulis sa pagpapahayag ng sariling paniniwala at opinyon.
1: Let's take a break, Your Honor. What time is it, Your Honor?
3: Mr. Presiding Officer, it's 7:23 in the morning.
1: Marami pa istorya sa pagbabalik ng Radyo Patrol Balita alas 7.
0: Radyo Patrol Balita alas 7. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
15: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag merong ka nito, wala kang talo. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Protect Soap. Freshness every day.
16: Ka! Kaya ba ganyan?
17: Sige lang, Direk. Kaya-kaya.
18: Ikaw ang magsasabing, kaya mo to.
17: Ang liwanag na nasa loob mo, pasiglabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B vitamins, turin, ginseng at inositol. Dahil
18: ikaw ang liwanag sa
17: akin. Daniel Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
19: Ang iniinom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.
0: Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak, isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan. DZMM! Naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng nabayan. Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio.
20: Lalo ngayon matraffic sa Talsata, hindi ka mainit. Magpinig ka na balita, DZMM Radio Patrol sa Estrella. Una sa balita, una sa public service.
0: Apat na pung taon na una sa balita, una sa public service. DZMM, numero uno sa aksyon. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Balita Balikan natin ang mga balita sa oras na alas 7:25. Mananatiling kapwa-akusado si dating DPWH Secretary Manuel Bunoan sa kasong graft laban kay Senator Jinggoy Estrada. Ito'y matapos ibasura ng Sandigan Bayan 2nd Division ang motion for reconsideration ng prosekusyon para alisin ang dating kalihim bilang kapwa-akusado sa kasong may kaugnayan sa pagtanggap ng kickback mula sa mga flood control projects. Kinumpirma ng prosekusyon mananatiling akusado si Bunoan habang hinihintay ang susunod na hakbang ng Office of the Ombudsman. Nauna nang inaprumahan ng Sandigan Bayan 5th Division ang hiling ng prosekusyong alisin si Bunoan bilang kapwa-akusado ni Estrada sa kasong plunder at graft. Isinulong naman ng prosekusyong alisin si Bunoan sa kaso para magsilbing state witness at makatulong sa pagsasampa ng malakas na kaso laban sa ilang mataas na opisyal.
3: Sisimulan sa November 13 ang paglilitis sa kasong graft ni Senador Jinggoy Estrada. Inaasahang tatayo sa witness stand si Estrada para sagutin ang alegasyon sa maanumalyang flood control projects. Posible namang iharap bilang hostile witness si dating DPWH Bulacan Assistant District Engineer Bryce Hernandez. Sa ngayon, nakakulong si Estrada sa New Quezon City Jail male dormitory.
1: Sa iba pang balita, nilinaw ng National Telecommunications Commission o NTC na buong bansa ang pagbabantay sa mobile broadband. Ito'y matapos pagmultahin ng Dito Telecommunity, Globe Telecom at Smart Communications dahil sa mabagal na mobile broadband services sa Metro Manila. Kabilang sa areas of concern ng Maynila, Pasig, San Juan, Pasay, Las Piñas, Paranaque, Makati at Quezon City. Sa show cause order, pinagmumulta ang tatlong kumpanya ng 100,000 pesos kada araw simula noong September 25 hanggang sa maging maayos ang serbisyo. Sinabi ni NTC Consumer Welfare and Protection Division Chief Attorney Kathleen J. Lu Egipto na maaaring palawigin ang penalty lalo't hindi lang sa Metro Manila nagsasagawa ang monitoring o ng monitoring.
4: We are just finalizing the September revalidation and will be issuing the corresponding show cause orders po sa mga region na may highest incidence po of weak signal result. The validations are being conducted po through the regional offices using a drive test po. So umiikot po ang ating mga technical staff throughout the region para po mag-test sa mga lugar.
1: Natanggap na ng tatlong kumpanyang kautusan mula sa NTC.
3: Naitaboy ng Philippine Coast Guard ang mga barko ng China sa Kota Island sa Kalayaan Island Group. Kabilang dito ang barko ng Chinese Maritime Militia at 24 na sampan o maliliit na bangka. Sinasabing nakakalat ang mga barko ng China sa Kota Island at illegal na nangingisda sa loob ng teritoryo ng bansa. Bilang tugon, nagpadala ang Coast Guard ng rubber boat para itaboy ang mga bangka ng China. Bumalik ang mga sampan sa barko ng Chinese Maritime Militia na hindi sumagot sa radio challenge ng Coast Guard. Pero misto lang naintindihan ng mga sakay ng barko ng China ang hand signal ng Coast Guard kaya umalis. Pinaniniwala ang inutusan ang mga barko at bangka ng China na mangalap ng impormasyon o magsagawa ng panghaharas sa mga sundalong nagbabantay sa Kota Island.
1: Alas 7:29, pasintabi po sa masayang balita. Arestado ang lalaking nagmulestya sa 13 anyos na dalagitang pamangkin sa Pandakan. Sa investigasyon, nagsimulang pang-abuso ng manuluyan ng sospek sa bahay ng biktima noong Hulyo na nakarang taon. Ilang beses pang nasundan ang pangmumulestya, kaya nagsumbong ang biktima sa pinsan. Sa bisa ng warrant of arrest, dinampot ng sospek na naharap sa kasong sexual assault at acts of lasciviousness. Hakasuhan din ang nakababatang kapatid ng sospek na kasabwat sa pang-aabuso sa dalagita.
3: Sa Bulacan, patay ang 7 taong gulang na batang lalaki matapos magulungan ng closed van sa Giginto. Nakaangkas ang biktima sa motorsiklong minamaneho ng stepfather nang salpukin ng closed van sa bahagi ng MacArthur Highway sa barangay Tuktukan. Sumemplang ang motorsiklo kaya dalawang beses na nagulungan ng closed van ang bata. Lumabas sa investigasyong nawalan ng preno ang van kaya nabangga ang motorsiklo. Nasa kustodiya na ng mga pulis ang driver ng closed van na mahaharap sa patong-patong na kaso.
1: Samantala, nasungkit po ni Pinoy pole vaulter EJ Ubiana ang ikatlong gold medal ng Pilipinas sa Asian Games sa Japan. Binasag ni Ubiana ang sariling Asian Games record matapos maklear ang 5.91 meters sa ikatlong attempt. Lusot naman sa first round ng women's tennis double event sina Shaira Rivera at Pinay tennis star Alex Ayala. Pinatumba ng tambalan ni Ayala at Rivera ang mga manlalaro mula sa Hong Kong sa loob ng dalawang set. Sunod na makakalaban ni Ayala at Rivera sa second round ang mga manlalaro naman mula sa China. Alamin na po natin ang latest sa Showbiz Spotlight mula kay Ganiel Christian. Ganiel, good morning, Ganiel!
5: Good morning sa inyo, Alvin at Doris, sa ating Showbiz Spotlight. Nilinaw Linaiza Soberano na naging maayos ang hiwalayan nila ni Enrique Hill. Sa panayam kay Karen Davila, sinabi ni Liza na maayos ang relasyon nila ni Enrique. Pero hindi na sila madalas na nag-uusap ngayon. Ayon kay Liza, gusto rin nilang magkaroon ng space para makapag-move on at hanapin ang mga sarili. Noong nakaraang taon, kinumpirma ni Liza ang breakup kay Enrique matapos ang halos walong taong relasyon. Samantala, pasok bilang finalist ang ilang programa ng DZMM Teleradyo sa 48th Catholic Mass Media Awards. Kabilang dito ang Radyo Patrol Balita alas 7 at headline sa hapon bilang Best Radio News Program. Finalist naman sa Best Radio News Commentary ang Gising Pilipina, Tandem ng Bayan, yes, Balita Pataan at Balita Antemano. Best Radio Counseling Program finalist ang Sunnyside Up. Best Radio Educational Program finalist ang Iwas Sakit, Iwas Gastos at Ligtas Dapat. Best Radio Business News finalist ang Panalong Diskarte at Best Radio Entertainment Program finalist ang Alam Na Din. Best Radio Public Service Program finalist naman ang Mutianang Masa, Konekta Dyan, at nagsisibiso Ninia Corpus. Congratulations mga kapamilya!
1: Ano yun? Finalist sino ang Mutianang Masa? Sino ba nandyan sa Mutianang Masa na yan?
3: Sino nga ba?
5: Kaya nga eh, ang galing-galing talaga.
3: palagay ko nagbayad yan.
1: Nomination pa lang yan.
3: Nomination pa lang.
1: Wala pong panalo.
5: Yes, wala, finalist.
1: Finalist pa lang.
3: Maigi kung ganun. At meron din akong kakilala, Ganiel, ang kalaban niya sa lahat ng kategorya, sarili niya. Ewan ko na lang kung matalo pa ito si Alvin El Chico.
1: hindi naman. Marami naman tayong kasamang finalists. Anyway, congratulations. Being a finalist is already,
3: A win.
1: I win. Yeah. Thank you. Maraming salamat. Yes. Ganiel, thank you.
3: Thank you,
1: Ganiel Christian. At yan po ang kabuuan ng mga balita itinampok sa Radyo Patrol Balita alas 7.
3: Ako po si Doris Bigoria.
1: Ako naman po si Alvin El Chico. Magandang umaga at maraming salamat, Pilipinas. Pero hindi pa po tayo tapos dahil magbabalik pa ang
21: Gising Pilipinas Energy!
22: Radyo Patrol Balita alas 7. Balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Tatamaan po tayo ng presyo.
23: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
1: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
23: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
1: Hindi natin napapansin, patuloy pong pagtaas ng presyo.
23: Alvin El Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio.
24: Ano mga concerns? Ano mga issues?
23: Pagkakampi ng masang Pilipino.
24: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
23: Si Doris Bigoria ang nag-iisang mutya ng masa.
24: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
23: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
25: Mani ba ang hanap mo? Gusto mo ba ng 1,000 piso?
26: Money, money, money!
25: Ito na! May money ka sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta! Sagutin lang ang question of the day sa 630 kHz AM band. Para magpadala ng sagot, itype ang DZMM 630 space ang inyong pangalan, space ang area kung saan kayo nakikinig, at ang letra ng inyong sagot. At ipadala ito sa aming cellphone number 0919-278-3000. Ang mananalo ay padadala ng 1,000 pesos sa kanilang e-wallet app. Para sa karagdagang detalye, bisitahin po ang DZMM Teleradyo Facebook page o sali na para may money ka sa DZMM!

0: Radio Patrol. Serbisyo sigurado. DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Ang Morning Tandem ng Bayan.
1: Good morning!
0: Alvin El Chico at Doris Bigornia sa Gising Pilipinas!
2: Gising Pilipinas!
1: Good morning!
3: Teka muna, batiin ko muna si Ma'am Grayson Mateo ng Bacoora. May pinapabatis ng happy birthday. Sister-in-law niya, si Marites Hoko. Nasa Japan. Lagi daw nanonood sa ating partner. Happy birthday. Ayan. Marites San Mateo. Oh, always watching from Japan. Tapos itong si Parimon Samson nandiyan na rin. Si Dr. Angelo Libro nandiyan.
4: Mm-hmm.
3: At si Ray C. and Edith C. At si Kagawad Marlon Nasun. Ayan. Wow.
4: Paring Mon Samson, pagka nasa Japan ka at nagkakape ka, anong sasabihin? Kape-kape. Hay!
3: Sa'yo, Bigon.
4: Pati ako na cornean sa joke ko.
3: Sabi ni Chris Laranyo, parang may iba daw sa ano, sa hand gestures ni Mayor Baste. Oy, alam mo na. Napansin din nga ni Doris eh.
4: Oo nga. Oh. Depende yan eh, sa naalala nyo yung tatay niya, ganun din eh.
3: Correct. Mm. Jerry Diaz, good morning. At si Ma'am Fer Ramirez, ang rebate sa singil ng telco ay hindi po automatic. Kahit aware sila na may failure ng service delivery. Kaya nga po, dapat kako, matik yun. Pag limang araw ka na walang signal, dapat minus limang araw sa bayad mo.
4: Tama.
3: Hindi yung buo din yung bayad mo. Eh, saan napunta yung limang araw na wala kang signal?
4: Ano daw ang sabi ng telco? Ano gagawin nila? I-improve nila?
3: Tinitingnan pa raw.
4: Alinga kayo! Alinga kayo!
3: Richard Merck, magandang umaga sa iyo. At si Rex Hinlo, magandang umaga. At si Deo Jeronimo na nagmumura kaaga. Ikaw mga si Sus.
4: Nasaan ba yung Sus Legaspi na yan? Kilos protesta pa rin, ano? Mm. Ng ating mga katsuperan. Sus!
5: Yes, Doris at Alvin, ano, sa ikalawang sunod na araw, nagkasanang protesta sa bahagi ng Sukat Road sa Paranaque. Yung mga miyembro ng grupong Piston, nila, hindi gaya kahapon, panandalian lang yung rally nila sa mga strike center tulad nga ng Paranaque ngayong araw dahil maghahanda sila para sa gagawing pagkilos sa Welcome Rotonda at Mendiola sa Maynila. Patuloy na ipinaglalaban ng grupo yung pag-alis ng buwis sa produktong petrolyo at pagbabalik sa presyo ng diesel sa 55 pesos. Sabi na ng protesta ng Piston, wala naman tayo napansing stranded na mga pasahero sa bahagi ng Sukat Road. Ngayong umiikot na rin ang libreng sakay ng Paranaque LGU. Ayon sa LGU, iikot ang libreng sakay mula alas 5 ng madaling araw hanggang alas 8 ng umaga at pabalik ng alas 4 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Iikot yan sa rutang Sukat papuntang Baclaran, Cabeznan at Merville. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol Zeus Legaspi. DZMM.
3: Maraming salamat, Sus Legaspi. Sunod natin si Nico Bagsik. Go, Nico! Nico!
4: Hoy, Nico!
3: Ano bang meron sa elliptical? At merong ano dyan? Meron bang pagsisigip sa daloy ng trapiko?
4: Lagi naman.
3: One last. Nico Bagsik, go!
6: Magandang umaga, Doris at Alvin. Live nga tayo ngayon ano, dito sa Elliptical Road. Ito yung pagbungad lamang ito, no? Pag kanan mo kung manggagaling yung mga motorista sa bahagi ng Philcoa sa Commonwealth Avenue. Ang nangyayari kasi dito, Doris at Alvin, ay moderate to heavy na ang naranasang daloy ng trapiko. Sa mga oras na ito, nagsisikip na kasi ang daloy ng trapiko sa tapat itong Department of Agrarian Reform. Dahil sa ginagawang bahagi ng kalsada, kaya bumabagal ang usad ng mga sasakyan. Dahil dito umaabot ang dulo ng traffic sa bungad ng Philcoa Commonwealth Avenue. Ito rin ang nagiging choke point ng mga sasakyang umiikot sa Elliptical Road, mga nanggagaling sa Zipper Lane ng Commonwealth Avenue at sa bahagi ng Philcoa. Meron naman dito mga tauhan ng Quezon City PTMD para magmando ng traffic. Kulit sa dami ng mga sasakyan ay hindi talaga maiwasan ang matinding traffic. Ipapakita ko lang ang live situationer Doris at Alvin ng mabilis. Ito ang live situationer dito sa bahagi ito ng Elliptical Road, tapat ng Department of Agrarian Reform dahil nga sa ginagawang kalsada dito na yan sa malapit sa Visayas Avenue. So, abiso sa mga motorista na dagdagan na lang ang kanilang pasensya kapag dadaan dito sa bahagi ito ng electrical road. Yan ang balita, kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
3: Thank you, maraming salamat, Nico Bagsik.
0: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Radyo Patrol sa East 30, DZMM. Numero 1 sa aksyon.
3: Ang dami nyo na namang pabati, ha? Magandang umaga sa iyo, Ma'am Rosalie Pueblo, Lilibeth Oyi, Yodz DL, RC Castle, Chris Averini Casano, Marie Aragon, Hazel Arcidera, Ma'am Lina Ho, Mario Luis Gupiteyo, Flor Dalisa Uledan, Amanda Flores, paano naman ako ba? Masingitan
4: si
3: mo
4: ano, si Louis Basco, maniniwala ba tayo na nakikinig daw siya habang nag-exercise? Huwag
3: magpapaniwala dyan.
4: Oo nga.
3: Rimon Arcidera at si Jenna Peñaranda at si Jing Pahe. Ayan, para wala
4: Aris ko. Kennedy, obvious ba na may verdict na most of the senator judges?
3: May kiling, may makikita mo naman, ano, may kiling.
4: Oo.
3: Eh, pero hanggat walang putuhan, eh, hindi tayo sure.
4: Oo, kiling pa lang yan.
3: Oo, parang impression pa lang, ano.
4: Oo,
3: po.
4: Tama.
3: Pero ang tanong dyan is, bakit na-cancel today?
4: Yun na nga.
3: May something puro on, anong sabi nung, ano, ng impeachment court, na ano daw, parang na-realize daw nila na ahead.
4: Oo, sa schedule.
3: Eh, alas 10 mo na nalaman, ng kagabi. Doon mo lang nalaman na ahead sa schedule. Tumigil-tigil nga kayo dyan.
4: Uwian na, no? Uwian na nung nalaman. Ay, ahead pala tayo.
3: Magandang umaga po. Ay, teka muna. May stinger pala muna. Sigo.
0: Vice President Sara Duterte Impeachment Trial.
3: Magandang umaga po kay Attorney Domingo Igon Cayosa, isang constitutional law expert at dating presidente po ng Integrated Bar of the Philippines. Attorney Igon, good morning po.
4: Good morning, Attorney.
1: Good morning!
7: Morning, Doris at Alvin, at magandang umaga po sa ating mga kababayan.
3: Nagulat po ba kayo na wala palang hearing today?
7: Well, nagulat tayong lahat, no? Bigla-biglaan yan. Mukhang may mga bagong development siguro. Hindi natin alam, pero mas maganda sana kung tuloy-tuloy na ito, dali-dalian nila at turdukan na nila itong impeachment, kasi parang nahi-hypnotize na tayo dito sa telenovela. Marami pa rin mga ibang mga issues dapat na natututukan, nakakalusot na, sapagkat dito tayo lang sa impeachment nakafocus, eh.
3: Well, are you satisfied with the explanation of the impeachment court? Sabi ni Attorney Tunggol, parang ang dating is ahead.
4: Oo.
3: Ahead of schedule daw.
4: Ahead of schedule naman tayo. So...
3: Pero ang iniisip ko naman, kung ahead of schedule, 9:30 ng gabi nyo na ba nalaman yan? Ahead kayo na schedule. Hindi, dapat inanunsyo na yan dun pa lang sa hearing proper, hindi ho ba, Attorney Igon?
7: Well, sa mga ganitong pangyayari ay marami silang alam na hindi natin alam, di ba? Kung minsan meron din mga sikreto, so ipaubaya na natin sa kanila yan, pero sa ganang atin, mas maganda ay bilis-bilisan na lang nila. Di ba maganda kung ahead of schedule ka, di lalong paspasan mo pa para mas... ahead of schedule ka pa. Wala namang masama doon.
3: Now you're making sense. Tama,
4: balik
3: si Attorney.
4: Balik ka ng nangyari. Kabalintunaan.
3: Hayantayin natin yung paliwanag. Mamaya sa programa siguro ni Bigornia, sinisikap nilang makuha din po yung either prosecution or defense. But in the meantime, Attorney Igon, ano yung impression po ninyo sa hearing kahapon? Kasi may mga naririnig po tayo na parang, I don't know if this is valid, kasi hindi ko naman na-monitor all throughout, portions lang. Parang tila baga na bahag daw ang buntot
4: yan
3: ng lahat ng players dun sa impeachment trial sa pag-testify ni Mayor Baste Duterte. What do you think?
7: Well, maayos naman yung kanyang pagtestigo at sumunod naman siya sa utos ng impeachment court, sapagkat alam naman niya siguro at nating lahat, walang pwedeng siga-siga pagdating sa lawful orders of the court. So sumunod naman siya, maayos naman siya, magalang naman siya. Siguro yung iba, ayaw lang nila yung mannerism niya. Pero sinagot naman niya ang karamihan sa mga tanong, no?
3: Apo.
7: At nakatulong din naman kahit papano sa prosecution, sapagkat napaamin nila siya na totoo nga may mga kontrata ang kumpanyang may interest ang Vice President sa LGU Davao City. At kinurek pa nga niya na mas marami pa siyang alam o naka-record sa kanila kesa dun sa binunyag nung tagapamahalan ng Phil Jeffs. At yung isa ring magandang napaamin sa kanya ay inamin niya na kung alam lang niya na may interest ang Vice President, edi dapat hindi natuloy yung mga kontrata kasi alam din niya mali yun eh.
3: Mm.
7: So that I think reinforces the point of the prosecution na mali yung pagkikipagkontrata ng kumpanyang ito. And then importante rin, napaamin siya na galing sa pagtatanong ng isang senator judge na yung Mr. Cruz, yung Chinese businessman,

0: yung mga depensa o yung kakampi ng nagsasakdal o ng mga Duterte, sasabi, wala rin naman siyang alam, yun ang sinabi niya. Pero tayong nanonood at yung mga magagaling na senador na kinatawan ng taong bayan, eh, maniniwala ba sila doon kung korporasyon ito ng matalik niyong kaibigan, kakilala niyo, katransaksyon niyo sa mga negosyo, malamang alam mo. Pero of course, hindi natin siya mapilit. Mahirap naman asahan din na ilalaglag niya ang kanyang sarili o kanyang ate sa kanyang testimonya.
1: Opo, pero parang hindi natin naramdaman na, hindi naman sa pagdidiin, pero ganun na nga, na diniin ng mga senator judges si Mayor Baste dun sa focus na yan na, teka lang, ikaw ang mayor, bakit hindi mo alam?
0: Well, maganda nga, that we have to comment naman at pansinin din natin yung mga magagandang tanong ng mga senator judges sapagkat hindi na ilabas yan masyado ng prosecution, medyo nagkulang sila. Pero maganda yung tanong at diretsahan naman yung tanong ni Senator Escudero, makabuluhan ho yun sapagkat doon na-establish na alam ng lahat, including the mayor, na kung may interest ang kanyang kapatid dun sa korporasyon at nakipag-transact sa LGU Davao City, hindi niya ito papayagan kasi nga mali, hindi tama yon, labag sa konstitusyon. So, ganun din yung pagtatanong ni Senator Ontiveros na kakilala niya itong common link nila, itong Chinese businessman. So, napaka-importante mga tanong na yon sapagkat medyo mahirap paniwalaan na hindi niya alam yung mga transaksyon. At mga pagtatanong na ganyan, mas lalo nating naintindihan at mas lalong maigi ang ating pagtimbang kung totoo ba o hindi yung kanyang pinagsasabi.
2: Opo, opo. Ngayon, punta po tayo, attorney kayo, sa doon sa... Hindi ko nakita ko yung mukha ni Presiding Officer Chisis Escudero, attorney. Ewan ko kung nakita ninyo. Hindi maganda yung ano niya. Parang hindi siya kumbinsido pa niya. Parang nangasim yung mukha niya. Pinipilit ng prosecution na isa lang si former Senator Antonio Trillanes IV ahead of the officers of the bank at saka doon sa iba pang magpapatunay sa di umano'y nakaw na yaman ng Vice President. Strategically speaking, tama ba sa tihiya ng prosekusyon na unahin si Trillanes o dapat sa dulo si Trillanes?
0: Well, ilagay natin sa konteksto yan, Alvin. At naintindihan natin yung maasim na mukha ng presiding officer kung uunahin nila si Senator Trillanes ahead of the AMLA at sa mga bank records. Kasi alam niya yung procedure . Kaya lang, that's the premise. Hindi natin alam, baka may ibang mga itetestigo itong dating Senator Trillanes. So, kung ang konteksto lang nito is para suportahan yung mga pagbubunyag ng mga bank records, kasi ito yung kanyang essence ng kanyang testimonya nung mga sa ibang forum. So, siyempre, kung ikaw din yung presiding officer, parang that's putting the cart
2: before the horse.
0: At uulanin yan ng objection. Kasi alam natin, Bugado, kung wala pa yung mga dokumento, how can you testify in relation?
2: Exactly.
1: Parang so, lalabas na hearsay ang lahat ng sasabihin.
0: Oo, pero baka lang naman, hindi naman siguro tanga yung prosesyon, hindi natin alam, baka gusto nilang biglain na lang, baka may iba siyang sasabihin, not necessarily in relation to the bank records.
2: Mm-hmm.
0: We don't know, we cannot second guess them, no? Pero, yung mag-ingat din sana ang prosecution, they should be more strategic. So, pero pinilit nila . So hindi natin alam, baka merong ibang aspeto na itetestify itong si Senator Trillanes. But procedurally, kung pag-uusapan ng mga bank records, mas maganda sana na unahin mo na establish yung mga official documents, official records tungkol sa mga bank accounts na yan bago magsalita si Senator Trillanes to corroborate or what. So, sa ganyang konteksto, naintindihan natin yung disconcern at saka yung advisement ng mga senador ng impeachment court through the presiding officer sa prosecution.
2: Apo, pero paano po, procedurally speaking, attorney, pwede lang mag-suggest yung presiding officer na baka naman pwede ganito yung sequence o pero pag igigiit talaga ng prosecution na hindi yan ang gusto ko,

0: Ang masusunod po, yung prosecution.
1: Tama ho. Ang para maintindihan, yung pagsasabihin ko ng korte na baka gusto niyong ganito.
0: Oh, suggestion.
1: More logical. That's part of the job of the judge. Kahit o yan sa ordinary courts. Kasi ang may control ng proseso, yung hukom. Pero sa kahuli-hulihan, kung ipagpipilitan mo, edi sige, bahala ka. Yun ang gagawin mo. Hindi naman pwedeng pwersahin din. Hindi pwedeng diktahan ng korte ang magkabilang panig kung anong gagawin nila sa pagpipresenta ng kanilang mga ebidensya. They can only advise, guide them. Pero the final decision will have to be on each side. So, tingnan natin. Biglang kinansel ang hearing ngayon eh. So, baka merong malalim na istorya dito. So,
0: yun ang iniisip namin, attorney. Feeling namin konektado doon. Eh kaya lang siyempre, tayo na may mga mirun lang. Puro lang tayo suspect. Hindi natin alam kung ano talaga ang tunay na dahilan. Ano po?
1: Well, of course, mirun lang tayo. Pero tungkulin din ninyo at karapatan din ninyo at ng taong bayan malaman ano ba talagang score dito. Because, you know, in governance, whether it's the court or the executive branch or mga legislators, transparency is the general rule. So, hindi ho naman pwedeng itago na lang at basta na lang magkansela na walang, hindi man lang tayo sabihan ano ang tunay na rason.
0: Okay. And one last, ano po ang danger para sa prosecution kapag pinilit nila ang strategiya na unahin si Talianes before the bank officer, sir? Anong at stake na pagpinilit nila yung ganong strategy?
1: Ilagay ulit natin sa konteksto, kung ang testimonya ni Senator Talianes ay tungkol lang sa mga bank records, no, ay uulanin yan ng objection. Kasi nga, hindi pa na-ilay yung premise eh. Hindi pa na lalatag yung mga dokumento na nagpapatunay na yung mga bank accounts yan sa kanya nga at ito yung record ng kanyang mga transaction. Alalahanin natin, hindi ho tinanggap o hindi pinatulan ng depensa yung hiling ng prosecution na i-admit na lang yung mga bank records. So wala pang ebidensya na ilalatag. So natural lang at tama lang na i-object yan ng defense kung magsasalita si Senator Talianes. Ngayon, kung meron siyang ibang bagong sasabihin, which is may suspicion, di walang problema. At yung kanyang mga testimonya tungkol sa bank accounts, mas definite at mas reliable at mas matimbang yung official records. Opo. Yung sa kanya, corroborating lang eh. So baka meron nga siyang ibang mga ibubunyag kung paunahin siya.
0: Tapos nakita nyo yun, nung una, si attorney Sheila Shison, nung depensa, nanggigigil eh, dun sa pagbabago ng sequence, di ba? Nung nagsalita na si Escudero, aba, nagbago din yung isip, sabi ng defense, sige, go!
2: Kumalma.
0: Tuloy nyo yung... So parang may something din dun, attorney Egon, hindi ho ba?
1: Yan ang maganda nga ho sa trial. Kasi may mga aspeto na kuminsan hindi nakikita ng magkabilang panig, nakikita ng mga hukom. At ang panalo lahat dito, tayo. Kasi mas malalaman natin yung katotohanan, di ba? So, ganun yung dynamics ng trial. So, maaari din, kung tuso yung prosecution, parang trial balloon lang nila yan. Tingnan nila kung paano mag-react yung kabila. So, siguro tinatantya nila, they're trying to surface yung mga posisyon at mga estratehiya ng magkabilang panig.
0: Opo. Sige po. Maraming salamat, Attorney Igo, na magbantay po tayo bukas. Bukas kasi mahaba-haba po.
2: Maraton na. Start na ng maraton.
0: Mahaba-haba in the sense na 10 a.m. Tusawa, Attorney Igo, no?
2: Ah, okay.
1: Well, maganda nga yun. That's a welcome development. Mas maganda ho kasi huwag natin masyadong pahabain ito. Kagaya ng nasabi sa simula, ang dami na hong mga pangyayari, ang dami mga problema na equally important if not more important. So tapusin na ho nila ito, yung kaso na ito. Huwag na nating dagdagan ng maraming drama o mga padribol-dribol at takbo kung kasaan-saan. Sana ho ma-realize ng mga senador na sa lalong madaling panahon na mas maganda na ito ay matuldukan na.
0: Ay, isa pa pala naiwan ko, nalimutan ko. Gusto ko itanong sa inyo yung kanina pa sa umpisa. Si Talianes, kahit hindi siya isuhan ng subpoena, okay lang siyang tawagin ng prosecution.
1: Tama ho, yan naman ho, trabaho yan ng prosecution eh. You don't need a subpoena, sa totoo lang.
0: Okay.
1: Sa inyong witness, kung pumapayag man siya voluntarily, ang subpoena usually pinapadala lang yan kung hindi sigurado o kaya ayaw nung nagtetestigo.
2: Oo.
0: So pwede ano? So pwede, akala ko kasi pag may magpapasubpoena, kailangan may approval din ng depensa.
2: Kaya nga
0: hindi ganoon.
1: Inform mo lang sila. So kung sakaling hindi ka magpapasubpoena, yung fairness naman dictates na sabihan mo yung depensa o yung kabila.
2: Kaya nga po, itong, diba,
1: para magpaghanda naman sila.
0: Okay.
2: Hindi po ba dapat napag-usapan niya nung pre-trial?
1: Well, ideally, dapat lahat ito napag-usapan sa pre-trial. So hindi natin alam kasi 'di ba sinikreto nila, hindi natin.
0: Oo nga. So ayan
1: tuloy. Yung mga corrective measures, remedial measures ngayon lang lumalabas. Pero a more proper and exhaustive pre-trial could have avoided many of these mga delays o mga surprises.
0: So ibig sabihin niyan, pag nandun si Trillanes bukas, walang bali 'yon. Patawag mo siya, paupuin mo siya kaagad diyan, pwede 'yon. Or kung magbagong isip nila, hindi Friday ka na lang unahin natin yung bank. Officers, pwede rin po yun.
1: Pwede ho naman yun. But of course, yung defense, they will again raise, pabago-bago kayo. Because part of the optics naman yan, do alam nila na mga nakalista mga ito, siyempre, yung maganda rin na paabisuhan mo sila para naman hindi sila sabing binibiglaan nyo kami dito. It's not a game of hide and seek dapat eh. Dapat lantad lahat yung mga witnesses at anong purposes nila.
0: Thank you, Attorney Egon. As always, mabuhay po kayo. Huwag po kayong magsawa sa kaka-analyze. Nakikita ko rin si Attorney Egon partner sa iba't ibang shows.
2: Kaya
0: natutuwa ako na tuloy-tuloy din yung yung kanyang pagsasabi ng kanyang insights. Ayan. Mabuhay ka, Attorney Egon.
1: Maraming salamat. Magandang umaga po sa lahat.
2: Thank you po, sir.
0: Maraming salamat kay Attorney Domingo Egon Cayosa, isang constitutional law expert at dating presidente po ng Integrated Bar of the Philippines. Partner, batin ko lang si Attorney Jay Layog, nakamonitor sa atin.
2: Uy, Attorney.
0: Bakanaman.
2: Bakanaman. Tagal-tagal na.
0: Oo nga.
2: Diba? Pati yung kanyang kapatid.
0: Pati yung pangakong breakfast. Ang tagal na. Wala pa rin naman. Nakarating bang breakfast ni Attorney Jay Layog?
2: Hindi na ako maasa.
0: Ay, parang nakarating na nga din.
2: Nakarating ba?
0: Parang. Parang. Hindi ko lang maalala. Kaya hindi ko na masyadong maalala yung lasa eh.
2: Dahil ang tagal ng panahon na.
0: Attorney Jay! Kaibigan po namin yan. Maraming salamat. Teka muna, partner, yung pabati. Ano ba ito? Happy 7th birthday, Alfonso Terzo Orioste III.
3: Happy birthday!
0: Napanganay ni na Attorney Ponch N.D. Orioste. Ayan, laging nakasubaybay tuwing umaga, papasok sa school. Bigay ni Archito eh. Tapos yung may listahan ka dyan ng may mga award, congratulate mo ngayon may mga award, partner.
2: Congratulations po sa lahat ng may award.
0: Ganun lang ka, generic pala, no?
2: Kasi association.
0: ikaw na bahala dyan mamaya.
2: Mamaya, iisa-isahin po natin dahil napakarami pong nominado dito sa ating istasyon.
0: At kasali tayong dalawa. Pati si Robert.
2: Si Robert Mano, Auntie Mano, may nominasyon agad.
0: Panalunin mo na yan. I-deklara mo na ang panalo si Robert.
2: I-claim na natin. I-manifest na natin.
0: Maraming salamat, Dr. Angelo Libroho at Parimon Samson. Thank you. Maraming salamat po sa 22,000 viewers po natin. Susunod na ang tandem ng bayan. Ayun naman pala si Robert Mano. Si Mano na magpapaliwanag. Bakit biglang kanselado ang hearing today?
2: Baka naibulong sa kanya ni presiding officer.
0: Hindi ang nag-anon siya ata si Tunggol eh. Si Attorney Tunggol eh. Baka guess nyo mami ha?
2: Yaman din lamang na awardi ka, sabi oh. Sasabihin namin ang totoo. Hindi.
0: Yaman din lang na atin karaw ng KBP Golden Dove Award.
2: Para hakutin ang mga awards natin.
0: Isuspindi muna natin ang hearing.
2: Correct.
0: Napaka-babo na ilang. Susunod na Robert Antimano Mano. And the one and only Mutiana Masa Doris Bigorni. Ako po si Alvin El Chico. Magbabalik bukas dito lamang sa
3: Gising Pilipinas
0: Energy Energy on a Wednesday.
4: Sasabayan kayo sa almusal nina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Gising Pilipinas. Ito po ang DZMM